0: Siyempre may kailangan siya eh. Wala siyang kasama eh.
1: Ayun.
0: Oh, ngayon.
1: So,
0: oh, ngayon, itcha puwera ko. Para lang akong basurang hindi pinapansin, Robert.
2: Mm. Huyo po.
0: Dahil may partner ka na.
2: Oh,
0: andito na siya.
2: Andito na.
0: Eh, ganun talaga. From time to time, pumapalya yung... Eh, ang planta nga ng kuryente sa Visayas nga, pumapalya. Itao pa ba?
2: Yan na nga.
0: Makina yun, di ba?
2: Kailangan magpahinga.
0: Kailangan mag-recharge.
2: Uh-oh.
0: Eh, mukhang malakas na ulit yung Manu eh.
1: Kaya migraine, kaya na ulit.
0: Ay, kasi may special session. Pag special session, saan ba ginagawa yun? Sa Kamara o sa Senado?
1: Magkaiwalay sila.
0: Akala ko join. O, akala ko mag-join. So, hiwalay. O, kaya ba yung agenda? Mukhang dami
1: very
0: agenda.
1: Third reading lang yan.
0: Mabilis yan.
1: Bilis.
0: Tapos may sisingit pa yung election ng Senate President.
1: Yun ang abangan natin. Ang abangan pa natin. Baka may dalawang tumayo sa podium.
2: Naku, yan na naman.
1: Paano kung itago ang mace?
2: Magkakahabulan na naman.
0: Na ginawa din niya dati.
2: Oo. Ano? Pero this time, pagka naghabulan, dumaan sa exit. Uh-oh. Nadapa. Nakuha yung mace.
0: Alam mo ba to? Susunod na tandem ng bayan with the one and only Mutiana Manza, Doris Bigoria, and Robert Antamano. Mano is back, energized, refreshed, refurbished,
2: yan.
0: Renovated.
2: Para na, oh! Parang furniture renovated ka daw.
0: Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy!
3: Good morning! Good morning!
4: Ang morning tandem ng bayan!
3: Good morning!
4: Alvin El Chico at Doris Bigoria sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!

0: Ay, na-miss ko to. Miss Beautiful.
1: Anong sinabi mo, Camille Postolero? Na-miss mo si Robert dahil walang maingay?
0: Oh, maingay daw?
1: Oo nga. Bakit hindi ko naririnig si Robert, Bia?
0: Ah, nabingi ka ngayon.
1: Kaya nga. Pakitutot mo nga ako. Ayan.
0: It's the time!
1: 8:05 in the morning.
2: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano.
3: Love, love, love.
2: Na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem!

0: Magandang umaga, mga kapamilya. Araw po tayo na Martes. Of course, narinig nyo na po ang Tandem ng Bayan. Kasama, bagong gupit ata ang partner ko.
1: Bagong tasa.
0: Bago ang hairdo. Mm-hmm.
1: Bagong tasa yan.
0: Bago. So, how was the experience?
1: Pinaglalamayan na, yun nagumupit.
0: Bagay naman eh, oh. Lakas makabata, partner.
1: Ayan.
0: Very good
1: naman.
0: Siya, very
1: Maraming
0: good.
1: Maraming salamat sa iyo, partner. At welcome back.
0: Thank you.
1: At we are glad na ikaw ay mabuti na ang kalagayan dahil talaga naman, ikaw laging nagpapagod. Kaya dahil
0: One month
1: dyan,
0: na kami, partner.
1: Dahil lagi ka nagpapagod. Kaya dahil dyan, bukas, trabaho ka ulit na matindi, ha?
0: Habulan na naman bukas, partner.
1: Ang sapatos.
0: Atakbo na naman tayo bukas, panigurado.
1: Yan na nga. Abang, teka lang, partner. Hindi ko maintindihan. Ano yung pinananawagan ni APC Alan Peter Cayetano na mayroong committee hearing, Blue Ribbon. Sabi naman ni Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, ano pinagsasabi nito?
0: Ganito yan, partner. Ang nag-post yan online, si former Congressman Mike Defensor.
1: Ayun.
0: Sabi niya, may pagdinig ulit yung 18 plus yung 14, sabi niya. Pero dito sa Mandaluyong yun gagawin, hindi sa Senado. So simula nung in-announce niya yun, up until now, 8 ng umaga, partner, nagtatanong kami doon sa

0: Ayan sagot sa amin.
1: Pala.
0: Sa office ni Senator Marcoleta, ganun din. Wala daw, nag-update, wala daw silang maibigay na advisory kung may hearing o wala.
1: O ano ba personalidad ni Defensor para mag-anunsyo ng ganun?
0: Yun
1: at mag-conduct
0: din
1: ng press conference? Meron ba?
0: Wala. Dahil number one, parang huling tulog ko, hindi naman siya senador.
1: Ayun na nga.
0: Huling tulog ko, hindi naman siya miyembro ng kahit anong committee ng Senado.
1: Hindi
0: naman din siya miyembro ng secretariat.
1: Oo.
0: Hindi ko alam kung bakit at sino yung nagbigay sa kanya ng go signal para i-anunsyo yun at gamitin ang pangalan ng Blue Ribbon.
1: Baka diba? Naman ano, baka naman naalimpungatan lang siya. Naalimpungatan lang. Teka muna, kailangan yata may Blue Ribbon Committee hearing.
0: Mm.
1: Nakalimutan niya. Ay, oo nga, hindi na nga pala ako ano.
0: Mm.
1: Kasi hindi ko maintindihan, partner, nagagawa ka ng ganong klaseng anunsyo. Na alam mo na ma-fact check naman eh, unang-una ng mga kapwa, ng mga senador. Doon pa lang sa ano yung sa Senado at saka yung nag-check ng mga nagka-calendar ng events, mga ganun.
0: Committee schedule siya.
1: Sa
0: Rules Committee. Diba, sa Blue Ribbon, wala. Sabi ng Senator Irwin na chairman ng Blue Ribbon, wala. Wala kaming patawag. Diba?
1: Eh. Sabi niya, sabi ni Irwin Tulfo, wala. Wala, wala. Akala mo lang meron.
0: Pero wala, wala talaga. Oo. Wala rin naman talaga.
1: Correct.
0: Eh ngayon, ang tanong ng iba doon, ano nga yung personalidad niya ni Mike Defensor para gawin ito? So
1: nga,
0: kung walang nagbigay sa kanya at ginagamit niya ang pangalan ng Blue Ribbon para doon sa gagawin niya kung ano man yan, kung hearing man yan o press con man yan or kung what, usurpation of authority yan.
1: Usurpation of authority.
0: Kasi wala siyang authority na kahit ano, coming from the leadership na pangunahan. Tsaka ngayon lang ako nakarinig na hearing, sila yung mag-aanunsyo na may hearing.
1: Kaya nga.
0: Yung mga resource person or yung panig ng mga resource person.
1: So hindi mo alam ano ba ang kanyang pakay? Ito ba ay dahil nga wala namang may alam kundi siya laang?
0: Oo.
1: Ito ba ay panggugulo?
0: At ang tinitingnan ko lang din, partner, ang ina-assess din namin, dumidistansya na ba yung Cayetano Black sa kanya? Kasi itong advisory na to galing sa kanya.
1: Kaya nga
0: eh. Makakausap niya ito noong nakaraan, noong nagpunta sila ng Senado.
1: Tama.
0: Tapos ganyan, biglang sasabihin, wala silang advisory ng kahit anong Blue Ribbon Committee hearing for now.
1: Oo. Kaya, hindi mo tuloy malaman, partner, everyday na ginawa ng Diyos, naks, baka everyday naman ako, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, parang iba-iba ang nakikita, naririnig natin. Kaya magtataka ka mapapaisip ka talaga habang ikaw ay nag-aalmusal. Ano ba ang gustong palabasin ng mga taong to? Ginugulo nyo lang ako. Kina-confuse nyo ako Diba? Para hindi ko alam kung i-confuse nyo lang ako, maglalaban na lang ako. Diba? Ang dami kong labada. Diba
0: lalo nag-uulan-ulan ngayon, baka mahirapan ako sa pagpapatuyo ng labada.
1: Kulob!
0: Hindi pwede, hindi pwede.
1: Ano, ito bang papasok na labandera natin?
0: Ayan, yan ang ating labandera.
1: Si Bea.
0: Bago labandera.
1: Ang bata po ang
0: Bea Kadunggan.
1: Pakita nyo nga si Bea, pasayaw-sayaw.
0: Paano mo nga sa kanya? Ano ba tawag doon? Pakikula yung damit. Di ba kinukula pa dati? Tapos papaluin ng palo-palong ganun, partner, yung damit. Kahit walang kasalanan, pinapalo yung damit. Tapos ikukula.
1: Tama. Tapos pag tapos na laban, lalagyan ng almirol.
0: Ay,
1: di ba? Antigas.
0: Isasabit mo yun, antigas. Tapos kapag paplanchahin na, isprayan ng tubig. Tsaka mo na
1: ipaplanchahin.
0: Ang dali magplanchan.
1: Pero pagka ginamit mo na yung kumot, ang tigas talaga. Partner, nangyari sa akin yan sa ospital. Tumata yung mag-isa, kala mo may tent. Ano
0: tapos kapag nagtalakbo ka, sugat yung mukha mo. Maganda kumaga. Ako po si Robert Mano.
1: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: At syempre, patuloy po kayo nakikinig sa Tandem ng Bayan hanggang 9 in the morning po tayo. At marami po tayong mga nakakasa for today. Kaya naman, unahin ko to, partner.
1: I go.
0: Tutu time, please.
1: 8:12 in the morning.

0: Proclamation 1380 niya, di ba? Amendments, amienda. Sa government assistance to students and teachers in private education. Pang-estudyante.
1: Okay, una yan, una.
0: Oo. Mm. Pangalawa, assistance to individuals in crisis situations, AIX Act. So, i-institutionalize na yung AIX. Mm-hmm. Hindi na lang pang-department program.
1: Eh,
0: government na mismo talaga.
1: Okay.
0: Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Education again, last mile and geography isolated and disadvantaged and conflict-affected areas. Ito, na-monitor ko itong discussion dito ng Senato. GIDA or GIDA Schools Act ang tawag nila. Amendments sa masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Anti-political dynasty law. Presidential Merit Scholarship Program. At iba pang measures na ang layunin ay bigay yung social protection. At taas, itaas ang antas na kabuhayan ng ating mga tayo mga mamamayang Pilipino.
1: Oo. So,
0: at syempre, partner.
1: Ang dami nga.
0: Ang dami. Ito pa, partner. Pinapayagan din yung commission on appointments na mag-convene. Ito na yung problema nung nakaraan, partner. Di ba? May mga general na magre-retiro na.
1: Nabitin.
0: Hindi ma-promote dahil nga dito na hindi nila kasalanan.
1: So ngayon, titingnan o susubukan, natapusin na yan.
0: Mm-mm. So ito yun. And then, ayun.
1: Pagka nagtawag ng spatial, spatial ba tama ang pronunciation?
0: Talaga naman, sabi ko. Hindi, mali. Espesyal.
1: Espesyal, oo. Pagka nagpatawag ba ng espesyal na sesyon ang Pangulo, kinakailangan andun ba ang nagpatawag ng espesyal na sesyon?
0: Hindi naman, partner. Ang mangyayari dyan ay magtatrabaho yung dalawang kapulungan, ipapasa nila itong mga hinihingi na ipasa. Kapag naipasa yan at parehas naman halimbawa ng version, wala nang bicam yan, diretso na yan sa lamesa ng Pangulo para pirmahan.
1: Pirma kaagad.
0: At partner, kapag kasi special session, nagtawag ang special session, di ba usually kapag mga panukalang batas, ipinasa sa second reading, maghihintay ka ng ilang araw para ipasa sa third reading. Ito, kapag naka-special session, upon the request ng President, ay diretso na yan sa second, diretso na yan sa third. Kasi nga, kailangan yung batas, yung panukala.
1: Very good, very good. Eh, kailangan talaga abangan natin kung anong mangyayari dyan. Ang pangamba ko lang ay, ang dami mong in-enumerate na nasa agenda nila. Matatapos, matatalakay ba kaya lahat yan?
0: Ay, 9 o'clock sila mag-start, partner. Tapusin na nila.
1: Sabagay. Kung, tsaka kung special yan, wala na dapat mga paepalan.
0: Okay,
1: diretso nyo na kung anong dapat gawin ninyo. Wala na yung magtatalumpati na akala mo ay nangangampanya ulit kayo.
0: Partner, sasagot ako.
1: Sige, go.
0: Hindi ka sure. It's a time!
1: Ay, naku, ito po, sure.
0: Ayan.
1: 8:15 na po ng umaga.
0: Dahil 8:15 na, alamin na po natin ang report ng ating mga radyo. Patrol! Roll! Unahin po natin ito, Pangulo Marcos Jr. at Pangulo ng Germany. Maghaharap sa bilateral meeting at lalagda ng mga kasunduan sa Malacanang. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Diosores. Christian.
2: Magandang umaga, tandem Robert at Doris. Pagtitibay ng Pilipinas at Germany ang relasyon ng dalawang estado. Kasabay ng state visit sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Kagabi ang dumating ang Pangulo ng Germany kasama ang First Lady at mga opisyal at nakatakdang dumalo sa sere ng mga aktibidad ngayong araw. Highlight ng state visit ang paikipagpulong ng President Walter Steinmeier kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan inaasahang pipilma rin ang ilang kasunduan ang dalawang bansa. Ayon sa Malacanang, pag-uusapan ng dalawang leader ang mga isyu na parehong interes ng Maynila at Berlin, kabilang na ang usapin sa depensa, peacebuilding, maritime cooperation, kalakalan at investment, climate change, renewable energy at people-to-people exchanges, gayon din ang mga isyong pandaigdig at rehiyon, kabilang ang pagiging tsema ng Pilipinas sa ASEAN. Haharap sa isang joint press conference ang dalawang pangulo mamaya at inaasang tatanggap ng mga tanong mula sa mga mamamahayag. Matapos yan ay bibisitahin naman ng Pangulo ng Germany ang isang kilalang German-based aircraft maintenance company na may opisina sa Pilipinas at maikipagkita kay Nobel Peace Prize Laureate at Filipino journalist na si Maria Ressa. Mahalagang tagpo para sa Malacañang ang pagbisita ng Pangulo ng Germany kasabay ng pagdiriwang na ika-72 anibersaryo ng diplomatic relations sa Maynila at Berlin ngayong taon, at ito rin ang unang pagkakataon matapos ang 63 taon na may bibisitang Pangulo ng Germany sa bansa. Noong 2024 nang unang bumisita sa Germany si Pangulong Marcos Jr. Pilipinas ang ikalawang bansa na bibisitahin ng German President sa Asia matapos magtungong Indonesia at bago pumapuntang Uzbekistan mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Punta naman po tayo sa May Mandaluyong. Eh, yun daw po umaapaw na, pasitabi po ha, sa mga nag-aalmusal, mga umaapaw na mga kanal sa isang kalsada sa barangay Barangay Taas sa Mandaluyong, abay inireklamo na po ng mga residente. Yung pamunuan naman ng barangay, hinihiling sa DPWH na palalimin yung kanilang kanal. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Tandema Robert at Doris, walang ulan pero basa at madulas ang kalsada. Ito ang ilang buwan ng hinaing ng ilang residente sa bahagi ng Simeon Cruz Street, Barangay Barangay Taas, Mandaluyong City. Ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Patrol, madalas kasing umaapaw ang ilang kanal sa kalsada na nagdudulot ng pagbaha kapag bumuho sa malakas na ulan. Ang residenteng si Marivic, nababahala sa posibleng mga aksidenteng maaaring idulot ng palusong at madulas na kalye. Narito ang ating panayam sa kanya.
4: Kasi parang wala nang nagulan, ito bumubulok nga yung tubig, kaya pag dumadaan ka talagang basa dyan, madulas. Pag umuulan, yun, bumabahat ito. Pumasok nga nung nakaraang silang kayo. Kasi matagal na rin pumasok sa bahay natin yung dito.
3: Robert at Doris, yung mga tauhan ng barangay, ilang ulit nang nilinis yung mga kanal sa kalsada magmula pa noong Enero ngayong taon. Pero aminadong mababaw ito at tila nabubulunan sa volume ng tubig. Kwento ni Barangay Administrator Neil Camacho Pastrana, ang Department of Public Works and Highways ang nangunguna sa pagsasaayos ng kalsada. Pero tila nalimutang lagyan ng maayos na kanal ang mga ito. Nagkipag-ugnayan niya sila sa DPWH para sa posibleng pagpapalalim o pagpapalaki ng mga kanal. Pero wala pa anyang tugon kung kailan ito magagawa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi. Ang ilang Pinoy naman daw po, hati ang pananaw pagdating sa, aba, pangingibang bansa. Alamin po natin ang detalye sa pakikipagkwentuhan ng ating Radyo Patrol ha, sa mga kababayan po natin, Roen Cueto. Roen, good morning.
5: Morning, Robert at Doris, na nakapanayam ng Radyo Patrol. Hati ang posisyon ng mga Pilipino kung mas gusto nila magtrabaho sa ibang bansa o manatili sa Pilipinas. May ilan na handang umalis kung may oportunidad na magtrabaho sa ibang bansa, habang iba naman ay mas pinipiling manatili sa bansa alang-alang sa kanilang pamilya at hindi pa nakikita ang sarili ng mga ibang bansa dahil sakto na ang kanilang kinikita. May ilan din tayong nakapanayam na dahil sa mga nangyayari sa bansa ang dahilan kung bakit gusto nilang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa. Ayon kasi sa pinakauling survey ng Okta Research na isinagawa noong Marso 19 hanggang 25 ngayong taon, mas dumami ang mga Pilipinong bukas sa posibilidad ng mga ibang bansa. Nangunguna sa mga dahilan ang paghahanap ng mas magandang oportunidad na trabaho na sinundan nito ng mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay.
6: Siguro sa nangyayari sa atin ngayon sa sa bansa natin, mas pipiliin ko ng mga ibang bansa kung may opportunity lang. Kasi parang ang gulo na eh.
7: Dito yung pamilya ko pati. Ayaw ko may walays pa nila.
8: Mm-hmm.
7: Kahit sabihin mahirap lang dito, at least magkasama kami, okay na yun.
9: Mm-hmm. Hindi ko nakikita yung sarili ko may great sa ibang bansa. But with what happening ngayon sa Pilipinas, parang that's something that I could consider in the future.
5: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. Punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Silipin po natin yung ilang presyo ng produktong petrolyo sa ilang gasolinahan dyan sa Maynila. At sumunod ba sila? Baka masyado nag-advance siya ng dagdag ha? Radyo Patrol, Trish Alindo. Good morning, Trish.
10: Good morning, Robert at Doris. Mas mababa na ngayon ng ilang piso ang presyo ng diesel kaysa sa gasolina kumpara noong nakaraan sa inikot ng Radyo Patrol na mga gasolinahan sa lungsod ng Maynila. Sa Petron, sa kalye ng M. De La Fuente sa Sampaloc, 78.5 10 pesos ang litro ng diesel, habang 78.90 pesos sa regular gasoline. Ang jeepney driver na si Roberto, natuwa nang mapa-full tank nito ang jeep sa halagang 700 pesos sa tulong na rin ng subsidiya. Gayunpaman, hiling ito sa gobyerno na mapababa pa ang presyo ng petrolyo dahil sa ngayon, kumakapit sila ng kita mula sa ibinibigay na sobrang bayad ng mga estudyanteng pasahero. Narito ang kanyang pahayag.
8: Laki ng binaba eh, tatlo eh. Pag may discounted pa kami dito ng 10 milliliters, ang gusto nga namin mabalik sa dati. Kung talagang gusto nila tumulong sa taong bayan, kahit balik nga sa 40. Tumataas, baba, taas, baba. Ang decision na ano, talagang pamatagalan. Buti nga ibang pasahero, nakakaintindi sa aming mga driver eh. Basta tutuloy namin dalawang piso, 20, 7, hindi na kukunin, sige, huwag na.
10: Samantala sa sales sa UN Avenue, Robert at Doris, 79 pesos and 90 centavos yung kada litro ng diesel, habang higit piso yung tinaas sa gasolina na 80 pesos at 70 centavos ang kada litro. Ayon sa mga pump attendants sa nasabing gasolinahan, kahit pa may alok ng diskwentong 10 pesos sa kada litro para sa mga Jeep at Yuv Express, dumalang na lang anya ang nag-a-avail nito maski yung mga nagpapagasolina. Kumpara sa mga big player na gasolinahan, puntahan ang gas station na refill dahil nasa higit 75 pesos lamang ang regular gasoline at piso lamang ang diferensa sa diesel. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Salindo. Punta naman tayo dito. Supply po ng food packs para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, sapat pa rin ayon sa DSWD. Very good. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico?
11: Robert at Doris, tiniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na sasapat ang mga relief goods at food packs para maipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao ng nakaraang linggo. Umabot na sa kabuuang 159,361 na food packs at 7,428 na ready-to-eat meals ang na-distribute sa Soccsargen, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Nabibigyan rin nila ng mga bagong lutong pagkain araw-araw ang mga individual na nanatili sa tent city ng Glan Sarangani sa pamamagitan ng mobile kitchen, habang ang Philippine Red Cross naman ay nagpadala ng mga water tanker sa Barangay Taluya, bayan yan ng Glan, para magrasyon ng malinis na tubig upang matugunan ang kakulangan ng tubig sa ilang malalayong lugar sa Sarangani dahil sa lindol. Siniguro rin ng ahensya na malinis ang tubig na nagmumula sa kanilang staging site sa Water District ng Barangay Calabanit. Inaasahan nilang mabibigyan ito ng mas pangmatagalang supply ng tubig ang mga komunidad na mayroong tinatayang 88 pamilya o higit 260 na mga individual dahil sa tinayong 5,000 liter emergency water bladder. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Ayan ha, inikot na natin lahat yan ha. Meron tayong mga story. Pero totoo yung partner, yung sa Mandaluyong na yun na ang hassle, uulan lang ng kote, but because hindi maayos yung drainage ninyo, pumapasok sa loob ng bahay, ulan lang, hindi pa bagyo yun, partner.
1: O sino ba dapat natin kalampagin sa Mandaluyong?
0: Kaya ang sabi nga nung barangay doon eh, DPWH, patulong naman.
1: Yun naman.
0: Pa-rescue naman.
1: At saka ano yan, health hazard.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kung madumi ang kapaligiran, anong susunod dyan? Sakit.
0: Aha.
1: Diba?
0: Sakit, tapos, ano mga sakit doon? Meron kang dengue, meron kang leptospirosis. Diba? Ang hirap na ganon yung situation nyo lagi, lalo na kung malapit ka doon sa area. Imagine mo, walang ulan pero basa yung kalsada.
1: Ba't nagkaganon,
0: di ba? And then, yung sa DSWD, dapat talaga, partner, yung supply, importante.
1: Tama. Meron pa rin kami binasa kanina, hindi ko alam kung saan naman lugar, yung lumalabas yung bula. Chemical naman yata yun dahil doon sa isang faktorya na nag-dump ng kanilang waste sa... Ano ba yan? Drainage din
0: sa
1: yata.
0: Sa drainage, oo. Naku,
1: naman po gano'n. Napaka-bastos naman po niyan. Dahil may mga tao na nasa paligid. At again, yun nga, yung health ang dapat nating isipin. Dahil hindi naman po kayo ang magpapa-hospital. Kung sakali nagkaroon ng sakit yan, babayaran niyo po ba? Kami po ba?
0: Sino po ang gagastos? Magagaling sa bulsa namin.
1: Kaya diba? Nga, ako nagagalit sa ganyan.
0: Ay, pero partner, ha, may habol lang ako na report tayo. Sa mga nasa Mountain Province po, abay, pakinggan nyo po ito, baka hindi kayo makadaan eh.
1: Bakit?
0: Ang Barlig na Tonin Road, naku, nadaanan namin yan, familiar ako dyan. Sarado po sa trapiko matapos ang pagguho ng bato sa Barlig, Mountain Province. Ang detalye mula kay Cesar Galassi. Cesar, magandang umaga.
12: Hindi mo na madaanan ng mga motorista ang bahagi ng Barlig na Tonin Road at sa sityong Mauoy, Barangay Lias, Barlig Mountain Province matapos itong matabunan ng mga gumuhong bato bunsod ng masamang panahon. Batay sa inilabas na abiso ng mga otoridad, ganap na hindi madaanan ng naturang kalsada alas 7 ng umaga ngayong Martes dahil sa naganap na rock slide sa lugar. Pinaniniwala ang dulot ito ng mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw na naging sanhi ng paglambot ng lupa at pagguho ng bahagi ng bundok na nagresulta sa pagbagsak ng mga bato sa kalsada. Dahil dito, pinapayuhan ang mga motorista at mga biyahero na umiwas muna sa naturang ruta at mag-ingat sa paglalakbay habang hindi pa natatapos ang clearing operations. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at inaasahang maglalabas ng panibagong abiso sa oras na maibalik ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi, at maraming salamat sa ating mga radyo patrol roll!
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta.
0: Partner.
1: Yes.
0: May nakikita akong kakaiba.
1: Bakit?
0: Ang daming nasa production ngayon.
1: Ano meron? Bakit hindi
0: diba?
1: Natin?
0: Parang mga estudyanteng matatalino itong mga nakikita ko dito sa studio natin.
1: Tamo,
0: eh.
1: Oh. Estudyanteng matatalino. Partner, hindi ko care yan. May I go out?
0: Hindi, kaya mo yan. Siyempre, batiin lang natin na magandang umaga at welcome sa DZMM. Ang mga estudyante, bisita natin mula sa International School of Manila. Welcome! Hello!
1: Dati ako taga dyan, partner.
0: Dati ka taga dyan?
1: Taga International School of Manila. Na-kick out.
0: Mali!
1: Mali!
0: Welcome! Enjoy sa pagbisita.
14: Good morning!
0: Sooner or later, partner, makakasama na natin sila sa field niyan, di ba?
1: Uupo na rin yan dito, di ba?
0: Mga magiging batikang mamamahayag na rin sila.
1: Ha? Tama.
0: Welcome! Mamaya po, makikipagkwentuhan kami sa iyo kapag by time, ha?
1: Makikipagkwentuhan kayo kay Professor Robert Antemalumano. Dahil hindi nyo po alam, yung mga international school, professor po, matagal na pong professor si Robert Mano. Ako lain nyo, batang bata pa lang, professor. Oh, marami kayo po matututunan kay Robert.
0: Hindi ko po sure.
1: Isi-sure ko pa.
0: Alamin muna natin. Dahil 8:30 na, magbe-break lang po kami na mabilis ng aking partner. Sa ating pong pagbabalik, syempre, usaping Senado pa rin tayo.
1: Yes.
0: Pag-usapan natin yung special session na yan at ano ang mangyayari. Diba?
1: Makinig kayo.
0: Mm-hmm. Kaya naman. Sandali po lamang.
14: Good morning!
13: Ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM. Tandem ng Bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
15: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
16: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
15: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
17: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
18: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin na yun, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
0: Happy 40th anniversary DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Siyempre, partner, ba init-init yung issue?
1: Nang?
0: Siyempre, ng special session, di ba?
1: Oo nga.
0: Oo. Yung mga pag-uusapan doon, sabi ng Pangulo doon sa

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
1: Love, love, love.
2: Of course, love, love, love, lagi. Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan na love na love na love kayo.
3: Sobra. Mm-hmm. At ramdam po namin ang inyong love. Kaya naman po kami ni Robert ay kung ano-ano ang aming pinagkakaabalahan. Busy po kaming mga tao.
1: Love, love, love.
3: Ano bang ginagawa ni... Ah, mali pala, mali.
2: Parang mali.
3: Mali, mali.
2: Sabi ko,
3: mali.
2: Ang sinasabi ng partner ko.
3: Report partner, dagdagan mo pa ang aming kaalaman tungkol dyan sa session bukas.
2: Sige. Ano to, partner? Special session. Separate yan. Yung sa House of Representatives, doon sila sa batasan.
3: Uh-oh.
2: Ang Senate, dito sila sa office nila sa Senado. Hindi yan joint.
3: Akala ko joint. Ah,
2: ang joint lang, usually kapag SONA. Di ba? May joint session. Di ba sasabihin, the joint session, chuchu. O yun yun.
3: Yung bago magtalumpati ang pulo.
2: Oo, joint session. Or minsan, kapag may mga patawag for joint session, ayan, nagpupunta doon talaga lang sila dyan. Oo. Pero ito kasi special session. So, magkahiwalay na house ito, the lower house at the upper house, upper house, sige, tatapusin muna nila yung business nila, tapusin din nila yung business dito, and then, pasa na sa Pangulo.
3: Ayun.
2: Para maging batas na agad yan.
3: So, anong oras pareho ito? Sabay sila magsisimula?
2: Ang sabi sa amin, partner, 9 in the morning.
3: Oh, oh, ganaman.
2: Of course.
3: So, ano ba, makaka-expect ba kami ng action dito sa ganyang klase?
2: Bibigyan kita ulit ng ano?
3: Ano yan? Sige, partner.
2: Excited agad.
3: Excited.
2: Pabibigyan pa lang kita. Ito, ano yan? Ano yan, partner?
3: Lumaki ka agad ang mata. Hindi, kasi nasanay na tayo last week pa lalo, no? Nasunod-sunod na mga, pasabog ang narinig at nakita natin dyan sa Senado at sa mababang kapuluan. Tama ba ako? So, itong mangyayari bukas, asahan na din po natin, hindi lang siguro yung physical, yung mga sasabihin nila doon.
2: Uh-huh.
3: Yun ang importante na ma-ukil-kil sa ating mga utak para malaman natin kung ano talaga nangyayari.
2: Oo, tsaka panigurado, isa dyan sa ini-expect naman din talaga, finally, mahahalal si Senator Wynn. Possibly yan doon sa mangyari as a Senate President.
3: Uh-oh.
2: Kasi nga, kung makakuha na sila ng numero, dahil nga sinasabi nila may mga kinakausap na sila na pwedeng lumipat sa new majority, kaya ganyan. So,
3: win for life.
2: Ah, ganun?
3: And then mali, titawin na kundero.
2: Titawin, yun eh. Winner sa life.
3: Winner for life.
2: Oras po natin, 8:37, kaya po kausapin po natin, hingi po tayo ng update ha.
3: Ayan.
2: Sa tagapagsalita po ng Office of Civil Defense sa OCD, si Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po. Welcome po ulit sa Tandem ng Bayan with Doris and Robert.
3: Good morning, sir.
4: Good morning!
5: Good morning, Ma'am Doris. Good morning, Sir Robert. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
2: Opo. Kami po'y mangungumusta lang po ulit doon sa ating mga kababayan sa Mindanao. Ano, hingi lang po kami ng update, Sir Juni. Number one, kung lahat ba ng mga lugar na dating isolated ay napasok at may access na tayo. At kumusta po yung situation sa mga lugar na yun, Sir Juni?
5: Sir Robert, yung una po kasi talaga naging challenge, no, yung munisipyo ng Glan at saka yung doon sa Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Yung sa Glan po, nagawa na po ito ng paraan, nakakadaan na po, nagsagawa na po ng detour para makarating po, no, by land. Although nauna naman po kasi na nag-iikot na doon, no, pabalik-balik yung ating mga choppers para magdala nung mga relief goods, no, mga food and non-food items. Ganun din yung ating mga RDA na teams at saka yung mga search and rescue. Doon naman po sa Jose Abad Santos, ang isang challenge po kasi ay yung mga heavy equipment na dapat dadalhin, no, kasi hindi pa rin yun makarating. No? Kasi meron pong mga nangyaring landslide doon. Pero karamihan naman po ng mga lugar, no, ay napupuntahan na po at napadala na ng mga initial po ng mga pangangailangan doon.
3: Opo. Pakibigyan nyo lang ako ng ideya, Sir Juni. Yung pagka ikaw ba ay lumapag dyan o pumunta dyan, tent city ba ang makikita mo?
5: Yung mga evacuation centers, Ma'am Doris, tent city po. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung mga nangyayaring aftershock. In fact po, kagabi, merong isang malakas pa po na aftershock.
2: Opo, meron.
5: Opo, yun po ay bandang halos ating gabi po, ano, ito po ay yung 5.8 na magnitude po, ano, na nangyari doon sa, ganun pa rin sa area, no, the same area sa Rangani, no. So tuloy-tuloy pa rin po itong mga aftershocks at sabi po ng DOST Fivox ay maaari pong magtagal pa ito, no, ilang araw o baka linggo o yung iba nga daw po ay buwan. So kaya tent city po ang mga evacuation areas natin karamihan.
3: Opo. Mm-mm. So yung mga tao po, gusto ko balikan itong tanong na to, partner. Kasi yung una tayo nag-interview, yung ilang araw lang matapos yung malakas na lindol, in shock pa rin yung mga tao.
2: Okay. So, totoo yan. Konting yanig, partner, di ba?
3: Correct. Yung may trauma na
2: trauma.
3: Oo, at hindi makabalik ng bahay, hindi makatulog. Medyo, meron na po bang konting, kahit konting improvement sa kanila pong, tawag mo doon, partner, mental at emotional na state?
2: Well-being.
3: Well-being.
5: Tama, Ma'am Doris, no, bukod doon sa mga pangangailangan, no, sa pagkain at sa mga tents, no, isa po sa isinasagawa din doon yung psychological first aid, no. Ito po yung mga mental health and psychosocial services na ibinibigay po. Magkakasama-sama po, ano, merong DOH, meron pong DSWD, meron din pong yung mga barangay health workers, no, at saka mga local na pamahalaan natin. Kasi tama po kayo, no, marami po ang nagkaroon nga po, no, trauma, lalo na mga kabataan, ano, mga bata. So binibigyan po ng psychological first aid. Ito po yung paunang kumbaga mga counseling, no, at saka yung mga isinasagawa po na para maibsan po itong mga pangamba ng ating mga kababayan. Although we understand po talaga, no, na habang tuloy-tuloy pa kasi yung mga aftershocks, no, ay hindi lang po mga bata, no, pati mga may edad po, at saka yung mga kababayan talaga natin doon, no, kumbaga wala pong pili, no, ay yung trauma po talaga. So yun po ang sinasagawa, no, this is through the health cluster po, no, na ginagawa natin ay itong mga psychological first aid.
3: Opo, opo. Yung mga bata po, ano po yung, kumbaga, hindi naman particular.
2: Ayan, partner. Oh, yung effect sa kanila at kumusta sila, paano po yung coping mechanism nila ngayon,
3: yan,
2: partner, di ba? Sa school, wala correct pa rin.
5: Tama po, no. Meron na po mga areas na nagsagawa na po noon mga klase, no, through alternative learning system, and then yung iba naman ay yung mga child, may mga child friendly spaces. So kasama po yun doon, no, hindi agad balik kahit may balik eskwela na ay yung kumbaga yung mga pag-aaral na kagad ang ano, yung mga lessons, no, kundi inuuna po ito na mga psychological first aid, no, para at least makakope up muna yung mga kabataan natin, no. And then marami din po mga isinasagawa, no, yung mga health workers natin, no, para nga po masagawa ito nga psychological first aid.
2: Opo.
3: Nung isang araw sabi ang hindi naman particular, ang typical na sakit na naitatala ay yung sa respiratory.
2: Mm-hmm.
3: Tumaas po ba o nabawasan na o ano lang, kumbaga ay na-contain.
5: Sa ngayon, Ma'am Doris, no, wala akong datos kung tumaas o bumaba, no, yung mga kasong ito. Pero sa pakikipag-usap po at koordinasyon natin sa health cluster, sa pangunguna po ng Department of Health, no, kasi sila po ang nagtutugon, no, dun sa mga pangangailangang medical, no, kasi kasama po bukod doon sa respiratory, ang isa din kasing binabantayan, ano, ay yung mga sa may kinalaman po, no, sa inuming tubig, no, like yung diarrhea, no, isa po yun sa binabantayan, no, kasi nga po dahil affected din yung mga water supply, yung mga utilities, no, kaya namimigay din po nung mga bukod sa gamot, no, ay yung mga pangunang lunas, no, para dun sa mga karamdaman nila na pagdating sa water related at saka yung sa respiratory.
2: Opo, Sir Juni, nabanggit mo yung tubig. Kumusta nga po pala ngayon ang supply ng tubig, yung kuryente, and of course yung communication, linya ng komunikasyon dyan po sa Mindanao, na ayos na po ba? Kasi di ba several days talaga ang hirap makahanap ng connection sa kanila.
5: Yung sa water supply po, no, isa yun sa hirap kasi kasama syempre yung mga distribution, no, yung mga tubo, no, mga pipes at saka distribution. So hirap po ito, no, lalo na para dun sa inuming tubig. So ang ginagawa po, meron na yung namimigay po, no, ng mga water na mga filtrated, ano. Tapos yung Office of Civil Defense po, no, kasama din yung ibang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan. Meron pong mga tulong po na mga water filtration equipment, no, para po makapaglinis ng tubig, no, na pwedeng inumin. So kami po sa OCD, nagpadala po ng team doon, no, para po dun sa mga water filtration equipment. Ganon din po yung iba't ibang mga ahensya, no, both private and the government sector, ay meron po mga water filtration system na ipinadala po doon. Yung linya naman po, Sir Robert, ng kuryente, no, karamihan po nung mga linya ng kuryente, no, major ones, ayon po sa DOE, ay naibalik na po except dun sa mga heavily damaged, no. We will see kung ano yung datos nila doon. Pero so far sa kahapon, parang may binabanggit pa po na limang area na wala pa pong kuryente.
3: Ayun, oo. So, masasabi po ba natin ng OCD na unti-unti na ibabalik? Sa, hindi naman sa yung talagang normal.
2: Oo.
3: Kundi yung para makita mo lang na medyo umuusad na ang sitwasyon.
5: Ma'am Doris, in terms of the response operations, no, kumbaga marami nang nagawa, although we understand po, no, dahil sa lawak nga nitong epekto nitong lindol ay medyo matatagalan, no, na hanggang sa maibalik talaga sa totally yung normal na pamumuhay nila, no, lalo tong going pa yung aftershocks. Pero ang mga response agencies naman po natin, no, iba't ibang clusters, no, lahat ng pangangailangan ay kinutugunan po doon sa ating mga kababayan.
3: Alright. So wala na tayong makikita yung mga residente na merong mga hawak na karton, we need food, yung mga ganyan.
2: Water, water.
5: Ma'am, pagdating po dito, ano, sa ano, hindi, kumbaga hindi natin masisisi yung mga kababayan natin, no, na naghihingi pa rin ng mga tulong, no. Kasi kumbaga ang paunang na ibibigay na natin, kahit may mga pauna na tayong naibibigay, ay naiintindihan po natin, ano, na nakakailanganin pa rin nila ng iba pa mga tulong po. So hindi natin maiwasan po siguro, no, na may mga kababayan tayo na tuloy-tuloy na manghihingi ng tulong doon ng mga karatula. Pero rest assured po, no, na itong mga areas na ito ay napadalhan na po, no, lalo na yung mga pagkain saka inuming tubig.
2: Opo, Sir Juni, as we speak, yung pong bilang ng mga nasawi natin na kababayan, gaano na po karami? At ano po ang naibigay na tulong ng pamahalaan sa pamilya po nila, Sir Juni?
5: Sir Robert, yun po, ano, and Bang Doris, no, nakakalungkot nga po, ano, umabot na po sa 68 yung mga kababayan natin na hindi nakaligtas dito sa nangyaring lindol. Okay. Again po, no, this is for verification and validation management of the dead and missing cluster po, no, ang in charge dito. Kung sa tulong naman po, ano, nangako po ang ating Pangulo, no, and then through the different agencies, no, like BSWD, LGUs, no, na mabigyan po ng tulong itong ating mga pamilya po nitong mga kababayan natin na nawalan ng mahal sa buhay, ano. Meron pong mga cash assistance na ibinibigay, no, mga kumbaga tulong po, no, para sa gastusin nila, no, sa pagpapalibing, and then po, no, sa mga epekto rin po, no, kasama na doon syempre yung mental health and psychosocial services, and then po syempre yung sa shelter assistance. And then eventually po, no, yung mga sa early recovery para naman po doon sa pagpapabalik ng kanilang kabuhayan. So lahat po yun ay kumbaga nakalinya po, no, na isasagawa. Yung mga cash assistance po for those families, na wala na po yun, meron na po mga nabigyan.
3: Opo. Tanong ko lang, partner, sabi may tulong naman na binibigay. Paano ho na ipaparating ito doon sa mga apektadong residente? Kasi naisip ko lang, di syempre, sabi na nga ni Sir Juni, traumatized pa rin, in shock pa rin, hindi pa talaga makamove on, hindi ba? Tapos, kung meron mang ayuda o merong tulong, pupunta, hindi nila alam kung saan pupunta or sila po ba ang pinupuntahan?
5: You mean po, Ma'am Doris, no, kung paano kukuha o hihingi ng tulong yung ating mga kababayan? Ano? Opo. Ito naman po, ano, lahat po ng mga response clusters natin through the LGUs also, and then yung mga regional and government response agencies natin ay nandun po sa on the ground mismo, no, para po ihatid itong mga tulong na ito. Yung mga choppers po, ano, ay pumupunta dun sa mga, hanggang sa mga bundok para i-distribute itong mga ibaba, itong mga ayuda. And then doon naman po sa mga kanya-kanyang lugar, ano, ay meron din po mga distribution areas kung saan ito ipinapamahagi. Usually po doon sa mga barangay ano or mga common areas po no, mga public spaces doon sa lugar no. So ganun po. Doon naman Ma'am Doris, if you're referring to doon sa mga gustong tumulong no, na mga kababayan natin both from the private or the government sector, ang ipinapakiusap po natin ano para sa mas maayos at ma akma lang po ano equal distribution also no, efficient distribution of relief items. Kung maaari po no ay makipag-coordinate po. Kung ito po ay mga donasyon no, pwede po sa DSWD, pero doon naman po sa mga gustong pumunta doon sa lugar, maaari po lamang makipag-ugnayan po no bago pumunta ay makipag-ugnayan po sa mga OCD regional offices no para coordinated. And then pangalawa po no, pagka nandun na po sa lugar kung saan gusto ninyong tumulong, ay maaari lang po na unahin na magpalista sa mga incident command posts no ha, para po at least maisama kayo dun sa listahan at malaman nyo rin po no kung ano at saan ang mga kakailangan ng tulong. Maaari nyo pong tingnan nyo sa Civil Defense PH, doon po namin ipopost yung mga datos na yun or mga contact details.
3: Apo, meron po bang kung kahit papaano ay muling na itatayo na ng mga istruktura o meron bang mga talagang dinedemolish na kasi nga delikado mamaya magbalikan doon yung mga tao?
5: Tama Ma'am Doris no. May isinasagawa po malawakang structural integrity assessment na isinasagawa no ng mga lokal na pamahalaan, ng mga DILG, DFP no, kasama na rin po ang mga iba't ibang meron pong engineers no, itong mga private sector natin, yung Association of Structural Engineers of the Philippines, Philippine Institute of Construction Civil Engineers no, kasi po ang ginagawa no, ina-assess yung bawat gusali para malaman kung ito ba ay pwede pang gamitin or kailangan pang kumbaga magsagawa ng mga retrofitting or mga pag-aayos po to repair no. Or yung iba naman po na mga buildings na totally damaged na po na hindi na talaga dapat gamitin. So tinatag po lahat yung mga buildings na yon kung alin po ang gagamitin, ano yung sisirain na or for demolition at saka yung ano yung pwede pang maisalba.
2: Opo. At Sir Junie, isa pa halimbawa yung mga kababayan natin na nasira yung mga bahay nila, ano, at may kailangan ba silang i-present? May kailangan ba silang puntahan para po mabigay yung tulong para sa kanila? At kung ano man tulong yung ibibigay ng national government?
5: Tama po. Through the different agencies natin, no, specifically po no, sa DSWD, at saka sa mga lokal na pamahalaan po, dun sa kanilang barangay, dun sa mga munisipyo at syudad. No, kasi kailangan po malilista kung sino po ito for validation and verification dahil meron na po tayo ang initial na reported damages na 68,000 po na mga kabahayan. Ano? 12,000 dito ay totally damaged and 55,000 ay partially. Meron po kasi ang kaukulang tulong po no kung partially or totally damaged ang inyong bahay no. So mahalaga po no na makapagpalista kayo para ma-validate po ng mga ahensya ng pamahalaan natin para po sa kaukulang tulong po.
3: Alright. Ayan. Oh, partner, meron ka bang tatanong na?
2: Oo. Kasi partner attorney, attorney tuloy, Sir Junie.
3: Okay.
2: Eh importante po na sa kagaya ng mga ganitong pagkakataon, nakita natin kung gaano kagaling yung mga teacher.
3: Tama.
2: Nasanay sila because
3: natin,
2: of earthquake drill.
3: Tama.
2: Diba? Alam nila kung ano na yung gagawin nung nangyari, kaya mas na-control yung mga takot ng mga bata.
3: Totoo.
2: Eh, ang OCD daw po may nakaschedule ulit na earthquake drill, Sir Junie.
5: Tama, Panyero. Ay, Robert pala. Yung ngayon po nga, sa Huwebes po, no, June 18, sa ganap na alas 9 ng umaga, sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, hover, and hold, and beyond. Ang ini-emphasize na po natin, ano, and beyond. Kasi habang mahalaga po na dapat nagsasanay tayo palagi ng mga duck, cover, and hold, no, alam natin eksakto anong gagawin kung nasaan tayo, pero marami pa pong dapat din gawin ng mga paghanda, no, katulad nung paano mag-evacuate pagkatapos ng lindol, saan pupunta doon sa na-open space, ano yung mga dapat bitbitin, ano yung dapat nasuot. So napakahalaga po, no, na iniinsayo natin ito. Sa OCD po ang sinasagawa natin, no, every quarter, no, pero tama po kayo, no, matagal na itong nagsimula doon sa mga eskwelahan. Kaya alam po ng yung mga guro, no, at saka mga estudyante po, no, kung anong gagawin. So mahalaga rin po na lahat tayo kasabay na nagsasanay dito, no, dahil lahat naman tayo, halos buong Pilipinas, no, ay exposed sa bandang panganib ng lindol. So sabay-sabay po tayo ulit, no, June 18, no, araw ng Huwebes, alas 9 ng umaga, para po dito sa ating isasagawang nationwide simultaneous earthquake drill.
3: Opo. So nasanay na po ba o needs improvement pa rin, Sir Junie?
5: Siguro po, no, needs improvement talaga kasi ito, kahit nasanay ka na, pero pag hindi naman laging ginagawa, eh maaari pong, di ba, makalimutan. Or mahalaga din po, ano, na dapat nagsasanay tayo sa iba't ibang lugar kung nasan tayo. Halimbawa, ordinary mamamayan po, ano, siyempre, nasa trabaho, kailangan nasanay ka dun sa trabaho kung anong gagawin. Kung nando naman sa bahay, kailangan nasanay din po, no, lahat ng miyembro ng pamilya, no? So lahat po ito ay dapat palagian po talagang sinasanay, maging muscle memory at maging bahagi na nga po ng araw-araw na pamumuhay.
3: Tama.
2: Importante po ay nagpa-participate tayo at sineseryoso po natin yung itinuturo sa atin sa mga ganyang pagkakataon para po alam na natin yung gagawin natin. Tama. Hindi tayo yung nakikigulo pa, di ba? Pagbiglaan nangyari yun.
3: Ay, dagdag ko lang, partner, ha? Yung pong earthquake drill, sabi mo nga, Panyero, Robert, ay importante.
2: Aha.
3: Yung iba naman po, aba, excited sumali, excited mag-practice. Alam mo bakit? Nagse-selfie, nagba-vlog. Ay, hindi po ganun. Mali.
2: O kaya ba nag-evacuate? Alam mo, mare,
3: ito pa
2: sinabi.
3: Wag po ganun.
2: Seryosohin natin. Ha? Tsaka yung mga safety officers natin, pakikinggan po natin.
3: Correct,
2: yan.
3: Correct.
2: Importante yan. For the meantime, Sir Junie, attorney, baka sabi, tawagin ko na ng mga
3: attorney.
2: Ati TY, period. Bagay naman eh. Sir Junie Castillo, maraming salamat po.
3: Salamat po, sir.
5: Maraming salamat po.
2: Happy Tuesday! Si Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, o OCD.
3: Pardon!
2: Oh, partner.
3: Abatiin ko lang sana yung aking mag-asawa na dentista na paborito ko. Si Dr. Jennifer at Jonas Anyonuevo. Doc Jonas, babalik ako sa'yo. Kailangan kong patasahan yung pangil ko. Pangil talaga.
4: Oy, bawal yan.
3: Good morning. Nakikinig sila lagi.
2: Ay, good morning. Maganda po ba yung ngiti ko, Doc?
3: Kailangan daw nga tasahan yung pangil.
2: Batiin din natin, partner, na magandang umaga. Ito ang aking mga relatives.
3: Oh, nice.
2: Mga kamag-anak ko. Noong nakaraan kasi, ginrid natin yung tito ko na nandyan sa Pampanga. Narinig.
3: Ala.
2: Ito mga nasa Australia.
3: Ala.
2: At mga nasa Toronto.
3: Wow.
2: Ang sabi, ang lagay, Roberts. Siya lang. Ganun.
3: Sila lang.
2: Oo.
3: So ngayon, bawi ka.
2: Ito, bumawi. Ang dami.
3: Oh, go.
2: Magandang umaga po sa aking mga tito at tita na nandyan ha, sa Sydney, Australia at sa Toronto, Canada. Kay Tito Cesar, Mel, Jaime, Esther Magpayo, Bong Navera, Amor Magpayo Navera, Marlene Magpayo at Christine Aldana. At syempre nakikinig daw sila lagi sa atin. At syempre magandang umaga rin kay Tito Alvin Magpayo. Good morning!
3: Good morning.
2: Magpayo
3: morning
2: nga kayo.
3: Oy, programa yun, ano?
2: At syempre sa aking Ninang Lita Crisostomo, magandang morning po. Good morning!
3: Good morning po. Nice ko rin magpasalamat at mag-good morning sa aking pinakamabait, pinakamatinding mekaniko sa balat ng lupa.
2: Aha.
3: Walang iba kundi si Marvin Almasan. Maraming salamat sa iyo, Marvin. Kano ba ba yung utang ko sa iyo? Magbabayad sana ako eh.
6: Hay nako!
2: Ang dami na ba, partner?
3: Naipon na. Kaya nga si Alvin lagi sinasabi na ako, magbayad ka naman sa mga yan, sabi niya. Oh.
2: Ikaw pa ba?
3: Yan.
2: At syempre, magandang umaga po ha, sa mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa Estreta, sa mga naka-radio every day.
3: Salamat po.
2: Correct. At sa mga nasa sakyan, partner, pinapanood at pinakikinggan din tayo. Maraming pong salamat.
3: Yung mga lolo at lola natin.
2: Of course.
3: At lalo na yung mga tropa pips ko sa mga ospital. Eto na po, humawak po kayo sa, humawak ka sa silya mo, partner. Ang dami kong babatiin sa mga ospital. Kasi doon sila, di ba sa ospital, makikita mo may mga monitor sila. Abay, nakatutok sa atin.
2: Di ba pagpasok mo, DZMM ang makikita mo agad.
3: Mga nakapaskil.
2: Sino sila, partner?
3: Nakapaskil ang mga pagmumukha natin. happy, happy anniversary, 10th anniversary
2: wow.
3: to Christ the King Medical Center, UniHealth Las Piñas. Ito yung mga doktora at board member nila.
2: Mm-hmm.
3: Doktora Domingo Arciaga Perez, Nida Trinidad, Corinne Yupanco Polanco, Dr. Maliput. Gusto ko yung pangalan, partner.
2: Dr. Maliput.
3: Oo. Doktor. Nagkatingin na lang tayo, alam mo na. Dr. Javier, Dr. Besa, Dr. Bailon, Socorro, Dr. Batugal at Santiago and to all OPD doctors. Kumusta rin at salamat dun sa kanilang mga OPD. Ano pa OPD? Outpatient staff. Si Mayet and Christel. Sa medical center para niya, kasi syempre yung aking mga katropa pips dyan, Jocelyn Lanzigohon at lahat mm-hmm. ng mga nurse ko dyan. Sa pangunguna ni Micah at Wellard Dapogi.
2: Oho, may Dapogi.
3: Oo, Wellard Dapogi. Siguro makita tayo bukas para sa ating pagtutusukan.
1: Love.
2: Kaya nga. At syempre, good morning din sa mga nakatutok sa atin sa YouTube. Sa ating 20,000 na nanonood at nakikinig sa atin sa YouTube. Daphne Maravilla, Sarah C., Elsie Balion Florentine, si Unknown, si Elizabeth Lee, maganda umag. Yun ang pangalan niya, Unknown. Agnes Reca, Ernesto Balderosa, sabi ni Ma'am Agnes, oh, nakikinig lang muna habang busy. Busy pa yan, ha? At Chloe Basco, magandang umaga. Eksakto po, alas 9 na ng umaga.
3: Saan dyan?
2: Paano? Dahil dyan, bye-bye time! Doggy Wawa, let's go!
1: Love!
0: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita ang Tirano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan!
4: Tandem ng Bayan!
0: Tandem ng Bayan! Sa DZMM!

0: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01.
0: DZMM, balita ngayon!
1: Magandang kapamilya, sa gitna ng kakulangan sa malinis na tubig sa ilang evacuation areas matapos ang lindol sa Mindanao, naghatid ng tulong ang water concessionaire at mga partner nito sa mga apektadong komunidad. Matatanda ang ilang evacuees sa quake hit areas ang naiulat na nakararanas ng sakit gaya ng diarrhea at iba pang waterborne diseases dahil sa limitadong access sa ligtas na inuming tubig. Dahil dito, nag-deploy ang mga responder ng mobile water treatment plant at water tankers para masigurong may sapat na malinis na tubig ang libo-libong residente sa Sarangani. Samantala, sa Albay, namahagi rin ang inuming tubig, kumot at mosquito nets sa mga pamilyang naapektuhan ng ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Department of Migrant Workers tiniyak na may mananagot sa pagkakapalit ng 10 na mga OFW na biktima ng pamamaril sa Lebanon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
2: Riga, target ng Department of Migrant Workers o DMW na maibalik sa kanilang mga pamilya ang 10 ng 2 OFW na nasawi sa pamamaril sa Beirut, Lebanon bukas Hunyo at 17. Kinilala mga biktimang sina Ronnie Jean Herboso mula Sibalom, Antique at Hanelis Zamoras mula Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayon sa DMW, posibleng nagkaroon ng kalituhan sa pagpapadala ng mga 10 mula Beirut matapos magkapalit ang 10 ng 2 biktima, kung saan ang 10 ni Herboso ang naipadala sa Dipolog City habang si Zamoras naman ang ibinuburol sa Antique. Bilang tugon, siniguro ni DMW Secretary Hans Leo Kaknak na nagipag-ugnayan ang ahensya sa Labor Attaché sa Lebanon para matukoy at mapanagot ang sangkot sa pagkakapalit ng mga 10. Personal ding humingi ng tawad si Kaknak sa pamilya ni Herboso nang bumisita siya sa Antique kahapon. Tiniyak naman ang ahensya ang patuloy na paghahati ng pinansyal at legal na suporta sa pamilya ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, magbabalik ang Pinoy rock band na Barbie's Cradle para sa isang special reunion concert sa darating na Agosto. Gaganapin ang one-night-only show sa Music Museum sa August 1 kasabay ng paglabas ng kanilang bagong mga kanta. Ayon sa banda, excited silang balikan ang kanilang classic hits habang ipinakikilala ang bagong musika na anilay sumasalamin sa kanilang journey bilang artists. Matatanda ang isa ang Barbie's Cradle sa mga naging iconic bands sa music scene noong late 90s hanggang early 2000s.

0: Atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: June 16 of a lovely Tuesday. Kumusta naman po ang inyong mga umaga? Kayo ba'y gising na ngayon? Dahil, ayan, kailangan na natin tanggapin eh. It's already the middle of the week. At tapos na yung Monday blues natin. Alam natin na work mode na tayo ulit ngayon.
1: middle of the week na kagad?
0: Middle of the week na agad sa akin. Kasi Sunday, di ba, start of the week. In the calendar, the Sunday is the start of the week, di ba?
1: Dahil so, the Sabbath is...
0: Sunday. The seventh day of the week.
1: Sabat do.
0: The seventh day of the week, ano? Sabat do. Kainis ka doon, ha? Ay, nako, ang dami nating mga inabangan kahapon. Katulad na lang nung pre-trial brief sa, ano nga, no, sa Senate para doon sa mangyayaring impeachment conference on Thursday. Yung sa Thursday pala, partner, hindi pala natin yun mapapanood.
1: Na, hindi. No? Closed door yan.
0: Oo.
1: Kasi... it's more of ano eh, mga detalye.
0: Oo.
1: So mga guidelines, oo, rules, palitan ng mga evidence, mm-mm, parang disclosure day, mm-mm, kumbaga. And then whatever else na maaaring makaapekto sa takbo ng, mm-mm, impeachment, mm-hmm, pag-uusapan.

0: namang tingin ko, partner, parang plakado naman na or settled naman na at least kahit papano, na alam na nila kung sino ang uupong impeachment presiding officer, no?
1: Yeah.
0: And that will be
1: presiding officer.
0: Senator Sherwin Gatchalian, no?
1: Yeah, pero
0: dahil siya yung acting Senate President natin.
1: Abangan natin
0: ngayon
1: yung maaaring mangyari ngayon na meron daw pagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee hearing.
0: Saan? Yung
1: on
0: sa
1: the other side, pero outside of the Senate.
0: Yun nga, hindi naman na yun. Paano magiging Blue Ribbon hearing yun? Wala ka sa Senado. Wala kang mga Senate scribes. Anong tawag sa secretariat? Scribe! Senate secretariat, di ba? Wala kayong nagte-take down ng notes. Hindi siya considered as an official official
1: correct
0: move ng Senate, di ba? Official presiding
1: procedure. you might not even be able to call it blue ribbon, di ba?
0: Parang so ngayon, press con lang 'yun.
1: Kung mag-meeting kayo at doon si may mga cakes, ang tawag doon red ribbon.
0: Ay nako. Shrap 'yan, shrap niyo jarn. Shrap 'yung banana crunch nila jarn. Sponge nila jarn.
1: Pero it's a happy day today talaga. Sa panahon ngayon, Rica, you have to make your own excuse for happiness, eh.
0: True. Totoo yan.
1: Diba?
0: Totoo yan.
1: Ano ito, sariling sikap na to, eh.
0: Oo.
1: Diba? For instance, when I woke up, masama talaga yung gising ko. Sabi ko, ano ba ang pwedeng gawin para medyo ma-uplift naman yung aking spirit? Di nagpatugtog ako ng ng music sa kotse. Diba? Lahat ng gusto kong patugtugin.
0: Tama.
1: Yan. For a start, diba? Another one. Number two. Aba, bumaba ang presyo ng diesel.
0: Ayun. Sa inyo, masaya kayo. Malaki-lakya ang ibinabuhan ninyo. Parang almost 4 pesos, di ba?
1: It's 3.71.
0: Di ba?
1: 3 pesos and 71. Ang kerosene po ay 50 centimos kada litro ang ibinaba.
0: Ang mga kagasolina ko kahapon, nagpakarga na yan. Dahil tumaas po tayo, 1.68 kada litro
1: sa
0: ng
1: Espanyol?
0: Gasolina. 1.68.
1: Very good. Okay.
0: I'm getting better at this.
1: Tapos mababa din pa rin po ang Brent crude price. Again, a global global benchmark lang tayo mean of Platts, Singapore, 83.57 po per barrel.
0: Uh-huh.
1: As of 30 minutes ago, $83.57. At ang magandang balita, Rica. Lumaban ang ating piso. Malakas ang ating piso ngayon.
0: Naku, pagod na. Kawal na tong piso natin, kakalab.
1: 60 pesos and 47 centavos.
0: Oy, very good.
1: Kanong Wednesday last week, 61.53 yun eh. So mahigit isang 1 peso na ang in-improve. That's very good news.
0: Ayan,
1: malalaman natin mamaya.
0: Nangangamay-ngamay na magandang balita
1: mukhang
0: next week.
1: If the trend holds. Ayan, eka nga. At saka kinonfirm na ni Trump na pinirmahan na yung peace deal. Peace deal, hindi fish.
0: Tapos sabi, effective ito ng Friday. So, sa atin,
1: magpipirmahan, mag-meet yata sila sa Geneva, Switzerland.
0: Ayan. Daming pang pupunta. Pipirma na lang kayo.
1: Hello, Swiss Miss.
0: Diba? Pupunta po kay ibang bansa para lang pumirma. Feeling ko talaga magiging maganda yung sunod-sunod na mga araw natin. Kasi birthday ni Sir Harold Piosa, ang ating technician. Happy birthday, Sir Harold.
1: HP!
2: Happy birthday!
0: Sino ba mga may birthday ngayon? Ang dami mga may birthday
1: ng June. Yung mga yung mga tao ngayon, Rica, ayaw nang ipa-announce na birthday nila.
0: Tama.
1: Dahil tipira ng labanan niya.
0: Tama!
1: Speaking of tipira, ayan, para sa inyong mga batang nakikinig ngayon, kagaya ng mga anak ni Mrs. Te. Ma'am Te, thank you for visiting us. Nagkahapon po, June 15, nagpalabas na ng rule sa UK, United Kingdom, na ang mga under 16 ay hindi na po pwedeng mag-social media. Oo. Anong bawal sa mga under 16 sa Britain? TikTok. Instagram. Snapchat. Facebook. YouTube. And X.

0: Ayan.
1: Ako, parang sa Australia rin pala.
0: Exactly. No? Nauna pa Australia.
1: Actually.
0: And generally, pero ito, ito yung maganda. Generally, messaging services like WhatsApp and Signal would be exempt, generally.
1: Ah, yung messaging apps.
0: Yeah.
1: But I think they will still put some tawag doon, limitations on that. Kasi pati dyan sa mga messaging apps part, ang dami mong pwedeng isend.
0: Oo.
1: Diba?
0: Napapansin ko lang talaga yun.
1: Not moderated if you just send it.
0: So, you know, social media talaga is so toxic.
1: Yeah. Well, kaya may kailangan ng supervision ng mga magulang.
0: Nakun.
1: Because, may algorithm tayong tinatawag, di ba? So, kung mag-start kang, o yung anak mo, mag-start makakita ng isang video that is not good for them, detrimental para sa kanila, tuloy-tuloy ang pasok ng algorithm na yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang mga magulang, dat makinood ka rin dun sa ginagawa ng anak mo, tignan-tignan mo rin every now and then, di ba? Para, baka mamaya, hindi mo pala alam, pangit na pala yung nagiging feed niya.
0: Rica, in a perfect world,
1: yes.
0: Tama yung sinasabi mo.
1: Oh,
0: yung mga magulang, yung nagfe-Facebook din eh.
1: Ayun nga, hindi.
0: Pag tinatanong ng, mami, kasi wag mo kong istorbe, mamaya na anak.
1: Pero alam mo partner, I'm holding on to hope na may mga magulang na nagiging maayos. May mga itong kaibigan ko kahapon, their 2.5-year-old kid, hindi nila pinaparod ng TV, hindi nila pinapahawak ng gadget.
0: Yeah.
1: They really focus on play.
0: Yes.
1: Dun sa, at saka yung, alam mo, nung bata ko ginagawa, nagtitrace kami sa bigas ng letters, ganyan. Ginagawa nila yung mga old school at tactile play dun sa mga bata. Hindi nila pinapag-sokmid.
0: Yes.
1: Para na mo-monitor nila yung growth nung kid. So, may mga ganong magulang. And let's
0: And shout out to you. Mga magulang na... At saka, ang generally popular, you can only use your gadgets
1: for
0: weekends.
1: Weekends
0: lang.
1: Kasi,
0: Lunes hanggang Biyernes, lalo na ngayon, may pasok na.
1: Tama.
0: Bawal.
1: Tama. Si kami postolero, magaling dyan. Mag-monitor ng kanyang mga anak.
0: Yan naman ang ating Our Lady of Algorithm.
1: Tama. Alam niya yan. Our $1,000 Lady of Algorithm. Ito na nga tayo.
0: Ayan!
1: Mga nagbabaga mga balita. For today, 16th of June, 2026.
0: The headline. You must know, una, Pangulong Marcos nagtakda ng special session ng Kongreso bukas. Ano ba bukas? 17. Oo, ng Hunyo.
1: Kakantahin ko.
0: Ilang senador umaasang matutuldukan sa sesyon ang issue sa liderato ng Senado. We.
1: Prosekusyon at depensa nagsumitera ng mga dokumento at testigo kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Malungkot na balita po, patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 74 or 74. 14 na lugar nagdeklara na ng state of calamity.
1: Davao Oriental, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol kahapon. Pagyanig, walang kinalaman sa malakas na lindol sa Sarangani.
0: Posibleng homicide at hazing sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University iniimbestigahan. Coach, team manager ng basketball team ng universidad nag-resign.
1: At sa labas ng bansa, floating structure, sa Baho de Masinloc, hinihila ng mga barko ng China.
0: At sa foreign news, ito na yung pinag-usapan natin kanina, U.S. President Donald Trump inanunsyo na pirmado na ang peace agreement ng Amerika at Iran para wakasan ang mahigit na 4 na buwang digmaan sa gitnang silangan. Straight up Hormuz,
1: pa-open na! Nagaganda na ang balita natin yan. Tingnan natin anong balita naman kaya ang hatid ng ating Radyo Patrol. Seguridad sa bahagi ng EDSA Ortigas mahigpit kasunod ng posibleng pagharap ng 18 bagmen sa isang events place sa lugar. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
2: Riga, nakapwesto na dito sa bahagi ng EDSA Ortigas ang nasa 100 pulis mula Eastern Police District para magpanatili ng seguridad sa lugar. Sa ibang sa isang events place kasi sa mismong tapat ng EDSA sinasabing gaganapin ngayong alas 10 na umaga ang umano'y Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor kung saan inaasahang haharap ang sinasabing 18 dating bagmen ni ex-Ahobicol Representative Zaldico. Lulutang din niya ang karagdagan pang 14 na dating bagmen ni Ko para isiwalat ang umano'y katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Bench David ng Rage Coalition, isa sa mga grupong nagtitipon sa lugar para magprotesta at dumalo sa pagharap ng mga bagmen sa publiko, may natanggap silang abiso na posibleng sa ibang venue isagawa ang umano'y pagdinig. Tumanggi si David na ibahagi ang dahilan sa likod nito, pero tiniyak na tuloy ang umano'y pagdinig ngayong umaga. Rica at Peter, ngayon nagtitipon na dito yung mga miyembro ng iba't ibang grupo, pero hindi pa sila pumapasok doon sa mismong events place. Sarado pa rin yung gate papasok doon sa sinasabing venue nitong pagdinig. Ngayon ang nakita natin dumating dito ay si Ka Eric Celis. Siya yung nagmamando sa ilang mga miyembro ng mga grupo dito na kinabibilangan nga ng Rage Coalition at mga taga-suporta ng Pamilya Duterte. Ngayon din, kararating lamang ni Chavez Pinson dito mismo sa may nasa mismong bahagi pa ng Edsa Ortigas dito sa may elevator pocket ng MRT dahil hindi pa nga bukas yung gate papasok doon sa mismong venue. Samantala, dahil nga dito sa pagtitipon ng mga individual dito sa may bahagi ng Edsa Ortigas, ay may pagbagal na sa usad ng trapiko southbound. Habang yung mga pulis naman ay nandito at nagmamando para mapanatili pa rin kahit paano yung pag-usad ng mga sasakyan.
0: Rush hour pa naman. Zeus, ano ba yung sinasabi na venue at anong oras dapat magsimula batay sa mga report na yung naririnig?
2: Itong inanunsyong venue, Peter, ito yung tinatawag na Double Gem Events Place. Dito nga yan sa Mandaluyong City. Nakasasakop na dyan ay Mandaluyong City. Pero ang katabi nito ay yung MRT station ng EDSA Ortigas.
0: Okay.
2: At yun yung sinasabing venue. Pero ayan, ngayon nga, hindi pa rin nagbubukas yung gate nito. Kaya hindi pa makapasok yung mga sinasabing dadalo doon sa pagdinig.
0: Okay.
2: Pero ang sinasabing oras sa atin, base na rin doon sa abiso nga, ay alas 10 ng umaga.
0: Okay.
2: Kaya nga lamang, nung nakausap din natin yung mga miyembro ng iba't ibang grupo, particular yung Rage Coalition, sinabi nila na pwedeng 10 a.m. onwards ito at hindi nila tiyak kung malilate pa yung dating, particular yung sinasabing 18 bagmen ni dating Representative Zaldico.
0: So inaasahan na merong mga senador na nandyan, of course, no?
2: Sa ngayon, yan yung wala tayong detalye, Peter. Dahil yung unang sinabi ng mismong mga tao sa Senado o yung mismong kahit si Senator Erwin Tulfo ay hindi naman konektado sa kanila, ito mismong Blue Ribbon na committee hearing na ito. Yan nga yung lininawi natin dito kung bakit ginamit yung terminong Blue Ribbon na committee hearing kahit nasa labas naman ang Senado gagawin itong umano'y pagdinig.
1: Gano'ng karami ang expected na pupunta o yung at least yung kung saan sila nag-book para alam lang natin, Zeus?
2: Yung ano, marami ng mga vlogger dito, Rica, at maging yung mga taga-suporta nga ng Pamilya Duterte. Yung unang nabigay sa atin na numero, hindi bababa rin sa 100 yung mga miyembro ng grupo na pagtutungo dito sa events place para magprotesta at dumalo doon sa sinasabing pagdinig.
0: Okay, so essentially, supporters ang mga nandyan nung Duterte group.
2: Tama ka dyan, Peter. Yung ilan na mga nakita natin dito, namumukhaan natin at nakausap na rin natin noon, sila yung mga nagprotesta na rin sa tapat ng Senate compound noong nakaraang linggo.
0: Okay.
2: Sila yung mga taga-suporta ng Pamilya Duterte at yung Cayetano Block sa Senado.
0: Ayan, okay, very good. Pakitutukan niya na Zeus, tapos balikan ka namin later. Extra, please. Thank you, Zeus.
2: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: At habang tinututukan ni Zeus ang tinatawag nilang Blue Ribbon Committee Hearing, ang PAGASA naman ay muling nanawagan na paghandaan at tutukan ng epekto ng El Nino. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, detalye.
3: Peter at Rica, mahalaga para sa Weather Bureau PAGASA ang maaga at
2: agap na paghahanda laban sa El Nino para mas maraming buhay at kabuhayan ang maprotektahan. Ito ang sinabi ni PAGASA Administrator Nathaniel Servanto nang magbigay ng update sa El Nino Alert na mas titindi pa sa katapusan ng taon batay sa kanilang pagtataya. Isa sa magiging malaking epekto ng El Nino ayon sa ahensay ang malalakas na habagat na mararanasan sa buwan ng July hanggang August, kung saan 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahang daraan sa bansa. Binasay ang kanilang forecast sa mga nagdaang El Nino phenomenon dito sa bansa, tulad na lamang ng hagupitin ng Ondoy ang Kalakhang Maynila na nagpalubog sa ilang lugar, partikular na sa Marikina at Pasig noong 2009. Mararanasan naman ang matinding tagtuyot na dulot ng El Nino sa October hanggang November, kung kaya mas mainam ang nilang magsimula na ang publiko at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na gumawa ng plano para maintan ang epekto nito, partikular na sa supply ng tubig at pagkain. Inilunsad ng PAGASA ang El Nino Alert matapos ma-monitor ang pag-init ng temperatura sa Tropical Pacific sa critical na positive 0.5 degrees Celsius threshold, at inaasahang magpapatuloy ang fenomeno na ito hanggang sa susunod na taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Aras! 9:25. Sorry ha, nabigla yung beauty ko.
1: Oo, oh, ang taas ng air.
0: Ay, nahalata nila die ha.
1: Ikaw ha. Baba mo lang. Mararamalatin. Ay naku, tayo mga umumusta partner. Kasi kahapon nagkaroon nga ng magnitude 6.2 na lindol doon sa Davao Oriental. Oo, no. General Generoso sa Davao Oriental. Magnitude 6.2. At kagabi nga, nakausap na namin ng very, very fast si Director Toto Bacolcol. Pero wala naman daw itong kinalaman dito sa nangyaring lindol na malakas doon naman po sa may Sarangani. But it's better na malaman pa po natin and we be informed kung ano ba itong mga ito. Kasama natin Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang Director po ng DOST FIVOX. Joining us on the line, Director Toto, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan.
4: Yes, ma'am and sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Good morning, Director. So, yung pong naganap na yun, na lindol 6.2, according to the reports that we received, it's totally independent of yung napakalakas na lindol naman sa Sarangani. Would you confirm that, sir?
4: Yes po, totally independent po sila, magkaiba pong generators nila. And yung dalawang epicenters, yung magnitude 7.8 ng June 8 and yung 6.2 kahapon, yung distance nila is 250 kilometers away from each other. So
0: okay.
4: Wala pong kinalaman yung isa doon sa movement ng kabila naman.
0: And we can even discount po yung possibility na naapektuhan nung isang fault, yung kabilang fault?
4: Yes po, hindi po natin yan sinasabi kasi po, again, yung may term tayo na stress transfer. Yung stress ng isang fault released during an earthquake ay pwedeng ma-transfer sa kabila, but kabilang fault, but these two faults, they have to be very close to each other. Yung we have the same event noong October 2019, apat na lindol in a span of 1 month malalakas sa Cotabato. And yung mga generators natin dito, masyadong magkakalapit, less than 5 kilometers apart lamang.
1: Sir, yun din po, no, kung kunyari po yung katabing fault niya, medyo may pagyanig o stress na build-up, na-release nung fault na yon, yung stress na yon, hindi po ito nagko-contribute kahit papano doon sa pag-generate din o pag-stress build-up nung katabi niyang mga fault?
4: Yes, maka-contribute yan, but these two faults, they have to be very close to each other.
0: Ah, I see. Director, right. Opo, bigla ko lang naisip ano po, yung tsunami alert, ano po ang naging resulta nun? I mean, anong experience po nun after the tsunami alert was raised?
4: Okay, so meron tayong tsunami sa sea level stations natin, naka-record tayo ng ang pinakamataas na record natin is 1.4 meters high.
0: Mm-hmm. Opo. Mm-hmm.
4: Pero yung mga kasama natin after the event, nagpadala tayo ng mga tao sa field, nagtatanong-tanong sila, and ang based on the accounts, umabot ng 2 meters yung tsunami waves.
1: Mm-hmm.
4: And umabot din ng several meters yung alon doon sa baybayin.
0: Mm-hmm.
4: And pero yun yung nakuha natin na information. 2 meters. Halos kino-confirm din naman yung sea level stations natin mm-hmm. na 1.4 meters.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. So ibig sabihin po hindi talaga mataas na yun, pero hindi yung inaasahan talaga na gigantic alon yung darating.
4: Hindi kasi natin din masasabi yan kasi again for one meron tayong magnitude 8.1 noong 1976 na umabot ng 8 to 10 meter tsunami wave. So
0: opo,
4: yung precaution natin na mag-evacuate yung mga tao kasi ang sinasabi natin more than a meter.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
4: So hindi talaga tayo nag-fix ng height.
0: Yes,
4: na sinabi natin
0: yes.
4: Doon sa ating advisory more than mm-hmm. a meter tsunami waves.
0: Mm-hmm. Oh, correct.
4: Pwedeng mag-generate, so they really have to move to higher place.
0: Oh, tama po. Kaya lang kasi napaka-extraordinaryo nung 7.8 eh. Kaya at tapos offshore pa, kaya medyo marami pong kinabahan. Director, with your permission po, ano ha? Medyo maraming nag-request sa akin, sabi nila pag nakausap nyo nga si Director Bacolcol, pakitanong mo nga yung 3 active faults daw po sa norte. Specifically dito sa Isabela, if we may confirm this, ano po, na merong Divilacan Fault, Santiago Segment, at saka Ilagan City Unnamed Fault Line. Tama po ba itong mga reports na ito?
4: Yes, so may mga faults tayo dito sa may Isabela part.
0: Opo.
4: Meron tayong... hindi ko lang kabisado lahat ha, pero may tama, may Divilacan Fault.
0: Opo,
4: meron din tayong Santiago Segment.
0: Opo, opo.
4: So dito sa may, in fact, if they really want to know, na-confirm yung mga traces natin, meron tayong Hazard Hunter PH. Available po yan online.
0: Sir, pakiulit po,
1: Hazard Hunter.
4: Hazard Hunter PH.
0: Ayun, mm-hmm. Yung mga kailan ang amuyo.
1: Oo. Mga nagwo-worry kasi syempre.
0: Oo, kasi po ang usually kasi 'di ba nasa south yung mga active talaga eh, no? Sa norte bihirang pag-usapan 'yun eh. Eh kaya daw po nito mag-generate ng 7.2 magnitude. Kaya syempre
1: nagwo-worry.
0: Tumaas ang high blood namin.
1: Kaya nga.
4: So makikita niyo po ano yung doon sa using the hazard under PH, makikita niyo ano yung mga hazards on that area.
0: Yes.
4: Hindi lamang earthquake related hazards, pati yung hydromet hazards, may mga mapa din yan. And i-click mo lang yung lugar and it will generate all the hazards, hydromet, volcanic, and earthquake-related hazards.
1: Opo. Okay. Ako, Director, balikan po natin yung mga nangyaring lindol po dun sa Mindanao po ulit, no? Kahapon sa Davao Oriental, sabi po ninyo malalim naman po itong earthquake na ito. So, hindi naman po ganong makaka-apekto. Pero gano'n na po kadami yung aftershock doon sa nangyari kahapon sa Davao Oriental at yung pong sa Sarangani na hanggang ngayon inundated pa rin po apektado pa rin po talaga nung malakas na naging paglindol.
4: Wala akong statistics muna ngayon for the aftershocks nung kahapon kasi mas maraming pumapasok kasi yung from the Sarangani earthquake.
1: Opo, sige po.
4: So, yung sa Sarangani, as of 9 a.m., meron tayong 6,652 aftershocks and ang pinakamataas mag 6.4.
0: Wow.
4: Yung 6.4 na yan happened during the on the day of the main shock, so June 8.
1: Mm-hmm.
4: Now, yung sa Davao, kahapon, again, wala pa akong statistics dito.
1: Opo,
4: kasi
1: that's fine.
4: Mas nagpo-concentrate kami doon sa aftershocks nung Sarangani. But later, kapag nakahingi ako ng numbers.
1: That's okay, sir. Opo. Sir, curious po ang mga tao doon sa nakita natin on the news na yung tinatawag natin coastal uplift o yung pag-angat po ng lupa mula sa dagat. Paano po ito nangyayari at ano po ang ibig sabihin nito? Does it add to the land mass ng Sarangani? Parang lalaki na po ba ang land area nila? Paano po ba ang nangyayari dito, sir?
4: Yes, tama po kayo. Isa yan sa mga positive things na dapat nangyari kasi nadagdagan yung land area natin. Yung coastal uplift is ito yung upward movement of the portion of the coastline or the seafloor produced as a result of yung magnitude 7.8 na event. So sa kasong ito, yung mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats ay naging exposed pagkatapos ng lindol. Again, yung kababayan natin, kailangan lang mahalaga rin maintindihan na ang ganitong proseso ay bahagi po ito ng long-term geological evolution ng Pilipinas. So, kapag pupunta tayo ng Baguio, mapapansin natin bakit puti yung mga bato dito, bakit may mga limestone. Ah. Kasi nataas na yan. Mm-hmm. Yung limestone kasi, these are galing po yan sa ilalim ng dagat.
1: Mm-hmm.
4: And dito sa Rizal, meron din tayo, may mga ano tayo dyan, may mga cement factories, di ba?
1: Mm-hmm.
4: May mga limestone din dyan, yung Masungi, mm-hmm. Mga limestone mm-hmm. din yan.
0: Oo.
4: So, magtatanong tayo, paano napunta yan dyan sa gitna?
1: Mm-hmm.
4: When in fact, galing yan sa dagat. So, processes or events like this one, yung nakapag-contribute. So, if you keep on repeating this event 1,000 times, kasi yung uplift natin, yung pag-angat is 2 meters lamang.
0: Opo.
4: But if you do this 2,000 times or 1,000 times over millions of years,
0: yeah,
4: aangat talaga yan.
0: Yeah.
4: So that's the reason why part of the natural evolution ng pag-form ng Philippine Archipelago.
1: So pwede pala
4: tayo... Pati din yung ano po,
0: mm.
4: Yung Bohol earthquake, it also happened during the 2013 Bohol earthquake.
1: Mm-hmm.
4: Nangyari, nagmayon din tayong coastal uplift sa Maribuho.
0: Mm-hmm.
4: And kapag napansin po ninyo, yung mga limestones natin, yung Chocolate Hills, limestones po yan.
0: Mm-hmm.
4: Parang napunta doon sa bita ng Bohol.
0: Mm-hmm.
4: So it's the same process.
1: Ay, parang nanganganak. Parang nanganganak pala yan. Pwede tayo maging 7,108 islands pag talaga
0: ganun
1: nagkaroon
0: po ba
1: ng matinding pag-angat, sir.
0: Oo, Director, may mga lumilitaw na mga isla dahil sa coastal uplift?
4: Yes po. Ngayon, yung lumitaw lamang is yung umangat is 2 meters.
1: Mm-mm.
4: But if you keep on repeating that 1,000 times, eventually... maraming ma-expose din.
1: Ang galing.
0: So, ibig sabihin amazing. Po, itong coastal uplift is caused by the Earth's movement na ang isang epekto nga ay yung lindol, yung earthquake.
4: Yes po. Basically, yun yung nakapag-produce, yung lindol, yun yung nakapag-produce ng uplift.
0: Does it mean po na once nagkaroon ng coastal uplift, permanente na po yun, hindi parang facelift?
1: Oh. Bababa ulit. Ano ba? May facelift. Mangungulam tayo ulit, sir. O, nakaangat na po talaga yun, sir.
0: Yun na yun po. Permanent na po yun?
4: Yes po, permanent na po yan. Yung ganito, is permanent na po yan. And then, if you have another event, aangat na naman yan ng 2 meters. So, magiging cumulative niyan is 4 meters na.
1: Mm.
4: So, may effect din po. On the downside, may effect po sa ating marine ecosystem, lalo
1: uh-huh.
4: na yung mga coral reefs natin,
1: uh-huh.
4: sea grass beds at reef flats na dating nasa ilalim ng dagat or nasa ilalim ng tubig ay permanente nang ma-expose sa hangin at araw.
0: Opo. So yung pong ano...
4: Also, yung mga pagbabago ng shoreline, nakaka-apekto din po yan sa ports, yung fish landing areas, yung dating daungan ng mga... bangka, hindi na sila makakadaong doon, kailangan lang gumawa ng iba pang daungan
0: na
4: malapit sa tubig.
1: Mm-hmm.
4: So,
1: yes.
4: But again, on the positive side naman, nagdagan yung land area natin.
0: Opo. Will global warming po add to the coastal uplift phenomenon?
4: Hindi po kasi yung coastal uplift na katulad ng nangyari nung UNAIDS is the result of earthquake.
1: Mm.
4: So yung spreading yung global warming natin pwede rin tumaas yung dagat. Ang nangyari kasi baliktad dito, yung lupa yung umangat. Pero kapag global warming, yung tataas yung dagat natin kasi nag-melt yung glacier natin sa North Pole at sa South Pole.
0: Ayun, okay. One last na lang po, isingit ko lang po ito. Is still on the global warming na na-experience natin ngayon, no? All throughout the world, plus itong Super El Nino, meron po bang relationship ito sa aktibidad ng mga bulkan sa Pilipinas?
4: Wala po silang, yung weather systems natin, weather patterns natin has nothing to do with volcanic activities, pati rin sa Lindol. Yung geologic process natin, nanggaling po yan sa ilalim ng lupa.
1: Uh-huh.
4: Yung weather patterns natin, nasa ibabaw, so wala po silang connection.
0: Okay, iniisip po kasi pag nagluluto ka ng bibingka, di ba? Mainit sa ilalim, mainit sa taas.
1: Sir, ako din po, may last question ako, Director. Yung mga pagyanig po tulad ng earthquake, nakaka-affect po ba yun dun sa waterways natin? Kunyari, sa mga river structures natin o yung mga daluyan ng mga tubig. Kaya po kasi, di ba, bigla po nagkaroon ng flash flood nun?
4: Yung may, again, yung pakangat, for instance, maaaring magkaroon ng pagbabago sa drainage patterns natin at kondisyon ng ilang coastal structures. So, pwede po yan. Makaka-apekto sa drainage patterns natin. And for instance din, may mga reports din po tayo nung right after ng Lindol, yung ilog, wala ng tubig na... biglang nawala yung tubig sa ilog, wala nang dumadaloy.
0: Yes.
4: Yung pala, doon sa ibabaw, nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng artificial damming. So, again, delikado po yan kasi kapag na-breach yung dam, pwedeng magkaroon ng flash flood.
0: Po. Sir Toto, ano po, no? Alam ko naman na walang forecasting sa Lindol, pero if you were to talk about the whole Philippine archipelago, sa palagay po ninyo, alin yung mga lugar na pwedeng pangyarihan? And we're not talking about the timeline, ano po. Yung lang siguro mas magiging posibilidad, mas magiging posible na magkaroon ng pagyanig dito sa lugar na ito. Would you hazard a guess on that, sir?
4: Yung mga may mga active faults. Again, practically buong Pilipinas except Palawan. And yung mga malapit sa mga trenches natin, east and western side, pati southern side, may mga trenches na, may mga trenches. So, lahat yan, practically buong Pilipinas, except Palawan.
0: Aba, teka, makabili nga ng
1: lupa. ng lupa?
0: So, Director Toto, maraming salamat po. Thank you for all the insights at saka explanation po. It really helps.
4: Maraming salamat din po.
1: Thank you, sir. Thank good you. Morning po. Yeah. Ating FIVOLCS Director, Dr. Teresito Toto Bacolcol. Para akong nag-sineskwela feels ko, partner.
0: Sineskwela sa diba? Knowledge Channel.
1: Yes! Talagang yun yung mga pinapakinggan namin, pinapanood namin nung bata kami.
0: Oo. So, yun po. If there's any lesson that we learned, you know, yung coastal uplift is,
1: also the
0: permanent.
1: Permanent. Unlike facelift. Like a facelift. Nagsasagulit. Nako, sige, oras muna tayo bago tayo huminga for some commercials.
0: Exacto! Alas 9:41.
3: Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan! Balita Patan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung lamang naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
8: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
8: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
9: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
8: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
10: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
8: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbabalita, Derechahang Talakayan.

0: Ang oras natin, 9:44 na, nagmamadaling morning. Nag-time check lang ako kasi mahilig ako mag-time check para malamang mong late ka na. Ano ba? Nasa biyay ka ba?
1: At, late. Parang, parang yung DNR.
0: Oo.
1: Naputol na yung mga puno.
0: Kaya nga.
1: Bago nagtanong.
0: Kaya nga.
1: Ba't yung minutol yan?
0: Oo.
1: Ba, ibabalik pa ba?
0: Kay, di ba? Hindi na eh. Pag tinanggal mo na. At saka meron pang mga ano eh. Illegal na pagputol na hindi naman pala DNR.
1: Oo.
0: Na ginawa in the middle of the night.
1: Just because nasa lote nyo ang puno,
0: oo.
1: Hindi ibig sabihin, pwede nyo nang putulin yan at any time.
0: Oo.
1: Oo.
0: Putulin ako kayo. Hindi naman. Ano, pero yun nga yung tanong din natin, partner, no? Kailan ba nagiging legal yung pagpuputol ng puno?
1: Oo.
0: Kasi di naman natin alam kung, kunyari, naiirita ka dyan sa puno na nandyan sa harapan mo. Tulad nga ng sinabi mo, eh, nandun sa harap ng property mo. Pwede ka bang putulin yan basta-basta? Ako lang ba ang magde-desisyon dyan? Pinag-uusapan natin ito dahil yung ginagawang expressway, yung Salex, no, kung di ako nagkakamali, eh maraming puno na ang hilera ng puno ang tinanggal doon.
1: 225?
0: Ha? Akala ko 30 lang yon.
1: Balita eh, 225 puno ng nara,
0: oh, diba?
1: Na mahigit 50 taon na.
0: Oh, di ba? Matanda
1: half
0: pa.
1: A century.
0: Matanda pa sa akin 'tong mga puno na 'to. Okay. Kailan po ba ito nagiging illegal ang pagputol ng puno sa Pilipinas? Yan po ang ating pag-uusapan kasama ang ating assistant professor from the University of the Philippines Los Baños, executive director ng Tanggol Kalikasan Incorporated, joining us on Zoom, Attorney Fridzilin Palmieri. Attorney Fritz, yeah. Good morning po, Peter Atika, joining you today.
2: Good morning po sa lahat at good morning po sa inyo.
0: Hi, ma'am. Pangalan ng magulang mo yung Fritzilin, no? Fritz and Ellen.
2: mahirap i-pronounce.
0: Oh, di ba sabi ko siya, partner? Uso yan eh, yung pinag-aasawa pati pangalan.
1: Uso sa amin yun sa Isabela. Kagaya ng Jejomar.
0: Talaga?
1: Oo, Jesus, Joseph, and Mary. Jejomar.
0: Jejomar Binay. Akakaloka.
1: Oh, he Herson Alvarez.
0: Oh, ano naman yun?
1: The son of he and her. He Herson.
0: He Herson. Sige. Oh, dito na tayo, Attorney Fritz. Attorney Fritz, good morning. Opo. At yun na nga po yung ating usapan. Kailan po ba nagiging illegal ang pagputol ng puno? Kasi ito yung tinatawag nating, ito na po ba agad yung tinatawag nating illegal logging?
2: Apo, ano, magandang tanong yan, Mama, no, pagdating sa usapin, sa kung kailan po ba masasabing illegal ang pagputol ng ating mga puno, ano, lalo na po sa panahon ngayon na talagang mainit po na ipinag-uusapan, ano, ang pagputol ng puno, ano, sa kahit sa ang lugar, sa ating pong bansa. So, sa ating pong batas, ang ating pong batas sa sinusunod para po malaman natin, ano, kung illegal ba ang pagputol ng puno, ay kung ito po ay salungat sa sinasaad po, syempre, ng ating pong saligang batas ng Pilipinas at syempre yung pong ating Presidential Decree 705 o ito po yung ating Revised Forestry Code as amended. So sang-ayon po sa batas na ito under Section 68, ano po dati pero ngayon po ay Section 77 na of the PD 705 as amended. Ang pagpuputol po, ano, cutting, gathering, collecting or removing of timber or forest products po, ano, within public lands or within private lands without authority ay ipinagbabawal. So kung wala pong permit or otoridad po or pahintulot mula po sa DNR ay ito po ay masasabi po natin na illegal ang pagpuputol, ano po, ng puno pati na rin po yung mga forest products.
1: Prof, pakiulit lang po, ah, very important po yung binanggit ninyo eh. Whether public or private land, bawal pong magputol.
2: Yes po, yun ang nasasaad po sa ating batas.
1: Yun, kasi binabasa ko yung report dito eh, sabi eh, maging isa, dalawa o 200 puno man kapag nasa public land gaya ng sidewalk, plaza at iba pang pampublikong lugar, eh bawal po yun. So pati pala kahit na your own private lot, hindi pwedeng basta pumutol ka niyan.
2: Yes, opo. Ano, pinagbabawal din po natin 'yan kasi po syempre ang DNR po ang regulatory agency, ano, patungkol po sa mahigpit na pagbabawal po ng atin po mga puno, ano, kahit po sa mga pribadong lupain. Pero nito pong 2026, ano po, naglabas po ang DNR ng DNR Administrative Order 2026-06. Ang title po nito ay Guidelines in the Cutting, Gathering, Collection, or Removal of Trees within Residential Lands.
1: Ayan.
2: So, ayun po, dito sir, okay lang po ituloy ko.
1: No, yes, please go
2: So,
1: ahead, ma'am.
2: ayun po dito, Section 4, ay may nasasaad po na permit exemption. So ito pong DAO na ito, DAO 2026-06, ay sinasaad po na no permit shall be required for the cutting, gathering, collecting, and or removing of not more than two trees within a residential lot. Provided, provided meron po tayong prior notice sa concerned DNR, whether it's a PENRO or a SENRO, or red in case po ng National Capital Region. So, meron po silang template po na notice bago po magputol ng puno within residential land. At yan po ay sangayon sa latest issuance po ng atin pong DNR.
1: Aba, di halos ganun din po, Professor, kasi magbibigay ka pa rin ng notice.
0: Kaya nga, na magpuputol ka.
1: Ang kaibahan lang doon, are you saying na DNR cannot say, no, you can't? Kung one or two lang ang pinag-uusapan.
2: Kailangan pa rin po mag-notify sa DNR. So, kumbaga po, wala talagang absolute hindi absolute or hindi automatic yung exemption.
1: Yeah.
2: There should always be prior notice sa DNR or kung sakali man po ay prior notice po sa local government unit, sa barangay, kung saan po nandun yung puputulin po na puno. For safety purposes din po, kasi baka mamaya ay may matumbahan ng
1: opo,
2: puno.
1: Opo, tama.
0: Pero that is pag magbibigay ng prior notice, Professor. Kasi katulad na lang dito sa amin sa compound ng ABS-CBN, nakikita ko partner, may bilang yung mga puno eh. Sabi ko, what, may number 1, number 2. Binibilang pala yun at isinusubite sa DNR. Who tracks that, attorney? Kung kunyari po, sa isang public area, may mga kumpol ng mga puno. Lahat po ba yan bilang ng DNR? At sino po ba talaga ang naggumagawa ng regular checks para malaman na walang illegal logging o walang mga puno ang illegal na itinumba?
2: Apo, meron pong regulasyon din ng DNR patungkol po sa inventory ng atin pong mga puno. At yan nga po, makikita natin yan sa NCR. Yan po ay ginagawa ng mga establishmento at sinusumiti po sa DNR para po ma-monitor natin yung bilang po ng mga puno na meron tayo sa atin pong paligid. Ano po? So meron po yung section sa DNR or opisina kung saan sila po nakatalaga na mag-monitor. Pagdating po sa bilang o sa inventory po ng mga puno natin sa atin pong compound.
1: Let's talk about the details niyan, Prof. Fritz. Halimbawa, magpuputol ka ng tatlo, hindi na dalawa yan. Ano po ang mga requirements ng DNR bago kayo bigyan ng permit? Kasi may mga naririnig po ako sa aming subdivision, nako, ang dami-dami mga matatanda ng punong kahoy, na pinagmamalaki naman namin. Kaya lang yung iba, inanay na, yung alam nyong mapuputol na, babagsakan na yung mga tao doon, hindi kagad nakakakuha ng permit sa DNR. Would you care to share with us, ma'am, kung ano yung mga usually hinihinging mga requisitos?
2: Opo, yes sir. Maganda tanong sir. Para aware po ang atin po mga tagapakinig sa atin po mga requirements. So, sangayon din po ito sa mga DNR administrative issuances. So, ang mga pangkaraniwan po na hinihingi, syempre yung pong letter application po mula sa landowner, kopya po ng titulo or ng sketch kung saan po nandoon yung mga puno na puputulin. Endorsement din po mula sa barangay. Syempre yung clearance from the barangay chairman, from the municipal mayor, or kung kailangan din po at malawakan yung os marami or sumasakop po sa iba pong municipalities pa yung atin pong a-applyan ng permit ay yung provincial governor. At kung kinakailangan din po at ito po ay sakop ng sa mga agrarian reform, so meron din pong endorsement from the local agrarian reform officer. Syempre yung inventory na sinasabi po natin kanina. At yung pong certification po from the SENRO or implementing PENRO na yung pong lupa na yon ay subject po sa private land timber permit or special land timber permit. At ito po ay napapaloob sa isang alienable and disposable land. So yun po yung mga common requirements bago po mag-apply sa permit sa atin pong kinaukulan.
1: Konti lang naman pala.
0: Thesis lang pala yung kailangan mong permit,
2: may
0: no?
2: pambayad, ano? May pambayad, may mga forest charges po na babayaran.
1: Ay, naku, magkano yun?
2: Ayun po, ay nakadepende, sir, sa una, sa species ng puno, ano? Kasi syempre, meron po tayong mga premium, mga species, at so nakadepende, meron po yung computation, ano, na sinusunod din po ang DNR.
0: Eh, paano kunyari, Attorney Fritz, may mga invasive species ng kahoy, tulad na lang ng mahogany. Hindi naman yan endemic dito sa Pilipinas eh, di ba? Pero nakita mo dumadami. Yun ba ay pagpapaalamin mo pa rin ang permit? O pwede kang mag-ano?
2: Actually, regardless, ano, since the law did not qualify ano po kung invasive ba to, ano talaga nakalagay na sa ating batas po ay pagkuputol ano ng puno within, ang mahalaga po ay kung nasaan siya, ano, within public or private lands. So kahit po ito ay mahogany, ay kailangan pa rin po natin kumuha po ng permit mula po sa yan.
0: Opo.
1: May social strata din pala sa mga puno. Ano?
0: Outcast
1: kapag
0: ka.
1: Nara ang puputulin mo, ate kam, mahal yan.
0: Ang mahogany.
2: Tsaka meron din pong mga, ilang mga specific regulation po ano, sa pagputol po ng nara, yung po mga almasiga, ano, yung po mga ibang species.
1: Hardwood? Lalo na
2: po yung mga, yan, yung mga, lalo na po yung mga threatened. Siyempre talaga po mahigpit na pinagbawal. Kasama na yung mga mangrove, ano po. Sa ngayon po sa ating batas, ang mangrove po, kahit ito po ay regardless of its size, ano po, ay pinagbabawal po ang pagpuputol ng
1: talaga?
2: Ating bakawan.
0: Lalo na yung mangrove, kasi ano na yan eh.
1: Ano mangrove sa Tagalog?
0: Protective, wag mo na akong tanongin nun. Protective species
1: bakawan.
0: Yan. Ah, yung pala yan. Akala ko lizard yung bakawan. Attorney, bayawak pala yun. Attorney, isang mabilis lang, no? Dahil curious ako, DENR should be protecting the environment, di ba? Pero kasi may mga for the sake of industrialization, kailangan nating magputol. May ratio ba tayo na tinitingnan ng dami ng puno dun sa ginagawang mga structures sa isang area?
2: Okay, as a specific ratio, ma'am, to be honest, hindi ako familiar ano po. Pero I agree ano po that it's one of the responsibilities of the DNR. But I'm sure ano po before they grant any permit, ito po ay dumadaan naman sa proseso. At kinoconsider din po yung syempre yung mga projects ano po, lalo na po kung ito ay priority projects ng atin pong pamahalaan.
1: Yung po bang rule of thumb na kapag ikaw ay nagputol ng isang punong kahoy, dapat palitan mo yan?
0: 50 saplings, ganun.
1: Oh, meron po bang ganung ruling?
0: Oo.
2: Yes, yes po. Ano, meron tayong ganun din po na requirement ano po, na kapag magpuputol ng puno ay kailangan pong palitan ano po yung atin po naputol na puno. At yan po ay nilalagay din sa permit, ano.
1: Ayun.
2: Ng aplikante.
1: Prof, isingit ko lang ito. Eh, pag ang nag-apply ka sa DNR na magpuputol ka ng puno dahil sa natatakpan yung iyong mga solar panels.
0: Kasama ba yun?
1: Kasama ba yun?
2: Kasama po.
0: Oh.
1: Kasama.
0: Tanggalin mo lang yung mga ano, dahon-dahon.
2: Talaga, in case of doubt, let's always ask ano po, it's not a cut now, ano, ask later. Dapat po ay let's inquire ano po from the DNR. Better safe ano po than
1: sorry.
2: Being penalized later.
1: Better safe than sorry. Pero 225 na puno ang pinutol.
0: Yun nga. So kung ilang saplings dapat ang palitan yung 225 na puno na yan,
1: napaka,
0: diba?
1: Napakatanda na nga nitong mga puno na ito.
0: Makikiyakap talaga ako, attorney, para lang hindi talaga magputol ng maraming mga puno. No?
1: We
0: Let's
1: understand
0: go nature
1: na,
0: warriors.
1: Diba, in the name of progress, talagang merong maapektuhan. Pero dami naman ito.
2: At maaari po talaga ako personally ay kung kaya pong ilipat ano yung ibang proyekto natin sa ibang lugar na may least damage ano po to the environment.
1: Kaya ako'y natutuwa pag pumunta ako sa UP Los Baños eh. Katakot-takot ang ano eh. Puno eh.
0: Tama. Tsaka nakarinig ka ng crickets doon.
1: Oh,
0: kasi dito sa Maynila wala na.
1: Nanghuhuli kami ng gagamba doon.
0: Nilalaban nyo rin ba?
1: Prof, maraming
0: Attorney,
1: salamat.
0: Thank you for your time.
2: Thank you din po.
1: And thank you for what you're doing, ma'am.
0: Opo, tama.
2: Salamat po.
0: Ayan, ang ating assistant professor from the University of the Philippines, Los Baños, executive director ng Tanggol Kalikasan, Incorporated Attorney Fritzeline Palmieri, ating nakasama. Huwag kayo magputol ng puno kung di nyo kailangan. ay kung di naman talagang need, 'di ba? Dahil mas kailangan ng kalikasan natin 'yan at para maiwasan naman natin yung mga pagbaha, Diyos ko Lord.
1: Oo, DNR.
0: Oo.
1: Medyo, ano naman?
0: Step up naman kayo.
1: Proactive.
0: Tama. O sige na, dahil mag-aalas 10 na.
1: Galit na si Danny.
0: Kabayan, kailangan ng payslip. Kasi naiinis na, kumukunot na ang mukha. Kabayan with Danny Benefe.
1: Susunod na.
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
1: The one and only Peter Musngi.
0: Happy birthday, Sir Harold Piozon. God bless
1: you. And all the birthday celebrants today, maligayang kaarawan po.
3: Happy birthday!
0: Yeah!
1: Subscribe!

0: DMM número uno sa aksyon. DCMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, muling nakapagtala ng pagdaloy ng lava at halos 200 rockfall events sa Bulkang Mayon batay sa 24 na oras na pagmamonitor ng FIVOLX. Tuloy-tuloy rin ang pagbaba ng sulfur dioxide o asupre at usok mula sa bunganga ng bulkan maging ng higit 13 volcanic earthquakes. Pinapayuhan ng publiko sa posibilidad ng lava flow, pagguho ng bato at katamtamang pagputok ng Mayon. Sa ibayong dagat, bumagsak ang isang B-52 bomber ng US Air Force matapos itong mag-takeoff sa Edwards Air Force Base sa Mojave Desert sa Los Angeles, California. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente ilang minuto matapos umalis ang eroplano. Agad rumesponde ang mga emergency crews sa lugar. Sa ngayon, wala pang detalyeng inilalabas ukol sa bilang ng sakay at kung may mga nasugatan o nasawi sa insidente. Inaalam na ang sanhi ng pagbagsak ng aircraft. Grupo ng mga digital advocate nagbabala kontra mga scammer at ticket scalper kaugnay ng nalalapit na concert ng isang K-pop group sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
2: Brika, nagbabala ang grupong Digital Pinoy sa Pinoy fans ng Korean pop group na BTS laban sa mga ticket scalper at scammers online ngayong papalapit ang concert ng grupo sa Marso ng susunod na taon. Ayon kay Digital Pinoy's national campaigner Ronald Bustillo, pangkaraniwan naglilipa na ang mga manloloko tuwing sold out na ang mga ticket sa isang concert. Modus na mga ito ang manamantala ng fans na desperadong makapanood ng pagtatanghal. Anya, may mga nagbebenta ng peking ticket online, nag-aalok ng peking reservation o di kaya nagbebenta ng totoong ticket pero sobrang mahal na ang presyo. Ani Gustilo, mainam kung susuriin maigi ng fans ang accounts ng mga nagbebenta ng ticket para masigurong lihiti mo mga ito bago magbayad. Kahit pa ng grupo, mas makabubuting magkaroon ng batas na makapagpapalakas ng aksyon ng pamahalaan kontra panluloko sa pagbili ng ticket tulad ng isinusulong na Anti-Ticket Scalping Act sa Kongreso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Dinomina ng Pinoy runners na sina Sunny Wagdos at Artjoy Torregosa ang 100,000-meter run ng ICTSI Philippine Open sa New Clark City, Tarlac. Nanguna si Wagdos matapos magtala ng 31 minutes at 10 seconds habang si Torregosa naman ay nagwagi sa women's division sa oras na 36 minutes at 34 seconds. Nasungkit naman ang pangalawang ginto ni Torregosa sa 5,000 meters na patunay ng kanyang magandang kondisyon ngayong season. Samantala, nagwagi rin sa iba pang event sina Hossein Loranya sa 800 meters at ang KG Mercury's sa 4x100 meter relay.

0: Atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kabayan! Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan!
2: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ang programang Kabayan, June 16, 2026. Sa ating mga kapamilya, kaserbisyo, ito na. Marami na naman tayong pangyayari na magaganap ngayong linggo. Ha? Siyempre, bukas ay nagpatawag na ang Pangulong Marcos ng special session for both houses of Congress. Inaabangan dito lahat yung maayos na, yung gulo dyan sa Senado, yung Senate leadership. At hana, matuldukan na, no? At mapili na kung sino talaga ang dapat na dyan, Senate President. Pero for now, ang mga umuugong ay mukhang isa o dalawa pa ang posibleng sumapi pa dyan sa grupo, yung sinasabi nilang Gatchalian Black, no? Kay Sherwin Gatchalian. At itong special session ng Kongreso ay will be carried live bukas ho ng DZMM Teleradio. So dito ho lang tayo tumutok sa DZMM. Ha? Tapos sa June 18 naman, sa Webes, ay magkakaroon naman ng pre-trial conference para dyan sa inaabangan din July 6 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay? So for today, bigyan ko lang kayo ng konting mga late tuners. Meron hong pagbabago sa presyo ng petroleum products. Ha? Yung gasolina ay magkakaroon ng pagtataas. So dagdag bawas tayo ngayon. Yung gasolina tataas ng 1 peso and 68 centavos per liter. Ha? Ang kerosene may pagbaba pero maliit lang. Ha? 50 centavos per liter. Pero ang diesel, good news, merong rollback ang diesel, 3 pesos and 71 centavos per liter. Ayan, 371 per liter ang diesel. Effective yan kanina. Ha? Okay? So, ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan ho sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At syempre, live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, so ano lang kayo ha? Basta kung meron kayong gustong itanong o mga komento, yun lang. Binanggit natin yung ating Viber number natin, 0919-278-3000. Anyway, puntahan na ho natin. Teka, time check lang ho tayo ang oras. 10:08 in the morning.

0: Danny Vicenzo sa food and energy security ang magiging usapin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng nakatakdang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan ngayong linggo. Ayon sa deputado kay Department of Foreign Affairs, Deputy Assistant Secretary Dominic Imperial, mahalaga para sa parehong bansa ang masiguro ang kanilang sapat na supply ng pagkain at enerhiya, kaya nakapalob ito sa mga prioridad na pag-usapan ng dalawang lider. Pag-uusapan din ni Pangulong Marcos at Putin ang ilang mahalagang isyu sa rehiyon at mundo, pero hindi idetalye kung posibleng matalakay ang gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Inaasahan ding matatalakay ng dalawang lider ang mga plano para mapalalim pa ang kooperasyon ng Maynila at Moscow, partikular sa larangan ng turismo, edukasyon, cultural cooperation, people-to-people exchanges at science and technology. Binigyan din ni Imperial na mahalagang tagpo ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Putin para mapag-usapan ang iba't ibang priority areas at umaasang magkakaroon ng magandang bunga gaya ng outcome document sa ampulong ng dalawang lider. Sa Webes, nakatakda ang 50th ASEAN-Russia Commemorative Summit na idadao sa lungsod ng Kazan sa Russia, kung saan makakasama rin ang Pangulo sina DFA, Secretary Maria Teresa Lazaro at mga delegado mula sa Department of Trade and Industry. Sa ngayon, Dani, ay nasa Malacanang naman na ang Pangulo ng Germany para sa dalawang araw na state visit dito sa bansa, kung saan magkakaroon din ng bilateral meeting kay Pangulong Marcos Jr. mamayang tanghali. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Ang oras, 10:10 in the morning. Meron pa tayong report, ha? Pagkakakilanlan ng ilang testigo papayagan na itago sa pre-trial ni VP Sara Duterte. Yan naman ang report na kumpirmado sigurado mula kay Pamela Vasquez. Pam?
2: Yes, Danny, good morning. Ayon yan kay House Lead Prosecutor Jerby Luistro. Batayan niya sa impeachment rules ay papayagan ng magkabilang panig na i-reserve ang ilang witnesses maging ang mga ebidensya. Dapat lang anyang mailarawan ang kahalagahan o layunin ng mga ito sa kaso. Paliwanag pa ni Luistro para ito sa pagtugon sa seguridad ng mga testigo at sa mga sitwasyon kung saan hindi pa handa ang mga dokumento sa pre-trial. Sinabi naman ni House Prosecutor Isabel Maria Zamora na maaaring i-withhold ang pagkatao ng witnesses at ilista lang muna ang pangalan nila base sa general rule. Inihahanda naman na ng prosecution ng extensive documentary evidence gaya ng articles of impeachment na may kinalaman sa confidential funds at ang hindi maipaliwanag na yaman ng ite. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez, at sa iba pa nating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
1: Ang oras natin, 10:12 in the morning. Okay, balik tayo sa programang Kabayan. Bigyan ko lang kayo ng update, no? Kasi kukuha tayo ng reaksyon at update na rin nga doon sa nangyaring lindol na naman. Kasi lumindol na naman dyan sa Davao Oriental, no? Davao Oriental kahapon, dyan nga sa General Generoso, 6.2 ang lakas, ha? Tapos yung report ng DOH, ang overall na namatay na, bunsod nitong lindol nung 7.8 nga last week, last Monday, ay umabot na sa 74. Okay? Pero iba ho ang datos na ibinigay naman ng Office of Civil Defense. Ang patay daw sa lindol sa Mindanao ay umabot sa 68. So may diferensya na 6, no? Tapos ang deklarasyon din ng OCD, Office of Civil Defense, walang sign of life na doon sa 36 missing, yung 36 na mga nawawala. Tapos ang sabi ng PVOLX, wala raw koneksyon, no, yung nangyari diyan sa Davao Oriental na 6.2 kahapon at saka yung 7.8 na nangyari sa Sarangani at saka diyan sa Jensa nung last week. So separate ito, no. Although ang sabi ng PVOLX, halos 6,000 na pala ang aftershock nararamdaman dyan sa

0: buong Mindanao. So kahapon, di ba, may mga nakakausap po tayo, yung mga ilang residente sa ambang lugar yon, pero marami ho nakatira ho sa kalye dahil hindi ho sila makabalik, no? I think that was part of Sarangani or yung nakausap natin na residente doon, hindi sila makauwi dahil nga may mga bitak-bitak yung kanilang bahay. Di ba? So, at saka, ang sabi ng nakausap natin na PDRRMO doon, apat pa rin daw yung barangay na isolated na hindi makarating ang mga tulong, di ba? Yung mga pagkain, lalo na nga itong bottled water, pati itong mga modular tents na kailangan-kailangan dahil nasa kalye na nga halos ang mga ibang residente doon. At ang apat na barangay daw na ini-airlift na lang ang kanilang yung mga supply ng pagkain. Bali sa pamamagitan ng Philippine Air Force ay dinadala doon yung supply na pagkain na provided naman ng DSWD. Yun yung sinabi, no? So doon sa tala ng Department of Health mula diyan ang mga namatay karamihan diyan sa Soksarjen at Davao Region. Okay, tapos sa talanga ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay, mahigit 1,000 ang nasugatan. Okay? Sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala nang senyales na buhay ang 36 o yung nga, 36 na binabanggit natin, na nawawala na karamihan naman ay natabunan ng landslide sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Okay? At tapos ang report sa atin dito, pansamantalang itinigil ang search operation sa isang lugar dahil pahirapang magdala ng heavy equipment. Nako, kaya nga sunod-sunod pa. Tapos meron pa nangyari ito sa Davao Oriental. Kaya pinipilit natin makuha ngayon ng Office of Civil Defense sa Region 11 ang regional director doon na lagi natin nakakausap. Kasi ang problema ho ngayon sa Mindanao, communication, no? Okay, nasa linya na ho ng telepono ang director, regional director ng Office of Civil Defense Region 11 Davao, si Ednar Dayang Hirang. Director, good morning, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
1: Good morning, Danny. Good morning.
0: Okay, maraming salamat. Direk, alam ko medyo problemado tayo sa pagano, no? Contact. For now ho ba, kamusta naman ho ang sitwasyon dyan? Dahil kahapon may tumama na naman na 6.2 na lindol dyan sa lugar ninyo sa General Generoso ba, Davao Oriental?
1: Governor Generoso, Davao Oriental.
0: O, kaya nga. So, 6.2. Tama?
1: Ganito, Danny. Explain natin, ha. Kahit na 6 point something yan, 6.2, ang magnitude. Ngunit, malalim at napakalayo sa ating kalupaan.
0: Okay.
1: So, yung impact ng 6.2, maliit lang ang impact sa kalupaan.
0: Okay.
1: So, nakausap na natin ang LGU, Provincial Disaster. Ang pinakamataas, 3 to 4 lang ang intensity. Yung intensity, yun yung impact. So, wala tayong alalahanin sa nangyari kahapon sa Davao Oriental. Of course, ang ating gobernador, si Governor Dayang Hirang, nagpapa-inspect pa rin sa mga tao niya. Baka mayroong nadami.
0: Mm-hmm.
1: So, ginagawa. Ngayon, nandito ako ngayon sa bayan ng Malita. We're trying to solve yung nangyari. Siguro, nabalitaan mo yun, yung sa bundok ng Jose Abad Santos, yung nagdaming yung tubig, yung collapse. Nag-collapse yung lupa, nabarahan yung river, naglaki yung tubig at delikado, baka biglang ma-wash out yung magkakaroon ng flash flood. So, nandito kami ngayon, nag-meeting with DPWH, Provincial Engineering, Municipal, at mga different agencies, how to solve it. Meron na kaming napag-usapan, pag-agreean, more or less immediate, and meron din kaming long-term solution, Danny.
0: Okay, so binabanggit nyo, dyan kayo, Malita Municipality, tama ba?
1: Nandito kami nag-meeting.
0: Kaya nga, yung lugar lang, just to make sure, yung lugar Malita, tama ba? Municipality?
1: Tama, yan yung dito kami sa Provincial Capital, nag-meeting.
0: Okay, so for now...
1: Pero yung problema ng bayan ng Jose Abad Santos.
0: Okay, yun yung problematic. So, ang sabi nyo, ina-assess nyo, Dol, sabi mo, hindi naman masyadong mabigat yung impact, no? 3 to 4 yung intensity na talagang naramdaman kasi hindi naman talaga yung hindi ganun kalakas yung impact. Tama ba, Director?
1: Tama, kasi napakalalim ang depth. Makita mo man, Danny, dun sa report ng Pibox,
0: okay.
1: Nakalagay man dun yung depth, yung okay. Lalim.
0: Okay.
1: Pati yung distance, gano'ng kalayo sa Gobernador Generoso,
0: okay.
1: Nakalagay din doon. So, imagine mo yung sa Davao Oriental last year, yung Manay earthquake, 10 kilometers lang ang depth. Ngayon, parang 80 kilometers, 60 to 80 kilometers ang depth. Napakalalim.
0: Yung Governor Generoso ba, ano yan, hindi naman ganong karami ang, let's say, hindi siya populated area na maraming tao?
1: Marami din yan, Danny. Ito yan sa mga, I think that's the third most populous
0: ganun ba?
1: LGU ng Davao Oriental.
0: Okay. So in terms of infrastructure, wala naman na damage? Let's say mga kalye o may nagtunog?
1: Wala. Walang as we speak, walang reported. Ngunit si Governor Dayang Nirang, nagpapa-inspect pa rin siya just in case maniguro baka merong makita.
0: Pero ang info sa amin, yung nangyaring 6.2 na lindol kahapon, it's separate, ha? Hindi ro may walang kaugnayan doon sa 7.8 na lindol noong last week, Monday, tama
1: okay,
0: ba?
1: Okay, Danny.
0: Director?
1: Okay. Walang kaugnayan kasi ibang trends yun.
0: Okay.
1: Philippine trends yung kahapon sa Davao Oriental. Itong dito sa Davao Occidental, Cotabato trends.
0: Okay.
1: So, hundreds and hundreds of kilometers away.
0: Pero ano ho ba ang nag-trigger noon? Bakit nag iyo mga fault na ganyan? Eh, kasi halos isang linggo lang ang diferensya. Ano ba, sabi nyo, it's not related to one another. Pero bakit ho nag-trigger na ganyan na halos magkasunod
1: alam
0: na linggo?
1: Alam mo, Danny, every day nagkakaroon ng earthquake, 20 earthquakes a day.
0: Okay.
1: Ngunit ang nafeel natin, iilan lang. The machines, nababasa ng machine, every day, malikot talaga ang Pilipinas, Danny. We are, sinasabi nga na, anong sinasabi, we are in the... di ba? Number one tayo sa risk index sa buong mundo. Ang Pilipinas. Ay, sabi
0: active
1: nga nung
0: experts,
1: no? Mr. Lagmay ba yun? Ikaw ba yung nag-interview? Napakinggan ko, sabi niya. Kaya nga tayo naging island dahil dyan. Yung likot-likot ng ilalim natin. 1,000 years ago.
0: Kaya nagkahiwalay-hiwalay
1: so,
0: na 7,000 islands.
1: So, normal lang yung gano'n, Danny. Nagkaroon lang, tama pa din yung question mo. It so happened na sumunod siya.
0: Okay, na ano lang, no? Coincidental lang talaga na.
1: Correct.
0: At saka medyo, parehong medyo malakas. Kaya may, nag-reflect sa memory natin eh. Bakit gano'n? Magkasunod na, magkaibang fault naman pala, di ba?
1: Precisely. So, ang kayo, importante sa media, para ma-explain na natin, no? Pre-boss kami, para yung tao hindi matakot.
0: Oo nga.
1: Kagaya ng coastal uplift, Danny, di ba? Yung nabas na rinig mo na yun, no? Akala ng mga tao, tsunami. Sabi, ang expert, ang information dyan, ang tsunami, yung tubig kumatras.
0: Okay.
1: Itong coastal uplift, ang lupa umakyat. Malaking kaibahan yan.
0: Okay. Pero itong ano, bakit iba ho ang, kasi meron akong datos dito, yung mga namatay sa lindol sa Mindanao, according to DOH, 74. Pero ang OCD, 68. How can you explain? Bakit hindi yung nagre-reconcile yung ganitong figure? May iba silang
1: ano? Ang sa amin, source? Sa OCD, tinitingnan namin, actually, nag-reduce yung number namin, di ba? Nag-reduce. Kasi, yung iba, una, dineclare ng mga relatives na, natabunan. Ilan? 4. Patay na yan. O, binilang. Pero ang protocol natin, hindi pwedeng
0: hanggat hindi
1: bilangin mo na yan.
0: Hanggat hindi nakikita, na-assess talagang
1: missing,
0: valid.
1: Missing pa yun.
0: O kaya
1: missing.
0: Valid talaga.
1: Well, tama ka rin. Kailangan i-align namin yung mga data namin.
0: Anyway, Director, for now ba, sabi mo nga, nandiyan ka siya,
1: Malita.
0: Malita. Diyan ba sa area mo, nararamdaman pa ba may mga aftershock pa?
1: Ito na ba Occidental? Kagabi nga dito sa Malita, lakas daw mga 5 kapini. So, natakot. Tuloy-tuloy yung aftershock.
0: Ganun ba? Kaya nga, 6,000 na raw nga aftershock, sabi ng Feebles. Ganun karami.
1: Yes. Saka isang buwan, ang iba nga, nadating paabot pa ng hanggang 2 buwan yan mag-aftershock.
0: Okay.
1: Pero kausap ko si Mayor ng Sarangani, Municipal Sarangani, yung Balot Island, sabi niya, Ardi, nasanay na kami dito, RD, yung aftershock, parang normal na dito sa amin.
0: Oh, oh,
1: so, importante, walang nasirang bago. Yun lang ang worry namin na mayor. So, okay naman. Sabi niya, wala naman. Wala namang dagdag na nasira.
0: Okay, Director, itanong ko na rin, for now ba, dyan sa area na sakop mo, mga ilan ng mga displaced na families na ngayon sa evacuation center?
1: Ang affected part, sorry, Dani, kasi iba yung agenda ko ngayon. Wala sa akin yung papel.
0: Okay. No? Pero marami iba pa. Marami pang hindi umuwi. Ibig sabihin, natatakot dahil...
1: Yung totally damage, Dani, hindi makauwi yun. Pero, okay.
0: Mga ilan,
1: alam mo, rural communities dito, pumunta sa kanila mga relatives.
0: Okay.
1: Mayroon pa rin inside evacuation center. Let us say ganun. Mayroon pa rin siguro 20-30%. But, yung karamihan, yung magpan... nasa mga clan kasi dito, pamilya-pamilya.
0: Oo,
1: no?
0: Tama.
1: So, doon na tumitira sa kanila. Ngunit, counted sila, bilang na sila, kagaya ngayon, no, as we speak, yung DSUD ay nagmi-meeting ngayon para doon sa mga housing requirements naman na mga na permanently damaged houses.
0: Okay. Yung nang gusto kong tanungin, so ibig sabihin, nandiyan ang DSUD, no, coordinating para doon sa, kasi for now,
1: yes,
0: they are on temporary shelters, pero ibig sabihin, mga in terms of number of families, marami ho yun, yung talagang na-damage ang buong-buo yung bahay, ganun? Marami, Director?
1: Yes, marami yun, marami. Wala lang sa akin yung data, Danny, sorry.
0: Sige, pero marami, dito, marami. Oh.
1: Thousands, Danny, thousands.
0: Okay, so ibig sabihin...
1: Thousands, 4,000 to 5,000, I think.
0: Okay. Okay, so ibig sabihin, talagang ano nga, no, matindi yung tumama sa mga bahay, takot sila umuwi. Pero for now ba, yung in terms of supply ng pagkain at saka mga tubig, meron pa? Sapat ba?
1: Okay. Danny, the supply is good.
0: Okay.
1: The challenge is distribution.
0: Oh, distribution.
1: Why?
0: Ano? Tama.
1: Bakit? Dahil bitak-bitak ang karsada. Hindi bitak, landslide.
0: Oo.
1: Pero naayos na. Ngayon, for example, nandito ako ngayon, lipad ng lipad yung ating helicopter, dalawang helicopter, Danny, yung nasa dito sa...
0: Nag-airlift.
1: Nag-airlift, nagdadala ng mga goods. At nilalagay doon sa common area at naka-coordinate na sa mayor at saka sa barangay captain para ibibigay sa mga sityo-sityo.
0: O yun, pinapakita nga namin ngayon yung mga video yung mga nakakahon-kahon ng mga goods na ini-airlift.
1: Nandito ako sa provincial capital, yung provincial disaster emergency operation center. I can see everybody is here. DPWH, DSWD, nandito lahat. Nagtutulong-tulungan.
0: Buti naman.
1: At sa provincial
0: buti
1: government.
0: Oo.
1: So, we are trying to fix the problem. Anong problema isusolve? Ngayon, ang sinusolve namin, yung daming nga ng tubig. More or less, meron na kami solusyon. Nandito ang tao. Tao ni Secretary Vince, no? Representing him. So, saan tayo kukuha ng pera? Inako na niya. Dito, kami ang magbabayad. Sige, kayo magbabayad. Ginuntak ko na yung planta, yung pagbilihan ng materials na gagamitin para sa i-drain yung tubig.
0: Pero for now ba, Director, kamusta naman ang supply ng kuryente dyan sa area mo?
1: Okay ba ngayon? Nandito.
0: Stable? Lahat? Yung Davao?
1: Dito sa Malita. In Malita na. Okay ba ng kuryente dito?
0: Okay. And yung ano, ibig sabihin, meron pa ba tayong mga, let's say, ibang pwedeng ipanawagan na kailangan pa ng ating, yung mga modular tents, kumpleto ba tayo? Ganun, mga kailangan pa.
1: Ang modular tent, yan yung DSUD. Diba? Ang directive ng presidente, ayaw ng presidente, na tatagal sa temporary tent yung tao. Yung mga totally damaged, diba, bibigyan
0: na,
1: ng bayan. Big time. Ililipat sila sa modular. Modular houses.
0: Okay.
1: Trabaho na ng DSUD yun.
0: Okay. Sige, so at least kakuha lang kami ng update, Director, pag meron pang development. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yung mga aftershocks. So hanggat hindi natatapos yan, marami pa rin hindi uuwi. Di ba?
1: Okay, Danny, explain ko sa iyo. Ngayon, nasa response mode tayo. Ang next phase natin, I think this afternoon or tomorrow, ikukumbin ko na ang early recovery phase.
0: Yun. Okay.
1: Bakit, Danny? Iba ang batas sa early recovery. Ito na yung para makabangon ulit yung mga tao.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Mm-hmm.
1: Sa hanap buhay.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, papasok na yung long term. Yung kukumpunihin na yung mga tulay, karsada, eskwelahan na nasira, yung mga bahay gagawan. Long term yan. So gagawa na tayo ng long term plan. So tapos na yung rapid damage needs assessment natin, kahapon natapos.
0: Tama.
1: At today, i-consolidate na yon. para malaman na natin ano ang gagawin sa early recovery phase.
0: Oo. So at least tapos na tayo sa rapid damage assessment. Dito na tayo sa pag-uusapan long term na. Tirahan,
1: yes,
0: no. Diba, everything.
1: May directive sa ating
0: tomorrow.
1: Si Director, si CD Administrator, Yusey Cabreros, ano yung strategy para mapabilis yung pondo para ipag-ayos ng tulay, for example, yung bridge, no, ayun, tulay, sorry, yung port ng Sarangani Town, nasira yung dalawang port nila.
0: Okay.
1: Very critical yan, economic, social, idyo doon dumadaan yung kanilang buhay, kasi isla sila eh, di ba? Isla yun, Balot Island.
0: Sige po. Nako, Director, maraming salamat to sa update. Ha? Thank you very much. At ingat po
1: salamat
0: kayo dyan.
1: Salamat din, Danny. Salamat.
0: Ingat din kayo. Okay, salamat po. Yan ho si Director Ednar Dayanghirang. Buti na lang, maayos yung signal natin habang kausap natin siya at binahagi niya napakaraming mga datos dapat ingatan natin at sundin natin. Siya ho ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11 dyan sa Davao Region. Tuloy-tuloy na ho tayo at ngayon naman makakausap naman natin sa linya ng telepono ang mayor mismo ng Glan, Sarangani. Ako, ito ay nasa state of calamity din, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, good morning. Oh, si
2: Dan...
0: Mayor, good morning. Si Danny Buenafe.
2: Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Hindi na lang ang mag-consensyo. Mag-coordinate sa akin.
3: Oo, mag-coordinate.
2: Salamat, sir, yung mga tao niya. Yes, sir. Thank you, sir, sa pag-taksal, sir.
0: Hello, good morning, Mayor. Okay. Sandali ah, meron yata kausap si Mayor sa kabilang line. Anyway, ito kasi ang Sarangani ho nakaranas din eh ng pagyanig din, no? 5.2 naman, 5.5 actually sa Sarangani at ilang bahagi ng Mindanao. So ito ay separate din ah dun sa 7.8 na Lindol na talagang malakas na tumama diyan mismo sa Sarangani, sa Jensan last week. So ito kasi iba rin yung Davao Oriental, yung binabanggit natin kanina, 6.2 naman yun. Separate din daw yun dahil magkaibang trench pala yung pinag-ugatan. Sabi nga ni Director na nakausap natin si Dayanghirang, ibang trench pero ganyan daw, talagang nangyayari yan sa iba't ibang mga lalawigan natin. Anyway, nakakausap na ho natin si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan, Sarangani. Mayor, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
2: Good morning din po. Good morning po.
0: Oo. Mayor, kamusta ho kayo dyan? Kahapon ho ba meron na naman yatang lindol o is this part of mga aftershock na 5.5? Tama ba?
2: Po daw. Sabi ng pillbox is different trends na po daw naman yung gumalaw.
0: So this is separate from the 7.8 na last week, tama ba?
2: Yes po, yes po.
0: Okay, so yung panibagong lindol na naranasan nyo ngayon dyan sa Glan, kamusta naman ho? Meron ho bang mga, let's say, in terms of damage o meron bang napaulat na nasaktan o may nasawi?
2: Wala naman po, wala naman pong reported na may nasaktan pa ulit po, wala na po. Kasi... yung mga tao hindi na po masyadong nakatira sa bahay, nasa labas na ng bahay nila nakatira po.
0: Yun na nga eh. So ibig sabihin, yung number ho ng mga, let's say, affected, yung mga na-displaced, no? Yung ayaw umuwi dahil feeling nila hindi safe sa bahay nila, mga ilan pamilya ho yun, Mayor?
2: Ang totally na affected families ko dito sa bayan ko po is more than 24,000 families po.
0: Wow. Okay. And then they are now temporarily sheltered saan? Lugar?
2: Yung iba po sa mga lupa-lupa nila, sa mga ilalim ng puno, sa mga gym, sa mga open space, yung sa may poblasyon po, sa may town plaza. Sila na lang po muna ang kusang nag-aantang kanilang open space na matitirahan.
0: Pero ang laki ho ng number na to, ha, 24,000 families. I would assume na mga pangangailangan, yung mga modular tents na kailangan i-provide ngayon? Tubig, pagkain?
2: Yun po ang mga kailangan, pagkain, modular tents, tubig. Pero wala tayong ganun kasapat na karami. So yung iba po, like this, nagbibigay ng mga trapal, mga ganun na lang po muna para... immediate na magamit.
0: Oo. Pero pag sinabi niyo 24,000 families, ito ho ba maaabot ho ba o kailangan i-airlift? Kasi yung iba daw barangay isolated na hindi madaanan dahil may problema sa landslide.
2: Yes po, may barangay po tayo na kailangan i-airlift. Yan ang area po.
0: Mga ilan?
2: Dalawang barangay po.
0: Dalawang barangay. Ang kailangan na dalhan ng mga supply ng pagkain at saka tubig. Ganon.
2: Yes po. Saka yes tents. Po.
0: Mga gan...
2: Sobrang hirap kasi mabot. Sobrang malaki po kasi yung land area ng bayan ko.
0: Oo nga.
2: Nasa 74,000 hectares po yung bayan ko. Kaya,
0: wow.
2: Malalayo po masyado yung mga ano. Kaya...

0: napakahirap po mag-ano, mag-respond.
1: Okay, so ang...
0: Pero nagagawa na po namin ang paraan.
1: Oo, so for now, ilan yung kalye na hindi madaanan? Ibig sabihin, major road network na hindi madaanan dahil nga, dahil kaya nagkakaroon ng problema sa pag-deliver ng supply o yung relief goods?
0: Ay, yung major roads po, open na po, open na po. Yung mga barangay roads na lang po, problema.
1: Ah, yun ang problema. Okay. For now ho ba, meron pa tayo na, kasi alam ko na may mga flash flood na nangyari pa itong nakarang araw. For now ba, kamusta naman ang lagay ng panahon, Mayor?
0: Mainit po, mainit po mainit sa ngayon.
1: Okay. Pero nakaranas din kayo ng mga ganyan din, pag ulan, kasi may mga video rin kami na ganyan din nangyari sa ilang parte ng Mindanao.
0: Yes, yung previous days po, naulan po. Previous days naulan. Pero ngayon po, mainit.
1: Eh, kamusta naman, Mayor, ang ano, supply ng kuryente natin sa buong lugar ng Glan?
0: Naibalik na po, mga 50% po.
1: Okay. So, okay. Ano ngayon ang mga pwede natin panawagan ninyo sa national government na kailangan? Kasi at least baka may mga nakikinig sa atin ngayon, mga otoridad.
0: Sabi ko na po, kasi nandito si Presidente kahapon po.
1: Ha?
0: Sabi na namin.
1: Okay. And then, do you think itong 24,000 families, how long would it take for them to be, you know, nandiyan pa sa mga puno, sa mga iba-ibang lugar? Walang permanente yung kasing tirahan, so malaking problema.
0: Yes po, yes po. Pero gagawin po namin ng lahat ng makakaya na makarecover po ng mabilis. Mag-meeting po ako ngayon sa aking LFC.
1: Okay.
0: Para makapagbili ng mga materials po para mapatayo yung mga totally damaged houses at makabalik na sila ng dahan-dahan.
1: Oh,
0: kaya lang po masyadong maliit lang pera namin. Yung quick response fund namin is only 10 million po. Pero binigyan ako ni Presidente po ng 20 million kahapon, so madadagdag. Nabawasan na po yung pera namin, binili ng krudo, binili ng mga generators. So,
1: hindi
0: namin hanggang saan makakaya po.
1: Okay, di ba ang lugar ninyo is part of the state of calamity, di ba? Sarangani,
0: yes.
1: Kasama ang Glan.
0: Yes po, yes po, yes po.
1: Okay, so ibig sabihin, pag mga ganyan as under state of calamity, dapat pwede mag-release ng mga pondo para at least ma-address ka agad ang problema, Mayor.
0: Yes po, yes po. Pero yung munisipyo ko po, yun lang pong pera na nai-release namin, 10 million lang, yan lang po ang pera ng munisipyo.
1: Mm-hmm. So, very ano pala, ang laki pala ng problema ang hinaharap ninyo. Nakikita ho natin yung pictures at video dito, yung kalagayan ho ng ilang mga nasa ano settlement areas, yung mga nandun sa temporary shelters ho, Mayor?
0: Yes po, yes po.
1: Hmm.
0: Sige. So, mag-meeting po muna kami po.
1: Sige po, Mayor. Maraming salamat ho sa oras na ibinahagi niyo. Thank you, Mayor.
0: Sige po, sige po.
1: Okay. Yan o si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan, Sarangani. Aba, napakalaki pala ng mga pamilya na apektado rito. 24,000 daw ang families affected. At buti pala, nandun si Pangulong Marcos at nagbigay ng 20 million. Ang dami pa rin nilang pangangailangan. Kailangan pa rin nilang ng mga modular tents, lalo na pagkain at saka yung tubig, lalo na yung mga bottled water. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Makakausap naman natin sa linya rin ng telepono ang MDRRMO naman to sa Malapatan, Sarangani, walang iba kundi si Mark Christopher Quino. Mark, good morning sa programang Kabayan.
2: Hi sir, good morning po, Sarangani.
1: Okay, magandang umaga, Mark. Anyway, bigyan mo nga ako ng update naman yan from your end naman, Sarangani din yan. So, under state of calamity, kamusta naman ang sitwasyon nyo yan?
2: Yes sir, good morning po sa lahat ng tagapakinig ng GGMM TV Radio, no? Ngayon po is manageable na yung sitwasyon namin, pero marami pa rin tayong mga kababayan na nasa ating mga evacuation centers at campsites, and ongoing yung nasa period na tayo ng relief operation at saka yung pagpo-provide sa kanila ng mga ayuda at saka yung basic na pangangailangan nila. Sa ngayon po, meron kaming total of 14,485 na affected
1: families?
2: Constituents.
1: Families to? No? Individuals?
2: Yes, 14,000 household po. Kasama na ito dito yung farmer, displaced workers, agri and aquaculture, business establishments. But as to household, Yung affected na household is 12,741 at saka yung individuals dito nasa 63,000. No, so yung population namin, sir, is nasa 83,000. So parang malapit-lapit na doon sa population namin. Pero ngayon po ay maraming tulong na dumarating at na ma-manage naman po.
1: Okay, so ang dami pala, no? Majority pala ng mga nakatira dyan sa Malapatan is affected. Ibig sabihin, masira ang mga kabahayan na hindi sila makabalik. Tama ba?
2: Yes, sir. Lalo na dito sa may mga coastal barangays at yung mga areas din na nasa mga landslide prone areas, yung mga bundok ba. So, meron ding mga kabahayan doon. In fact, kagabi, medyo malakas din yung aftershocks, no? Mga 11 ng gabi, pero parang lindol na yun ba. Pero malakas din dito sa amin, kaya palagi kaming nagabantay sa aming mga napalibot po.
1: Tama ba, Mark, nung nangyari itong malaking lindol noong June 8 last week, 7.8 ang report, di ba? Diyan sa mostly Harangani. Pero yung lugar daw ninyo ay mismong intensity 8. Tama ba?
2: Noong unang na-report po is na intensity magnitude 7 ang report. Pero yung lugar namin is intensity 8. Tama po yan, kaya, sir. So medyo malakas po. Bigla akong tumakbo. Papunta ako sa munisipyo dahil nasa barangay pa ako kung saan malaki ang paaralan. Dumiretso na ako doon to pacify, to facilitate yung mga bata at saka yung mga parents na nandun.
1: So okay, so Malapatan talaga, in reality, intensity 8 ang kanilang naranasan dyan noong June 8. Para malinaw lang
2: sir,
1: sa mga viewers.
2: Recorded sa aming, meron kasi kaming intensity meter, no, na binigay ng FIVOC sa amin. So recorded po yan, sir.
1: Okay, so itong Malapatan for now, ano ba? May supply ba kayo ng kuryente o kamusta ang inyong ano dyan? Kung may mga rotational brownout ba, wala?
2: So far, yung kuryente natin, sir, halos nabalik na dito sa mga sentro na mga barangay, no? Pero yung ibang mga malalayo pa na sitio is hindi pa ma-energize kasi may mga priority areas pa na inaayos. Pero rotational burnout, yes, sir, meron po. Meron rotational burnout din dito sa amin. Pero so far, manageable ang sa kuryente at may signal na rin po ng internet at saka mobile po. Sa ngayon, ang isa sa medyo nahirapan kami is yung dahil papunta na tayo sa assessment, konti ang ating mga engineers, no, at yung ating mga technical people to conduct damage assessment, lalong-lalo na dito sa mga household. Kasi dito lang po sa LGU Malapatan, yung engineers namin nasa 10 lang po and we have 12,741 household. No, so talagang exhausted na yung ating mga tao at saka yun ang isa sa mga panawagan din namin yung mga engineers na pwedeng mag-assist sa damage assessment.
1: Oo, biro mo, napaka-overwhelming, 12,741 households tapos mga 10 lang ang engineers para at least to examine yung mga damage o structural integrity ng mga ito mga na-damage ng mga bahay.
2: Yes po, kaya medyo mahirap ang verification at nang medyo challenge din po sa amin after nito yung demolition ng mga bahay. So we need yung mga manpower talaga ng mga construction or yung ating mga na pwedeng to help sa demolition. Kasi hindi din po basta-basta ang demolition, Sir Danny, kasi halimbawa yung isang bahay na i-demolish namin, yung isang katabi niya is hindi masyadong affected. So dapat ayusin para baka bumagsak sa kanila ba yung i-demolish po. So yun po.
1: Kamusta naman ang sitwasyon ng mga ano nyo? Kung ganyan karami ang mga, let's say, ano, no, yung mga apektado na pamilya, yung evacuation center nyo, exact as ano ba? Enough ba? O may mga pangangailangan din? Pagkain, tubig, ganun?
2: Ngayon po is ang DSWD at saka yung ibang mga nag-donate is nagbibigay na po ng mga donations. Halos nabigyan na po natin lahat. Ang nagiging problema lang natin sa evacuation ngayon is lumalabas na rin yung mga problema sa kalusugan. So ngayon
1: na
2: is talagang activated yung aming water and sanitation at saka yung aming health na talagang tinututukan itong mga nasa evacuation. Yung evacuation din namin, sir, is gym lang po ito kasi yung regional evacuation center namin is ginagawa pa. Yung isang evacuation center na, namin is may mga cracks din. So nasa gym at nasa open space, so naggawa na rin tayo, naggawa tayo ng mga additional campsites, nag-install na mga tents kasi yung ating like yung isang eskwelahan sir nasa 260 household. So marami 'yon. So kailangan hatiin namin 'yon sa open space para hindi na mag-connect-connect yung sakit na hindi na mahawaan yung iba.
1: Eh speaking of eskwelahan, kamusta? So walang pasok pa ngayon ang mga ano natin, chikiting? Estudyante?
2: Yes, sir, wala pa po talagang pasok. Hindi din namin nirekomenda, no, na walang pasok kahit okay yung ibang classroom pero yung aftershocks po ang problema. No, kasi malalakas yung aftershocks din.
1: Oo, takot sila umuwi eh. Anyway, kung may ganyan pang aftershock. Maraming salamat, Mark, sa oras. Thank you.
2: Maraming salamat, Sir Danny.
1: Okay, yan ho si Mark Christopher Quino. Ha, siya MDR-RMO sa Malapatan, Zarangani. Abay, mas malakas pala dyan. Density 8 last week. Anyway, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil meron pa tayong pag-uusapan dito sa programang Kabayan.
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
2: Okay, balik tayo sa programang Kabayan. Pasok lang natin ito, mga reports ng ating mga Radyo Patrol. Ilang dating players ng Ateneo tumating na rin sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Marlene Padiernos. Marlene.
3: Galing dumating na sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame ang ilang dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles kasunod nga ng pagkapasagpina sa kanila. Kaugnay pa rin sa investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dimacolo, Aurora. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, hindi sila kasama sa mismong training na nilahukan nila Baterbonia at Adili na mangyari ang trahedya. Pero inibitahan sila para magbigay ng dagdag na impormasyon hinggil sa kanilang mga naging karanasan noon sa taunang team building activity ng kanilang koponan sa ilalim pa rin niya ng pangunguna o leadership ni Coach Tab Baldwin. Sa ngayon, natin nasa 10 dating players na Ateneo ang nakapasok sa CIDG at mahigpit pa rin ang ipinapatupad na seguridad sa bisinidad ng naturang tanggapan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Thank you very much, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Ito, related pa rin sa issue sa Ateneo. Ilang manlalaro at abogado ng Ateneo nagsidatingan na rin sa NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawang student-athletes. Yan naman ang balitang kumpirmado na ihatid sa atin ni Roen Cueto.
4: Roen? Galing isa-isang dumating na sa National Bureau of Investigation ng mga manlalaro at abogado ng Ateneo Men's Basketball Team kaugnay ng sabina na inalabas ng ahensya sa investigasyon sa likod ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili kabilang sa mga dumating si Ateneo Blue Eagle player EJ Capije na sinamahan ng kanyang abogado upang kumarap sa mga investigador. Kaugnay ito ng patuloy na pagsisiyasat sa pagkalunod ng kanyang dalawang teammate. Tumanggi naman ang magbigay ng pahayag sa media si Capije matapos ang kanyang pagdating sa NBI. Dumating din sa tanggapan ng NBI ang abogado ni Coach Reynaldo Jacinto at inaasahan darating pa ang representative ng iba't ibang coach ng grupo. Ayon sa abogado, maghahain lamang sila ng kanilang opisyal na pahayag sa NBI, ngunit hindi pa ito handang ilabas ngayon. Hindi na rin siya nagbigay ng kanyang karagdagang komento hinggil sa kaso. Ang tabayanan ng dagdag na update sa balitang ito maya-maya lamang, Dani. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Roen Cueto. Isa pang report, oral arguments naman kaugnay ng petisyong kinukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations ng 2025 at 2026 national budget, itutuloy ho ng Korte Suprema. Yan naman ang balitang ihatid sa atin ni Steve Ra. Steve?
5: Yes, Danny, muli na nga ang pinag-uusapan ngayon ng mga maestrado ng Korte Suprema at ng Office of the Solicitor General kasama ang Department of Budget and Management ang consolidated petition sa kumikwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations to special accounts sa inaprobahang 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Acts. Inihiling sa petisyon ng ilang dati at kasalukuyang mga batas kabilang ang progresibo grupo na ipawalang bisa at ideklarang null and void ang mga pagbabago at nidinagdag sa budget ng Bicameral Conference Committee dahil labag umano ito sa konstitusyon. Uno ng hinimok ni dating Senate President Franklin Drilon bilang amicus curiae o friend of the court ang Korte Suprema na resolbahin na ang mga petisyon at huwag nang hintayin pang matapos ang taon para magkaroon ng gabayan publiko at kongreso sa pagbalangkas ng pambansang budget lalo na sa usapin ng unprogrammed funds. Igilid ng kampo ng isa sa mga petitioner na si Caloocan Second Representative Edgar Arise na dapat tanggalin na ang buong program appropriations na anya ay naghihintaan para ilipat at mamanipula ang mga item at mga uri ng budget sa GAA. Pero para kay dating nga na Secretary Winnie Monsod, hindi umano sapat para masawata ang korupsyon kahit tanggalin pa ang program funds dahil posibleng umano makahanap pa ang ilang opisyal ng gobyerno ng ibang paraan para ituloy ang katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. O, tuloy-tuloy na tayo at meron pa tayong makakausap dito sa ating programa. Ngayon naman ay makakausap natin ang presidente ho ng Patient Alliance of the Philippines Organization. Ito may kaugnayan dito sa isa ring nakakalungkot na balita dito ng pasyente na namatay sa brain hematoma dahil hindi lang nakatanggap ng PhilHealth benefits dahil sa 24-hour confinement policy. So alamin natin yan dahil siya nang nakakaalam dyan sa mga ganyang concerns, di ba? Si Christopher Muñoz. Christopher, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
6: Hello, good morning po.
2: Oo, maraming salamat, ha, Christopher. Ha? Chris na lang siguro, tawag ko sa iyo. Anyway,
6: okay na po yun.
2: Bali ikaw kasi ang pangulo nitong Patient Alliance of the Philippines Organization. So ano ho, ang naging reaction nyo kaugnay nitong balita na namatay ang isang pasyente because hindi yata nag-confirm yung kanyang PhilHealth benefits doon sa 24-hour confinement policy.
6: Ah, okay. So kami po ay part ng Philippine Alliance of Patient Organization. Papo po para mas mabilis pong matandaan.
2: Sige po.
6: So siguro po maganda po yung imahin po natin yung patient journey, 'di ba? Kung ano ba yung pinagdaanan ng
2: pasyente.
6: Pero may nakita kami mga benefits na dapat na avail sana. Katulad po nung yung dinala po yung patient sa hospital, kasi nakadalawang hospital po siya, di ba?
2: Oo.
6: So yung nakapunta siya sa unang hospital, tapos na-transfer siya. Ang tanong natin dito is, bakit po siya na-transfer? Naging stabilized muna po siya bago siya nailipat? Kasi di ba sa under sa DOH, may policy po ng anti-deposit law na hindi ka naman dapat tanggihan. Mm. Dapat bigyan ka muna ng care. Diba?
2: Pangunang lunas to stabilize you, di ba?
6: Pag na-stabilize ka na at sa tingin nyo na gusto nyong lumipat, okay, so pwede na kayong lumipat.
2: Okay.
6: Di ba? Ang importante doon, stabilize na yung patient. Yun ang pinaka-importante.
2: Mm-hmm.
6: Pangalawa, yung policy ng PhilHealth na yung paglipat ng patient through sa ambulance, supported din po dapat yon, di ba? Yung PhilHealth outpatient emergency care benefit, di ba? Kasi meron tayong sa PhilHealth, meron tayong outpatient emergency care benefit package. So doon, sabi naman doon, di ba, na maski nawala ka pang 24 hours, dapat na provide kung transfer ka, so pwede kang masagot ng may contribution ng PhilHealth doon sa paglipat mo, di ba? May benefit ka doon.
2: Yung ambulance.
6: Yung paglipat mo naman. Yes, so paglipat mo sa pangalawang hospital, so dapat may benepisyo ka pa rin dahil nga doon sa OECB na benefit package.
2: Okay.
6: Pero actually, yung wala pa yung OECB, yung 2010, actually mayroon ng circular doon na masina wala pang 24 hours, pero nag-pass away yung patient, meron pa rin benefit.
2: Oo.
6: So dapat siguro, and hindi ko po kasakabisado kasi kung ano ba yung talagang nangyari kasi hindi ko naman po nakausap
2: yung
6: asawa ng patient. Uh-oh. So siguro yun ang magandang tingnan, step by step, doon sa patient journey kung naibigay ba yung mga benepisyo.
2: Oo. Para lang Chris, no, sa mga, for the benefit ng mga viewers natin, baka kasi hindi nila masyadong alam yung background, ito ho si Marvin Sulit kasi namatay ho siya sa brain hematoma. At sa medical emergency raw nagsimula nung early morning nung June 4, 'di ba? Na itong si Marvin ay dinala sa ospital diyan sa private hospital, Manila Doctors, so dahil kumalat na rin naman 'yan at na-admit siya ng 559, pero dahil ang isasagawa pa lang procedure was an emergency neurosurgery na ang halaga ay aabot sa 4 million. Para lang dun sa mga gusto malaman ng background nito. So ang sinabihan sila ng ospital na i-transfer na lang doon sa UE, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, kasi yung surgical cost daw will be reduced by at least 2 million. So ang problema, lahat yan nangyayari ng less than 24 hours, hindi na ho umabot si Marvin. So yung down payment na 1 million hindi nila kasi simpleng tao lang itong Sulit family, kaya yung wife nag-post Ah, kaya nag-ano to, nag-viral. Pero although narinig ko rin sila Ted Herbosa, hindi raw dapat na nangyari ito, no? Dapat pa rin daw eh kinilala. Hindi dapat yung basta less than 24 hours, Chris, eh hindi na nabigyan ng sapat na medical attention. Tama ba, Chris?
6: Oo, yung nga, kaya nga ang tanong dun eh is yung sabagay, hindi kasi tayo doktor, di ba? So, at that point in time ba ang tanong dun sa unang facility ba, is kailangan bang bigyan ng urgent support yung patient? Ibig sabihin, pwede ba talaga siyang ilipat at that time? O mas delikado siyang ilipat, kailangan bigyan muna ng
2: Ibig sabihin, binigyan na ng kaukulangan, tsaka na lang pag-usapan. Yun ang sinabi ng ibang mga health experts, at narinig ko rin si PhilHealth Chairman, si Mercado, si Dr. Mercado, hindi raw parang they are also conducting their own investigation on this.
6: Kasi pag na-turn away sila dahil nga doon sa hindi sila nabigyan. Kasi pag stabilize yung patient, okay na yun, wala na tayong problema doon. Talagang choice naman ng patient na ilipat natin sa isang facility na ma-afford natin. Pero kung at that time buhay naman ang pinag-uusapan, which is ang mga doctors naman na makapag-determine, sana nabigyan ng karampatang care.
2: Yeah. Sige, medyo kinapos na tayo sa oras, Chris, pero siyempre alam ko, nararamdaman ko na you are sympathizing with the ng plight itong nangyari sa pasyente.
6: Yes po, nakakalungkot po kasi hindi lang po ito yung, marami pong cases na gano'n, kaya nga sana po ma-improve po natin yung mga communication, kung ano man yung, siguro magamit natin itong example na ano ba yung dapat natin ma-improve para hindi na po mauulit yung ganito.
2: Sige po, maraming salamat ha, Christopher Muñoz, salamat. Siya ho ang presidente ho ng Patient Alliance of the Philippines Organization. Meron lang ho tayo papasok, flash report!
1: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa El Nino! Alerto sa El Nino!
2: Makakausap natin ang Vice Mayor ng Rocky Ilagan na Puerto Galera dahil isinailalim na ho sila sa state of calamity dahil sa kakulangan ng supply sa tubig dahil sa dry spell condition. Vice Mayor, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
7: Hello, good morning sir. Good morning sir po. Sa ating sa nakikinig at nanonood po ng programa po ni Kabayan. Mula po dito sa bahay ng Puerto Galera, this is the Vice Mayor Rocky Ilagan po. Good morning po sir.
2: Good morning. So ano ho ba ang latest so far diyan sa dry spell na medyo malaki daw ang kakulangan ng supply ng tubig? State of calamity kayo?
7: Yes sir. Nung nakaraan pong Biyernes ay nagkaroon po ng patawag po ang ating punong bayan na Mayor Robin Hood Ilagan ng meeting po ng Municipal Disaster and Risk Reduction Management Council, full council meeting. Mm-hmm. Ay after nandun din po ang lahat ng mga barangay captain ng 13 barangay. Mm-hmm. At after evaluation po and validation po ng sitwasyon ng patubig ay talagang 10 out of the 13 barangay po ang talagang kulang na kulang po ang supply ng ating patubig. Bunsod na rin po yan ang lumalalang kondisyon sanhi po ng El Nino at dumadaming consumer dito sa bahay ng Puerto Galera. Ay talagang minarapat po at napag-desisyonan po ng buong council na ideklara ang bahay ng Puerto Galera na under state of calamity.
2: Maikli lang, Vice Mayor Rocky, pag sinabi mong 10 out of 13 na mga barangays ang malaki ang kakulangan sa tubig, mga ilang katao yan maapektuhan? At saka kailan?
7: Humigit kumulang po tayo sa mga 25,000 katao po ang apektado po dito sa pagkakaroon po ng ganitong klase ng problema sa patubig, ng kakulangan.
2: Okay.
7: Alam niyo po, ang aming tubig po ay, ang source po ng tubig namin ang gagaling po lahat sa bundok. Natural spring water po kami, surface water. So, nitong mga nakaraan na sobrang haba na po ng tanginit ay summer plus pumasok po ang El Nino. Tinaasahan po sana namin itong May ay magbabago ang panahon at magtatagulan na. Hindi po nangyari dahil nga po dito sa bunsod na dala ng kondisyon ng El Nino ay talagang sobrang init ho ang naramdaman ng bahay ng Puerto Galera. At nagkaganon po ay malaki po ang naging kakulangan namin sa aming patubig.
2: Vice Mayor, pag sinabi niyo 25,000 ang apektado ng mga individuals diyan, more or less kailan ho mag-start, no, para dun sa mga nakikinig ng mga taga ano ho Puerto Galera, kailan mag-start at saka how long will this be for them?
7: May mga na-identify na po kaming mga solution, pero ano po, meron pong long term at merong short term na kaagad ay maiibsan. May meron po kaming malalaking deep wells na pinagawa po ng ating national government doon sa ilang apat na malalaking barangay. Mm-hmm. Susubukan po namin ito, hindi po namin ito napakinabangan nung ilang ilang panahon dahil nagkaroon po ng diferensya yung quality ng tubig. Mm-hmm. So ngayon po ay ang mabilis na solusyon ng ating mayor ay ma-installan siya ng mga filtration system.
2: Yun.
7: At okay, makatulong po ang malalaking mga deep wells na ito na pinagawa po ng ating national government. At sa ganun ay maibsan po ang kakulangan ng patubig ng 6 hanggang 7 barangay kapag na-activate po namin ang apat na deep wells na ito. Sige. Tapos as a long-term plan, nag-identify po kami sa bundok ulit ng panibagong water source at sana po ay matulungan kami ng national government upang makakala po ng pondo, mabigyan ng pondo, nang sa gayon ay ma-access po namin ang mga water source na ito sa mga bundok na located po inside sa ng Puerto Galera.
2: Okay. Nako.
7: That's part of our long-term plan.
2: Sige po. Oo. Maraming salamat, Vice Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera. Thank you ho.
7: Maraming salamat po sa pagbigay ng panahon at oras sa amin. Thank you very much po.
2: Yan o si Puerto Galera.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
2: Okay, yan ho yung Puerto Galera. No, sinilalim mo sa state of calamity dahil sa kakulangan ng supply sa tubig. Bunsod nitong dry spell. Okay, ako po ay magbabalik ko bukas sa programang Kabayan, pero susunod na ho, nagseservisyo Maan Makapagal at Migs Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ito po, ito po, ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:04 na umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Good morning! Hi, hello, and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Buses. Hi, hello! Hi, hello, and good morning! Good afternoon, good evening sa mga kapamilya natin all over the world! Kamusta po kayong lahat? Marami po tayong mga kababayan na nakikinig sa Middle East, sa US, sa iba't ibang parte ng Asia, at sa buong mundo. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Muli, Mix Buses po at your service! Sa gitna po muna ako today dahil Ate Nina get well soon. Sana ikaw ay makapagpahinga. Sabi nga ni Jan kahapon, Jan Parko na ating speech pathologist, kapag nakakaramdam nga daw ng mga, syempre, sa throat, sa paggamit ng ating voice, eh, voice rest. There's no other way around it. Kaya Ate Nins, pahinga ka, get well soon, and we miss you. Ate, hi, hello, good morning sa aking partner today.
1: Ayan. Ay, good morning.
0: Good morning.
1: Mga kapamilya kaserbisyo. Ay, ako po muna. Mahalili ngayong umaga dahil nga po, ano yun? Under the weather.
0: Mm-hmm.
1: Iba yun? Oo, si
0: Mare.
1: Marilinia Corpus.
0: Oo.
1: Oo. Muli ako po si Maan Makapagal.
0: Under the kumot ngayon si
1: Under
0: Ate Nina.
1: Oo.
0: Oy, team asado ako ah.
1: Oo,
0: sa banter na ni Sandro kahapon.
1: Ako naman asado ko, pero pag may budget ka,
0: oo.
1: Team Taipaw daw.
0: Team Taipaw? Ano yung Taipaw?
1: Yung malalaki.
0: Ah.
1: Na may, ano yun, Chinese sausage.
0: Correct, okay,
1: na
0: Taipaw.
1: Na may bola-bola na. Tapos meron pang itlog maalat. Ay,
0: sarap. Yung bang ano, Ate Maan, yun ba yung common sa Binondo?
1: Oo.
0: Yung mga malalaki?
1: Yeah.
0: Oo.
1: Mga ganun kalaki.
0: Yung mga ganun kalaki. Meron yung mga giant Siopaw eh.
1: Oh, meron na din.
0: Oo,
1: meron
0: yung mga
1: fried.
0: Ganun. Wow, fried.
1: Di ba? Fried Siopaw.
0: Oh.
1: Meron na din.
0: Eh, speaking of Binondo, binabati muna natin ang happy birthday. Si Jason Tangkad. Jason Yu.
1: Oh, si Jason Yu.
0: Jason Yu. Ahaya, Jason, ha? Hi, hello, good morning. Si Karit Yuseng din. Good morning.
1: Oh,
0: laging
1: okay.
0: Nakikinig yan sa atin.
1: Nag-text kahapon.
0: Oh.
1: Team Taipaw to eh. May budget eh.
0: Ah, Team Taipaw.
1: Pero iba magpa-dim sum yan.
0: Oo. Oh, oh.
1: Dami-misa natin.
0: Correct. Oo.
1: Oh, oh. Oh.
0: Si Jason Tangkad, birthday nung isang araw. Hi, hello, good morning.
1: Ganun-ganun na lang, Jason.
0: Yun na nga eh. Masarap yung fried chicken ni Jason dyan sa kanila.
1: Yung sa ano, sa may building?
0: Sa may building.
1: Diba?
0: Oh.
1: Yung parang food court doon.
0: Yung food court doon. Oh. Classic
1: ano
0: yun.
1: Ano rin yun? Favorite ko yun.
0: Bias
1: napunta
0: mo yun?
1: Napunta doon sa area na yun, sa Divisoria. Doon din ako makain.
0: Sa 999 yun eh, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Oo, doon banda. Sa food court.
1: Yung so, mga simpleng ano eh, mga pagkain, pang comfort food.
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasi ano yun eh, binabad sa toyo calamansi.
0: Oo.
1: Ang manok na yun.
0: Tapos
1: piprito mo.
0: Oo, piprito mo. Tapos may kanin, di ba?
1: Yes.
0: Extra rice. Yun ang masarap.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so once again, ha, ginugutom lang po namin kayo. Hi, hello and good morning.
1: Magmula sa shop, ha. Oh. Napunta sa

0: Importante po eh ma-manage ating mga
1: ano
0: pinaghirapan.
1: Ano ba 'yun sabi?
0: Hindi
1: bakit?
0: Ko alam, hindi
1: marami,
0: sure.
1: Marami. Uh-oh. Even yung e-wallet kahapon, nahirapan din ako.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung magpapasa sana ako ng load.
0: Mm-hmm.
1: Yung ano na yon, app na yon, mm-hmm. hirap din ako.
0: Mm-hmm.
1: So para may system maintenance, mm-hmm. huwag naman sana kinatakutan natin.
0: Nako,
1: so
0: yung
1: iba,
0: hindi
1: syempre iba na yung naiisip, cyber attack. Pero yun nga, ang ating namang mga ano eh, ang ating otoridad naman ay nakabantay dyan.
0: Correct. Na. Oo, mm-hmm. ayan. So once again, pag sinasabi po nating sweldo day, bukod sa gastos, bukod sa sale, importante nga po na invest natin ang ating mga pinaghirapan.
1: Ipon,
0: actually, ipon-ipon. Actually, ang ating question of the day, konektado po ito sa mga pagkain na tinakam natin sa inyo kanina. Dahil mamaya nga po, makakusap po natin ang isang gastroenterologist. Paalala po sa mga estudyante tungkol sa street food. Ang ating question of the day, mahilig ka ba sa street food at anong street food yan? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Street
1: ako,
0: food.
1: Dirty ice cream.
0: Dirty
1: bakit
0: ice cream?
1: Bakit sabing dirty ice cream?
0: Oo nga eh. Pero alam mo.
1: Manong sorbetero.
0: Manong sorbetero. Wala naman ako sa tono. Hindi ako mai-strike.
1: Tula naman to.
0: Pero alam mo Ate Ma, nakagawa ko ng istorya sa may puhunan. Nagpunta ako ng Bulacan sa isang sorbetero. At pinakita nila sa amin ang step by the step. Paano gumawa ng ice cream?
1: From the
0: dirty ice cream style.
1: Bakit ba dirty kasi?
0: Hindi ko nga rin alam kung
1: dahil
0: ba dirty, malinis naman eh. Siguro nasa street. Pero yung ano, ang kanyang estilo, isa talagang ang secret ingredient, ang X factor ingredient doon is pandan. Kailangan yung kumbaga yung pandan leaf, papakuluan mo yung tubig ng pandan leaf. Doon lahat ng extract yung flavor. Tapos tsaka ka na maglalagay ng mga iba't-ibang ube,
1: flavor.
0: Cheese, avocado. Tapos yung mga ube, yung mga avocado, galing talaga sa prutas. Galing
1: totoo
0: talaga sa keso.
1: Talaga siya,
0: hindi
1: no?
0: siya
1: hindi
0: powder.
1: Flavoring
0: hindi
1: lang.
0: Siya flavoring lang.
1: Isa ka pang gusto ay orange neon balls.
0: Neon balls. Quick.
1: Sa coiling.
0: Para pulay mo.
1: Neon balls. Yan ang mga tusok-tusok na tinatawag. Yung may kipag-unahan ka sa kawali. Ng fishball. Tapos diba gusto mo yun, yung medyo, yung matigas, yung lutong-luto.
0: Lutong-luto.
1: Medyo malutong.
0: Yun na nga.
1: Yan.
0: Ako naman, isaw. Chicken isaw. At fishball.
1: Barbecue.
0: Mas fishball over squidball.
1: Oo, no? Iba rin yung fishball eh.
0: Iba yung fishball eh.
1: Yan.
0: Yung ating paborito yung...
1: Kipag-unahan ka dyan.
0: Parehas tayo sa kwek-kwek.
1: Pero ano ba yun? Diba pag nakaparibot kayo doon sa kawali,
0: hindi
1: mo alam kung ako na ba yung tusok?
0: Ano ba nagkakahiya?
1: Ano ba tayo? May alternate ba tayo?
0: May etiquette ba?
1: Alternate ba? Kasi baka sabihin sa'yo, dupang ka. Ikaw lang ang bibili. Ikaw lang ba? Paano ba yung etiquette dyan sa ano? Kawali, Manong?
0: Siguro first come. Parang first come, first go. Diba? Para sa traffic.
1: Kasi minsan naman, nakaganon ka. Ang tagal-tagal naman nito. Ilang ba order nito? Ilang stock ba order nito? Di ba may ganun kang iniisip?
0: Yan. Bawal ang double dipping, sabi nga ni Abby. Yun ang siguro common etiquette.
1: Dati.
0: Pag kinagatan mo na, wag mo nang isasaw-saw ulit.
1: Pero shala-shala na ngayon kasi meron na silang parang paper plate.
0: Okay.
1: Tapos parang yung dispenser, ay naka-dispenser na siya ha.
0: Oo.
1: Parang hindi na pwedeng sawsaw eh. Pinagbabawal na rin naman ng ng ating mga city hall, ng environment safety division. Kasi nga,
0: hygienic purposes.
1: Kumbaga, dinidispense mo na siya.
0: Correct.
1: Doon sa paper plate.
0: Yes, kasi maraming factors. Yung pagluto, yung sharing ng, pasensya na po sa terms, sa saliva. Kaya ano po yan, kailangan po malinis po ang ating pagkain. Binabati po natin ang isang TNVS driver na si John Joseph. Nakikinig po siya ngayon. Happy birthday sa ating radio technician na si Harold Piozon. Happy birthday po sa inyo at syempre sana street food din. Alam mo, may mga ibang event na street food ang kanilang pa-cocktails. Sa mga wedding, kunwari imbis ng mga cheese, yung mga charcuterie, ngayon, street food.
1: Hindi tsaka syempre ang hiling natin.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Yung kumbaga, yung kalinisan pa rin nung
0: exactly.
1: Kasi yung storage niyan. Mm-hmm. Pwede kasing alam mo 'yon, yung pinaglagyan sa gabi.
0: Correct.
1: Ay, kung pwedeng takpan.

0: kasi dinadaga din yan. Dinadaanan din yan ng daga, di ba? So,
1: yung tubig na ginamit, mantika, okay pa ba?
0: Kawali, hugas na hugas, yung ganun. Mm-hmm. Yun, wag lang itataob. Itataob na lang.
1: Eh, lalo na ngayon, Ate Maan, dahil nga syempre, pagtapos ng eskwela, gutom mga estudyante, paalala po yan ng ating gastroenterologist kung paano maging safe pa rin habang kumakain ng street food. Kasi hindi naman maiwasan yan. Hindi mo naman yan mapagbabawalan, di ba? Hindi natin makokontrol lahat.
0: Tsaka iba nating kababayan, sa totoo lang, ulam na din. Mm-hmm. Di ba? Yung street ball, pwede nang iulam yan. Kikiam. Pwede nang iulam yan sa kanin.
1: Correct.
0: Kumbaga, pantawid gutom din. Mm-hmm. Hindi lang dahil nag-crave ka ng street food. Para sa marami nating kababayan, yan na po ay pantawid gutom, pananghalian, panghapon. Ano ba yung barbecue?
1: Correct.
0: Minsan, hindi ka na magluluto, bibili ka na lang ng isaw-isaw. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm.
1: Ayun. At mamaya din po, makakausap din po natin ang ating kawani mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa SIA, GM Mel Robles, para po sa kanilang tulong sa mga nasalanta ng lindol. At dahil nga po Pride Month today, makakausap po natin ang Commissioner on Human Rights. Commission on Human Rights. Ang Commissioner ng Commission ng Human Rights. Alright, so ngayon nga po, no, once again, ang ating question of the day, mahilig po ba kayo sa street foods? At anong street food po yan? I-text mo na po yan at babasahin namin ang inyong mga comments. Ang oras, 11:15 ng umaga.
2: Nagseserbisyo, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, grateful lang ako nanonood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Time check po, 11:18 a.m.
2: Nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos sa DZMM. May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
1: Alright, so ngayong umaga nga po, para po talakayin ang Pride Month, makausap po natin ang Commissioner Commission on Human Rights, Attorney Faida Maniri Dumarpa. Attorney Faida, good morning po. Mix Bustos and Maan Makapagal. Good morning. Good
7: yes. morning. Assalamualaikum po at isang mabahagharing umaga sa ating lahat.
0: Uy, kalibat ka na ngayon yung celebration ng Pride Month.
1: Yes, yes po. Okay.
0: Sa QC lang meron tayo, di ba?
1: Yes, yes.
7: In UP.
1: Very active ang QC. Yes.
0: Talagang sarado yung, nakikita ko nagmamarch yan, sarado yung mga ilang kali.
7: Opo, sa 27.
0: June 27. At nagkakaroon din ng ano eh, parang merkato, yung gano'n
7: yes.
0: yung mga kain.
7: Sa whole day event po, hanggang gabi.
0: Hawag ba yun? Street sarado minsan?
7: Minsan. But I think this year, it's going to be dun lang po sa may UP campus, UP University campus. Oh, oh. Yes, ma'am. Oh,
1: Attorney Faye, so ngayon po, no, syempre, as we celebrate Pride Month, gano'n po ito kahalaga? Especially in an evolving world na talagang mas nire-recognize po natin ito, nire-respeto din po natin, syempre, ang celebration ito.
7: Mahalaga po ang Pride Month, no? Because ito po yung buwan na hina-highlight natin gaano kahalaga na dapat pantay-pantay ang karapatang pantao maging sino pa man po ang taong ito, no? It's we're supposed to be doing this sa ating araw-araw na buhay, but for June, we try to highlight this to raise more awareness para po mas maroon magkaroon tayo ng mas maraming kakampi sa pagtatanggol at pagpaprotekta ng karapatang pantao ng bawat Pilipino, particular for the Pride Month or LGBTQI+ community.
0: Mm-hmm. Yes. Pero ito bang ano bang saan ba nagmula ang Pride Month?
7: As to the
0: yung history niya, kasi diba 25 years ago tayo nagsimulang mag-celebrate.
7: Yes, yan, we've been I'm not certain ma'am if it has been 25 years. Uh-huh. But as far as the commission po, no, ever since we've been celebrating kasama po at kaagapay ng ating LGBTQI community ang celebrate ng ating Pride Month.
1: Opo. So ngayon po Attorney Faye, ano po ba ang mga karaniwang issue na kinakaharap pa rin po natin ating mga kapatid, of course, sa LGBTQIA?
7: Of course, sir, no, before I answer your question, allow me to of course acknowledge marami namang mga positive developments going
1: yes,
7: on.
1: Yes, opo.
7: Nonetheless, pinakamadalas po na kaso na naisasampa sa amin o reklamo rather would be discrimination. Andiyan
0: so,
7: po yung sa paaralan. Yes,
0: okay.
7: Ma'am, paaralan, workplace, no? And even in public spaces, no? A person merely commuting minsan nakakatcall, no? Yung may mga ganong incidents po na nare-report. So, pinakamarami pa rin po talaga discrimination. That's still really the issue that we hope to be able to address, no? Soon, if not much sooner.
1: Mm-hmm. Pero you mentioned about progress. At least let's start off with a positive note. Ano na po yung mga progress siguro na na-achieve natin as a society?
7: I have to acknowledge some of our local government units. May mga nagpapasa na po ng mga anti-discrimination, no? Na ordinances, no? So isang progress po iyon. Of course, andyan din po yung medyo hopefully no yung ating comprehensive anti-discrimination bill and if not our SOGI equality bill. Medyo malayo pa lang
0: hindi
7: po tayo.
0: Hindi pa rin maipasa-pasa.
7: Hindi pa din but I think it's I consider a progress sir kasi hindi naman tayo tumitigil na ito ay patuloy na ipanalangin at i-appeal sa ating legislative department na ito'y maging batas, no? So these are of course may mga schools din. I've been to several universities, private universities na meron na silang mga tools, no, to assess and eliminate discrimination sa kanilang mga communities.
0: Uy,
7: no?
0: Di ba sa graduation, ma'am? Yes. Di ba dati naging issue yun, yung hindi pinapayagan na magdamit babae? No, yung
7: yes,
0: ating
7: yes,
0: mga
7: yeah.
0: Estudyante.
7: There was news about that, yes.
0: Oo, may mga paaralan pa rin po bang ganun?
7: May I think just last may mga paaralan pa rin, no, na kailangan magpapalit yung estudyante, no. But karamihan po nito or these reported cases are private institutions naman to be ano. Uh-huh. Sa ating mga state universities they're very progressive right now, no. Inaallow naman po ang kanilang mga estudyante to express themselves according to how they feel.
0: Mm-mm. Yun bang say, yun nga sabi niyo na catcall or discrimination sa restaurant, napahiya ka, pinapahiya ka. Marami ba rin nagsusumbong sa pulis natin? At least sa children na, Women's and Children's Desk. ang, or nahihiya sila kasi karamihan pa rin naman mga lalaki yung una mong ma
1: yeah. Tsaka usually first respondent yan eh. Diba kapag nangyari sa community, yes, either sa barangay or yeah, kung may nearby police station, doon mo lang pupunta.
0: Yes.
1: Opo.
7: Nagre-report po ang ating mga victims no ng mga ganyang incidents. That is based sa aming mga cases also before the commission kasi pag nafa-file po sa amin, makikita mo sa kanilang affidavit, sa kanilang reklamo na bago pumunta sa amin, sila po ay pumunta muna sa barangay, like you said, pumunta muna sa police, and probably unresolved, that's why pumunta po sila sa amin na. So, nagre-report po sila. No? Nagre-report po sila. There are cases na nare-resolve, and yung mga siguro hindi nare-resolve, yung po yung madalas nakakarating naman na sa amin.
0: Ito, naging malaking issue sa atin ng CR, ha?
1: Diba?
0: Yes. No comfort rooms?
1: Yes, yes, yes. Yes, yes.
0: Ano nang napansin yung development dito? Kasi minsan, pag maliliit yung establishments, wala eh. Nakalagay lang na symbol, alam mo na.
7: Yes.
0: Babait
1: lalaki. All gender restroom.
0: Tapos walang all gender. Nalilito pa rin ang pagpasok ng ating mga kababayan sa LGBTQ. QIA plus community. Yun nga. So, pumangay ganun, ma'am. Ano yung development dito?
7: Na-notice ko personally in our airports, at least in our public places, may mga gender-neutral restrooms, no? Pero yung mga smaller establishments, like you said, no? Wala pa. This is also siguro something that can be advocated before the local government units, no? Kasi of course, if you're a restaurant, no, for example, ma'am, hihingi ka ng permit to be able to operate, right? So probably magiging pwedeng i-advocate ito sa ating mga local government units na they can also request, no, their businesses within their cities or municipalities na to promote gender equality further. Malaking bagay na sila ay maglagay ng gender neutral or all gender na comfort rooms.
1: Opo.
7: Sa kanilang mga guests or customers.
1: Opo, Attorney Faye, beyond that, napag-usapan nga po natin yung discrimination kanina. Usually, yung discrimination is siguro yung pang-aasar, yung pakikipagtalo, but discrimination also, may deeper levels po yan eh. Siyempre, sa mga ordinance like QC, di ba? Very supportive, yes, and progressive. Discrimination can also in forms of hiring, in terms of promotion, in terms of
0: sweldo.
1: Preference, sweldo, di ba? Gano po ito kahalaga ngayon na fair po ang treatment regardless?
7: That happens, no? Even in our monitoring, no? When we talk to the community, no? Sinasabi talaga nila, and it's in our reports, it's in the data that we are able to collect whenever we go to the ground, no? Na nangyayari po may disparity or may unequal, no? Payment of salary or wages. This is important because isa po itong importanteng hakbang kung ang equal na trabaho pinagtrabahuhan ng babae lalaki or a member of an LGBTQ community, kung equal naman ang trabaho, dapat equal din dapat ang sweldo or bayad, no? If you acknowledge that at kung gagawin mo po iyon sa iyong sariling business, it's you respecting, no, and fulfilling and acknowledging that human rights are equal for everyone. So that's how important it is. Hindi siya bastang nagsusweldo ka lang. It's also you being a human being, right, for your fellow human being.
1: It is also a related topic. Alam mo, Attorney, meron akong nakitang news kasi World Cup ngayon eh. So meron akong isang nakitang content online. Ito naman pagdating sa racial discrimination. Meron isang South Korean influencer na nagsiselfie siya. Nahagip dun sa likod niya na isang fan na of maybe Indian descent na nagkakaroon ng parang ginawan siya ng racial slur or racial parang gesture.
7: Okay.
1: So na-identify siya. It turns out na ano pala siya, executive siya sa isang bangko, kung di ako nagkakamali. Tapos siya ay kumbaga nagkaroon ng karumpatang kumbaga parusa. Pero kasi I say that is because it's related, diba, sa ating discrimination per se.
7: Yeah.
1: It's because it is a way of thinking. It is because yung mga involuntary actions mo result to that.
7: Yeah.
1: Diba? Parang deeper siya eh. Diba? So ngayon, Attorney Faye, siguro that's why I say that, is paano ba natin ma-shift yun? Diba ngayon na nagkakaroon tayo ng talks about respect, about inclusivity, pero hindi automatic sa tao yun eh. Paano po natin siya magkakaroon ng shift ngayon, Attorney Faye?
7: Sa end po ng Commission on Human Rights of the Philippines, that's why we have meron po kaming apat na primary na thematic concern, no. We have promotion, protection, no. Mm-hmm. Apat po 'yan, no. But allow me to focus on promotion. Priority po siya, isa po siya sa apat na P namin kasi promotion would be awareness, no. We continue, no. Ito lang pong June, no. We've had several SOGI sessions, mm-hmm. no. Gender Equality 101 sessions. We've had dialogues even during the Idaho International Day of Idaho Hobbit, no. So tuloy-tuloy po. What I'm trying to say po is nagsisimula po 'yan sa pag-educate natin sa mga kababayan natin, no. Sa ating mga kabataan. Kasi of course, kung hindi po nila alam na ang pagde-discriminate based solely on gender, for example, or on your race, for example, no. Kung hindi nila alam na mali 'yon, then they'll be thinking all the while na it's okay and they'll continue to do these mistakes along the way. But if we correct them by educating them and somehow maitanim natin sa kanilang mga isip kung ano ang tama, we're hoping na ito ay magsuspread sa kanilang generation, no. Mm-hmm. Na hindi lang sa isang tao. So tuloy-tuloy po, no. I think that's the key, no. Education, no. Mm-hmm. Ang matutunan ng lahat, kabataan, even ang ating mga elderly, mm-hmm. na mali ang diskriminasyon, na tama pong igalang ang bawat isa sa atin regardless kung sino po sila, no. Whether it be race, religion, LGBT, your gender preference, right. No? So, yun po siguro.
1: Totoo yan. Mm-hmm. Kasi it's hindi lang informing eh. Kasi na-inform mo nga, hindi naman na naintindihan. Yeah. Sasabihin lang ng tao, ay, bawal na yun ngayon. Pero bakit ka babawal? Mm-hmm. Diba? Quote-unquote. Mm-hmm. Yeah. May mga derogatory terms din na na-associate with pagkaduwag.
7: Yes.
1: Diba?
7: Yes,
1: so, para ngayon, hindi siya pwede. It's because, hindi ibig sabihin nun, naduwag siya because of like this.
0: Nasabi
1: diba?
0: Mo yan. Oo, kasi diba? Minsan din, merong nagkaka-issue eh. Halimbawa, I think meron ito, waiter or restaurant staff.
7: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Para masabihan.
1: Correct.
7: Ng sir.
0: Mama ko. Pero yun nga eh, ang akin lang, yung parang, say nagkamali.
1: Nagkamali. Honest mistake.
0: Ang akin pa rin naman, ano eh, yung pagiging makatao.
1: Yes.
0: Malasakit. Yun eh.
7: Yeah.
1: Oh, is that naalala niyo yun?
7: Yes. It's a restaurant. I think here in Quezon City. I remember that.
0: Opo. Misa kasi yung, well, hindi mo rin maano yung self-centeredness. Tama ba yun? Kasi nga, dahil nga yung discrimination na ganyan. So parang, nasaling agad yung ano, say, damdaman because of that. So yun nga po, pwede bang, magkasundo, na hindi naman ibig sabihin na tawag ka ng sir, ma'am, ay nababastos na.
7: Uh-oh.
0: O dinidiscriminate ka. Pwedeng honest. Minsan kasi, sa totoo lang din, di ba?
7: Yeah, hindi that's alam, true. It happens.
0: Payag ba na ma'am siya tawag o sir itawag?
7: Yeah.
0: Yung mga ganon. Paano yung, ano naman ito, yung ating pag-orient no, sa ating mga kababayan sa ganito?
7: Siguro po allow me to react muna, no, na sometimes yung specific incident that you gave us an example, no, we also have to be kumbaga more positive about how people would address us, like if very respectful naman a sir or a ma'am in good faith. I suppose bilang tao pa din, no, bigyan din ng pagkakataon, no, na makausap and correct. No, it doesn't have to be negative initially or immediately, no. For example, na address ka mistakenly and you don't like it, you don't have to react negatively kasi that's still respecting the human rights of the person you're talking to.
1: Exactly.
7: No, kahit nagkamali siya, if hindi naman siya meant to
1: you
7: know, discriminate you,
1: to
7: offend you, 'di ba? And doon naman po sa tanong ninyo kung paano natin address yung mga ganong situations na na-address mo ng mali, whether you mean it or not, no. We say this in our trainings, in our sessions, no. Hindi po masamang magtanong muna. Of course, hindi masama. Kasi in fact, it's a recognition and it's a way of respecting the person,
1: yes.
7: No? Kung how that person would like to be addressed, no?
1: Yes.
7: Example lang, pagpasok ko po dito, I was asked immediately, is it FIDA? Is it FAE? And I said yes, no? Mm-hmm. Wala pong masama. So, I guess for everyone, it can be done just the same, no?
1: Right.
7: And if you're not sure, no? If you're not sure about it, then try to ask the name. Just the name, no? FAE, Nina, no? Migs. I don't think that's also disrespectful,
1: yes,
7: no? Because
1: yes,
7: that's your name, no?
1: Yes,
7: so I think that's how I would answer the question. Salamat po.
1: Bilang panghuling paalala na lang po, Attorney FAE, as we celebrate Pride Month, message po sa ating audience.
7: Salamat. Ang una po, ano, ang Commission on Human Rights of the Philippines po ay patuloy, no? Hina-highlight lang po natin na dapat po pantay-pantay ang karapatan ng bawat tao, no? Regardless of religion, gender preference, race, no? Kung LGBTQI plus community ang kinabibilangan mo or otherwise, pantay-pantay po lamang tayo. At ang June po, ang Pride Month, ay isang buwan para po mas i-highlight natin. Ngunit dapat ay araw-araw po nating igalang at respeto ang bawat isa. On that note, allow me to invite everyone, no, na makikisama po kami sa Pride Month na mangyayari po sa June 27 sa University of the Philippines campus. Sana po ay kayo po, everyone, no, hindi po kailangan na member kayo ng LGBTQ plus community. If you have the same advocacy na pare-pareho tayong tao, pare-pareho tayong pantay ang karapatan, more than welcome po kayong sumama on the 27th. And if there's anything po, no, na may discrimination na naranasan kayo sa daan, sa eskwela, sa anumang lugar, bukas po lagi ang Komisyon ng Karapatang Pantao para po tanggapin at pakinggan, no, at ibigay ang karapatang assistance sa insidente or case na idudulog nyo sa amin, no? Meron po kaming Facebook, of course, Instagram, and even our email, all available on our website para po kami po ay inyong makontakt 24/7, no holidays. Salamat po.
1: Maraming salamat po sa Commissioner ng Commission on Human Rights, Attorney FAE Maniri Dumarpa. Assalamu alaikum. Peace be upon you. And marami po salamat sa pagtalakay po ng Pride Month and respect all around the world. Attorney FAE, marami po salamat.
7: Thank you.
1: Oras po, 11:37 ng umaga.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Happy 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.
8: Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Alright, makakusap po natin ang ating kaserbisyo of the day. Muli, ating KOTD via Zoom mula po sa PCSO, mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Hello and welcome to the program, GM Mel Robles. GM Mel, good morning po, Migs Bustos at Maan Makapagal.
9: Hi, good morning sa inyo, Migs at Maan. At sa inyo mga taga-panood, taga-pakinig.
1: Opo, GML, syempre po last week niyanig nga po ang Mindanao. Ang General Santos ng magnitude 7.8 na lindol. Ano na po ang tulong po na naibibigay po natin sa ating mga kababayan?
9: Well, nung, when it struck, no, immediately meron tayong mga agents, PCSO agents on the ground. And the same day, actually, in the afternoon, in the evening, nakapag-repack sila and nakapag-distribute on the same day, lalong-lalo na sa mga lumikas agad, no? Lalo sa land. Marami talaga rin ng na-isolate, no?
0: Mm-hmm.
9: So, may mga areas talaga na immediately, wala pang nakakapag-organize and yung ating mga agents to, ng PCSO already able to distribute the grocery and the food packs para sa mga nasalanta.
0: Mm-hmm.
9: This week, nakapag airlift na po tayo ng mga charity timba, mga emergency kits and medicines, evacuation kits din meron din po tayo sa tulong po ng Philippine Air Force. Nakapagpadala rin po tayo at kahapon nga po, nandito kami kasama ang Pangulo, nakapagbigay din po tayo ng mga patient transport vehicles o mga ambulansya dun sa mga government local government units na provincial.
1: Mm-hmm. Po, charity timba, GML, ano po laman itong charity timba?
0: Gusto ko yun.
1: Oo nga eh.
9: Kaya po yung mga ready-to-eat meals, tutubigan lang po, meron din lata, mm-hmm. meron ding bigas na naka-vacuum pack.
0: Mm-hmm.
9: No? So, meron na siyang meatloaf pero walang pork, of course, and corned beef din po laman yan.
0: Ito
9: din
0: yung
9: po tayo
0: parang
9: naglagay ng
0: yes.
9: sardinas dahil parami na akong nagbibigay ng sardinas eh.
0: Oh, yung mga so, easy open canto, no?
9: Opo.
0: Kumbaga pwedeng kainin na ng hindi nagluluto kasi problema ang pagluluto diyan sa lugar.
9: Opo, at meron tayong mga arroz caldo, champurado na tinutubigan lang po pwede na pong, nang mainit na tubig, pwede na pong kainin.
0: Mm-mm. Eh GM, kasi halimbawa nangyari last week, Lunes, di ba yung lindol? Pero Wednesday, Thursday, naka-receive tayo ng report na marami pang mga liblib na lugar sa Sarangani ang hindi pa nahatira ng tulong. Kumbaga, siyempre ang bagsak ng tulong ay nasa sentro, no? Pwedeng sa Gensan or sa Glan. Pero marami pa palang lugar na nasira rin kabahayan at wala rin makain. Yun nga, at hindi pa naabutan ng tulong. Yung ganun kabilis GM na pagpapaabot ng tulong sa mga liblib na lugar, yun po ba ay nasa priority?
9: Well, actually, ang priority to help as many, mm-hmm. siyempre. No? Pero ang lamang ng aming mga agents who are locals, alam nila pa how to get through. Kunyari sa Glan, kami po unang nakarating doon na nakapagpadala kami ng mga relief goods doon and food packs. Even ahead of everybody, kasi local kami, yung mga tao. So nauna kami roon sa mga hard to reach. And of course, kami lang naman yung augmentation. Ultimately, it will have to be DSWD. We'll have to provide yung mas universal. At least kami po, pabigyan natin yung kagat, no? Na tulong na may bibigay. At may response agad ang ating pamahalaan para sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Kami naman po, kung alin yung pinakamabilis na matutulungan, yun naman po ang aming parang triaging po. You have to have priorities kung sino at sino yun yung pinaka malapit mo matutulungan agad.
1: Opo. GM, tama po ba ito? May mga patient transport vehicles po kayo? Mula pa po galing po sa Cebu? Paano po niyo ito na-mobilize?
9: Transport po natin yan as soon as magkaroon ng lindol. Eh, malapit lang po yan. Mga 3 days lang po yan. Eh. Kaya nga ako naka-preposition kami sa Visayas and Mindanao. Nasa Cebu na po yan para kung magagali pa ho ng Manila yan, mga 2 araw pandagdag yan. So, tama-tama, naka-preposition kami ron. Dahil tapos na po kami sa lahat ng mga munsipyo at mga syudad, no? Ang bibigyan na lang namin para makompleto natin yung lahat ng local government units ay ang mga provincial local government units, no? Ang mga probinsya. Tama-tama yan. Dahil kaya pag kailangan ho lumikas ng mga tao, may magagamit po ang mga lalawigan doon.
0: Mm-mm. Ano po yung mga kasong natugunan po ng patient transport of vehicles? Ito yung mga nasugatan po, no, GM?
9: I'm sorry, we do not have the details kasi sila na yan. Hindi naman sila nagre-report sa amin. We presume na meron hong mga katulad hong nung Sarangani. Ano po? Yung Sarangani po, naapektuhan yung kanilang ospital. Mm-hmm. So sinasabi nila, dinadaan nila sa Jensen lahat ng pasyente nila at nagbigay po tayo roon. Kasi po, kung makikita nyo na, sa labas na yung kanilang ospital, yung ICU na lang yung medyo ipinasok nila dahil heavily damaged yung kanilang ospital. We presume na kayo po, nagagamit na nila yung mga ambulansya nila para ilikas po sa Jensen yung mga pasyente nila.
1: Opo. GM, at this point, 1 week po after ng lindol, ano po yung tinututukan natin from PCSO?
9: Well, kami so far, we think as a first aid, as a first responder, we think we have fulfilled that. Abang nag-aaral po yung iba't nagpa-plano, we have given that stopgap measure po. And I think we are successful doon po. So, ito na papasok yung the more sustainable, like DSWD, and also the LGUs. Kasi yung pahir po kasi dyan, how to regroup it. Kaya nga po, una namin pinuntahan ang mga tao namin, dinuntahan yung command center, no?
0: Mm-hmm.
9: Not only to seek guidance, but also to give them assistance para kapagtrabaho sila. So, unang-una yung command center ang puntahan, bigyan ng anong kailangan nila, then we get information on how to proceed. Yung po naman ang protocol na in-observe ngayon. Kaya, mabilis din po kami, pero we serve that purpose of giving the immediate response.
0: Ayan, panghuli na lang, GM Mel Robles. Mensahe po natin sa ating mga kababayan, baka may gusto pa rin humingi ng tulong sa ating PCSO.
9: Well, yan po, sa mga panahon ng sakuna, we are not that as much as equipped ng ibang agencies, pero what we lack there, we compensate with our speed and local knowledge, no? Kami po ay naghahanda naman talaga sa mga ganitong pangyayari. Maasahan niyo po kami na hindi po kami uurong sa pagtulong.
0: All right. Maraming salamat, GML, sa inyong pagsama sa amin ngayon.
1: Thank you po, GML Robles.
9: Maraming salamat po.
1: All right. So nakausap po natin si GML Robles, General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Okay, ano mo, Ate Maana, si Ate Nina nag-text siya. Ang favorite daw ng street food is fish balls, suka with sibuyas at sili. Puro to eh, si Ate Nina. Puro to eh. Kung magagagawa siya ng sarili niyang sausawan.
0: Patikim naman yan.
1: Oo nga.
0: Oy, pero team Chopaw din siya.
1: Chopaw ko rin ba? Meron siyang gusto.
0: Favorite pagbilhan.
1: Oo, sa isang classic restaurant dyan sa Ross Boulevard.
0: Naman, meron din akong classic na Chopaw. Ito yung matagal na eh.
1: Ano yan?
0: Yung pangalan na tatlo. Tatlo. Alam mo yan, Banawe.
1: Pangalan ay tatlo.
0: Tatlong pangalan.
1: Oo nga, nasa Quezon Ab yan eh.
0: Kasi gusto ko yung buhaghag kasi. Yung tinapay nung show. Tinapay nung
1: alam
0: show.
1: Mo,
0: go nung show.
1: Alam mo, nakalimutan ko.
0: Ayoko na parang siksik.
1: Alam mo, siguro, nakalimutan Sunday. Ko na lasa nun. Siguro, no?
0: Ay.
1: Dala ka daw? Charot lang.
0: Oo nga eh. Namimiss ko na rin yun.
1: Grabe. Oy, Sandro, ako nakikinig ka. na
0: pa-shopaw ka naman.
1: Na carry over yung usapang shopaw dito sa nagseserbisyo, ha.
0: Ay, iba ka na pa-order ng ano eh.
1: Oo.
0: Ng shopaw.
1: Oo. Oo. Ate Ma, sino ba mga
0: lang, eto, may mga sumagot. Oo. Estrella Garcia, favorite ko ay fishball. Mm-hmm. Maraming flavor kasi ang sauce ng fishball. Marami ba? Diba, anghang-maanghang lang yun, matamis.
1: Merong sweet, merong tas, chili, sweet and
0: mo,
1: chili.
0: Vinegar.
1: Oo, meron
0: lang,
1: din.
0: Suka lang.
1: Oo nga eh.
0: Oo.
1: Baka sa,
0: ano pa kaya yung iba? Baka merong ano, matcha flavor.
1: Fishball on matcha.
0: Si Celerio Mods, 8171. Team, fishball din.
1: Yes. At si Eliazar Isidro, ang masarap original na kikiam na made in Malabon. Sure daw na magugustuhan natin yan.
0: Yan.
1: Alam mo, pumunta ako ng Malabon, alam ni Gerson Cruz to eh. Tapang Kalabaw. Oo. Diba? Tama ba? O kung di ako nagkakamali, no?
0: Patikim naman yan. Yan yung kayo ba? Eh.
1: Oo, no? Yan
0: sabi,
1: ang sabi native.
0: Sabi-sabi kayong masarap eh.
1: Yan ang native ng ano. Nga. Kabayo, sorry. Tapang Kabayo.
0: Kaya uy, huwag naman. Tapang
1: bakit Kabayo? Yan ang native ng Malabon.
0: Huwag naman. Oh,
1: yun ang ano, yung kanilang classic. Oh, na baka binibreed talaga nila for
0: sabi
1: that.
0: Sabi nila, bakit sa Kalabaw, okay kayo. Pero pag sa Kabayo.
1: Oo. Binibreed nga daw talaga nila for that. Oo. Hindi yung mga pinang-re-race. Hindi yun. Iba yun. Binibreed nila for
0: parang
1: that.
0: Parang ano. Okay.
1: Diyan sa Malabon. Well, that's a native
0: delicacy. Una, di pa ako nakakain ng Kabayo.
1: Oo.
0: Pangalawa, ayoko po.
1: Ayan na. So, syempre pong ating usapin today. Mahilig po ba kayo sa street foods? Dahil makakusap po natin ang ating Dr. Servicio. Para po pag-usapan, no, paalalan po sa ating mga chikiting. Syempre, pagtapos ng klase. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Whether pang umaga ka, merong si Manong Fishball dyan. Pang hapon ka, meron ding Manong Fishball dyan.
0: Eh, tsaka, diba, dati, ano yung makukulay na ice lang, kung lalagyan ng kulay, ano nga yun?
1: Snow cone?
0: Ice, oh, yun.
1: Snow cone.
0: Ice crumble.
1: Ice crumble. Oo.
0: Diba? Nung bata pa tayo, klase. Ganun. Meron pa ba ganun?
1: Meron pa. Nag-evolve na yan, yung ice crumble. Oh, ito na po. Mausap po natin ang ating Dr. Servicio.
10: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Dr. Paolo Di Mapelis, isa pong gastroenterologist. Dr. Paolo, good morning po.
0: Good
1: Mix
0: morning.
1: Bustos and Maan Makapagal.
0: Ano bang iyong
11: hello
0: team?
11: Po,
0: ano ka ba?
11: Good morning.
0: Dr. Paolo, team?
1: Team ano ka ba? Fishball o squidball?
0: Shopaw.
1: Shopaw.
11: Ano, scramble. Bali nyo malinis, yun po ang ating team.
1: Yan.
0: Iyon na nga. Dok Pao, paano mo sabing malinis? Tapos natatakam ka na. Naamoy mo habang piniprito. Dumaan ka lang. Napa-fishball ka na. Dok Pao, paano malalaman na malinis? Sa tingin lang ba yun?
11: Okay, so ganito po. Actually, para po malaman natin kung malinis ang pagkain or hindi, ay napakahirap.
0: Mm-hmm.
11: Mahirap po talagang malaman, no? So that's why, kunyari, kami po sa healthcare, ang ginagawa po namin is pinapa-certify natin. Kunyari, di ba, ang mga business, may business permit yung mga yan.
0: Mm-hmm.
11: Kumukuha din sila ng permit from the DOH na malinis po yung mga, yung setup nila, ganyan. Tapos, ang isa po kasi sa pinakamahirap sa mga fishball, squidball, ay yung sausawan.
0: Mm-hmm.
11: Yun po yung isang pinakamahirap eh. Kasi po, the best way to kill bacteria is by cooking. Diba? Mm-hmm. Okay, naluto naman yung fishball, naluto yung squidball. So, okay na yan. Free yan from germs. Free from bacteria, virus. Pero yung mga sausawan, yun po kasi hindi tayo sigurado. Eh paano? Diba iba nag-double dip pa? Diba?
0: Oh,
11: parang pagkasausaw, nakagatan na, sasausaw ulit. So, ano po talaga pwedeng pamugaran? So, long story short, wala pong way para masigurado nating malinis ang mga street food. Mm-hmm. Lalo na po yung mga may sausawan.
0: Oo. Kasi ngayon, pero ngayon, Doc Paolo, may mga nakikita na ako na nasa ketchup dispenser. Yung mga sausawan, tapos may pa-paper plate na sila. Diba? Syala na. Tapos, yun, tataktak mo na lang yung sausawan. Eh, ganun siguro, ano, Doc Paolo?
11: Yes, mas maganda po itong way of dispensing yung mga sauce at saka sarsa natin na magkakahiwalay na po ng container yung mga sarsa para mas iwas po tayo sa contamination.
0: Mm-hmm.
1: So Doc Pao, ngayon syempre, ano po ang paalala natin sa mga magulang na ipapaalala po nila sa kanilang mga chikiting? Hindi naman may iwasan pagtapos ng klase. O baka bago magklase pag mag-crossover, yung pang-umaga siya pang-hapon, eh sigurado baka mag-fishbowl o magkikiam yan.
11: Okay, so una po sa lahat is kung kaya nating umiwas sa mga street food. Hindi ko naman po sinasabing bawal kumain ng street food. Pero syempre, wag naman po masyadong araw-araw. Kasi kung mas madalas po natin itong ginagawa, mas mataas yung exposure natin, no? So, ang mga problema kasi natin sa mga street food, may taas po yung risk of number one ay food poisoning. Mm-hmm. At number two is yung, di ba, yung kinakatakutan ng marami, yung hepatitis A. No? Although, sa totoo lang po, sa dami na nakita namin ni hepatitis A, konti lang naman po yung na-detect namin na galing sila talaga sa street food. No? Mm-hmm. Although it does happen na hepatitis A pwede po makuha sa street food. Yung iba po, mostly talaga food poisoning, no? Yung nagda-diarrhea, nagsusuka kasi may nakain na panisira galing sa mga street food. So, ang ma-advise po natin, number one is, huwag naman po araw-araw. Kung ano lang, mga once in a while, para hindi ganun kadalas yung exposure natin. Pangalawa po is, yung mga bibilhan po ng mga anak natin, ng mga estudyante, kung kahit isa, dalawang beses, makita nyo lang man yung tindahan na to with your own two eyes, para makita nyo kung malinis ba yung pagpaprepare nila, yung environment nila, hindi puro langaw, hindi puro ipis, hindi puro daga. At least makita po natin bilang magulang. For example, o meron kayong pinagkakatiwalaan na street food vendor, o bibilinan po natin yung anak, o yan, yung kay ka-earning, o dyan ka lang bibili, kasi pinagkakatiwalaan natin. Okay? Kasi nakita na natin yung tindahan nila na malinis. Walang ipis, walang langaw, walang daga.
0: At saka pag once ka na nakakain at walang nangyari, Doc Pau, ano na yun? Guarantee na yun. Pwede na.
11: Isa pa po is dapat yung bata din, tayong consumer, ugaliin maghugas ng kamay. Kung wala mang hugasan ng kamay ay mag-alcohol. Bago po tayo mag-consume ng mga street food. Kasi kahit gaano man po kalinis yung tinitinda nila, kung tayo, madumi yung kamay natin. Minsan, napahid mo sa kung saan yung kamay mo, hawak ka dito, hawak ka doon, hawak ng cellphone, tapos street food. Minsan kakamayin yung mga cheese stick, ayan, di ba, kinakamay.
0: French fries.
11: So, hindi naman gusto French fries, ayan.
0: Pero,
11: yan din po, kailangan tayo naguhugas ng kamay.
0: Pero ito, Doc Pau, at least ito nga, piniprito muna, yung mga kwek-kwek, kikiam, fishball, squidball, bago kainin, di ba? Paano yung mga banana cute, turon, maruya? Gusto ko yan, turon, maruya. Siyempre, di ba, pagkaprito ay ilalatag na doon. So, swerte ka kung pagkabili mo ay kakaprito lang, or habang piniprito. Pero yun nga nakalatag na sila, Doc Pau. Paano yun? Tsaka ito pa, yung mga sagot gulaman, scramble, sabi mo yung mga ginagamit na yelo, no, tubig. Paano masisigurong malinis yun, Doc Pau?
11: Okay, so una is yung mga naluto nung umaga, naluto nung madaling araw, tas hapon pa natin i-consume. Sa totoo lang po, hindi namin masyadong inaabiso yung mga pagkain na buong araw na naka-expose sa labas kasi nga po mas malaki ang chance na makakuha tayo ng sakit. Kung umaga nila linuto at umaga din naman natin makakain, that would be the best, no? Mm-hmm. Or kung sakali mang nabili natin ng hapon, kainin kagad natin, hindi yung iuuwi, tapos the next day pa natin kakainin, mas mataas po ang risk of exposure nito sa mga bacteria.
0: Mm-hmm.
11: No? Tapos, siguro doon din natin, at tulad yung nabanggit natin kanina, doon sa tindahan nila, doon sa stall nila, naka-cover ba? Nasa glass case, no?
0: Mm-hmm.
11: Kasi yung iba talagang exposed po talaga sa hangin, sa pollution, dumadaan yung mga sasakyan, yung usok, nausukan na rin yung mga pagkain, di ba? So, nakakatakot po yun. Tapos, agree po ako dyan, mahirap po talaga yung mga sagaw, gulaman at scramble, no? Kasi po, yung tubig at yung yellow, hindi po talaga natin mag-guarantee na malinis. Siguro po, tulad din po nung nabanggit natin kanina, kung mag-guarantee naman natin na kanyari, na-try nyo na before, hindi naman tayo nagkasakit, baka naman malinis talaga yung ginagamit nila. Pero yun po, sa totoo lang, wala pong guarantee na malinis, no? You will have to take the word for it nung nagtitinda na hindi po malinis po yung mineral po yan. Nasa atin na po yung paniniwalaan natin sila.
0: Oh, yeah.
1: Alright, on that note, marami po salamat sa ating Dr. Servicio for today, gastroenterologist Dr. Paolo De Mapelis. Doc Pa, marami po salamat. Ingat po kayo.
0: Thank
11: salamat
0: you.
11: Din po, Miss Nina and Sir Migs. Thank you.
1: Alright, thank you, Doc Pao. Thank you, Doc Pao, sa iyong servicio sa atin for today. Oh, maana, ikaw, Team Taipao?
0: Pag may budget, Taipao.
1: Pag may budget, Taipao.
0: Asado kapag wala.
1: Oo, asado pag wala. Eh ako, lagi ako asado eh.
0: Oo, kahit saan.
1: kahit saan,
0: pero
1: pag may
0: sana makainan natin yung favorite nating bilhan. Natakam-tuloy ako.
1: Order ba tayo?
0: Oh.
1: Bukas?
0: Oh, order. Sama ano? Mo si Maring Ninya.
1: Oo. Order tayo.
0: Comfort
1: ha?
0: Food.
1: Eh, di pwede, ano lang yan, sa group chat lang yan. Dapat ano? Dapat lumabas yan. Diba si Abby nagdidiwang.
0: Oo, mapalakpak na, wala pa man.
1: Mapalakpak na.
0: Palakpak lang naman yan.
1: Alright, June 16 na ba? Napakabilis
0: po. Hindi masamang umasa.
1: Oo nga. Abby, remind mo na lang kami ha. May ano ba yon? Pwede ba iba-deliver yon?
0: Yung sa akin.
1: Oh, yung sa yun, pwede.
0: Alam ko, bibili ka sa kanila.
1: Oh.
0: E-wallet, bayad.
1: Pwede.
0: Tapos papapick up mo.
1: Oh, gawin natin bukas yan.
0: Ayan, ako. Ayan, ha? Sama ako dyan, ha?
1: Susunod po, headline ngayon. Kasama si na Jeffrey Hernaez sa Trica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos ng Seservisyo.
0: At ako naman si Maan Makapagal. Maraming salamat po.
1: Bye.
0: Bye.
1: Ingat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin! 12:01!
1: Basta AM! DZMM!
2: Sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, hover, and hold, and beyond. Ang ini-emphasize na po natin, ano? And beyond. Kasi habang mahalaga po na dapat nagsasanay tayo palagi.
3: Sampu. Lang sila. Kababanat nilang kababanat kay Senator Joel, magbagong isip ng mama, mabuisit sa kanila Kaya tigilan nila.
4: Ay, sino ba yung tatalon? Na baka hindi lang isa, baka tatlo. Pero hindi naman sila magpapatawag ng special session na wala silang siguradong numero.
5: Yung epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo.
6: Yun ang sinasabi namin sa mga agencies. Every year dapat nagkakandak ka ng yung tinatawag namin na VAPT, Vulnerability Assessment Penetration Testing.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: headline ngayon. Dumanoy Blue Ribbon Hearing ng 18 Maleta Boys at Cayetano Black dinumog. Ilang blogger at miyembro ng media nagkagirian.
1: Petsa ng investigasyon ng kamera sa pagkamatay ng 2 player ng Ateneo, posibleng matukoy sa special session bukas.
0: Mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao may trauma pa rin. Office of Civil Defense nagkasala ng simultaneous nationwide earthquake drill ngayong Webes.
1: Pagbawi ng State of National Energy Emergency, posibleng abutin pa hanggang 3 buwan ayon sa Department of Energy.
0: Puerto Galera nasa state of calamity dahil sa matinding krisis sa tubig.
1: At Liza Soberano, aminadong nasaktan sa mga komento ng netizens na siya'y laos na.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Vivian Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sumiklab ang tensyon sa events play sa EDSA Ortigas kung saan gaganapin umano ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay ng maanumalyang flood control project. Ang ilang blogger at miyembro ng media nagkatulakan pa. Balita mula sa EDSA, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, kamusta na ang sitwasyon dyan?
2: Yes, mag-alas 9 pa lamang ng umaga kanina, tinumog na ng mga taga-suporta ng Umanoy Blue Ribbon Community Hearing ang events place sa EDSA Ortigas. Kabilang sa mga dumagsa ang ilang vlogger at realista, pero hindi sila pinapasok sa loob ng venue, kaya sumiklab ang gulo. Ang sigaw nila, buksan na ang gate. Ilang personalidad din na namataan sa venue, gaya ni na Senator Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, bagamat umalis din agad. Tumaas naman ang tensyon sa pagitan ng mga vlogger at miyembro ng media matapos magkatulakan habang kinukunan ng video si Senator Marcos. Mag-aalas 10 naman ang umaga nang halos uupahin na ng mga taga-suporta ang isang linya ng kalsada sa bahagi ng EDSA Ortigas, kaya naging halos bumper to bumper ang traffic sa lugar. Bilang tugon, bumuuna ng human barrier mga pulis para hindi tumagos sa kalsada ang mga supporter ng Umanoy Pagdinig. Pinayuhan naman ng MMDA ang mga motoristang gumamit ng alternatibong ruta sa halip na dumaan sa EDSA Ortigas southbound. Kung manggagaling ng EDSA Santolan papuntang Shaw Boulevard, pwedeng kumanan sa Bonifacio Avenue papuntang San Juan City. Kung manggagaling naman sa EDSA Anapolis, pwede nang kumanan papuntang Green Hills at Imabini Street sa lungsod ng San Juan. Samantala, sa inilabas na pahayag kaninang alas 11 ng umaga, sinabi ng Double Gem EDSA Garden Events Place na hindi natuloy ang Blue Ribbon Committee event sa kanilang venue. Nilinaw rin nilang wala silang kaugnayan sa organizer at mga dadalo sana sa event. Pero sa pinakahuling update, pinura ng Double Gem EDSA Garden Events Place ang kanilang naunang pahayag. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Hindi sinasantabi ng ilang miyembro ng mayorya sa Senado ang posibilidad na makapaghalal ng Senate President sa special session ng Kapulungan bukas. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na bagaman hindi pa nagdedesisyon si Senator Joel Villanueva kung lilipat sa mayorya, posible anyang magbago ang isip ng mambabatas kung patuloy na babanata ng mga kritiko dahil sa pagpasyang dumalo sa special session. Patuloy namang umaasa si Senator Tulfo na makabubuo ng mayorya ang 13 miyembro para matuldukan na ang issue sa liderato at makabalik na ang Senado sa pagtatrabaho.
3: Sampu na lang sila. Kababanat nilang kababanat kay Senator Joel, magbago ang isip ng mama, mabuisit sa kanila. Kaya tigilan nila, baka bigla magbago ang isip ng mama, magbumotos, sumama sa majority, di sila nawalan.
1: Samantala, nanindigan si Senator Tulfo na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na walang pagdinig ngayong araw sa issue ng flood control. Kasunod ito ng pahayag na dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang pagdinig ng komite sa labas ng Senado. Handa namang mag-inhibit si Tulfo sakaling formal nang gumulong ang hearing sa Senado.
3: Pag nagkaroon ng special session, yung bubuoy na talaga yung totoong Blue Ribbon. At pagkatapos, doon yung mag-de-designate ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Mag-i-inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Tico po ang hahawak po ng flood control.
0: Posibleng gamitin ng special session bukas para tuldukan na ang gulo sa liderato ng Senado. yan ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na layo nitong bigyan ng panahon ang Kongreso na maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Pero sinabi sa DZMM ng political analyst na si Ronald Liamas, palabong matapos sa mga priority measure sa isang araw lang na special session. Kaya naniniwala si Liamas na posibleng nagpatawag ng special session dahil sigurado na ang numero sa Senado para sa pagpili ng bagong Senate President. Nagpahiwatig din si Liamas na posibleng hindi lang isa kundi maraming senador ang lilipat ng suporta mula sa Cayetano Block papuntang Gatchalian Block.
4: Sino ba yung tatalon? Na baka hindi lang isa, baka tatlo. Pero hindi naman sila magpapatawag ng special session na wala silang siguradong numero. Correct. Although ang gagamitin nilang dahilan ay supplemental budget, legislation, appointments, na bahagi naman ng special session. Pero the elephant in the room ay yung resolution ng pinanggalingan itong crisis na ito.
1: Nakatutok ang Department of Information and Communications Technology.

0: every year dapat nagkakandak ka ng yung tinatawag namin na VAPT, Vulnerability Assessment Penetration Testing. Kasi yung software, nagbabago-bago yan every year kakaroon ng vulnerability. Ngayon medyo agahan natin. Just be on the alert na kung fourth quarter nyo pa na schedule, schedule na natin ngayon.
1: Umarap sa National Bureau of Investigation ng ilang manlalaro at kinatawan ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Matapos ipasubina sa investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. No show naman ang nagbitiw na si Coach Tab Baldwin. Balita mula sa NBI, hatid ni Raji Patrol Rowen Cueto. Rowen!
2: Jeff, hindi nakadalo sa NBI si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sinabi na attorney Carl Justin David na hindi maayos ang kalagayan ng coach at hindi siya fit na humarap sa nakatakdang pagdinig. Gayunman, tinayak ng kanyang kampo na makikipagtulungan si Baldwin sa investigasyon at haharap sa susunod na itinakdang pagdinig. Samantala, dumating din sa NBA si attorney Raymond Rojas, abogado ni coach Sandro Soriano at attorney Pelagio Lawrence Cushon na kumakatawan kay coaching staff member Reynaldo Jacinto. Kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Dumalo rin ang Ateneo Blue Eagles player na si Elise EJ Capije kasama ang kanyang abogado. Ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag sa media. Kasalukuyang nasa loob ng NBI si dating team manager Epoch Kimbo. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Posibleng matalakay sa special session ng Kamara bukas ang schedule ng pagdinig sa insidente ng pagkalunod ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sinabi sa DZMM ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na naihain na ni Congressman Rolando Valeriano ang panukala sa pagdinig. Inaasahang iimbitahan ang coaching staff ng Ateneo at mga student-athlete na naroon nang mangyari ang insidente, gayon din ang may-ari ng resort at kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Dipakulao, Aurora. Naniniwala naman si Ortega na makatutulong sa pagdinig ang karanasan ng ilang mambabatas na dating basketball player.
4: Ako po, naglaro po ako sa San Beda ng 3 taon. Naiintindihan ko rin po yung pinanggagalingan din siguro nung both sides. Siguro maganda pong pakinggan natin kasi may imbestigahan po lahat yan. Pero as far as I know, yung pinagdaanan ko naman po sa, like, sa karera ko sa basketball saka sa track, hindi naman po ako dumaan sa hazing. Pero mahirap po talaga yung training saka conditioning na pagdadaanan po.
3: Men's basketball. Samantala, humarap ang ilang dating manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Baterbonya at Adili.
1: Nagbabala ang PNP-CIDG na posibleng kasuhan si dating Ateneo coach Tab Baldwin at iba pang tauna o tauhan ng koponan kung hindi pa rin naharap sa investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
5: Pag sa presidentad na ipocontempt ng court ay maaaring maharap sa kasong obstruction of justice na dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin at iba pa sakaling hindi pa rin sumipot sa pagpapasabina ni ito ang babala ni Secretary Police Major General Robert Moreco II matapos na hindi magpakita ang 4 sa sabina kahapon at sipa nagpadala lang ng kanilang mga abogado. Sabi ni Moreco, hindi maaaring mga abogado nito ang makipag-usap sa kanilang mga tauhan dahil wala naman sila sunod ng mangyari ang trahedya. Mabalaan niyang magibigay ang CIDG katoon sa kanila para magpaliwanag at magbigay ng dagdag na detalye hinggil sa incident na bahagi naman ng investigasyon. Pero sakaling mabigo pa rin magpakita ay takbagin ng kaukulang kaso ang CIDG laban sa kanila. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
3: May trauma pa rin ang mga biktima ng lindol sa Mindanao 1 linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni

0: Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Natakot at may pangamba pa rin ang mga bata at matatanda, lalo't patuloy ang malalakas na aftershock. Pinakahuli ang naramdaman kagabi na umabot ng magnitude 5.5. Kaya tinututukan niya ang psychosocial intervention sa mga bata, lalo't ilang estudyante na ang nagbalik eskwela sa pamamagitan ng alternative learning system. Habang ang ibang paaralan ay may child-friendly space.
1: Kami po ang nagkaroon nga po ng trauma, lalo ng mga kabataan, mga bata. So binibigyan po ng psychological first aid. Ito po yung paunang kumbaga mga counseling, no, at saka yung mga isinasagawa po na para maibsan po itong mga pangamba ng ating mga kababayan. Habang tuloy-tuloy pa kasi yung mga aftershock, no.
0: Sa tala ng OCD, umabot na sa 68 ang naiulat na namatay sa lindol. Kaya sa Webes, 18 ng Hunyo, magsasagawa ang OCD ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o sa bayang duck cover and hold and beyond pagpatak ng alas 9 ng umaga.
1: Sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck cover and hold and beyond. Ang ini-emphasize na po natin and beyond kasi habang mahalaga po na dapat nagsasanay tayo palagi nung alam natin eksakto anong gagawin kung nasaan tayo, pero marami pa pong dapat din gawin ng mga paghanda, no? Katulad nung paano mag-evacuate pagkatapos ng lindol.
2: Ini-inspeksyon ang ilang istruktura at pasilidad sa Davao Region kasunod ng magnitude 6.2 na lindol sa Governor Generoso sa Davao Oriental kahapon. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang na Intensity 4 ang pinakamataas na naramdaman sa ilang bahagi ng rehiyon kahapon. Pero nilinaw ni Dayanghirang na malalim at malayo sa kalupaan ang sentro ng lindol, kaya maliit lang ang naging epekto nito. Sa ngayon, wala pa anyang naitatalang pinsala sa infrastruktura ang lindol.
3: Kahit na 6.2 ang magnitude, ngunit malalim at napakalayo sa ating kalupaan.
2: Okay.
3: So yung impact ng 6.2, maliit lang ang impact sa kalupaan. Wala tayong alalahanin sa nangyari kahapon sa Davao Oriental.
0: Nilinaw ng FIVOLCS na natural na evolution ng Philippine Archipelago ang coastal uplift o pag-angat ng lupa sa baybayin sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa magnitude 7.8 noong nakaraang linggo. Kasunod ito ng naranasang pag-angat ng lupang dating nakalubog sa tubig sa bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Kaya kita na ang mga coral reef. Sinabi sa DZMM ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol na posible pang lumawak ang umangat na lupa sakaling masundan pa ng maraming beses ang pagyanig. Inihalimbawa ni Bacolcol ang mga limestone sa Baguio at Rizal na dati ring nakalubog sa tubig na lumitaw lang dahil sa coastal uplift.
4: Yung coastal uplift is yung upward movement of the portion of the coastline or the seafloor produced as a result of yung magnitude 7.8 na event. Processes or events like this one, ito yung nakapag-contribute. So if you keep on repeating this event 1,000 times, aangat talaga yan.
2: Posibleng abutin pa ng hanggang 3 buwan bago irekomenda ng Department of Energy ang pagbawi ng State of National Energy Emergency. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na kahit tumigil na ang gyera sa gitnang silangan, hindi agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na may epekto pa rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Marami anyang pasilidad at ruta nasira, nabakbakan at mangangailangan pa ng panahon para magbalik normal ang kanilang operasyon. Binigyan din ni Secretary Garin na mahirap pang hawakan ang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang Amerika at Iran para itigil ang gera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz hanggat walang napipirmahang kasunduan.
5: Yung epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro. Ang buong committee naman yung mag-discuss nito sa uplift.
2: Iginit naman ng kalihim na dapat nang ituloy ang pagpapatayo ng Strategic Petroleum Reserve o imbakan ng langis para masalag ang anumang sitwasyong makakagambala sa supply ng petrolyo ng bansa.
5: This is a lesson learned from the crisis. Kailangan talaga magpatayo tayo. Isa sa mga paluwag ng trabaho namin was having PNOC buy the stocks. Meron tayong stocks na anytime pwede natin bigay pang ayuda or pang discount ng earthquake sa Mindanao. Nakatulong din yan. It gives us assurance the government can take action faster.
0: Nagdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa ilang buwan nang nararanasang dry spell dala ng El Nino at matinding kakulangan sa tubig. Ayon sa mga otoridad, ilang buwan nang kulang ang supply ng tubig sa ilang komunidad na nakaapekto na sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente, kabilang ang inumin, pagluluto at hygiene. Dahil dito, nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng water rationing at iba pang emergency measures para matiyak ang sapat na distribusyon ng tubig. Pinangangambahan din ang epekto nito sa turismo at kabuhayan sa lugar na isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita sa Puerto Galera. Panawagan ng mga opisyal na sa mga residente magtipid sa tubig habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema.
6: At after evaluation po and validation po ng sitwasyon ng patubig ay talagang 10 out of the 13 barangay po ang talagang kulang na kulang po ang supply ng ating patubig. 25,000 katao po ang apektado po dito. Sa talagang minarapat po at napagdesisyonan po ng buong council na ideklara ang bayan ng Puerto Galera na under state of calamity.
2: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
7: Sunog sumiklab sa Cebu City, 18 bahay na tupok.
0: At ang headline ngayon sa Mindanao.
8: Mga labi ni Rene Clert Baterbonya nakauwi na sa Agusan del Sur.
0: Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon!
9: Headline Ngayon!
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
11: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
12: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
11: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ako po si Efren Cabay. Suki po ng DCNN. Matagal na po. Parokyala po kami pamilya ng DCNN. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigor niya ang kapalita. Tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DCNN. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DCNN. Una sa balita at una sa public set.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
2: Oras 12:24, 18 bahay ang natupok sa sunog sa Cebu City. Nawala Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
3: Itinaas ang sunog sa first alarm sa Sitio Bugnay 2, Barangay Labangon, ayon sa BFP. Pahirapan ang pag-apula ng apoy na tumagal ng halos 2 oras dahil magkakalapit ang mga bahay. Sa tala, 18 bahay ang natupok kung saan 4 ang bahagyang apektado. Nasa 14 na pamilya o katumbas ng 70 individual naman ang kasalukuyang nasa evacuation center. Tinatayang aabot sa 210,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbisigahan pa ang sanhi ng sunog. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
4: Mga 10 na estudyanteng atleta na si Rene Baterbonya nakauwi na sa Agusan del Sur. Balita mula sa Agusan del Sur, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
5: Dumating ang funeral convoy ng mga 10 ng namayapang basketbolista na si Rene Clert Baterbonya sa kanyang probinsya sa Talacogon, Agusan del Sur, bandang alauna ng madaling araw ngayong Martes, June 16. Sinalubong ito ng kanyang mga kababayang agsurnon na may dalang mga kandila ang convoy pagdating sa municipal gym kung saan pansamantalang ibinuro lang kanyang mga 10. Ang dapat sanay 6 na oras na biyahe lamang mula Davao City patungo sa Talacogon, umabot ng hanggang 17 oras dahil sa mainit na pagsalubong ng mga tao o sa iba't ibang bayan at lungsod sa convoy ng pumanaw na Ateneo de Manila Recruit. Ilang oras ding namalagi ang convoy sa Panabo City matapos ang ilang pagsasaayos sa bangkay ni Baterbonya. Tumigil din ang biyahe sa ilang lugar gaya ng Provincial Government Complex ng Agusan del Sur upang bigyan ng pagkakataong magpaabot ng pakikiramay ang kanyang mga taga-suporta. Ngayong alauna ng hapon naman, magsisimula ang public viewing sa Talacogon Gym habang nakatakda naman sa Hunyo 24 ang 10 ni Baterbonya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
4: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
1: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Walang naitalang panibagong nasaktan o nasawi sa malakas na lindol sa Glan Sarangani kagabi. Sinabi sa DZMM ni Mayor Victor James Yap Sr. na karamihan sa mahigit 24,000 pamilyang apektado ng nagdaang malakas na lindol ay nananatili sa mga open space ng bayan. Patuloy naman ang panawagan sa malinis na inuming tubig, pagkain at modular tents dahil kinakapos na ang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, 2 barangay pa rin ang isolated sa bayan ng Glan na kailangang i-airlift ang tulong habang nasa 50% pa lang ang naibabalik na supply ng kuryente.
6: Gagawin po namin ng lahat ng makakaya na makarecover po ng mabilis. Magmi-meeting po ako ngayon sa aking LFC para makapagbili ng mga materials po para mapatayo yung mga totally damaged houses at makabalik na sila ng dahan-dahan. Yung quick response plan namin is only 10 million po. Pero binigyan ako ni Presidente po ng 20 million na namin hanggang saan makakaya po.
2: Naka-alerto ang 9 barangay sa Quezon City na bahagi ng West Valley Fault sakaling tamaan ng malakas na lindol ang Metro Manila. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
7: Rika, nakatutok ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga barangay na bahagi ng West Valley Fault para maging handa sa malakas na paglindol katulad ng tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Inatasa naman ng lokal na pamahalaan ang mga barangay na magsumite ng listahan ng mga evacuation center at tamang assessment ng mga tukoy na lugar at gusali na ligtas-tirhan ng mga residenteng maapektuhan ng lindol. Ayon kay Bianca Perez, head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department, kapag bigong makapagsumite ang mga barangay ng mga requirements ay hindi sila mabibigyan ng budget ng lokal na pamahalaan. May listahan na rin nila ang kanilang technical working group ng mga lugar na fire hotspot kaugnay ng lindol kung saan mga congested areas na binubuo ng mga makikitid na bahay at makikitid din na kalye o daanan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
4: Dinepensahan ng Department of Foreign Affairs ang desisyon ng pamahalaang palakasin na ugnayan ng Pilipinas at Russia kasunod na nakatakdang biyahe roon ni Pangulong Marcos. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yesores. Christian!
8: Jeff, ayon kay DFA Deputy Assistant Secretary Dominic Imperial bilang bahagi at chairman ngayon ng ASEAN, mapaikinabangan ng Pilipinas ang desisyon ng gobyernong palakasin ang relasyon ng bansa at regional bloc sa Russia. Pahayag ito ng DFA sa harap ng pangambang mabatikos ang Pilipinas ng ilang makapangyarihang bansa kagaya ng Amerika, Singapore at European Union dahil sa layunin ng pamahalaang pagtibay na ugnayan sa Moscow. Sa sidelines ng 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo, inaasahang maghaharap sa bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin at pag-uusapan ng energy at food security at ilang mahalagang isyu sa rehiyon at mundo. Ayon kay Imperial, gagamitin ng Pilipinas ang pagiging ASEAN chairman para mapalawig din ang relasyon ng Maynila sa ibang bansa. Naniniwala ang DFA na hindi mamasamain ng mga kapitbahay na bansa sa ASEAN ang paikipagkaibigan ng Pilipinas sa Russia dahil itinuturing pa rin na dialogue partner ng organisasyon ang Moscow.
9: The important thing is we're able to sit down and then discuss whatever that we need to resolve or whatever that we need to push because there is a mutual interest for each party to push. That would be the important thing there in when it comes to coming up with this plan of action.
8: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yesores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yesores.
10: Showbuzz ngayon!
11: Showbuzz ngayon!
2: Inamin ni Liza Soberano na nasaktan siya noon sa mga komento na laos na siya umano, lalo na nang magsimula siyang mag-rebuild ng career abroad. Sa isang podcast, ibinahagi ng aktres ang kanyang journey sa Los Angeles kung saan kinailangan niyang magsimula muli kasama na ang pag-adjust sa mas limitadong kita at bagong opportunities. Aminado si Liza na hindi naging madali ang transition pero malaking bahagi umano ito ng kanyang personal at professional growth. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin siyang sumusubok at ine-enjoy ang bagong career path.
4: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
4: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
10: Headline ngayon! Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
12: Alamin po natin ano ang balita
10: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
13: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
10: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
12: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
10: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
13: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
10: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Charo Santo Sconcho, sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Uncle, pabayaan niyo na lang kasi ako.
3: Gusto mo magsawa ng kibo ko? Hindi ko kayang gawin yun. Lalo na alam ko na may mali kang ginagawa.
2: Buhay ko to, Uncle.
3: Tama ka. Buhay mo nga yan. Pero pamangkin kita. Kapatid ko ang nanay mo. Ayaw kong mapasama ka. Kung buhay lang ang mga magulang mo, nako, hindi nila magugustuhan yung ginagawa mo, Eileen. Ayusin mo na yung buhay mo.
2: Kung talagang naapektuhan na kayo at nahihiya na sa ginagawa ko, huwag kayong mag-alala. Aalis na lang ako dito sa bahay nyo.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Muling nakipagrelasyon si Jerome kay Arlene, hindi dahil kailangan niya ang suporta nito para sa may sakit na anak, kundi dahil muling nanumbalik ang dati niyang pagmamahal. Nalaman ni Riza ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng asawa dahil nabasa niya ang mga text messages nito nang minsang naiwan ni Jerome ang cellphone. Kaya nang kinumpronta ni Arlene ang asawa, napilitan siyang umamin. Sinabi na rin ni Jerome ni si Arlene ang tumutulong sa kanila para maipagamot si Mika. Kaya lang, hindi kontento si Arlene na lagi na lang naghihintay at namamalimos ng oras at atensyon kay Jerome. Ang gusto niya ay magsama na sila. At ang magiging kapalit ay ang pagpapaopera sa anak. Tinakot rin ni Arlene si Jerome, naguguluhin ang buhay kapag tumanggi si Jerome sa nais niyang mangyari. Charo, si Jerome ang kaligayahan ko. Sa kanya lang ako magiging masaya. Kaya sa kagustuhan kong makuha si Jerome, handa kong gawin ang lahat kahit pa magpakababa ako.
6: Sinabi mo yun, Arlene? Eh, para mo nang binablockmail niyan si Jerome eh. Pinatakot mo siya.
2: Wala naman talaga akong planong gawin yun. Nasisirain kong pamilya niya.
6: Eh, ano pa nga ba itong ginagawa mo? Eh, di ba sinisira mo na nga? Dahil ayaw mo pang tigilan? Ano ba talaga nangyayari sa'yo?
2: Mahal na mahal ko si Jerome Elma. Siya lang ang tanging makapagpapasaya sa akin.
6: Pinsan, hindi na pag-ibig itong nararamdaman mo para kay Jerome. Isa na itong kabaliwan. Obsessed ka na sa lalaking yon. Wala ka na bang ibang nasa isip kundi siya? Wala ka na bang ibang hinahangad kundi ang makasama siya?
2: Dahil yun ang nararamdaman ko.
6: Eh, hindi na tama yung mga desisyon mo eh. Eh, di ba talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo, pinsan? Ang maging mapanira, ang maging masamang tao?
2: Eh, naman, nagmamahal lang ako.
6: Oo, nagmamahal ka nga. Pero hindi makatwiran yun na mawalan ka ng awa at konsiderasyon sa damdamin ng iba.

0: anong nangyayari sa'yo? Bigla mo akong niyakap ng mahigpit pagkapasok ko ng bahay.
1: Salamat. Salamat, umuwi ka.
0: Ano bang nangyayari?
1: Natakot ako. Baka kasi hindi ka na umuwi. Dahil sasama ka na sa kanya. Kay Arlene.
0: Bakit mo naiisip yun?
1: Jerome, alam mo kung paano nabuo ang relasyon natin. Dahil yun, iniwan ka ni Arlene. At naging panakipbutas ako. At umayag ako dahil nga mahal kita. Pero alam kong hindi tuluyang nawala ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya nga ganun na lang kadaling nanumbalik ang lahat sa inyo. Kahit may pamilya ka na. At isa pa nga, ibang-iba na siya ngayon. Maganda, mapera, at kayang-kaya niyang baguhin ang buhay mo. Natatakot ako na isang araw, hindi ka na umuwi.
0: Ayokong mag-isip ka ng ganyan, Nariza.
1: Bakit? Hindi mo ako iiwan? Alam ko rin na kaya nananatili kang kasama ko. Dahil lang yun sa anak natin. Siya ang tanging nagiging tali para pakasamahan mo ko.
0: Hindi. Hindi totoo yan, Riza. Alisin mo yan sa isip mo.
1: Pero kung dumating ang araw na talagang ayaw mo na sa akin, sa amin ni Mika, sabihin mo lang. Pero sana mas maaga para makapaganda ako. Tatanggapin ko naman yun eh. Kahit magiging masakit.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze. para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Okay, sa DZMM.
7: Charo, alam kong hindi madali ang ibig kong mangyari. Iyon ay magsama na kami ni Jerome. Kaya konting oras lang ang kaya nang ibigay sa akin. Ipinagpapasalamat ko na yun. Ang importante, nakakasama ko pa rin ang lalaking labis kong minamahal. Subalit kapag nagkikita kami ni Jerome, inaalam ko ang kanyang desisyon.
8: Hanggang kailan mo ko baghihintayin, Jerome?
0: Naiinip ka na? Hindi mo na kayang maghintay? Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari.
8: Paasahin mo lang ba ako? Mas mahal mo ba si Risa?
0: Ina siya ng anak ko, Arlene.
8: Pero, masaya ka ba sa kanya? Kung masaya ka, wala ka na sana ngayon rito. At kasama ako.
0: Dahil naging mabuti siyang asawa sa akin.
8: Alam ko hindi sapat yon para maging masaya ka.
0: Arlene, ba't kailangan gawin mo pa to? Akala ko ba payag kang makihati na lang?
8: Dati akala ko makukontento ako kahit hindi buong panahong ibinibigay mo sa akin. Kaya lang hindi pala. Kung kaya kong kunin ka ng buo, gagawin ko. At yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko sa akin ka lang.

0: Bakit po wala pa si Papa? Miss ko na po kasi siya. Naroon pa siya sa work niya, anak. Pero, gabi na po. Di po ba dapat narito na siya sa bahay natin? Madalas kasi siyang nag-overtime. Kailangan niya kasing gawin yun eh. Para may pera tayo.
1: Para po may pambili ng gamit ko?
0: Oo. Oo, anak. Para sa gamot mo at iba pang pangangailangan natin. Saka para makapag-ipon pa rin para sa iyong operasyon.
1: Naawa na po ako kay Papa. Kasi po, nahihirapan na siya. Lagi siyang nag-overtime para lang may pagkamot ako.
0: Oo, anak. Lahat ginagawa ng Papa mo para gumaling ka na. Kahit nasasaktan na ako sa mga na ginagawa niya.
1: Nasasaktan po kayo, Mama? Sinasaktan po ba kayo ni Papa?
0: Ha? Hindi, anak.
1: Akala ko po, sinasaktan niya kayo.
0: Basta anak, kahit anong mangyari, hindi ka iiwan ni Mama. Dahil, mahal na mahal kita.
1: Mahal din po tayo ni Papa. At hindi niya po tayo iiwan.
0: Sana nga, anak.

0: Kanina ka pa tulala dyan, tol. Parang ang bigat ng problema mo. Nagigilty ka na ba sa pinasok mong gulo?
1: Oo. Hindi pala madali.
0: Pero kaya mong ayusin yan. Tsakin mo lang na tama ang magiging desisyon mo. At wala kang pagsisisihan.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
5: There was no NBI agent in the Senate.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Kanina ay merong aarestuhin.
7: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Charo, napapahala na rin sa mga desisyon ko ang mga taong malapit at nagmamalasakit sa akin. Iniisip nila ang kapakanan ko. Ayaw nilang manatili ako sa paggawa ng kasalanan. Subalit, sarado ang aking tenga upang sila'y pakinggan at unawain ang kanilang mga sinasabi.
1: Sabihin mo ng pakilamero ko, Arlene. Pero gusto ko na talagang makialam.
2: Uncle, pabayaan niyo na lang kasi ako.
1: Gusto mong magsawalang kibo ako? Hindi ko kayang gawin yun. Lalo na't alam ko na may mali kang ginagawa.
2: Buhay ko to, Uncle.
1: Tama ka. Buhay mo nga yan. Pero pamangkin kita. Kapatid ko, nanay mo. Ayaw kong mapasama ka.
2: Ay.
1: Kung buhay lang ang mga magulang mo, hindi nila magugustuhan ang ginagawa mo, Arlene. Ayusin mo na sana ang buhay mo.
2: Kung talagang naapektuhan na kayo at nahihiya na sa ginagawa ko, huwag kayo mag-alala. Aalis na lang ako dito sa bahay niyo.
1: Wala nagpapaalis sa'yo.
2: Nakapag-desisyon na po ako. Saka para hindi na rin kayo nadadamay sa gulo ng buhay ko. At hindi ko kayo nabibigyan ng kahihiyan.

0: Nakatulog na pala ako dito sa sala. Sa panonood ng TV. Tapos na yung late program na pinapanood ko. Papatayin ko naman ang TV. Oras na pala para painom ng gamot si Mika. Pupuntahan ko muna siya. Si Jerome. Wala pa. Uumagahin na naman yun ang uwi. Malamang. Magkasama na naman sila.
1: Mika? Mika? Mika anak, bakit? Hindi ako makaingan. Parang dumadagan sa dibdib ko. Sakit! Sakit! Mama, nasaan ko ba si Papa? Hinihintay ko po siya. Anak! Mama! Mika! Anak! Gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Mika! Tulong! Tulungan niyo ako! Dali natin sa doktor ang anak ko! Tulong!
2: Oh, gusto kong magsama na tayo. Sumama ka na sa akin. Ayokong lagi ako may kahati sa'yo. Jerome! Oh, I love you so much.
3: Cellphone ko. Sandali. Eileen, may tumatawag sa cellphone ko.
2: Ano ba? Mamaya na yan. Pabayaan mo mag-ring. Istorbo mo lang yan. Magbibitin tayo.
3: Baka importante.
2: Kainis ka naman eh.
3: Hello.
2: Panira ng mood.
3: Hello, Riza. Napatawag ka.
1: Jerome! Si Mika!
3: Bakit? Anong nangyari kay Mika?
1: Jerome! Wala na siya!
3: Anong wala niya?
1: Patay na ang anak natin!
3: Hindi totoo yan! Lisa, hindi totoo yan! Hello, Riza! Hello!
2: Bakit, Jerome? Anong nangyari?

0: Isang masakit na dagok ng tadhana kapag mahal sa buhay natin ay nawala. Subalit hindi ito dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa. Dahil maaaring may mahigpit na dahilan bakit may mga bagay na kahit ayaw natin ay dapat na mangyari. Paano tatanggapin ni Jerome ang pagkawala ng anak? Ano ang ibubunga nun sa pagsasama ni na Jerome at Riza? Bumabor ba sa mga nais ni Arlene ang pangyayaring yon? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay eksaktong 1:00 PM.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, hinimok ng Consumer Group ang Korte Suprema na resolbahin na ang petisyon na kumukwestiyon sa kasunduan ng gobyerno para sa modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Tricia, nagsumite ng follow-up letter ang consumer group na samahan at ugnayan ng mga consumer para sa ikangungunad ng bayan o Suki Network sa Korte Suprema na aksyonan na ang mga petisyong komunikasyon sa concession agreement ng NAIA at sa umanay labis na pagkataas sa mga bayarin sa ilalim ng San Miguel LED Luna IA Infra 4 o NNIC. Ayon kay Suki Network spokesperson Amian Mabalay, lalo lamang umanong tumitibay ang mga pangamba ng mga consumer group, migrant organizations at iba pang petitioner sa nakalipas na 9 na buwan mula nang ilingin noong September 2005 ang pagbawi sa concession agreement at pagpapatigil sa mga dagdag singil sa paliparan. Sa kilos protesta, iginit din ng grupo na napatunayan na umano ng mga sumunod na pangyari ang kanilang mga ikinababahala at nanatiling hindi na resolba ang mga legal na usapin kaugnay ng concession agreement habang patuloy ng mga pinapasa ng mga pasahero ang mas mataas na bayarin. Sa ilalim ng binagong fee structure, tumaas mula sa 550 pesos hanggang halos 1,000 ang international passenger service charge habang halos dumoble naman mula sa 200 pesos hanggang 390 pesos ang domestic passenger service charge. Ayon kay Mabalay, ilang petisyon at motion na rin ang iniahin sa Korte Suprema na naipatunay ng patuloy na pag-alala ng publiko sa legalidad ng concession agreement at sa proseso ng pag-aproba sa mga dagdag singil. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Sa ibang balita, inihain sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Trisha, halos isang buwan matapos ang trahedyang sinasawi ng ilang manggagawa, nagtungo sa Kamara ang ilang naulilang pamilya at sa anak ng mga biktima, kasama si ACT Teachers Party Representative Antonio Tino. Ayon kay Representative Tino, layo ng resolusyon na masusing imbestigahan ang posibleng paglabag sa Occupational Health and Safety Standard, pati na rin kung kinakailangan ng repasuhin ang Occupational Health and Safety Act. Kailangan anyang masilip kung sapat ang proteksyon sa mga manggagawa at kung nagagampanan ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang responsibilidad. Dapat din anyang matukoy kung maayos na naipatupad ang building standard at matukoy ang pananagutan maging criminal liability sa nangyari. Ngayon pa ni Tino na hindi pwedeng lumipas na lang ang isyu at kalimutan ang nangyari, kaya dapat malinaw kung ano ang nangyari, bakit ito nangyari at sino ang mga responsable. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sa entertainment, dahil sa sold-out tickets, nadagdagan pa ng 5th show ang Symphonic World of Studio Ghibli sa Pilipinas. Gaganapin ang karagdagang performance sa August 2 sa Soler kung saan maririnig ang mga iconic music mula sa pelikulang Spirited Away, Totoro at Howl's Moving Castle. Tampok sa concert ang 83 Piece Orchestra sa ilalim ng baton ni Gerard Salonga.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalinto.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
4: Na kanina niya pa pong umaga kasama.
3: Yes, mamaya. Grabe. Mamarites natin kung ano ang nangyari kaninang umaga na morning edition ng Hello Attorney.
4: Oo, hindi ako makapaniwala na mas bata, mas maaga ang naging usaping legal natin kanina umaga. But we'll give you more details about dyan maya-maya. But of course, syempre, hello po muna kami sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayong nakatutok na at nanonood just sa Sky Cable Channel 26. Hello!
3: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat sa mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa
1: DZMM numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan legal, ikasa na po natin yan ngayon. Or forever hold your peace. Wow. Oh, wow.
3: Pwede rin.
4: Bukas na po aming mga hotlines para sa inyo.
3: Dito sa 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
1: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:06 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
4: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon is something na I think na-discuss na rin po sa DZMM, sa ilang po mga programa po natin. Pero just a quick recap po, especially sa ating mga TFC viewers, yung mga kakabukas lang ng radyo-telebisyon, maingay po sa social media kamakailan ng isa pong post ng isang ngayon po'y byuda, nakikiramay po kami, kung saan pumanaw po ang kanyang asawa na nagkaroon ng brain hematoma. So ang kwento po dito mga kapamilya ay dinala po nila sa ospital ito pong asawa niya, pero wala pa pong 24 hours sa ospital, siya po ay pumanaw na. Ang bill po nila sa ospital doon sa ilang oras pa lang ha, na nandun po siya, ay tumataginting na 200,000 pesos. Hindi naman po ganun kayaman ang pamilya. So maasa po sila na baka kahit papaano po, mabawasan po, makakuha ng discount sa ating po PhilHealth. Punta po sila sa billing section. Ang sinabi po ng ospital sa kanila, ospital ang nagsabi ha, na hindi sila pwede makapag-avail ng benefits ng PhilHealth dahil daw po wala pang 24 hours simula nang ma-confine o madala sa ospital ang yumao niyang asawa. So, nagkaroon po ng discussion dito, narespondihan na rin naman, nagbigay sila ng statement, nagbigay na sila ngayon, I think, ng assistance, nakikipag-ugnay na po sila doon sa kaanak. Pero ang takeaway po natin dito ay usaping healthcare, mga kapamilya. Ano po ba ang mga batas natin hinggil dito? Ano po ba ang mga binibigay sa ating benepisyo pagdating sa kalusugan ng ating pong konstitusyon?
3: Yan.
4: At pinakamahalagang tanong sa lahat, required ba tayong magbayad talaga, magpa-membership sa PhilHealth?
3: Yan ang mga tanong ng aking partner. Simulan natin, partner, anong sinasabi sa ating konstitusyon? Sinasabi ng ating konstitusyon, lahat ng mamamayan, karapatan ninyo ang inyong kalusugan.
4: Mm-hmm.
3: At obligasyon ng gobyerno na magpatupad ng mga programa, serbisyo at iba pang mga infrastruktura na tumutugon sa inyong pangangailangan.
4: Okay.
3: Ngayon, puntahan natin yung batas na lumikha doon sa Philippine, or actually mas mahaba yung kanyang title, National Health Okay?
4: Di ba universal, ano ito?
3: Universal health law, yan yung pinakabago.
4: Oh, I see.
3: Na installment.
4: Ah, okay. Okay, so, meron mga previews na mga batas yan, partner. Pero mga ano din ito, may kinalaman din ito sa ating healthcare, health programs.
3: Correct.
4: Para po sa mga mamamayan, partner.
3: Correct.
4: Okay.
3: Hanapin ko lang yung
4: exact na name niya.
3: Opo. Mm-mm. So, nandito yan. National Health Insurance Program of the Philippines. Ayon yan sa batas. Pero yung ahensya ng pamahalaan na nilikha nitong batas na ito, yan yung PhilHealth. So, okay. Ibig sabihin, dati, bago pa itong mga universal healthcare law, mm-hmm. ay meron na tayong, or meron ang pinatutupad sa batas na mandatory at voluntary membership ng PhilHealth. Tandaan natin okay. na ang PhilHealth, National Health Insurance Program. Ibig sabihin, pambansang programa mm-hmm. para sa kalusugan. At anong uri ng programa? Health Insurance Program. Okay. So dito, partner, tinutugon na nito, partner, yung mga pagkakataon. At ito, hindi mahirap

0: Saan lang magkasakit dahil sa laki ng gagastusin, ginagastos sa pagpapagamot, pag-operasyon, or kung ano pa mang kailangan, nalulubog sa utang nasasadla sa kahirapan. Kahit na nga, sabihin na natin, karamihan may kaunting ipon, kulang po yan.
1: Ay, hindi, grabe, partner.
0: Kasi yan ang nature, partner, ng insurance in general, hindi lang health insurance. Hindi po ba yung insurance, halimbawa, fire insurance?
1: Car insurance.
0: Mm-mm. Pag nangyari yung insidente, nagkasunog, nagkalindol, nagiba ang iyong bahay, yan ay insured ang iyong, kumbaga, bahay o property, sasakyan. Kung sakasakaling yan ay kakailanganin ng malaking repair, kakailanganin palitan. Pero tandaan natin, ha, sa insurance kasi, pag sinabi nating mga acts of God, dapat malinaw po sa insurance ninyo
1: na kasama yun.
0: Kasama yun. Kasi minsan, yung acts of God may additional premium doon. Kasi nga, karaniwan, malalaki yun, partner. At kumbaga, naging issue lang ito, halimbawa, nung panahon ng Ondoy. Doon, marami nakadiscovery na yung kanilang insurance sa kotse
1: hindi pala
0: ay hindi pala covered ang acts of God. And therefore, yung nalubog mong kotse ay sarili mong bayad.
1: Okay.
0: Ganun din kapag pinag-usapan natin ng health insurance, para hindi ka magbayad sa panahon na pinakakailangan mo, na ospital ka, na ospital yung mahal mo sa buhay, yung beneficiary mo, para hindi maubos yung ipon mo, etong sistema ng insurance, nagbabayad ka lang ng premium.
1: Pero kada buwan.
0: Kada buwan.
1: O kada quincenas ba ito?
0: Kada buwan, partner.
1: Okay.
0: At yan ay, kumbaga, kapag nandun na yung emergency, medical emergency, meron kang mahuhugot, hindi sa sarili mong bulsa, kundi sa bulsa ng gobyerno. Pero, kasi ang tanong natin, mandatory o voluntary? Kailan ka ba mandatory? Kagaya natin, partner, empleyado tayo sa pribado at sa pampublikong sektor.
1: Opo.
0: Mandatory ang ating
1: contribution.
0: Pero hindi naman natin binubuno, binabayaran ng buo. Kasi doon sa mandatory, ayon sa batas, 50% babayaran ng employer, 50% lang ang sa empleyado.
1: Okay.
0: Kasi nga, yan yung mga itinatakda ng batas. Kung ikaw ay employed, whether in the government or private sector, kailangan i-cover ka, kailangan magbayad ka ng 5% ng iyong buwanang sweldo. At yung 5% na yon, 50%, 2.5 noon, babayaran ng iyong employer, whether gobyerno yan or private. At ikakaltas naman sa sweldo mo, 2.5%.
1: Okay, dami kong question.
0: Yes,
1: sorry,
0: partner.
1: Mga 10,000 ito, partner.
0: Okay.
1: Unahin natin ito. So, mandatory ang bayad po natin.
0: Yes,
1: balikan
0: partner
1: po natin yung sitwasyon dito po doon sa yumao po nating kababayan. 25 years siya, walang patid na nagbibigay ng kanyang kontribusyon sa PhilHealth. Wala pong itinulong ang ospital. And pasensya na po kayo, ha, PhilHealth, baka nanonood po kayo ngayon. Eh, ano po ba kayang mangyayari dito kung hindi ito nag-trending? Yun ang tanong ko, eh. Kung hindi gumawa ito ng ingay, kung hindi nagalit mga kababayan natin, hindi, ano ba talaga ang magiging dapat na aksyon? Dapat hindi umaabot sa ganitong punto? Pero ang question ko doon, 25 years, 5% ng buwan ng sweldo mo, ano mangyari doon sa pera?
0: Okay,
1: namatay na siya. What's gonna happen to those?
0: Premium yun sa tinatawag nating health insurance coverage. Pero partner, kasi dito, I think nalinaw na ito. Dito rin mismo sa ABS-CBN, sa DZMM, nilinaw na yan ng PhilHealth. Na mukhang ang hindi nakakaalam ay yung mismong ospital. Kasi nga, ang sinasabi ng PhilHealth, yung 24-hour rule na yun, ibig sabihin yung less than 24 hours, hindi ka makukover. And merong ibang serbisyo, may ibang benepisyo na pwedeng mag-apply sa'yo, whether emergency cases yan, emergency operation, emergency procedures. Meron, hindi totally wala. So, kumbaga, nagkaroon lang ng confusion kasi yung mismong dapat may alam ng implementation ng program. Kasi yung mga ospital, whether private yan, partner, or public, partner yan ng PhilHealth. Kasi nga, siyempre, hindi ka nang pupunta sa PhilHealth para kumuha ng pambayad. Didiretso ka sa ospital.
1: Tama, tama.
0: At papakita mo, bibigay mo yung PhilHealth number mo, at dyan, babawasan nila yung iyong hospital bill ayon doon sa coverage mo. Pero kasi kagaya nito,

0: kumbaga, in terms of the law, yung batas mismo na lumilikha sa PhilHealth at itong universal healthcare law, walang nakalagay dyan about the 24-hour rule. Okay. Lahat yan ay ayon sa PhilHealth Memorandum Circular. Kasi, kumbaga, inuutusan din ang ating PhilHealth Board na magpatupad, gumawa ng mga programa na tutugon sa mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan.
1: Okay.
0: At isa na nga dyan, yung 24-hour rule, yung iba, yung medical emergency, etc. etc.
1: Okay.
0: Kumbaga, mayroong mandato, malawak na mandato, gumawa kayo ng mga packages. Kagaya ngayon, di ba? Ayon lang sa board resolution ng PhilHealth, pwedeng itaas at itinaas nila, partner, yung coverage. For example, nang dati, mas kaunting dialysis sessions ang covered ng PhilHealth insurance mo. Ngayon, dumadami na at hindi lang basta dumami, kinukover yung buong cycle.
1: Alam ko pati cancer treatments, tama ba ako?
0: Meron din, partner.
1: Okay.
0: At marami pa yung iba. At yung iba, itinataas nila yung, kumbaga, coverage or yung pwedeng ibayad ng PhilHealth doon sa ospital. Kasi kumbaga, hindi ka nasisigilin ng ospital dahil si PhilHealth na ang magko-cover noon based on your health insurance.
1: Bagayin natin po yung dalawang kategorya, yung mandatory members and voluntary members. Eh, meron po bang kaibahan po yan sa mga benepisyong matatanggap po nila?
0: Okay. Oo. So, ang kaibahan lang yan, partner, kasi yung voluntary, ibig sabihin, wala kang employer. Ibig sabihin, ikaw ay, halimbawa, self-employed, meron ka sariling negosyo. Yan, magvo-voluntary ka kasi wala naman yung makikihati sa'yo na employer mo na 50%, 50-50. So, kailangan mong bayaran yung buong 5%. Pero dito kasi, partner, merong mga income brackets, meron ding mga, kumbaga, hindi na natin pupuntahan yung detalye, pero ang bottom line, ang minimum contribution ay 500 at depende dyan.
1: Per month?
0: Oo, okay. 500 per month.
1: Bigat?
0: At yan. Oo. At ngayon nga, pinalawag na rin ng PhilHealth yung kung saan ka pwede magbayad. Dati kasi sa mga PhilHealth offices lang, mag-fill up ka nung PhilHealth form.
1: Hello, hassle? Kada buwan yun?
0: Kada buwan. At yung iba, ngayon, meron ng online partner.
1: Okay.
0: At kumbaga, ibang usapan din yan. Pero ang sinasabi natin dito, doon sa Universal Health Care Law, yung pinaka-latest installment dito sa binubuo nating healthcare framework or healthcare insurance framework, partner, halimbawa ikaw ay indigent, mahirap.
1: Opo.
0: Ikaw ay senior citizen, poorest of the poor. Sabi ng batas, universal, lahat-lahat sasakupin. Yung premium ng mga mahihirap, yung premium ng mga senior citizen, sasagutin ng estado. So yung hindi ka na kailangan magbayad kasi 'di ba kung ikaw ay voluntary, sagot mo lahat. Kung ikaw ay mandatory, 50-50
1: kayo.
0: Doon sa pinakamahihirap, partner, sagot 'yan ng gobyerno.
1: Pero syempre with the appropriate documents. Yan kailangan mapatunayan ninyo kayo ay may certificate of indigency.
0: Yes.
1: Kayo po ay poorest of the poor para ma-avail itong mga ito.
0: At isa sa mga requirements ngayon na naka-enroll ka sa isang or yung pinakamalapit na health center o hospital, whether public or private. Yan yung mga packages ng yakap. Kasi, partner, dati, kagaya nun, hindi na ko-cover. Halimbawa, hindi ka na hospital. Kailangan mong ma-confine. Pero since then, marami ng circulars yung PhilHealth Board, pati na yung diagnostics, yung blood
1: Yung mga laboratories.
0: Laboratory, yung x-ray, kinocover na yan. So, kumbaga, nakikita natin yung evolution ng batas at evolution din ng tinatawag nating universal healthcare. Kasi nga, unti-unti pinapagaan yung suliranin, yung burden na kailangan mong dumukot sa sarili mong... kasi, partner, yung iba... kung gaano ka seryoso to, magkasakit lang ikaw o yung isa sa mga kapamilya mo, babagsak ka na kung yung income mo, nandun ka lang nakakapit doon sa halimbawa, middle class, lower middle class, bigla kang magiging indigent, bigla ka na mababaon sa utang, bigla magpapariwara na hindi lang yung buhay mo, kundi yung buong pamilya mo kasi hindi mo na kayang tustusan. Wala ka ng pagkukunan kasi naibuhos mo na lahat sa pagpapagamot, sa pagbili ng gamot. Ngayon, partner, hindi ito alam ng lahat. Meron pang programa ang PhilHealth, 10,000 for medicine.
1: Oh, what do you mean? What do you mean 10,000 for medicine?
0: Kailangan mo lang mag-enroll ng botika. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero alam ko, halimbawa, meron kang maintenance medicine.
1: Oo.
0: Sasaluhan ka ng PhilHealth.
1: Paano
0: meron programa na, kung di ako nagkakamali, 10,000 a year. So, sayang din yun. So, kung hindi nyo pa alam,
1: PhilHealth
0: at merong procedure kasi kailangan accredited din yung botika. Hindi pwedeng lahat ng botika. Kasi baka, syempre,
1: yung safe, accredited.
0: Oo, safeguards yan. Talagang merong pharmacist doon sa mga government.
1: It's 20,000 pesos
0: 20,000 pala.
1: Of outpatient medicines for members through gamot package. Mga
0: gamot
1: kapamilya,
0: package,
1: ha?
0: Exacto, partner. O,
1: pag-usapan natin yan. So, para lang malino po, thank you, attorney, for pointing it out. So, nag-o-offer pong PhilHealth ng 20,000 pesos worth ng libreng outpatient medicines kada taon, kada member, through the guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o gamot package. Kasama po dito ang 75 essential medications for asthma, diabetes, hypertension, and infections. Pero may mga steps po ito. So please, please pakicheck po ninyo yung official page.
0: Correct.
1: I-discuss step by the step yan, partner.
0: Yes, partner.
1: Para alam po natin. Pero wow, okay.
0: Wow, diba?
1: Pero
0: dati
1: hindi mo kailangan
0: ganyan,
1: maging
0: partner.
1: Poorest of the poor for this.
0: Yes, partner.
1: Okay.
0: At kailangan mo lang meron kang PhilHealth. At tandaan natin, pwede ka maging mandatory, pwede ka maging voluntary, pwede ka rin doon sa universal healthcare law, lahat na sasagutin yan ng gobyerno para maka-avail ka nitong isa lamang yung gamot package, partners, sa maraming offerings ng PhilHealth.
1: Okay. Next question ko po, bago tayo tumawid kay Hector, may message sa Viber, pero mahalaga lang po ito ngayong matanong, paano po kung ayaw mo? Meron kang mandatory, meron kang voluntary, paano kung ayaw mong mag-PhilHealth? Hindi ka po ba tatanggapin ng mga ospital kapag wala kang PhilHealth membership?
0: Hindi, partner. Pero ang advantage na meron kang PhilHealth, meron kang parang ekstrang pagkukunan. Kasi pagka pumasok ka sa ospital, bayad mo. Wala kang insurance. Kasi parang ganun, di ba? Parang yung pagkakasakit, yan yung insidente na magti-trigger ng health insurance mo.
1: Okay.
0: So, para hindi mo bayaran, minsan, meron tayong tinatawag, hindi ko rin kayang paniwanag, yung zero balance billing
1: yung
0: iba pang mga packages ng PhilHealth. Pero yun po yung value na meron kayong, walang pilitan, hindi ka naman aarestuhin kung hindi ka miyembro ng PhilHealth. Gusto mong salohin yung sweldo mo, ayaw mo magbayad ng 500 per month,
1: pero
0: pwede rin yun. Pero sayang, kasi yung 500 mo, will go a long way. Yung 500 mo na yun, one, partner, sabihin mo na, magkano lang yun? 6,000 a year. Tama ba ang
1: aking
0: ma?
1: Pero kung employer ka, may kahati ka pa.
0: Doon sa gamot lang, gamot package, sulit na yun. Kasi 20,000 a month. So, pinalit mo doon sa 6,000 na utay-utay mo pang babayaran, 500, meron kang, sa gamot lang, pwede mo pang magamit yun sa hospitalization, etc., etc.
1: Okay, question lang dito. Example, marami po tayong nahihikayat ngayon. Okay, sige, let's invest on our health, maging voluntary member na tayo ng PhilHealth. Example po ngayon, June, ako po ay nagpa-member. Kailan ko po pwedeng gamitin ang mga benepisyo? Meron po bang certain number of months ka dapat na na-contribute na before you can use, avail their services?
0: Ang alam ko nga, partner, agad-agad.
1: Okay.
0: So, pero i-research ko kung ilan yung minimum contribution.
1: So
0: pero sa pagkaalam ko, isang buwan lang, partner. Kasi
1: okay.
0: Tandaan natin, kagaya ng anumang insurance, kapag nabayaran mo na yung premium, yun yung trigger na meron ka ng health insurance coverage. Pero babalik natin yan. Pagbalik natin mamaya, i-research ko lang.
1: Wabilis ang...
0: Kasi
1: yes,
0: baka naman nag-create tayo ng kumbaga expectation.
1: Excitement.
0: Park muna natin yung question na yan. Partner.
1: Meron po tayo isang panghuling tanong bago tayo mag-commercial break. Si Hector, hindi po ba dapat may representative ang PhilHealth sa mga ospital?
0: Dapat, meron. Oo.
1: Ano nangyari? Bakit mukhang wala yata? Nangyari.
0: Hindi ko rin alam, partner. Pero kung tutuusin, kagaya nga niyan, partner, yung inyong, ito kasi hindi po lamang yung PhilHealth doon. Lalo na po, kung kayo po, nakikinig, nanonood, kayo ay may employer, hindi kayo voluntary. Sa inyo pong opisina, sa inyong human resources department, dapat po merong, kumbaga, nag-aasikaso ng PhilHealth. Kasi minsan, pwede mong planuhin. Halimbawa, yung, halimbawa, manganganak. So, napaplano mo kailan papasok. Handa mo na yung PhilHealth forms. So, meron na dapat PhilHealth forms yan. Pipilapan mo, pipirmahan nung head ng opisina ninyo para ma-avail mo yung mga different, yung maternity package. Pero, kagaya nun, kung hindi mo yung nagawa, pwede yung gawin dapat sa ospital. Kailangan mo lang yung iyong PhilHealth number. Pero again, ginagawa po, pinapasimple lang po natin ito.
1: Pero may
0: pero
1: proseso
0: ideally,
1: kasi
0: yes. Kumbaga, wag ka, pero yun nga, minsan emergency, pupunta ka doon. Kaya kailangan, doon mismo sa ospital ay mayroong PhilHealth
1: representative
0: or office.
1: Or sana malami hotline na readily.
0: Correct. Sasagot. Sa tingin ko, mayroong PhilHealth hotline. Pero, syempre,
1: hindi, alam naman natin na there are instances talaga, partner, na katulad nung nangyari doon sa ating kababayan, ano, eh, nakikiramay po kami ulit. So, ngayon po, partner, magbibigitan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami natin questions ngayon dito. Usaping kalusugan eh. Ito talaga yung literal na sinasabi po namin, health is wealth. Malaki yung matitipid nyo kung kayo po ay healthy. Promise.
0: Tama.
1: Oo, kasi antindi po ng gastos pag tayo po'y tinamaan ng sakit. So, sa ngayon po, kung kayo may mga questions, ang hotline po namin, 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga katanungan na tawag sa pagbabalik ng Hello!
0: Attorney!
2: Hello, Attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
4: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
5: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
10: Sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
2: Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng mahalagang reports. Pagpataw ng sanction sa China kay pagpataw ng sanction ng China kay DND, Department of National Defense Secretary Chodoro, tangkang pananakot lamang sa mga opisyal na nagtatanggol sa soberanya ng bansa ayon sa civic groups. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radio Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney Liza. Mariing kinundiran ng iba't ibang civic groups ang ibinato na sanction ng China laban kay Defense Secretary Gilbert Dibocedor Jr. na may isang tasang paglabastangan sa soberanya ng Pilipinas at pagkatanggong gibitin o takutin ng mga opisyal na nagtatanggol sa pamansang interes. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at iba pang makabayang grupo, hindi lamang si Judoro ang pinalatamaan na naturang hakbang kundi maging ang mga Pilipinong nanilindigan para sa karapatan at soberanya ng bansa. Wala dapat anila na dayo ang pamahalan ang may karapatang diktahan kung paano ipagtatanggol ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga karapatang teritoryal ng bansa. At ginit ng Pilipinas ay isang malayang estado na hindi dapat pasailalim sa anumang uri ng pananakot o panggigipit. Malalang ng inanunsyo ng China's Ministry of Foreign Affairs ang sanction laban kay Judoro at kanyang pamilya dahil umano sa irresponsible remarks laban sa Beijing. Sa ilalim ng parusa, bawal pumasok sa Judoro at kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau. Nagpahayag din ang pagkabahan ng grupo sa mga ulat na nananatili pa rin sa loob ng lagun ng Bahag de Masinloc ang floating structure ng China sa kabila ng mga diplomatic protest ng Pilipinas. Hindi dapat anilang maliitin ang naturang presensya dahil maaari itong maging bahagi ng unti-unting ginagawang normal ang mga kilos na lumalabag sa mga karapatang soberanya ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, dating Congressman Mike Defensor, pinag-iisipan ng liderato ng Senado na kasuhan. Ano po kayang kaso ito? Malaman po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
7: Pinag-aaralan na ng liderato ng Senado ang posibilidad ng pag-isampan ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-aanunsyo na may gaganapin na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isang events place sa Mandaluyong City. Ayon kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gasalian, pinag-usapan na nila ito ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee. Panlolokoan niya ang ginawa ni Defensor at hindi naman senador at hindi rin miyembro ng Blue Ribbon Committee, kaya wala sa lugar na mag-anunsyo na may pulong ang komite.
12: Well, definitely, linoloko niya yung tao. Definitely, gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? So, kausap po si Senator Erwin at pinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yan. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Pilipinas at Germany lumagda sa kasunduan matapos ang bilateral meeting at state visit ng Pangulo ng Germany sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
13: Attorney, lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at Germany para sa lease and development sa bahagi ng Clark International Airport. Sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Frank-Walter Steinmeier ang pagpresenta ng mga pinirmahang kasunduan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at German-based aircraft maintenance company na Lufthansa Technik matapos magharap sa bilateral meeting sa Malacañang kasama ang kani-kanilang mga opisyal. Sa ilalim ng lease agreement, papayagan ang nasabing kumpanya na i-develop ang 157,000 square meter na bahagi ng airport, suportahan ang maintenance, repair at pag-overhaul ng pasilidad sa paliparan. Sa joint press conference, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pagbisita ng Pangulo ng Germany. Napatunay anya ng tapat na pangakong panatilihin ang momentum ng high-level exchanges sa pagitan ng dalawang bansa mula nang isang bumisita sa Berlin noong 2024. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mahalagang relasyon ng Pilipinas sa Germany, hindi lamang dahil sa lawak at dami ng kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor, kundi dahil naging matagumpay at napatunayang nakatulong ang mga ito sa pag-unlad ng bansa. Kabilang na rito ang peace and development, defense, maritime cooperation, economic cooperation, climate change, renewable energy at labor na naging sentro ng talakayan sa bilateral meeting. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa suporta ng Germany sa development cooperation at mga proyekto sa bansa, kabila ng kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
14: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
15: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Partner, may message tayo sa Facebook ngayon.
0: Yes, go ahead.
1: Sa live stream natin, si It's Me, Some Other Boy. Tutupo yan, isa po ako sa nakapag-register sa Yakap member sa PhilHealth. Mm-hmm. Libre po ang mga gamot.
0: Ayan.
1: So, ang tanong niya, paano po kung nagkasakit, pwede ba i-avail for sick leave sa agency?
0: Oo.
1: Ah, pwede ba yun?
0: Sick leave, nagkasakit ka.
1: And then, okay. Pero I mean PhilHealth, walang mga ganong benefits. SSS yata ang meron kapag nagkasakit ka.
0: Maternity yata yon sa SSS.
1: Maternity.
0: Pero
1: okay.
0: Hiwalay po kasi yung usapin na papayagan, paid leaves po yung sick leave. Ibig sabihin, hindi ka dapat babawasan ng sweldo kapag hindi mo pa naubos yung sick leave mo, syempre. Pero ibang usapin po yung nandun ka na sa ospital, magpapagamot ka,
1: mm-mm,
0: at may PhilHealth coverage ka to the extent na covered yung iyong ikinukonsulta or pinapagamot, babayaran ng PhilHealth doon sa extent covered by your plan or insurance.
1: Pero
0: partner, dito si Ma'am C ay may tanong sa atin. Walang kinalaman sa PhilHealth pero may kinalaman sa HMO.
1: Yung
0: private health insurance,
1: mm-mm,
0: na provided by private companies. Sabi niya, good afternoon po, Attorney Noel and Miss Liza. Bakit po kaya sobrang laki ng difference ng singil pag HMO card ang gamit sa ospital? Tulad po nung kasabay ko, nagpa-biopsy, sa cash po, 6,500 lang ang siningil sa kanya. Sa akin po, palibasa, may HMO card ay 28,000.
1: Grabe naman yun.
0: Masyado po yatang naaabuso dahil ang katwiran po ay card naman. Sayang din po kasi yung matitira. Tama kasi yung ibang health insurance, cumulative. Pag nagamit mo na, naubos mo halimbawa yung coverage mo, 100,000.
1: Wala
0: pag
1: na.
0: Pag nagamit mo yung buong 100,000, ubos na. Wala ka ng kahit, pag nagkasakit ka ulit, bayad ka na, cash out ka na. So dito ang tanong niya, sayang, pwede ba magamit ibang pagkakataon? Ayun pala, yun na pala yung buo niyang tanong.
1: Mm-mm.
0: Pero tama po kayo, pero ito kasi hindi ko po talaga masasagot. Ang pinakamaganda po diyan ay magtanong kayo doon sa mismong ospital at kung kinakailangan magtanong kayo doon sa HMO. Bakit? Kumbaga, kasi unang-una hindi ko alam kung talagang pareho yung procedure.
1: Yun na nga
0: ng
1: ipapabiopsy. Yun na yung first question ko. Sana may breakdown.
0: Correct.
1: Kung bakit 28,000 ang binayaran mo. Baka naman may other charges ka.
0: Correct.
1: So, baka po, Ma'am C, pwede pong masagot din yung mga yon.
0: Oo. At kumbaga, kahit na itanong niya yan sa amin, hindi ko rin masasagot. Talagang, kumbaga, yung policy ng HMO, yung policy ng ospital, kailangan ninyong alamin. Pero mukhang merong big question mark doon. Bakit nga? Hindi ano eh.
1: Kapag napatunayan na pareho kayo ng biopsy, may skin biopsy, merong biopsy sa liver, tama ba? Kami mga ganong klase. Anong klase ng biopsy to? At kung pareho talaga sila.
0: Bakit magkaiba ang presyo?
1: O baka naman mas sa delicate ang situation mo. Kasi parang for example ako, nung kasi po autoimmune ako, partner, and I spent more than $500,000.
0: Wow.
1: Ubus ang insurance, partner, kaya pag sinasabi ko health is wealth, ramdam ko sa bulsa ko yan kasi ang laki ng naging bayad ko sa treatment over the years. So, nung nanganak ako, mas mahal ang bayad ko kung ikukumpara natin doon sa mga normal na mga healthy na mga mommies. Kasi nga, delicate yung situation ko. So, baka meron ding ano yon, meron
0: bukod
1: ding
0: sa usual na maternity expenses or charges, meron pang ibang kumbaga pag-aalaga,
1: yes,
0: gamot
1: baka
0: na nadadagdag.
1: But of course, we need more information.
0: Yes.
1: Pero nangyayari talaga yun, case-to-case basis talaga pagdating sa kalusugan. So, meron po tayo isa pang tanong dito, attorney, teka, may question dito kanina Question po, dati po, pwede dependent ka ng employed na may PhilHealth contribution. Bakit ngayon po, hindi na pwede ang dependent? Katanungan po yan ni Lady Buggy.
0: Ang alam ko, meron sa batas qualified dependents, legitimate spouse,
1: tama, anak,
0: na hindi miyembro. Kasi kung miyembro din, gamitin mo yung health insurance dahil member din siya.
1: Oo.
0: Children below 21 years old, legitimate, legitimated, acknowledged, illegitimate, or kahit na foster, ay qualified dependent.
1: Mm-mm.
0: Okay, ito, kung meron daw above 21 years old pero suffering from congenital disabilities, pwede pa rin.
1: Okay.
0: Sabi din, parents age 60 and above who are totally dependent on the PhilHealth member qualified pa rin. So, hindi ko alam saan kaya nagagaling yung kanyang katanungan. Kasi ayon sa batas, yan ang, dun sa tanong mo kanina, partner, ang na sa liksik natin, kailangan na nakapagbayad ka at least 3 monthly PhilHealth contribution in a period, in a 6-month period. Kaya ang tawag dun sa rule, 3/6 or 3/6. Dapat nakapagbayad ka at least ng
1: 3 months
0: within a 6-month period prior to your date of confinement. So, pinag-usapan lang dito ay kung nako-confine ka. So, yung ibang mga, kumbaga, permutations or combination ng iyong sitwasyon, hindi na po natin yung masasagot. Pero minimum of 3 in a 6-month period.
1: Oh, pero we do have the universal healthcare law, right?
0: Correct.
1: So, dapat meron din silang makukuha from there.
0: Pero kasi tandaan natin, partner, kung ikaw ay may employer, hindi nag-a-apply yung universal healthcare law kasi yun yung mga walang kumbaga kakayahang magbayad. Kaya sinasagot ng gobyerno. Kasi tama yung sinabi ni partner kanina. Utos na ngayon ng bagong, yung latest installment, lahat po ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. At kung hindi mo kaya dahil wala kang pagkukunan ng premium, gobyerno po. Dapat qualified ka para sagutin ng gobyerno yung iyong premium contribution sa PhilHealth.
1: Partner, meron po tayong katanungan ngayon mula kay Elias Francis. May kinalaman po ito sa ospital na hindi covered ng PhilHealth. Meron bang ganun? Alamin po natin ang kwento. Sir Francis, magandang hapon po sa inyo.
16: Magandang hapon po, ma'am.
1: Opo, sir, pakikwento, pakilinaw lang po ito po inyong katanungan. Sir, go ahead.
16: Simple yung tanong ko, ma'am, kasi ang alam ko may mga hospital na hindi accredited, hindi nagpapa-accredit sa PhilHealth. So, parang kung na-hospital kami doon, hindi rin ka makaka-avail ng PhilHealth doon sa hospital na yon.
0: Ang pagkakaalam ko po, Sir Elias Francis, hindi, una-una, pareho kami ni partner, hindi ko alam kung meron talagang ganun. Pero minsan, na narinig ko na yan, Sir Francis, minsan sinususpend nila
1: yung
0: kanilang PhilHealth na affiliation dahil hinihintay nilang mabayaran. Kesa kasi, tandaan po natin, kapag binabayaran nila yung, kumbaga, parang nag-a-advance sila eh. Binibigay nila yung serbisyo at babayaran sila ng PhilHealth. Eh, marami nang naipon. So, syempre, bilang ospital, lalo na sa pribado, umaasa ka sa income ng ospital. So, wala ka ng puhunan pang tuloy ng iyong
1: serbisyo.
0: So, doon, sa tingin ko po, baka ganun ang nangyari. Pero hindi ko po talaga kasi alam. Marari po nating tanungin yung mismong ospital. Sir Francis?
16: Opo. So, ang hindi na, pero hindi naman po talaga required or nire-require po yung lahat ng hospital na magpa-accredit ng PhilHealth.
0: Yan po, kailangan ko pong saliksikin. Hindi ko rin po alam ang sagot. Pero ang hula ko po kasi, kung tutuusin, yung extra income pa rin po yan for the hospital. Eh. So, ang nakikita ko pong advantage na kayo ay nagpapaang for the hospital to be accredited by PhilHealth, meron kayong income stream coming from PhilHealth. Pero again, hindi ko po masasagot. I-re-research ko po yan. Babalikan po namin kayo.
1: Pero ayun po, I mean, I was reading the advisory ba ito ng PhilHealth? Pero yun nga, parang highly recommended daw po na magtanong muna sa billing department prior to ang tawag dito, confinement
0: or pag-avail ng services. Kasi kung hindi sila, hindi nyo magagamit yung PhilHealth, sayang po. Dilipat na lang po kayo sa may PhilHealth accreditation.
1: Sayang din po yung ano po, benepisyo kung tayo po ay miyembro ng PhilHealth, sir.
16: Opo, ma'am.
1: May katanungan
16: po
1: ganun po ba kayo?
16: Po yung gawin ng...
1: Opo.
16: Wala na po, ma'am.
1: Okay po. Tawag lang ulit, Sir Francis, pag may mga katanungan po. Ingat po kayo, sir.
16: Thank you po.
1: Diyan napapasok yung bigger issue talaga. There have been issues na hindi nga nababayaran ilan sa mga hospital. But that's another issue that we cannot even discuss kasi labas na sa usapin ng healthcare law. Pero again, as we always say sa program talaga, ang korupsyon minsan pag tinamaan talaga maraming natatama ang maliliit na mga kababayan po natin, no? Sayang ang buwis kung napupunta sa bulsa ng iba. Meron po tayong mga katanungan pa po dito, partner. Si Reynaldo Bona Obra, siya po ay overseas Filipino worker from 1991 to 2021. Umuwi na daw po siya kasi may sakit siya na gout arthritis. Pero hindi niya na nagamit yung PhilHealth noong OFW siya. Ngayon hindi na siya member ng PhilHealth. Simula nung umuwi siya ng 2021. Putol po ang message. Hindi ko alam yung question dito. Pero kapag ganyan...
0: Ang hula akong question niya kasi...
1: Paano yun? E, sayang
0: nung tumigil
1: ko
0: na siyang
1: siya.
0: Maging... Kasi ang OFW po pwede maging voluntary member.
1: Oo.
0: Pero kagaya din po niyan eh. Kasi yun pong premiums natin, kinocover po tayo. Yun yung, kumbaga, signal na tayo ay PhilHealth covered. Kung hindi na tayo nagbabayad ng premium, yun ang problema. Kasi kumbaga, nung hindi niya kailangan, nagbabayad siya ng premium.
1: Oo.
0: Ngayon na kailangan na niya, hindi siya nakabayad ng premium, wala siyang mahuhugot. Pero ito ang tanong. Kasi kung...
1: Okay.
0: Nawalan kayo ng trabaho, qualified ba kayo under the Universal Healthcare Act? Di ba? Kung kayo ba ay indigent, makocover na kayo ng PhilHealth under the Universal Healthcare Law? Yun po ang itanong natin.
1: Meron pong tanong dito si Grace Pedregosa. Paano naman po, Attorney Noel, kung may PhilHealth number ka pero wala kang hulog lately?
0: Ah, wala
1: tas
0: po.
1: Tapos sa hospital ka.
0: Wala basta, talaga.
1: Basta dapat, ang base sa iyong research, 3 months... may contribution ka dapat sa doob ng 6 months.
0: Oo, pero prior ito, to partner, halimbawa, medyo irregular kung ikaw ay employed tapos hindi nakahulugan, 'di ba? Yung iyong
1: naku,
0: kasi kinakaltas nga yung sweldo mo. Pero sabihin na natin ikaw ay voluntary member. Pumalya ka sa pagbabayad. Merong programa din ng PhilHealth partner na kailangan kang i-cover yung na mismo na contribution, sisingiling ka lang ng PhilHealth with interest.
1: Oh, okay.
0: Pero i-cover pa rin. Pero kasi iba-iba,
1: yung
0: iba
1: talagang
0: tumigil na eh. So, hindi ko alam paano yon itatrato. Kasi halimbawa, several years. Hindi yung parang pagpalya lang
1: nang
0: by a few
1: buwan.
0: Months. Hindi ba? So,
1: okay.
0: At kung several years yun, ibig sabihin, ibabalik mo ba yung buong premium? Malaki rin yung, alimbawa, 500 per month over
1: 10
0: years, di ba? So, medyo mabigat. Wala ka nang pambayad sa premium eh. Saan mahuhugutin yung bulk na pambayad with interest pa, di ba?
1: Sa ngayon, partner, magbibigay daan po muna kami. Bigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, may 10 minutes pa po tayo dito sa programa. Ano ang aming pong Viber hotline, 0919-278-3000. So, huwag po kayo bibidiyo. Magbabalik po ang hello.
0: Attorney.
14: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico. Doris Bigoña. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
17: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
18: una sa public service.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines,
19: TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Partner, nalulunod na tayo sa dami ng tanong.
2: Actually, oo. Ay, meron po lang po tayong question dito, partner.
1: Yes.
2: Ay, medyo sensitive lang po ito. Walang kinalaman po
1: ito
2: sa PhilHealth.
1: Sa Viber hotline po natin.
2: Oo. So, ang tanong lang po niya, maituturing po ba na dismiss na ang isang kaso, in particular po dito, yung acts of lasciviousness, dahil sa juvenile laws, nating mga batas, na in effect, nung siya po ay 16 or 17 years old. So, yun pong edad niya nang siya po inakasuhan ng particular case na iyon. So, considering po na wala na kaming naging balita or any other court prosecutor summons, maituturing na po bang dismiss na yung kasong isinampalaban sa kanya? So, and will the lawsuit case filed against me reflect on my NBI record? Yun po yung exact
1: okay.
2: question.
1: So, ang tanong niya, meron na ba akong criminal record? So, unang-una, hindi natin yan masasagot. Ang tanging opisina na pwede makasagot niyan ay yung Office of the City Prosecutor. Kasi doon, alimbawa, meron ka ng mga dating lumang notice. Nandun yung preliminary investigation number.
2: Mm-mm.
1: Kunin mo yon, magpunta ka sa Office of the City Prosecutor kung saan yan dating pending. Tanungin mo yung status. Kasi yun ang pwede mong pangkapitan.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, nakalagay doon, filed in the court branch, ganito-ganito, punta ka ngayon doon sa branch ng
2: and
1: korte.
2: And ask for the status.
1: Ask for the status kasi kung yan, pero ito kasi, kung hindi ka nakatanggap ng notice doon sa korte or doon sa prosecutor, talagang ang daming pwedeng nangyari. Pwedeng yan ay na-archive, pwedeng na-dismiss yan dahil based on non-interest, hindi na nag-a-appear yung complainant. Pero hindi
2: ba dapat
1: ka talaga,
2: sasabihan siya pag ganun?
1: Dapat, pero kasi nga, kung totally wala, hindi naman siguro yung ating, si Alias Boy, hindi ka naman siguro lumipat ng bahay para maligaw yung dating notice na nakarating sa'yo dati. So yun, walang iba pong paraan. Ito yung lagi nating pinapaalala, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Paano kayo makakasigurado? Tanungin yung opisina ng pamahalaan na merong, kumbaga yung legal custodian ng records. In this case, yung city prosecutor. At kung doon nalaman nyo na i-file yan sa korte, kasi doon lang kayo magkakaroon ng hit sa NBI o ng criminal record kung yan ay naisampa
2: sa korte.
1: Sa korte. Pero kung hindi yan naisampa sa korte, wala.
2: Kung hanggang fiscal lang.
1: Oo. At kung gusto mong ma-check kung meron, mag-apply ka ng NBI clearance.
2: Oo.
1: Diba? So kasi syempre nakatakot. Ako, pag nag-apply ako, meron pala akong kaso, meron outstanding warrant. Yun nga po, huwag po tayong matakot doon. Kasi nga hanggang kesa magmukmuk tayo.
2: Buong gabi, dilat iniisip mo.
1: Kasi minsan
2: diba?
1: Gusto mo mag-abroad, buong pamilya mo mag-abroad, pero hindi ka makakuha ng kung ano mang clearance dahil natatakot ka na pag kumuha ka, meron ka palang warrant of arrest. Unang-una, na-commit mo yon below 18. So, ibig sabihin, meron kang privilege mitigating circumstance, 1 degree lower, pero hindi ka naman agad-agad masisintensyahan. Merong due process. Yung ang proseso sa preliminary investigation, di pa natin alam kung nakompleto. So, huwag kang matakot. Kasi kung natatakot ka talaga, magpadala ka ng kamag-anak mo doon. Siya mag-verify. I-authorize mo siya, kahit letter lang, letter of authorization, to verify the status of your previous case. Pwede po yun.
2: And speaking of mga 16 and 17 years old, gagamitin ko na pong pagkakataon po ito, of course. Magpasalamat po sa lahat po ng nabanggit po namin kanina. Umaga pa lang po may mga usaping legal na po tayong ikinasa sa ilan po sa mga mababait at napakapogit bata po mga estudyante ng St. Mary's College Incorporated dyan po sa Quezon City. Yeah. Partner, ipakita mo na ang iyong ano.
1: Yan ang resibo natin. At nagbigay po tayo ng anti-bullying forum.
2: Yes.
1: At grabe yung mga bata, partner.
2: Grabe
1: ang gaganda ng mga tanong nila. Alam mo na talagang nakikinig sila at hindi natutulog.
2: Opo. And thank you so much, Attorney Noel. No? Ang dami po, inisa-isa ni Attorney Noel ang mga DepEd Children Protection Policy.
1: DepEd Child Protection Policy at Anti-Bullying Act.
2: So, partner, congratulations.
1: Congratulations din, partner. Dalawa tayong kumbaga, yung Hello Attorney, St. Mary's Edition, kaninang umaga nangyari po yan.
2: Opo.
1: At pareho po kaming lumabas doon na malaki ang ngiti dahil kumbaga yung mga pinagdadaanan po ng mga bata, narinig namin at nakita po namin paano yung buhay na batas ay nagiging, kumbaga, na ilalabas sa detalye ng buhay ng ating mga kababayan.
2: Opo, at saka since binabanggit na rin po namin yan, so good afternoon, praise be Jesus and Mary sa St. Mary's College Incorporated. Pero
1: yes,
2: mga kapamilya, lahat po ng mga estudyanteng nanonood po ngayon, mga teachers, baka kami nanonood po ngayon dito, readily available po sa DepEd, sa website po ng Department of Education, itong Child Protection Policy.
1: Yes.
2: So para lang po alam din po ninyo inyong mga karapatan. At kung may mga katanungan, eh dito po, itawag kayo sa Hello Attorney. Ano?
1: Ama.
2: At mag-hello na po tayo ngayon sa ating po mga kapamilya. Meron pa tayong 3 minutes dito sa program.
1: Natanggap
2: partner
1: po namin yung excuse letter ni It's Me Wilotsky.
2: Meron siya.
1: May summer classes daw siya. Okay, excuse ka na. Okay, Zach Tolentino, Estella Garcia. Gusto daw ni Estella Garcia yung denim jacket mo.
2: Thank you so much.
1: May kapatid daw ba yan?
2: Wala.
1: Zach Tolentino, Ray Santos.
2: Si Anthony De Ocampo, Maya Paugtu from Ocampo Family of Tarlac City. No, karing kayo po, King Tarlac City. Yako po, ating kupong balik, King Matatalaib. Tarlac City.
1: Aba, French?
2: Mimingat kayo po, kabalin.
1: German. Okay. Si Grace Pedregosa nandiyan na rin. Sarah C. from Los Angeles, California. Si Albi Four nandiyan na rin.
2: Si Uma Lohokan, ang cute ng makeup mo ngayon, Miss Liza. Thank you so much. Talagang nakita ko kasi mga bagets, sabi ko gusto ko kasing bagets ko sila, partner. Talagang na-inspire ako, partner.
1: Jovit Calvario and Social Life Posting. Hello,
2: si,
1: hello.
2: Yure Kakain nandito na po sa ating
1: Henry Batara. Talagang pinipili mo yung mahirap big kasi, partner.
2: Salamat. Actually, gusto ko lang pahirapan sarili ko. I like a challenge.
1: Si Milesa, nandiyan na rin.
2: Si Jesus Ventura, hello po, Doktora Liza. Grabe kayo, yung doktor, papasok na niyan in 3 minutes. Ano tayo ngayon? Partner, partner ni attorney. Sa, sin, ano to? Okay. Okay,
1: nawala
2: saglit lang.
1: Aming,
2: Oh, okay. Alright. Si, iba talagang aura mo ngayon. Ay, marami pong salamat. Si Louie Basco nandito na rin. Magandang hapon po sa inyo. Si Teresa Alianza ay nasa live stream din po natin. Teresa, thank
1: hello,
2: you so
1: hello
2: much for always watching. Si Social Life Posting. Everyday na nanonood si Social Life
1: Abba
2: Posting sa atin. Ano na siya? Valedictorian. Ganon. Sa atin pong
1: 100% attendance.
2: Classmate. Pero partner,
1: yes,
2: meron
1: partner
2: lang po tayong mamayang konti na nahirapan ako kay Don. Ano bang gagawin natin dyan? Meron lang tayong ipapasok maya-maya.
1: Hindi
2: na
1: pa ba?
2: Mahahalagang impormasyon. Pero ipasok muna natin, mapagbati po natin, no? Dito po sa iba pa po natin.
1: Emil Bartolay, nandiyan. Ligaya Chingtan, Marvin Riabad, Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, okay, Tita Maria Dulce Orate.
2: Sa ngayon po, partner, meron lang tayo ipapasok na balita.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Alamin po natin ang Flash Report na hatid ng ating pong Radio Patrol, Steve Ras. Steve, ano yan?
3: Liza, nag-ahin ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw ang Cayetano Block para hilingin na ideklarang null and void ang naging palitan sa liderato ng Senado matapos ngayong sesyon na pinangungunahan ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa petition for certiorari prohibition na iniyain ng grupo ni Cayetano, humihiling sila na maglabas ang Korte Suprema ng status quo ante order kaugnay na mga pangyayari sa Senado noong June 3, 2026. Ipinanawagan din na ideklara bilang null and void ang deklarasyon ng quorum, ang pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon ng Senado. Ang ngayon din ang pagkakatalaga ng mga bagong leader ng Senado ang gusto nila ibalik sa dating lideratong Senado pabilang sina Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Lauren Legarda bilang Senate President pro tempore, Attorney Montales bilang Senate Secretary. Kabilang sa mga petisyon o petitioner ang magkapatid na Cayetano, Senator Legarda, Jingo Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Attorney Jose Montales. Wala namang paliwanag kung bakit hindi kasama sa petitioner sina Senator Mark Villar at Senator Joel Villanueva. Abangan lamang ang ilang detalye. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radio Patrol, Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Alright mga kapamilya, ako'y kay bilis po ng oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumuntok dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
2: sagot ka ng batas. Susunod si Doc Dennis Ngo at
1: Tita Winnie Cordero
2: sa DZMM.
1: Action ngayon!
2: See you tomorrow! Bye!
0: Hello Attorney! Sa DZMM!

Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.

0: pamilya, hindi pa rin madadaanan na ang bahagi ng Barlig na Tonin Road sa Mountain Province, partikular sa sitio Mauoy sa Barangay Lias matapos ang naganap na rock slide. Ayon sa Mountain Province Police Provincial Office, bumagsak ang mga bato sa kalsada kaya pansamantalang isasara ang nasabing ruta. Pinaghihinala ang dulot ito ng pag-ulan at pagguho ng lupa sa kabundukan na karaniwang naging sanhi ng landslide at rock slide sa lugar. Dahil dito, pinapayuhan ang mga motorista na umiwas sa apektadong lugar at humanap ng alternatibong ruta habang patuloy ang clearing operations. Patuloy rin ang monitoring ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero sa lugar. Sa ibang balita, Quezon City LGU nakikipag-usap na sa mga karatig lugar at MMDA kaugnay ng Drainage Master Plan. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
1: Aminado ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, Trisha, na kakailanganin ng kooperasyon ng iba't ibang LGU para solusyonan ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Sinabi ni Bianca Perez ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Department, kausap na nila ang MMDA para sa Flood Master Plan ng National Capital Region, lalo na sa usapin ng waterways kung saan tumatawid ang tubig na dala ng ulan sa iba't ibang lungsod sa magkakatabi. Para naman sa Quezon City, bahagian nila ang kanilang master plan laban sa baha ang tuloy-tuloy na pagtatayo ng mga detention basin para paglagyan ng tubig at maibsan ang pagtaas ng tubig. Pero sa kasalukuyan, apat pa lang ang nagagawa mula sa target nilang 138 sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, binaha ang isang pampublikong ospital sa San Mariano, Isabela dahil sa malakas na ulan nitong weekend. Balita mula sa Isabela, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
2: Pinasok ng tubig ang isang pampublikong ospital sa Barangay Santa Filomena, San Mariano, Isabela, bunsod ng malakas na pag-ulan noong Linggo ng gabi. Sa mga kuhang video, makikitang inabot ng tubig ang ilang bahagi ng pasilidad, kaya dali-daling iniakyat sa mataas na lugar ang ilang mahalagang gamit para hindi masira sa baha. Bagyaring naantalang ilang operasyon at serbisyo ng ospital habang tinutugunan ng mga kawani ang sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Makalipas ang mahigit isang oras, unti-unti ring humupa ang baha at bumalik sa normal ang sitwasyon sa loob ng ospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Sa balitang sports, nagpasiklab ang high jump athlete na si Leonard Grospe matapos magtala ng bagong Philippine record sa men's high jump sa ICSI Philippine Open sa Tarlac. Naabot ni Grospe ang 2.23 meters na nalampasan ang sarili rin niyang record na 2.22 meters. Bukod sa record, nasungkit din niya ang ginto sa event patunay ng kanyang patuloy na pag-angat sa international level.

0: akin ng mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!

0: Magandang hapon, mga kapamilya. Ngayon po ay Martes, ika-16 ng Hunyo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginting ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Ito po ang
0: Aksyon ngayon! Good afternoon, Tita Winnie!
1: Magtanong ako sa'yo,
0: yes.
1: Tayo bang mga tao nagmo-molting?
0: Molting? Hindi. Hindi molting ang tawag niyo, exfoliation. Hindi naman tayo ahas. Huwag naman. Molting kasi nangyayari sa ahas yan, yung buong katawan. Hindi ba? Kaya nakikita natin parang may supot minsan sa garden.
1: Sorry. Kasi, hindi kasi nagbabalat ako,
0: ay,
1: hindi ko alam.
0: Depende yan, Tita Winnie. Agree ako dyan. Kasi dahil ako minsan, pag naglilinis ako, hindi po ako nagsusuot ng kasuotang pampaa. Nakayapak po ako.
1: So,
0: na-expose din po sa mga kemikal. Kaya minsan, mas dry. Mas natutuklap. At yun na nga, meron tinatawag na parang exfoliation o dry skin.
1: So, ang gagawin lang, maglo-lotion?
0: Lotion ka. Yung iba naman ay naglalagay ng Vaseline, petroleum, para hindi po, para makontrol yung pagsingaw o pagalis ng fluid or hydration sa mga skin nila.
1: Naglaba kasi ako kahapon.
0: Yan. Depende yan sa agent na ginamit mo, sa mga accessory na karagdagang ginagamit.
1: Minsan, kasi malagkit pagka naglo-lotion.
0: Yan eh. Pero hanapin mo yung hiyang ka. Water-based.
1: Yan.
0: At syempre, pagkalagay mo, huwag naman hawak ka agad. Baka magkaroon ng fingerprint lahat ng gamit mo.
1: Hindi, iniintay ko na.
0: Matuyo. Pero alam mo,
1: makarab.
0: Ako mismo, hindi ako malosyon na tao. Pero meron akong minsan na gamit na pagkagamit mo, alam mo may epekto.
1: Agad-agad?
0: Oo. Dahil minsan sinabi ko sa sarili ko, in-examine ko kapatid ko.
1: Oo.
0: Ano ba yung kamay mong yan? Ang gaspang-gaspang. Eh, nagpi-physical examination ako, Tita Winnie, di ba? Eh, di ba, ang specialty ko, bituka. So, yung tiyan, hawakan mo. May pagka-sensitive ito. Sabi niya, ano ba itong kamay mo? Kabas ng kaspang? Hala. So, from that day onward, na-conscious ako. Opo. Naglalagay ako ng lotion, naglalagay ako ng petroleum para makontrol. At talagang minsan, talagang, yun, sigurado ako na hindi po magulat ang pasyente sa aking palad.
1: Para kahit naglalaba tayo, gumagawa tayo ng gawaing bahay, malambot pa rin ang ating mga palad.
0: Which is correct, Tita Winnie, kasi ang ating balat, skin is the largest organ of the human body.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Organ nga.
0: Organ siya. Integumentary system.
1: Ano yun?
0: That's the medical term ng skin.
1: Integumentary system.
0: Yes. Dahil nandyan, let's say, yung mga balot o supot, sabi natin ng atay, yung mga tinatawag na capsule, that's part of skin, integumentary system.
1: Yung mga sinasabi mo na may mga film na
0: nakatakip
1: sa utak natin,
0: yes. Ito
1: sa puso.
0: Ito po ay part, dahil ang kanyang mga...
1: Ng skin?
0: Yes, kasi covering po siya Mucous membrane, di ba? Oral cavity, so meron ibang lugar na drying, yung pwedeng mag-exfoliate. Yung iba naman, meron mucus and water producing.
1: Akala ko kasi pag sinabi mong skin,
0: ito lamang. Visual na nakikita natin sa external. Yes, ito ang pinaka nakikita natin. Pero
1: sa
0: pati yung mga cavities, lining of cavities is part of the integumentary system.
1: Why, ang aga namin nagkiklinika sa isenta. Pero mamaya may formal tayong pag-uusapan sa
0: Yes, meron pa rin.

0: Dahil lately, ganun ako.
1: Ako din.
0: Hindi ko alam bakit. Wala, sa daming dapat tapusin ba na gawain o lecture. Kasi minsan sa katahimikan ng gabi, mas nakakatrabaho ako.
1: At sabi ito, mo nga nocturnal ka pag nagtatrabaho.
0: Ito na, parang diesel. Uh-oh. Once nagsimula na,
1: dire-diretso.
0: Talagang hindi ako napapagod, dire-diretso. Pagtatapos, pagbagsak, lakda. Ato, kailangan ko talagang magising ng maaga dahil may mga gawain pang umaga pa rin. Ganun. Klase at iba pa, clinic. Yun.
1: Ako inaantok ako, pero ayaw, hindi ako makatulog. Paano ba yun? Inaantok ako, gusto ko na matulog, pero hindi ako makatulog.
0: Eh dahil, titingnan natin, minsan may issue diyan tinatawag na sleep hygiene.
1: Ano ka ba?
0: Hindi, sa kalinisan ha?
1: Yun nga.
0: Wala sa kalinisan. Hindi sleep hygiene ng katawan mo na malinis ka. Oh. Sleep hygiene in terms of utak mo. Klaro ba? Bakante ba? Sleep hygiene ng inyong environment, kwarto mo, liwanag, yung tamang temperatura, hangin, yung mga ganon. Sleep hygiene ayon sa kama mo, sobrang matigas, malambot o ano. Yun ang mga tinatawag na sleep hygiene. Alam ko ba, si Tito Winnie, very clean yan sa body. Huwag na huwag yung basta-basta. Alam ko po, sa few years na kasama ko si Tawini Ibe, alam ko na ang kanyang...
1: Hindi kasi ako makakatulog at hindi kumpleto yung gabi ko pagka wala yung aking ritual.
0: Alam ko yun.
1: Diba? May ganun eh.
0: Ang pamangkin ko, yung isa, yung pangalawa ko, Joshua. Bawal ang street clothes sa kama niya.
1: Yes.
0: Bawal.
1: You do not sit on my bed.
0: Yes, ganun siya, Tita Winnie.
1: Parehas
0: bawal.
1: Kami.
0: No street clothes. No street clothes in my room.
1: Right.
0: Okay?
1: Right.
0: Iba ang bedroom slippers, iba ang living
1: room slippers.
0: Magsama kayo. Bahala kayo.
1: Magsama. Iba ang upstairs slippers, iba ang downstairs slippers, iba ang outside slippers.
0: Oo, pero pa kang shoe store. Ay, lako. Ay, ganun na ganun. Ay, Tito Winnie, hindi ko, akala ko, sabi ko, you're so different.
1: No, he's not.
0: Okay, I am the one different. Sorry.
1: Magkada kami, ikaw lang.
0: Ganun ka.
1: Wait, teka lang sandali ah. Bago po lumawak ang aming chikahan ni Dennis. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa inyong mga panawagan. Ano bang una
0: yung una natin, yung ano yun naka, tinatambakan siya ng basura sa harap ng bahay niya.
1: Sa Davao ba ito?
0: Hindi naman. Sa Dasmariñas, Cavite.
1: Ah, sa Cavite
0: yes.
1: lang?
0: Yes.
1: Akala ko sa Davao.
0: Dasmariñas, okay. Cavite. Po.
1: Naku, may kasabihan nga, 'di ba? Basura mo, ano? Linisin mo tapat ano?
0: Tapat mo.
1: Diba?
0: Linisin mo.
1: Tapat mo, linis mo.
0: No, linis yun. Mo. Oo. Yes.
1: Oo.
0: Eh pero 'yun nga, nililinis niya. Pero 'yan ang ginagamit parang drop station.
1: Ay naiku naman. Okay.
0: Siguro may issue din yan sa pick-up time eh. Yan ang dapat alamin natin.
1: Meron tayo rin alerto kapamilya. Ano ito, Doc?
0: Eh, ito nga, meron Ayala Foundation po na tumutulong sa mga poblasyon, sa mga barangay doon sa Sarangani, o Jensan, ano?
1: Okay.
0: Yun sa Alabel, Sarangani, at sa barangay Ligaya, Jensan po, no?
1: Ayan,
0: dahil
1: ayan.
0: Yun nga, maraming aftershocks, maraming nangyayari.
1: Uh-oh.
0: Yun nga, walang humpay tayo sa pagtulong, pero it's still, the earth is shaking.
1: It's still happening.
0: Yes.
1: Siyempre, yung mga ganito, tuloy-tuloy pa rin ang buhay.
0: Oy,
1: at kailangan ng tulong ng marami nating kapamilya. Yan at marami pang iba dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM!
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
3: Gulong-gulo?
4: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
2: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Ito na, nirereklamo na isang 53 years old na si Raymond Villasor ang kabundok na basurang itinatambak sa kanilang tapat ng kanilang bahay. Ayon kay Raymond, residente ng Barangay Victoria Reyes, Dasmariñas, Cavite, ipinag-utos ng kanilang kapitan na gawing collecting point ang tapat nila. Ay, malaking perwisyo nga ito sa kanilang pamilya, particular na siyempre sa kanilang kalusugan. Ay, alamin natin ang buong kwento mula kay Raymond Villasor.
1: Hello, Mang Raymond. Magandang hapon, Tita Winnie at Doc Dennis po.
5: Yes, ma'am.

0: afternoon po, Mami Vines. So, apo.
1: Mang Raymond, bakit naman yung tapat nyo napili ni Cap?
2: Ano meron?
0: Oo nga po eh. Actually po, kukuriko lang po no, kung sino yung talaga nagpapasok niyan dito.
1: Okay.
0: Yung kagawad po namin talaga yung nagpapin mo ng papasok niyan dito, si Kagawad Jackson po. Ewan ko lang po kung utos ni Cap o ano. Basta, siya po yung nagpapasok niyan dito eh.
2: Ano actually, ibig mong sabihin nagpapasok? Opo. Anong ibig mo sabihin dyan, nagpapasok?
0: Kasi po, hindi po dito dati tinatambak na yan eh.
1: Okay.
0: Nandun na po yan sa may labasan, sa may kanto.
1: Oo.
0: Ngayon po, nagulat lang ako isang araw, biglang pinapasok po dito ni Kagawad Jackson yan, yung truck ng batura.
1: Okay.
0: Tapos dito na pinatambak. Wow. Primero, ang sinabi niya, diretso akot, hagi sa truck.
1: Okay.
0: So, hindi naman ako nag-react no, dahil, ano eh, basta mabilis lang.
2: Mm-hmm.
0: Yung hindi lang itatambak dito. Eh, yung sumunod po na collection, hindi na po ganun na naging sistema eh.
2: Ganun kadalas ang po, pick-up ng basura, ng truck? Gaanong kadalas?
0: Yung paghakot po nila?
2: Oo, yung pag-pick up ano, na ng truck.
0: Yung una po, mabilis. Kasi diretso sa truck eh. Kaya hindi ako po nag-react noon.
1: Ang dami naman.
0: Yung sumunod
1: naman.
0: Po na collection.
2: Kabundok talaga.
1: Ang dami ho
0: opo,
1: naman.
0: Yung sumunod na po.
1: Oh my goodness.
0: Yung sumunod na opo.
1: Pero ang bakit ang dami, Mang Raymond?
0: Yun nga po eh. Kasi po, ang ginagawa po nila, actually, ganito na po talaga ang sistema nila. Iwan ko ba bakit ganyan po yung sistema dito sa Victoria Reyes. Ang ginagawa nila, meron silang isang lugar na doon nila ipapatambak lahat ng mga basura galing sa iba't ibang lugar,
2: mm-hmm.
0: mga espinita, sa palengke.
1: Okay.
0: Kaya po, naipon po ng ganyan. Ang mahirap po nito, pagdating po ng truck, hindi po tuloy-tuloy ang hakot eh, kasi yung mga basurero po, nangangalakal pa, sinisegregate nila yung mga plastic, mga karton o bakal sa mga sako-sako. Kaya po lalong tumatagal.
1: Doon naabot mismo po ng,
2: sa lugar?
1: Sa tambak? Opo. Doon sila nangangalakal sa tambak?
0: Opo, sa truck mismo. Kaya po, hindi po kagad natatapos. Tumatagal yung paghakot dahil sa ganung sistema nila.
1: Pero, Mang Raymond, tuwing kailan ang hakot ng basura araw-araw?
0: Opo, maabot po minsan ng 2 weeks, ha? 3 weeks.
2: 2 weeks?
0: Isang buwan pa eh.
2: Ha?
0: Opo. Oh, kaya naipon ng ganyan eh.
1: Oo.
2: Oh my God.
0: Kasi po, ganito na po talaga yung sistema rito nung buhay pa si Congressman P.D. Parsaga.
1: Okay.
0: Ngayon po, nireklamo na po namin ito sa munisipyo, nung nasa bayan pa po yung munisipyo dati.
1: Opo.
0: Na-actionan po yon at nailipat po sa ibang lugar dito po sa bandang Curug 7, sa open court.
2: Mm-hmm.
1: Opo.
0: Doon na po sila nagpatambak.
1: Opo.
0: Ngayon po, ang problema, nilagyan naman nung, ewan ko sino naglagay ng screen doon sa basketball court na yon, so hindi na doon mailagay yung basura.
1: Oo,
0: nilipat naman doon sa may dito, sa may bandang labasan, sa may kanto namin.
1: Okay.
0: Tapos doon na po tumagal yon. Tapos hanggang sa ilang taon po yon, hanggang sa isang araw, sila na lang po dito pinapasok ni Kagawad Jackson yung truck.
2: Ibig mo sabihin, ilang na taon na nangyayari ito? Raymond, ilang taon na nangyayari?
0: Opo, nung way back, mga 20-pil pa yata yun.
2: Eh, paano? Paano kung umulan?
0: Yung hapo, ito lang huling ano, nung Saturday.
2: Oh.
0: May sinend ako sa inyong video dyan eh.
2: Oo nga. Ito, parang bumaba yun, pero may tubig. Umitim
0: opo,
2: lahat.
0: Opo, kumakatas po sa kalsada yung mga, alam niyo na, yung mga latak ng
2: basura.
0: Tapos po, yung mga uod, andito po na, nasa loob na po namin talaga.
2: So may magots
0: langaw,
2: na.
0: Tapos hindi po kami makakaya ng maayos. Gawa po ng, ang lapit lang po talaga ng basura. Harap lang talaga kami.
2: Mm-hmm.
1: May ano?
0: Makakasulatok yung amoy.
2: Okay.
1: Mang Raymond, may dahilan kaya opo, kayong naiisip bakit dyan pinalipat ang mga basura?
0: Yan po ang tanong, ma'am. Hindi ko po alam kung ano pong dahilan lang. Bakit nila dito pinapasok yan.
1: Doon po ba sa dating tambakan ng basura, eh may mga bahay din?
0: Meron din po, ma'am. Opo.
2: Pero
0: ko nga po, baka may na-complain doon.
1: Yes.
0: Kaya wala siguro siyang ibang maisip na ano, ipinasok na naman dito sa amin.
2: So kailan pa dito sa inyo? Kailan pa dyan sa tapat mo?
1: Kailan pa po nag-umpisa?
2: Nag-umpisa dyan.
0: Mga Abang month na yun. Ito lang po yung mga, ito lang taon na to, siguro mga April yata yun.
2: So, mga 2-3 months ago, ganun.
0: Opo, opo, mga ganyan.
2: 2-3 months ago.
1: Sinusubukan po naming tawagan ang inyong punong barangay, ano, si Kapitan Roberto Atabay. Hindi pa ho namin siya makontak sa kasalukuyan at hindi po kami sinasagot. Roberto Atabay, tumatawag po kami sa inyong cellphone. Baka po pwede niyo pong masagot ang ating panawagan mula po sa isa sa mga kasama ninyo sa Barangay Victoria Reyes. Sige mga Mang Raymond. Tatawagan po namin kayo pagka may sagot na po kaming nakuha dito kay Cap. Kung wala naman po, dediretso na po kami sa mayor's office. Dahil,
0: Actually, ma'am, nag-ano na rin po kami dyan sa mayor's office.
1: Okay.
0: Nag-complain na rin po kami dyan.
1: Okay, sabi?
0: Ang sabi lang nila, mag-ano lang daw kami sa barangay. Paano po kami mag-ipagod sa barangay, sila nga po nagpapasok yan dito.
1: Sinasabi
0: na rin ho namin na ayaw na ho namin dito ipatambak yan. Maghanap na lang sila ng ibang lugar, bakanting lote o...
1: Sino pong kausap nyo sa mayor's office?
2: Oo, saan kayo nagsulat? Saan kayo nagsulat?
0: Ako kami nagpunta ron. Actually, ako ilang days na ako nagpunta ron, nag-complain.
2: Kaninong opisina? Pero,
1: apo, saan opisina? Sinong kausap nyo?
0: Sa mayor's office po ako pumunta
2: Tapos, anong section? Raymond, anong section ng mayor's office? Sinong nakausap mo? Sekretarya niya? Ang kanyang PR?
0: Siguro
2: o sino
0: po, kasi siya yung taga-kuha ng mga ang action sa amin. Mag-ano lang daw kami sa email. I-email lang daw namin yung complaint namin. Kalakip yung mga pictures and videos.
2: Meron ba silang tugon? Meron ba silang reply?
0: Opo.
2: Kailan?
0: Ang ano lang nila, i-ano nga daw nila na ay i-sangguna daw namin sa barangay. Sabi ko, sir, kaya nga po kami sa inyong nag-demeritsyo, dahil di po kami pinapansin ng barangay. Saka sila po yung nagpapasok niyan dito.
1: Sige, tatawag din po kami sa mayor's office para idulog din po ang inyong panawagan, Mang Raymond.
0: Salamat po, ma'am. Opo. Gusto na po namin talagang maalis yan dito, ma'am.
2: Naman.
0: Nawala na po yan dito Kasi magkasakit kami rito dahil sa sangsang ng amay ko. May mga uhos, langaw.
1: Totoo naman yun. Sige, Mang Raymond, babalikan po namin kayo as soon as we get answers, ha? Sige po.
0: Salamat po na marami. Ka, Raymond.
1: Thank you po.
0: Sige, salamat po.
1: Okay, yan po si Mang Raymond Villasor, isa sa mga kapitbahay sa Barangay Victoria Reyes sa Dasmariñas, Cavite, na talaga namang namomroblema sa gabundok. Totoo nga pala yung binanggit mo kanina. Literal.
2: Gabundok
1: na baso. Paano kaya sila nakakatagal nun?
2: Alam mo, ka-level na niya ang unang palapag.
1: Diba?
2: Nakita mo.
1: Sa dami.
2: Oo. Pero nakita mo yun. Oo. Pero nakita mo yung susunod na ano, yung medyo maitim. Ito yung binagsakan ng ulan noong Sabado. Okay. So, na-imagine ko yung nilarawan niyang, alam mo na, yung mga sinabi niya, amoy at iba pa.
1: Totoo.
2: Alay.
1: Pabalikan po natin sila pagka meron na tayong mga sagot, ha?
2: Yes.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
1: At sa ating pagbabalik, magbubukas na nga po ang klinika sa East Trenta. Ating tatalakay, napaka-importante para sa ating kalusugan.
2: Ano ang masamang epekto sa kakulangan ng tulog?
1: Nahilo ako. Ayan, baka may katanungan po kayo tungkol sa pagtulog. I-text na yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East Trenta, DZMM Teleradio social media accounts.
2: At syempre, ang ating Viber number, buhay na buhay po, 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline, 8924-4101, local 5671, 5672, or 5673. Sa ilang sandali, babalik pa rin po ang Aksyon Ngayon.
3: Ang puso ng DZMM, Aksyon Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. Bago pa man sumikat ang araw.
4: Gabi.
5: Good morning.
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Senado, mananatili sa heightened alert. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano.
13: Mananatiling na sa heightened alert ang Senado, ang kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Ito'y matapos na makipagpulong kahapon sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kasama si Senator Vicente Soto III na chairman ng Defense Committee ng Senado at si Senator Panfilo Lacson. Ang kay Gatchalian, senaturang pagpupulong, inirekomenda sa kanya ng AFP at PNP na manatiling na sa heightened alert ang Senado hanggat hindi umuhupa ang banta sa seguridad. Humingi rin anya ang senador ng suporta sa AFP at PNP sa intelligence information at tuloy-tuloy ang kanilang gagawing koordinasyon sa AFP at PNP hanggang sa humupa ang banta at maibalik sa normal ang sitwasyon. Simula naman ngayong araw ay gagawin ang comprehensive security survey and inspection sa lahat ng opisina o tanggapan dito sa Senado.
14: Bottom line is they recommend for us to continue to be proactive and continue implement yung heightened security measures natin. Humingi rin kami ng suporta sa kanila sa pagbibigay ng intelligence information dahil sila lang naman may intelligence information network. So tuloy-tuloy yung pagko-collaborate at coordinate namin sa kanila.
13: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Samantala, pagbibitiw ni Tab Baldwin bilang coach ng Ateneo Blue Eagles, walang epekto sa ginagawang imbestigasyon ng DOLE. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, ihahatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Meron yata tayong problema sa linya kay Bert Dizon. Okay na? Ayusin muna natin ang linya. Hello, Bert?
15: Yes,
1: Bert. Go ahead.
15: Yes,
0: At Tita Winnie, Doc Dennis, patuloy ang investigasyon ng Department of Labor and Employment sa posibleng paglabag ni dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin sa kabila ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, nakatuon ang investigasyon sa mga pangyayaring naganap noong June 8 at sa employer-employee na umiiral sa pagitan ni Baldwin at ng Ateneo. Binigyan diin ng kalihim na hindi ang pagbibitiw ni Baldwin ang pagsa ng investigasyon, kundi ang kanyang pagsunod sa mga patakaran kaugnay ng kanyang alien employment permit habang siya ay nagtatrabaho pa sa Pilipinas. Noong Lunes, no-show si Baldwin at tanging abogado lamang niya ang umarap sa dole sa paunang pagdinig matapos siyang padala ng sabina. May hanggang June 2020 si Baldwin upang maisumite ang kanyang verified answer sa dole. Ipiniliwanag din ni Tolentino ng Alien Certificate of Registration o ECR ay nabibigay lamang ng karapatan sa isang dayuhan na manirahan sa Pilipinas, samantalang ang AEP ang nabibigay ng pahintulot upang magtrabaho sa bansa. Sinabi rin niya na posibleng managot ang Ateneo bilang employer kung mapatunayang may paglabag sa mga alituntunin. Nakatakdang isagawa ang formal na pagdinig sa June 29 kung saan inaasahang dadalo si Baldwin at magsusulite ng mga kinakailangang dokumento. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
2: Pagtugis kay Senator De La Rosa, nagpapatuloy. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
5: Doc Dennis, tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melen Sinitatis Jr. na nagpapatuloy ang mga operasyon ng pulisya para matuntun si Senator Ronald De La Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest sa International Criminal Court kaugnay sa kampanya kontra droga ng nakarang administrasyon. Nagpapatuloy niya ang kanilang coordinated efforts kabilang na ang paggalaw ng mga tracking team at local police units para sa pagtugis sa puganteng senador. Kasabay nito, hinikayat din ni Nartates ang mamabatas na buong tapang ng harapin ang batas at kusang loob na rin isuko ang kanyang mga armas. Samantala, binigyan din naman ni Nartates na tiling nakatuon ang PNP sa pagkapatupad ng batas ng walang kinikilingan at tinitiyak na iginagalang ang mga karapatan ng lahat ng panig. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
15: Bukas na ang klinika sa Istrenda sa Action ngayon!
2: Bukas na ang klinika sa Istrenda, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung meron kayong katanungan, nandito lang po tayo dito sa klinika sa Istrenda. Sa ngayon hapon, pag-uusapan natin, Tita Winnie.
1: Sleep!
2: Yes, are you sleep deprived?
1: Nahirapan ako talaga matulog, Doc.
2: Ako naman, meron akong style na problema ko na gusto kong matapos ang trabaho o gawain ko pa sa yung mga dapat kong basahin bago matulog.
1: Alam mo kasi, noong una okay lang. Kasi ang problema ko, okay, late na ako nakakadulog, like 12, 1, pero nagigising pa rin ako ng 5, 6, diba? So, I try to sleep again.
2: Mm-hmm.
1: Kaya lang, pag nag-sleep, nakasleep ako ulit,
2: yes,
1: nagising naman ako 7 na. Uh-oh. So, for me, it's late na sa akin yun.
2: Yes.
1: So, anyway, noong una, ako, hindi ako masyadong nag-worry. Pero lately kasi, parang to lumulutang yung ulo ko. Para akong nahihilo na hindi ko maintindihan.
2: Yes. So, meron kang talagang manifestation ng sleep deprivation and lack of sleep. Lutang. Tapos, memory, may issue?
1: Memory, wala naman. Wala namang issue sa memory. It's just that minsan talagang parang naliliyon na lang ako.
2: Oo. Kasi ganito yan. Ang gusto natin baguhin na konsepto is, huwag natin isipin na babawi na lang ako during weekend or during holidays.
1: Okay.
2: Dahil hindi ganun ang katawan natin. Okay. Hindi mo pwedeng sabihin, okay lang magpuyat, bawi ako sa weekend.
1: Okay.
2: Holiday naman bukas or Sabado naman. Eh.
1: Okay.
2: Hindi. Dahil araw-araw, mayroon tayong oras na dapat magpahinga. Correct. 24 hours, di ba, Tita Winnie?
1: Uh-oh.
2: 8 oras na pagtrabaho.
1: Uh-huh.
2: 8 oras na pagtulog. Okay? Ayon.
1: Hindi. Hindi. Hopeful ako.
2: Yeah.
1: Kasi may pasok na.
2: Okay.
1: Si Bagets, kailangan magising ng 3:30.
2: Huh?
1: Oo, kasi ang school bus, 5:10, madating.
2: Si Bagets, 3:30, gising na? Oh, God.
1: Kaya, alas 8, natutulog na kami.
2: Okay.
1: So, feeling ko, uy, okay na. Kasi, ang sabi mo nga, yung environment hygiene,
2: mm-hmm.
1: meron lang kaming night light. Tapos tahimik lahat.
2: Okay.
1: Ang cellphone, naka-off ang wifi, naka-on lang ang alarm.
2: Mm-hmm.
1: Wala pa rin, okay.
2: Pero binanggit mo si Bagets, estudyante yon.
1: Oo nga.
2: Alam mo, sila ang populasyon na very prone sa tinatawag na lack of sleep or sleep deprivation. Kaya gusto natin, minsan nga, hindi ba, tinutulak natin na dapat hindi ganon ang schedule ng bata. But because of our infrastructure, because of transportation,
1: traffic,
2: parang pwede ko sabihin no choice, pero sana meron tayong paraan.
1: Uh-oh.
2: Dahil malaki ang effect ng kakulangan sa pagtulog o pagpahinga.
1: Ayun.
2: Diba? At ito na, dito sa radyo lang, sa atin, sa DZMM. Mga graveyard shift. Iba pa rin, Tita Winnie, diba? Kada 2 o 3 linggo, nagbabago ang schedule.
1: Correct.
2: So yun, sabihin natin, mas lighter ang programa, mas lighter ang gawain, but still, meron tayong adjustment na dapat ipatupad.
1: Ay, ano bang epekto kung ano, kung kulang ako sa tulog?
2: Dahil ang dami. Sabihin natin, una dito yun, katabaan, obesity.
1: Di pa naman ako
2: obese. Oo, pero hindi mo mapapansin yan. Dahil may mga hormone sa katawan mo,
1: na
2: pag kulang ka sa tulog, bababa. Ito yung tinatawag na hormone to let you feel busog.
1: Ah, okay.
2: Okay? Yung hormone na magsasabing, uy, busog ka na. Bababa siya. Okay? So, ito yung tinatawag na leptin. Ah, busog ka na, pero hindi mo nararamdaman.
1: Okay.
2: So, tendency, kain. Kain. Okay. Tapos, itong hormone na sinasabing gutom ka, opposite. Siyang tataas. Kaya, makikita mo sa mga taong kulang sa tulog, yung mga tipong nagbi-binge sa kanilang gadget o telebisyon, okay, o trabaho. May kinakain, may iniinom, di ba?
1: During
2: the time na dapat tulog sila. Dahil yun nga, hindi dahil to keep them awake, hindi dahil nagkakape sila, na dapat meron silang inunguya. Hindi. Dahil may epekto ito sa katawan.
1: Yung hormones.
2: Yes. Bumababa, yung busog hormone, ang tawag ko dyan.
1: Okay.
2: Yun, umaakyat naman, tumataas, yung gutom hormone.
1: Hindi maganda yan.
2: Yun nga.
1: Okay. So, totoo ba na pagkapuyat ka lagi, prone ka sa high blood pressure?
2: Yes, high blood pressure, tama. Obesity, yes. Diabetes, yes. Ano ang nagpapabawas ng asukal sa dugo mo, Tita Winnie? Pag isang tao ay sabihin natin naglabas ng sugar, ano ang hormone na nilalabas ni pancreas, ni lapay, para mabawasan ng sugar mo?
1: Yung ini-injection.
2: Yung insulin. Di ba? Yun lang. Pag kulang ka sa tulog, nagkakaroon ka na tinatawag na insulin resistance. Nawawalang epekto. Ni insulin ka, pero hindi niya ginagampanan ang trabaho niyang ibaba ang blood sugar mo. Kaya may tendency na i-push ang blood sugar mo.
1: Tinatakot mo ba ako?
2: Medyo. Pinapaalam ko sa iyo na dapat aware ka. Maliban sa blood pressure, hypertension, obesity, tumataas din ang problema sa tinatawag natin memory. Tinanong ko yan. Memory. Immunity.
1: Immune system. Kasi syempre, babagsak yung resistensya mo.
2: Yes, kasi ang pagtulog ay isang panahon, oras, para mabawi ang lakas, para mag-build up ka ng enerhiya.
1: Totoo.
2: Kulang ka na nga sa pag-build up. Kumbaga sa telepono o sa gadget, kulang ka sa fully charged.
1: Okay.
2: Di ba? At syempre, may epekto rin ito sa mental health. Meron mood swings. Pag kulang ka sa tulog, mainitin ang ulo mo. Kung hindi ka na iinis sa mga hindi mo dapat kainisan. Diba? Meron? Hindi mo kailangan sagutin.
1: Niisip ko nga, nire-review ko yung sarili ko habang nagsasalita ka.
2: Yun. Hindi ba? Sabi natin may mood swings. Yung iba naman nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng mood disorder, or emotional instability. Kulang ka na nga sa tulog, pag meron kaunting issue, nagiging malaki. Nagiging malaking problema. Pero hindi naman dapat.
1: Ay, ito 2 days na, Dok. Para akong nagpa-palpitate.
2: Yes. Dahil yung palpitation po is unaware, is a heart response to lack of sleep. Diba? Pag sinabi natin palpitation, ano ibig sabihin natin? Conscious awareness ng heartbeat natin. Dahil oras-oras, minuminuto, tumitibok ang puso natin. Pero hindi mo naman nararamdaman na bug-bug-bug.
1: Hindi, lang merong... Diba?
2: Bigla na lang kakabug-bug-bug. Ganyan. Parang may bumabangga, may kumakatok. Wag lang masyadong regular. Regularly irregular is not okay.
1: Okay?
2: So, paano mo natin malalaman na meron kang sleep debt or kakulangan? Yun
1: sa
2: na
1: pagtulog.
2: Nga.
1: Sa anong gagawin ko para makatulog ako maayos?
2: Di mag-create ka ng tinatawag na pattern.
1: Meron naman.
2: Oo, may pattern tayo. Kasi, ganito yan eh. Pag hindi mo ginawa ng pattern or schedule, hinahayaan mo lang yun sarili mo. Eh ikaw, ang issue nga sa'yo, Tita Winnie, naramdaman mo na ang antok. Hindi ka makakadiretso sa pagtulog or mag-initiate ng tulog. Diba?
1: Bakit nga?
2: Dahil nga, baka meron kang sabi natin may inaction ang utak mo. May ginagawa ka. Gumagawa ka ng sabi natin schedule bukas. Hindi mo patapos. Hindi ba? Meron kang 7 a.m. activity kay Bagets pagpahanda ka ng almusal. 3:30
1: nga.
2: O yun nga. Di ba? Kumbaga, hindi ka pa natutulog o nagpapahinga, inuunahan mo na yung mga
1: activity. Busy na ako agad.
2: Busy ka na sa next day. Guilty ka ba? Ha? Medyo?
1: Next question. May question si Jo. Paano po kapag paputol-putol ang tulog? Kailangan na po ba mag-alala nun? Oo, na-experience ko rin yan, Jo. Like, ang sarap ng tulog ko, Dok.
2: Yes.
1: Okay, nakatulog ako ng maaga.
2: Mm-hmm.
1: Tapos pag-gising ko, nagulat ako. Wala akong katabi nun. Ako lang mag-isa. Akala ko umaga na. Umaga na nga pala.
2: Pero na-lost in time ka. Hindi mo alam umaga, gabi o what?
1: Hindi. 3 a.m. lang. Teka, bakit ako?
2: Ba't gising ka na?
1: May gano'n. Ano ba yun?
2: Ganito yan. Bakit ka nagising? Ito ba ay sabihin natin na
1: panaginipan ka?
2: Or sabihin natin na iihi ka ba? Kailan mo magkasilyas?
1: Hindi.
2: Or sabihin natin meron ka bang naramdaman? Dahil maraming mga issues, bakit ka nagigising sa kalagitnaan ng tulog mo? Yung iba chest pain, yung iba reflux, heartburn. Oo, nagkakaroon yan. Yun iba naman, nagkakaroon ng chest pain.
1: So, that's enough para magising ako?
2: Yes, Tita Winnie, that's what we call, tinatawag na night distress. Dahil pag kinakausap namin ng night pasyente, ganun ka detalyado ang aming gustong malaman sa iyong pagtulog. Dahil normally, hindi napuputol. Normally, hindi ka nagigising.
1: Yeah.
2: Pero, sabihin natin, may nangyari. Pag nakabalik ka sa pagtulog, isusumo total pa rin natin yung oras ng pagtulog mo. Pwede natin i-add. Dahil sabihin ng ibang mga seniors, Dok, 3 oras lang ako matulog sa gabi o 4.
1: Okay,
2: pero sa hapon, nakakutulog ako ng 3 o 4 na oras.
1: Naku, so, ang hapon, 4, alas 10 pa lang tulog na ho kayo.
2: 4 plus 4, makaka-8 oras pa rin siya.
1: Ayun. Si Mary Joy, paano po kapag masakit ang ulo after matulog or pagkagising, mahaba or maikli po ang tulog?
2: So dapat alamin natin ano ang cause ng headache mo. Diba? Okay. Dahil hindi naman sa tulog na yan. Dahil sabihin natin, both kulang and sobra sa pagtulog, pwedeng mag-cause ng headache. Pareho sila. Pero alamin natin, dahil hindi ko nakuha, walang alam sa edad at yung mga ibang medical condition, dapat isipin natin, meron bang issue sa blood pressure mo, meron pa bang issue sa mata mo, or sabihin natin yun, blood circulation mo sa brain. Medication sometimes can cause that also.
1: Si Ma'am C, okay lang po ba na late matulog, halimbawa po ay until 2 a.m. or 3 a.m. Kasi po tapos katuwiran ay babawiin naman, late na lang gigising.
2: Oh.
1: Let's say 2 a.m. then bangon ng 7 a.m. or 9 a.m. Late na ba yun? Yung iba nga, 2 a.m. to 2 p.m.
2: Yun nga. Pero depending ha. Hindi natin alam ang kanyang trabaho, ang shifting ba, or meron siyang kondisyon, o may inaalagaan. Kagaya mo, si Bagets, di ba? Alas tres, dapat magising ka na para see to it na okay siya maghintay sa school bus. So, maraming issues na dapat natin malaman sa, sa details niya. Pero if, ang bottom line, sa ginawa-gawa mong pattern, okay ka ba pagkagising mo? Pakiramdam mo ba nakabawi ka? Naka-recharge ka ba? Kung ganun, I will say, okay ka.
1: Okay. Si Jorish. Uy, si Jorish ba to? Paano po kapag hindi ka makatulog, ibig sabihin po ba may insomnia na po ako or kailangan ko lang magpalit ng bedsheet?
2: Okay, depende yan.
1: Yung pagpapalit ng bedsheet, pag nangangati ka na.
2: Pero hindi, may recommendation sila pag bedsheet, dapat every 2 to 3 weeks pinapalit yan.
1: Yes.
2: Diba? Parang yung punda rin natin. Now, sabihin natin, paano mo malalaman ng insomnia? Kasi bitin ka sa tulog. Nagkaka-result ka ng tinatawag na sleep debt. So meron kang memory, mood changes, irritable ka, error prone. Nagiging problematic na ang performance mo sa trabaho or sa eskwela. Dahil yung lack of sleep, it's just like smoking and overeating. It's a habit. It's a lifestyle.
1: Okay. Si Armand, counted po ba as good sleep yung pag nakatulog kayo habang nakaupo?
2: Ibig sabihin, pakiramdam ko, ibig sabihin, hindi niya planado ang pagtulog. So, nakasopa siya, biglang nakatulog, hinayaan na lang yung mga kasama sa bahay.
1: Uh-oh.
2: Well, sabihin natin, walang problema sa pagdating sa tulog, okay ka. Ang issue dito, paano yung mga kasukasuan mo, yung posisyon mo? Dahil may pressure eh. Baka mag-low back pain ba? Yun ang problema natin
1: dyan.
2: Ano ka
1: ba? Ako nga, nakakatulog na nakatayo. Nasa Facebook at TikTok si Doc!
2: Okay, mag-follow lang kayo sa ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabulang huntahan na may kinalaman sa kalusugan natin. Sa ating pagbabalik, abangan natin ang isinasagawang relief operations ng Ayala Foundation sa General Santos City. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa rin ang Aksyon Ngayon!
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
16: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
17: Talaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. anniversary, DTMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, manageable na ang sitwasyon sa Malapatan, Sarangani, isang linggo matapos ang malakas na lindol. Sinabi sa DZMM ni Malapatan MDRRMO Mark Christopher Quino na nasa relief operation period na ang lokal na pamahalaan. Bumalik na rin anyang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon at internet sa sentro ng mga barangay. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan ng Malapatan ng karagdagang mga engineer dahil pahirapan ang assessment sa mga bahay at istrukturang napinsala ng lindol dahil sa kakulangan ng mga magsusuri. Sa ibang balita, Pilipinas at Germany umaasa sa tuloy-tuloy na kapayapaan sa Middle East kasunod ng ceasefire agreement ng Amerika at Iran. Narito kumpirmado. Siguradong balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
3: Teresa, umaasa ang Germany na tuluyan ang matutulbukan ang gera sa Middle East matapos magkasundo ng Amerika at Iran sa isang ceasefire agreement at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa joint press conference matapos ang bilateral meeting sa Malacañang, umaasa si German Federal President Frank-Walter Steinmeier na isang totoong kasunduan na ang masasaksihan ng mga bansa sa pagkakasundo ng Amerika at Iran at hindi lamang basta pagpirma ng dokumento kundi tuluyang paghinto ng kaguluhan para malayo makapagliyag ang mga barko sa karagatan. Dapat na anyang mabuksan ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon dahil sa tindi ng epekto at pinsala ng pagsasara nito para sa kabuhayan ng libu-libong tao. Tulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain at fertilizers at inaasa ang bawas produksyon ng pagkain kung hindi pa mareresolba ang sitwasyon. Sang-ayon naman dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing pinahihirapan ng gera ang pang-araw-araw na pamumuhay hindi lamang ng mga Pilipino at German kundi ng bawat mamamayang apektado ng gera. Magandang balitaan niya ang pagkakasundo ng Amerika at Iran at umaasa silang magiging huyot-pudyat na ito para tuluyan na rin bumalik as normal ang mga naapektuhang ekonomiya at ang hindi na muling malubok sa mataas sa presyo ng mga bilihin at ng petroleum crisis. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yusores. Isa ang patay habang 6 ang sugatan matapos sumalpok ang pampasaherong bus sa nakaparadang truck sa Baguio City. Balita mula sa Baguio, hati ni April Rafales. April.
4: Nasawi ang konduktor habang 6 na iba pa ang nasugatan matapos bumangga ang isang pampasaherong bus sa nakaparadang 6-wheeler truck sa kilometer 6 ng Marcos Highway sa Baguio City kaninang madaling araw. Patungo sa Baguio City ang bus na sumalpok sa truck dahil umano sa sirang injection pump. Sa lakas ng impact, naipit sa loob ng bus ang konduktor na residente ng Urdaneta, Pangasinan. Agad siyang dinala sa ospital pero idinaklarang dead on arrival. Sugatan naman ang isang sakay ng truck pati na ang 5 sakay ng bus kabilang ang driver nito. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng pamilya ng nasawing konduktor kung magsasampa ng reklamo laban sa driver ng bus. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon! Good afternoon!

Magandang Tuesday afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Kamusta po? Alas tres na naman ang hapon. As usual, tayo na naman po ang mga magkakasama, ang mga nagmimeryenda sa mga oras na ito. Ay, napakasarap po ng natikmang kung karioka ngayong araw. Sa totoo lang, ang tagal ko nang hindi nakakain ng karioka, pero talaga, nakadalawa ako. Maraming salamat kay Representative Franco Reyes. Siya ho talaga ang pusher namin dito ng mga masasarap na pagkain. Kayo, kamusta? Ano po ba ang merienda natin? Mainit po ba dyan sa lugar ninyo o makulimlim? Eh, ang panahon ngayon eh, parang iba-iba na din. You know, hindi natin maintindihan. Pero sana po ay samahan ninyo ako hanggang alas 4 ng hapon. Dahil ngayon pong Tuesday. Oh yes, may mga patirintas po ang buhok ko ngayon kasi mahaba na yung buhok ko eh. Ay, mahaba na yung lagay na yun, ano, Mami Tess Villamin? Thank you yung mga nakatutok sa atin sa teleradyo at sa online. Napansin yung tirintas ng aking buhok, ano?

At ngayon nga pong araw ng Tuesday, June 16, magkatapos ng araw ng sweldo. Ay, kamusta? Meron pa ba? Baka yung iba'y ubus na, no? Eh, special po ang araw na ito. Marami ang nagbe-birthday. Una na dyan ay ang aking, ano, Opa Ryan Bang! Happy birthday, Ryan Bang! Sa aking dati pong kasama sa Radio Romance 101.9 na si Emily Barcelon. Happy birthday, Emo! Si John Bariwad, happy birthday din! At yun namang nakatutok sa atin sa San Bernardino, California. Belated happy birthday kay Akelina Baby Arumin. At ganun din kay Lizelle Santos. At sa aking pinakamamahal na mother-in-law, Mama Grace Castillo. Belated happy birthday. Ay, hindi ko talaga kayo iiwan.

mo kay Chang na segment kung saan may mga kausap po tayong kapamilya ho natin na merong mga challenges na pinagdaraanan dahil lahat naman ho tayo sa hirap ng buhay ngayon ay may mga pinagdaraanan. Ano? Kaya po malalaman natin mamaya ang kwento ng isang babae pong nakaranas ng nako talaga. Ito yung mga nakakagigil eh. Yung panloloko mula po sa kanyang live-in partner. At ano nga ba daw ang kanyang dapat gawin para malampasan nga ang trauma na ito at higit sa lahat ay yung sakit na kanyang nararamdaman at nakakaapekto na rin daw po ito sa kanyang mga anak. So kayo po mga kapamilya ay mamaya mabibigyan ho natin ng payo ang ating pong kapamilyang mga kausap at matutulungan po tayo ng ating Tuesday psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. At kung kayo po ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, ha, maaari po kayong tumawag sa numero po ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa Smart subscribers. At dito naman po sa ating himpilan ay pwede po kayong mag-text or mag-viber sa 0919-278-3000. At pag ganito pong araw ng Tuesday at Thursday ay ang ating pong public service sa ating mga kapamilyang may mga pangangailangan po sa kanilang mental health condition. Yung ibang araw naman po gaya ng Lunes at saka ng Wednesday, tama ba? Yes, meron po tayong mga topics na may kinalaman pa rin sa mental health para po sabay-sabay tayong matututo eh ang atin naman pong pinag-uusapan sa anong feels mo. Diyan po may mga nakakasama tayong life coach at mga psychologist, psychiatrist din po. At pag-araw naman ng Biyernes ay pwede nyo rin hong ibahagi ang kwento ninyo sa amin. At kami na ho ang bahala dahil pag Friday ay meron po tayong drama ang ating Chang Emmy Presents. Pwede po ninyong ibahagi sa amin ang kwento ng inyong buhay or buhay pag-ibig or pamilya sa 0919-278-3000. Same number din po. At yun pong ating mga masisipag na kasama dito sa production ang siyang gaganap po sa mga boses, oo, ng kwento ng inyong buhay na magsisilbi rin pong inspirasyon sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Yung mga nakatutok sa radyo, Team Radyo, kaway-kaway na. Maraming salamat sa inyo. Ang Team Radyo, mga nakatutok po sa DZMM 630 kHz sa AM band, sa Metro at Mega Manila. Kaway-kaway na rin po ang mga Team Cable. Yung mga nakatutok naman sa Teleradyo Cable Channel natin. At syempre, eto na ang mga Team Online. Always present. Ay, may 2,000 tayong plus na viewers. Ay, thank you po sa inyo, ha. Ay, nandyan na si Mami Ligaya Ching Tan, Roberto Clemente, Miguel Andre, Mira, watching from Tayaga Claver. Surigao del Norte, nasa bahay lang daw. We love you and God bless you, Chang. Same to you, mwa mwa mwa, chup chup chup. Si Estrella Garcia, Yoli Lu, 6011, Virgo Profogo. Uy, si Darwin Kabalan. Namiss kita, Darwin, ha? At ang Kabalan, Lirio Cedillo, Riota, Taleshi Kabalan, Ohara Rosario, family ng Barangay Katmon, Malabon City, kumpleto talaga, no? Yes, si Mami Ligaya Ching Tan. Makulimlim na hapon naman dyan. Kaila DZMM Teleradyo version 2.0 dito po sa Quezon City. Maaraw po sa ngayon. Mainit ang sikat ng araw. Donald Figueroa Bagawisa. Napanood daw niya kagabi yung huling akyat sa tore or yung Millennial Tower ng ABS-CBN. Oo nga, ako hindi ko pa rin napapanood yun. Maganda nga daw, kaya naku, panoorin po natin. Marilyn Espinosa, watching from Singapore. Magandang hapon din to you. Kamusta? Ano bang pinagkakaabalahan natin dyan? Tita Lina Ho, ang team bahay ng Plaridel, Bulacan. Magandang hapon. Ano pong merienda?

0: Vera, 6253. Thank you, Mami Ligaya Chingtan. Eva de Dios. Hello from Hong Kong. Uy, kamusta po kayo dyan sa Hong Kong? Si Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo. Abay, si Nona Damian. At si Tita Babes ng Pasig City. Present din. Uy, pero teka muna ha, bago lang po ang ating pag-uulat ng ating Radyo Patrol. Thank you muna kay Miss Madel Zaide, ang head ng media relations ng Maynilad Water Service. Water Services Incorporated. Oo, yung aking panawagan po kahapon. Ay, naku, nabigyan ng action agad. Alam nyo naman dito sa DZMM ang public service. Salamat po, natanggal na po yung nakaharang ng mga tambak, ng mga cement bag. Pero yun pong dalawang gilid po na iwan pa, hindi pa sinimentohan. Pero baka ho, habang nagpo-programa ako ngayon, ay sinisementohan na. Kaya thank you pa din, Miss Madel. Thank you po sa inyong lahat dyan sa Maynila at sa mabilis na aksyon. Carla Gabriel Lentejas, good afternoon po. Watching from, ano ba ito? Ang dami. Si Leon 2866 na watching ng, ay, oh, sige. Yung mga taga Isabela Province, si Riza Ramos, magandang hapon din to you. Josh Kyle Edip Official, Miss John Gat Bunton, yan ang mga present lagi. Si Ramona, pareho tayong nakasalamin, Chang Ami, sabi ni Donald Figueroa Bagawisa. Oy, alam mo, pag malayo, nababasa ko pa eh. Pag yung malapit, hindi na talaga kaya ng superpowers ko. Magandang hapon sa mga taga North Caloocan. Kasama si Wifey ni Marvin Riabad, LV Vidua ng Binangonan Rizal. Si ML Bartolay is in the house. Maulan daw sa South Caloocan, sabi ni Mommy Tess. Oy, ingat po ha. Oras natin, 3:19. O, eto po, alamin po muna natin ang mga kaganapan sa labas ng himpilan, hatid po sa atin ng ating Radyo Patrol. Na ang apektado ng gulo sa Middle East ay nakauwi na po ng Pilipinas. Narito ang balitang kompirmado, sigurado, pati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
1: Kami, magandang hapon. Balikbansa na ang nasa 165 na overseas Filipino workers ngayon mula Kuwait sa sunod ang patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Dumating ang mga repatriates sa kain ng Cebu Pacific Flight 5J31 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Dagdag sila sa halos 11,000 OFWs at kanilang mga pamilya na ligtas na naiuwi mula nang magsimula ang gulo sa rehiyon. Pagdating sa bansa, tumanggap ang mga OFW ng food at financial assistance mula sa OWA. Ayon sa OWA, magpapatuloy ang kanilang repatriation efforts para sa mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Middle East. At yan, ang balitang gobyermado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami, wait lang.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kontrobersya.
5: ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
6: Manatili po kayong nakikinig.
7: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.

0: kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hakbang ng iyo.
1: Kayo po'y nakikinig at nakatutok sa Ako to, si Chang Ami. Oy, may pahabol ng Melbourne, Australia, si Irene Libre, 1592. Si Sheila Arbuez, tama ba? Hi, Ninja Ami. Sir Manny Conanan, magandang madaling araw po sa inyo dyan sa Amerika, sa Virginia, USA. At hello din at magandang hapon kay Maple, 630. At syempre, binabati ko rin si Doc Sara at si Dr. Jessica D ng Ideal Vision dyan sa UP Town Center sa Katipunan. Maraming maraming salamat sa aking bagong-bagong eyewear. O, diba? O, ang ating pong segment na ikwento mo kay Chang ay sa mga oras po na ito ay tinatawagan ng ating production team ang ating pong CS. At mukhang nagkakaproblema ba sa linya, Jello? Sinasagot ka ba, Jello? Ayan, malalaman natin. Sige, antayin lang natin muna. Pero watching from, ano ba ito? Ah, Great Britain ba ito? Tama ba ako? Alex Ibanez, 4428. Magandang hapon. So dahil po medyo nahihirapan tayong makontak ang ating pong CS na makakausap sana natin ngayong hapon, ay kasama naman natin via Zoom si Dr. Catherine Tan, ang ating pong Tuesday expert na psychiatrist. Nandiyan na ba si Dr. Kat? Tingnan natin kung nandiyan na. Malaman natin. Nasa Zoom si Dr. Kat na? Okay, sige. Antayin lang natin na makapasok. Ayan. At inaantay din po natin kung makakakuha tayo ng magandang linya sa ating pong kapamilya na dumulog po sa ating programa dahil nga po siya ay may problema sa kanyang karelasyon. At itatago na lamang po natin siya sa kanyang pangalan na si Anna. So nasa linya na po ng telepono. Hi Anna, magandang hapon, si Chang Ami to. Kamusta ka?
4: Hello po, magandang hapon po.
1: Ang bata pa ni Anna, 25. Years old,
4: opo.
1: Tama? Oh. Ay,
4: opo.
1: E ngayon, ay ikakapanganak mo pa lang, tama? 4 months ago?
4: Yes po.
1: Hmm. Ano itong iyong pinagdaraanan sa iyong partner?
4: Ayun nga po, bago po ako manganak, nalaman ko po na ng babae po, nagloko po.
1: Nagloko?
4: 8 months na po akong, 8 months na buntis na po ako nun.
1: Mm-mm.
4: Nang nalaman ko yun.
1: Mm-mm.
4: Na may kinikita pala siyang ibang babae.
1: Okay.
4: Bali, hindi po kasi kami magkasama nun sa bahay.
1: Bali, maghiwalay siya, kayo? Nung buong,
4: opo.
1: Buong siyam na buwan na pagbubuntis mo?
4: Bali po kasi, dati po kasi, meron siyang past na ano, nagkagulo po kasi dito sa bahay ng magulang ko. Bali, dito po kami nagstay dati.
1: Mm.
4: Bali, nahuli ko siya. May dating app siya. And muntik na silang magkasakita ng kapatid kong lalaki dahil nga nahuli ko siya.
1: Mm. Kaya, ilang beses mo na siya kanila, nahuli, Anna?
4: Hindi ko na po mabilang eh. Pero dating apps po yun. Mga chat-chat ganun.
1: Mm. Hindi mo ba naisip na doon sa sinagot mo sa akin na hindi mo na mabilang ang ilang beses mo siyang nahuli, ay hindi mo ba naisip na baka red flag yun?
4: That time, yes po, naisip ko. Kaya lang po kasi nung mga oras na yun, may anak po kami. At saka galing kasi ako sa broken family. Wala akong tatay na kinalaki yan. Kaya ayun ang isip ko, yung anak ko.
1: Mm-mm. Pero sa ngayon ay tatanungin kita, Ann, ano ba ang mas importante sa'yo sa ngayon, Ana? Kasi nalaman ko na naiipit ka ngayon sa desisyon mo kung babalikan mo yung partner mo para sa mga anak mo o dahil sa kailangan mo siya para tumulong sa gastusin o tuluyan nang tapusin yung relasyon. So doon tayo mag-concentrate kasi doon ka nahihirapan, sabi mo nga, di ba?
4: Opo. Doon po, yes po.
1: Sige, sige, go ahead.
4: Sa sitwasyon po kasi ngayon, bali, bago po ako magbuntis, nagtatrabaho po talaga ako.
1: Ah, may trabaho
4: and,
1: ka. Mm-mm.
4: Opo, paras po kami kasi sa call center nagtatrabaho. That time, before itong pinanganak ko, nahunan po kasi ako nung nagtatrabaho ako. Kasi panggabi, puyat, stress. Kaya pinili ko po mag-stop muna nung nabuntis ako ulit. Ito sa huli.
1: Bakit so, ka nagbuntis ngayon, ulit, Ann? Na alam mong nahuli mo na siya nung una, di ba? Nahuli mo
4: po,
1: na siya nung una, tapos ilang beses. Bakit nagbuntis ka ulit? Bakit hindi
4: kasi,
1: yun nagsilbing parang lesson na?
4: Yun po kasi hindi na po namin sa pinlano.
1: Oh, dapat
4: pinoprotektahan yun.
1: Sa mga babaeng nakikinig ngayon, mahalaga na pinoprotektahan natin ang ating sarili. Hindi yun pagiging selfish, Ana. Pero kung alam mong wala nang kasiguraduhan or hindi ka na sure sa mga ginagawa niya, 'di ba? You have to protect, you have to learn how to protect yourself. Kasi yun yung laging natin naririnig na kwentong paulit-ulit na sorry ha, but I will be honest and straight. Kailan tayo matututo? 'Di ba? So kailan ka matututo, Ana? When it's too late again. Mahuhuli mo na naman ulit siya. Tapos mag-aanak ka ulit ng pangatlo. Akala mo magbabago siya. Kasi pag nagkaanak kayo, feeling mo magbabago siya. Ganun ba? Yung totoo. Kasi gusto ko malaman talaga yung dahilan yan eh. Yung totoo. Akala mo ba na pag nagkaanak ka, magbabago siya? Nagkaanak kayo?
4: Yes po.
1: Panahon pa ng face-to-face, Ana. Naririnig ko na yan. Pero wala talagang nagbabago. Sad to say, ha? I mean, ma-religyoso tayong bansa, ma-ano tayong pamilya, nagbibigay tayo ng pag-asa. Pero kapag may red flag na, at paulit-ulit na siya, you also need to protect yourself and your children, Ana. Diba? Kasi ilang anak ba ang kailangan bago magbago ang isang tao? At saka ang tao dapat magbago para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Pero kasi karamihan ng babae yan, hindi kita masisisi, Ana, karamihan ng mga babae, yun ang pakiramdam, magbabago ang isang lalaki kapag nagkaanak kami. So ginagawa nating weapon or tool yung bata. Pero hindi yung tama. Kasi lalo ngayon dumadagdag sa problema. Paano pag naging apat ang anak mo, tapos hindi naman pala talaga siya handa maging tatay, Ana, edi doon babalik tayo doon sa kinakatakutan mo na sinasabi mo, ayaw mong lumaki na broken family ang mga anak mo. Pero ba't mo dinadagdagan? Diba? Tama ba ako mali?
4: Tama po.
1: Tapos nung June 10, nag-undergo ka ng counseling para sa iyong pinagdaraanan. Sumama ba yung partner mo? Nagbigay ba siya ng suporta?
4: Yun po, alam niya po. Pero ako lang
1: alam
4: po
1: lang
4: yun.
1: Niya, pero hindi siya sumama. Bakit?
4: Virtual po.
1: Oo, virtual. Kahit na virtual, tumabi man lang ba siya sa'yo? Inalam niya kung ano yung pinagdaraanan mo? Oo o hindi?
4: Tulog po siya nun eh.
1: Okay. So, dun pa lang, nakikita mo, Ana, may interest ba?
4: Galing po kasi siya sa trabaho.
1: Kahit ano pang rason. Kahit ano pang rason. Naku, Ana, eh bakit ka pa nagtanong sa amin kung anong gagawin kung ayaw mo rin naman din pakinggan yung sinasabi namin sa'yo na masakit na katotohanan? Paano kami makakatulong dun sa pagdidesisyon mo? Kung hindi magiging bukas ang isip mo at puso mo. 'Di ba?
4: Opo.
1: So ano yung pwedeng mangyari para makapag-desisyon ka?
4: Bali po, hiniwalayan ko na po siya.
1: Oo. Kailan pa?
4: Bali ang set nung ano po pagkatapos ko pong manganak.
1: 4 months ago.
4: February po.
1: Oo. So ano yung naging setup?
4: Bali po nun, napunta-punta na lang po siya sa bahay. Nag-alaga ng mga bata. Ganun na lang po, tapos uwi siya sa kanila. Ngayon po kasi, dahil ganito yung nangyayari sa akin, madalas siyang napunta. Kasi siya na talagang pinag-alaga ako. Ako nagpapa-check up.
1: O diba, parang ang hirap ngayon ng sitwasyon. Alagaan mo yung sarili mo, alagaan mo pa yung anak mo, pero siya, hindi ka naman niya inaalagaan, tama?
4: Opo.
1: So, ang tanong mo ngayon, ang nararamdaman mo ay walang araw na hindi mo naaalala yung nangyaring panloloko. Tama?
4: Opo. Opo.
1: Nakakalungkot talaga pagka ganito ang sitwasyon. Ano? Ang hirap matulog. Hirap kumain. Pero kailangan ka ng anak mo, Ana. Eh, ang nalaman ko pa, madalas nagiging mainit din ang ulo mo at emosyonal ka. At yung mga bata, ang nakakaramdam nito. Hindi nila deserve yun, Ana. Hindi nila deserve na sila'y mabuntungan mo ng nangyayari sa'yo na hindi maganda. Kasi hindi naman nila alam yun. Tsaka hindi nila kasalanan. Diba? So yung sitwasyon nyo ngayon, malinaw ba na napag-usapan ninyo na ganun na lang, wala nang mangyayari ng higit pa doon?
4: Ako po, sinabi ko na sa kanya yun.
1: Mm-mm.
4: Pero sa pinapilit mo na ayusin. Kasi sabi ko, araw-araw ko naman yun maaalala.
1: Mahirap talaga yun. Yung magpatawad at makalimot. Napakahirap. Merong iba taon inabot. Ako taon ang inabot sa akin sa ganyan. Talaga. Kaya lang, naging madali lang para sa akin kasi siya na ang umalis. Diba? Kasi ang hirap magpaalis ng taong mahal mo sa totoo lang. Diba? Pero kung siya'y magkukusang siya na yung umalis, mas madali yun para sa taong iniwan. Ewan ko lang, sa akin naging ganun. So alamin natin kung anong payo pa ang maibibigay sa iyo ng ating psychiatrist. Kasama natin ngayong hapon si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon and happy Tuesday!
5: Hello, good afternoon, Chang Ami. Honestly, I don't think you need me for this afternoon.
1: Grabe ka naman! I always need you!
5: You mentioned face to face. So, para sa ating viewers and listeners, very first ever TV experience as a psychiatrist was with
1: Chang Ami. Face to face, Totoo yan. Diyan kami unang nagkakilala ni Dr. Kat. Doc, eh. Eto na naman tayo sa problema ng nakakalungkot talaga ng mga babaeng niloloko ng kanilang asawa, ng kanilang partner, na napakaraming red flag. Pero syempre, hindi naman natin masisisi si Ana dahil noong mga panahon na yun ay siya in love na in love. Ano, Ana? Magaling bang mag-gano? Kiss? Ha? Natawa ka. Natawa ka tuloy, Ana. Hindi, binibiro lang kita, Ana, pero alam mo, ang panggusto talaga namin ni Dr. Kat ay malampasan mo itong challenge na ito ng buhay mo. Di ba, Dr. Kat?
5: Yes, Chang Ami. So, Ana, at sa ating mga viewers and listeners nga, di ba yung lagi namin pinag-usapan ni Chang Ami yung mga generational trauma, and this is another very concrete example yung sa pinag-usapan natin. So, like, what Anna pointed out, yung upbringing niya ay broken family. I wouldn't be surprised, very similar na pinagdaanan ito ng parents niya or somebody significant to her, na it's repeating again.
1: Mm-mm.
5: Kaya, yeah, so yung mga choices ni Anna is based on what she saw as an example when she was still a child. Na ganito yung halimbawa of being a couple, of being a family. Mm-hmm. But unfortunately, Anna does have the concept of a whole family. Pero dahil ito yung naranasan niya dati,
1: mm-hmm,
5: so it's something familiar to her. So whether conscious or subconscious, she makes decisions na very similar to yung anong experience niya dati. Very similar to ano yung mga ginagawa din ng parents niya. Uh-oh. Which is a broken family.
1: Yeah.
5: So very, very important na self-aware din tayo sa mga issues natin, sa mga baggages natin, para we can be fully aware sa mga life decisions natin and try to stop the generational trauma.
1: Oo. Doon po sa mga first time pa lang na nanood or nakikinig sa ating programa ay baka hindi pa rin po nila masyadong nauunawaan itong generational trauma, ito po yung madalas namin pinag-uusapan ni Dr. Kat. So ito po yung Dr. Kat, ito yung paulit-ulit nating sinasabi na maaring mga bagay, sitwasyon, pangyayari na nakita mo sa mga magulang mo. Tama po, Dr. Kat?
5: Yes, sa magulang ninyo, sa grandparents ninyo, na yung mga baggages, mga issues, mga mental health symptoms.
1: Na mga akala nyo yung normal.
5: Yes. Na kasi hindi naman, wala naman handbook paano magpalaki ng bata.
1: Mm-hmm.
5: So ang ginagaya na lang natin ay how we were raised. Kasi nakita natin, okay, so ito yung, this is how I was raised, and I'm living right now. So it looks like ito yung best chance that my offspring would survive. Pero yun lang nga, the genes, and then the environment, and then the type of upbringing brings about similar issues for the generations to come.
1: Mm-mm.
5: Unless na aware tayo sa mga issues na to and we take effort to break them.
1: Yeah. So yun, Ana, ang pinakamaimportante is ngayon na pinag-uusapan natin ito, mahalaga na matutunan mo kung paano ihinto o i-break yung generational trauma na yon. Kaya ang tanong ko, nung bata ka ba, ganon yung sitwasyon, yung tipong ibibigay ka sa tatay mo, siya mag-aalaga, tapos babalik dito, tapos yung nanay mo, ganon. Nakita mo ba yon growing up?
4: Bali sa mother side lang po talaga.
1: Mm. So wala talaga yung tatay mo noon?
4: Wala po.
1: Okay, kasi nga, yun ang iniiwasan natin na ulitin-ulit kung ano yung mga pangyayari nung tayo ay bata pa na maaring nakita natin at inakala nating normal at inakala nating katanggap-tanggap at inakala nating tama. Kasi ngayon, Dr. Kat, ang sitwasyon ni Ana ay parang sinasabi niya doon sa kanyang partner na siya naman ang mag-alaga doon sa mga anak ninyo. Dalawa, di ba? Isang 3 years old, parehong batang-bata pa. Pero yung 4 months old, nasa iyo, Ana?
4: Opo, parehas po.
1: Parehas nasa iyo. O, tuwing anong araw siya napupunta doon sa tatay at ano yung setup, paano, para mas maliwanagan si Dr. Kat?
4: Hindi po, dito lang po sa bahay.
1: Ah, so siya ang napunta dyan?
4: Opo, simula ng anak po ako.
1: Okay. So pag nagpunta siya dyan, ibig sabihin ay bahay yan, bahay mo o bahay ng mga magulang mo?
4: Bahay po ng magulang ko, lolo at lola po.
1: Okay. So sumusunod naman siya kung anong mga batas dyan.
4: Opo.
1: Mm. Ganun daw ang sitwasyon, Dr. Kat.
5: It also makes me wonder, Ana, ano yung expectations ninyo sa magiging relationship ninyo? Kasi at the get-go pa lang, ang dami ng red flags. Ito, generally, this is what I tell all my patients. If you're asking a mental health professional about your relationship or your partner, that's a red flag. Kasi why are you consulting with a professional about your relationship? So at the very beginning, may problema na. And then, I have the same sentiments as Chang Ami. Na, please, for every woman out there, please do not use your children to quote-unquote weaponize your partner to stay with you. Are you able to provide a good life for your children, or are you using it for reasons for yourself? That is not fair.
1: Pero
5: Ana, since ito na yung sitwasyon natin and we want to learn from this situation, so I also generally tell my patients na pag sobrang challenging yung pinagdaanan natin na sitwasyon, it's meant to be a heavy lesson for you. So hopefully, you will learn from this and never forget.
1: Yeah. So malinaw dito, Ana, ang pinupunto ni Dr. Kat ay ma-prioritize mo ang sarili mo at yung mga anak mo at this point. Kasi kakapanganak mo lang, malaking bagay din yung postpartum depression. Siguro na pinagdadaanan mo din ngayon. Ano, Ana?
4: Opo.
1: Kaya ang tanong ko din, yung lolo't lola mo ba ay nakasuporta sa'yo, si mama mo?
4: Sila po, pag hindi ko kayang mag-alaga, sila po nag-aalaga.
1: Pero hindi natin pwedeng dapat sanayin sa ganon, Ana. Kasi
4: ako,
1: ikaw ang nanay, ikaw ang gumawa ng bata. Hindi natin siya pwedeng ipasa. Kasi, ito yan, may sinabihan na akong taong ganyan dati. Pinasa din ang anak sa iba. Lola ang nag-alaga. Nung nagdalaga yung anak, ang tanong nung nanay, bakit hindi kaya ako dinadalaw nung anak ko? O bakit hindi ako kinakamusta? Eto, ano na to ha? Futuristic na to, Ana ha? Nakausap ko tong taong to. Sinabihan ko siya 15 years ago. Sabi ko, bawiin mo yung anak mo sa lola. Dapat ikaw ang nagpapalaki. So nung lumaki na yung bata at nagkaisip, hindi niya siyempre kilala yung nanay niya. So hindi niya dadalawin, hindi niya kakausapin, kasi hindi naman siya dun lumaki. So again, Ana, may cause and effect ang lahat ng bawat desisyon mo ngayon. Tama, mali?
4: Tama po.
1: Kaya ko tinatanong kanina kung ano ang priority mo. Tama ba, Dr. Kat? Meron ako talagang kaibigan ganun, sinabihan ko. Pinamigay kasi yung anak. Tapos ngayon, nag-expect siya na yung anak ay magkaroon ng relasyon sa kanya. When in fact, pinaalaga niya sa ibang tao.
5: Ano ah, it's so unfortunate. Ano ah, kasi Chang Ami, ako, I am child-free by choice. Mm. And it's because I had so much thought with my lifestyle, with the circumstances that I have, whether I'd be able to give a healthy, loving life if I bring in another life into this world.
1: Ta-ta-ta.
5: As opposed to, unfortunately, maraming cases naman na we bring in people into this world without a plan, without intent.
1: Mm-mm.
5: So, ano ah, kasi nangyayari ay ang iniisip natin, blood is thicker than water.
1: Mm-mm. Tapos you kaya can ibibigay mo sa lola. Oo, ibibigay mo sa lola, diba? Lolo, tito, tita.
5: Yeah.
1: When in fact, Ana, responsibilidad mo yun. Diba, Doc?
5: Yeah. And ano, what you're about to do is what your mom did to you. Diba? Like you pointed out, Ana, you grew up with your grandparents, eh. So it's very similar. So, ito ah, considering, ano, sana yung pag-plan natin when bringing one human into this world, 24/7 ang pag-alaga. It's either you have a partner na alam ninyo would be there, ano, till death do you part, or you have a tribe, you have a whole community to help you. Or sige, if you're financially able to, ano din, pay for caregivers pero under your direct supervision. Kasi anuman mangyari sa, ano, yung anak ninyo sa yaya, syempre, kayo pa rin yung legally responsible. So you should be able to provide all this when considering to bring a human being into this world. Pero and, paano pa dalawa?
1: Yes.
5: And so I hope consider this and also in the future and sana also for your future partner as well. So kung financially, it's really, really difficult, maybe consider birth control.
1: Yeah.
5: Men can have vasectomy. Women, we have so much birth control options out there. Kasi sana think about na what can you provide to your kid. Hindi ibig sabihin porket you're the parent, you have the license to do anything to your child, including giving them a horrible life and a horrible future.
1: Ati, si ano eh, si Anna ay 25. So kabilang ka sa mga millennial pa ba ito o Gen Z? Ano ba ito? Oh. Millennial ka ba, Anna, o Gen Z?
5: Gen Z.
1: Gen Z. Eh ang Gen Z pa naman ngayon, 'di ba? Very very particular na gusto nila makapagbigay ng magandang kinabukasan sa bata bago mag-anak. Kaya natin 'tong ipinag-uusapan, Anna, is para ma-realize mo din at this point na having another child is not your priority at the moment. Tama? Oo. Kasi kailangan mong alagaan ang sarili mo at yung 4-month-old mo na baby at this point, ha? O sige, magbe-break lang tayo. We'll put you on hold, Anna. Huwag mo ibaba yung telepono, ha? At babalikan din natin si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Ay nako, ang hirap talaga kapag ang problema, Jello, ay pag-ibig. At kapag ikaw ay niloko, di ba, Jane? Buti na lang si Joris ay hindi nang loloko ng kapwa. Oh, ay, talaga, Jello, tinignan mo ng masama, ah. Bakit ganyan? Magbabalik po kami, sandali lamang.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Sinchang Ami. May nakikinig, may nagmamahal. Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami Irene Libre. Maraming salamat. Sabi niya, dami ko na namang napulot na aral at ang ganda po ng payo niyo kay Anna. Be always prepared and responsible, sabi ni Sheila naman. O balikan natin si Anna. Anna, bago lang tayo magtapos, mahalaga siguro na malaman mo din at this point na ang priority mo ay ang sarili mo, tama?
4: Opo.
1: Mahirap talaga yan sa una, lalo na ngayon, you're going through postpartum depression. Valid lahat yung nararamdaman mo. Kaya lang, ang concern mo talaga ay paano i-handle yung kasalukuyang sitwasyon mo. So, Anna, ikaw ang makakaalam niyan. Ikaw ang, kumbaga, ay magtitimbang. Diba? Ano ba talaga ang mas gusto mo? Yung kaligayahan mo, kaligayahan ng partner mo, kaligayahan ng mga anak mo, kinabukasan ng anak mo, kinabukasan mo, sa taong yan? O nakikita mo ba yung sarili mo na iba ang makakasama mo at the end? Because that is another chapter, another challenge yan. So wag na muna tayo doon, Ana. Kasi at this point, ako, ang aking personal advice din sa'yo, wag mag-anak at wag na rin munang makipagrelasyon kahit kanino. Kasi kailangan mong alagaan ang sarili mo. Tignan natin, si Dr. Kat, meron pa ho ba kayong gustong idagdag, Dr. Kat?
5: Well, may point naman din si Ana na she also has to receive resources naman din from her partner since siya din yung tatay ng kanyang mga anak.
1: Mm-mm.
5: So he has to give at least half of, diba? Like the partnership. Na he also has to be part of raising the children.
1: Oo, may trabaho siya, Ana?
4: Nag-stop po ako. Simulan na buntis
1: si po. Partner, may trabaho ngayon?
4: Opo, meron po.
1: Alam mo ba
5: anong
1: na...
5: Anong trabaho niya?
1: Sa call center yata, no? Tama?
4: Opo, pares po kami.
1: Oo. Alam mo, Dr. Kat at saka si Ana, na first time kong na-experience yan nung nagsampa ako ng annulment case, na ang babae pala, pag humingi ng expenses sa ano ha, ng half ng kumbaga responsibilidad, yung sinasabi mo, Dr. Kat, ano, kasama pala doon sa mga dapat i-provide din ay kung ang bata ay kunyari pupunta sa mall, magkakain, maglalaro sa isang gaming center, kasama pala yun. Pati kung kunyari pumunta sa park, may binili, lahat ng expenses na yon, Ana, ay dapat equally meron kayo parehong contribution.
5: Pero the basis din is anong kakayahan
1: yun din
5: ng
1: partner.
5: Lalaki.
1: Yes. Pero at this case, meron. Kasi nagtatrabaho sa call center, Dr. Kat. I work.
5: Although admittedly, call center is not enough.
1: Oo, pero kailangan. Oo, kailangan gawa nila ng paraan. Because this is the consequence of their action of having a child. Yun
5: two children.
1: Ana. Two, for that matter.
5: Children.
1: Oo, meron kang binibili ng gatas ngayon na dalawang bata at diaper pareho, Ana. So, after ng ating pag-uusap ngayong hapon, ay tanungin mo yung sarili mo ulit. Ano yung priority mo? Ano yung mas mahalaga at importante para sa'yo at this point, Ana?
4: Apo.
1: Hmm. Kasi mahirap kapag very emotional din tayo sa pag-decision, di ba, Dr. Kat?
5: Yeah. And understandable din, Ana, na ito yung nararamdaman ninyo, not just because of yung mga hormonal changes that you experienced after birth. So when we're talking about postpartum depression, kasi it can come about, usually from third month after birth until 1 year.
1: Yeah.
5: But also understandable that there has been a problem even before the birth. Na even way back in 2022.
1: Yeah, yun yung katotohanan.
5: Yes. Alam din natin na the welfare of the child is actually very dependent on the happiness of the mother.
1: True din.
5: Which, kaya't ang laki ng role ng isang partner to have that solid family. Unfortunately, it looks like nga na both of them are not ready.
1: Mm-mm.
5: And the kids are affected. Kaya overall, mga circumstances like this na life-changing, we need to plan properly.
1: Yeah. Plan properly talaga. Thank you, Dr. Kat. Yan po ang ating psychiatrist tuwing araw ng Tuesday. Dito po sa Ako To, si Chang Ami, si Dr. Catherine Tan. Thank you so much, Doc. And ingat po kayo.
5: You're welcome. I'm sorry I'm not smiling so much today.
1: It's
5: because
1: okay.
5: I'm very frustrated.
1: I know. Kasi talagang kadalasan ang mga problemang na idudulog po sa amin dito sa programa ay talagang may kinalaman sa relasyon, na merong isang nagtaksil at hindi naging responsible, di ba, Ana? Kaya you are in our prayers at gagawan pa rin natin ng paraan na mai-connect ka sa isang psychiatrist na pwedeng tumulong din sa iyo at maiproseso itong iyong pinagdadaanan. So hindi dito nagtatapos yung aming pagtulong sa iyo, Ana, ha? And always remember lang na ang priority ay ang iyong sarili. ha, at this point, magpaganda ka, magpalakas ka. Tapos kung kaya nang bumalik sa trabaho, balik na sa trabaho. Isipin mo kung paano mo pwedeng i-manage yung pag-aalaga sa bata at yung pagbalik mo sa trabaho. At mahalin mo ang sarili mo, Ana, ha? At darating din ang araw na malalaman din natin yung sagot sa prayers mo kung kayo ba talaga nung partner mo o maaring iba ang nakalaan para sa'yo. So, at this point, yung sarili muna at yung anak. Ha, Ana? Mag-iingat ka. God bless you.
4: Opo. Salamat po.
1: Ayan. Yan po ang ating kapamilya na si Ana. Sana'y nakatulong tayo sa kanya kahit papaano. Susunod na po ang headline sa hapon.
2: Ami.
1: Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw na Martes, ika-16 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon! Cayetano Block dumalog sa Korte Suprema. Sesyon ng Senado kung saan inihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Ipinawawalang bisa. Senator Francis Escudero idinawit na rin na mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico sa kickback scheme. Labi ni Rene Baterbonya na iuwi na sa kanyang bayan sa Agusan del Sur. Dating head coach ng Ateneo Men's Basketball Team, no-show naman sa NBI. Pitong grade 5 student sugatan matapos pagsasaksakin ng grade 8 student sa Cavite. At bagong ebidensya sa VP Sara impeachment trial, tinukoy ng prosecution. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon! Mga kapamilya, isang araw bago ang special session ng Kamara dumulog, ng Kongreso, dumulog sa Korte Suprema ang Cayetano Block para ipadeklarang null and void ang palitan sa liderato ng Senado noong 3 ng Hunyo. Sa petition for certiorari and prohibition, humiling ang grupo ni Cayetano sa Korte Suprema na maglabas ng status quo ante order kung saan agarang ipinatitigil ang paggamit ng kapangyarihan ng mga opisyal na itinalaga sa nasabing sesyon at pagbabalik kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at si Attorney Jose Montales bilang Senate Secretary. Ipinawawalang bisa rin ang naging quorum ang pagbakante sa lahat ng posisyon sa Senado at pagkakatalaga ng mga bagong leader ng Senado. Kabilang sa mga petitioner ang magkapatid na Alan at Pia Cayetano, Senador Legarda, Jinggoy Estrada, Bonggo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at si Attorney Montales. Hindi naman kabilang sa mga petitioner sina Senador Mark Villar at Joel Villanueva.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report po tayo mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radio Patrol Jom Garner Jom.
2: Tony, sinuspende ng Sandigan Bayan 2nd Division ang nakakulong ng si Senador Jinggoy Estrada dahil sa mga kasong graft at plunder. Ipinagutos ng korte ang 10 araw na preventive suspension laban sa senador na isinasangkot sa maanumalyang flood control scandal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Samantala, iginiit naman ng Cayetano Block na dapat nang manghimasok ang Korte Suprema para itama ang umano'y maling nangyari sa Senado. Balita mula sa Supreme Court, hatid ni Radyo Patrol, Steve.
3: Tony, iginiit ng mga petitioner mula sa Cayetano Block na nagkaroon umano ng grave abuse of discretion sa tinatawag na rump session o sesyon ng isang paksyon ng Senado na sinagawa ng grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian noong June 3, 2026. Ayon sa petisyon, ang mga respondent ay kumilos umano ng walang kapangyarihan o lampas sa saklaw ng kapangyarihan ipinagkaloob ng batas at lumalabag umano ito sa Article 6 ng Section 16 ng Konstitusyon. Sa petition for certiorari and prohibition, iginiit na narapat lang na makialam ang Korte Suprema para ituwid ang umano'y maling nangyari dahil maaaring manong magresulta ito sa pagkonsinti sa paglabag sa mga karapatan ng mamamayan at magbukas ng pinto para sa mga katulad na paglabag sa hinaharap. Iginiit din ang kampo ni Cayetano na illegal umano'ng nakontrol ng mga respondent ang buong Senado at maging ang impeachment court. Binago rin umano'ng website ng Senado, pinalitan ng mga otorisadong lumagda sa mga bank account nito at kumilos si Senator Gatchalian bilang namumunong opisyal ng impeachment court patapos maglabas ng notice of pre-trial conference. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Hindi naman isinasantabi ng ilang senador sa mayorya ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President sa special session bukas. Bagamat hindi pa nagde-desisyon si Senador Joel Villanueva kung lilipat siya sa mayorya, sinabi sa DZMM ni Senador Erwin Tulfo na posibleng magbago ang isip ni Villanueva. Maasa naman si Tulfo na makakabuo na ang mayorya ng 13 miyembro para matuldukan na ang issue sa liderato ng Senado.
4: Sampu lang sila. Kababanat nilang kababanat kay Senator Joel, magbago ang isip ng mama, mabuisit na kanila. Kaya tigilan nila, baka bigla magbago ang isip ng mama, magbumotos, sumama sa majority, di sila nawalan.
0: Sinabi naman ng political analyst na si Ronald Llamas na posibleng nagpatawag ng special session ang Pangulo dahil sigurado na ang numero para makapaghirang ng bagong leader ng Senado.
5: Sino ba yung tatalon? Na baka hindi lang isa, baka tatlo.
0: Correct.
5: Although ang gagamitin nilang dahilan ay supplemental budget, legislation, sure, appointments. Sure. Pero the elephant in the room ay yung resolution ng pinanggalingan itong krisis na ito.
0: Iginiit ng Cayetano Block ng napagbawi sa Blue Ribbon Committee at sa Senate Leadership ang tunay umanumpakay ng special session bukas. Balita mula sa Senado, hatid ni Raj Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
6: Tony, sa kanyang Facebook Live ngayong hapon, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na malinaw sa kanila ang dahilan ng patawag ng special session ng Pangulo. Yan ay para makuha ang Blue Ribbon Committee at Senate Leadership, sabi ni Cayetano. Kung makakuha ang Gatchalian Blanc ng 13 boto para sa Senate President, ay sila na ang mamuno pero hindi anya mababago ang kanilang prinsipyo.
7: Actually, pinag-usapan namin ng grupo, kunin na nila lahat, Senate Presidency, lahat ng committees. Pero kung sincere sila, iwan sa atin yung Blue Ribbon Committee para ang buong katotohanan. Mag-attend sila. Hindi naman natin gusto ng hearing na isang side lang nandun, pero hindi bibigay.
6: Samantala, tumanggi naman si Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na sagutin kung may haharal na siya bilang Presidente ng Senado sa special session bukas. Nang tanungin kung makakasama na nila sa majority block si Senator Joel Villanueva na nagsabing tiyak na dadalo sa session bukas, sinabi ni Gatchalian na hindi na muna niya sasagutin dahil hindi pa sila nakakausap o nagkakausap si Villanueva.
8: Let's see. Ang importante naman para sa akin itong mga bills matapos tsaka yung CA ma-confirm yung mga generals.
6: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Sumiklab ang tensyon sa isang events place EDSA Ortigas kung saan sana idaraos ang naunsyaming pagtinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Alas 9 pa lang na umaga kanina, dinumog na ng mga taga-suporta ng pagtinig ang events place pero hindi sila pinapasok. Hindi rin nakapasok sa venue ang ilang personalidad tulad nila dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson at si Senadora Aimee Marcos na tinawag niyang panggigipit. Namataan sa venue ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Kongresistang Zaldico. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga vlogger at mga miyembro ng media na nagkatulakan pa habang kinukunan ng video si Senador Marcos. Alos na ako pa ng mga realista at vlogger ang isang linya ng EDSA Ortigas kaya bumigat ang traffic mag-aalas 10 kanina umaga. Sa isa namang burado ng Facebook post, sinabi ng Double Gem EDSA Garden Events Place na hindi natuloy ang Blue Ribbon Committee event sa kanilang venue. Nilinaw rin nila na wala silang kaugnayan sa organizer at mga lalahok sa event. Pero sa panayam kay Attorney Ferdinand Topacio, sinabi nitong tuloy ang pagdinig base sa instruction ni dating Congressman Mike Defensor. Pasado alas 2 ng hapon nang mauwi sa press conference ang inanunsyong pagdinig kung saan idinawit na rin ng mga nakilalang nagpakilalang bagman si Senador Francis Escudero sa kickback scheme. Ayon sa mga nagpakilalang bagman, nagdala rin sila ng malemaletang pera kay Escudero na nauna nang lumipat sa Gatchalian Block. Sinabi naman ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan na nilang kasuhan si Defensor. Panlulokoan niya ang ginawa ng dating mambabatas na hindi naman senador at hindi naman miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ibinunyag na ng prosecution team ng Kamara ang bagong ebidensya nito sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
9: Tuni, hindi umano bababa sa 50 ang mga baril at armas na pag-aari ng mag-asawang Sara at Pancardio na hindi nakalista sa kani-kanilang salin mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, aabot sa 1,000,000 piso ang halaga lamang ito na kinabibilangan ng rifles, revolvers, shotguns at pistols. Paliwanag ni Ridon, kalapit sa kanilang pre-trial brief ang kanilang nadiskubre kung saan nakalagay ang pagkakaroon ng armas at baril ng mag-asawa sa listahan ng PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang din anya ito sa mga ipasasabtina ng mga ebidensya sa mismong paglilitis.
10: dapat talagang declare dyan sa sal-in po ng isang public official. Pangalawa, yung dami. Tama ba na ganun mo karami yung pag-aari ng mag-asawa o isang public official? Pangatlo, syempre, yung sa pinaho mismo ng value ng pong mga pag-aari po na ito.
9: Dagdag pa ni Ridon, kasama ang mga dealers sa iimbitahan sa trial. Kasama ito sa sisiyasabin sa impeachment trial, partikular kung ito ay sumasalamin sa networks ng bise. Gate pa ng kongresista na impeach noon si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure ng kanyang mga pag-aari kung kaya hindi anya dapat exempted si Vice President Sara Duterte mula dito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito

0: Mahigpit na binabantayan ng Department of Information and Communications Technology ang website ng Kamara at Senado sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Una nang nabiktima ng defacement o vandalize sa website ng dalawang kapulungan noong nakaraang linggo. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na nagtalaga na sila ng grupong susuri sa vulnerabilities o bahagi ng website na lantad sa cyber attack. Mahalagaan niya ang mga website ng Kongreso bilang isa sa pangunahing pagkukunan ng impormasyon ng publiko sa paglilitis sa Vice Presidente. Nagpaalala rin ng DICT sa iba pang ahensya na magsagawa ng taunang testing contra hacking.
1: Yun ang sinasabi namin sa mga agencies. Every year dapat nagkakandak ng yung tinatawag namin na VAPT, Vulnerability Assessment Penetration Testing. Kasi yung software, nagbabago-bago yan every year kakaroon ng vulnerability.
0: Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon sa kampanya laban sa korupsyon kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na mahikayat ang mas marami pang foreign investment. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Tony, sa joint press conference matapos ang bilateral meeting sa Pangulo ng Germany, sinabi ni Pangulong Marcos na isa ang korupsyon sa pinakamabigat na suliraning kinakaharap ng anumang pamahalaan dahil naapektuhan nito ang paghatid ng serbisyo at pagpapatupad ng mga programa sa gobyerno. Ayon sa Pangulo, walang madaling paraan para supuin ang katiwalian kaya kinakailangang baguhin ang mga sistema nagbibigay ng daan sa mga abusadong gawain at paragutin ang mga sangkot dito. Binigyan din ni Pangulong Marcos na pera ng taong bayan ang nawawala sa tuwing may korupsyon sa gobyerno at dapat itong maibalik sa mga Pilipino. Tugon ito ni Pangulong Marcos matapos tanungin ng German media kung paano tinutugunan ang pamahalaan ng korupsyon kasunod ang talakayan ng sa kalakalan at investment sa Pilipinas.
3: We have to find those who are found to be part of this system of corruption that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people, because what they have taken is not my money or your money or a company's money. It's the money from the people. And that is the worst sin of all, as far as I'm concerned. That's the worst form of corruption, as far as I'm concerned.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pa nating balita, naiuwi na ang labi ng student-athlete na si Rene Baterbonya sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur kaninang madaling araw. Sinalubong ang funeral convoy ni Rene ng mga kababayang Agsornon. Bitbit ang mga kandila sa municipal gym kung saan siya pansamantalang ibinurol. Ang dapat sanay 6 na oras na biyahe mula Davao City, inabot ng 17 oras sa dami ng nakiramay sa iba-ibang bayan na dinaanan ng convoy. Nagsimula ang public viewing sa labi ni Rene kaninang 1:00 PM, habang itinakda naman sa June 24 ang libing ng basketbolista. No show si dating Ateneo men's basketball team head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation matapos ipasupina kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon sa abogado ni Baldwin na si Carl Justine David, hindi maayos ang kondisyon ng kliyente kaya bigong makaharap sa investigasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng abogado na makikipagtulungan si Baldwin at haharap kung muling ipatatawag ng ahensya. Mga abogado lang din ni na Coach Zandro Soriano at coaching staff member Reynaldo Jacinto ang nagtungo sa NBI habang humarap sina Ateneo Blue Eagles player Ellis E.J. Capihe at dating team manager Epoch Kimpo. Sumatala, humarap naman sa PNPC-IDG bilang resource person ang ilang dating miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na dumaan din sa pagsasanay ni Baldwin. Nagbabala ang CIDG na posibleng maharap sa kasong obstruction of justice si Baldwin at iba pang miyembro ng koponan na hindi haharap sa kanilang investigasyon. Nauna nang hindi sinipot ni Baldwin ang PNPC-IDG kahapon. Samantala, target naman ng NBI na matapos ngayong linggo ang investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Bert Tison. Bert!
2: Sinabi ni NBI Director Attorney

0: Melvin Matibag, natututukan nila ang investigasyon para makapaglabas ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Isa sa ilalim naman sa validation ng NBI ang pahayag ng nagpakilalang asawa ni Coach Todd Baldwin. Nakuhanan na ng NBI ng pahayag ang ilang mga personalidad, kabilang ang may-ari ng resort sa Aurora kung saan nangyari ang trahedya, maging ang Dipacolaw LGU. Samantala, sa average interview kay Ateneo Blue Eagle player EJ Capihe, sinabi niyang nakikisa siya sa pagluluksa ng pamilya Bater Bonya at Adili, maging sa buong Ateneo basketball team. Inilarawan din niya na isang trauma para sa kanya ang mga nangyari at dadalhin niya ang mga alaala ng mga nasawing teammate habang buhay. Pumagi naman itong itetalye ang naging pagharap niya sa NBI. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Nagbalik eskwela na ang ilang paaralan sa Mindanao isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na nagsasagawa na ng alternative learning system ang ilang paaralan habang ang ilan ay may child-friendly space. Mahigpit namang tinututukan ng OCD ang psychosocial intervention ng mga mag-aaral na karamihan ay balot pa rin ng trauma at takot. Sa tala ng OCD hanggang kaninang umaga, umabot na sa 68 ang naiulat na namatay sa lindol. Sa Webes, 18 ng Hunyo, magsasagawa ang OCD ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o yung sabayang duck cover and hold and beyond pagpatak ng alas 9 ng umaga.
2: Sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck cover and hold and beyond. Ang ini-emphasize na po natin and beyond kasi habang mahalaga po na dapat nagsasanay tayo palagi nung alam natin eksakto anong gagawin kung nasaan tayo, pero marami pa pong dapat din gawin ng mga paghanda, no? Katulad nung paano mag-evacuate pagkatapos ng lindol.
1: Nakatutok na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa Siam na barangay na malapit sa West Valley Fault kasunod na rin ng malakas na lindol sa Mindanao noong nakaraang linggo. Inatasan ang mga barangay na magsumite ng listahan ng mga evacuation center, gayon din ang assessment ng mga lugar at gusaling ligtas-tirhan ng mga posibleng maapektuhan ng lindol. Mabala ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Department, hindi mabibigyan ng budget ang barangay na hindi makapagsusumite ng requirements. Samantala, may listahan na rin ng LGU ng mga lugar na lantad sa sunog kapag nagkalindol. Inihain ng Makabayan Block sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang pagbuho ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng 30. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na layo ng resolusyon ng masusing imbestigahan ang posibleng paglabag sa occupational safety and health standards at kung kinakailangan repasuhin ang Occupational Health and Safety Act. Kailangan anyang masilip kung sapat ang proteksyon sa mga manggagawa at kung nagagampanan ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang responsibilidad. Sinamahan si Tinio ng ilang naulilang kaanak ng mga biktima halos isang buwan matapos ang trahedya. At susunod, 28 anyos na babae patay ng pagsasaksaki ng kalibin sa Laguna. At sinisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:21.
3: Headline sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa, preventive maintenance natin, full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
6: Kape!
7: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ako po si Efren Cabay, suki po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon, lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagkabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM, una sa balita at una sa public set.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Honest Food Nothing, 424.
1: Traffic reports. Traffic reports.
0: Mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
2: Tony, maluwag na kalsada ang aasahan ng mga motorista na daraan sa EDSA southbound lane simula Quezon Avenue hanggang Cubao na may panakanakang build-up ng mga sasakyan, particular sa intersections ng Aurora Boulevard at Ituazon. Moderate to heavy traffic naman ang aasahan pagdating sa Santolan Flyover hanggang Ortigas Flyover. Ganito rin ang aasahan sa Ortigas Flyover papuntang Pasig. Samantala, masikip na kalsada rin ang aasahan ng mga motorista sa EDSA northbound lane, partikular mula sa Ortigas Avenue, corner EDSA hanggang dito sa White Plains. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4. Abang umiira naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Posibleng abutin pa na hanggang 3 buwan bago irekomenda ng Department of Energy ang pagbawi sa State of National Energy Emergency sa bansa. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kahit huminto na ang giyera sa Middle East, hindi agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na may epekto rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo.
3: Yung epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin eh. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo. Ang buong committee naman yung mag-discuss nito sa uplift.
0: Iginit naman ni Energy Secretary Garin na dapat nang ituloy ang pagpapatayo ng Strategic Petroleum Reserve o imbaka ng langis para masalag ang anumang sitwasyong makakagambala sa supply ng petrolyo ng Pilipinas. Doble kayod ang Energy Department para maresolba ang problema sa kuryente sa Visayas Grid. Sinabi ni Energy Secretary Shannon Garin na kabilang ang pagdaragdag ng mga baterya na kaya mag-imbak ng kuryente na nililika ng renewable sources gaya ng solar energy. Umaasa rin ang kalihim na hindi aabutin ng Agosto at magbabalik normal ang operasyon ng Visayas Grid sa Hulyo. Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, bunsod ng palyadong 4 na malalaking planta ng coal at inaasahang mataas na demand sa kuryente. Isinailalim naman sa state of calamity ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa matinding kakulangan ng tubig bunsod ng dry spell na dulot ng El Nino. Ayon sa mga otoridad, ilang buwan nang kapos sa tubig ang 10 barangay kung saan nasa 25,000 residente ang apektado, kaya nagrarasyon na ng tubig ang LGU. Pinangabahan din ang epekto nito sa turismo na isa sa paunahing pinagkukunan ng kita ng Puerto Galera. Panawagan ng mga opisyal sa mga residente magtipid ng tubig habang naghahanap ng pamatagalang solusyon sa problema.
4: At after evaluation po and validation po ng sitwasyon ng patubig ay talagang 10 out of the 13 barangay po ang talagang kulang na kulang po ang supply ng ating patubig.
0: Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. 7 grade 5 students ang sugatan matapos saksakin ng kapwa estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan sa General Trias City, Cavite. Sinasabing pumasok sa classroom ng mga biktima ang suspect na grade 8 student at saka sinaksak ang mga biktimang edad 10 hanggang 11 taong gulang gamit ang isang kitchen knife. Wala pang pahayag ang paaralan hinggil sa insidente. Sa Laguna naman, patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kinakasama sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa pulisya, selos ang tinitingnang motibo sinasabing nagsimulang magtalo ang mag-live-in partner nang makita ng biktima ang mensahe ng ibang babae sa cellphone ng suspect. Nauwi ito sa pambubugbog hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang lalaki at pinagsasaksak ang kinakasama. Sumuko ang suspect na nasa kustudiya na ng Santa Maria Municipal Police Station. Nagbigay pugay ang Ateneo de Manila Ateneo de Davao University sa namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia. Opisyal nang iniretire ang pamanang pamantasan ang number 2 jersey ni Rene o si Bobet at ipinangalan din sa kanya ang covered court ng Ateneo de Davao University Senior High School. Sa Facebook page, sinabi ng pamantasan na lasting testament ito para sa manlalarong iniwan ng marka o nag-iwan ng marka sa lahat ng nakakita sa kanyang laro. Sinabi naman ng dating coach ni Baterbonia na si Jess Evangelio na nananatili magpakailanman ang jersey number 2 kay Bobet na tinawag niyang walang katulad. Una nang nag-alok ng full scholarship ang universidad sa anim na kapatid ni Baterbonia. At yan ang headline sa hapon. Ang bukas ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
1: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: na! ATM na! Mga good news,
1: good news
0: at bad news.
2: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Hindi ba pwedeng ano lang, mistisuhin lang? Kaya ano, kailangan ba talaga maayos?
2: Kailangan talaga ng palitada eh. Kahit ako, hindi na kaya ng camera eh.
1: Eh, yung mga nanonood sa teleradyo, nakikita yung pinagsasasabi natin. Pero yung mga nasa radyo, eh napakamisisuhin.
2: Dati kasi wala namang gantong camera.
1: Oo, eh tsaka Willie Delgado Jr. Ah. O diba? Mistisuhin yun. Mistisuhin yung ganong pangalan.
2: Ano kay itsura nun? Pag nakita, mukhang kapre. Oh.
1: Ikaw na sabi niya, kuya.
2: Hindi, kasi nung araw ganun eh, diba? Laging ano, pagka nakikinig ka sa radyo, imagine nung nakikinig, ano kay itsura nun?
1: Tsaka pagandahan ng boses. Oo. Diba?
2: Oh, nung araw kasi.
1: Oo, diba? Pag pogi ang boses mo, in person.
2: Ano yun?
1: bakit kasi nung mayroong generasyon na mga announcer sa radyo na kalaunan ay naging TV personalities, may mga itsura eh, di ba?
2: Nauso na kasi yan panahon ni ano? Panahon ni Kabayan.
1: Ah.
2: O kasi dati si Kabayan sa radyo lang eh. Tapos, de siyempre, ang dahing curious eh. Kaya nung mag-launch nung TV Patrol,
1: Yan,
2: si Kabayan, si Kakiko, si Mel Chaco, at saka si, sino may babae?
1: Angelique Lazo.
2: Ay, ganito pala itsura nila. Numakita sa TV. So, nagkaroon na ng ganong klase ng trend. Sumunod na si Larry Langit, yan.
1: So, kailangan. Sila Ramon, pag maganda Tulfo, boses mo.
2: Hindi kasi naman nun, magaganda talaga ang timbre ng mga boses.
1: Ngayon ba?
2: Ngayon, puro mga boses palaka eh.
1: Ay, teka muna. Ano pala nangyari? Natuloy ba yung...
2: Ellen?
1: Hearing ba matatawag o press con?
2: Parehong hindi. Oo. Hindi ho press con yun, hindi ho rung hearing. Yun ho pinasok na nung aming mga reporter, sabungan. Maingay eh. Maingay. Sabi ko, magharap ka kung merong Kristo dyan. maingay daw eh.
1: May ano pala, topada.
2: Oo. Magharap ka kung may sisigaw dyan ng lodges.
1: Sampu siyam. Hindi ko alam.
2: Ayan yung mga sinisigaw sa ano. May mga senyos pa yun. Logis. Ganyan.
1: Bakit gumagano?
2: Kayaan yun. Kasi dyan sa sabungan, dyan ang napaka... isa sa mga respetadong sugalan yan. Kasi ang tayaan dyan, tinginan lang eh. Walang ano dyan. Walang yung ano?
1: Walang...
2: yung sabi mo, lataga ng taya.
1: Walang pecha.
2: Hindi, senyasan lang dyan. Pagka sumablay ka... pelgups ka sa labas.
1: Sino yung lalaban?
2: Ha?
1: Yung 18.
2: Ah, dami sa bungero doon sa ano.
1: Ay, nako, kung ano talagang alam nyo. Teka, ito, kausapin natin. Dahil nga, bukas na pala, no, yung special session, ano, June 17.
2: Kahapon yan inilabas ng Pangulo sa pamagitan ng isang proclamation.
1: Oo, tanungin natin, kasi yung isang kapulungan, parang marami-raming mangyayari doon. Doon muna tayo sa kabila, doon muna tayo sa mas malaking kapulungan. Dahil nga, tanungin natin, ano nga ba yung mga nakalinya? No? Ano nga ba yung mga nakalinyang papaspasan? Isang araw lang ito, kuya. Ano?
2: Isang araw lang. Special ano lang.
1: So, kailangan lang talagang mabigyang daan yung mga third and final reading para ma-transmit na. O kaya kung meron ng bersyon sa Senado, masimulan na yung bicameral conference committee.
2: Wala mangyayari yan. Ano? Ayun, objection. None. Approve.
1: Alamin natin kung ano nga ba yung mga ipapasang mga panukalang batas na nabitin nga dahil na naabutan ng Senate adjournment ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Makakausap po natin via Zoom ang kinatawan po ng First District ng Lanao del Sur at siya rin po ay House Assistant Majority Leader at Chairperson po ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
2: At ano tagapagsalita ng impeachment.
1: Ay, oo nga pala. Makakausap po natin via... hindi pala. Ano lang pala, no? Linya ng telepono. Makakausap natin sa linya ng telepono.
2: Ay, wala sa Zoom.
1: Oo, si Congressman Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
3: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Willie. At magandang hapon sa inyong mga tagapakinig.
1: Marami pa naman nag-aabang, Kuyang Willie, doon sa Zoom niya.
2: Oo. Eh, gusto makita yung tikas nitong ano, itong si Kong Zia. Kahapon kasi, nung ilabas yung proclamation, nasa gitna ng
1: press conference kami
2: kahapon. Nung lumabas yung balita na nagpapatawag ng special session.
1: Mm-hmm.
2: So anong inaasahan natin, Kong Zia, dun sa special session? One day lang ho ito, di ba?
3: Oo, isang araw lang to. At saka yung mga nakalatag naman na request ng Malacañang na mga panukalang batas, karamihan doon natapos na natin. No? Ang inaasahan lang natin ma-ratify, sa pagkakalam natin, meron din version ng Senate. Ito yung strengthening amending the AIX, no?
2: Mm.
3: Yung assistance doon sa yung binibigay na ating mga ayuda sa mga marginalized sector, itong AIX, no?
2: Mm.
3: Yun ang nira-ratify natin kasi what we know is meron na silang version sa Senate. The others, tapos na natin, no? Hindi natin, sa ngayon, inaantay natin yung version ng Senate. Kung tapos na rin sila sa Senate, edi iraratify natin. So what I can tell you right now is yung AIX mararatify natin hopefully tomorrow.
2: Maganda-gandang balita yan.
1: Eh, tsaka ito yung mga, diba, itong mga pondo ng gobyerno na ibinibigay sa mga kababayan natin, ito yung mga pag may pangangailangan. Eh. Kaya importante ito, kaya babalikan ko nga yung lagi kong sinasabi, asa na yung mga nagsasabi na ayuda na naman?
2: Oh.
1: Eh, pero kasi nga kailangan, so ito yung mga kailangang ayusin. Ano pa po, Kong Zia, yung mga nakalinya?
3: Nakalinya yung last mile schools program, yung sa mga liblib na lugar, na may mga kinakailangan ng mga facilities, no, mga school buildings, dahil alam natin na may mga sa iba-ibang lugar kasi, lalo na yung mga remote areas, conflict-affected areas, tulad sa amin, halimbawa sa lugar ko, may mga makeshift na mga classrooms dyan. So as a form of assistance at kailangan talaga natin, i-double time natin yung pag-construct ng mga buildings, so kailangan yung last mile schools program. So isa yon. Pangalawa, yung support din natin sa mga senior citizen, di ba? So, isa yun sa mga na-request na natapos na rin natin, na nire-request natin, nire-request ang Malacañang rather, na matugunan na rin ng Kongreso. So, may mga dalawa pa na batas, na nakalimutan ko lang yung dalawa, pero it's something to do with our health system.
2: Mm-hmm.
3: Yung isa naman, yung sa anti-political dynasty. Tatapos na rin natin dito sa House of Representatives yun. So, we are waiting for the version of the Senate.
2: Oh, Kong Zia, balikan ko yung last mile. Bakit kailangan ng ano dyan? Ng whole of government approach?
3: Well, unang-una, kasi we have to double time with the construction of the buildings. Not only the buildings, but even the necessary manpower, teaching force na kinakailangan. Mm. Diba? Kasi kailangan din natin i-beef up yung mga availability of items of teachers. Na not only teachers but even non-teaching personnel.
2: Mm-hmm.
3: Kasi if you're, like, for example, sa mga eskwelahan, if you're putting up, let's say, school buildings that would cater not only basic but even senior high, you would also have to allocate a required number of teaching staff and non-teaching staff.
2: Mm-hmm.
3: So ultimately, that would also compel the DBM to create additional items. Now, kinakailangan din, if you create additional items, it will also have to be supported by a policy, which in this case, by legislation, magiging state policy na yan. So tuloy-tuloy, hindi na siya magiging administrative issue once lang.
2: Uh-huh.
3: So, mas maganda na yung sustainable yung program.
2: Alright.
3: Napatas talaga yung backup.
2: Ilang porsyento ba ng problema sa educational system natin ng ano?
3: Nako, sa based doon sa EDCOM report natin, mga ilang porsyento na kinakailangan natin ng classroom, no? I think just thinking at top of my head, mga nasa 44 kung di ako nagkakamali, 1,000 needed classrooms na kinakailangan i-put up, 'di ba? Because of the isa sa mga nakita na problema sa EDCOM report ay yung overcrowding ng classroom. So isipin mo, hindi rin kaya ng guro na mahirap na nga i-handle yung 10 estudyante, how much more kung nasa 60 pa yan, di ba? In one classroom. So talagang kailangan natin i-beef up din yung manpower support so yung support staff teaching, both teaching and non-teaching na mga items para talagang maganda yung pagpapalakad at the same time yung pagtuturo sa mga paaralan, lalong-lalo na dyan sa mga liblib na lugar.
2: Na-identify ba kung bakit humantong sa lumaki ng ganito ang percentage?
3: Well, naunang-una, because sa ngayon, dahil nga may senior high, di ba, isa rin yan sa mga naging rason kung bakit nagkaroon ng mas nag-extend yung duration ng pag-aaral ng bata. Sa atin kasi high school lang eh. After graduating high school, talagang diretso ka sa college, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Ito kasi nag-extend, nag-additional tayo ng 2 taon para para ma-accommodate yung programa na bago, which is yung senior high and junior high.
2: Mm-hmm.
3: So talagang kailangan mo pala tayo, if we continue on with this program, kailangan mo talaga ng additional teaching personnel, no? Hindi lang yun, but even the elective subjects that are being taught in K-12. So kailangan mo rin mag-hire ng mga mga teachers na for a school na ina-adapt nila yung certain pro, kasi may menu kasi yan sa K-12 eh.
2: Uh-huh.
3: So if they're teaching, offering this course, then you also have to hire a teacher knowledgeable of this subject matter. So isa yun sa mga naging reason kung bakit nakikita din natin na karoon ng overcrowding. Pangalawa, yung talagang sheer lack of classrooms and buildings, no? Isa rin yon sa rason kung bakit nagkakaroon ng overcrowding. Pangatlo is yung kukulang talaga ng number of guro, no? Kasi karamihan natin, nakita natin, marami din sa teaching force, halimbawa sa ating mga guro sa sektor na yan, sa sektor nila, na karamihan din ay nag-abroad, no?
2: Mm-hmm.
3: Isa rin yun sa naging rason na nakita natin doon sa EDCOM report, na because of the because of employment, seeking employment abroad, lumiliit din yung population ng ating teaching personnel.
2: So sa last mile, kaya nang sagutin yung lahat ng kasulok-sulok ang problema sa educational system.
3: That's what it intends to address.
2: Mm.
3: Para magkaroon ng access to quality education even if you are outside of an urbanized area.
2: Oo.
3: Kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin ay kayang manirahan sa isang highly urbanized na area.
2: Mm.
3: In fact, sa amin din, let me cite my own community. Conflict affected to. Di ba, remember mo nung Marawi Siege, marami ding mga eskwelahan dyan na nasira. So ito yung mga issues na ina-address nung last mile schools program, no?
2: Mm.
3: So yun ang in-anticipate natin, in-expect natin na ma-address nitong programang ito.
2: Oo, kasi bakit ako nagka-interest dito sa last mile na ito? Kasi yung nakikita mo kadalasan sa mga napopo sa mga social media, yung mga bata tumatawid ng ilog, ilang kilometro yung nilalakad, makarating lang doon sa mga eskwelahan. Pati ba itong ganito napansin na dyan sa last mile kong siya?
3: Kasama yan sa mga sa statistics, no, na naging consideration. I'm just talking about the EDCOM 2.
2: Mm.
3: Part yan doon sa naging assessment. Yung location mismo, how far the community from that of the school. So kung a certain number of households living a certain community, ay kita mo kung saan sila pupunta, medyo malayo. Isa yun sa mga naging consideration na dapat paglagyan ng isang eskwelahan para hindi masyadong malayo. Now, when you put up the school, you don't put up just the facility.
2: Yes.
3: You also have to provide the teaching and the non-teaching personnel. Mm-hmm. So isa yun sa mga kailangan na masolusyunan, at yun ang ina-address itong mile schools program. Na para sa amin, kinakailangan mas maganda na maging state policy na siya. maging batas na ito. May basis na tayo to continue on with the program rather than just a mere administrative priority.
1: Mm-hmm.
3: Kasi doon tayo nagkakaroon ng mga gaps pagdating doon sa continuation ng programa pag-i-implement. So kung batas na ito, talagang wala nang choice. Halimbawa, ang ating government, but to, number one, to allocate fund for the construction of additional buildings, at the same time, to also allocate funds to create more items for teachers and non-teaching personnel for a specific community that are needed needing a classroom or a class or a school facility.
1: Oo, eh kita nyo na nga, sabi ko na nga ba eh, itong special session, eh marami talagang kailangang batas na maipasa kasi may mga nagsasabi kung Zia na ito daw special session eh para lang makuha yung liderato ng Senado na Papa Bor sa Malacanang. Eh ano pong take niyo doon?
3: Ayaw nga pala, nakalimutan ko rin yung amendment doon sa Tertiary Education Act. Isa rin yon. Oh, yun ang actually nang inisip ko. Sabi ko may nakalimutan ko sabihin kay Willie at saka kay kay Sandro. Na parte 'yon sa mga request ng Malacanang na ma-ratify o magkaroon man lang ng version ng both houses para mapirmahan na ng pangulo.
1: Ayun na nga kung Zia, so nadagdagan pa. Ayun nga, so ano pong take ninyo doon sa nagsasabi na kaya daw may special session para lang paburan itong mga kakampi na Malacanang sa Senado?
3: Well, hindi naman ho ito politika yung special session. Unang-una, pinag-usapan dito, social services, education, and health. So, hindi naman po pwedeng magantay ang ating mga guro, hindi naman po pwedeng magantay ang ating mga estudyante, hindi po pwedeng magantay ang ating mga senior citizen, hindi rin po pwedeng magantay ang ating mga indigent dahil lang sa pangyayari sa Senado, no? So since unfortunately because of what happened in recent days yung leadership issue sa Senado may nakabinbin na mga panukalang batas na dapat sana ay napirmahan ng pangulo.
1: No.
3: So minanais talaga ng administrasyong ito na matapos ito na min set aside whatever is the internal problem in the Senate. Set aside that with that of the priority of this administration kasi parte po ito doon sa LEDAC priority ng mga batas, ang mga panukalang batas na nais na ng Malacanang pirmahan para at least man lang mabigyan natin ng tulong at assistance yung mga targeted sector tulad ng mga senior citizen, ating mga estudyante, ang sa health sector, pati na rin yung marginalized sector na nangangailangan ng tuloy-tuloy na tulong galing sa kanilang gobyerno.
2: Eh, teka muna, Kong Zia, kung may iseset aside, baka naman pwede wag na rin iset aside kung paano i-resolve yung problema sa Senado at marami rin nag-iintay.
3: Pero sa kanila po yun, kasi internal naman ang dynamics yan ng Senado.
1: Mm.
3: Kaya tayo po, pabilang co-equal branch, ay minimaintain din po natin yung ating respeto sa kanila. Although, nakikisa po tayo sa ating taong bayan na sana ma-resolve na yan. Itong nangyayari ngayon sa Senado ay hindi maka-apekto doon sa tinatawag nating pinaka-primary na trabaho ng ating Senado which is to legislate, no? At tayo naman ay ang gusto natin ay mas healthy, cordial at the same time mas harmonize yung relationship between yun among the senators, no? Kasi ang Senado, kaya the people look up to the Senate kasi the Senate has been producing yung nga, yung mga future presidents. In fact, ang tingin natin sa Senado, these are the venue where statesmanship are seen, no? For the longest period of time. So, yun ang in-expect din natin sana na mangyari sa Senado na matapos na itong issue na to. At the same time, while they are also prioritizing eh, kasi ito, constitutional duty nila, itong impeachment trial na ito, iniinasan din natin na yung mga nakabinbin na ng mga legislation na parte ng LEDAC ay matapos na. Kasi, kumbaga, wala na dapat na tayong gawing rason para hindi na natin mayat matulungan yung mga sektor na na-mention natin.
2: Nakakaawa din kasi yung ano, yung isang grupo, hindi mala ko sa Papa Prescon, wala makitang venue eh. Para magkaroon bala ng tamang lugar.
3: Ganun
2: Tumawa
3: nila yon, no?
2: Oh, tumawa ka kung siya, ibig sabihin sumasang-ayon kasi sinabi ko.
3: Well, sa sense, nagsalita naman ng acting Senate President na hindi siya sanction, pati na rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee nagsasabi na hindi naman sila nagpatawag ng committee hearing ng Blue Ribbon. So, hindi na rin natin maintindihan kung bakit. Even dun sa mga membro na na-mention na umupo nung unang nagkaroon ng Blue Ribbon ng subcommittee, wala naman din silang nilabas ng kanilang pronouncement. Ang naglabas actually ng pronouncement na yan ay isang private individual na dating congressman, si Mike Defensor. So kaya nga po nakikinig din po tayo kanina sa panayam kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian that they're contemplating on filing a legal action no against those individuals na wala naman silang authority to represent the Blue Ribbon Committee on calling for a hearing na hindi naman nila sanction.
2: Di ba usurpation yung matatawag yun, usurpation of authority?
3: I think yun din yung narinig ko na they're also contemplating on filing usurpation of authority, no? So, titingnan lang natin kasi itong mga pagkaganapan nito, sabi nga nila, baka nang susunod na kabanata, di ba? So,
1: tsaka baka meron, tsaka kung Zia, baka meron kayo masasuggest na restaurant para doon na lang sila kasi parang nagkagulo pa kanina.
2: hindi press ko yung ano eh, hindi press ko yung inabot kung siya, nagmisto lang sabungan.
3: Ah, ganun ba? Ay, hindi natin kasi natabayanan eh. Hindi kasi natin napanood. Medyo may mga ano din tayo. May mga sarili din tayong meetings ngayong araw. Kaya hindi ako naka-Zoom.
1: Yung meeting niyo po,
3: from a meeting.
1: Yung meeting niyo po ba yan ay yung pre-trial na? Yung pinag-uusapan na, yung pre-trial na?
2: Oh, kahapon kasi, di ba? Na kahapon din i-final yung ano, yung pre-trial brief sa Senate Secretariat. Oh.
3: Yes, kahapon po nasubmit ng ating Secretary General sa Senado. Sa Thursday, yun yung first day ng pre-trial conference. Tama po kayo, we're just having a meeting with the comms team, with our legal team, kung ito pong in preparation also for the pre-trial conference. Kaya nga po ako nasa labas kasi just excuse myself. Kaya wala akong Zoom ngayon. Kaya pumpat lang tayo ngayon. Pasensya na. Oh.
2: Teka kung siya, kahapon, habang nandun tayo sa press con, maganda yung idea na ano eh, isalin sa local dialect yung gagawing pagdinig. In fact, sabi ko nga kay Kong Siya kahapon, baka pwedeng isama dyan even yung mga merong hearing impaired. Yung nagkaya na nakikita natin sa mga newscast, sa mga TV,
1: sign
2: diba?
1: Language. Oh,
2: mga sign language.
3: At saka may batas na yan. Actually, may batas na yan na kinakailangan, pag especially pag public information, kinakailangan meron talang sign language. Meron nang napasa na batas na dapat gawin yan. Okay. Ini-encourage yung lahat ng mga ano news outfits, even especially if it's about national concern na pinag-uusapan, talagang kailangan may sign language para maintindihan dun yung mga medyo hindi nahihirapan or may kondisyon na hindi makapagsalita at hindi makarinig, no?
2: Kailangan so, pa bang ano? Kailangan pa bang i-manifest yan?
3: Para sa amin, in-anticipate na isa yung sa pinag-uusapan namin at kasi gusto natin maka-reach out tayo as widest or the audience as possible, no? So ipa-part doon sa intention talaga natin na dahil itong pinag-uusapan ng impeachment trial na ito ay para ito sa ang bayan dahil ang nagsasalita dito at nagbibigay sa atin ng utos ay ang konstitusyon. So kinakailangan maintindihan ng ating taong bayan, no? So kung saan man sila mas komportable at mas madali sa kanila intindihin yung napag-uusapan sa impeachment trial, ninanais natin na ma-translate ito sa kanilang sariling dialect, no? So ito kaya nga kami isa nagkakaroon din ng meeting ko kasi tinitingnan natin kung paano natin 'yon may sasakatuparan, no, yung pag-translate ng mga pag-uusapan sa impeachment court.
2: Tama.
3: Yes.
2: One last point sa akin, Kong Siya. I understand tumakbo na sa Supreme Court itong grupo nina Cayetano. Anong comment mo rito?
3: Well, hindi ko pa actually nabasa yung eksakto na petition nila, pero I learned na parang it has something to do with the quorum.
2: Mm-hmm.
3: Kung di ako nagkakamali. Well, they have the right to do so. Para kasi sa issue naman ng quorum, ginagamit natin yung Avilino Cuenca doctrine, no? Ang Supreme Court ang nagsabi niyan. Ruling ng Supreme Court 'yan, although it was ruled a couple of decades ago, but it can still be effectively applied today kasi doon sa composition ng Senate even before up to now is wala namang major changes. That's why the doctrine can still be applied as when it comes to quorum. So kakarapatan po nila 'yan. In fact, ako personally, if you ask me, that would actually give us a more clearer understanding.
2: Tama.
3: If there's controversy regarding interpretation, I think it's especially if it's about constitutional requirement or constitutional provision, it's only the Supreme Court that can resolve that.
2: Uh-huh.
3: So mas maganda na rin yan para at least makita natin kung anong magiging tugon ng Supreme Court. But as far as without the, for example, response of the Supreme Court, of course, the House of Representatives maintains our position that we recognize the election of Senator Sherwin Gatchalian.
2: Isang pabula lang, Kong. Nabanggit mo yung Avilino versus Cuenca. Doon sa threshold na ano, na 24, yung existing kasi ngayon, di ba, 24. Mm-hmm. Eh, dalawa na yung nalalagas eh. Si labas sa kapangyarihan ngayon ng
4: O tsaka may Sandigan Bayan na
2: di ba? Na-suspindi na yata siya, si
4: Jinggoy.
2: Si Jinggoy, di ba? Nowhere to be found naman si
4: Bato.
2: Si Bato. Kung gagawin sa 22, ano yan? Kinakailangan pa ng pag-usapan pa yan? Imamanifest ninyo rin na ibaba yung threshold nung magiging 16. Baseline, yung base number?
3: Well, sasabi naman yun ng lead counsel natin, no, na hindi siya, si Congresswoman Jinky, hindi niya gagawing formal request ito. Pero ang basis kasi nung kanyang ito, legal opinion naman niya, being a lawyer, ang kanyang legal opinion is that she subscribed to the doctrine. Kasi nga, yung coercive power na sinasabi, kung wala naman sa coercive power ng Senado yung nakaupong senador, in the event na kinakailangan ng boto, kung sino man yung nandoon, basta obtain sila nung quorum, pwedeng bumoto, no? Or pwedeng mag-elect ng kanilang mga officers. I think that's the bulk of the doctrine is. Now, if we are to apply that same doctrine sa impeachment trial, kasi ang sinasabi sa Constitution is all members, no? May emerging kasi na school of thought ngayon, since it would be impossible, for example, for the two senators to be within the coercive power of the Senate para ma-secure ang kanilang boto, then ang interpretation ng karamihan sa ating mga legal community, even the former associate senior justice Carpio, ay dapat yung able to vote ang dapat na makaboto.
2: Uh-huh.
3: Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng non-responsive ang Senado. Kaya ang gusto natin is functional yung Senate. Ibig sabihin, kung ang current situation right now is that it's no longer within the reach yung coercive power ng Senate to obtain and secure votes for a certain number of senators in the case of the impeachment, magkakaroon daw ng sinasabi nilang hindi responsive ang Senado. Hindi siya makaka-render ng kanyang decision.
2: No.
3: Now, kasi kailangan 16 eh, 'di ba?
2: Yes,
3: kailangan 16. Now, yun ang emerging school of thought now, which basically is more practical kasi ang gusto talaga is functional. At saka hindi lang natin pinag-uusapan din ang impeachment. Kasi halimbawa, meron ding mga other exclusive powers, constitutional duty na binigay sa Senado na ang Senado lang ang pwedeng mag-exercise niyan at no other institution. Yung concurrence ng mga treaties, no? Kasi sinasabi din doon is absolute yung majority. So if we are strictly to implement yung all members, membership of the Senate, regardless whether they are beyond the coercive power of the Senate to seek to affect the validity of a certain decision of the Senate as a whole, baga, eh, baka ang mangyari is hindi na ma-concur yung mga treaties na kinangalan ng i-concur ng ating bansang Pilipinas. So parang ganun yung practicality yung kanilang naging decision. But then again, this would always be a subject matter that the Supreme Court can resolve, no? Mm-hmm. But I think the court will only resolve this if there are controversies na mangyayari.
4: So kailangan mangyari muna.
3: Kailangan muna mangyari.
2: Pero wala bang ano yan? Walang legal impediment yan? Kasi sa Constitution, all members eh.
4: Uh-huh.
2: Pero kung ano yung nagiging practice na dun sa actual na Senado halimbawa o sa Kongreso, eh, kung sa Senate, 24 lang eh.
4: Mm-hmm.
2: Walang binabanggit doon na yung all members. Eh. Hindi ba nagkakaroon ng doon, confusion?
3: Yeah, kasi Avelino versus Cuenco naman is applicable doon sa legislative function eh. Yun lang naman yung tinuturo doon. Wala, hindi na anticipate kumbaga na this would happen na magkakaroon ng dalawang senador na beyond the coercive power of the Senate, kasi yung isa apparently is in hiding, the other one is solidly been detained and arrested, so hindi yun na anticipate, kumbaga hindi nakita yun na this can happen, no? That's why lumabas itong issue ng doctrine in 1949, para lumabas itong ruling ng Supreme Court, yung Avelino versus Cuenco, kasi nagkaroon din ng question of quorum. Mm-hmm. So basically, ang sinabi, hindi naman sila bumoto, hindi sila nakaboto beyond the coercive power of the Senate, then yung number of voting senators to declare a position vacant can be exercised, no? Can be done by the Senate.
2: Oh.
3: Yun naman ang sinabi ng doctrine ng Avelino versus Cuenca. The only reason why this has been discussed in relation to the impeachment court, because we anticipate also that, siyempre, sitting senators yan, dalawa sa kanila ang mawawala. Now, may 16 votes ang kinakailangan, two-thirds of the Senate. So, which number of the senators would you actually determine to arrive into the 16 votes that comprises two-thirds of, as required by the Constitution? Is it the 24 all members, or is it the active members who can actually participate physically during the trial? Yun kasi yung emerging na legal opinion ngayon, which is shared by most of our constitutional experts and even some former members of the Supreme Court, which our lead prosecutor, Congresswoman Jinky Luisro, also shares. No?
2: Mm-hmm. Okay, kasi may nagpalutang kasi dati. Hindi, it only applies dun sa kaso nung ano, nung Avelino versus Cuenco, sabing ganun. Pero teka muna, nagkaroon ng jurisprudence sa Supreme Court.
4: Hindi, tsaka ang pinupunto nga rin ni Justice Carpio, sa pagitan ng pagsunod doon sa itinatakda na konstitusyon at sa paggampan ng Senado sa kanyang kapangyarihan na magdesisyon sa impeachment trial, mas mananaig yung paggampan niya sa kanyang posisyon para magdesisyon sa isang impeachment trial. Mm. So, maaari mong i-let go yung dinidikta na 16.
2: Mm.
4: Di ba, Kong Zia? Ganun yung argument ni Justice Carpio.
3: Yes, actually, isa yan sa ano, that's a fresh way of looking at it, no? Kaya nga sinasabi ko, this is an emerging school of thought. Mm-hmm. Kasi nga, nobody anticipated na kung kailan magsa-start ang impeachment, ay merong mga senador na umaharap sa legal problem, no? Na kumbaga mawawala doon, hindi kumbaga beyond yung sinasabi doon sa doctrine ng Avelino, beyond the coercive power of the Senate. Ibig sabihin, hindi lang yan, hindi lang sa sitwasyon ng ganyan. Halimbawa, kung may man nagkasakit o hindi niya talaga kayang
4: gampanan sa Senado yung kanyang boto.
3: Either talagang incapacitated, medically incapacitated siya. So isa yun sa mga kategory na beyond the
4: the coercive power. Diba? Alam nga naman, imbis na maging imbalido, mawala yung silbi ng Senado, mas gagawan mo na lang ng paraan para magampanan pa rin ng Senado yung kanyang mandato.
3: Yun ang sinasabi po, at nag-agree po kami doon, ang ating lead counsel, na kailangan yung Senado, hindi neutered, no? Kailangan functional yung Senado. And the only way to function it, based on the current scenario that we are facing, in relation to the present number active members of the Senate, is that mas practical na for the Senate to function, because required talaga, indispensable para sa amin, indispensable talaga yung physical presence ng sitting senator to arrive into a sound judgment.
2: Right.
3: So how can you secure presence of these senators if they are barred from, you know, attending either legally or the other one is in hiding?
2: All right. Nako, kung siya, pwede pa sana natin pag-usapan 'tong kapag lubog na araw, kaso baka kami na ma-impeach dito ni ano ni
4: Sige po. Maraming salamat, Kong Zia.
2: Kong Zia, thank you.
3: Salamat, Sir Willie. Maraming salamat, Sandro.
2: Maraming salamat po.
3: Magandang hapon po.
4: Magandang hapon po. Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House
2: Impeachment trial. Ng House Prosecution Panel.
4: At saka yun nga, hindi ang gagawin na lang ng iba, kung merong mga kailangang desisyonan ang Senado, hindi na lang sila papasok. Diba?
2: Oo nga eh. Kaya diba? Tama yun din naman. Kasi una, akma-akma din yung ano. Di ba nung panahon ng Abilino, dalawa rin ang nawala nun eh. Di ba? Sino ba mga nawala? Si Soto. At saka yung isa. Ano pangalan ng isang...
4: Basta may isa
2: yun
4: pa.
2: Yung nasa Amerika. Yung nagpapagamot siya tayo nung time na yun. Eh ngayon, dalawa rin eh. Baka posible magtatlo pa. Ay kasi
4: may bulong-bulungan.
2: May bulong-bulungan.
4: may isa pa.
2: Hindi lang isa. There's more.
4: There's more pa.
2: There's
4: kuya.
2: More and more.
4: Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ano oras na, Kuyang?
2: 10 minuto na, baka lipas ang alas 5 ng hapon.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang kapanood na ang DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: interest lawyer. Eh, pag-usapan po natin, no, himayin pa natin yung press con ba? Ano mga ano, matawag doon?
1: Hindi naman Kristo itong kakausapin natin.
0: Hindi. At saka, basta bodyguards, ex-bodyguards to, no? Yung 18. 18 ex-bodyguards, bodyguards pa rin.
1: Bodyguards na lang siguro. O siguro ex-bodyguards.
0: Ex-bodyguards.
1: Okay, kasi ayaw naman tanggapin ng ano na tawaging ex-marines eh.
0: Oo nga, ayaw diba? Din ano. Eh, at syempre, pag-usapan din natin, ito bang mga ganito? Ano ba pwedeng ikaso sa mga ganito? Nagpapanggap. Eh, makakausap po natin via Zoom si Attorney Antonio Bukoy. Magandang hapon po, Attorney Bukoy.
2: Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa paanyaya.
0: Oh, eh, Attorney, ano bang pwedeng ikaso sa ganito? Eh, kasi nagpapanggap eh. Ito ba ang Blue Ribbon, ang hearing ng Blue Ribbon, ito'y investigative body, nag-iimbestiga ito. May investigation ba nangawa kanina? Parang nagbigay lang ng mga kanilang mga statement eh. Nagdagdag pa ha, nagturo pa.
1: Mukhang
0: may nilaglag pang ano,
1: worse, there's more.
0: Bagong senador.
2: Yun ang kasing pinutukoy na hearing kanina. Ito yung sa grupo ho na nila Rodante Marcoleta, di po ba?
1: Opo.
2: Hindi ho hearing yun eh. Nagihong plataforma para makapag-press con sila eh. Para mailahad nila kung ano yung panig nila patungkol dun sa 18, ang tawag na ngayon dyan eh, Maleta Boys. So, hindi ho yun ayon sa proseso ng Blue Ribbon Committee hearing. In the first place, hindi ho yan ang lehitimong Blue Ribbon Committee dahil iba na ho ang nakapuder ngayon eh. Ang nakapuder na po ngayon sa Blue Ribbon, itong si Senator Erwin Tulfo, ayon dun sa lehitimong balasahan na nangyari sa Senado nung si kasalukuyang acting Senate President and President pro tempore Gatchalian ay inilukluk na acting Senate President.
1: Oh.
2: Ngayon,
1: sige po.
2: Ano ang pwedeng ikaso sa mga ito? Ito ay complex na pagkilos para sa destabilization eh.
1: Mm-hmm.
2: Unang-una, kung pwede kong mamarapatin nyo, ipapaliwanag ko, ano, yun yung para ho maging credible o kapanipaniwala yung testigo, meron hong pamantayan yan eh. Unang-una ho, ang testigo o mga testigo ay dapat may competence o kakayanan na tumestigo. Paano ho ba nasasabi kung may kakayanan yan? Nung ginawa nila yung kanilang sinumpang salaysay, 18 sila na iisa ang nakita, pare-pareho ang sinasabi. Hindi ho naman, kung inyong tutunghayan yung nakaraan at yung sinasabi sa kanilang salaysay, iisa nakita ng 18 sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang oras at iba't ibang lugar. So hindi po pwedeng maituring sila na may competence o kakayanan. Pangalawang panuntunan ko, yung consistency o pagkakapare-pareho ng sinasabi. Kung inyong maiisipin, ito yung inyong tutunghayan, yung una nilang sinumpang salaysay noong February 26. At ikukumpara doon sa kanilang sinumpang salaysay noong itong Hunyo, may dagdag bawas na eh. Sino yung mga dinagdag bawas nila? Unang-una ho, doon sa unang affidavit, hindi ho nila binanggit si Salvi ko na present sa kahit anong delivery. Subalit, sa pagliliwanag ho nitong si abogado nila sa isang press conference, binanggit ng isa o dalawang testigo na si Salvi ko kasama na nagtungo sa bahay ni Senator Legarda. Siya yung central figure dito. Paano mo hindi siya paano mo siya makakalimutan banggitin sa unang panig nung una ka naglahad ng iyong sinumpaang salaysay? Then ngayon, sa nadulas yata, nabanggit na kasama daw. Tapos binawi nila. Hindi naman pala kasama nga, pero kaya hindi daw binanggit dahil hindi naman nakapag-deliver ng pera kay Senator Legarda. Dahil isinakay daw uli yung mga maleta sa sasakyan nila. Pangatlo, Ah, yung ano, yung

0: dinagdag nila yung mga kasali sa impeachment. Gaya ho ni Congressman Joel Chua, sinabi rin na dati nag-delive, sinali siya nung nakasama na siya doon sa grupo ng mga public prosecutors. And yung unang sinabi, nag-deliver sa House of Representatives. Pero nitong huli, binawi. Sinabi naman, townhouse daw. Sinali din nila si Senator De Lima, pero sinabi nila, nagkamali din daw pala. Unang binanggit, maleta, may binanggit pang supot. Pero ultimately, binawi nila, hindi raw pala kasali si Congresswoman De Lima. Si, ganun din po patungkol kay Senator Soto. Sinabi nila na dinalhan din ng maleta nung tao, nung doon sa 2024, hindi naman siya senador nung 2024 eh. Bakit siya bibigyan ng maleta at binigay daw sa kanyang executive assistant na a certain mark, nung palang 2015, namatay na. Uh-huh. So hindi yung consistent, okay? Then binanggit din nila si Congressman Redon. Si Congressman Redon, hindi nila isinasali before, pero nung napasama na doon sa grupo ng public prosecutors, isinali na rin. So, consistency ho.
1: Uh-huh.
0: Isa pa, yung plausibility or maaring maging posible yung sinasabi nila. Unang-unang butas ho dyan, ang sinabi nila, nag-deliver sila kay dating Speaker Romualdez ng 805 billion pesos. Yung 805 billion ho, ayon sa mga nakakaalam at sa mga eksperto, yan ay equivalent ng 800 metric tons. Paano mo itatransport ang 800 metric tons? Kailangan mo dyan crane o kailangan mo dyan backhoe para maikarga mo yan. At hindi pwede sa mga simpleng sasakyan lang. Kinakailangan mo dyan cargo truck para maikarga mo yan. Tapos sinabi nila, hindi rin kapanipaniwala, nag-deliver sa bahay daw ni Speaker Romualdez sa McKinley Road. Na sinabi naman, under construction dahil natupok yan dati. Kaya yung period na sinabi lang nag-deliver sila, imposible na may mayordoma yon dahil may mayordoma na humarap sa kanila dahil there were like 100 or 150 workers na nagtatrabaho dahil nga doon sa reconstruction ng bahay. Pangalawa, nag-deliver daw sa bahay sa South Forbes. Ayaw naman kay Speaker, wala siyang bahay doon. So kaninong bahay nila diniliver yon? And finally, nag-deliver daw sila sa Aguado, sa Malacañang. Paano ka mag-deliver sa Malacañang? Bahay daw yon ni Speaker Romualdez. Nasa Malacañang complex yun eh. So plausibility, kung posible ba na mangyari yung sinasabi nila.
1: Oh,
0: isa pa ho. Oho, marami ho. Meron pang walang corroboration yan dahil nga iisa yung hindi nila mapaghati-hati yung 18 dahil mahirap po mag-corroborate kung ikaw ay nagburda ng kasinungalingan. Paano mo pagtutugma-tugmain yung salaysay ng 18? Either nahihirapan sila or hindi nila talaga kaya.
1: So yung buong picture nito, Attorney Bukoy, is kung tawagin ay falso sin uno, falso sin omnibus.
0: Hindi lang ho falso sin uno eh. Falso sin todo.
2: Lahat-lahat.
1: Lahat-lahat na.
0: Lahat eh. Dahil ho, pinagbalibaligtad ko na, binasa kong ulit-ulit yung salaysay. Hindi ho talaga kapanipaniwala eh. Ngayon, kung hanggang ngayon noon, mula nung lumabas sila, ilan pa lang yung nagkaroon ng hiwalay na salaysay. May nagsasabi na isa pa lang ang nakapagawa ng salaysay. May nagsabi naman na 5. Out of the 18, 4 na banho na nakakaraan. Bakit hanggang ngayon, hindi pa nila magawa yung nire-require, yung hinihingi ng batas, yung hinihingi ng ombudsman. Kasi ho, para sa aking pananaw, as a trial lawyer of more than 40 years, kung ikaw ay naniniwala na matibay ang iyong katibayan, kung ikaw ay may paninindigan na tama ka, na ikaw ay nasa wastong katayuan, dapat hindi ka na nagpe-presscon eh. Dapat paglabas mo, i-file mo na lang kagad diretso sa ombudsman.
1: Oh, kasi, hindi mo ba? Oh, kasi para hindi natin malaman kung anong motibo. Kasi anong nakikita niyo doon sa timing? Nagsagawa ng sabi nila, presscon, sabi nila, hearing ng Blue Ribbon, Tapos nasabay naman itong pagpa-file today ng petition ito yung company ni Alan Peter Cayetano. Anong nakikita niyo ng connection dito sa timing na ito?
0: Yan ho kasi ay yung kanilang yung minorya ngayon, no, itong grupo ni Cayetano ho. Ito pinilit nila uli na magkaroon ng blue na tinatawag nilang Blue Ribbon Committee or Rogue Blue Ribbon Committee hearing, rogue yan, dahil pinipilit nilang i-reassert na sila ang nasa tamang lugar kahit na ang lahat ay nagsasabing mali sila. Unang-una, ang kinilala na ng mababang kapulungan ay yung grupo ni Senator Gatchalian. Ang kinilala na ng Malacañang ay ang majority block ni Senator Gatchalian because of the notices that were sent. Yung pag-file ng petition naman, anong kaugnayan yan? Kung inyong maaalala, yesterday, pinadalhano ng notisya ng impeachment court ni Senator Gatchalian as presiding officer of the impeachment court ng notisya ang magkabilang kampo na mag-file ng pre-trial brief. At ito ay kinilala ng grupo ni Vice President Sara dahil tumugon sila doon sa notisya. So, ngayon, pinagpipilitan pa rin ni Senator Cayetano, dapat tanggapin na niya yan eh. Tanggapin na dapat niya yan.
2: Mm-hmm.
0: Ano po ba yung petition na tinutukoy ninyo? Yung sa Supreme Court?
1: Opo, yung Supreme Court ngayon lang, ngayong araw na ito.
0: Yan o, last-ditch effort nila eh.
1: Okay.
0: That's a desperation move. Pero ang nakikita ko ho, wala hong patutunguhan yan. Sapagkat sa ganitong mga sitwasyon, yun ang tinatawag na macro political process, macro governmental process. Yan ho ay tumutukoy sa functions, powers and processes of each branch of government. Ito ho ay relevant pag ang pinag-uusapan ay ang political question issue. Pag political question which will address the wisdom, process, internal rules of each branch of government, hindi ho makikialam ang Supreme Court dyan as a general rule unless there is a constitutional question. Pero ito ho malinaw eh. So it's a last-ditch effort ng grupo ni Senator Cayetano para to cling on to power.
2: Alright, sige po. Naku, sayang. Marami pa sana kaming gustong itanong, Attorney Bukoy. Next time po, sana nandito kayo. Ha? Live kayo namin mag-guest dito sa studio.
1: Isahin natin itong 87 pages.
0: maganda
2: sige, simula mo na.
0: Yung mukha niya. 87 pages na yan. Magandang pag-usapan yan. Wala pa ako nakukuha ng kopya. Magkukuha ko ng kopya and then pag-usapan po natin.
2: Ayun. Sige po, marami pong salamat, Attorney Bukoy.
1: Thank you po, Attorney.
0: Maraming salamat din sa walang sawa ninyong panyaya.
2: Ayan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at public interest lawyer.
1: Ako kuya, ang bilis ng oras. No oras na? 27 minutos, makalipas ang alas 5.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Nagsaservisyo niya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
2: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
3: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
1: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
4: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
1: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po ating bayan,
0: anong iyong... Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Limampu, kuya. Ano yung limampu na yan?
6: Ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at si Attorney Manases Carpio, nag-iingat pala ng 50 baril.
5: Dami.
6: At hindi ito nakalagay doon sa kanilang salin.
5: Ay, nako.
7: Anyway, ito susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Maan Makapagal at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
6: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
5: Bye!
6: Bye-bye!
0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: DCMN, numero uno sa aksyon.
1: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
2: Bawal ang ghosting.
1: Lahat. Kabanding. Kasama si Tony Velasquez.

0: Hi, partner. When is a hearing not a hearing?
1: When the hearing is not being heard.
0: When a hearing is something not worth hearing. At nagiging praise con lang siya, nagiging, ano ba tawag doon? Smear campaign.
1: Kaya nga eh.
0: Teka lang, ha?
1: Kaya what are you doing? And ano pa, partner, eh, no? The hard part about is, this is, yun yung ipinupush ng ibang senador na yun ang legitimate hearing. And it confuses a lot of people.
0: Yes.
1: Diba? Na meron tayong dalawa ba talaga ang Blue Ribbon Committee natin? Dalawang hearing ba talaga ang magkaibang simultaneous na ginagawa?
0: Okay, well, si Alan Cayetano ay naghain na pala ng petition sa Korte Suprema para mapigilan ano kahit pa paano yung inaasahang mangyayari bukas sa special session ng Senado na baka nga daw meron na silang sapat na bilang para officially maupo na si Senator Sherwin Gatchalian as Senate President dahil ngayon siya ay acting Senate President and Senate President pro tempore. Pero ang gusto ni Senator Alan Cayetano sa Korte Suprema ay ipawalang bisa daw yung naging quorum nila nung hinalal si Sherwin Gatchalian as acting Senate President. Mm-hmm. Kailangan daw ipawalang bisa. At wag nang
1: parang kilalanin.
0: Kilalanin, yes. Mm-hmm. Yung liderato na pumalit sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So abangan natin kung ano ba magiging aksyon ng Korte Suprema dito. Kung maalala nyo, mayroong high school teacher no na naghain din ng petisyon.
1: At masipag maghain ng petisyon
0: si,
1: itong high school teacher.
0: Si Teacher Barry. Barry Tayam.
1: Oo.
0: Pero, inarun din yun, ha? Binasura ng Korte Suprema. Dahil hindi naman daw direktang naapektuhan si Barry Tayam dun sa sigalot sa Senado.
1: So, ganun ba yun?
0: Yeah, so hindi daw siya direct.
1: Pero Pilipino ka eh.
0: Kaya ka. Ikaw ay isang taxpayer. You pay the salaries of these people.
1: Yes.
0: Bakit hindi ka directly affected?
1: Yes.
0: O sabihin na natin na hindi ka naman senador, pero your interest is to make sure na the people you're paying the salaries for
1: is doing their job.
0: Yes. Mm-hmm. Kaya kailangan dapat, sana binigyan din naman nilang pansin. But dahil hindi nga po, ngayon si Senator Cayetano na ang kumokusyon sa Korte Suprema,
1: which I think is somehow the decision will be a good one. Only because it will put jurisprudence
0: it will settle jurisprudence.
1: Doon sa question ng legality of how many ba talaga
0: constitutes a quorum,
1: diba?
0: Yes, in the Senate. Pero ito ang alalahanin natin, mga kapamilya. Ang Korte Suprema ay medyo ilag na makihalubilo sa usaping pampolitika. Lalo na't ganyan ay internal rules dapat ng Senado yung pinag-uusapan. Mm-hmm. Dahil sila ang nagde-decide ano ba ang basihan para magkaroon ng quorum.
1: Mm-hmm.
0: So hindi na po dating natitiyak na sa puntong ito ay panghihimasukan ng Korte Suprema itong usapin ng liderato ng Senado. Dahil sasabihin nila, hiwalay na sangay kayo ng gobyerno. Dapat hindi na namin panghimasukan yun.
1: Mm-hmm.
0: But we will see. Kasi impeachment nga, pinanghimasukan nila. Mm-hmm. Ito pa kaya, no? Question of Senate leadership. So we will await kung ano po ang magiging susunod na hakbang ng Korte Suprema. And in the meantime, kung sino man ang gusto magkaroon ng mga hearing ng Blue Ribbon na labas sa Senado, ay maghanap po kayo. Mag-book na kayo ng venue. Basta siguraduhin nyo lang na merong ano ba headcount nito.
1: Para kanina, mga 100 lang din daw ang inaasahan. At tapos ang mga nandun naman partner, mga vlogger.
0: Vloggerist.
1: Mga supporters.
0: Tapos ayaw papasukin si pambansang ate, Senadora Amy Marcos. Nandun siya, ayaw siyang mapasukin. Bakit kaya? Ayaw siyang bigyan ng importansya. Anyways, so mga kapamilya, yun po ay masasabi nating hindi siya bona fide Blue Ribbon Committee hearing. Bagkus eh, parang naging hiring-hiringan lang daw. Sabi ng mga senador, ito daw ay isang sham hearing. Mm-hmm. So, marami po mga siyempre no, na nagbumabatikot. Kasi dating Congressman Mike Defensor, bakit tila parang inuupo niya yung sarili niya na Blue Ribbon Committee Chairman?
1: Siya pa nag-aanunsyo.
0: Ano ba? So, ganun na ba mundo ngayon?
1: Aba,
0: ewan ko.
1: Kaya ito din partner yung 18 bagmen na ito.
0: Mm.
1: Na paulit-ulit naglalabas ng mga bagong statement na naman, not yeah. under oath, yeah. implicating many officials.
0: Ang dami. Sino pa yung dinagdag nila sa
1: ngayon,
0: listahan?
1: Si CHR chairman. Ay, si CHR.
0: COMELEC.
1: Si COMELEC chairman.
0: George Garcia.
1: Di ba? Kasama na rin sa na-implicate.
0: Yeah.
1: Pero hindi ito under oath, mga yeah. kapamilya.
0: Pati si Francis Escudero, sila dinamay na rin.
1: Di ba? So, dahil... So, susunod ba si Senator Joel Villanueva?
0: Ay,
1: hindi malayong
0: natin.
1: Idamay na rin nila.
0: Dahil baka napipintong lumipat
1: oo,
0: din.
1: So. Tapos, paano? Di rin pumirma si Mark Villar.
0: Aha.
1: So, dun sa request nila Alan Peter Cayetano, di ba? Oh. Sa Supreme Court.
0: Oh.
1: So, pati siya din ba may implicate? Kasi dati, hindi yeah. din naman nakasama dun sa inimplicate ng bagmen yung mga congressman na
0: si Laila Dilima,
1: bahagi ng prosecuting team.
0: Si Father Flavio Villanueva,
1: diba?
0: Sinama pa.
1: Ngayon, kasama na. So,
0: dami.
1: Maniniwala ba tayo dito sa pabago-bago
0: problema ng partner, pag biglang nasama yung pangalan ng kakanturing at saka Rica Lasso,
1: kaya
0: nga. Na, diba?
1: Eh, hindi naman tayo nakatanggap ng kahit ano.
0: Yeah. Ah! Ah, bakit naman oh. kasi... Ano man tawag dito? Where is that thing?
1: Kanina, habang hinahanap yung effects of partner, galing ako ng banko, di ba?
0: Oh,
1: dahil may inayos ako, tinanong ko yung mga taga-banko.
0: Uh-huh.
1: Magkano po kaya ang kasha sa isang maleta?
0: Yeah.
1: Sabi ko, magkano po kaya? Sabi nila kasi pwede yung two-layer, so dalawang baliktaran, baka daw... mga 40 kasha siguro, 40 million.
0: So the bank can tell you na gano'n ang kasha sa isang
1: kasi kanina may hawak na maliit na basket eh, yung isang teller.
0: Pero check-in luggage to, hindi hand carry. Eh.
1: Oo, check-in luggage. May hawak siyang basket. Tinanong ko, magkano po kaya yan? 800,000 daw yung hawak niya nun.
0: Aba?
1: Kasha lang sa maliit na basket. So paano pa kaya ang isang check-in
0: maleta,
1: luggage na maleta?
0: Yung tipong 30 kilo allowance, baggage allowance.
1: Oo, sabi nila mukhang aabot ang 40 million pesos sa isa ang maleta.
0: So,
1: ang laki nun.
0: Yes. So,
1: hindi nga natin nakatanggap kung i-implicate tayo
0: doon. At ang tawag dun sa mga maleta na yun, basura, di ba?
1: Basura nga daw. Yung laman ng maleta.
0: Yes. Pero itong pag-uusapan nating basura, partner, tunay na basura ito.
1: Basura talaga?
0: Na itinambak sa harap mismo na opisina.
1: Ayos sa DENR!
0: Ng DENR sa Davao.
1: Oo.
0: Dahil po siya, hindi na daw po nakakapag-collecta daw ng basura. At ano nga daw ba naging dahilan? Dahil ba na-terminate yung mismong solid waste contract?
1: Oo, so kaya
0: kontraktor. Kaya ang naging pasya nung Davao mayor, si Mayor Baste, si Bastian Duterte, ay dun daw niya pinatambak sa harap ng DENR Regional Office yung basura ng mga taga-Davao. Eh syempre, hindi naman nagustuhan ng mga taga-DENR yun dahil ano ba naman ang kasalanan nila doon, di ba?
1: At bakit kontrata sila? Naman ang ano yun.
0: Yes, nung... So anyway, partner, matagal na natin silang yung inaanyayahan sa ating programa at tamang-tama naman eh dahil basura sa maleta ay hindi po yun ang ating pag-uusapan, hindi tunay na basura po sa Davao City. Makakapiling po natin via Zim Zim Zim
2: Papaya
0: si Attorney Norlito Eneran, ang Assistant Secretary for Legal Affairs ng DNR. Kasi kapiling po natin ngayon sa ating Zoom. Attorney, magandang hapon po, Tony Enrique.
3: Magandang hapon sa inyo, Sir Tony at Ma'am Rica. At maraming salamat sa opportunity na makapagpaliwanag po sa inyo dito
0: po.
3: Sa inyong pagpili.
1: Our pleasure, Attorney.
0: Bago po tayo pumunta sa usapang basura, kayo po ba, niyayanig po ba? Nakakaramdam po ba kayo ng mga pagyanig dyan sa regional office po ninyo? Saan ba kayo naka-base po ba?
3: Sir Tony, dito lang po tayo sa central office. Dito
0: kala ko sa Davao kayo. Central office.
3: Central office.
0: So, hindi nyo pa nalalanghap yung basura dun sa Davao Regional Office nyo? Hindi pa naman?
3: Hindi pa po. Hindi pa tayo nakabisita ngayon dun sa ating regional office.
0: Ano po ba ang nire-report sa inyo ng regional office nyo? After po nung naging pagtambak ng basura sa harapan ng tanggapan nila, ano na pong nangyaring sumunod dun na action?
3: Well, ang sumunod na action is of course tinulungan ng ating regional office, yung ating LGU, dun sa problema sa basura at ngayon nga is nakakapagtambak na doon sa landfill.
0: Landfill
3: kasi may bagong bukas na sanitary landfill na operated din ng ating LGU Davao City. So na-avert natin yung garbage crisis doon. But of course, meron tayong mga action, mga hakbang na ginawa doon sa ginawa naman pag designate ng ating opisina bilang temporary waste collection point ng ating city government.
0: Temporary waste collection point. So, kailan po nahakot yung basura na tinambak sa harap mo ng regional office?
3: Simula nung kinabukasan lang po,
0: okay.
3: Simula nung naitambak yun, mga June 5,
0: nahakot agad.
3: Napakuha na natin agad-agad kasi may mga security guards tayo,
0: okay.
3: And then may mga nagbabantay din tayo sa lugar.
0: So yung landfill po, attorney, ay yun po yung naging issue, no? Na pinasara yung landfill. Ngayon, mayroon na hong ibang landfill na ginagamit?
3: Yes, tama po yan. At nung May 20 nga, 2026, nagkaroon ng insidente doon sa landfill.
0: Uh-oh.
3: At ito ay nagresulta nung mga pagkawala ng buhay ng ating kababayan. Dalawa po yung namatay doon.
0: Ito yung trash slide.
3: Meron pang trash slide. Opo. Meron pang isang nasugatan or nawawala. Dalawang nasugatan.
0: Opo.
3: So dahil dito at sa mga observations natin, minabuti ng ating opisina na temporary i-suspend muna yung operation ng landfill.
0: Okay.
3: Kaya po, nung temporary natin pina-suspend muna yung operation,
0: uh-huh.
3: Nagkaroon tayo ng mga direktiba na dapat gawin ang ating operator. So, pinaayos natin yung slope stabilization, pinalagyan natin ng buffer, yung agabundok na basura dun sa community. Kasi yung ating may mga bahay, may mga bahay dun sa ilalim ng paanan ng basura eh. Kaya yun muna yung pinaayos natin.
0: Pero yung operation ng landfill, sakop po ba ng control ng LGU yan or ng National DENR ang may sakop nun?
3: Sa batas, RA 9003 or Ecological Solid Waste Management Act, ang ating LGU ang primary na government agency na nagpapatupad nung solid waste management.
0: Okay.
3: So sila po talaga. And in the case of Davao, sila din po ang nag-ooperate ng sanitary landfill.
0: Hmm. Eh, pero yung closure hindi nang galing sa LGU yung utos. Galing sa DENR. Yeah. Oo.
3: Galing sa DENR po kasi ang DENR may mandato rin na magpatupad ng solid waste management. So kami din po ang nag-i-issue ng ECC at iba pang mga permits doon sa operation ng sanitary landfill.
0: Kaya ho ba nagkaroon ng conflict dahil sa halip na yung LGU ang nasunod, yung DENR imposed its mandate or yung jurisdiction over the landfill?
3: Wala namang conflict, Sir Tony, kasi ang LGU is the operator.
0: Okay.
3: So, ang DNR naman po, nagbigay kami ng mga permits na nakasaad dun sa permit. Like for example, yung ECC.
0: Yeah.
3: Pag may mga hindi ka nasunod, pwedeng ipasara yung or ipasuspend yung operation.
0: Nang DNR ang magpapasara?
3: Yes, DNR po ang magpapasuspend or magpapastop ng operation.
0: Pero the LGU can contest that, ganun?
3: Yes, meron naman sila. Kaya nga po, immediately after the suspension ng kanilang operation, nag-file din sila ng motion for reconsideration or a partial lifting of the suspension.
0: Ayun.
1: Wala namang palang matinding away. Akala ko may matinding pag-aaway dito kaya ganun ang ginawa niya.
0: Well, Basti. Parang ganun ang kanyang paraan para ipakita na hindi niya nagustuhan yung closure ng landfill.
1: Sir, so may temporary landfill po tayong ginagamit, no? Para doon po muna ilalagay yung mga basura. Pag naayos na po yung permit nung unang ginagamit natin, what's gonna happen doon sa ginamit nating temporary? Paano po yung pag-process ng mga basura doon, sir?
3: So yung unang lumang sanitary landfill, hindi na po pwedeng pagtapunan doon. Ngayon po, June 16, ay nag-open na po yung bagong sanitary landfill ng Davao.
0: Mm-hmm.
3: At doon na po pwedeng ilagay yung mga residual waste na galing sa mga komunidad natin.
1: Learning from ano po yung nangyari no, na mga trash slide nitong dun sa nakaraang landfill, ano po ang ginawa nating difference dito sa landfill na ito ngayon, sir?
3: Well, simula nung nangyari yung malaking insidente natin sa Cebu, yung Binalio Sanitary Landfill, sinundan ulit yan dito sa San Mateo.
0: Mm.
3: And then nasunog din yung ating Nabotas Landfill. So even before, nagkaroon na kami ng masusing pag-assess dun sa ating mga existing sanitary landfill. Pinatignan na namin lahat. Kaya nga, marami tayong na-issue mga notice of violation sa iba't ibang mga sanitary landfill para ayusin yung operation ng bawat operator.
0: Okay. Meron ho ba kayong direktang komunikasyon ba kay Mayor Baste Duterte or hindi naman nag-uusap yung DENR National sa LGU ng Davao?
3: Well, yung ating regional office po ang direktang nakikipag-ugnayan sa ating LGU kasi sila naman po yung partner natin pagdating sa implementation ng ating batas patungkol sa sanitary landfill. In fact, bago natin pinayagan na magbukas yung bago, ay may mga conditions tayong nailagay doon, especially doon sa pagbigay natin ng ECC. So, maayos din naman yung coordination natin with the LGU.
0: So, wala na pong... Yes, so, wala na pong unresolved or pending issues na kailangang klaruhin ng Davao LGU with DENR. Na kumbaga, na-plancha na lahat.
3: Yeah. Pagdating sa sanitary landfill operation, medyo okay na tayo doon.
0: Medyo?
3: Yung meron tayong issue ngayon is doon sa nangihingi po tayo ng paliwanag doon sa ating LGU doon sa kautusan na gawing temporary waste collection point na nagdulot naman ng tinutuhanan ng mga kababayan natin na doon talaga itambak yung mga basura nila sa harap po ng opisina natin.
0: So may pending pa na hindi nila sinasagot ng LGU.
3: Yeah, oo. So may sulat po tayo na sana maipaliwanag sa atin at paano nangyari na tayo po ang ginawang temporary waste collection point.
0: Paano kung hindi sila sumagot? Gaano katagal na binigay na palugit sa kanila?
3: Nagbigay tayo ng 5 days to give us explanation. Kasi partner naman natin sila sa implementation ng batas.
0: 5 days since when po, attorney?
3: Napadala namin kahapon po, June 15, 2026.
0: So, parang ano to eh? Parang impeachment.
1: Calendar.
0: 5 calendar days? 5 working days? Ano ba ang definition ng 5 days?
1: Ano bigyan natin dito, attorney?
3: Yeah, upon receipt naman yun, upon receipt.
0: Upon receipt,
3: so kung na-receive siya kahapon, so bibilang lang tayo.
0: Na-receive ho ba? Baka sinabi ng LGU, hindi ko tanggapin yan kasi papel lang yan, tapong ko yan sa basura.
3: Meron naman nakatatak na receive officially by the Office of the Mayor.
0: So you expect a reply 5 days from now, which is like, kailan ho ba yan? Next Monday?
3: Mm-hmm. Yes, Sir Tony.
0: Ah, okay.
1: Sir, so hanggang ngayon tinatambakan pa rin po ng basura yung harap ng opisina ninyo?
0: Hindi na.
3: So far, wala na po kaming na-receive ng mga reports na ganun.
1: Pero kung may standing ano pa pala na hindi maayos.
0: Sa kabuuan po, attorney, and because alam naman natin na there have been trash slides in other landfills like Payatas, Smoky Mountain, kaya po yung mga yon pinasara. And then this one happened yung sa Binaliw, no? Yung pa yung pangalan talaga, Binaliw eh.
1: Mm-hmm.
0: And ang sanitary landfill ho ba, attorney, is that still a viable way of, how do you call it, waste disposal management?
3: Yeah. Sa batas, yun po yung primary mode of disposing garbage natin. Very strict kung tutuusin yung batas natin kasi ang inuutos po dun is yung segregation at source. So sa mga kabahayan pa lang natin, dapat malinaw na yung segregation. At ang mapupunta lang sa ating sanitary landfill ay dapat yung mga residual waste na tinatawag. Yung mga recyclables, doon natin yan dadalhin sa ating materials recovery facility. Pati yung ating mga compostable na mga basura. So doon natin siya dadalhin.
0: Napansin ko lang kasi, attorney, na kapag yung garbage collection schedule sa kabundukan namin, sabi may araw na for biodegradable or wet trash, meron yung araw na hindi nagde-decompose, hindi nabubulok. Eh napapansin ko, hindi na rin naman nasusunod. Halo-halo din yung mga hinahakap ng mga basurero.
1: Basta may basura, nilalabas lang yung basura, attorney.
3: Yeah. Sir Tony, alam nyo ba na sa batas, yung pagta-transport ng mixed waste ay pinagbabawal at criminal offense po yan. Yun nga lang,
0: sino nagmo-monitor?
3: Nahihirapan tayo mag-enforce at mag-monitor. Kaya po nananawagan kami sa LGU kasi ang LGU naman yung mga kakontrata ng mga hauling operators na matulungan din kami sa ganitong enforcement and monitoring.
0: Actually, attorney, parang not to put the burden on the trash collectors, no? Feeling ko yung mga household ano mismo eh.
1: Hindi rin sumusunod.
0: Yes.
1: Oo.
0: Kasi kung yung mga tao mismo, alam nila yung segregation, hindi na nila itatambak sa basurahan nila yung pinaghalong nagde-decompose at saka yung non-biodegradable. Kasi alam nga naman yung basurero pa ang mag-segregate nun, habang itapon niya, ilagay niya sa truck.
1: Tama.
0: Yung homeowners po talaga, turning feeling ko, ang pabaya eh.
3: Yan. Kaya po, Sir Tony, Ma'am Rica, nananawagan po kami, hindi lang po sa ating LGU, kundi sa lahat na rin, sa lahat na rin ng ating mga kababayan na pagdating sa usapin ng basura, eh talagang may ginagampanan din po tayong lahat. So, segregation at source, yun pa rin yung mainam para mabawasan natin yung mga basurang pumupunta sa ating mga sanitary landfill.
1: Attorney, meron na po ba tayong sapat na recycling centers o facilities sa buong bansa?
3: Yeah, may mga registered tayong mga recycling facilities or mga partners. So, kung sufficient ito, yun ang hindi natin masasagot. Makikita na lang natin na ang dami pa rin pumupunta sa ating mga landfill.
0: Yeah.
3: So, ibig sabihin yan, baka kulang pa ito. Kaya kailangan pa natin pag-itingin yung ating kampanya para sa mas madami pa yung private sector na pumasok dito sa ating
0: yung tawag kasi nila doon partner in attorney, di ba, yung materials recovery facility o MRF, no, para yung mga pwedeng i-recycle like yung mga plastics, ano pa ba, aluminum
3: bote.
0: Pwedeng actually sa ibang bansa pwede mong i-redeem yon for cash or coupons na magagamit mo sa grocery.
1: Mm-mm.
0: So, merong incentive yung mga tao
1: to actually recycle.
0: Segregate Mm-mm. para yung mga recyclable maaaring mapagkakitaan pa. Eh dito, tapon lang ng tapon. Hindi naman naiisip din ng ibang tao na pwede mo pang actually maibenta, pero for a small amount. Sige, so attorney, kami, ay, meron ka pang pahabol?
1: Attorney, tatalon ako on a different topic dun sa mga, dun sa mga, masasagot ni attorney yung mga
0: which one?
1: Puno, di ba?
0: Sa DNR, yung puputulin?
1: Yes, yung, natukoy na po ba natin kung sino yung in the middle of the night ay nagputol ng mga puno sa dun sa Salex? Opo.
3: Ayan, Sir Tony, Ma'am Rica, ito po yung ating iniimbestigahan pa ngayon. Although yung nakita natin is dun lang sa video ng isang vlogger, may mga nababanggit dun na isang contractor, and then may nakita din dun na tanong kung taga DNR ba or hindi. So ito po yung isa sa mga rason kung bakit nagpatawag ang ating secretary ng isang investigation. So ngayon po, gumugulong na po yung mga pagtatanong, pag-iimbestiga, para matukoy natin ano ba talaga yung nangyari sa gabing iyon.
1: Mayroon pong permit na ipinipresenta dyan, attorney, di ba? Pag magpuputol tayo ng puno, sa LGU po ba ibibigay yun ng DNR?
3: Pagdating sa tree cutting at saka earth bowling, dito po yan sa DNR. Sa aming regional office, meron kaming regional office dito sa NCR. And yung mga requirements for tree cutting and earth bowling, kasama dito yung consent ng ating mga local government units, kasama dito yung barangay, and of course yung city government.
1: Oo. So informed po sila, no, kung ano-ano, sino-sino mga puno ang matatanggal na nitong certain activity na ito at this period.
3: Yes, yes ma'am. Alam nila kasi dumadaan po yung proseso na ito sa kanilang mga opisina.
1: All right.
0: Sige. Attorney.
1: Salamat, attorney. Sa
0: thank you so much at sana nga po ang harapan po ng DILG at DNR Davao office ay maging malinis na muli.
1: At bumangong muli.
0: Yes, hindi na ho siya magiging temporary landfill. Ano ba yan? Grabe, oh. Attorney, thank you so much.
3: Yeah, maraming salamat, Sir Tony and Ma'am Rica, sa pagbigay sa amin ng oras para maipaliwanag ito.
1: Thank you.
0: Attorney Norlito Eneran, DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations. Doon sa calling card niyon, ubos yung space sa title pa lang. Ano?
1: Meron pa sa likod.
0: Ay, ito. Back to back. Kung baga sa printer, back to back po ito. Sayang yung papel. Eh. Grabe. Anyway, so mga kapamilya, ay tatanggap ba tayo ng mga ulats? Hindi pa. Wala pa.
1: Mamaya-maya.
0: Mamaya-maya po tayo ay tatanggap ng mga ulats. Pero meron pa po tayo isa pang guest dahil siya po ay for some reason or another ay hinatiran din po daw ng maleta. Bakit naman kasi siya nadamay pa? Eh, ano ba kinalaman niya sa flood control? Comelec siya. Si Comelec Chairman George Garcia ay pinangalanan naman ngayon ng mga umunay bagman ni Zaldico. Nakasama daw siya sa mga pinadalhan ng malemaletang basura o pera. For some reason or some other na hindi po namin mawari, why is Comelec now na in charge sa printing ng balota? Ay in charge na rin sa maleta. Ay nagkamali. Akala siguro
1: balota, sabi, maleta.
0: Atiran niya ng balota itong si chairman, maleta yung
1: narito
0: pinadala.
1: Narito nang narinig.
0: Oo, sabi, hindi maleta, balota.
1: Oo. Oh, oh.
0: Ano ba naman kasi may hearing problem ba?
1: Kaya.
0: Aha.
1: Hindi, sino may hearing problem?
0: Eh, lahat. Eh, ewan ko. Hindi
1: kasi
0: ko,
1: bakit biglang naging...
0: Papaya! Parinig nga, parinig. Grabe. Oh, oh. Sobra. Because pinangalanan siya ng mga bagmen, eh, kailangan po natin siyempre kunan din ng panig si Comelec Chairman George Garcia.
1: Diba, tinatry ko nga rin i-connect the dots. Yung iba medyo nagigets mo pa na baka kasi ganito, kaya ganyan,
0: sure.
1: Kaya may connect.
0: Pero how was he involved?
1: Yun nga.
0: The Comelec.
1: Oh.
0: And saan naman kaya niya gagamitin yung malemaletang pera niya?
1: Mm-hmm.
0: Is it to buy his own vote counting machine? Ano ba?
1: Dahil ko lang sila lagi ng pondo.
0: Yes, so dinagdagan siya ng pera for some vote counting machines. Maya-maya po tatawagan po natin si Attorney Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Kami po ng partner Rica, magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe at babalik po kami sa Issues Funny!

0: babawiin ko. Hindi po kami magbabalik dahil nandito na kami. Ay, grabe. That is the quickest commercial break ever. Ni hindi man lang kami nakatayo ni Partner Ricket para mag-jogging. Mm-hmm. But now we're back. Mm-hmm. And, syempre, at makakapiling na po natin nasa ating linya na po ng lalipon ng chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Chairman, how are you today?
1: Magandang hapon po, Sir Tony, yeah. At Mamalika, magandang hapon po sa ating mga kababayan.
2: Magandang hapon, Mr. Chair, it's been a long time.
0: When they say your name, ito daw ang kasama? Ay, grabe, oh. Bakit ganon, Chairman? Bakit kayo nasabit doon?
1: Actually po, Sir Tony, kung natatandaan po ng lahat nung una pa, diba po ako'y kasama rin doon, isinama rin po ako doon.
0: Ikaw, kasama ka na ba?
1: Po, opo, nagbago po ang kanilang statement. Tata, kaya nga po nakakalungkot na nakakatuwa naman yung kanilang mga pagbabago. Dahil nung una po, apat na maleta eh. Ngayon po, ginawa na lang po isang bag na maliit na black na 10 million daw.
2: Na-downgrade pa yung kumil, ano.
1: Nakupit pa.
0: Feeling ko, binukulan ka pa.
2: Nakunan.
1: Pa, dapat po, apat na maleta daw po eh. Ngayon po ay yun po.
0: Wait.
1: At hindi po, wala pong binanggit din, katulad ng dati, wala rin binanggit kung kailan na nangyari yung pangyayari yan. Eh, hindi na po ako nagulat kasi nga po, dinawit na po nila ako doon kahit wala pong detalye, kahit wala pong sinabi. At kanina, ganun din po ang binigay na statement. So, alam niyo po itong lahat ng ito kasi nung alinga. Sir Tony, Mamalika, wala po ako involvement sa flood control.
0: Ang layo eh, no?
1: Komalik po ako, komalik. Hindi po ako kontratista at niwala rin po akong, ang akin pong... bago ako pumasok sa gobyerno, ako po yung isang practitioner. At the same time, nasa academe. So, walang-wala po akong involvement sa paggagawa ng kalsada o paggagawa ng mga flood control projects.
0: Hindi po engineer si Attorney George Garcia.
2: And hindi rin ma-engineer ang mga nangyari dun sa balota.
0: Actually, so sabi niyo nga po, Chairman, nung una pa lang silang lumabas, pinangalanan na kayo. Hindi ko kasi maalala din na sinama ka dun.
1: Nasa bandang huli po ako, dalawang talata lang.
0: Grabe.
1: Ang binigay ako po doon ay nabigyan sa harapan ng Maidas Hotel. Alam niyo po, ang harapan ng Maidas Hotel po kasi ay mismong Ross Boulevard.
0: Ross Boulevard.
1: Wala po yung, opo, wala na po yung may parking lang doon.
0: Yeah.
1: Parang doon pa lang, sabi ko, mag-aabutan ba kayo ng apat na maleta? Tapos nandun ka sa tabi ng Ross Boulevard.
0: Mm-hmm.
1: So at the same time, ngayon po binago naman nila, nandoon naman po sa Makati. Dahil yun po yung street ng aming tirahan yung Perea, yung corner de la Rosa na yon. So, nakita niyo po, iba dali po makuha kasi yung street namin dahil halos public na naman po kung saan ako nakatire. Ang akin lang po, pabago-bago statement, base sa kung anong dikta, kung sino man yung nagdidikta. At pagkatapos, ang ginawa ko po kasi nung una, hindi ako nag-file ng kaso. Sabi ko, naaawa ako sa ganito dahil alam ko
0: mayroong
1: nasa likod niyan at the same time ay alam niyo na kapag kami ipinangako halimbawa nag-imbestiga po ako at nalaman ko doon po sa lahat ng mga nag-aakusa isa lang daw po yung nagdadawit sa akin at pagkatapos po ay binanggit pa sa akin kung sino yung handler yung mga ikaw ay nasa likod may kanya-kanyang handler po pala yung mga ganyan.
0: And
1: therefore, sigurado na kung anong sasabihin at may nagsisigurado kung ano ang pagbabago ng mga sasabihin.
0: So yung handler, natukoy nyo na kung sino?
1: Ay, opo, natukoy ko na po at hindi pasensya na hindi ko muna babanggitin
0: na
1: Tony sapagkat mas maganda po muna na alam nyo po, naghihintay ang mga katulad na ganyan na magbigay ka ng counter-statement mo parang kredibilidad ng isa versus kredibilidad mo ngayon. So, parehas na kami ngayon magsasabi. So, ang naghihintay sila na sasabihin mo, tapos mag-a-adjust na naman base sa binanggit mo. So,
0: ngayon,
1: later po, kung sakasakali, hindi ko magpapaila ko ng kaso, di babanggitin ko po yung mga pangalan yun. Kasama na rin kung alam ko rin po kung ano yung mga naiabot eh.
0: Pero kung, meron pang kung eh. Kumbaga, hindi pa kayo desidido mag-file ng kaso.
1: Bilang isang abogado po kasi, kinakailangan maghintay ka ng mga iba pang facts eh. Kanina po kasi, yung mga binanggit, parang press ko eh. Parang press...
0: Hindi ko po
1: napakinggan. Kaya, nabanggit lang po sa akin.
0: Yeah.
1: Maganda po kasi, nung una, nung nagbanggit sila, hindi pa po napapanumpaan pala yon.
0: Wala.
1: Nung sila yung unang lumantad.
2: Hanggang ngayon naman ngayon, po.
1: Opo, hindi ko po malaman ngayon kung yung pong binanggit kanina ay napanumpaan din. So, paano naman po nyo papaila ng kasong perjury kung hindi naman po napanumpaan, halimbawa pala.
0: Kung hindi perjury, ano pong kaso? Slander po ba? Libel po ba?
1: Ay, pwede pong yung mga ganyan. Pwede po nating mapapag-aralan yan. Ang akin lang po is may mga developments pa yan. Hindi po matatapos dyan.
0: So, kasi
1: alam nyo, kapag naglulubid ka ng kasinungalingan, ng buhangin, ika nga.
0: Oo.
1: Eh, minsan hindi pa matatapos yan kasi kinakailangan diin pa o may patutunayan pa sila na mga bagay-bagay. Ang sa akin lang po, bakit naman po madadamay isang katulad ko? Sana naman po eh, kung gusto nila magkaroon ng credibility yung mga statements na, huwag naman magdamay ng mga taong wala namang ka-involve. Pinag-uusapan, flag control eh. Pagkatapos eh, election ako eh. So sana po kung election na lang ang pinag-usapan, eh baka damay talaga ako doon kung election ang pag-uusapan. Dahil yan po yung ating pong tungkulin. Pero yung flood control, wala pong ano eh, wala po talagang connection, napakalayo po. Suntok-suntok sa buwan.
0: Opo, opo.
2: Paano ka ngayon, paano nito ngayon, attorney? Magsasampa ka po ba ng kaso? Kasi may ilan na rin naman po na nagsampa na ng kaso dito
0: ayaw
2: sa
0: nga daw niya, hihintayin pa daw niya more developments. Oh.
1: Opo, may mga developments pa po yan kasi Ma'am Rica, bilang isang abogado kasi. Alam niyo lalong-lalo na sa korte, nako, ang pagsubok sa kredibilidad ay hindi pa pwedeng kredibilidad mo versus kredibilidad nila. Pag nagtanong ka na at pagkatapos na cross-examine mo na yung mga ganyang tao, yung mga ganyang bagay, dyan nyo mahuhuli ngayon. Pag pinagtugma-tugma na at pagkapagkatapos yung mga statements ay nagkatahi-tahi na, ayun po, napakahirap kapag lalo't hindi ka nagsasabi ng totoo.
0: Meron na kasi yung mga nauna nag-file ng libel and cyber libel cases. So,
1: opo.
0: So, sa
1: gusto ko nga rin pong gayahin na sana sila. Eh, pero kita nyo po, kung ako yung nag-file kagad nung una, tapos ngayon, nung una kasi sa apat na maleta, ngayon nabawasan. Ngayon, nakupitan pa ngayon 10 million na lamang at pagkatapos black na bag na maliit. So, pero at least hindi na ako miyembro ng maleta club. Nandun na lang ako sa bag na maliit.
2: Sa bag na lang?
1: Na, opo, medyo masakit po rin yung akusasyon na ganyan. Kaya lang, at least po, kitang-kita nyo po yung pagbabago ng state. Bakit bigla naman lumabas ang pangalan ko? Samantalang noon naman pong nandun na sila nung isang linggo, wala naman pong pangalan ko. Parang nawala doon sa una nilang akusasyon. Ngayon, itinasok na pilit na naman akong isinama. So, nakakalungkot, pero ibig sabihin, pwedeng lahat, kahit sino, mabibiktima sa ganito.
0: Si Mike Defensor ba na nakasalamuha mo na ba yan ever sa iyong karera?
1: Meron po kasi, alam niyo po kasi meron pong mga cases kasi na nakapending sa amin sa COMELEC. Natatandaan niyo po yung sa tungkol sa mga donors, contributors, may mga ganun po kasi. Kaya nga po tinitingnan ko rin yung mga pangalan. Pero ito po ang magagaranta ko. Kung ano man po yung nakapending sa amin, hindi po yan maaapektuhan ng mga ganito. Kung may mga involved man ng mga tao, personalidad, na involved dito sa mga pagsisinungaling, pagbibigay ng mga masasamang ganitong klaseng informasyon o statement, hindi maapektuhan dito sa amin. We will decide the case based dun sa evidence as presented. At hindi po tayo magpapadala sa silakbo ng damdamin dahil lang dyan.
0: Feeling nyo, kaya kayo na dawit dito dahil nga po may hinahandle po ang COMELEC na kaso na election law violation si Mike Defensor?
1: Hindi ko po sinabi yon.
2: Or possible involvement po ba siya, attorney?
1: Meron po kasi kaming mga, inaalala niyo po, merong isang incumbent na senador na na-dismiss po yung kaso dahil nga po sa hindi nag-reveal ng pangalan ng mga donors. Pero yung po mga donors po kasi ay tinuloy po ni COMELEC ang kaso sapagkat hindi po nabago yung batas. Yung una, sabi, ang nabigyan ay hindi mananagot dahil nabago na yung batas. Pero yung mismo nagbigay, dahil nasa batas pa rin, ay kinakailangan mag-report. Kung hindi nakapag-report, ay haharap po sa kasong kriminal na si COMELEC pa rin ang magtatry nito at magde-determine kung talaga bang may kaso.
0: So yan. Kaya tuloy, nakikita medyo napagtatagni-tagni na ng mga nakikinig sa atin ngayon.
2: Na meron naman pala.
0: Kung anong posibleng motibo na idawit.
2: Kahit napaka-far-fetched.
0: Bakit? Kasi gano'n, no? The COMELEC is only in concern with balota, not maleta. Kasi kamali lang siguro, because the balota sounds like maleta. At bukod pa dito sa issue ng mali-maletamper, Chairman, ano po ba ang mga pinagkakaabalahan nyo sa COMELEC? Because baka nakakalimutan ng mga tao, ano ba yung mga election na pinaghahandaan nyo? Barm? Ano pa?
1: Ayan po, naku, mas maganda po at nabanggit nyo dyan na talagang dapat na mag-focus tayo. Una, kami po ay nag-commit, magkoconduct tayo ng special election sa Dasmariñas, Cavite.
0: For the...
1: Po sa binakantehan po
0: Barsaga.
1: Ni Congressman Barsaga. Opo, ito po ay magaganap na ngayong August 29 kahit na naghahanap pa kami ng budget kung saan namin po pupulutin ay, kukuhanin.
2: Yung hingi bag, sir!
0: Hingi tayo dun yung sa Marines!
1: Kulang po eh, kasi 10 million
0: lang. Kulang pa?
2: Maliit!
1: Eh, 200 million po yung kailangan namin eh. Doon sa kumundak ng election sa Cavite.
2: Yun, baleta na yun.
0: For a special election, 200M?
1: Kasi naman po, ang botante po sa buong distrito ng Cavite, ng Dasmariñas, ay 450,000. Ganyan po sila kalaki. And therefore, ganyan po kalaki yung gagastusin po natin. Mm. After po noon, meron naman po tayong tinatawag natin na yung Pumbang Samoro parliamentary election, kauna-unahan.
0: November po yun?
1: Apo, sa ating bansa, kauna-unahan po yan. At mangyayari po naman yan sa September 14.
0: Ah, September.
1: Sa November 2 naman po, pagkatapos ng undas natin, ayun naman po ang ating tinatawag na barangay, ang SK election.
0: Ayun. Nalito na ako sa calendar kasi,
2: ang
0: partner.
2: Ang dami na kasi. Akala ko nakansin.
0: Hindi, palipat-lipat yung date.
2: Oo nga.
0: So, yung SK nga pala ang sa undas, natapat.
1: Opo, opo. November 2 po yun. November
0: 2. Yung
1: September 14, ang Bangsamoro parliamentary election.
2: Sir, yung sa, ano tawag dito, sa special election para kay dun, para dun sa nabakante ni Congressman Barsaga. Paano po mangyari yung balota dun? Dapat po ba mag-submit na sila ngayon ng ano? Or written po yan?
0: Ng sino mga kakandidato?
2: Oo.
1: Ang pagpa-file po ng candidacy ay atin pong dinetermine sa July 5 to 7. Malalaman natin kung sino magpa-file ng candidacy. At more or less po pagkatapos ito, ang mismong campaign period baka po sa bandang Agosto na ng first week. So malalaman natin kung sino magpa-file ng kandidatura. Naitanong din po sa amin dati kung yan bang natanggal
0: ay, na pwedeng tumakbo ulit.
1: Pwedeng tumakbo. Ang sagot po dyan ay opo. Sapagkat hindi po yan perpetual disqualification to hold public office, ito pong pagkakatanggal ay administratibo. At hindi po kasong kriminal.
2: Pwede pa rin pala siya tumakbo ulit.
0: Natuwa po ah. Natuwa po yung mga katropa dun sa sinabi nyo, Chairman.
1: Ay, wala po kami magagawa. Dahil po yung ating batas. At doon naman po sa kung bakit pa kami magpapatawag ng special election, samantalang pwede naman na caretaker na lang. Oh, maganda po talaga sana yun. Kaya lang po, Ma'am Rica at Sir Tony, may decision po kasi ang Korte Suprema nung isang taon lang sa kaso ni Hagidon versus House of Representatives, na kung saan sinasabi na hindi na namin kinakailangan maghintay pa ng declaration ng vacancy mula sa mababang kapulungan o kaya naman po pagpapatawag ng special election, si COMELEC ay obligado, mandatorily, na dapat magpatawag po ng special election kapag kaganyang merong namatay, merong nag-resign o may natanggal na miyembro ng House of Representatives.
0: So yun. So sa ngayon hindi pa ho, wala pang ano no, filing of candidacies sa July ano, tama ba?
2: July
1: 5 to 7 po. July
0: 5 to 7.
2: Oo.
0: Nako, alam mo matatabunan 'yun, yung filing of candidacies. Alam niyo kung bakit, Chair?
2: Oh, yung impeachment.
0: Impeachment trial July 6. So hindi po mapapansin yung filing of candidacies, baka makalimutan 'yan dahil nakatutok lahat sa Senado.
1: Eh, pero huwag po sanang kalilimutan ng mga kababayan natin, sa lalo na po sa Dasmariñas, na may eleksyon. Ang importante, mag-participate sila sa halas. Sayang din po yung magagastos natin. At siyempre, para makapaghalal sila ng representante nila. At yung Pumbang Samoro, yung po yung apat na beses nang nare-reset. Ito na po yung pagkakataon natin na ito'y ituloy na at all cost. At siyempre, yung barangay ng SK elections, upang kung dapat palitan yung mga leader natin sa barangay o dapat i-retain, pagkakataon din po natin
0: ito. Chair, ang special election po ba, pwede, posibleng ho din ba magkaroon ng failure of special election?
1: Kapag po nagkaroon ng mga tinatawag na halimbawa terorismo, violence, o kaya yung tinatawag na force majeure, kapag kayo mag-e-election, bigla na lang
0: I hate that word.
1: Opo, yung...
2: Hilita tayo dyan yan.
1: Ano ba po, lindol, bagyo, o kaya naman yung pagtutok ng bulkan na maapektuhan yung pagkondakt ng eleksyon. Sabi po ng batas, pwede kaming mag-postpone ng eleksyon, pero ito pong postponement ay hindi dapat tatagal lang ng 30 araw makatapos mangyari yung pangyayari na magpo-postpone ng halala.
0: So no other reasons except for those na binanggit nyo, Chair, na magkakaroon
1: ng postponement. Hindi po pwede yung mga ibang kadahilanan maliban sa nakalagay doon sa batas natin.
0: Okay. At saka yung pag-screen ng candidates, wala na pwedeng ituring na nuisance candidate sa ganitong special election.
1: Pwede pa rin. Kaya lang, pwede pa rin may mag-file ng nuisance. Kaya lang po, alam nyo.
0: Eh paano kung yung tinanggal nga at magkaka-election, siya yung naging original nuisance? Paano nangyari yun?
1: Eh, ganito po. Basta sa amin, tatanggapin namin yung lahat ng certificate of candidacy. Kung biglang may magpapile ng mga kaso, di tatanggapin din po namin yung mga ipapile na kaso. Titingnan natin kung ano man ang merits ng kanilang sinasabi.
0: Oh my.
2: Pero pwede pa rin bumalik.
0: Kasi nga, kaya ka nga tinanggal dahil ang turing sa'yo sa kamera, nuisance ke. Tapos ikaw tatakbo. Hindi
2: administrative
0: ka,
2: nga lang.
0: Administrative
2: hindi naman perpetual disqualification.
0: Anyway, awesome. So, Jenny, dahil nga po siya punong-puno ang kalimutan,

0: Nakakapa.
1: Sir Tony, bag po, baka po hanapan ako ng misis ko ng maleta. Bag po ang sinabi.
2: Mali kasi yung title. Mali yung title kasi ng inyong opisina.
0: Oh.
2: It is the Elections with Commissions.
0: Ah, parang gano'n. Ganun pala.
2: Sorry, de, biro lang. Chairman, biro lang. Ah.
1: It's opo,
2: Elections with Commissions, hindi commission. Grabe talaga itong Marines, whatever, under
0: bagman.
2: Underwater imaginations, yes, na ginamit nila. Bakit naman kasi dinawat nyo si Chairman? Mm. Chairman, thank you so much. At pleasure to be talking to you again after a while. Ah, tagal na natin hindi nakausap si Chairman.
0: Okay. Salamat, Attorney.
1: Salamat po, Sir Tony, Mamrika.
2: Thank you po.
0: Thank you, Mr. Chair.
2: Mabuhay po kayo. Thank you so much. Ah. Ayun, natutots tuloy ako.
0: So, na kinulimbat pa,
2: yeah,
0: yung
2: binukulan.
0: Inaakusang
2: so from four bags, from four suitcases to one carry-on. Parang siguro sabi siguro nung ano tawag doon, yung check-in counter, sir, oh, overweight na kayo. Oh. Iwan nyo na dito yung iba.
0: Oh, wala man.
2: So
0: pero na naging bato pa.
2: Yeah. Oh, wow. Yun na nga, senador nga, naging bato pa.
0: Ayan, ay, sorry. Nawala rin yung bato rin.
2: Sorry, that's not what I said. Anyway, so 6:15 na po ng gabi, mga kapamilya. Ako po yung magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, ako po ay
0: mawawala.
2: Magka-transform because the encyclopedias and the vacuum cleaners and dishwashers, they're waiting for
0: me
2: to add to cart now. Dev, para po sa inyo pong kabatiran, si Kakarinto rin po ay hahalili po muli, no, sa isa nating kapamilya anchor sa TV Patrol. So medyo maaga lang po tayong lilisan sa programa, but don't worry. Meron pa po tayo syempre pang mga reports at nandito pa naman si partner Rica para pa ipasok po.
0: Yes, yung ating, I shall hold the fort while you're gone.
2: Hold the fort talaga and the pit and the six, yes, partner. 6:16 na po ng gabi, magbabalik pa rin po ang Issues. Spotted!
3: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka apoko sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Joe Patrol. Unahin natin yung nag-viral na kalsada sa Dagupan matapos matenga ang konstruksyon natapos na ng DPWH. Darito ang balitang kumpirmado, sigurado malamay nila hatid na Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert.
1: Rika, natapos na ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon na natenggang kalsada sa bahagi ng Barangay Arsadon, Dagupan, Pangasinan. Personal inspection ng DPWH Secretary Vince Dizon ang matapos na kalsada. Naunang pinututukan ng kalihiman pagkatapos ng konstruksyon, matapos makarating sa kanya ang sumbong ng isang concerned citizen sa social media dahil ilang buwan ng pagkakatenga nito. Nag-viral rin ng video ng kalsada sa social media dahil sa itinaas na drainage system, pero natirang nakatiwangwang ang gitna ng kalsada na hindi pa natapos. Nagpasalamat naman ng kalihim sa pasaparating ng isang concerned citizen sa social media kaugnay sa natenggang proyekto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Isa pa, mga dating player ng Ateneo Basketball Team, buong-buo na nakipagtulungan sa investigasyon ng CIDG. Ang balitang kumpirmado, hatid sa atin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
2: Rika, makalipas ang halos maghapon pakikipag-usap ng mga dating player na Ateneo Blue Eagles sa mga tauhan ng CIDG, sinabi ni Attorney Vijay Topacio, legal counsel ng mga atletang sina Kimani Ladi at Dominic Escobar, na laging maayos ang takbo ng bahagi ng investigasyon ng pulisya sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Paterbonia at Divine Adili sa Dipocalao, Aurora. Buong-buo niya nakapagtulangan at sumunod ang kanyang mga kliyente sa proseso ng investigasyon at nagbigay ng kanilang salaysay sa motor-dot hinggil sa umunoy annual training nila sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tab Baldwin.
3: Na po lahat ng players natin dito sa investigation. They're cooperating po sa investigation and they fully cooperated actually. They gave their statements and yun lang naman po yung mabibigay ko. Mahaba po. Marami po talagang questions. Okay, so I think maganda naman po. Marami po talagang tinanong yung ating kapulisan. Marami pong investigators.
2: Pero wala isa-isa man sa mga malalaro ang humarap at nagsalita ngayon sa media. Una na sinabi ng PNPPIO na nakatutok ngayon ang CIDG sa investigasyon at saka sila magbibigay ng dagdag detalye sa tamang panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Marlene, nag-resign na itong si Coach Tab Baldwin, di ba? Pero hindi pa rin siya nag-a-appear sa kahit anong mga subpoena sa kanya. Ano mangyayari doon sa mga subpoena para sa kanya? Siya ba'y tuluyan pa rin iimbestigahan? Magkakakaso ba?
2: Tama ka dyan, Rika. Kahapon dapat nakatakdang humarap si IDG itong si Coach Tab Baldwin saka yung three others na kabilang sa staff management ng Ateneo Blue Eagles. Pero hindi sa sumipot. Kaya ang gagawin ng si IDG, within this week, maglalabas sila ng panibagong subpoena para ipatawag itong si Coach Tab. Dahil nga yung kahapon, mga legal counsel, mga abogado lang ngayon sumupo dito sa CIDG na hindi pinahintulutan ng mga police o ng mga authorities dahil hindi naman daw kasama doon sa mismong training itong mga abogado nila. So this week, nasa magalabos itong panibagong subpoena, kapag hindi ulit sumipot itong si Coach Tab Baldwin, magkakaroon ulit ng panibagong subpoena para bibigyan siya ng apat at pagkakataon na isuha ng subpoena ng CIDG. And then kapag wala talaga, at saka magkakaroon posibleng maharap sa ipakontempt ng korte itong si Coach Tab, o di kaya ay magkaroon siya ng kasong obstruction of justice.
0: Mm-hmm. Sa ngayon, wala ka pang naririnig kung magkakaroon ba ng PHDO para kay Coach Tab Baldwin?
2: Sorry. Again, Dika.
0: Wala ka pang naririnig kung mag-i-issue ng PHDO para kay Coach Tab Baldwin para hindi siya makalabas ng bansa?
2: Actually, hindi lang na nung nakaraan, pinagbigyan na ng korte yung ILBO. Mm-hmm. Yung ILBO paalaban kay Coach Tab.
0: Pero ILBO lang pero ito.
2: ILBO lang. Pero wala pa kasing kaso eh.
0: Oo, so, pero hindi, yung PHDO, kahit walang kaso, naglalabas na sila ng PHDO.
2: Ayan ang i-update natin sa CIDG kasi bukas magkakaroon ulit ng panibabaw sa Pilipinas para naman doon sa mga players noong nakasama mismo na Bartarbonia at ni Adili noong nangyari yung trahedya. Ngayon, after noon, inaasahan na magkakaroon ulit ng press conference ng CIDG. So bukas itatanong natin yan kung ano yung mga plans nila laban ito kay Coach Tab Baldwin Rica.
0: Alright, sige. Maraming salamat Marlene Padiernos at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayan na nga po ang mga nagaganap sa ating bansa ngayong araw na ito. Kaninang umaga, nagkagulo-gulo ang gulo-gulo ng mga nangyari nga po dahil ipinapalabas pa rin o sinasabi pa rin, itinutulak pa rin ng Cayetano Block ang kanilang tinatawag na sarili nilang Blue Ribbon Committee hearing. Pero paglilinaw lang po, baka nalilito po tayo mga kapamilya ha. Meron po talagang kinikilala na Senate Blue Ribbon Committee ngayon at ito po ay ang pinamamahalaan ni Senator Erwin Tulfo. Sa ngayon po, no, yan po ang ating legal at kinikilala ng ilan pang mga ahensya natin, maski ng kamera, ang kay Senator Erwin Tulfo. Pero ang dami nga naman kasi nating nakakitang nagagana. Parang showbiz na nga talaga itong Senetflix natin. Season 1, episode 15 na nga tayo, di ba? Pero parang patindi pa rin ang patindi. Kailan ba darating ang season finale? Yan ang tinitingnan nila na maari bang mangyari bukas doon sa special session. Kasi nga po bukas sa special session, inaasahan po na baka 13 ang senador na magpapakita dahil yung unang 11, yung SB 11 natin, solid block 11, nadagdagan ng isa nung pumunta nga po si Senator Chis Escudero at nagpahayag na nga rin po si Senator Joel Villanueva na sakaling mag-convene ng special session ng Senado ay a-attend po siya. So 11 plus 1 plus 1 is 13. Ayun na pala sa math. 13 na po yan. At kung tatandaan po natin, sa ilang beses po nating diskusyon na ginawa, kailangan lamang po ng 13 boto para makapag-elect ng panibagong Senate President. So, bukas na nga ba ang Senetflix finale netong mga nangyayaring drama-rama sa Senado nga po natin? Aabangan po natin yan bukas. Dahil alam naman natin kahit naman yung mga LEDAC o yung mga priority bills talaga ang dapat sana nilang pakatututukan, eh sabi nga ni Sec. Ronald Llamas kagabi, the elephant in the room ay yun pa ring kaguluhan sa Senado. At kailangan nga po nilang tapusin yan dahil nalalapit na po ang impeachment ng Vice Presidente on July 6 at marami pa po silang mga nabinbin na mga priority bills. At abang po tayo ng abang sa mga mangyayari habang wala pa naman po for today. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi mga kapamilya. Kung ikaw ay nakauwi na, nakapag-out na, sige, go ahead at umuwi ka na agad. Dahil ako, eskierda na rin. Si Rica Lazo po yung nakasama-kasama po kanina ang ating si Tony Velasquez. TV Patrol, susunod na. God bless. Ingat!
4: Issue Spotted sa DZMM.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Sama tayo sa pagtulong.
1: Unti-unti, bumabangon.
2: Sama-sama lang kahit mahirap.
3: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
0: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, 7 grade 5 students sa Cavite, sugatan matapos pumasok sa kanilang classroom ang isang babaeng estudyante at walang habas na nanaksak. Ilang dating miyembro ng Ateneo Blue Eagles humarap sa CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterconia Divine Adili, head coach sa CTAB Baldwin, hindi sumipot sa investigasyon ng NBI. Itinuturing na sports hero ng Mindanao, Rene Clert Baterconia, nakauwi na sa kanyang bayan sa Talacogon, Nagusan del Sur. Senador Alan Peter Cayetano at malupan niyang kakamping senador dumulog sa Korte Suprema para hatulan ang sigalot sa Senate leadership. Umano'y panggigipit sa kanila, kinundina.
5: Kung 13 na sa kanila, congratulations.
4: Lalaki, sinaksak hanggang sa mapatay ang kanyang ginakasama sa Santa Maria, Laguna. At arko sa lugar ng tropang sigabo ni Coco Martin, itinas na

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa krimeng nangyari sa loob ng isang paaralan. Pasintabi po dahil maselan ang balitang ito. Sugatan ng 7 grade 5 students ng isang private school sa General Trias City sa Cavite matapos pasukin ang kanilang classroom at pagsasaksakin ng isang babaeng grade 8 student ngayong Martes ng umaga. Live mula sa General Trias City ng Patrol, Dennis Dato. Dennis, my goodness, paano nangyari ang krimeng yan?
2: Nakakalungkot talaga ito, Alvin, pero batay sa investigasyon ay nailusot ng isang grade 8 student ang patalim sa pamamagitan ng paglalagay sa bag at isinabay niya ito sa pagpasok niya sa eskwelahan kaninang umaga. Ayon naman kay Mayor John Ferrer ng General Trias City, batay sa kanyang pakikipag-usap sa magulang ng estudyante na naksak ay dumaraan ito sa isang depresyon. Nabalot ng matinding takot ang mga batang mag-aaral ng isang pribadong eskwelahan sa unang araw ng pagbabalik eskwela ngayong Martes ng umaga. Bandang alas 8:30 ng umaga, isang babaeng grade 8 student na armado ng kitchen knife ang biglaang pumasok sa classroom ng mga grade 5 students at biglang nalaksak ng kanyang mga maabutan. 7 estudyante ang sugatan na may edad 10 hanggang 11 taong gulang. Isinugod sila ng mga magulang at mga rescue team sa ospital matapos magtamo ng mga saksak sa likod. 2 sa kanila ang kailangang operahan. Ayon sa investigasyon, transferee sa paaralan ang grade 8 student at hindi kakilala ang mga biktima. Naipasok umano ng estudyante ang patalim dahil binalot niya ito at saka inilagay sa bag. Wala rin umanong guro sa classroom na mangyari ang krimen dahil may nangyayaring meeting. Matapos ang pananaksak, naglakad palayo ang grade 8 student kung saan nakasalubong siya ng isang guro. Sinabihan umano ng guro ang estudyante na itapon ang hawak niyang patalim at saka na siya niyakap ng guro. Na-recover ng mga pulis ang kitchen knife na ginamit sa krimen.
3: Wala naman po tayong mga na-find out na related sa bullying or related po sa mga gang or mga groups na or mga mga away ng mga grupo-grupo po. Wala. Isolated incident po ito. And then all victim po accordingly they are in stable condition.
4: So meron po tayong psychosocial first aid intervention, no, para po doon sa mga biktima, pamilya ng biktima, maging suspect po natin at estudyante, lalo po ang bata sa classroom.
2: Alvin, para sa mga may matinding pinagdaraanan, maaari po makipag-ugnayan sa crisis hotline ng National Center for Mental Health para magabayan ng mga eksperto. Alvin, hindi inaresto ang babaeng estudyante at sa halip, siya ay nasa pangangalaga ngayon ng City Social Welfare and Development Office kung saan ay isinasailalim sa evaluation ang kanyang kalagayan. Wala pa rin pahayag na ibinibigay ang pamunuan ng eskwelahan sa nangyaring insidente na ito. Habang iniutos na rin ni Mayor Ferrer sa na mahigpit na ipatupad ang seguridad sa mga eskwelahan at ang pagkakaroon ng mga metal detector sa mga paaralan, lalo na doon sa gate, para maiwasan ang mga ganitong kahalintulad na insidente. Alvin.
1: Terrible. Maraming salamat, Dennis Dato.
5: Umara po sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Blue Eagles para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, hindi naman sumipot sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ngayong araw. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
6: Isa-isa nagpunta sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo de Manila University basketball team ngayong Martes ng umaga. Inimbitahan sila ng pulisya para magbigay ng testimonya kaugnay sa nangyaring trahedya sa Dipocolao Aurora kung saan nalunod ang dalawang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili.
7: They are considered as resource person. Let me just be clear. Yeah, that's why we are asking kindly their participation because fellow player nila yung namatay.
6: Kabilang sa mga dumalo ang basketball players na nakapanayam doon sa ilang podcast na nag-viral matapos ang insidente. Sa naturang mga panayam, ibinahagi nila ang umano'y mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang team building activities ng koponan.
7: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as as a team building activity. It's a boot camp technically.
8: He gave the statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari.
6: Baka natatakot yung mga players natin. This time po ba, nasabi nila lahat ng gusto nila sabihin?
8: Yes, definitely. Definitely. They gave their statements freely and antayin na lang po natin.
6: Nauna nang sinabi na CIDG na isa sa mga tinitignan nila ay kung maaaring may pananagutang kriminal sa insidente, kabilang ang homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang CIDG sa mga napag-usapan kasama mga manlalaro. Humarap naman sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles player EJ Capihe na nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang teammates.
9: Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. We mourn our fallen brothers, Divine and Renee, and we'll carry them for the rest of our lives.
6: Hindi naman sumipod sa patawag ng NBI sina dating Ateneo head coach Tom Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Tangi ang kanilang mga abogado ang humarap na nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
10: Well, we take those allegations seriously pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation.
11: We submitted a certificate of Ateneo of the guidance counseling attesting that Coach Soriano is undergoing treatment and he's in emotional distress but he's not going anywhere.
6: Samantala, iginiit ni MVP Sports Foundation President Al Pandillo na limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang papel ng foundation sa Ateneo Men's Basketball Team. Sa isang pahayag, sinabi niyang hindi pagmamayari o pinamamahalaan ng foundation ang basketball team at wala itong direktang partisipasyon sa mga programa ng koponan, athlete management, coaching, recruitment at player development. Nilinaw din niya na si Christopher Epoch Kimpo ay isang empleyado ng Smart Communications pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa kanyang personal na kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad. Ipinatatawag din na CIDG ang kinatawan ng MVP Foundation sa isinasagawa nilang investigasyon. Nakatakdang humarap sa CIDG bukas ang iba pang Ateneo basketball players habang muling ipinatatawag ang mga coaching staff sa Biyernes. Nagbabala ang CIDG na kung magpapatuloy ang hindi nila pagdalo, ay posible silang maharap sa reklamong contempt o obstruction of justice. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
12: Ililipat sa isang memorial chapel sa Quezon City ang labi ng Ateneo Blue Eagles basketball player na si Divine Adili matapos ang ilang araw na burol nito sa loob ng campus. Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo de Manila University na ililipat ang labi ni Adili sa Miyerkules. Bukas ani lang ang burol araw-araw mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Magkakaroon din ng misa kada araw. Naon ang sinabi ng pamilya ni Adili sa ABS-CBN News na nakikipag-ugnay na sila sa pamunuan ng universidad at sa embahada ng Nigeria para maiuwi na sa kanilang bansa ang labi ni Adili. Naon na rito humiling din ang autopsy ang pamilya ni Adili sa bangkay ng atleta.
5: Arestado po ang isang lalaki matapos pagsasaksakin hanggang sa mapatay ang nakaalitang live-in partner sa Santa Maria, Laguna. Nakita pa ng anak ng biktima ang pangyayari. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Isang tumatakbong lalaki ang nakuhanan sa CCTV sa sityo Bayabasan, Barangay Bagong Puok, Santa Maria, Laguna, maghahating gabi noong Linggo. Ang lalaki, live-in partner ng 32-anyos na babaeng natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay. Kwento ng anak ng biktima, nagkaroon muna ng matinding pagtatalo ang dalawa sa kwarto nito bago ang krimen. Nagalit umano ang kanyang ina dahil sa nabasang chat ng isang babae sa cellphone ng suspect.
14: Yun po sa messenger po, sa chat po, may nag-text po dun na babae. Tapos po ay tinatanong po nung nanay ko po kung ba't po may ganun pong text. Tapos po, ang sagot po nung lalaki, nung suspect po ay malayo po dun sa tanong. So parang nasampal po siya ni mama. Tapos po, after po nun, binugbog na po nung suspect si mama. 2 times po yun, nag-stop po yun, tapos umulit po ulit.
13: Bago umano siya nagtago sa kwarto dahil sa matinding takot, nakita niyang kumuha ng kutsilyo ang suspect at binalikan ang bugbog sarado ng ina. Nang tumahimik ang paligid, doon na tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima.
14: Chinek ko po yung nanay ko po na nakahiga na po sa higaan, puno po ng dugo. At binuksan ko po yung bintana at nilako po muna yung pinto. Baka po kasi bumalik pa po yung suspect. Tapos sumigaw na po ako ng tulong.
13: Ayon sa pulisya, nanlaban pa sa suspect ang biktima.
15: Tama sa likod, sa dibdib, sa tagiliran at sa kanya mga braso na nagpapakita lang ng posibleng mga defense wound na posibleng nanlaban or inano niya yung kutsilyo para hindi tamaan yung kanyang katawan. Sinalag.
13: Sumuko sa pulisya ang suspect nitong Lunes ng umaga. Inamin niya ang pagpatay pero hindi umano niya matandaan kung saan iniwan ang ginamit na patalim.
16: Nagdilim na po yung paningin ko at lagi po niya ako sinasaktan. Sa konting pagkakamali lang po, katulad ng paghilaw yung luto ng tinapa, lambot, ako po ay binuhusan niya ng 3 timbang tubig, tapos pinagsasasampal. Nagsisisi po ako ng sisingsisi po ako. Kabigla lang po ako at sana po ay mapatawad nila ako.
14: Sana po ay hindi na po siya makalis dun po sa kulungan. Si mama na lang po kasi yung meron na kaming dalawa ni ate. Sobrang sakit po nun para sa amin pong dalawa. Kung paano ko po siya nakikita everyday pag after po ng school. Nahanapanabing ko po siya.
13: Kasalukuyan nang nakakulong ang suspect dahil sa kasong murder. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
12: Mga kapamilya, sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi ng 2 miyembro ng Ateneo Blue Eagle Men's Basketball Team ang mga nangyari sa Dipakulao, Aurora, kung saan nalunod ang mga kapwa nilang atletang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam sa podcast na Let's Talk with Pia Ontiveros, sinabi nila Kiefer Alas at Sam Reyes na naramdaman nila na hinahatak na sila ng alon habang nasa dagat ng Dipakulao para sa aktibidad ng koponan. Pero kalaunan ay hindi na nila kinaya ang sitwasyon.
17: Yung first wave po talaga kasi we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Nung second wave po, dun na po talaga namin na-realize na
18: something was wrong because Kyle had already said na help na. Opo. Ganon.
17: Third wave po, that's when everyone started screaming na po. Coach Jolt was screaming us to go to the right but kahit anong gawin po namin, like, di kaya po. We were getting in the current.
18: Ano sabi ni Coach John? Go to the right. What right?
17: We were near the beach. Yes, yeah, like towards the sand.
18: The shore. Okay. And you were all trying to swim?
17: Yes po.
18: You couldn't touch the bottom of the...
17: No. I think that's when it all started, no? Yeah. Parang all of us were panicking na po and we didn't know what to do. Kumbaga po, parang nag-scatter po kami in the water. I feel guilt lang po kasi...
18: Guilt? Why?
17: Rene was beside me and parang I felt na I could have done more para di siya malunod. It was eating me alive. It's just killing us kasi we were there. We lost 2 of our brothers. Sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. It's like going through two deaths po na.
18: Yeah.
17: The first one is losing our two teammates, then now being criticized for their deaths. Like, we lost them, we witnessed it happen. But then every social media person or anybody, they're just putting the blame on us. Like, it's just hard to put into words, but like, this is what we've been feeling like this past week.
12: At makakasama po natin ngayong gabi ang veteranang broadcast journalist, dating ABS-CBN News reporter, dati kong partner sa ABS-CBN News Channel, si Pia Ontiveros. Pia, kamusta ka na?
19: Hi Tony, kamusta ka na rin?
12: Anyway, okay, Pia, ako naman ngayon na mag-i-interview sa iyo, Pia. Paano mo na kausap? Paano mo na kausap si Kiefer at saka si Sam? Ano ang nagtulak sa kanila na magsalita tungkol dun sa nangyari sa teammates nila?
19: Okay, ganito Tony, no? Kahapon, siguro mga 12, 1 o'clock or almost 2 o'clock in the afternoon, may nag-reach out sa akin na isang kaibigan who's very close to Kiefer, alas, no? At ang sabi niya is the boys want to talk. So dapat tatlo sila, pero yung isa nag-back out because he had to prepare something, no? So ang sabi sa akin is si Kiefer and si Sam Reyes ang magpapa-interview daw. And then they wanted to, so in other words, hindi ako yung nag-reach out sa kanila because, you know, it's a very difficult time for these boys, no? After all, dumaan sila sa ganoong sitwasyon, sa ganoong aksidente, trahedya, nawalan sila ng dalawang, well, they called each other brothers, no? And I did not, I was not asking for an interview with them. And yun na nga, no? Biglang nag-reach out nga lang yung kakilala nila, very close to them. And then, tinanong pa sa akin, what are you going to ask? And I said, siguro yung isang overarching umbrella question really, and which is on everyone's minds, is what happened? Ganun ka simple, di ba, Tony? As journalists, that's what we need to know. That's what the public wants to know. What happened? Ano nangyari?
12: Okay.
19: And then, specifically, what do you mean? I said, well, from the very start, let's talk about how you prepared for this training camp. What were you told about it? On the way to Aurora, pagdating niyo doon, because they arrived the day before, and then what happened that morning, yung breakfast, yung lunch nila, and then the training exercise that happened in the afternoon, which turned into that that major accident and tragedy. And yun, ganun kasimple. Kasi like I said earlier kanina, parang I didn't want to ask for an interview, on to be very honest, no? But since they wanted to talk, I felt na we should do this. At you know, hindi on two levels eh. Kailangan malaman ng publiko, kailangan malaman natin ano ba talaga nangyari. At pangalawa, makakatulong ito sa mga bata, and I use the term bata kasi they're 18, 19 years old, no? Makakatulong to sa mga bata so that they can process, no? It will help them process kung anong nangyari sa kanila.
12: Pero Pia, sa naging interview mo, kina Kiefer at saka King Sam, no? Lumutang ba doon sa usapan ninyo na meron ba silang nakitang kahit papaano na kapabayaan o kakulangan na kung paano rumesponde yung coach nila, no? Na si Tab Baldwin, sa insidenteng ito?
19: Ang sabi nila, Tony, and it's a long interview. It's 1.5 hours. No? Very first time sa podcast ko na nag 1.5 hours. Very detailed kasi yung mga kinuwento nila. Wala naman daw silang napansin na parang nagkulang ang mga coaches nila to help them. Two or three of the coaches were in the water with them. And that's as far as they're concerned. Hindi naman nagkulang. And then they said that si Coach Tab Baldwin daw ay may kinuha atang, was it a stretcher? I can't remember. Stretcher or salvavida, no? I'm sorry. I can't remember right now. Tapos tumakbo daw siya sa tubig so that he could save one of them. I urge you all, those who are watching and listening, na panoorin nyo and then pakinggan nyo para marinig nyo yung kwento straight from the boys, no? How it happened. So it was very parang kalmado ang tubig hanggang thigh, hanggang hita lang daw yung tubig. And then after the second wave, yun na, sunod-sunod na. I think it was very traumatic. They were really traumatized, no? Mm-hmm. And sabi nga nila, they were, nakakainom sila ng tubig. They would be underwater for like 10 seconds. At certain points, they felt na, this is it, mamamatay na ata ako, parang ganun, ano?
20: Uh-oh.
19: Tapos, then when they touch the bottom of the sand, they're able to kick up and then shoot up to the water and breathe a little, tapos baba na naman ulit, no? They were all, si Keith at si Sam pa lang ang nakausap ko, but they were saying that the others, ganoon din, they were fighting to stay alive, no? Fighting to survive.
20: Uh-oh.
19: But ang sabi nila is that when they could, they were looking out for each other.
20: Mm-mm. Nung na-interview mo,
19: basing this on what they told me.
20: Nung na-interview mo sila, Pia, na alam na nila, no, na tinanggap na yung pagbibitiw ni Coach Tab Baldwin, may reaction ba sila nung paano nangyari kay Coach Tab na kinailangan na niyang umalis sa Blue Eagles?
19: To be very honest, they did not really talk that much about yung resignation, no, na nangyari ni Coach Tab Baldwin. We emphasized more on the incident that happened and yung response ng coaches and yung rescue, no, ng Lipacundao Aurora. But they are aware na nag-resign siya.
20: Uh-oh.
19: At nung una ay pinag-leave daw ng Ateneo.
20: Pia, syempre alam naman din ng marami, no, na nakakakilala sa iyo, na bahagi ka ng Ateneo community. Ikaw ay isang part-time faculty ngayon sa Ateneo Communications Department. Ano ang mga nararamdaman mo at naririnig mo sa sentimiento ngayon ng Ateneo community sa mga kaganapan dito sa trahedyang ito?
19: Okay, well, Tony, first of all, for this semester, I'm not teaching, no, because medyo busy ako, ang dami ko pang ginagawang iba. So I was teaching last sem, so I'm not on the campus very often. But I'm very close to my batch. We're batch 88 kasi. So a lot of us talk. And as you all know, lahat naman kayo nakakabasa ng mga Facebook and Instagram, ang daming mga experts, ang daming mga PR personalities, etc., many scholars, who have written about how Ateneo has responded to this tragedy. And I don't need to repeat what they said. We all know, no, na kung ano yung nasabi. And it is something that the entire Ateneo community, including us, the alumni, are dealing with. We had hoped that mas maganda sana yung naging response. But we are not, hindi kami yung in charge doon.
20: Yeah.
19: So, it's quite a struggle. And syempre, di ba, ikaw, di ba, you're from UP, di ba? Syempre, you love your alma mater. So, I'm from Ateneo. Syempre, mahal ko ang Ateneo, di ba? Mahirap din yon. Pero we will see how Ateneo responds further.
20: At syempre, marami din mga nagtatanong dahil dito sa mabigat, no, na trahedya na sinapit ng kanilang mga teammate, ay yung mga nakausap mo, si Kiefer at si Sam, may ibinahagi ba sila sa iyong podcast na balak pa ba nila na lumahok, di ba, sa UAAP ngayong season na ito?
19: Well, di ba nag-announce ng Ateneo na they withdrew from the Phil Oil yung pre-season tournament, no?
20: And yeah.
19: But as of now, wala pa kami naririnig sa campus or sa Ateneo community about kung ano yung plano ng Ateneo sa UAAP.
20: Okay.
19: Although there have been many alumni, among them my batchmates, who feel that Ateneo should step away from the UAAP for at least one season or even two. But there are varying, ang daming mga opinions about that. But that is something I think that will be dealt with eventually. I really don't know. Si Sam at si Kiefer, ang sabi nila is gusto pa nila maglaro sana eventually when this is all over or done. But sinabi din ni Kiefer at ni Sam na parang gusto nila magpahinga muna for a few weeks. And you know, alam mo talagang ano, lahat naman tayo, no, have gone through deaths in the family, so we know what it is like.
20: Uh-huh.
19: And this has been napakabigat para sa kanila, tingin ko, from what I saw last night in our podcast taping. And especially because it was an accident na ganoon, na at ang dami-daming mga haka-haka about what could have been prevented or if it could have been avoided.
20: Okay.
19: And that's why, as we all know, may investigasyon, nagsabina ang CIDG, nagsabina NDI, magsasabina NDI, baka nga may house hearing pa, etc.
20: Yeah, sige.
19: Yun.
20: All right, sige. Pia, good to see you. Maraming salamat, ha, sa pagpapa-unlock. Mga kapamilya, mapapanood at mapapakinggan ang buong panayam ni Pia Ontiveros sa mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles sa kanyang podcast na may pamagat. But Let's Talk with Pia Ontiveros.
0: Nauwi man sa hiwalayan ng pagsasamang John Estrada at Priscilla Mireles, maayos naman ang kanilang co-parenting setup. May mensahe rin si John para sa anak ni si Kyla at sa napapabalitang boyfriend nitong si Daniel Padilla. Samantala, may regalo para sa Father's Day ang OG cast ng Home Along the Riles. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
21: Proud co-parents sina John Estrada at Priscilla Mireles matapos ang kanilang hiwalayan. Kwento ni John, masaya siya sa naging setup nila ni Priscilla para sa kanilang anak.
22: Sometimes you have to set that aside for the well-being of your daughter. So yun ang ginawa namin ni Priscilla. And I thank her for giving me that open communication. Yung hindi siya nangaharang, madali para sa kanya to talk about our daughter.
21: Suportado rin ni John si Priscilla sa bagong business venture nito.
23: My family is all business oriented. We have different business back home. And when I come to the Philippines, I came with a sash. And every always, I was labeled a beauty queen. And there is nothing wrong with that.
21: Nagsalita rin si John tungkol sa anak na si Kyla Estrada at sa mga usap-usapang iniuugnay siya kay Daniel Padilla. Ayon sa aktor, matagal na niyang kilala si Daniel at wala siyang masasabing masama rito.
22: If he has something with my daughter, then that's up to them. You know, I wish them well. I wish them happiness. Dapat, doble, importante yung godly person. May takot sa Diyos, may respeto sa pamilya niya, lalo na sa mga magulang niya. At siyempre, yung talagang papasaya sa kanila. As long as my daughter is happy, I'm gonna be happy for her.
21: Samantala, umapaw ang saya sa premiere night ng Home Along the Riles, the reunion kagabi. Present ang OG cast ng sitcom. Pati mga sunog baga boys sa tambay ng Riles, dumalo rin. Full support din sina Epi at Eric Kizon. Kwento ni na Vandolf at Boy 2 na direktor din ng pelikula, regalo nila ito kay Dolphy at sa pag-alaala sa kanyang legacy. At handog na rin nila sa selebrasyon ng Father's Day ngayong linggo.
24: They're probably watching up there. Sana masaya siyang nakatingin sa amin dyan. Especially sila nila, Tito Richie, Tito Babalu, are para sa kanila to.
21: Mapapanood na ang Home Along the Riles, the reunion movie simula bukas, June 17. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, labi ni Rene Clark Baterponia na iuwi na sa kanyang probinsya sa Agusan del Sur, Burol, hinagsa. Exclusive magama, bistado sa ilegal na paggawa ng pustiso at iba pang serbisyo sa dental clinic. Set ng sigabo ni Coco Martin, ipinasilip. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
25: Sa tindig.
26: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
25: Ibang klase tumitig.
27: Alias pretty boy.
28: Agad narito ko. Liligaya ka.
25: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
29: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
30: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
25: Yan ang tunay na astig.
31: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
25: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
32: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Utan.
4: This is insane. Ano ba gawin natin?
5: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Umalis
3: na! Kapulan!
4: Naging monster! Magpamawa ko kayo sa akin!
3: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sinesigaw.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
10: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
11: Sana nasanay ko dyan.
10: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
15: Say hello to Marian.
16: Hello, Lola!
27: Cute na.
10: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
0: Patay ka ngayon.
12: Sino ba patayin mo?
0: Ako.
10: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
13: Walang hiya itong lapad ng ipin mo. Parang palak ng Indian.
10: Sure kang tatawa ng tatawa.
14: Neta ba ako?
13: Isn't it fantastic?
10: Yay!
21: Naiuwi na ang mga labi ni Rene Clert Baterbonya sa kanyang probinsya sa Talacogon, Agusan del Sur, kung saan dumagsa ang kanyang mga kababayan para sa public viewing. Live mula Talacogon, Agusan del Sur, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, kumusta naman ang sitwasyon dyan?
15: Bernadette, may idinadaos na visa dito sa Talacogon, Jim. Pero tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kababayan ni Rene Clert Baterbonya upang makiramay sa pamilya at nais nilang masilayan ang namayapang basketbolista. Itong Talacogon, Jim, ay naging saksi rin sa karera ni Baterbonya sa basketball nang maglaro siya rito sa Governor's Cup.
16: Mainit na sinalubong ng mga kababayan ang pagbabalik ni Rene Clert Baterbonya sa lalawigan ng Agusan del Sur kahit na pumanaw na ito dahil sa pagkalunod sa aurora noong nakaraang Lunes. May water salute sa pagdaan ng karo ni Bobet sa bayan ng San Francisco bilang pagbibigay respeto sa kinilalang sports hero ng Mindanao. Hindi alintana ang tagal ng kanilang paghihintay. Masilayan lang ang pagdaan ng funeral convoy. Sa bayan ng Prosperidad, huminto rin ang convoy sa playing venue ng Palarong Pambansa kung saan huling naglaro si Bobet ng basketball sa koponan ng Davao Eagles.
17: Dili labilim, nawadaan ko og anak, pero inyong gipakita sa ako ang amutindog yapon ko dire para sa akong unom ka anak. Sakit man, pero tana, tabangan ko ni Lord nga mahinay-hinay nga madawat. Og tabangan pod ko ni Bobet nga maangko nako, madawat na nako ang iyang pagkahiluna.
16: Bago mag-alas dos ng madaling araw, dumating ang convoy ng mga labi ni Baterbonya. Umabot sa 17 oras ang biyahe mula Davao City dahil dumaan pa sa Panabo City para ayusin ang bangkay at mabagal din ang usad sa ilang lugar dahil sa dami ng taong nakiramay sa pamilya Baterbonya. Nitong Martes, sinimula na rin ang public viewing ng mga kababayang gustong makita at mamaalam kay Rene Clert. Naka-display ang mga larawan, standee, artworks na ibinigay ng mga taga-suporta sa kanya. Nakapatong sa kabaong ang jersey number 35 na Ateneo Blue Eagles na hindi na inabutan ni Rene Clert. At ang jersey number 2 nito ng Ateneo de Davao na opisyal nang magre-retire. Sa Facebook post ng dating coach ni Baterbonya na si Jess Evangelio, sinabi nitong wala nang magsusuot muli ng number 2 muli sa Ateneo de Davao dahil pagmamayari lamang ito ng namayapang basketbolista.
18: Wala yan ako sa inisugtan niya. Sila nga magpapa, panigamutan ako na makamahan ko sa kong iskwila na magpapa kay ipatilaw na ako sila kung kasansay wala nila na tilawan itong una. Kanya, moto, magpatayin ko sa basketball para kay Kuya Rene.
16: Inalala rin ng mga kapatid ang kabutihan ng kanilang Kuya Bobet at nangako na ipagpatuloy ang pangarap nito sa kanilang pamilya.
19: Nang nataga na kit allowance, ang sobra na ihatag niya sa kamama para makatabang pod, makapakaon ni. Eh, gusto daw siya madato god para dili na mamblima ang umama. Wala man ang nahimo ko. Natay naman siya.
16: Para sa ina ni Rene Clert, kahit maraming pangarap ang anak para sa pamilya, pinayuhan nila siya na maging masino.
19: Wala man na mo ginaisgutan niya ka ng makakamalay. Ang amo lang ginaisgutan niya, makahuman para ang tanan gusto mapalit. Maulang, wala na ako na sila, neighbor na ako na sila, na ako makakuan kita, magpakuan kita. Kung dili ako lang na sila, na ako makakuan ka, nahanglan ang kwarta, i-plastar. Maan ako, puhon ko makakwarta ka, i-plastar.
15: Bernadette, kanina sa panayam natin kay Ginang Rovelin ay sinariwan din niya ang mga alaala kay ni Rene Clert at ikinuwento ang mga pinagdaanan nila dati. Hindi na rin siya nagbigay ng pahayag at komento kaugnay sa investigasyon ng mga otoridad at kung sino man ang managot sa nangyari kay Rene Clert. Dahil sa ngayon, ang prioridad nila ay ang pagluluksa. Bernadette?
0: Pernel, kailan daw yung libing?
15: Ayon sa pamilya ay sa June 24 ang libing ni Rene Clert. Dito siya ililibing sa isang bagong municipal cemetery dito sa Talacogon. At sa pagkakalam natin, siya yung pinakaunang ililibing dyan sa pinakabagong cemeteryo dito sa bayan. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, Hernel Tokbo.
1: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 70 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umano'y anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects. Nililaw naman ng korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang napatunayang guilty na ang senador. Sa kanyang pinakahuling pahayag, iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag niya, ayaw niyang mabahiran ng pagdududa ang kanyang pangalan sa proseso o paggalang sa proseso at pagharap sa tamang forum. At handa siyang gamitin ang lahat ng legal na remedyong naaayon sa kanya. Sa naunang komento ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspindi ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng DOJ at ng Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Nabatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagpataw ng preventive suspension sa sinumang nakaupong opisyal na may valid na kasong graft.
12: Umabot na sa Korte Suprema ang bangayan sa liderato sa Senado sa pagdulog ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na hatulan na ang sigalot sa liderato. Inilatag naman ni Senador Win Gatchalian ang mga prioridad sa gaganaping special session bukas, Miyerkules. Nagpapatrol, RG Cruz!
14: Nagpetisyon ng certiorari in prohibition at status quo ante order sa Korte Suprema sila Senador Alan Peter Cayetano at walo pa niyang kakamping senador, pati na ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales. Wala sa listahan ng mga naghain ng petisyon sila Senador Joel Villanueva at Mark Villar. Ang kanilang hiling sa kataas-taasang hukuman, pigilan ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na kontrolin ng Senado, at ibalikan lahat sa Senado sa sitwasyon bago ang sesyon noong Hunyo at 3, nang mahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para palitan si Senador Loren Legarda. Pinadeklara din ni na Cayetano na illegal at walang visa ang mismong sesyon noong June 3, ang pagkakaluklok ni Gatchalian sa liderato ng Senado at balasahan sa committee chairmanships, at ang bagong patakaran sa impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ng bansa ang nililiti sa impeachment trial. Nais rin nila Cayetano na kilalanin ng grupo nila bilang mga lider at mayora ng Senado at bawalan ng kabilang kampo na magmando sa Senado base sa sesyon ng June 3. Git ni na Cayetano hindi pwedeng gamitin ng hatol ng Korte Suprema sa kasong Abilino versus Cuenco na anilay may kakaibang sitwasyon. Noong 1949, dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum, habang sa June 3 session, 24 na senador ang tinawag sa roll call, pero 12 lang ang sumagot at wala rin senador na nasa labas ng bansa gaya na nangyari noong 1949. Pinuno na naman ni Senador Amy Marcos ang umano'y panggigipit sa kanila na parehas ang sinabi ni Cayetano.
20: Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong.
14: Ayon kay Senator Panfilo Lacson, noon pa dapat tumakbo sa Korte Suprema si Cayetano imbis na hintayin magpatawag ng special session ng Pangulo. Kaya tanong ni Lacson, nagtatangka ba si Cayetano na umeksena sa session sa Miyerkules? May iba namang pananaw si Cayetano sa tunay na pakay ng naturang special session.
20: Obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate Presidency. It's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang.
14: Pero pinaninindigan ni Gatchalian

0: ng 5 generals na i-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. No? And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution rin para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake.
1: Pagdating naman sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit ni Gatchalian na 16 ang kailangan bumotong senador para makonvict ang vice.
0: No, everything is in my website. No? So, merong, hindi ko alam kung ano yung, yung sa social media. But importante yun sa website.
2: So it's still 16, as
0: yes.
2: far as you're concerned?
0: As far as I'm concerned, it's not as far as I'm concerned. In the Constitution, it's 16.
2: 16 to 1.
0: Yeah. So all of those are in my website.
3: Lahat? Kinukuyog niyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na na impeachment. Pero ayon yung hindi kayo ang mag-preside. Ayaw niyo na ang numero ay 24. Binabago-bago niyo.
1: Naniniwala rin si Lacson na 2/3 pa rin ang 24 ang kailangan. Pero anya, desisyon na yan ng mayorya ng mga senador. Ito'y matapos dumabas ang 90-day suspension ni Senador Jinggoy Estrada. Tuloy naman ang mahigpit na seguridad sa Senado dahil patuloy pa rin ang banta sa seguridad ng institusyon. Pero itinanggi ni Senador Lacson na tila martial law ang naturang paghigpit dahil ang lahat ng labas-masok doon, staff man ng media ay dumadaan sa masusing pagsisiyasa. RG Cruz, ABS-CBN News.
4: Talagay naman ang panahon, easterlies at localized thunderstorms ang patuloy na magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa bukas araw ng Miyerkules. Ramdam ang epekto ng easterlies sa Eastern Visayas at ilang lalawigan sa Mindanao kabilang ng Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ayon sa PAGASA, bawas ang kaulapan sa malaking bahagi ng bansa dahil din sa monsoon break, kung saan mahinang epekto ng habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Pero paghandaan pa rin po ang posibleng flash floods kapag bumuhos ang matinding thunderstorms. Wala pa rin binabantayang low pressure area ang PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, panawagan ng kapo ni Vice President Sara Duterte na i-etsapwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaint sa inihain sa Kamara, pinalagan ng House Prosecutors. At isang maunlad na lugar pero nababalot ng hiwaga, saan matatagpuan? Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
7: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
10: Hey! Kilala ba kung sino ko?
9: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
10: Magdasal ka na!
11: Tatapusin na kita, demonyo ka!
9: Suwabing bigotilyo.
12: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
13: Wala naman akong boyfriend din.
12: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
9: Malvines Trubabajo.
14: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
9: Walang aksyong di natata.
12: Ano?
9: Lahat ay magmamarka.
10: Sige! Tumukan mo!
12: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Magkakamatay tayo.
9: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
15: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng

0: sakit at hamon sa kalusugan,
1: kailangan ng gabay na maaasahan.
0: Ako po si Master James Alejandro.
1: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
1: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
6: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
7: Ibahin mo ko!
5: Maaksyong tapatan!
8: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
9: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
5: Maaksyong baridan!
10: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
5: Punong-puno ng aksyon!
8: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
11: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
5: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, aari ka rito!
12: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Sa tulong ng tamang health information.
14: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
15: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
17: Ubusan ito ng lahat.
18: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
2: Mabagsik!
19: Plano ng House Prosecution na iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kaugnayan sa mahigit 50 armas na hindi umano idineklara sa SALN ng Bise. Pinalagan din ng House Prosecutors ang panawagan ng kampo ng Bise na i-etsa puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
20: Nasa 52 armas na umano'y pag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niya ang hindi umano idineklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng Bise ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon. Kabilang aniya rito ang mga pistol, rifle, shotgun at revolver na sa pagtataya ni Ridon ay aabot sa milyon-milyong piso ang kabuuang halaga. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ni Duterte ang mga ebidensya at testigo kabilang ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, valuation expert at firearms dealer.
21: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare na cash on hand, cash in bank, no, sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
20: Naniniwala rin ang prosekusyon na hindi ito maitatago ni Duterte sa item na others, gaya umano sa kanyang cash.
21: Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So we will look at the valuation expert whether pasok po yun doon sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019, kung saan meron na pong others na line item.
20: Hininga ng ABS-CBN News ng komento ang panig ng bise kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon. Nasa 57 ang kabuuang bilang ng mga testigong inilista ng prosekusyon sa pre-trial brief na isinumite sa Senate Impeachment Court ayon kay House Impeachment Prosecutor Joel Chua. Karamihan aniya rito ay para sa articles of impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise.
0: May mga hindi na i-present sa House hearing na kinukonsider na isama dito. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipipresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang.
20: Pinalaga naman ni Ridon ang issue na binanggit ng kampo ng bise kung dapat tanggalin sa records ang mga ebidensyang hindi kalakip ng mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara tulad ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng covered at suspicious transactions.
21: Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself. No? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court.
20: Maghaharap ang magkabilang panig sa pretrial conference na itinakda sa Huwebes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Tuloy ang pagtatayo ng tinatawag na Strategic Petroleum Reserve o pasilidad para sa reserve pang langis ng Pilipinas kahit pahupa na ang tensyon sa gitnang silangan dahil sa peace deal ng US at Iran. Malaki naman agad ay binagsak sa presyo ng petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. 1,000 piso lang muna ang ikinargang diesel ni Architect James kahit may rollback na halos 4 pesos kanina. Nabalitaan kasi niya ang good news sa Middle East.
22: Kagabi, chinek ko yung market ng oil. Medyo pababa na talaga siya eh. So baka next week, baka hopefully na mas bumaba pa yung ano natin, yung gas, yung price ng ating mga diesel.
7: Mukhang tama ang kutob ni James dahil sa unang araw ng trading, kasunod ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, malaki agad ang ibinagsak sa presyo. 8 pesos sa diesel, 5.20 sa gasolina at lagpas 9 pesos sa kerosene. Pero naiintindihan ng motoristang si Miriam na hindi naman agad-agad bababa ang presyo ng langis sa Pilipinas.
23: I'm just praying that the prices will decrease para naman tayong mga ordinaryong tao, we could cope up, we could afford to buy the fuel.
7: Sa pagsusuri ng Jetty Petroleum, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo hanggang Biyernes.
24: Mataas naman yung confidence natin na kung ano po yung nasimulan today na trading, yesterday na trading, malaki po yung posibilidad na baka magtuloy-tuloy na ganyang level pa po, although hindi namin nakikitang babagsak pa ng tuluyan pa.
7: Inanunsyo na ni US President Donald Trump ang kumpletong pagbubukas ng Strait of Hormuz sa Biyernes, pero hindi pa ganun kakampante sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Energy Secretary Sharon Garin sa sitwasyon.
25: Ilang beses na tayo pinaasa, no? So, hindi ko rin ma-sure, hindi pa ako totally confident hanggang magpirmahan sila.
26: We are await with bated breath the actual finalization of that agreement. It is some of the best news that we could hope for if indeed it comes to fruition.
7: Nagkumahog kasi ang Pilipinas sa paghanap ng supply nung kasagsagan ng oil crisis at nagdeklara pa ng energy emergency para marendahan ang presyo at supply ng petrolyo. Pero mukhang matatagalan pa bago matanggal ang National State of Energy Emergency sa Pilipinas kahit nagkasundo na ang Amerika at Iran na tapusin na ang gera sa Middle East. paliwanag ng Department of Energy, hindi lang naman kasi presyo ng produktong petrolyo ang sumirit dahil sa kaguluhan sa gitnang silangan. Pati presyo ng bilihin at serbisyo, tumaas din dahil sa pagsipa ng presyo ng langis.
25: Hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-settle muna yung mga mag-stabilize yung presyo. Baka hindi bumaba, pero basta mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro.
7: Samantala, kahit mawala ang tensyon sa Middle East, desidido na ang gobyerno na ituloy ang pagtatayo ng Strategic Petroleum Reserve o sariling imbaka ng langis para sakaling may sumiklab na kaguluhan at maiipit ang supply ng petrolyo, may sariling reserba ang Pilipinas.
25: I would rather have the gobyerno mismo may sariling tangke, may sariling oil, diesel man yan o crude oil. Isang tangke na mga 1 million barrels, 159 million barrels would cost us, yung tangke pa lang, mga 5 billion pesos.
7: Sa ngayon kasi, mga pribadong kumpanya ng langis ang may hawak ng bulto ng reserbang petrolyo ng Pilipinas na as of June 12 ay umaabot pa sa average na 46 days kabilang na mahigit 40 araw na supply ng diesel at gasolina.
1: May isang lugar sa Samar na hindi nakikita sa mapa. Modernong syudad pero puno ng misteryo. Panoorin po natin ang pasilip sa pinakabagong episode ng Philippines Strangest Mysteries.
3: Matagal nang usap-usapan ang isang misteryosong lugar sa Pilipinas na hindi makikita sa kahit anong mapa. Isang syudad na nagpapakita lang sa mga pinipili nito. Isang lugar na puno ng matataas na buildings, nagkikislapang mga ilaw at mga structure na gawa sa ginto at may sobrang advanced na technology na para bang nasa isa kang sci-fi movie. Matatagpuan daw ang lugar na ito sa probinsya ng Samar. Sabi nga ng mga matatanda ron, may ada syudad nga di rin nakikitahan ng tanan. O merong syudad dito na hindi nakikita ng lahat. Ngayon, buksan ang inyong isipan, lawakan ang imahinasyon at talasan ang pakiramdam. Dahil pupunta tayo sa syudad ng Biringan. Ito ang Philippines Strangest Mysteries.
1: Abangan po ang kwento ng misteryosong syudad ng Biringan sa Philippines Strangest Mysteries kasama si Rafael Busano. Mamaya na po yan, 8 p.m. pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
19: Susunod, pag-amang ilegal na gumagawa ng murang pustiso timbog. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
6: Hindi ako natatakot sa isarapin.
4: Matindi.
8: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita.
4: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Mananagutin ko kanyan. Walang kakabataan na di isang alama.
9: Sino ka ba talaga?
4: Ramon Revilla Sr.
9: Bilib lang muna ko sa inyo. Mukunian ka natin ka.
4: Alamat ni akima.
10: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
4: Sa sinimo, hari ka rito.
27: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
28: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
29: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
30: Pause muna sa drama.
31: Ayaw! Ayaw!
30: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak, ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
0: Talagang bago!
30: Dahil sa sino mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe, at follow Cinemo official accounts na.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
11: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
12: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
11: Ang naninindigan para sa katotohanan.
13: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
11: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
30: Isang lang araw na ito para sa mga hari.
14: Ako nang pahala dyan.
30: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ayaw't kaya.
14: Talaga?
15: Talaga ho?
30: Yeah! Dahil sa sinimo, hari ka rito.

0: tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Arestado ng National Bureau of Investigation ang magamang nagpakilala umano mga dental technician dahil sa umano'y illegal na paggawa ng jacket crown, dental restoration at mga pustiso. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio.
3: Nagpunta sa Pasay City mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division para sa isang entrapment operation. Target nila sinasabing mag-amang, nagpakilalang mga dental technician. Nagpanggap na pasyente ang asset ng NBI na pinangakuan ng maayos sa pustiso at ngipin sa murang halaga. Nang simula na ang dental procedure, doon na sinalaki ng NBI ang klinika. Halos kumpleto sa gamit ang dental lab at clinic na tila nasa isang bahay. May nakadisplay pa rito mga permit.
4: Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng NBI kung bakit tila kumpleto ang mga permit na nakalagay dito. Merong permit to operate, merong DTI permit, merong barangay business clearance, at merong pang fire safety inspection certificate at business permit nga galing dito sa City Hall.
3: Sa initial na verifikasyon ng NBI, lumabas na hindi lisensyadong dentista at dental technician ang mga suspect.
5: Actually, 28 years na po ako talagang gumagawa. Sa tatay ko pa po kasi ako nag-training.
3: Sa puntong ito, nakipagtalo pa sa NBI ang suspect at sinabing biyasa na siya sa training ng kanyang ama na dati ng kilalang dental technician sa kanilang lugar.
6: Salit na makapag-provision ka pa. Hindi ka na makapag-provision.
7: Hindi sir, ganito sir. Kaya nga ang tanong ko sir, paano po akong mag-apply?
6: Kasi ka sir. Kailangan mag-aral. Kaya mag-aral ka ng dentistry. Tapos ipasa mo yung board.
3: Ayon sa NBI, gumamit pa muna ng unsanitized at di tamang equipment sa ngipin ng mga suspect, bagay na ikinabahala ng isang doktor na bahagi ng Philippine Dental Association.
8: Yung kanilang trimmer na naka-attach dun sa kanilang micromotor, yun ay pambawas.
3: Okay.
8: Pambawas sa pustiso yan, sa ginagawa nila. So, hindi nila alam yung mga tinatawag natin na anatomy.
3: Okay.
8: O mga bahagi ng bibig. Maaaring ito yung ma-infect, mamaga, o ganyan, mamaga ang bibig at magkaroon ng komplikasyon sa iba't ibang bahagi ng bibig natin.
3: Sa gitna ng operasyon, dumating din sa lugar ang opisyal ng barangay bilang mga testigo. Nakilala sila ng suspect na umaming isa rin siyang barangay kagawad.
9: Wala po ko alam doon sa procedure na ginagawa niya. Basta ang alam ko lang po, may pumupunta na parang nagpapagawa. But let's say, nabali yung ipin.
3: Inamin naman ng suspect na sideline lamang ang pagpapatakbo ng klinika dahil hindi sapat ang kanyang kita bilang opisyal ng barangay. Naharap ang mag-amang suspect sa kasong illegal practice of dentistry sa ilalim ng Philippine Dental Act of 2007. Z. Ambrosio, ABS-CBN News.
10: Mariing itinanggi ni Senador Mark Villar na pinipigilan umano niya ang pagtatayo ng LRT1 extension project sa Cavite. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio show noong June 13 na iniimbestigahan na ang kanyang tanggapan ang umano'y pagharang ni na Senador Mark at Camille Villar sa proyekto.
11: Gusto nila dumaan sa lupa nila.
12: We're investigating this, ha?
13: Oh.
11: That's the allegation. Kasi ano na yung may alignment na yan from sukat.
13: Oo.
11: Doon tinigil nila.
13: Pero diretso to ng loob ng kamite.
11: Kasi gusto nila sa C5 kung saan may lupa sila.
10: Giit naman ni Villar, hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Anya, welcome ang anumang lehitimong investigasyon tungkol sa issue. Muli pong humarap sa media ang mga dating empleyado ni dating Congressman Sandy Co kung saan ilang personalidad na naman ang idinawit sa umunoy bigayan ng mali-maletang pera. Pero sa halip na hearing, mistulang press conference ang naganap at walang dumating na senador. Idinawit po ng apat na dating empleyado ni Co ang pangalan ni Senador Francis Cheese Escudero na nakatanggap rin umano ng mali-maletang pera. Sinusubukan pang makuna ng pahayag si Escudero pero nauna niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa anomalya. Idinawit din sa paratang ang pangalan ng media personalities na sina Ramon Tulfo at isang broadcaster. Itinanggi po ni Tulfo sa kanyang social media post ang paratang at kinwestiyon kung paano magkakasya sa supot ang milyon-milyong pera. Itinanggi rin ni COMELEC Chairman Erwin Garcia ang pagdawit din sa kanya sa mali-maletang pera.
2: Nasa bansa ngayon ang presidente ng Germany para sa isang state visit. Nangako siya ng suporta para sa Philippine Coast Guard at magbibigay rin ng drones ang Alemanya na magagamit naman sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
12: Matapos ang pagbisita ng mga leader ng Paraguay at Vietnam, ang Pangulo naman ng Germany na si Frank-Walter Steinmeier ang bumisita sa Pilipinas.
14: Formal siyang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacañang. Kabilang sa mga pinag-usapan sa bilateral meeting ng dalawang leader, ang mga isyu sa depensa, maritime cooperation, climate change, pati na ang peace and development.
15: I thank President Steinmeier for Germany's support for development cooperation programs and projects in the country, including on peace and development efforts in Mindanao.
14: Sinabi ni Steinmeier, nasusuportahan nila ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga drone. Kahit kasi malayo, apektado pa rin aniya ang Germany ng mga tensyon sa dagat, tulad ng nangyayari sa South China Sea. Ipagpapatuloy din ng Germany ang pagsali sa military exercises, lalo't nakasama na sila sa balikatan mula pa noong 2024. Bukas din ang Pilipinas sa paglagda sa isang kasunduang katulad ng Visiting Forces Agreement kasama ang Germany.
15: I cannot see any disadvantage to that. As I with the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
14: Sa joint press conference matapos ang bilateral meeting, tinanong si Pangulong Marcos ng German media kung gaano kaseryoso ang paglaban ng kanyang administrasyon sa korupsyon. Iginiit ng Pangulo na mananagot ang sinumang sangkot sa katiwalian.
15: We have to find those who are found to be part of this system of corruption that they will be punished and that they will provide restitution to the Filipino people. Because what they have taken is not my money or your money or a company's money, it's the money from the people.
14: Una nang bumisita ang Pangulo sa Berlin, Germany noong March 2024 para sa isang working visit. Ito ang unang pagbisita sa Pilipinas ng Head of State ng Germany mula noong 1963. Mahalaga rin ang ugnayan ng dalawang bansa, lalo't nasa 45,000 Pilipino ang nasa Germany na siyang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa European Union. Umabot sa $5.5 billion o katumbas ng 331 billion pesos ang bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Germany noong isang taon. Umaasa ang Germany na maisasapidal na ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Kabilang naman sa mga nilagdaang kasunduan sa state visit, ang pagtatayo ng aircraft maintenance facility sa Clark International Airport sa Pampanga. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Susunod, Coco Martin ipinasilip ang mga eksena ng sigabo sa kanilang location sa Happy Land sa Tundo. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
17: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Tindig.
19: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
18: Ibang klase tumitig.
20: Alias Pretty Boy.
21: Hanggat narito ko, liligaya ka.
18: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
22: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
23: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
18: Yan ang tunay na astig.
24: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
18: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
25: DCMM sa Estrella ang impilan ng malayan mamamayan.
26: Manatili po kayong nakikinig.
27: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
28: Nagbibigay ng iba't ibang information.
27: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
29: Pag walang knowledge, walang power.
27: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Walang kalma-kalma!
2: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
1: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
3: Itawan mo ko!
4: Pagtatanggol ko kayo.
1: Bumibuelo ka pa lang, kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
4: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
5: Yes! Giling mo, giling! Pinapili po kami!
6: Ayun o!
1: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
7: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
8: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Makukulit na hit. Tatak Dolphy.
10: Ano yun?
11: Shooting star.
10: Ah! Ano yun?
11: Falling star.
9: Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
12: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
9: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, important. Yan ang tatak, Dolphy.
13: Muscle yan, oh.
9: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
14: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
15: Lupit naman nyo.
9: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
16: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
17: Uminom.
16: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
18: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
19: Cas Abelga,
20: Jesse Cruzat.
18: Sa Suko sa DZMM.
21: Suko sa DZMM.
18: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
9: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
23: May bayad bang bata?
22: Wala.
23: Mga bata!
9: Isama pa ang tropa para mas masaya.
22: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah.
9: Present ang mga bida sa comedy.
24: Huwag siya may ceiling fan.
25: What?
24: Ma'am, bakit?
25: Wala!
9: Present din ang kulit nila sa fantasy.
26: Meron kang magic eh.
27: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
9: Oh, bawal lumausin ha.
28: May pa ako naka-usli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
9: Sini Comedia, 9 AM sa sini mo. Hari ka rito!
18: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30.
29: Kinuwento po ng Ateneo Blue Eagle rookie na si Kiefer Alas ang kanyang near-death experience sa aktibidad ng koponan noong Lunes na ikinasawi ng teammates niyang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa panayam sa podcast na Let's Talk with Pia Ontiveros, inamin po ni Alas na muntik na rin siyang nalunod nang tangayin siya ng alon sa dagat ng Dipakulaw, Aurora. Inilarawan niya kung paano higit 20 segundo siyang lubog sa tubig at muntik nang sumuko. Pero kalaunay, nakita sila ng teammate na si Sam Reyes at sabay silang nakaahon papuntang dalampasigan.
3: nag-give up na po talaga ako. Tapos, mm-hmm. parang after, once time kept on going by, like, I finally felt the floor bed. Parang tagal nun eh, before I felt the floor bed. I was like, gonna accept na na mawala na po ako. Mm-hmm. Then, after more seconds went by, I felt my feet touch the sand. I was like, there's like a glimpse of hope talaga. So I jump po and mm-hmm. gasp for air. Tapos yun ang layo po ng lahat saan. Like, I was here, tapos everyone else was like towards this side or mm-hmm. in front.
29: Eksklusibong naimbitahan ng ABS-CBN News sa set ng pinakabago at comeback series ni Coco Martin at Julia Montes na Sigabo. Ipinasilip kung paano nila pinaghandaan ang mga eksena sa kanilang location sa Tondo, Maynila. Nagpapatrol, MJ Felipe.
6: Pagputok ng araw, naabutan na naming maagang nagsiset-up ang produksyon ng Sigabo. Sa Happy Land sa Tondo, Maynila, ang location ng taping ngayong araw. At isa sa mga punong abala ay ang direktor na si Richard Somes.
11: Sir, Dixit, introduction to ni Direk Coco Martin, Sigabo, Asgabo, na papasok siya sa community niya. So, siyempre, sa visual ni Direk CM, alam mo naman na gusto niya palagi authentic, malaki, gritty, and visually stunning. Kasi lalo pa na itong eksena na kukunan ngayon, kasama to sa pilot.
6: Itinaas na ang arko ng barangay Gininto ang Lupa, ang lugar ni Gabo. Isa-isa na ring binigyan ng instructions ang mga talent, pati ang mga kukunang shots sa eskinita. Maya-maya pa dumating na si Coco.
13: Coco is here at kukunan na yung kanyang eksena na darating siya dito sa kanilang lugar sa barangay Gininto ang Lupa.
6: Ipinakita ni Direk Richard ang eksena na gagawin ni Coco. Ipinaliwanag ang camera shots, kung saan hihinto at saan pupuesto. Sa malalaking eksenang gaya nito, hamon sa produksyon ang crowd control. Pero para kay Coco, at home siya lagi pag sa Maynila nagtetaping ng mga malalaking eksena.
15: Ito ang hirap. Araw-araw namin pinagdadaanan. May pagsabakal sa maraming mga tao. Pero buti yung mga tao dito sa Tondo, mabait. Nakakasaya dahil sanay na sila na lagi ang internet shooting.
17: Right.
15: Pamilya na kami.
17: Oo.
15: Saka alam na namin kung paano makikitulong sa kanila.
6: Pinalabas na ang official trailer ng Sigabo. 5 minutong puno ng aksyon. Kapanapanabik na kwento, star-studded cast at ang mga eksenang dapat abangan. Mapapanood ang Sigabo simula June 22, Lunes, pagkatapos ng TV Patrol.
19: Hoy! Hindi ako goldapper! Ako na nga tumulong eh!
6: MJ Felipe, ABS-CBN News.
20: So bago tayo manood ng Sigabo, bukas muna manood tayo ng joint, ay na, hindi pala joint, ng special session. Hindi naman joint, kasi kung joint, di magkasabay sila, magkahiwalay.
23: Gusto ko lang sana tanongin sa'yo, Alvin, yung bang buhok ni Coco, totoo ba yun?
20: Wig siguro, kasi parang nakita ko ano naman
23: yun. Wig yun, ha?
20: Para sa, di, para sa, di, para sa role niya.
23: Kaya, hindi, nabanggit kasi, anyway, special session.
20: Hindi, may baka naalala kasi.
23: Baka may magbaon din ng wig, eh.
29: Ah, ikaw talaga.
23: Bakit? Wala naman ako.
29: Kami pumasdit na naman.
23: Oh, sige lang.
20: Then, tama, pero dapat ipakita nila na merong kabuluhan yung session. Ano po? Kasi nangako tayo na may ipapasa tayong mga panukala.
23: Lalo-lalo na yung anti-political dynasty. Na hindi mo alam kung yun ay talagang tunay na anti-dynasty bill.
20: Ako ay doubt kung may ipapasa yun kasi maraming contentious issues dun eh. Ang excited ako bukas kung magkakaroon ng eleksyon ng bagong Senate President. Ayun. Sa totoo lang, huwag na tayong magkunwari. Yun naman talagang binabantayan natin kung makakatrese.
23: Sabi nga nila sa Biblia ako, ikaw yung 13.
29: Ano?
20: Who does ba ito?
23: Ay, sorry ha. Hindi ko na sinabi yan. God knows
20: who does not pay. Pwede ba? Pero totoo ha. yung 13, maraming association na hindi maganda, di ba? 13. Friday the 13th.
0: Yes. Kaya mo maging number 13.
23: Sa condo, dapat walang 13th floor na ano.
20: Oo. Sa mga Chinese?
23: Dapat hindi 13th floor. Nilalaktawan. Pero sa quorum, kailangan na ikalabintanlo.
20: Ng 13. Kaya pantayan po natin, ano po, kung talagang magkakaroon ng quorum. Pero kung 12 lang, pwede pa rin nila mag-ituloy kung 12. Pwede ba siguro? Kasi...
23: Tapos, tandaan mo, si APC may mayroon pang petition sa Korte Suprema. Ayaw pa niya na kilalanin yung quorum, di ba? Yung nakaraan. So baka hindi pa maging ano yun, maging rason pa bakit hindi magtuloy sa botohan bukas.
20: O hindi, pero ibig sabihin, kung halimbawa 12 nga lang sila, matutuloy bang sesyon?
23: Ayan na.
0: Sinong pipigil? Pwede bang
20: pipigil? Oo, gano'n nga. Hindi, pero kung 12 sila, majority yon ng 20.
23: 22.
20: 22, tama. O kasi yung isa na may bagong suspension order.
23: Basta ano, basta kailangan may katulad ng kay Coco na mahaba. Palonghe.
20: Paulit-ulit.
23: Sorry yan. At yan ang mga balitang pinataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines Strangest Mysteries. Ako po, si Tony Velasquez.
0: Para sa iba pang
20: anong
0: balita.
20: Ano yung title ng show?
0: Berong S.
20: Pero yun.
0: Parang Berong S.
23: Yun ang urig.
0: Urig.
20: Sorry.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
20: Kami niyan.
0: Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
20: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang mga paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasap ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras!
1: Isang minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report.
0: Magandang gabi mga kapamilya at kaserbisyo. Ay, alas 8 na po, ibig sabihin.
2: Spot Report.
0: Spot Report na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin. Sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ay, ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbesigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
0: At lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ito ang Spot Report!
2: Spot Report! Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report! Spot Report!
0: Okay, kayo po inyong mga kasama mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang po sa DZMM, sa Spot Report. Kamusta? Kamusta ho mga kasabi at kapamilya? May mga natira pa ba? May natira pa ba sa inyong mga sahod kahapon?
1: Matik yan, partner. Nado sa mga priority. Matik, sa mga priority yan.
0: Matik na ibayad na.
1: Ilaw ng tahanan ni nakagawa na iyan ng computation.
0: Okay, kaso naman partner, may mga bank account o may mga online banking na naka-down ngayon.
1: Oo nga.
0: Kaya yung pagbabayad ng due date, medyo na-delay.
1: Isipin nyo na lang, kahit papano magtatagal ng kaunti ang sweldo.
0: Kasi na-delay.
1: Silver lining.
0: Hindi na ibayad agad.
1: Pero partner, yung magiging topic natin, i-skip ko muna bago tayo dun sa ating mga balita. No? Mm-hmm. Shocking ho, mga nangyari sa mga eskwelahan, ha? Diyan sa General Trias. Grabe. Paano kaya naipasok yung patalim, hindi ba?
0: Correct.
1: And transfer pala yung estudyante.
0: Mm-hmm. Eh, bukod dyan, partner, patungkol pa rin po sa teacher and the student story. Meron ho nangyari dyan sa bahagi ng Bacolod.
1: Kakapasok lang. Back to school lang.
0: City Police Station po ang may hawak ng kaso dahil may isa pong teacher ang pinaslang ng isang estudyante. Yan ho yung tututukan natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat, papasadahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: Alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Sa unang bugso ng balitaan, hindi isinasantabi ng ilang senador sa mayorya ang posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President sa special session bukas. Bagamat hindi pa nagdedesisyon si Senador Joel Villanueva kung ililipat o kung lilipat siya sa mayorya, sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na posibleng magbago ang isip ni Senador Villanueva. Umaasa naman si Senador Tulfo na makabubuo na ang mayorya ng 13 miyembro para matuldukan na ang isyu sa liderato ng Senado. Sinabi naman ng political analyst na si Ronald Llamas na posibleng nagpatawag ng special session dahil sigurado na ang numero para makapaghirang ng bagong leader ng Senado.
2: Spot Report!
0: Samantalang pinag-utos naman ng Sandigan 2nd Division ang 90 araw na preventive suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kaganyang o kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umunoy anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects ng pamahalaan. Sa komento na inihain ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspinde ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng Department of Justice at Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Napatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, ang mga kondisyon sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay natugunan. Kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagkapato ng preventive suspension sa sinumang nakaupong opisyal na may balidong kaso ng graft. Ang suspension ay ipinatutupad para maiwasan umano ang posibleng impluensya sa mga testigo, pakikialam sa mga ebidensya o maling paggamit ng kapangyarihan. Nilino naman ang korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang napatunayang guilty ang senador. Naipadala na umano ang utos sa Senado para sa implementasyon nito. Samantalat itinakda naman ang arraignment kay Estrada at ng ilan pang dating opisyal ng DPWH para sa kanilang kaso sa darating na Hunyo at 30.
2: Spot Report!
1: Sa ibang balita, mahigit 122,000 pesos na halaga ng abandonadong forest products ang nabawi sa joint recovery operation ng DENR, Police Regional Office Mimaropa at PNP Maritime Group sa Sityo Agdamagan, Barangay Tampayan, Magdiwang, Romblon. Ayon po kay Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, kabilang sa mga na-recover ang mga kahoy na white lawan, red lawan, mga chapwi at magtungaw na may kabuuang 2,872 board feet at tinatay ang nakakahalaga nga po ng 122,669 pesos. Walang natagpo ang tao sa na nagmamay-ari o nagbabantay sa mga kahoy. Patuloy investigasyon para matukoy kung saan ang galing at kung sino ang mga responsable. Dinala na sa DNR Sibuyan Substation ang mga nakuhang kahoy para sa dokumentasyon at karagdaga investigasyon. At pinuri naman po ng PRO Mimaropa ang matagumpay na operasyon at ang koordinasyon ng mga ahensya laban sa illegal logging. Ay, partner, lalo ngayon nagtatatag-ulan eh. Tapos magtataka ho kayo kapag kayon doon sa may pababang parte ng bulubundukin bigla-biglang bumabaha at saka yung mga flash-flag, partner.
0: Correct.
1: Yan ho ang dahilan yan. Tsaka partner ha, doon sa mga ilang mga bayan din, hindi ba? Minsan nababalitaan natin na tinatangay ng ragasa ng flash flood yung mga logs, hindi ba?
0: Tama, partner.
1: At saka, naman kayo.
0: Pa, yan ho mga illegal logging, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang lupa.
1: Yan na nga, lumalambot.
0: Sa ibang lugar. Lumalambot dahil yan ho yung kumakapit sa lupa para ma-prevent yung
1: mabutit na aresto. Pero sana sa susunod, partner, merong ma-aresto talaga, di ba? Pero warning yan. Warning ho yan.
0: Warning.
2: Report!
0: Samantala sa Laguna naman, patay ang isang babae matapos pagsasaksakin ng kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan sa bayan ng Santa Maria. Ayon sa pulisya, selos ang tinitingnang motibo sa krimen at sinasabing nagsimulang magtalo ang mag-live-in partner nang makita ng biktima ang mensahe ng ibang babae sa cellphone ng suspek. Nauwi ito sa pambubugbog hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang lalaki at pinagsasaksak ang kinakasama. Sumuko ang suspek na nasa kusodiyanan ng Santa Maria Municipal Police Station.
2: Spot Report!
1: Mahigit naman, partner, na 25.2 million pesos na halaga ng hinihinalang sabu ang nasamsam ng Police Regional Office 6 o Western Visayas ito, partner, sa piniting nitong kampanya kontra ilegal na droga mula Hunyo 1 hanggang 15, 2026. Sa 54 na anti-drug operations na aresto ang nasa 67 na katao kabilang ang 22 high-value individuals. Umabot naman po sa mahigit 3.7 kilo ng hinihinalang sabu ang nakumpiska ng otoridad. Ay, partner, ayon, familiar sa ito. Ayon kay Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo, patuloy nilang paigtingin ng kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas at drug-free ang mga komunidad sa rehiyon. Hinimok din ng PRO 6 ang publiko na makiisa at agad na i-report sa otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad na may kaugnayan sa ilegal na droga. Oy, regards, General Tuanyo.
0: Regards, sir!
2: Spot Report!
0: Samantala, posible pang abutin ng hanggang 3 buwan bago i-rekomenda ng Department of Energy ang pagbawi ng State of National Energy Emergency sa bansa. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kahit huminto na ang giyera sa Middle East, hindi agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na may epekto rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Iginit naman ang kalihim na dapat nang ituloy ang pagpapatayo ng Strategic Petroleum Reserve o imbakan ng langis para masalag ang anumang sitwasyong makagagambala sa supply ng petrolyo ng bansa.
2: Spot Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan, hatid ng ating mga Radyo Patrol! Ang supply ng tubig sa Sampaloc area naputol dahil sa pumutok na tubo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Marlene Jeff, malablockbuster ang pila ngayon ng mga residente na nag-aantay ng rasyon ng tubig sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Sa bahagi ng Barangay 473 Zone 47, nagkumahog ang mga residente sa pagkilan ng mga balde, galon at iba pang pwedeng malagyan sa truck ng Maynilad para mag-ilid ng tubig. Ayon kay Kapitan Luis Domingo ng Barangay 473, simula paggagabi ay wala ng tubig sa lugar dahil sa kinukumpuni ang tubo sa bahagi ng Florentino Street para sa simpleng tagas ng tubig, pero dahil sa lakas ng pressure ay pumutok ito kaninang madaling araw.
4: May leak daw eh.
5: Unang-una
4: nila sa tapat ko ng bahay. Iniinano nila. Ngayon, nung na-leakade nila, meron pa rin leak. Yan ang pinakamalaki na. Kaya medyo nung ikakabit na nila, bumulwak. Kaya yun, mga hanggang nabaha-baha yung lugar namin, pati bahay ko, pati mga residente ko, natamaan sila ng tubig.
3: Sa ibang bahay naman ni Jessica, pinaligo ang kanyang 4 na anak na papasok sa school kanina.
6: Sa ibang bahay na kami nagpaligo kasi nga, itong area na talaga, kami pa wala.
3: Okay. So, yung, paano yung pangluto, pangsahin?
6: Ano, yung mga imbak namin na nasa filter, yun yung pang inimbak, ano ba yun, inipon namin for emergency reason lang talaga.
3: Pero ngayon po,
6: ngayon wala talaga. So, bumili kami ng bagong tubig.
3: Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagkukumpuni ng Maynilad sa nasirang tubo habang tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga truck para mag-supply ng tubig sa mga apektadong residente. Inaasahan naman na maibabalik ang supply ng tubig ngayong gabi sa mahigit 100 barangay. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Sa ibang balita, Department of Labor and Employment tiniyak na magiging patas sa pagbusisi sa working permits ni Coach Tab Baldwin. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
7: Jeff at Marlene, tiniyak ni Labor Secretary Francis Tolentino na magiging patas at walang kinikilingan ang pagrepaso ng dole sa mga working permits ni dating Ateneo Blue Eagles Coach Tab Baldwin kahit pa nagtapos siya sa Ateneo de Manila University. Ayon kay

0: insidente ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo Blue Eagles at ang magiging pasya ay ibabatay lamang sa mga ebidensyang kanilang makakalap. Inaasahan namang dadalo si Baldwin sa susunod na pagdinig ng dole sa Hunyo 29. Nauna nang nagsumite ang kampo ni Baldwin ng kanyang Alien Certificate of Registration o ACR bilang patunay na kanyang paninirahan sa bansa. Pero ayon kay Tolentino, hindi sapat ang ACR para pahintulutan ng isang dayuhan na magtrabaho sa bansa. Kaya hindi pa matiyak ng dole ang katayuan at visa ng work permit ni Baldwin habang iniintay naman ang pagsumite ng iba pang kinakailangan dokumento. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Spot Report, DZMM, numero uno sa aksyon.
3: 8:16, yan po ang mga nagbabagang balita natin mga Radyo Patrol na nangangalap na mga kumpirmado at siguradong report mula sa labas ng ating himpilan. O, marahil po tayong pag-uusapan ngayong gabi ha. Kagaya po na nabanggit ni Partner Jeff Caparas kanina, may kognayan ho ang mga story natin, mga kaso natin sa kasong kinasangkutan ng guro at ng ilang estudyante.
1: Grabe, tapos eh doon naman sa General Trias, student to student, ano? Pasintabi ho ha. Parang transferee partner, di ba? Yun ang sabi sa report ni Dennis. Transferee yung estudyante.
3: Correct. At yan yung at hihingan ng update maya-maya lamang dahil medyo hindi ho pangkaraniwan yung kaso natin ngayong gabi. Yung isang kaso, estudyante ang umatake sa guro at yung isa naman, estudyante sa estudyante.
1: Yung mga larawan partner, yun si Mayor at si COP, yun, binisita ng General Trias. Makakusap natin mamaya si COP, si Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza. Grabe eh,
3: oh. Eh, bali partner, speaking of student, kanina nga sa Campo Crame, maibagi ko lang na nagtungo na nga sa CIDG itong mga former athletes na miyembro ng Ateneo Blue Eagles para makibahagi doon sa investigasyon na ginagawa sa pagkamatay naman ni Rene Batarbonia at ni Divine Adile partner. Kanina walang humarap na estudyante pero may humarap naman na legal counsel nung dalawa doon sa 10 estudyante.
1: Biro kayo pinalapit ng sa CIDG ah.
3: Oo nga, ang init!
1: De, may kinalaman ba yan doon sa
3: sa pinto
1: ah? Grabe naman. Patawarin na sana, no?
3: Natatakot na party, parang kada may papasabihin at nakaabang ang media naman, may mga bantay na si
1: grabe DJ naman
3: sa fasada.
1: Hindi kasi kasi kung hindi lang naman nila pinigilan at inayos na lang sana, di ba? Anyway, pass is pass.
3: No. Pero partner, biruin mo sa...
1: Kaya pala nung inabot na rin kayo ng ulan, no? Kay Secretary Remulla, no?
3: Buti nga si Secretary Remulla, partner, siya ay lumapit.
1: Di sana sinabi mo kay Secretary Remulla, yung glass door, oh.
3: Sir, baka naman, gano'n.
1: Patawarin na kayo, kamo.
3: Pero in fairness naman, partner, kay SILG Remulla, talagang siya yung kusang lumapit para magbigay ng impormasyon. However, diba? Dito sa naging pagpapatawag ng CIDG kanina sa mga previous of sa mga dating player na tong Ateneo Blue Eagles ay hindi nga walang humarap na opisyal pero bukas inaasahan natin na may panibago na ipapasabina which is yung mga mismong players o ka-teammate ni na Batarbonia at ni Adili na nakasama nila nung nangyari yung trahedya dyan sa Dibacolaw, Aurora. So, hingihan siguro ng update at lagdag impormasyon kung ano talaga nangyari
1: pero,
3: doon sa incident.
1: Nilinaw ni General Morico, hindi naman, ano sila, di ba? Witnesses sila. Witnesses.
3: Resource person. Ayan yung kanilang term.
1: Yun ang term.
3: Dahil, I understand partner, parang pito. Pito yung kanilang tinukoy na POI, persons of interest sa kasong ito. At hindi pa nga nire-reveal, pero bahagi ito, ilan doon sa pitong yun ay bahagi ng coaching staff. Okay, ayan po yung ating mga abangan sa mga susunod na araw sa mga development. Pero dito sa Spot Report, yung dalawang kaso muna ang aming tatalakayin ngayong gabi. Pero 8:19, magibigidaan mo tayo sa ilang mga paalala.
2: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report! Spot Report!
4: Nagabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
5: At ako naman po, Jeff Caparaz.
4: Sa oras ito, partner, makakausap na natin sa kabilang linya si Captain J.R. Reyes.
5: Tindi rin dito
4: eh. Ang head po ng Bacolod City Police Station 7. Kaugnay ho ito sa pinag-uusapan natin ganina na pag-atake ng isang estudyante sa isang guro dyan sa bahagi ng Bacolod. Good evening po, Captain Marlene po at Jeff sa Spot Report. Captain?
5: Captain Reyes, magandang gabi po.
6: Ay, magandang gabi din po, Sir Jeff at Ma'am Marlene po.
5: Opo, sir.
6: At lahat po ng sumusubaybay ng inyong mga inyong programa po.
5: Opo, sir. Welcome po sa Spot Report, sir. Eh, Captain, paano ba nangyari dito, sir? Walk us through dun sa kaso, paano po ang nangyari? Go ahead po.
6: Yes, sir. No? Noong June 12 po, 2026, bandang alas 11:55 ng gabi, nakapatanggap po tayo ng report na mayroon pong commotion sa isang subdivision.
4: Mm-hmm.
6: Nag-responde po yung tropa natin, yung patroller natin, at doon po natagpuan nila na yung biktima ay nakahandusay na po sa sahig at wala na pong buhay.
4: Mm-hmm.
6: Samantala po yung suspect natin ay nag-attempt pa po na mag-escape, subalit ay nahuli na rin po ng ating ng kapulisan.
5: Oo. So caught in the act po. So nakita niya po na hawak nung suspect yung biktima. Ano ang estado nung biktima nung inabutan po siya doon?
6: Nang inabutan po siya ng tropa natin at ng rescue team ay na-consider na po siya na lifeless na po at wala na pong buhay.
4: Naku.
6: According po kasi sa pag-imbestiga po natin, yung victim at saka yung suspect ay nagkaroon po ito sila ng kunting inuman. And then habang nag-inuman po sila, mayroon pong heated argument at nag-away po sila. At doon na po nagkaroon na po yung sinakal ng suspect itong biktima.
4: Mm-hmm.
6: At pinainom po ng isang nakakalasong kemikal At yun po.
4: Oo. Captain, ano ho yung pinagmula ng heated argument? Ano ho yung motibo ng suspect sa krimen?
6: Ang nakita po namin, based po doon sa account po ng suspect natin, ay naghiram po ito ng pera sa biktima.
4: Okay.
6: At habang siguro nag-inuman sila at naningil na ito ng inihiram niya, at doon na po nagkaroon sila ng away at yun po nangyari yung krimen.
5: Pero hindi na siya pinahiram, siya pa nagalit.
4: Yung ano? Nga, pero grabe sir, opo. Ang grabe sir ang galit ng suspect dito sa biktima. The fact na pinainom pa ng pasintabi po sa mga kumakain ngayon, pinainom ho ng tamabas as a captain ng asido.
5: Muriatic acid.
4: Muriatic
5: no?
4: Acid.
6: Opo. Yan po yung ano natin, muriatic acid.
4: Oo. Okay. Captain, magkano ho ba yung hinihiram ng suspect doon sa biktima? Gaano kalaki at bakit nauwi sa ganitong karumal-dumal krimen?
6: Wala naman po siyang sinabi kung magkano yung hiniram niya. Basta yun po yung unang statement niya po sa amin na magiram sa nabanggiram po siya nasa ng pera.
4: Mm-hmm.
6: Kasi po itong suspect natin at saka biktima ay kilala na po ito sila ng medyo 1 year na po.
4: Mm-hmm. Pero sila po, Captain, ay yung teacher, itong teacher na biktima, estudyante niya yung suspect. Ganun ho ba?
6: Ah, hindi po.
4: Ano?
6: Hindi po. Yung teacher po natin ay isa pong teacher sa isang high school.
4: Okay.
6: Samantala po itong suspect po natin ay isang estudyante po ng college po.
4: Mm. Ano sila sir? Magkaano-ano po sila?
6: Magkaibigan po sila. Mm-hmm. No? Magkaibigan po sila. At base po sa pag-imbestiga natin, lagi po ito napupunta dito sa bahay ng biktima, itong suspect.
4: Okay.
6: Wala so, mag-isa lang po ito yung suspect natin, yung biktima natin po sa bahay niya po.
4: Wala naman sila, Captain, previous na mga alitan na posibleng nagpatong-patong kaya ganito kagalit yung suspect dun sa biktima?
6: Wala naman po. Base po sa ating pag-imbestiga, wala naman po.
4: Mm-hmm. Ano ho ang paliwanag ng suspect, Captain? Ba't niya nagawa yung krimen na yun?
5: Ano daw ho ang nag-trigger?
4: Oo.
6: Ang sabi niya po, yun po, isa yung allegation niya, ay parang naramdaman niya na siya daw yung unang pinainom. Kaya nagalit siya at pinainom niya rin po yung asido.
5: Ba?
6: Yan ang yung alibay niya.
5: Alibay niya parang self-defense, ganun, lumalabas.
6: Yan pong lumalabas. Pero yun nga.
4: Pero sa investigations, Captain, may ganun bang senaryo kayo nakita? Sa
6: yun nga, yung nakita po natin, nakita po na kung totoong siya po ay pinainom, hindi siya na naano din siya.
4: Oo, may tama kaya, rin siya,
6: opo,
4: no?
6: Malason din siya po, opo.
4: Mm-hmm. Nako, grabe naman ho to, Captain. Magkakalala at magkaibigan, partner.
5: Pero ano ho to, Captain, considered the case closed na ho ba ito? O mukhang silang dalawa lang ho ba nandun o may iba silang kasama?
6: Sila lang pong dalawa. At consider na po ito na case closed, considering na na-file na po natin yung kaso kahapon. Na-file na po itong suspect natin sa piskalya po.
4: Ayun. Mali ngayon, Captain, nangyari na po ito. Tapos ano pwede natin maipayo sa mga kabayan natin?
5: 24,
4: kasi magkaibigan itong dalawang sangkot sa kasong ito. So ano bang pwede maipayo po sa publiko para hindi makaabot sa ganitong insidente?
6: Yes, sa yung mapayo natin siguro dito, ma'am, ay dapat po ay huwag masyadong mainit ang ulo.
4: Mm-hmm.
6: At saka paghanap ng kaibigan, dapat anayin natin yung magkapagkatiwalaan po na papasukin sa bahay.
4: Kasi actually, Captain, medyo mahirap po yun kasi magkaibigan na, magkakilala.
6: Yes, opo.
4: Paano kaya yun? Eh, Captain, ito bang suspect, malabas ang previous record or ano bang behavior niya? In-undergo ba siya sa psychological or neurological test? Ano ho ang resulta?
6: Wala naman po kaming record sa when it comes to suspicion. Wala po kaming record sa kanya. Pinakuha ko na rin doon sa barangay. Wala din pong record itong suspect natin.
5: Yun, ay talagang silang dalawa lang. May CCTV sa loob o wala?
6: Wala pong CCTV sa loob.
5: Oo. So ang tama ho, i-recap ko lang ho, Captain. So ang nag-report ho, mga kapitbahay, dahil may maingay na komisyon, tama ho bang ganun?
6: Opo.
5: Barangay.
6: Yung mga kapitbahay niya po, yun nga, napapasalamat din tayo sa mga kapitbahay at sa community kung saan ay nakapag-report agad at na huli pa natin itong suspect.
5: Oo, oo. Kaso sir, may lumabas na bang autopsy ho nung biktima? Anong lumabas na cause of death niya?
6: Opo, yung cause of death niya po ay gawa na ano, yung sakal at saka yung pagkalasunto.
5: Grabe, ikaw ba naman ang anuhin ng asido, partner? Grabe namang galit iyan.
4: Grabe pala, may balak pala talagang tumakas to, Captain, no? Kasi tinangkapang umakyat ng ceiling ng kisame.
6: Opo, opo. Nasira po yung ceiling nila. Nang napansin niyo po na papasok na yung mga pulis at saka yung mga taga-barangay, ay naratol siya at naghanap pa ng pwede niya malabasan.
4: Mm-hmm.
6: Kaso lang yung bahay kasi ay dikit-dikit at walang loan. At saka doon sa sana mag-escape sa Kisame. Kaya lang wala talaga siyang malabasan. Kaya yun nga.
4: Noong time na yun, walang kasama sir, no? Itong biktima? O mag-isa lang talaga siya sa bahay?
6: Opo, mag-isa lang po talaga yung biktima kasi nagbukod na po itong biktima. Bagong na bili itong bahay na to at nabukod na po siya na siya na lang mag-isang magtira doon.
4: Pag ganyan para nakakatakot mangutang, hindi mo alam kung or nakakatakot makatanggap ng healing partner na may nangungutang sa iyo kasi hindi mo alam kung ano pwedeng gawin sa iyo pag tumanggi ka.
5: Hindi rin eh kasi partner ano mo yung ganun but pag under the influence din kasi Captain ano tapos wala ba lumalabas na talagang pinlano niya ito?
4: No.
5: Baka naman inaalibay lang ho, Captain. Pero anyway, case closed naman na eh.
6: Case closed na po.
4: Ayun, sige, Captain. Baka po may mga panghuling paalala po kayo, mensahe, para maiwasan yung mga gantong insidente. Nasa inyo po ang pagkakataon, Captain J.R. Reyes.
6: Yes po, ma'am. Maraming salamat po. Sa huli po, yung paalala po natin, no? Laging mag-ingat at maging alerto. Lalong-lalo na po sa mga papasukin natin sa bahay natin. No, hindi natin alam yung mental state nila at saka baka mangyari din po ang ganitong pangyayari po.
4: Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Captain J.R. Reyes, ang hepe po ng Bacolod City Police Station 7. Thank you po, Captain. Ingat po kayo palagi.
6: Thank you po, ma'am. Good evening po.
5: Thank you, Cap.
0: TTZMM Numero uno sa aksyon! Spot Report! Spot Report sa DZMM!
4: Grabe naman yung unang ating kasong pinag-usapan. Nangutang, tinanggihan.
5: Siya pa ang galit.
4: Binugbog at pinainom pa ng muriatic acid yung biktima.
5: Grabe, ano?
4: Pag mga ganyan, para kakabahan ka na partner na makatanggap, makarinig ng mga hiling o mga request na may
5: nangutang. Hindi mo rin naman ganong kasyado pinagkakatiwalaan, kung papasukin sa bahay, partner.
4: Correct.
5: Tsaka o kaya kung tingin mo, trust your instinct, yun, diba? Mag-imbita ka pa ng pangatlo or pang-apat na nandoon para at least, di ba, hindi lang kayong dalawa nandoon.
4: So, hindi na rin safe partner na para mag-inuma kayo ng one-on-one lang.
5: Dahil
4: kung may isang mapitikan dyan, walang tutulong, walang diba? Isang extra. Sabi nga partner ni Julius Bangalando,
5: sabi ng ating
4: wala na talaga
5: kabisyo,
4: takot ang mga mamamatay tao sa club. Natuloy nga pa naman daw na magkaibigan.
5: Diba?
4: Ito naman, partner. Hi-hi muna tayo sa ating mga kabisyo alas 8. Nandito na si Semicolon Butterfly, si Colleen Panuldel, Madam Lina Ho, Sir Eric Araulio. Oy, ang dami ng ilabot, partner. Si Mercy Jean nang ilabot doon sa ating kaso ngayon.
5: Sino ba naman ang hindi, di ba?
4: Oo, at saka ito pa, si Agnes Reca, matindi ang galit siguro kaya nagawa ang ganon. Pwede naman pag-usapan o baka bugso lang doon ang damdamin. Kahit anong galit, wala akong valid na dahilan para pumatay ng tao.
5: Sabi siguro, partner, ang takeaway ko lang dito siguro kasi dahil di mo nga tansyado lahat, di ba?
4: Oo.
5: Siguro pangakuan mo lang siguro muna, no? O halimbawa hindi ka muna pag-usapan natin bukas. Parang ganoon, okay. Di ba?
4: Yung kumbaga wala na kayo sa impluwensya ng alak.
5: O sige, walang problema, bukas ha. Usap tayo bukas uli.
4: Correct.
5: Pwedeng ganoon siguro. Pero dala ng pagkakataon, partner.
4: Bago po ang lahat, magbabalik po muna ang Spot Report. Magbibigay daan naman ho tayo sa ilang mga paalala sa oras na 8:35.
1: bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
9: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilyang DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Gigornia ang nagpapalita, tuwan-tuwa po, napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZM, nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DZM, una sa balita at una sa public service.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
1: Nagabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako pa rin po Jeff Caparaz, mga kabisyo.
1: Eh ngayon naman po ang ating pag-uusapan ay yung isa pong binabanggit namin kanina. Student naman po ang kaso ngayon. Diyan po sa bahagi ng General Trias, Cavite, may nanaksak ho na isang grade 8 student sa 7 na grade 5 students. Grabe.
2: Entindi nito.
1: Hay nako. Ang tanong dyan, paano nakapapasok kitchen knife itong grade 8 student? Nasa kabilang linya na si Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, ang Chief of Police ng General Trias City Police Station, para magbigay linaw at update sa kaso ito. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
2: Magandang gabi, Colonel Mendoza.
1: Colonel?
3: Evening po, Ms. Marlene, Sir Jeff.
1: Colonel, ito na nga pinag-uusapan namin kanina na nagkaroon ho ng insidente ng saksakan dyan sa loob ng paaralan sa General Trias, Cavite, na kinasasangkutan po ang nanaksak, ang perpetrator ay grade 8 at ang mga biktima.
2: No? Na-transferi pala
1: yes,
2: ito, Colonel.
1: Ang mga biktima ay grade 5 student. Ano ho ang nangyari? Can you give us an overview information po dito?
3: Opo, mga around 8 o'clock. Between 8 o'clock 8:30 po, may report po ng di umano ay may saksakan daw po na naganap sa isang private na eskwelahan dito po sa General Trias. So pinuntahan naman po agad ng mga pulis po natin, binerify, at yun nga po, nalaman po na itong eskwelahang sinasabi ay isang pribadong eskwelahan. Tapos yung insidente po na sinasabi ay sa loob po ng school building nangyari. Sa loob po mismo ng classroom. So yung suspect po natin, isang grade 8 student, babae. Tapos ang mga nadisgrasya po niya ay 7 grade 5 student. So initially, inaakala po natin na related sa bullying. Pero na-verify po natin na wala naman pong kaso po ng bullying kasi kaumpisa pa lang po ng klase at transferring nga po itong grade 8 student. Hindi din po siya related po sa usual na inaakala natin na baka rivalry ng mga grupo kagaya ng gang, fraternity. Hindi rin po siya related po doon. So isolated case po siya. Meron lang pong personal po na pinagdadaanan po yung grade 8 student ayon po sa interview po natin. So lahat po ng mga biktima po natin, accordingly, in stable condition naman po yung mga biktima natin. And yung city mayor po natin dito sa General Trias, si City Mayor Luis John Ferrer de Fort, personal pong binisita po itong mga biktima at inassure po niya yung mga parents po ng mga biktima na lahat ng assistance ay ipapaabot po ng lokal na pamahalaan ng General Trias. Sa parte naman po nung grade 8 student na bigla na lang po nanaksak, nagbigay na rin po ng utos po yung city mayor namin sa social welfare and development officer po namin dito sa city na i-address po yung sitwasyon. And I believe po na gawa naman po yung appropriate na action at intervention po dito sa batang involved po natin.
2: Oo nga sir, kita ho kayo dun sa mga larawan sir, personal yung binisita ni Mayor. Colonel, anong nakausap niyo na ho ba yung magulang nung grade 8 student?
3: Ang kumausap po ay yung city mayor po natin, although nandun naman po ako.
2: Ano pong sabi sir, if kung meron ho tayong pwedeng i-share, anong sabi?
3: So far po, for the purpose po ng investigation and some matters na confidential in nature, hindi ko po siguro ba i-detalye po sa inyo. Pagpasensyaan nyo na po ako.
2: We fully understand po, Colonel. Pero ang sabi nyo kanyo ay may personal hong pinagdadaanan siya. No? Anyway, nakausap nyo po yung security nung school kasi private ho ito eh. Siyempre, yung mga magulang na nag-enroll doon sa eskwelahan na yon, hindi ho maiwasan na matakot. Anong sabi? Paano raw ho na ipasok yung kutsilyo ho ba ang ginamit o matalim na bagay, Colonel?
3: Yung na-recover po natin ay kitchen knife po, mga around 9 inches. Ngayon po, biniverify pa po natin. I-check din po natin yung security measures po ng eskwelahan. And maybe we could recommend mga actions na pwede, mga interventions na pwede po nilang gawin Considering din po na private po ito, although ang PNP po ng General Trias, we are making all initiatives po. Iniikutan po natin mga paaralan, binabantayan po natin ang mga, lalo na po yung mga high school, sa pasukan, uwian, umaga, tanghali, hapon, gabi, binabantayan po natin. Pero hindi po natin control yung mga nangyayari na po sa mismong loob na po ng mga classroom. As I mentioned po, nangyari po yung insidente sa loob na po ng building, sa loob na po ng classroom ng paaralan.
1: Oo. Pero Colonel, speaking of, since given na private po itong paaralan ito, hindi ho ba iniisa-isang i-check yung mga bag ng mga estudyante? Kasi sa experience ko, nung nag-aaral ako, isa-isang chine-check yung mga bag namin. How about po dyan sa school na yan?
3: Supposedly po, ganun po ang ginagawa po ng mga private schools po, especially kung may mga security guards po sila, ganun po ang ginagawa po dapat nila. Kasi po yung lokal na pamahalaan po natin dito sa General Trias, sa mga public schools po, ganun po ang ginagawa po natin. Meron po tayong POSG po dito na yung sa public order and safety group natin, in support po sa PNP, nagkakandak po tayo ng visibility at saka nag-i-inspect po tayo ng mga bags ng mga estudyante, sa pakikipagtulungan na rin po ng DepEd. Minsan po, nakakakuha po tayo ng mga, we considered na mga illegal items na hindi dapat ipasok po sa loob po ng paaralan. Nagko-confiscate po tayo. Ganon din po sana dapat ang ginagawa po ng mga private schools.
1: Oo nga. So, Colonel, having said that, may possible liability ba ang paaralan dito sa nangyaring ito? Though isolated incident, pero the fact na nakapagpasok pa rin po ng kitchen knife ang isang grade 8 student, may possible liability po ba sila?
3: Sa criminal po, titingnan po natin kung may liability po yung paaralan pagdating po sa criminal. Sa administrative po, ang makakaalam po nito ay yung DepEd po or kung sino po yung namamahala po dito sa private school po na ito.
1: Colonel, yung perpetrator grade 8 student, however itong mga biktima ay grade 5 student. Ano ba to? Random attack lang po ba ito or magkakakilala po yung mga biktima at itong grade 8 student?
3: Kagaya po ng bungad ko po kanina, hindi po sila magkakakilala. Transferi po yung nakaabot na rin po sa inyong kaalaman na transferi po yung yung grade 8. At hindi po talaga sila magkakakilala. Nagkataon lang po na yun po, bigla na lang po umatake po doon sa specific na classroom po na yun, yung grade 8 student po na yun.
1: Tapos sineset aside na rin natin yung possible bullying na angulo, Colonel, no?
3: Wala po, malayo po ang possible, yung angulo ng bullying at saka mga rivalry po ng mga gang, malayo po, hindi po siya involved po dito.
1: Opo. Colonel, kamusta naman ho yung welfare ng mga estudyanteng nakasaksi po doon sa krimen?
3: Ano po? I'm sorry?
1: Yung welfare po, Colonel, ng mga estudyante po na nakasaksi doon sa krimen, yung nakakita ng mga klase na itong mga grade 5 student, kamusta po ang welfare nila?
3: I believe po, kanina po, nagsuspende po yung ng klase ang paaralan para na rin po magbigay daan po sa investigasyon at para magkaroon po ng, ng peace of mind po yung mga estudyanteng naka-witness po dito. Sa susunod na araw po, kukumustahin natin kung anong intervention na meron po yung paaralan patungkol po sa mga estudyanteng naka-witness, some sort of a psychological approach kung pong dapat po nilang gawin.
1: Oo, kasi trauma yan, Colonel, di ba? Colonel partner, ha? Dahil nasaksan na sa harapan nila mismo, insidente ng saksakan ng mga estudyante rin, mga involved. Kawawa naman po yung nakakita rin doon sa krimen.
2: Ibang klase yun, no? Imagine. Eh pala, Colonel, paano ho pala na-pacify ito?
3: Nung nabanggit ko po, nasa meeting po yung mga teacher. Tapos nung umatake po yung grade 8, tapos nagkagulo na po, nagsisigawan. Doon na po napalabas po yung mga teacher po sa meeting place po nila. Tapos may isang teacher po agad na nakasalubong daw po agad tong grade 8. Inutusan po niya, nung nahawak niyang may hawak na patalim, sinabihan niya na ibaba mo yan, na sumunod din naman po agad tong grade 8. Tapos kinustody po agad nila sa guidance po nila at tumawag po agad sila ng pulis po natin.
2: Mabuti ho, Colonel, walang critical na ho tinamaan ho ng mga estudyante. Ano? Pero may... Saan ho yung tama?
1: Oo, saan tama, sir? Tsaka may na-require doon ng surgery?
3: Wala po akong idea po. Hindi na po na... Sa ngayon po, hindi po yun yung focus po namin. At mas mahalaga po sa amin eh, nasa ospital at ang nakarating po sa amin ay in stable condition po ang mga bata.
1: Mm-hmm. Si Mayor ho, kasama po ninyong bumisita doon sa mga biktima. Ano ho ang naging directive po niya sa inyo kung meron man po?
3: Opo, as usual po, yung pakikipagtulungan po ng PNP sa CSWD o yung DSWD, local DSWD po natin, considering po ng mga bata po ang involved. Mm-hmm. Tapos, yun lang po, in-assure naman po niya yung mga parents na magpapaabot po ng lahat ng available na tulong ang lokal na pamahalaan dito po sa mga naging biktima.
1: Mm-hmm. Sir, sabi niyo ngayong araw nagsuspend yung klase. Hanggang kailan magsuspend ang klase dyan sa private school na yan? May idea po?
3: Siguro po, kukumustahin po natin yan bukas kung ganun pa rin po ang estado po ng paaralan na yan.
1: Ayun. May kami mga panguling paalala ho kayo. Mensahe, Colonel, Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza. Nasa inyo po pagkakataon, sir.
3: Po, dalawa po ang pwede kong paalalahanan. Una, sa mga magulang po, maging concerned pa po tayo ng marami sa ating mga anak. Magbigay po tayo ng pansin sa mga pinagdadaanan po nila, baka may mga personal po silang problema na hindi po na ibabahagi sa atin sa loob ng pamamahay. Mm-hmm. Tapos check din po natin ang mga gamit nila tuwing aalis po sila sa ating bahay. Mm-hmm. Tingnan po natin, baka mamaya nai-involve na po sa hindi magagandang bagay or baka na biktima na rin po siya ng mga pang-aabuso o kung ano man pong hindi magagandang bagay na makaka-apekto po sa pagkatao ng bata. At sa paaralan naman po, doble ano po tayo, pakikipagtulungan sa kapulisan at sa lokal na pamahalaan para masigurado po ang kapayapaan at seguridad po ng ating estudyante at mga nagtuturo po sa ating mga paaralan.
1: Oh, alam mo, Colonel, agree ako doon sa sinabi niya na i-check muna ng mga magulang yung gamit ng mga estudyante. Maraming ganyang mga magulang na bago pumasok o gabi pa man, dinodouble check na yung gamit ng kanilang mga anak papunta ng school para ma-assure kung hindi lang masiguro kung nagawa lahat ng homework, but of course, masiguro na walang ipinagbabawal na gamit ang madala mapasok sa loob ng eskwelahan. And factor din siguro dapat dyan yung mas mahigpit din na security, Colonel, no? Sa mga schools para maiwasan na rin maawis mga gantong insidente. Mm-hmm. Colonel Mendoza. With that, Colonel, Lieutenant Colonel Mendoza, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Salamat, sir.
1: Palagi, Colonel.
3: Yes po, Sir Jeff, Miss Marlene. Salamat din po.
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: At pero, po na ako usap si Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, ang hepe po ng General Trias Police
2: pero
1: Station.
2: Pero ano, partner, syempre dapat double check din ang eskwelahan. Kasi ako, di ba, or as a parent, di ba, yung inisip po yung saloobin ng mga magulang dyan. Partner, in-enroll ko nga dyan eh, tapos ganyan ang mangyayari. Diba? So dapat doblehin siguro ang security. Diba? Ngayon, ang nakikita-kita natin dyan, partner, na epekto niyan, mag-ihigpit talaga ng seguridad yung eskwelahan
1: dapat
2: na yan.
1: Dapat lang.
2: Saka lahat po ng mga eskwelahan na nandyan sa paligid, mag-ihigpit po talaga. Ganun po talaga ang mangyayari.
1: Oh, diba? Actually, dapat lang, partner, kasi ako sa experience ko, ha, nung ako ay nag-aaral sa private school, kada pasok namin, may scanner yung school o di kaya isa-isa chine-check
2: mental
1: talaga.
2: Scan, no?
1: Isa-isa chine-check talaga.
2: Kaso minsan, di ba parte kamukha nung naging kaso natin dati sa meron tayong nakausap dati tinago sa ano, di ba? Sa damit, sa extra na damit na iko-conceal eh. So busisiin talagang maigi.
1: At partner, nabanggit nga rin ni Colonel Mendoza kanina na yung grade 8 student po ay may pinagdadaanan. Para po doon sa mga pamilya natin na mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para po yan sa Luzon Wide Toll Free Landline. Ano pa yung pwede nang tawagang, partner?
2: Sa Globe and TM subscribers, pwede ho kayo sa 0917-899-8727 o kaya ay 0917-899-USAP o yung 8727. Mm-hmm. At sa Smart naman po ay 0919-057-1553. Yan, screen capture nyo ha, dyan sa mga nasa live stream ho natin, sa television man ho kayo. Pwede nyo screen capture yan at pwede, para nakasave na ho sa yung number. Malay nyo, kailanganin nyo bigla, wala kayong makausap, meron ho kayong naranasan, na nahihiya kayong ishare sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kasama sa bahay, dyan ho, pwede ho kayong tumawag, hindi ba? Tiyak na
0: DZMM
2: Numero uno sa aksyon. Ayan, di ba?
1: Napindot.
2: Sasalita pa tayo. Pero mas importante yung numero uno sa aksyon tayo. Diba?
1: Ito nga, partner. Actually, itong pangalawang kaso natin tinutukan, nakapuko rin ng marami reaction sa ating mga kabisualas 8. Masayang ko yung sinabi ni Ann Lim. It was really traumatic for the children who saw it. The child
2: Murado
1: has a
2: yan.
1: Problem. Tama ka, dapat Murado all yan. School may scanner. Siya naman ni Eureka, ipakausap daw yung bata at baka kulang daw sa parent figure intervention.
2: Actually, magre-reflect, diba, partner, sa, magre-reflect talaga yan, partner, sa magulang. Lahat ho ng ginagawa ng, hindi naman, di ba, kung paano ho nyo inyon pinalaki.
1: Correct.
2: Tsaka doon naman ho sa mga nabubuli, ito lang ho yan ha.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga eskwelahan ho ay may mga manual ho yan, basahin ho ninyo. O kung hindi man kayo, mga magulang ho ninyo, tapos ipaintindi nyo sa... Para mas maintindihan nyo, lalo kayo mga bata, di ba? Kasi ang unang step po dyan, sabihin mo, no. May kung may ginagawa sa iyo yung kaklase mo na hindi ka komportable, magic word, partner, no. Kapag ka ginawa niya pa rin, i-elevate mo na, isumbong mo sa teacher, di ba?
1: At saka para naman,
2: pag walang ginawa teacher, partner, isumbong mo na sa magulang mo. But teka lang, in-enroll mo ko dito, walang ginagawa si teacher, hindi ba? Parang ako pa ang mali. Mga ganon, hindi ba?
1: At saka para naman doon sa mga magulang, syempre, kagaya nga na nabagit kanina ni Pakner, nag-reflect sa mga magulang ang behavior ng mga anak sa labas. So, kausapin nyo siguro na masinsinan yung inyong mga anak para hindi na matutunan yung pambubuli, pangungutsa ng kapwa. Dahil malaki ho ang epekto niyan ha, sa mentalidad ng kahit na sino. Eh, pagpalagay natin na biro lang yung mga pangungutsa, yung mga sinasabi. Pero iba po yung
2: ano, partner,
1: dating yan sa taong nakakarinig.
2: Pag sa base sa investigasyon ni Colonel Mendoza, cross out mo yung pambubuli kasi transferring nga siya.
1: Correct.
2: Tapos i-cross out mo yung gang war kasi transferring nga siya. Hindi niya nga kilala siguro pa yung mga grade 5 student na iyon, hindi ba? Grade 8 siya, di ba?
1: Grade 8 siya, partner.
2: So talagang may personal. Eh. Siyempre, naintindihan naman natin si Colonel kanina. Alam naman natin na yun, di ba? Pero nakausap ni Mayor, may pinagdadaan ng personal yung bata. Kaya niya nagawa yun, hindi ba?
1: Correct.
2: Imagine mo, magdala ka ng kutsilyo sa first day of class mo. Paano magtutulak doon? Anyway, yung mga numerong sinabi ho namin, ayan. Pero siyempre, bata pa yun, partner. Magulang talaga, hindi ba? Magulang talaga ang ano diyan.
1: Dapat na nakakaalam din talaga.
2: Alam niya dapat pinagdaanan ng anak niya, di ba? Siguro your guess is as good as mine kaya siya tin-transfer, hindi natin alam, di ba? 'Yun ang sinasabi, di ba?
1: Ayun na. Actually, marami ngang nagre-react dito sa ating live stream. Sabi nga nung iba, sana mahiwas-pasan yung grade 8 na bata. Baka may mga negative influences lang daw sa surroundings niya.
2: Dapat malaman talaga ang pinagdaanan ng bata.
1: Ayun. Ay nako po. Ito pong mga kasong ito ay nasolusyon na naman na. Buting at nasa mabuting kondisyon na yung mga biktima at bibigyan naman siguro ng proper intervention, psychological intervention, yung mga nakasaksi. At doon sa perpetrator na grade 8 student, for sure, i-undergo din naman yan sa kaukulang...
2: Dapat partner, kung private school yan eh.
1: Dapat
2: silang programa correct, dapat sa private school eh.
1: Anyways, partner, 8:56, meron pa tayong 4 na minuto para mga musta sa ating mga live streamers online. Narito na, partner, si Madam Lina Ho, si Sergeant Putik,
2: thank you.
1: Si Josh Kyle Edip Official, nanonood din sa ating partner, si Ban O, Tina Molina Virina, watching, madam. Si, ano pa ba nandito, partner? Si Eric Araulio at Zosimo Gasmi, nanonood sa atin from Mabalacat City, Pampanga.
2: Si, ano, partner? Si Yura Kekain, 4-6-10. Alak na naman ang dahilan. Yung una nating nakapanayam. Si Agnes Reca ngayon, grabe, kakatakot, oh, di ba?
1: Kakatakot talaga.
2: Oh,
1: anong papabati partner pala ng birthday itong si Sir Zosimo Gasmin kay Dr. Victor Valencia na sang gastroenterology. At thank you raw sa atin at watching from Mabalacat, Pampanga. Sino pa bang nandyan? Oy, hello pala, partner. Nag-send ng picture sa akin kanina si Madam Tina Verinia ng kanyang Deld. Pangalan ay si Cuervo. Kitty.
2: Aso.
1: Si Cuervo. Ayan, marami po tayong pag-uusapan bukas. Dahil 8:57 na po.
2: Nagulat ako sa iyo dun.
1: Bukas.
2: 8:57. Marami pa rin pag-uusapan. Pamihira ka naman.
1: Ay, para antayin natin partner kung ano yung magiging update. Marami pa lang malaki pa rin story bukas dun sa ano special session.
2: Tawa ko dun sa marami pa mag-uho. Oh,
1: bukas kasi yan. Ay bukas ang marami tayong abangan pala ha, sa special session ha dun sa Senate. Eh, diyan na susolusyonan partner yung alitan sa dalawang panig sa Senado. At the same time, hingi tayo ng update dun sa investigasyon ng CIDG dyan sa pagkasawi ng dalawang student athlete. Saan ka bukas partner? May deployment ka na
2: ano
1: bukas?
2: Tayo partner? Ay, kung saan merong pumutok doon tayo. Pero NCRPO talaga tayo. Regards pala kay, ano, hi po pala kay Major General Antonio Berin.
1: Hello, hello po. Hello rin po.
2: NCRPO.
1: Of course, kay PNP Chief Nartates. Hello, hello po. Good evening po. 858.
2: Unlakan niyo sana kami rito. Studio guest.
1: Kahit si, ano, si Colonel Co, ay si Colonel Co muna, di ba? Sana ma-experience natin dito sa programa.
2: Si Colonel Allen
1: Rayco, ang bago pong PNP PIO Chief dyan sa Campo Corame. Kaya naman, sir, bukas, lalamdingin natin, subukan natin.
2: Partner,
1: marami. 858, ang tagal ng
2: 859.
1: 858, ayun na, 859 na po. Nakalimusan naman isang oras at talakayan. Dito sa spot report, ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: Dapat kanina, partner, ay binigay mo na kagad kina Mama Jai. Oh, dahil mo utang.
1: Dali
2: mo kayo utang sa kanila nung mga nakara.
1: Susunod na. Hoy, ako si Radyo Patrol Marlene Padierno.
2: At ako naman po, Jeff Cabarash.
1: Susunod na. Alam na si Samson na papaawal pas at Mama Jai.
2: Maingat kayo, kapamilya, sa mga inaroroon.
0: Spot Report! Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Saktong alas 9 na po mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Ito na nga po ang programa maghahatid sa atin ng latest sa Showbiz Chika ng mga paborito niyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Ay,
1: ganyan lang. Ganyan lang ako ngayon.
0: Ganyan pero nakasombrero tapos may cardio and the tank.
1: Ganon.
0: Diba? Wala pa. Ganon.
1: Opening pa
0: lang. Beep na kagad.
1: Hindi bukas pa. Yeah. Siyempre, opo.
0: O ito nga po, wala kaming palalalampasin at hindi kami magpapahulilili. Ako po ang inyong ever lovable, Papa A.
1: Hi!
0: Nalaglag.
1: Well pass!
0: Well pass! Yun.
1: Mali! At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho!
0: Beep, beep, beep, beep, beep! Naku, mula nga po, Jibs MM, hanggang 9 to 10 p.m., lahat nakikisabay na. Alam ko na!
1: Alam nyo na!
0: Alam na din!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang nitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na nga po ang mga pinakainantabayan at pinakabinantayang mga ulo ng mabalitang showbiz. Unahin na natin, Liza Soberano ibinahagi ang kanyang career journey sa Los Angeles.
2: Alam na this!
0: Habang pelikulang Sister Stella L ipalalabas sa Italy.
2: Alam na this!
1: Huwag niyo kong Italy! Pakawalan niyo ako. Italy kasi yun. At syempre, papaawal mga kapamilya, eto naman, Melanie Martinez inalala ang yumaong ex-boyfriend at singer na si Oliver Tree.
2: Alam na this!
1: At aktresa si Ashley Rivera nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ina.
2: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mabalitang showbiz na pinakabinantayan. Sa ating unang showbiz chika, ibinahagi ni Filipino-American actress Liza Soberano ang kanyang mga pinagdaanan sa pagsisimula ng career abroad. Sa isang podcast, sinabi ni Liza na hindi naging madali para sa kanya ang pag-alis sa Pilipinas para sumubok sa International Showbiz. Ayon sa actress, hindi niya maiwasan na masaktan sa mga sinasabi ng ibang tao na laos na siya dahil sa pagtanggap ng ilang influencer gigs. Bukod sa financial adjustments, patuloy na gumagawa ng pangalan si Liza matapos ang kanyang Hollywood debut noong 2024.
1: Alam na this. Ayan. Eh, pero papawin, kasi ano, parang feeling ko ang taong bayan ay medyo ano, napapagod na sa mga balitang about, nothing against kay Liza. Kasi syempre parang na-showcase niya yung kanyang ginagawa sa pansarili niyang karera. Pero syempre, hindi siya nakikita ng mga Pinoy fans niya dito sa atin sa Pilipinas doing teleseries, doing movies. But sa kabila ng mga ginagawa niyang yon, patuloy pa rin naman yung mukha niya na namamayagpag sa Along EDSA.
0: Correct.
1: Diba sa endorsement na lang yung kanya mga tinatanggap, ganyan. No? Pero aminin naman natin, hanggat wala pa yung big talaga na break, sabi ko nga kayo na meron kaming napag-usapan sa ano eh, sa radio, sa FM namin, Papa Awel. Parang dito sa atin, parang ano, estado yung kung ano yung narating mo sa life.
0: Totoo.
1: Oo, eh parang ganun yung kay Liza. So kailangan meron munang, kahit nasabi natin mini, malaking bagay na yun. Pero sa mga Pinoy, mas mabibigyan pansin yan kapag talaga yung impact, eh parang apektado sila na, antara, kunyari, nasa Superman siya, yung mga ganong eksena, di ba?
0: Ako, parang natatandaan ko pa rin yung sinabi ng isang veterano sa showbiz. Oo nga eh. Asabay sombrero. numero ko.
1: Wala.
0: Ano oras sa duty mo?
1: Mamaya pa ako, mga 9:30.
0: Midnight shift ka?
1: Yes, graveyard ako
0: graveyard.
1: Ngayon.
0: Graveyard? Ay, naman pala.
1: Hindi, ay, hindi tayo perfume. Tanod. Hindi tayo tanod ngayon.
0: Tanod tayo ng mga showbiz chika.
1: Totoo, tayo ang mga kagawad nila.
0: Correct. Eto na.
1: Ay, ang sabi ano, ng showbiz?
0: Ang sabi kasi ng showbiz, ano to, icon, iba pa rin daw na nakikita araw-araw. Mapa sa screen, mapa sa radyo, may nangyayari sa'yo, nakikita ka, visible ka, ganon. Siguro yan yung sinasabi mo, Mama Jay, na naku, napapagod na ang mga fans, magbabalita ng ganyan, pero asan siya?
1: True.
0: Parang ganun. Although, Liza Soberano is Liza Soberano. Let's give her a chance na eh, gusto niya nga pong i-try ang Hollywood tsaka ang international showbiz scene na she's striving very hard in fairness sa kanya kasi sinasabakan niya lahat. Tsaka I'm sure
1: game na game.
0: Audition niyan left and right doon sa US of A para magkaroon ng project, diba? Ano pa naman at ma-jackpotan niya rin yan.
1: Yes.
0: Kung hindi man, I guess she's most welcome to come back here in the Philippines and do projects here, diba? Diba?
1: And siguro, Papa A, mga kapamilya, malaking ano rin, malaking epekto rin yung naging kontrobersiyan matatawag, no? Kontrobersiyan matatawag yun. Yung mga naging press release nung pandemic na parang, wag nyo akong tawaging Liza, call me sa own name ko talaga na Hope, ganyan. Tapos parang yung intriga na parang may mga nilabas about something sa tita niya dati na parang personal manager niya, kay Tito Oggy, na kahit sabihin man ni Papa Oggy Diaz, diba, na they're okay, anak niya si Liza Soberano. Pero sabi nga natin, 'di ba, malaking impact, malaki yung parang yung mga tao tuloy parang nawala ng amor, 'di ba? Kasi she is one of the ano ha most and well loved na leading ladies ng panahon niya, kasabay ni na Catherine yan, sa Katniel, may Yesken. Meron din tayong tinatawag na Jaydeen.
0: Yes.
1: Eh bakit naman si Nadine Lustre eh ngayon tanggap na tanggap talaga, minamahal at sinusuporta ng mga project kahit na 'di ba may ginagawa silang or tapos na yung project with Alden Richards sa Siargao. Si Catherine, di ba? Lahat nag-aabang pa rin sa project naman with James Reed.
0: Correct.
1: So yung kay Liza, siguro dahil nga nabahiran, di ba? Nang parang, ay, ano ba ito? Parang ang tingin tuloy ng mga tao, and I quote, parang hindi naging thankful sa ibinigay na karera sa kanya dito sa Pilipinas.
0: Grateful.
1: Hindi naging ungrateful.
0: Yun yung inahanap.
1: Unfaithful.
0: Wow.
1: Kung ano-ano na lang. Hindi pero di ba gets? Di ba papa?
0: Pero sana makaano siya,
1: makabawi ng bongga.
0: Di ba? Ma-redeem
1: ang sarili niya.
0: Kung ano man yung mga nangyari, alam naman niya siguro yun. Alam na mga fans yan kasi fresh na fresh. Hindi, bakit hindi nga kasi makalimutan nyo ng mga tao, no? Pero marami pa rin nagmamahal sa
1: of
0: kanya.
1: Course.
0: Sana yun, mabigyan nga lang ng tamang proyekto ulit at
1: totoo.
0: Yung return of the comeback.
1: Totoo.
0: Yung parang ganyan.
1: Totoo,
0: diba?
1: Yes. Mm-hmm. Siguro kung sa Hollywood ibinalita ito, Papa Awel, baka kunyari kayo pa rin na parang Liza Soberano from the Philippines, keme-keme. Parang ganun. Eh dito kasi sa atin, parang markado nga yun nangyari na parang, parang ang dating sa mga fans, tinalikuran mo kami.
0: Yes.
1: Parang ganun.
0: Yun.
1: Sana naman, Liza,
0: ma-restore niya yung kanyang dating.
1: Kasi mahal na mahal ka ng mga Pinoy fans, di ba? Sa pagganap mo sa Forevermore, Dolce Amore.
0: Ma-redeem niya yan sarili niya.
1: In time. In God's perfect timing.
0: Oo, kagaya nito, ang tagal-tagal pinalabas nung Sister Stella El, pero ngayon lang na-restore.
1: Exactly, Papa Awel. Dahil ang restored version nga po ng pelikulang Sister Stella El, ito yung panahuna ng pagbabago.
0: Ay, yun nga. Katarungan para kay Cadencio.
1: Yes,
0: yan yun. Yung kamay na ganun. Kasi ano siya, kaliwete.
1: Hindi.
0: Nakaganyan talaga yun.
1: Totoo.
0: Katarungan para kay Cadencio.
1: Yan nga po. Mm-hmm. Ay, mapapanood na po ng mga kapamilya at mga kaservisyo natin in cinema sa Retrovato sa Italy. Kilala bilang premier festival ng Restored Classics ang Cinema Retrovato na nagdiriwang ng 40th anniversary. Parang DZMM.
0: Wow,
1: diba,
0: kasabayan pala natin. Yan yung matagal ko nang iniisip. Sabi ko, may kasabayan tayo. Si Retrovato pala sa Italy yung kasabayan natin.
1: Alam mo? Italiana. At syempre, salip nga po na Sister Stella El, ginawang sangandaan ang international title ng pelikula na mapapanood sa June 21. Bumida nga po si Vilma Santos, ang star for all season, sa pelikula na nakabase sa istorya ni Sister Mary Rosario Batong. Bukod sa sangandaan, mapapanood din sa Cinema Retrovato ang pelikula ni Lino Broca na Tinimbang Ka.
0: Why?
1: Pero, ngunit, yeah. Pula.
2: Alam na this!
1: Nakalaw ko yung tinimbang.
0: Na hindi kinaya. Tinimbang, totoo. Hindi kinaya. Pero yung tinimbang ka, hindi kulang. Tsaka itong si, ano, si Sister Stella L. Ito yung talaga yung mga Filipino classics.
1: Classics.
0: Talaga, ano na talaga? Part na yan ng kasaysayan natin talaga. No? Yan yung mga golden era. Ganyan. Totoo. Ang babata pa nila noon. No? Si Direk Loris Galien. Nandyan. Si Maludi Guzman yata yung nandun sa background niya. Eh.
1: Yes, totoo. Sa, diba? Ang bata, mahusay na teacher ng mga artista. Parang ano siya, acting coach. And yan. At the same time, markado rin niya na ginampan ang role ni Dugong sa Marina. Totoo.
0: Gumagano siya doon.
1: Ako arahiyayan.
0: Yan, ganon. Hello, Miss Malu de Guzman.
1: Hello po, Tita Malu.
0: Lagi yan sa atin.
1: Tita Malu, syempre mga ka-Star Cinema family natin.
0: Yes.
1: Ibang Malu.
0: Malu.
1: Tita Malu.
0: Malu Santos.
1: I miss Tita Malu Santos. I love you, Tita Malu. Yan ang isa sa ano, nagbigay ng biggest break sa akin, ang Tita Malu Santos, along with Sir Roxy Liquigan.
0: Of course. Mga mahal natin.
1: Totoo. Ma'am Charo, syempre.
0: Ay, of course. Forever. Ay, eto pa, mga kapamilya. Tuloy-tuloy tayo sa mga showbiz balita. Dumalo naman sa birthday celebration ni John Estrada, si kapamilya star Daniel Padilla. Sa isang larawan, spotted ang aktor sa selebrasyon ng kaarawan ng tatay ng rumored girlfriend nito na si Kyla Estrada. Matatanda ang inilarawan ni John si Daniel bilang isang marespeto at humble na tao. Sa ngayon, wala pa rin kumpirmasyon ha mula sa dalawa tungkol sa estado ng kanilang relasyon.
1: Ayun na yun.
0: Yun na yun. As we always
1: yun
0: na say yun. Naman, what you see is what you get.
1: Correct.
0: Yun lang naman po yun. Basta kita natin masaya o lagi sila magkasama.
1: Yeah. At saka ang dami nilang mga videos na spotted sila together. Mm-hmm. Meron akong nakita, Papa A. I don't know if that's in BGC or Makati. Mm-hmm. Pero kung saan man, I don't know ha. Oh. Parang hindi ko kasi alam yung pinaka buong ano,
0: hindi yan yung nasa second floor sila
1: hindi,
0: ng
1: hindi,
0: ano.
1: Sa mall. Hindi, hindi, parang nasa open grounds. Okay. Parang ganun. Tapos parang yung guild mga restaurant. So baka BGC nga. Tapos parang waiter ata or isa sa mga nagtatrabaho sa mga restaurant to. Tapos parang, well, si Daniel at si Kyla walking sila. Yes. Parang sinalubong with cellphone camera.
0: Tapos nakipag-selfie.
1: Tapos parang, DJ, ganyan, gano'n. Tapos parang, syempre, ang gets naman na napakalaking bagay sa mga tagahanga, sa mga fans and supporters, yung makita mo yung idol mo, di ba, Papa eh? Pero ang comments na basa ko, parang sabi, oh my God, I feel like na-invade yung kanilang personal space, yung ganyan.
0: Naman.
1: Kasi na-upload ng parang biglaan. Siguro, si DJ, knowing Daniel, kahit sa mga marshals, sa mga bodyguards, pag may nagka-picture, siya pa magkasabi na huwag nyo silang sitahin, hayaan nyo, okay lang ako magpakuha ng picture sa kanila. Pero yun kasi, moment nila, magka-holding hands sila Parang ganun.
0: We time nila yun. We time nila.
1: Alam nyo po, ako naaalala ko, di ba nakasama ko sila recently sa isang event?
0: Yes, magkasama pati si James.
1: As in, nasa dressing room kami. At alam ko po na, masasabi ko naman na close ko ang pamilya Padilla, especially si DJ. Mm-mm. Parang alam ko namang malaking part ako talaga na kasama, maswerte na nakasama nung panahon ng kasagsagan talaga o pagiging Teen King, Daniel Padilla, ganyan, etc. Pero I never had this, I never have this guts na tanongin na, DJ, kayo ba ni Kyla? Or DJ, ano nangyari sa inyo ni Catherine? Or DJ, totoo ba to? Sino tong mga, parang never papawel. Kasi parang,

0: 12 ba yun? Mm-hmm. June 12, araw ng kalayaan. Mm-hmm. Hindi ko siya masyadong na-bonding. Magkata- 16 yung table niya, pero may interval, malayo, medyo malayo. Pero yung sa labas, nung ini-interview siya, tinap ko siya, kile! Ganyan, ganyan. Sabi, Tito Giant, saan ka? Ganyan, ano, usap-usap. Eh, parang siya, may kanya-kanya rin ganap, may ganap din ako, ganyan.
1: Correct.
0: Hindi, we never had the opportunity to, mm-hmm. ano, papa-awel, to mingle-mingle mm-hmm. talaga. Parang ganun yung closest with the family, pero hindi ko kayang gawin yung, kunyari, pag,
1: kahit, ay, masukan na yung gano'n, na medyo privado na talaga.
0: Oh, kahit, kaya nga sabi natin, but what you see is what you get. Oh, kumbaga, oh, parang yun na yung binibigay nilang kasagutan. Nasa bahay mm-hmm. si Kyla ni DJ, mm-hmm. sa mga special event, ganyan.
1: Oo. At bigyan natin sila ng kalayaan na gawin yung mga gusto nila habang nandun po sila sa ano, sa public place, 'di ba naman?
0: Truly, ayan. Mm-hmm. Samantala, ito sa na. Iba namang showbiz chika, inalala naman po ng multi-platinum artist na si Melny Martinez, ang kanyang ex-boyfriend at singer na si Oliver Tree na namatay dahil sa pag-crash ng sinasakyang helicopter sa Brazil noong June 14. Ayon nga kay Melny, mahirap aniyang maintindihan kung paano biglang nawala ang isang taong nakasama mo ng ilang panahon. Ibinahagi ni Melny ang passion at dedikasyon ni Oliver sa kanyang craft na dapat anyang hangaan at respetuhin. Taong 2021 nang maghiwalay sina Melny at Oliver. Papa Awel, can you, syempre yung mga kabatch ko na mga Gen Z is, wow. Wow, Gen Z. Kala mo talaga.
1: Unahan na kita, hindi ako nakasabay dyan sa dalawang yan, na si Melny Martinez at si Oliver Tree. Nako, dalawa lang sila pero Tree.
0: Hindi, apelido yung puno. Diba? Hindi, si Melny Martinez po ay isang American singer-songwriter.
1: Ayun. Thank you, sa.
0: Maraming salamat po sa ating tagapakinig na si Ate Michelle.
1: Yo.
0: Sabi niya, Ate si Melanie. Ate si Melanie, siya yung alternative pop singer, songwriter, also a director and a visual artist.
1: Totoo.
0: Ay, ako to be honest, ayoko magpaka-etchos-etchos. Buti na lang nanonood sila Michelle. Hindi ko talaga nasubaybayan si Melanie. Ang alam ko lang Melanie at
1: Melanie
0: kilala
1: Marquez.
0: Ko Melanie Marquez yun dahil lang. Sa kanyang two long-legged na legs. Sorry,
1: three-legged legs.
0: Hindi, two long legend. Papaawel.
1: Sino naman rin yan. Anyway, tuloy-tuloy po tayo sa balita. Ito po, medyo malungkot kasi nagluluksa ang actress at social media personality na si Ashley Rivera sa pagpanaw ng kanyang ina. Sa ilang mga posts, ibinahagi ni Ashley ang ilang mga larawan ng kanyang ina kalapit ang kanyang mga mensahe ng pangungulila at pagmamahal. Matatanda ang ibinahagi ni Ashley ang kondisyon ng kanyang ina na lumalaban sa sakit na cancer. Kilala si Ashley sa kanyang comedic alter ego na Petra Mahalimuya. Condolences.
0: Sa iyong family. Mm-mm. Fun fact, Papa Awel, I remember, 'di ba, sumikat siya at naging sikat na ano na YouTuber. Mm-mm. Oo, na YouTuber. Mm-mm. 2010?
1: Mm-mm.
0: 2010 yung kasagsagan talaga yung may accent siyang mm-mm. ginagamit. Mm-mm. Ganyan. Umuwi siya ng Pilipinas at kinuha siya nung dating production house ni Marvin Agustin. Ginawayan siyang parang segment host, digital.
1: Wow.
0: Segment host for Kanta Pilipinas. And then, ako yung segment producer niya that time.
1: Okay.
0: And then, the rest is history. Nag-artista na talaga siya ng full-blown, ganyan. Mm-hmm. Naging sparkle artist na talaga siya.
1: Wow.
0: At yun, di ba, isa siya sa ano, sa isa siyang ambassador, endorser ng isang liquor brand na kapag ka dyan ka sa Kamuning, tapat ng GMA, makikita mo siya yun. Yes.
1: Ayun pala yun. Naku, condolences, Ashley, ha?
0: Ash, condolences.
1: Mm-hmm. Ayun. Uy, pero may abang ang concert sa oras na 9:20 ng gabi.
0: Sa oras na 9:20 po ng gabi, mga kapamilya, magkakaroon naman ng major concert ang rock band na favorite ko to, Silent Sanctuary, sa Oktubre bilang selebrasyon ng kanilang 24th na anibersaryo. Gaganapin ang Gabi ng Lambing sa Pasay City sa October 25 na sasamahan ng Manila Symphony Orchestra at vocal ensemble na Viva Voice. June 25, inaasahang magbubukas na ang tickets na mabibili simula 1,000 pesos hanggang 7,000 pesos. Taong 2002 nang mabuo ang alternative pop rock band na Silent Sanctuary.
1: I love this!
0: Ikaw lamang ang aking kanta ko yan.

0: Wow. Naman. Naku. Pero tayo, ah, hindi masisilent ang mga fans. Kailangan pumunta po tayo dyan. Support. Support 20 years. No? Gaya ng supporta natin sa iba pang mga banda. Oras po natin, 9:21. Naku, dalawang batch po ang ating mga special guests. Dahil makakasama natin ang mga nagsipanalo sa Great Man of the Universe Philippines 2026. Unang batch, makasama po natin ang Great Man Ambassador for Fashion and Tourism 2026 Manila na si
1: David Ray Matimtim.
0: Ganun din ang Great Man Ambassador for Music and Arts 2026 Ilocos Sur na si
1: Mark James Valdez.
0: At ang mga taga Pampanga, darating ang Great Man Ambassador for Charities 2026 ng Pampanga na si
1: Andrew Mercado. Ganun din, Papa Awel, makakasama rin natin ang Great Man Top Model Philippines na si
0: Julius Cesar Olivar.
1: At Caballero Universal Filipinas 2026.
0: Garth Talusig.
1: Siyempre naman, ang Great Man of the Universe Philippines 2026 na si
0: Ronald Vicencio.
1: At hindi magpapahuli ang Great Man of the Universe Philippines mula naman sa Visayas, si Paul Bueno.
0: Ayan, para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live!
1: At live na live po, nagbabalik ang ating programa. Dahil naku, get excited ha, mga nagagwapo ang mga nagsipanalo sa Great Man of the Universe Philippines 2026. Ang makakasama po natin. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa Owl Paz.
2: Kapiling ka, banding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho. Huwag na natin patagalin, Papa Owl, para mahaba-haba ang chikahan natin. Ibigay na natin ang floor para sa kanilang unang batch na makakasama natin ngayong Tuesday evening mula syempre sa Great Man of the Universe Philippines 2026. Take it away! Pakilala kayo isa-isa, ha?
1: Oo, kung yung moment nun na pinakilala nyo muna ang sarili nyo dahil nagko-compete pa kayo, ngayon ipakilala nyo na with your respective titles, di ba? Parang, hi, I'm ganyan. You're Great Man, M.M.
2: Dito po yung camera niya, ha? 3, 2, 1, and let's start with our first the Great Man of the Universe Philippines 2026.
3: Hello everyone, I am Ronald Vicencio, your Great Man of the Universe Philippines 2026.
1: Yay.
4: Hello everyone, I'm Julius Cesar Olivar, your Great Man Top Model.
5: Good evening everyone, my name is Gareth Talusig and I'm your Caballero Universal Pilipinas 2026.
1: Wow!
2: Sa kanilang tatlo, si Garth yung ano, radio friendly yung bosses talaga. Yung nakasanayan natin na merong ano, parang kung tawagin modulation
1: correct sa boses. Napatingin nga ako doon sa side, akala ko doon ang gagaling yung boses niya.
2: Sobrang
1: sa landing.
2: Yes.
1: Di ba naman? Oh, kasi sa mga napikinig dyan, si Garth po yung nagsalit.
2: Yes. Di ba naman? May tanong ako, so sino ang pinaka-grand winner dito sa Great Man of the Universe Philippines? Ikaw, Rana.
3: Yes po.
2: Si Rana. Wow, congratulations. O di ba, unang bugso pa lang, kasama na kagad natin yung pinaka-grand winner. Pero ano ba to? Lahat ba kayo ay considered as title holders or meron bang ranking na tinatawag?
6: The three of us po yung pinaka-main title.
2: Talaga? Yes. Okay.
1: At kayo yung lalaban abroad.
6: Yes,
1: diba?
6: International.
1: Sige. O yan. O sabi-sabihin nyo kung saan-saan kayo lalaban. Yun. So kunwari si Great Man of the Universe Philippines ay sa?
3: Actually po yung Great Man of the Universe Philippines po ay gaganapin sa Great Man of the Universe ay gaganapin po sa Boracay.
1: Wow! So, Philippines ang mag-host.
3: Yes,
1: ayan. Eh, si Caballero Universal Philippines, ang lalaban?
5: Caballero Universal 2026 will be held at Venezuela, Caracas po.
1: Wow!
5: Yes. Estimate date would be around August 25 to September 10.
1: This
2: ready
1: year.
2: Ka, ready ka na?
1: Ang lapit na no.
5: Opo, kaya puspusan talaga yung training namin.
2: Oh, ready ka na?
5: Yes po. Pero ano, kailangan pa i-develop yung skills para makuha natin ang title this year.
2: Pag ganyan ba, meron din kayo mga pasarela training? Di ba yung mga babae, parang isa sa...
1: Pasarela din ba tawag
5: pasarela
1: sa inyo?
5: Pasarela din po, grabe
1: hindi,
5: po.
1: Kala ko pasarelo.
2: Kasi lalaki. Hindi!
1: Nakakarelo ka din. Mali. Pasarelo, ganun lang yun.
2: Hindi.
1: Ay, hindi pa yun.
2: So yun din yung tawag, may ganun din. Paano yun? Ano yung preparation like kayo, bawat isa sa inyo? Di ba meron yung mga kababaihan, yung lava walk, tsunami walk, ganyan. Sa inyo ba, may mga ganun din na pressure?
1: Siya, kabal Caballero walk. So, parang mga bayo lang siya. Habang lumarampa siya. Ganon, gumaganyan-ganyan siya.
2: Hindi. May
5: wala naman po. Pero ano lang siya. Gentleman lang yung datingan. Dapat ano, pag sa babae, pabunggahan, sa lalaki naman po, pasimplihan ng lakad.
1: Tama. Yung confidence level, dapat prim and proper.
5: Yes.
1: Diba? Yung
2: gentleman.
1: Ganun. Ay, pero alam mo ba, itong Great Man Top Model Philippines na si Julius Cesar, saan naman ikaw lalaban na bansa?
4: Sa Turkey po.
1: Turkey? Yes. Kaya pala nag-aaral ka ng Japanese and Spanish. Nag-aaral siya ng Japanese tsaka Spanish.
4: Actually po, yung Japanese ko last year na yun and yung Spanish ko is ngayon lang.
1: So, Nihongo wa hanashimasu ka?
4: Hi.
1: Hi! So desu ne, Subarashi.
2: Hanashimasu!
1: Sabi na, yan na nga, diba?
2: Diba?
1: Pero sa Turkey siya, ano, lalaban? Kailan naman ito?
4: September, I think.
1: Magkasunod kayo.
4: Yes. Pero yun, mauna siya po. Mauna po siya.
5: Pero yung sa kanya po, very, ano, mas ano yung sa akin, mas accurate. Kasi yung sa kanya, very vague pa kasi yung announcements sa kanya.
7: Oo, baka kasi ano, syempre, situation kasi, dadaan ka kasi ng ano, Middle East, eh, dun ka mismo idadaan daw sa Strait of Hormuz, kaya ano,
2: hindi daw.
7: Ay, iba dun.
2: Mga barko yun dun, papaayon.
7: Ay, hindi ka naman pala dun, kaya safe ka. Okay? At teka muna, ating great man of the Universe Philippines, eh, sa Boracay, yes, gagawin. Oh, isa totoo lang, hindi mo ba sinabi, oy, bakit sila sa Turkey, siya sa Venezuela. Ano, Venezuela. Ikaw kahit sa Valenzuela man lang.
2: Hindi.
7: Ay, hindi, sa Boracay pala siya.
2: Oy, pero one of the top beaches yan dito, di ba, Papa?
7: Boracay,
2: yes,
7: of course.
2: Boracay. Mm.
7: Yes, oh.
3: Okay lang po kasi since po yung grand winner po ay meron pong trip to Japan po.
7: Ikaw yun! Yes,
5: ah, for ano po siya, modeling?
3: Yes po, fashion show po.
7: Sa Japan. Oh, dalawa yung sa'yo. Yes, magbobora ka na, magja-Japan ka pa.
2: Akay, wala kayo bora.
5: Wala po.
2: Ay, pero feeling ko baka backhanaman, kapasama sila. Kasi di ba para ano, nandun kayo sa gilid. Di ba normally, nanonood yung mga ano, kung sa mga queens, yung mga kapwa queens nila. Saka na yung mga kings naman. Diba, manonood.
7: Tsaka hindi man kayo nakarating ng Boracay, may magsasama daw sa inyo sa Boracay sa December 10, 11, 12.
2: Ay hindi. Ay, hindi. Ako yun. May show ako doon.
7: Mamara ako ang aga pa. Nagpapaalam.
5: Baka pwede nyo pa kami sama.
7: Ayun nga ba sinasabi ko.
2: Paano mo nalaman?
7: Ha?
2: Sinabi ko ba?
7: Ay, nandun ako sa Bora, doon in-announce.
2: Hindi. Sinabi ko ba sa'yo?
7: Wala kang ibang lihim na hindi ko alam. Jaiho, kilala kita. Alam ko kapitbahay nyo at buong bahay nyo. Di ba, bago ka pumunta dito, umuwi ka pa para matulog.
2: Tama.
7: Oh,
2: see, yes.
7: Alam ko, di ba?
2: Hindi kasi napagod ako kagabi. Charing!
7: Joke lang, kayo naman. So, share naman your experience in competing. Ilan kayo nag- di ba, 20 plus kayo nag-love?
3: 21 po.
7: 21? Kita mo naman. Pero kayo ba, inisip nyo ba talaga na yan talaga yung inay ninyo ng mga ano, ng mga titles at paano yung naging kabugan dito? Paki-share.
3: Actually po, nung those times po na yung preparation po namin, yung duration po nung pageant, hindi naman po namin tinitake ang bawat isa po na kalaban. Ine-enjoy lang po talaga namin. So, kung ano man po yung naging resulta, masaya po kaming lahat doon.
7: Bangga, di ba naman? Pero, paano naging competition? Di ba meron din presentation of candidates, may swimsuit, may ganun din kayo, di ba?
5: Meron.
7: Question and answer.
5: Yes.
7: Doon sa bandang huli, kayong tatlo ba yung naglaban-laban sa last ano batch tapos pinili na lang mga titles? Ilan yung lahat
5: ng
7: tatlo?
5: Hindi po. Yan. Ang last lang po is top 12. Tapos top lahat po kami 12. Nag-answer ng Q&A tapos doon na po namili ng mga winners. Ay, top 13? Naging top 13 siya.
7: Top 13.
5: Kasi may nag-tie po.
7: Oo, 'di ba naman? Pero ang naging ano top sa lahat itong Great Man Top Model, yes, ganun.
2: Super top na siya, no?
7: Kasi super top na siya, no? Top top na 'yun. Top ka doon sa mga ano, mga competition, 'di ba? Na siya yung pinakalahat eh.
2: Oo, ng, overall. Na,
7: correct.
2: Kasi yun. Iba't caballero, top model, ganyan. Great Man of the siya na talaga.
7: Correct.
2: Oh. Tsaka hindi nakikita ko tinatap niya yung paanong katabi niya. Ganun siya mag-god,
7: ganun nga yun eh, di ba? Pero eto na, kayo ba may mga iba pa kayong pangarap bukod sa pageant o talagang ang gusto nyo lang talaga puro pageant? May ganun kasi Mama Jay, mga kapamilya eh. Ang journey lang talaga nila, ang path na gusto nila ay puro pang pageant. Ganun. Yun. Kayo ganun din ba? Or meron pa kayong ibang dream bukod sa pagpa-pageant? Kabayero?
5: Ako po ano, ang pinaka-first option ko po was to be a top model.
7: Oh, sa kanya?
5: Yes.
7: Kaya lang di ka yes, model.
5: Pero yun po, kinoconsider ko din po ang pag-artista, ganyan, if given the chance. Oh. Ayun. Kasi hindi naman po abang buhay, eh, bata tayo na kayang makipag-pageant din.
2: Pero nag-aral ka as ano, tourism. Yung course mo, tourism.
5: Tourism management.
2: Tourism management. So diba pagka ganyan, normally, ang naisip ka agad, flight attendant.
5: Yes.
2: Lalo na pag may height ka talaga, ganyan.
7: Oh, oh.
5: Hindi po pinalad sa path na yun. Pero yun, hopefully, in the near future, magkaroon pa din po ng chance.
2: Naku, hindi pa huli ang lahat kasi ang dami kong nasa iyo ang height and everything.
7: Correct.
2: Marami akong kilala na hindi naman matangkad, may kilala lang.
7: Hi,
2: may kakilala lang. May kilala lang.
7: Hindi, malay mo naman, hindi mo na kakailanganin lumaban sa competition. Ano kan man, top ka, matap ka naman. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi kami maging top model, matap ka naman great para top. Ikaw ang lumama, 'di ba? O mag-great top ka naman ganun. Uy, pero nakakatuwa
2: si Kabayero. Si JC papaan naman. Ay, bakit ano, nakakatuwa?
7: Ano, hindi, nakakatuwa ka sa kanya. Ano siya? Nirepresent niya ang Kalinga province. Yes. Ganun, proud.
5: First diba? Time in national pageant. He represent ng Kalinga.
7: Correct. Oo. Yun. Si JC naman. Go.
2: Ay, isang basketball player.
7: Yes. Center siya.
2: Saan siya naglalaro?
7: Point guard lang pala.
2: Saan ka naglalaro?
7: Point lang pala siya.
4: Actually, like, yung work ko ngayon sa Davao is sa company ng Davao Montanya Pawn Shop. Like, kinuha ako doon ako nag...
2: Naglalaro for them. Ah, talaga? Uy, pero ano ha, narinig ko yung Davao ha. Siyempre, I'm sure meron kang ano, say dun sa super trending, pinag-uusapan ang kapamilya at kababayan natin na si Rene. Yes. Di ba taga Davao siya? Oo, ayan. Okay. Ayoko nang pasukin yun dahil pinag-uusapan rin mula kayo ng umaga.
7: Oh, diba, correct. Oh. Tsaka baka maiyak. Ilang beses na ako umiyak. Kagabi pa ako umiiyak. Actually, tsaka totoo. Isang araw sa balita tungkol siya. Ano,
2: kay
7: diba?
2: Rene Butterbone niya. Oh, ayan. Yun, oh.
7: Pero syempre, Davao represent pa rin. Si JC, di ba? Doon ba sa competition nyo? Kasi di ba parang pag great top model, parang patangkaran ito. Ano, alam mo, di ba yun? Yung, anong preparasyon ang ginagawa mo doon? Natutulog ka ba sa tanghali para mas
2: Hi, sobra.
4: Actually, like, first time ko lahat na...
2: Nag-pageant?
4: Oo, first time ko mag-pageant. Like, dun ko na na-learn sa... Kuan.
2: Sa competition?
4: Oo, dun na ako nag-learn. Ng,
2: ang cute ganun. Kasi yung pagkakakuha niya kay Ate Melay, di ba? The Kuan-E.
7: Mag-Kuan-1-1 kaya kayo
2: ni Melay.
7: Ang cute nun siguro, no? Ay, Melay, meron ka pa ditong isang
2: pwedeng i-guess. Kailang mahihain siya, Ate Melay. So, paano yun? Paano ka nakuha? Napanood ka ba sa basketball? Tapos pinag-audition ka for Great Man?
4: Oo, like... yung handler ko is gikuan niya ako dito.
2: Pinadala ka? Hanggang kailan ka dito sa Manila?
4: Hanggang 26, I think. Di ko pa alam po.
2: Kasi po, paano yun? Natigil yung training sa basketball? Eh, di ba dapat hindi ka mawala sa basketball kasi baka mawala ko?
4: Nag-ask naman ako ng permission sa coach ko.
2: Pero at least matatagalan pa kasi hanggang September ka palalaban ka pa ng lalaban. And kapag nasungkit na panalunan mo pa yung sa Turkey, o di ba tuloy-tuloy na yan, bye basketball ka na talaga.
7: Malay mo naman. O syempre, eto na si Ronald Vicencio. Eh, kung dito sa Philippines gagawin, mga ibang bansa pupunta dito, yes, ilang countries ang maglalaban?
8: Yun po yung hindi ko pa po alam.
7: Oo. Sana dalawa na lang kayo.
2: Hindi. Hindi pwede. Marami sila. Iba't ibang lugar yan.
7: Para sure winner na tayo, di ba? O ayan. Totoo. So, ano now? What now? Ang naka-store sa inyo? Ano, may buong year kayo na title na gagawin? Ano mga abangan kina Ronald, kay Garth, at kay JC? And promote your other activities also. At syempre, inyong mga ano, mga social media account para baka kailanganin ang mga voting sa inyong mga respective competition, di ba? Go.
5: Ayun, as per discussion, we're gonna do a lot of trainings, yeah. Workshops to, you know, improve ourselves kasi that's what's pageants about, being about the best sa sarili mo. And then, we're gonna do a lot of, what do you call this? Workshops, seminars sa mga malalayong probinsya to, you know, get help from our LGU, mga hindi napapansin.
7: Tama.
5: Susubukan namin tulungan.
7: Yeah.
5: Yan po ang goal kasi ni Great Man, makatulong sa mga kapwa.
7: And, ano, be great people.
5: Yes.
7: Yes, para sa iba.
5: Kasi sabi po nila, once a great man, always a great man.
7: Correct. Di ba naman? O, JC, ikaw naman, anong message mo?
4: Maging...
7: pareho na lang sa kanya. Kung ano yung sinabi niya. Yun na yun.
4: Kuan ako sa... Maging good influence ako sa mga kabataan na mag-evaluate nila yung pag-aaral nila and maging mag-pursue sila sa sport. Tapos mag-healthy living sila.
7: Ah, yun. At dyan na rin ka magpo-focus ngayon na preparation mo para sa great top model, di ba?
4: Yes.
7: At syempre, Ronald?
8: Gaya po ng sinabi ni Garth, ang great man po ay hindi lang po about looks at masculinity po, kundi
3: makapag-inspire po ng marami at makatulong po sa iba. So, abangan po nila, lalong-lalo na po ng province ko. Mm-mm. Since po dahil dala ko po ang karangalan para sa Occidental Mindoro, syempre po, ibabalik ko po sa kanila yung tulong po. Yun po.
7: Yes, very good. Ako, thank you very much. Oh, mabilisan, social media accounts ninyo para ma-promote. Go!
5: Ayun po, my social media is Garth Talusig, G-A-R-T-H, Talusig, at Facebook, Insta, and TikTok. And I wanna thank Kuya Jeboy Atelier for my suit tonight.
7: Ayun. JC?
4: Sa akin naman is Caesar, tapos Julius, then Oliver.
7: Ayun. At hanggang doon lang, saan yan? TikTok? Ano? Facebook?
2: Nahiyain kasi siya.
7: Oo nga.
5: Sige.
7: Oo.
4: Thanks sa family ko and Kang Lord.
7: Ayun. Okay. And of course,
3: so Ronald. Please follow my socials, Ronald Vicencio at TikTok, IG, and Facebook.
7: Mm-hmm. Ayun, thank you. Yes,
5: Garth. Pwede po magpaabol na mag-thank you lang po ako sa Kalinga community na nag-support sa akin and to my family.
7: Yes.
5: And to God, thank you always.
7: Of course. Yes. Ako, maraming salamat sa ating first batch pa lang yan ha, ng mga great man of the Universe Philippines 2026 with their respective titles. Good luck and God bless.
2: Oo. Totoo. Siyempre, gusto ko lang din i-congratulate ang friend ko, si Mr. Beast.
7: Oh, ano?
2: Wow. 500 million subscribers na siya.
7: Ay, very good.
2: Siya ang kauna-unahang content creator na nakuha ng 500 million na followers dyan sa YouTube. Mr. Beast, kasi nakita ko, pinapanood ko lang yan siya dati, papaawi.
7: Very
2: naaliw
7: nice.
2: Kasi ako sa mga pa-challenge niya dyan. Yeah. So, congratulations. Mr. Beast, I hope to see you.
7: Wow. I-message mo na siya.
2: Ganda.
7: At sa ating pagbabalik, makasama pa rin po natin ang mga nagsipagwagi sa Great Man of the Universe Philippines 2026 with their respective titles. Para lahat mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
7: Alam na din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Chris!
1: At nagpapatuloy po ating programa, kasama pa rin pong Ever Laughable, Ever Lovable, Papa Awaw Paz.
2: Siyempre naman, kapiling ka-banding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: At nagdagsaan pa rin ang mga great man of the Universe Philippines winners. Kasama naman po natin ang second batch. At para mas makilala natin sila, na kung ngayon mas maganda nang ipakilala niyong isa-isa at sasabihin na ang inyong respective titles. Kumaga dati, parang contestant pa lang ngayon. Meron ng titulo. Let's start off with Paul Bayan.
3: Good evening, everyone. My name is Paul Lionel M. Bueno, and I'm your great man of the Universe Philippines, Visayas.
1: Yes.
4: Good evening. I am David Manimtim, one of the great man of the Universe Ambassador 2026.
1: Yun.
5: Hello, guys. I'm Andrew B. Mercado, your great man of the Universe Philippines Ambassador for Charity po.
1: Pampanga.
5: Yes,
1: Pampanga. And
6: hello everyone, my name is Mark James Valdez, great man of the Universe Philippines, ambassador for music and arts.
1: And it's representing Ilocos Sur.
6: Yes, representing the province of Ilocos Sur.
1: Diba naman? Ako, congratulations sa inyo and your respective titles. Diba? Nakakatuwa naman na daladala nyo ang sash na yan and the title is forever yours. Alam nyo yan, hanggang lumipas ang panahon, kayo ay meron ng ganyan. Yung first batch natin kasi, lalaban sila sa iba't ibang bansa. Kayo ba, meron din kayong ilalaban sa ibang bansa or meron kayong mga responsibilities na gagawin dito sa Pilipinas?
5: Actually po, yes po, lalaban po kami.
1: Wow.
5: Next year po. And we do have our different responsibilities po.
1: Yes. Ayun. O sige, so dun muna tayo sa mga bansa na paglalabanan nyo and then share with us your respective responsibilities with your respective titles. Okay, go.
4: For the meantime, to be announced pa po yung respective international competition
1: okay
4: namin. But during present time, we are much focused on our different advocacies.
1: Yeah.
4: Example for me, I am the advocacy for passion and tourism naman po. So while Mark, siya naman
1: si Mark
4: po,
1: naman
4: yes,
1: ay
6: yes. In our province, Ilocos Sur, yes, I advocate for the preservation of culture and the arts.
1: Ayan.
6: And I have my project Kulay, which aims to, you know, engage the youth in participating activities that enrich their fullest potential and discover who real they are, and through art they connect with other people. Yeah. And I teach children, especially in painting.
1: Very
2: and
1: nice.
2: Arts and culture.
1: Yes. Oh.
2: Alam mo, gusto lang natin sabihin sa mga nakikinig sa radyo at nakikita naman sa mga nanonood sa TV, ayan, na ang ganda po ng outfit niya.
1: Correct.
2: Oh, sobra. Oh,
6: oh. I'm wearing right now in a bell fabric of Ilocos Sur.
2: Yes, ayan, ang ganda. Bongga ng outfit ni Mark James. At papaawin, batingin ko lang, isegue ko na ng bonggam-bongga. Nag-shot yung classmate ko sa Lyceum nung classmate ko, mula first year to third year kami. Sabi ng tatay at nanay niya, nanonood daw sila sa TV ngayon, sabi, i-text mo nga si Jaiho, gusto ng papa at mama mo na wala siyang makeup, paki-shoutout.
1: Ayan, magtanggal ka daw ng makeup, di ba naman?
2: Oo, hindi kasi nga, ang haba ng sleep natin ngayon.
1: Yes.
2: Kaya talagang ano lang tayo, color-color lang tayo ng very, very light. In fact, sabi rin ng tatay at nanay ko, ng lola ko, yan, mas okay sa'yo pag hindi ka masyado makapal mag-makeup. Feeling ko talaga matured na.
1: Kasi, oh wow! Kasi pag nag-makeup ka, mas kumakapal yung mukha mo eh.
2: Ay,
1: kaya yaan, o, oh, diba? Ano, yan, natural beauty ni Mama Jaiho.
2: Ganyan na kamiento. Tsaka yung baby niya, nakikinig daw sa atin.
1: Correct.
2: Nagulat sila, sabi na, ano ba yan? Ang DCMM ba? Nasa Prime Media din. Kasi
1: napinabalbali
2: tayo sa Prime TV, sa Channel 31.
1: Correct.
2: Hello po.
1: Pinapanood din tayo ni Mr. Peter Ko at ang buong Ferna family. Thank you po, Sir Peter. So, eto na, syempre, ang ating namang kabalena, si Andrew Mercado. Ano man ang iyong advocacies? Kasi, pang-charity naman ang title.
5: So yung para po sa akin is to reach 100,000 children po to feed po.
1: 100,000?
5: Yes po.
1: Ayun, yun yung aim. Basta buong Pilipinas yan.
5: Yes po, not just in province ng Pampanga po, pero we are working po para sa whole Philippines po.
1: So meron kayong gagawing mga fundraising,
5: yes,
1: activities,
5: yes, fundraising,
1: charitable activities para maka-raise kayo ng funds to feed 100,000 children.
5: Yes po.
1: Naku, good luck at mabuhay kayo, syempre. At si Paul,
3: So, on my side naman, my advocacy is to enlighten everyone, especially here in the Philippines, yung mga youths natin about the importance of taking care of their health and wellness. Ayun. Not only physically, mm-mm, but also mentally and spiritually.
1: Correct. Naku, good luck din sa mga lalabanan nyo kung saan mang bansa kayo lalaban. Thank you. Thank you. At ang pang mga iba pang mga advocacies. Pero syempre, gusto rin makilala ng mga manonood natin, what do you do naman on the other side, diba? What you do on other sides. Syempre, bukod sa inyong pagiging pageant winners, may mga estudyante pa ba sa inyo? May mga nagtatrabaho? O Paul, ikaw na magsimula.
3: So, often, napapagkamalan ako nagwo-work na, but I'm still studying fourth-year college.
1: Ayun.
3: Currently taking BS in International Culinary Management.
1: Mm-mm.
3: And aside from studying, I'm also handling my online business where I also, again, promote my advocacy,
1: mm-mm,
3: promoting health and wellness.
1: Ayun, kita mo naman kompleto. O, syempre, David Ray.
4: Currently, operation manager po ako,
1: wow,
4: sa isang private company, mm-hmm, and also graduated electrical engineering, mm-hmm, and also operation management po from Adamson University.
1: Oh, ayan, di ba naman, hindi lang itong mga title holders, may mga pinagkakaabalahan din. At syempre si Mark James, MJ ba ang nickname
6: MJ.
1: Mo? Oh, exacto, MJ.
6: Just graduated Bachelor of Culture and Arts Education at Ilocos Polytechnic State College, main campus, and I'm very humble and proud to say that I am now a licensed professional teacher.
1: Oh, wow. Congratulations!
6: Thank you. I just
1: That pala si Sir MJ.
6: And, yeah, I'm planning to take also my master's degree in teaching in the arts. Thank
1: go!
6: You.
1: Go for it! Go for it! Diba? Ang galing yung mga ano. Yes, of course. Kabalin, Andrew.
5: Yes po. I'm still studying po at Pampanga State University po. And my course is BS on marketing po. Pero I'm planning to take real estate management po.
2: May ganun pala.
1: Yes.
2: Saan ka sa Pampanga? Kasi diba malaki ang Pampanga.
5: Yes,
2: dami nating friends sa Pampanga. Number one tayo sa Pampanga, Papa Awil.
5: Sa ano po, sa Santo Tomas po.
1: Santo Tomas. Ayun naman pala. Nakakatuwa.
2: Kaluguranda ka.
1: Wow, may ganun na. Masanting yun. Diba? Yun naman yun, diba? Haroin dako. Yun na nga, diba?
2: Saguli.
1: Wow.
2: Oh, sandali lang.
1: Correct.
2: Charing.
1: Pero after this ba, na sumali kayo sa Great Men of the Universe, meron pa kayong gustong salian, syempre, level up kung sakali man, or baka gusto nyo pumasok din sa mundo ng showbiz, just in case. Mm-mm. David, yes, go, Andrew.
5: Actually po, yes po. We are planning po na to pasukin po yung showbiz po, but my other candidates po is they are planning to join other pageants.
1: Ayun, David Ray.
4: For the meantime, personally, focus ko po yung international pageant preparatory, mm-hmm, po, and also yung advocacy po namin, which, mm-hmm, makatulong din sa madaming Pilipino, especially sa mga nangyari sa paligid natin ngayon.
1: Mm-hmm.
4: So, mas kailangan natin bigyan pansin yung, especially yung mga nangyari sa kapaligiran, sa,
1: yes,
4: politics natin, also sa mga kababayan natin.
1: Mm-mm.
4: Yun. So, more than anything, if given a chance, why not?
1: Mm-mm.
4: If mabigyan tayo ng chance, makabalik sa pag-artista o pag-model.
1: Makabalik? So, dati nag-artista ka na?
4: Nag-try po.
1: Nag-try? O, ano nangyari? Pinabalik ka lang din?
4: Nag-post po.
1: Hindi, siyempre pinapabalik siya. Oy, come back! Ganon.
2: To the young and beautiful you.
1: Ganon. Oo.
4: Bali, during that time, mas pinili ko po mag-aral po.
1: Ay, very good. Studies first.
2: Oh, napaka-importante, diba? Naman kasi talaga ng pag-aaral.
1: Kita mo, operations manager na siya ngayon. True. Diba? Yun naman yun. O, Paul, ikaw naman.
3: Well, for my side naman po, if the opportunity comes for showbiz, I will take it. Pero, mm-hmm, hindi po siya yung magiging priority ko since I have other passions beside from showbiz and pageantry.
1: Mm-hmm.
3: But, syempre, if the opportunity comes at the, mm-hmm, door, I will take it because you will never know when the opportunity will ever return again to you.
1: Correct.
3: So always grab the opportunity when you have the chance.
1: Correct. Opportunities only knock once, yes, diba? Oh, grab it. Oh, Sir MJ, ikaw po.
6: Why not to enter showbiz industry? Of course, yeah. Maybe now I prioritize on what truly matters.
1: Mm-hmm.
6: And, you know, education is very important for me and I want to push my master's degree.
1: Ah, yun, kailangan mag-master's pa. Siyempre, pursue your dreams.
6: Yes, but however, I can do both. I can manage time.
1: Mm-mm. O, yun naman pala. O, sige. Dahil dyan, i-manage din natin, isama na yung other winners para maganda naman na magkakasama kayo in one frame. Kaya please, tawagan po muna natin. And direct, pakifocus na po kagad sa atin sa kanila para hindi natamaan ng camera. O, ayun. Ayun, nakita na nga po, tumawid sila. Kuya, usog ka na, yun yung camera. Ayan. O, di ba, ang ganda nyo tingnan, nasama-sama kayo sa buong mundo na nanonood ngayon via TFC, sa I Want din po, sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, gandi sa 3 million followers natin sa Facebook, at syempre sa mga nanonood sa teleradyo at ng mga nakikinig sa radyo, we are pleased to introduce to you the grand winners of our Great Man of the Universe Philippines 2026. So, meron ba taon-taon na ito gagawin? So, this early pa lang, could you announce para sa mga interested, sa mga nanonood ngayon, ay gusto ko din magaya nila.
4: Actually, yes. Taon-taon po talaga to. And sa mga gustong sumali talaga, sa mga kalalakihan dyan na gusto sumali sa Great Man, next year is your greatest opportunity. Kasi next year, Great Man will be searching for 100 official candidates.
1: Wow. 100 na official. Ang dami yes. na, no? From 21 to 100. Ay, very nice. Siyempre naman. Eh, paano ba sila makakasali? Meron kayong official social media page para malaman nila kung saan yan.
4: Mm. So, just follow our social from Facebook and IG, Great Man of the Universe Philippines po. So, sooner or later, mag-announce po ng announcement doon kung paano po makakasali.
1: Ayun.
2: Totoo, diba? Shoutout natin, nakakatuwa, sabi ko na nga ba, si Francis Chi, ang aking designer and stylist. Yan, siyang nag-coordinate sa atin ng Great Man of the Philippines candidate. Siyempre, pasalamatan niyo ng National
5: Thank
2: Director.
5: Thank you so much po.
6: Thank you,
5: Thank you so much.
2: Yeah, kasama ka lang National Director dito. Dapat mag-guest ka rin next time. Next time, yes. Ayan, di ba, papaawit. Ang daming nakatutok sa atin at nag-enjoy sila na makinig ngayon. Natutuwa sila sa mga, ang uhusan niyo daw, kumbaga parang priority tayo daw yung pag-aaral muna before nyo in-achieve yung mga pangarap nyo sa life. So, congratulations sa inyo and wishing na pagbalik nyo dito, meron na kayo mga sash and crowns din, mga international crowns. So, raise the flag of the Philippines!
1: Yes! Thank you very much!
2: Nakatutok din si Kuya Alan Lasurna. Ang dami nanonood ha, pag mga pageant. Kuya Alan Lasurna. Yung designer si Alan Lazar, nakatutok siya. Siyempre si Miriam and Ronnie Lacamiento. Ayan, hello sa inyong lahat. Mama Ruth, Papa Jeb, Lola Erling. Hello.
1: Yes. Naku, thank you very much. Mabuhay kayo. Great Man of the Philippines Universe. Good luck sa inyong mga advocacies. At sana lalo pa kayo makatulong sa ating kapwa. Mabuhay.
4: Thank you.
1: Maraming salamat. At mga kapamilya, susunod na po ang Love Connect kasama si Coach V. Vanessa Antonio. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa mga pinakamaiinit na chika sa inyong mga paboritong artista. Tomorrow po, mamaya sa Gising Pilipinas, magkita-kita po tayong lahat. Nandyan po ako ng 7:30 a.m. for my Jeep ZMM sa Roosevelt Avenue, Project 7, Quezon City, para sa show ni Kuya Alvin at Ate Doris na Gising Pilipinas. And Papa Awel, congratulations sa atin dahil parehas tayong nominated. Ikaw, Best AM Anchor along with Kuya Alvin El Chico sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ako naman po, nominado po ako sa Best FM Radio DJ of the Year. Kasama ko naman dyan na nominado yung mga ibang mga DJs natin sa iba't ibang station. Salamat sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ayan.
1: Ayan. Thank you very much, FAMAS, for the nomination.
2: Oy, Best FM, ano ka? Best AM Anchor.
1: Ayun.
2: Ako naman, Best FM Radio DJ.
1: Ayan. Thank you po. This early pa lang, nagpapasalamat na po kami na maihanay lamang po sa mga nagagalingan at mga batikan sa mundo ng broadcast media ay isang malaking karangalan na po yun. Kaya maraming salamat po at salamat din sa DZMM sa oportunidad na ito. FAMAS, thank you very much.
2: Yes. Ngayon pa lang salamat ha. Kasi syempre, di ba yung mga dating pinakikinggan ko lang.
1: Wow!
2: Oo, di ba? Yes. Salamat po sa
1: FAMAS. Hindi pa tinatanggap. Nominated pa lang.
2: Manifest.
1: Claim natin yan. Maraming salamat. Ako po muli ang inyong ever lovable, Papa Awel Paz.
2: Ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest sa showbiz chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho.
1: At siyempre naman, alam nyo na, you know the drill. Ito pa programang Alam Ko Na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na din.
1: Yes. Thank you. Bye. God bless. Thank you.
7: Alam na.

0: Headline ngayon! Umano'y Blue Ribbon Hearing ng 18 Maleta Boys at Cayetano Black dinumog. Ilang blogger at miyembro ng media nagkagiryan.
1: Petsa ng investigasyon ng kamera sa pagkamatay ng dalawang player ng Ateneo, posibleng matukoy sa special session bukas.
0: Mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao may trauma pa rin. Office of Civil Defense nagkasala ng simultaneous nationwide earthquake drill ngayong Webes.
1: Pagbawi ng State of National Energy Emergency, posibleng abutin pa hanggang 3 buwan ayon sa Department of Energy.
0: Puerto Galera nasa state of calamity dahil sa matinding krisis sa tubig.
1: At Liza Soberano, aminadong nasaktan sa mga komento ng netizens na siya'y laos na.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Vicentazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sumiklab ang tensyon sa events play sa EDSA Ortigas kung saan gaganapin umano ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block kaugnay ng maanumalyang flood control project. Ang ilang blogger at miyembro ng media nagkatulakan pa. Balita mula sa EDSA, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, kamusta na ang sitwasyon dyan?
2: Yes, mag-aalas 9 pa lamang ng umaga kanina, tinumog na ng mga taga-suporta ng Umanoy Blue Ribbon Community Hearing ang events place sa EDSA Ortigas. Kabila sa mga dumagsa ang ilang vlogger at realista, pero hindi sila pinapasok sa loob ng venue, kaya sumiklab ang gulo. Ang sigaw nila, buksan na ang gate. Ilang personalidad din na namataan sa venue, gaya nina Senator Aimee Marcos at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, bagamat umalis din agad. Tumaas naman ang tensyon sa pagitan ng mga vlogger at miyembro ng media matapos magkatulakan habang kinukunan ng video si Senator Marcos. Pag-aalas 10 naman ng umaga nang halos uupahin na ng mga taga-suporta ang isang linya ng kalsada sa bahagi ng EDSA Ortigas, kaya naging halos bumper to bumper ang traffic sa lugar. Bilang tugon, bumuuna ng human barrier mga pulis para hindi tumagos sa kalsada ang mga supporter ng Umanoy Pagdinig. Pinayuhan naman ng MMDA ang mga motoristang gumamit ng alternatibong ruta sa halip na dumaan sa EDSA Ortigas southbound. Kung manggagaling ng EDSA Santolan papuntang Shaw Boulevard, pwedeng kumanan sa Bonifacio Avenue papuntang San Juan City. Kung manggagaling naman sa EDSA Anapolis, pwede nang kumanan papuntang Green Hills at Imabini Street sa lungsod ng San Juan. Samantala, sa inilabas na pahayag kaninang alas 11 ng umaga, sinabi ng Double Gem EDSA Garden Events Place na hindi natuloy ang Blue Ribbon Committee event sa kanilang venue. Nilinaw rin nilang wala silang kaugnayan sa organizer at mga dadalo sana sa event. Pero sa pinakahuling update, pinura ng Double Gem EDSA Garden Events Place ang kanilang naunang pahayag. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Hindi isinasantabi na ilang miyembro ng mayorya sa Senado ang posibilidad na makapaghalal ng Senate President sa special session ng Kapulungan bukas. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na bagaman hindi pa nagdedesisyon si Senator Joel Villanueva kung lilipat sa mayorya, posible anyang magbago ang isip ng mambabatas kung patuloy na babanata ng mga kritiko dahil sa pagpasyang dumalo sa special session. Patuloy namang umaasa si Senator Tulfo na makabubuo ng mayorya ang 13 miyembro para matuldukan na ang issue sa liderato at makabalik na ang Senado sa pagtatrabaho.
3: Sampu na lang sila. Kababanat nilang kababanat kay Senator Joel, magbago ang isip ng mama, mabuisit sa kanila. Kaya tigilan nila, baka bigla magbago ang isip ng mama, magbumotos, sumama sa majority, di sila nawalan.
1: Samantala, nanindigan si Senator Tulfo na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na walang pagdinig ngayong araw sa issue ng flood control. Kasunod ito ng pahayag na dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang pagdinig ng komite sa labas ng Senado. Handa namang mag-inhibit si Tulfo sakaling formal ng gumulong ang hearing sa Senado.
3: Pag nagkaroon ng special session, yung bubuuin na talaga yung totoong Blue Ribbon. At pagkatapos, doon yung mag-de-designate ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Mag-i-inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Tico po ang hahawak po ng flood control.
0: Posibleng gamitin ng special session bukas para tuldukan na ang gulo sa liderato ng Senado. ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na layo nitong bigyan ng panahon ang Kongreso na maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Pero sinabi sa DZMM ng political analyst na si Ronald Liamas, palabong matapos sa mga priority measure sa isang araw lang na special session. Kaya naniniwala si Liamas na posibleng nagpatawag ng special session na sigurado na ang numero sa Senado para sa pagpili ng bagong Senate President. Nagpahiwatig din si Liamas na posibleng hindi lang isa kundi maraming senador ang lilipat ng suporta mula sa Cayetano Block papuntang Gatchalian Block.
4: Sino ba yung tatalon? Na baka hindi lang isa, baka tatlo. Pero hindi naman sila magpapatawag ng special session na wala silang siguradong numero. Correct. Although ang gagamitin nilang dahilan ay supplemental budget, legislation, appointments, na bahagi naman ng special session. Pero the elephant in the room ay yung resolution ng pinanggalingan nitong krisis na ito.
1: Nakatutok ang Department of Information and Communications Technology website ng Kamara at Senado sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod na rin ang defacement o pag-vandalize online sa website ng dalawang kapulungan noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni DICT Secretary Henry Aguda na kritika lang mga website ng Kongreso bilang isa sa pangunahing pagkukuna ng impormasyon ng publiko sa paglilitis. Nagtala na niya ng blue at red team ang kagawaran na susuri sa vulnerabilities sa bahagi ng website lantad sa cyber attack. Kasabay nito, nagpaalala rin ang DICT sa iba pang ahensya ng pamahalaan na isagawa na ang kadalang taunang testing kontra hacking.
5: Yun ang sinasabi namin sa mga agencies. Every year dapat nagkakandak ka ng yung tinatawag namin na VAPT, Vulnerability Assessment Penetration Testing. Kasi yung software, nagbabago-bago yan every year kakaroon ng vulnerability. Ngayon medyo agahan natin. Pag just be on the alert na kung fourth quarter nyo pa na schedule, ischedule na natin ngayon.
0: Umarap sa National Bureau of Investigation ng ilang manlalaro at kinatawan ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Matapos ipasubina sa investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. No show naman ang nagbitiw na si Coach Tab Baldwin. Balita mula sa NBI, hatid ni Raji Patrol Rowen Cueto. Rowen!
6: Jeff, hindi nakadalo sa NBI si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Sinabi na attorney Carl Justin David na hindi maayos ang kalagayan ng coach at hindi siya fit na humarap sa nakatakdang pagdinig. Gayunman, tinayak ng kanyang kampo na makikipagtulungan si Baldwin sa investigasyon at haharap sa susunod na itinakdang pagdinig. Samantala, dumating din sa NBA si attorney Raymond Rojas, abogado ni coach Sandro Soriano at attorney Pelagio Lawrence Cushon na kumakatawan kay coaching staff member Reynaldo Jacinto. Kaugnay ng nagpapatuloy na investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili sa Dipakulao, Aurora. Dumalo rin ang Ateneo Blue Eagles player na si Elise EJ Capije kasama ang kanyang abogado. Ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag sa media. Kasalukuyang nasa loob ng NBI si dating team manager Epo Kimbo. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Posibleng matalakay sa special session ng Kamara bukas ang schedule ng pagdinig sa insidente ng pagkalunod ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sinabi sa DZMM ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na naihain na ni Congressman Rolando Valeriano ang panukala sa pagdinig. Inaasahang iimbitahan ang coaching staff ng Ateneo at mga student-athlete na naroon nang mangyari ang insidente, gayon din ang may-ari ng resort at kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Dipakulao, Aurora. Naniniwala naman si Ortega na makatutulong sa pagdinig ang karanasan ng ilang mambabatas na dating basketball player.
7: Ako po, naglaro po ako sa San Beta ng 3 taon. Naiintindihan ko rin po yung pinanggagalingan din siguro nung both sides. Siguro maganda pong pakinggan natin kasi may imbestigahan po lahat yan. Pero as far as I know, yung pinagdaanan ko naman po sa, like, sa karera ko sa basketball, saka sa track, hindi naman po ako dumaan sa hazing. Pero mahirap po talaga yung training saka conditioning na pagdadaanan po.
1: Ateneo and basketball. Samantala, humarap ang ilang dating manlalaro ng Ateneo Men's Basketball Team sa PNP-CIDG kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni Nabater Bonya at Adili.
2: Nagbabala ang PNP-CIDG na posibleng kasuhan si dating Ateneo Coach Tab Baldwin at iba pang tauna o tauhan ng koponan kung hindi pa rin naharap sa investigasyon sa pagkamatay ni Rene Bater Bonya at Divine Adili. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars.
8: Dad na ipo-contempt ng korte maaaring maharap sa kasong obstruction of justice sa dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin at iba pa sakaling hindi pa rin sumipot sa pagpapasabina ni ito ang babala ni si Inter Police Major General Robert Morico II matapos na hindi magpakita ang apat sa sabina kahapon at ito nagpadala lang ng kanilang mga abogado. Sabi ni Morico hindi maaaring mga abogado nito ang makipag-usap sa kanilang mga tauhan dahil wala naman sila sunod ng mangyari ang trahedya. Nabahan niyang magibigay ang CIDG katoon sa kanila para magpaliwanag at magbigay ng dagdag na detalye hinggil sa incident na bahagi naman ang investigasyon. Pero sakaling mabigo pa rin magpakita ay takbagin ang kaukulang kaso ang CIDG laban sa kanila. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
9: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: May trauma pa rin ang mga biktima ng lindol sa Mindanao isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo na takot at may pangamba pa rin ang mga bata at matatanda, lalo't patuloy ang malalakas na aftershock. Pinakahuli ang naramdaman kagabi na umabot ng magnitude 5.5. Kaya tinututukan niya ang psychosocial intervention sa mga bata, lalo't ilang estudyante na ang nagbalik eskwela sa pamamagitan ng alternative learning system. Habang ibang paaralan ay may child-friendly space.
10: Marami po ang nagkaroon nga po ng trauma, lalo ng mga kabataan, mga bata. So binibigyan po ng psychological first aid. Ito po yung paunang, kumbaga, mga counseling, no, at saka yung mga isinasagawa po na para maibsan po itong mga pangamba ng ating mga kababayan. Habang tuloy-tuloy pa kasi yung mga aftershock, no?
1: Sa tala ng OCD, umabot na sa 68 ang naiulat na namatay sa lindol. Kaya sa Webes, 18 ng Hunyo, magsasagawa ang OCD ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill o sa bayang duck cover and hold and beyond pagpatak ng alas 9 ng umaga.
10: Sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck cover and hold and beyond. Ang ini-emphasize na po natin, and beyond, kasi habang mahalaga po na dapat nagsasanay tayo palagi nung alam natin eksakto anong gagawin kung nasaan tayo, pero marami pa pong dapat din gawin ng mga paghanda, no? Katulad nung paano mag-evacuate pagkatapos ng lindol.
2: Ini-inspeksyon ang ilang istruktura at pasilidad sa Davao Region kasunod ng magnitude 6.2 na lindol sa Governor Generoso sa Davao Oriental kahapon. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang na Intensity 4 ang pinakamataas na naramdaman sa ilang bahagi ng rehiyon kahapon. Pero nilinaw ni Dayanghirang na malalim at malayo sa kalupaan ang sentro ng lindol, kaya maliit lang ang naging epekto nito. Sa ngayon, wala pa anyang naitatalang pinsala sa infrastruktura ang lindol.
11: Kahit na 6.2 ang magnitude, ngunit malalim at napakalayo sa ating kalupaan.
2: Okay.
11: So yung impact ng 6.2, maliit lang ang impact sa kalupaan. Wala tayong alalahanin sa nangyari kahapon sa Davao Oriental.
1: Nilinaw ng FIVOLCS na natural na evolution ng Filipino archipelago ang coastal uplift o pag-angat ng lupa sa baybayin sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa magnitude 7.8 noong nakaraang linggo. Kasunod ito ng naranasang pag-angat ng lupang dating nakalubog sa tubig sa bahagi ng Sarangani at Davao Occidental. Kaya kita na ang mga coral reef. Sinabi sa DZMM ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol na posible pang lumawak ang umangat na lupa sakaling masundan pa ng maraming beses ang pagyanig. Inihalimbawa ni Bacolcol ang mga limestone sa Baguio at Rizal na dati ring nakalubog sa tubig na lumitaw lang dahil sa coastal uplift.
12: Yung coastal uplift is the yung, ito yung upward

0: pa rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Marami anyang pasilidad at ruta nasira, bakbakan, nasira, nabakbakan at mangangailangan pa ng panahon para magbalik normal ang kanilang operasyon. Binigyan din ni Secretary Garin na mahirap pang hawakan ang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang Amerika at Iran para itigil ang gera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz hanggat walang napipirmahang kasunduan.
1: Yung epekto ng krisis na to, eh hindi pa tapos sa atin. Eh. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro. Ang buong committee naman yung mag-discuss nito sa uplift.
0: Iginit naman ng kalihim na dapat nang ituloy ang pagpapatayo ng Strategic Petroleum Reserve o imbakan ng langis para masalag ang anumang sitwasyong makakagambala sa supply ng petrolyo ng bansa.
1: This is a lesson learned from the crisis. Kailangan talaga magpatayo tayo. Isa sa mga nagpaluwag ng trabaho namin was having PNOC buy the stocks. Meron tayong stocks na anytime pwede natin bigay pang ayuda or pang discount ng earthquake sa Mindanao, nakatulong din yan. It gives us assurance the government can take action faster.
2: Nagdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa ilang buwan nang nararanasang dry spell dala ng El Nino at matinding kakulangan sa tubig. Ayon sa mga otoridad, ilang buwan nang kulang ang supply ng tubig sa ilang komunidad na nakaapekto na sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente, kabilang ang inumin, pagluluto at hygiene. Dahil dito, nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng water rationing at iba pang emergency measures para matiyak ang sapat na distribusyon ng tubig. Pinangangambahan din ang epekto nito sa turismo at kabuhayan sa lugar na isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita sa Puerto Galera. Panawagan ng mga opisyal na sa mga residente magtipid sa tubig habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema.
3: At after evaluation po and validation po ng sitwasyon ng patubig ay talagang 10 out of the 13 barangay po ang talagang kulang na kulang po ang supply ng ating patubig. 25,000 katao po ang apektado po dito. Sa talagang minarapat po at napag-desisyonan po ng buong council na ideklara ang bayan ng Puerto Galera na under state of calamity.
0: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
4: Sunog sumiklab sa Cebu City, 18 bahay na tupok.
2: At ang headline ngayon sa Mindanao.
5: Mga labi ni Rene Clert Baterbonya nakauwi na sa Agusan del Sur.
2: Yan ang mga pagbalita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
6: Maganda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
7: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
8: Ibahin mo ko.
6: Maaksyong tapatan.
9: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
10: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
6: Maaksyong barilan.
11: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
6: Punong-puno ng aksyon.
9: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
12: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
6: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
15: Sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
15: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermoso.

0: ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
1: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
4: Ubusan ito ng lahat.
5: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
3: Mabagsik at walang sinasanto.
6: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
3: Tabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
7: Sa akin ka ba rin babagsak?
8: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
9: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
10: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
11: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
12: Saan?
11: Sa puso mo.
3: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
15: Oras 12:24, 18 bahay ang natupok sa sunog sa Cebu City. Nawala Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
16: Itinaas ang sunog sa first alarm sa Sitio Bugnay 2, Barangay Labangon. Ayon sa BFP, pahirapan ang pag-apula ng apoy na tumagal ng halos 2 oras dahil magkakalapit ang mga bahay. Sa tala, 18 bahay ang natupok kung saan 4 ang bahagyang apektado. Nasa 14 na pamilya o katumbas ng 70 individual naman ang kasalukuyang nasa evacuation center. Sinatay ang aabot sa 210,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbisigahan pa ang sanhi ng sunog. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
15: Maraming salamat, Annie Perez.
17: Mga 10 na estudyanteng atleta na si Rene Baterbonya nakauwi na sa Agusan del Sur. Balita mula sa Agusan del Sur, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
18: Dumating ang funeral convoy ng mga 10 ng namayapang basketbolista na si Rene Clert Baterbonya sa kanyang probinsya sa Talacogon, Agusan del Sur, bandang alauna ng madaling araw ngayong Martes, June 16. Sinalubong ito ng kanyang mga kababayang agsurnon na may dalang mga kandila ang convoy pagdating sa municipal gym kung saan pansamantalang ibinuro lang kanyang mga 10. Ang dapat sanay 6 na oras na biyahe lamang mula Davao City patungo sa Talacogon, umabot ng hanggang 17 oras dahil sa mainit na pagsalubong ng mga tao o sa iba't ibang bayan at lungsod sa convoy ng pumanaw na Ateneo de Manila Recruit. Ilang oras ding namalagi ang convoy sa Panabo City matapos ang ilang pagsasaayos sa bangkay ni Baterbonya. Tumigil din ang biyahe sa ilang lugar gaya ng Provincial Government Complex ng Agusan del Sur upang bigyan ng pagkakataong magpaabot ng pakikiramay ang kanyang mga taga-suporta. Ngayong alauna ng hapon naman, magsisimula ang public viewing sa Talacogon Gym habang nakatakda naman sa Hunyo 24 ang 10 ni Baterbonya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
17: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
15: Walang naitalang panibagong nasaktan o nasawi sa malakas na lindol sa Glan Sarangani kagabi. Sinabi sa DZMM ni Mayor Victor James Yap Sr. na karamihan sa mahigit 24,000 pamilyang apektado ng nagdaang malakas na lindol ay nananatili sa mga open space ng bayan. Patuloy naman ang panawagan sa malinis na inuming tubig, pagkain at modular tents dahil kinakapos na ang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, 2 barangay pa rin ang isolated sa bayan ng Glan na kailangang i-airlift ang tulong habang nasa 50% pa lang ang naibabalik na supply ng kuryente.
19: Gagawin po namin ng lahat ng makakaya na makarecover po ng mabilis. Magmimiting po ako ngayon sa aking LFC. Okay. Para makapagbili ng mga mga materials po para mapatayo yung mga totally damaged houses at makabalik na sila ng dahan-dahan. Yung quick response plan namin is only 10 million po. Pero binigyan ako ni Presidente po ng 20 million. Hindi namin hanggang saan makakaya po.
15: Naka-alerto ang siyam na barangay sa Quezon City na bahagi ng West Valley Fault sakaling tamaan ang malakas na lindol ang Metro Manila. Balita mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
12: Rika, nakatutok ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga barangay na bahagi ng West Valley Fault para maging handa sa malakas na paglindol katulad ng tumama sa Mindanao noong nakaraang linggo. Inatasa naman ng lokal na pamahalaan ang mga barangay na magsumite ng listahan ng mga evacuation center at tamang assessment ng mga tukoy na lugar at gusali na ligtas-tirhan ng mga residenteng maapektuhan ng lindol. Ayon kay Bianca Perez, head ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department, kapag bigong makapagsumite ang mga barangay ng mga requirements ay hindi sila mabibigyan ng budget ng lokal na pamahalaan. May listahan na rin nila ang kanilang technical working group ng mga lugar na fire hotspot kaugnay ng lindol kung saan mga congested areas na binubuo ng mga makikitid na bahay at makikitid din na kalye o daanan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
15: Maraming salamat, Nico Bagsik.
17: Idepensahan ng Department of Foreign Affairs ang desisyon ng pamahalaang palakasin na ugnayan ng Pilipinas at Russia kasunod na nakatakdang biyahe roon ni Pangulong Marcos. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yesores. Christian!
20: Jeff, ayon kay DFA Deputy Assistant Secretary Dominic Imperial, bilang bahagi at chairman ngayon ng ASEAN, mapaikinabangan ng Pilipinas ang desisyon ng gobyernong palakasin ang relasyon ng bansa at regional bloc sa Russia. Pahayag ito ng DFA sa harap ng pangambang mabatikos ang Pilipinas ng ilang makapangyarihang bansa kagaya ng Amerika, Singapore at European Union dahil sa layunin ng pamahalaang pagtibay na ugnayan sa Moscow. Sa sidelines ng 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo, inaasahang maghaharap sa bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin at pag-uusapan ng energy at food security at ilang mahalagang isyu sa rehiyon at mundo. Ayon kay Imperial, gagamitin ng Pilipinas ang pagiging ASEAN chairman para mapalawig din ang relasyon ng Maynila sa ibang bansa. Naniniwala ang DFA na hindi mamasamain ng mga kapitbahay na bansa sa ASEAN ang paikipagkaibigan ng Pilipinas sa Russia dahil itinuturing pa rin na dialogue partner ng organisasyon ang Moscow.
21: The important thing is we're able to sit down and then discuss whatever that we need to resolve or whatever that we need to push because there is a mutual interest for each party to push. That would be the important thing there in when it comes to coming up with this plan of action.
20: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yesores, DZMM.
17: Maraming salamat, Christian Yesores.
22: Showbuzz ngayon!
23: Showbuzz ngayon!
15: Inamin ni Liza Soberano na nasaktan siya noon sa mga komento na laos na siya umano, lalo na nang magsimula siyang mag-rebuild ng career abroad. Sa isang podcast, ibinahagi ng aktres ang kanyang journey sa Los Angeles kung saan kinailangan niyang magsimula muli kasama na ang pag-adjust sa mas limitadong kita at bagong opportunities. Aminado si Liza na hindi naging madali ang transition pero malaking bahagi umano ito ng kanyang personal at professional growth. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin siyang sumusubok at ine-enjoy ang bagong career path.
17: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
15: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
17: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
22: Headline ngayon.
24: Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
25: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
26: Uncle, pabayaan niyo na lang kasi ako.
27: Gusto mo magsawa lang kay Boko? Hindi ko kayang gawin yun. Lalo na't alam ko na may mali kang ginagawa.
26: Buhay ko to, Uncle.
27: Tama ka. Buhay mo nga yan. Pero pamangking kita. Kapatid ko ang nanay mo. Ayaw kong mapasama ka.
26: Ay.
27: Kung buhay lang ang mga magulang mo, nako, hindi nila magugustuhan yung ginagawa mo, Arlene. Ayusin mo na yung buhay mo.
26: Kung talagang naapektuhan na kayo at nahihiya na sa ginagawa ko, huwag kayong mag-alala. Aalis na lang ako dito sa bahay nyo.
24: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
1: Ang nakaraan. Muling nakipagrelasyon si Jerome kay Arlene. Hindi dahil kailangan niya ang suporta nito para sa may sakit na anak, kundi dahil muling nanumbalik ang dati niyang pagmamahal. Nalaman ni Riza ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng asawa dahil nabasa niya ang mga text messages nito nang minsang naiwan ni Jerome ang cellphone. Kaya nang kinumpronta ni Arlene ang asawa, napilitan siyang umamin. Sinabi na rin ni Jerome ni si Arlene ang tumutulong sa kanila para maipagamot si Mika. Kaya lang, hindi kontento si Arlene na lagi na lang naghihintay at namamalimos ng oras at atensyon kay Jerome. Ang gusto niya ay magsama na sila. At ang magiging kapalit ay ang pagpapaopera sa anak. Tinakot rin ni Arlene si Jerome, naguguluhin ang buhay kapag tumanggi si Jerome sa nais niyang mangyari. Charo, si Jerome ang kaligayahan ko. Sa kanya lang ako magiging masaya. Kaya sa kagustuhan kong makuha si Jerome, handa kong gawin ang lahat kahit pa magpakababa ako.
2: Sinabi mo yun, Arlene? Eh, para man ang binablockmail niyan si Jerome eh. Tinatakot mo siya.
4: Wala naman talaga akong planong gawin yun. Nasisirain kong pamilya niya.
2: Ginagawa mo? Eh di ba sinisira mo na nga? Dahil ayaw mo pang tigilan? Ano ba talaga nangyayari sa'yo?
4: Mahal na mahal ko si Jerome Elma. Siya lang ang tanging makapagpapasaya sa'kin.
2: Pinsan, hindi na pag-ibig itong nararamdaman mo para kay Jerome. Isa na itong kabaliwan. Obsessed ka na sa lalaking yon. Wala ka na bang ibang nasa isip kundi siya? Wala ka na bang ibang hinahangat kundi ang makasama siya?
4: Dahil yun ang nararamdaman ko!
2: Eh, hindi na tama yung mga desisyon mo eh! Eh, ano ba talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo, pinsan? Ang maging mapanira, ang maging masamang tao?
4: Eh, naman, nagmamahal lang ako.
2: Oo! Nagmamahal ka nga! Pero hindi makatwiran yun na mawalan ka ng awa at konsiderasyon sa damdamin ng iba!

0: Kinamit.
1: Anong nangyayari sa'yo? Bigla mo akong niyakap ng mahigpit pagkapasok ko ng bahay.
0: Salamat. Salamat, umuwi ka.
1: Ano bang nangyayari?
0: Natakot ako. Baka kasi hindi ka na umuwi. Dahil sasama ka na sa kanya. Kay Arlene.
1: Bakit mo naiisip yun?
0: Jerome, alam mo kung paano nabuo ang relasyon natin. Dahil yun, iniwan ka ni Arlene. At naging panakipbutas ako. At umayag ako dahil nga mahal kita. Pero alam kong hindi tuluyang nawala ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya nga ganun na lang kadaling nanumbalik ang lahat sa inyo. Kahit may pamilya ka na. At isa pa nga, ibang-iba na siya ngayon. Maganda, mapera, at kayang-kaya niyang baguhin ang buhay mo. Natatakot ako na isang araw, hindi ka na umuwi.
1: Ayokong mag-isip ka ng ganyan, Riza.
0: Bakit? Hindi mo ako iiwan? Alam ko rin na kaya nananatili kang kasama ko. Dahil lang yun sa anak natin. Siya ang tanging nagiging tali para pakasamahan mo ko.
1: Hindi. Hindi totoo yan, Riza. Alisin mo yan sa isip mo.
0: Pero kung dumating ang araw na talagang ayaw mo na sa akin, sa amin ni Mika, sabihin mo lang. Pero sana mas maaga para makapaganda ako. Tatanggapin ko naman yun eh. Kahit magiging masakit.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
5: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita o ano bang update sa baha. Sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
7: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
6: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
7: Magdasal ka na!
8: Tatapusin na kita, demonyo ka.
6: Ang suwabing bigotilyo.
9: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
10: Wala naman akong boyfriend eh.
9: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
6: Malvinis Trubabaho.
11: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
6: Walang aksyong di natata.
7: Ano?
6: Lahat ay magmamarka.
7: Sige! Tumukan mo!
9: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
7: Huwag niyo ko nga munit.
9: Kakamatay tayo.
6: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
3: Kal- Malusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maaasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Ito ang Radio Patrol, John Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
15: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
16: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
17: Ibahin mo ko!
15: Maaksyong tapatan!
18: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
19: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
15: Maaksyong barilan!
20: Tatapatan ko ng balang tapang mo.

0: punong-puno ng aksyon.
1: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
2: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
0: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
4: K sa DZMM.
5: Charo, alam kong hindi madali ang ibig kong mangyari. Iyon ay magsama na kami ni Jerome. Kaya konting oras lang ang kaya nang ibigay sa akin. Ipinagpapasalamat ko na yun. Ang importante, nakakasama ko pa rin ang lalaking labis kong minamahal. Subalit kapag nagkikita kami ni Jerome, inaalam ko ang kanyang desisyon.
6: Hanggang kailan mo ko baghihintayin, Jerome?
7: Naiinip ka na? Hindi mo na kayang maghintay? Hindi ganun kadali ang gusto mong mangyari.
6: Paasahin mo lang ba ako? Mas mahal mo ba si Risa?
7: Ina siya ng anak ko, Arlene.
6: Pero, masaya ka ba sa kanya? Kung masaya ka, wala ka na sana ngayon rito. At kasama ako.
7: Dahil naging mabuti siyang asawa sa akin.
6: Alam ko hindi sapat yon para maging masaya ka.
7: Arlene, ba't kailangan gawin mo pa to? Akala ko ba payag kang makihati na lang?
6: Dati akala ko makukontento ako kahit hindi buong panahong ibinibigay mo sa akin. Kaya lang hindi pala. Kung kaya kong kunin ka ng buo, gagawin ko. At yun ang gusto kong mangyari. Gusto ko sa akin ka lang.

0: Bakit po wala pa si Papa? Miss ko na po kasi siya. Naroon pa siya sa work niya, anak. Pero, gabi na po. Di po ba dapat narito na siya sa bahay natin? Madalas kasi siyang nag-overtime. Kailangan niya kasing gawin yun eh. Para may pera tayo. Para po may pambili ng gamit ko. Oo. Oo, anak. Para sa gamot mo. At iba pang pangangailangan natin. Saka, para makapag-ipon pa rin para sa iyong operasyon. Naawa na po ako kay Papa. Kasi po, nahihirapan na siya. Lagi siyang nag-overtime para lang may pagkamot ako. Oo, anak. Lahat ginagawa ng Papa mo para gumaling ka na. Kahit nasasaktan na ako sa mga na ginagawa niya. Nasasaktan po kayo. O ba kayo ni Papa?
1: Ha? Hindi, anak.
0: Akala ko po sinasaktan niya kayo.
1: Basta, anak, kahit anong mangyari, hindi ka iiwan ni Mama. Dahil mahal na mahal kita.
0: Din po tayo ni Papa at hindi niya po tayo iiwan.
1: Sana nga, anak. Sana nga.

0: Kanina ka pa tulala dyan, Tol. Parang ang bigat ng problema mo. Nagigilty ka na ba sa pinasok mong gulo?
1: Oo. Hindi pala madali.
0: Pero kaya mong ayusin yan. Tsakin mo lang na tama ang magiging desisyon mo. At wala kang pagsisisihan.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Sa tulong ng tamang health information.
4: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
5: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
8: Ubusan ito ng lahat.
9: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
7: Mabagsik at walang sinasanto.
10: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
7: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
11: Sa akin ka ba rin babagsak?
12: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
10: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
13: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
14: Saan?
13: Sa puso mo.
7: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Garito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Matulong ang DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Una sa balita, una sa public service.
17: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
19: Uy, kilig.
1: Sakay.
6: Cute ka pala, no?
19: Uy, kinikilig.
7: Ganda ko, no?
18: Sobra.
17: Yakapin mo! Ganon!
19: Totoo ba ang nadarama?
6: I love you!
17: Sorry! I don't love you!
1: Sa
14: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
19: Oh, shucks. Ito ba yung pag-ibig na?
14: I love you. I love you. I love you. I love you.
20: I love your braso. Ayan, oh, sobre.
19: Sine Kinig.
15: Saturday and Sunday.
19: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
15: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
21: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
22: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
23: Charo, napapahala na rin sa mga desisyon ko ang mga taong malapit at nagmamalasakit sa akin. Iniisip nila ang kapakanan ko. Ayaw nilang manatili ako sa paggawa ng kasalanan. Subalit, sarado ang aking tenga upang sila'y pakinggan at unawain ang kanilang mga sinasabi.
24: Sabihin mo nang pakilamero ako, Arlene. Pero gusto ko na talagang makialam.
25: Uncle, pabayaan niyo na lang kasi ako.
24: Gusto mong magsawalang kibo ako? Hindi ko kayang gawin yun. Lalo na't alam ko na may mali kang ginagawa.
25: Buhay ko to, Uncle.
24: Tama ka. Buhay mo nga yan. Pero pamangking kita. Kapatid ko, nanay mo. Ayaw kong mapasama ka.
25: Ay.
24: Kung buhay lang ang mga magulang mo, hindi nila magugustuhan ang ginagawa mo, Arlene. Ayusin mo na sana ang buhay mo.
25: Kung talagang naapektuhan na kayo at nahihiya na sa ginagawa ko, huwag kayo mag-alala. Aalis na lang ako dito sa bahay niyo.
24: Wala nagpapaalis sa'yo.
25: Nakapag-desisyon na po ako. Saka para hindi na rin kayo nadadamay sa gulo ng buhay ko at hindi ko kayo nabibigyan ng kahihiyan.

0: Nakatulog na pala ako dito sa sala. Sa panonood ng TV. Tapos na yung late program na pinapanood ko. Papatayin ko naman ang TV. Oras na pala para painom na gamot si Mika. Pupuntahan ko muna siya. Si Jerome. Wala pa. Uumagahin na naman yun ang uwi. Malamang magkasama na naman sila.
1: Mika? Mika? Mika anak, bakit? Hindi ako makaingan. Parang dumadagan sa dibdib ko. Sakit! Sakit! Mama, nasan ko ba si Papa? Hindi ko po siya. Anak! Mama! Mika! Anak! Gumising ka! Ano nangyari sa'yo? Mika! Tulong! Tulungan niyo ako!

0: Oh, gusto kong magsama na tayo. Sumama ka na sa akin. Ayoko lagi ako may kahati sa'yo. Jerome! Oh, I love you so much.
1: Cellphone ko. Sandali. Eileen, may tumatawag sa cellphone ko.
0: Ano ba? Mamaya na yan. Pabayaan mo mag-ring. Istorbo lang yan. Magbibitin tayo.
1: Baka importante.
0: Kainis ka naman eh.
1: Hello.
0: Panira ng mood.
1: Hello, Riza. Napatawag ka.
2: Jerome! Si Mika!
1: Bakit? Anong nangyari kay Mika?
2: Jerome! Wala na siya!
1: Anong wala na?
2: Patay na nanak natin!
1: Hindi totoo yan! Lisa, hindi totoo yan!
0: Bakit, Jerome? Anong nangyari?
1: Si...

0: masakit na dagok ng tadhana kapag mahal sa buhay natin ay nawala. Subalit hindi ito dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa. Dahil maaaring may mahigpit na dahilan bakit may mga bagay na kahit ayaw natin ay dapat na mangyari. Paano tatanggapin ni Jerome ang pagkawala ng anak? Ano ang ibubunga nun sa pagsasama ni na Jerome at Riza? Pumabor ba sa mga nais ni Arlene ang pangyayaring yon? Huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Sobre. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
2: Good morning! Hi, hello, and good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus, at Mix Busas. Hi, hello! Hi, hello, and good morning! Good afternoon, good evening sa mga kapamilya natin all over the world! Kamusta po kayong lahat? Marami po tayong mga kababayan na nakikinig sa Middle East, sa US, sa iba't ibang parte ng Asia, at sa buong mundo. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Muli, Mix Busos po at your service! Sa gitna po muna ako today dahil Ate Ninia get well soon. Sana ikaw ay makapagpahinga. Sabi nga ni Jan kahapon, Jan Parco na ating speech pathologist, kapag nakakaramdam nga daw ng mga, syempre, sa throat, sa paggamit ng ating voice, voice rest. There's no other way around it. Kaya Ate Nins, pahinga ka, get well soon, and we miss you. Ate, hi, hello, good morning sa aking partner today.
3: Ayan. Ay, good morning.
2: Good morning.
3: Mga kapamilya kaserbisyo. Ay, ako po muna. Mahalili ngayong umaga dahil nga po, ano yun? Under the weather.
2: Mm-hmm.
3: Ba yun? Oo, si
2: Mare.
3: Ninia Corpus.
2: Oo.
3: Muli, ako po si Maan Makapagal.
2: Under the kumot ngayon si
3: Under
2: Ate Ninia.
3: Oy,
2: team asado ako ah.
3: Oo,
2: sa banter na niyan ni Sandro kahapon
3: ah. Asado ko, pero pag may budget ka, team Taipaw daw.
2: Team Taipaw? Ano yung Taipaw?
3: Yung malalaki.
2: Ah.
3: Na may, ano yun? Chinese sausage.
2: Correct, okay,
3: Taipaw. Na may bola-bola na. Tapos meron pang itlog maalat. Ay,
2: yung bang ano, Ate Maan, yun ba yung common sa Binondo?
3: Oo.
2: Yung mga malalaki?
3: Yeah.
2: Oo.
3: Mga ganun kalaki.
2: Yung mga ganun kalaki. Meron yung mga giant shop-aw eh.
3: Oh, meron na
2: oo,
3: din.
2: Meron
3: yung fried.
2: Ganun. Wow, fried.
3: Diba fried shop-aw?
2: Oo.
3: Meron na din.
2: Eh, speaking of Binondo, binabati muna natin ng happy birthday. Ano si Jason Tangkad? Jason Yu.
3: Si Jason Yu.
2: Ahaya Jason ha. Hi, hello, good morning. Si Karit Yuseng din. Good morning. Lagi
3: okay.
2: Nakikinig yan sa atin.
3: Nag-text kahapon.
2: Oh.
3: Team Taipaw to eh. May budget eh.
2: Ah, Team Taipaw.
3: Pero iba magpa-dimsum yan.
2: Oo.
3: Damimisa natin.
2: Correct. Oo. Si Jason Tangkad, birthday nung isang araw. Hi, hello, good morning.
3: Ganun-ganun na lang, Jason.
2: Yun na nga eh. Masarap yung fried chicken ni Jason dyan sa kanila.
3: Yung sa ano, sa may building?
2: Sa may building.
3: Diba?
2: Oo.
3: Yung parang food court doon.
2: Yung food court doon. Classic
3: ano
2: yun.
3: Ano ko rin yun? Favorite ko yun.
2: Bias
3: napunta
2: mo yun?
3: Dun sa area na yun,
2: oo,
3: sa Divisoria. Dun din ako makain.
2: Sa 999 yun eh, kung di ako nagkakamali. Tama ba? Oo, doon banda.
3: Food
2: sa food court. Ayan.
3: Yung mga simpleng ano pagkain, pang comfort food.
2: Correct. Oo.
3: Diba? Kasi ano yun eh, binabad sa toyo calamansi.
2: Oo.
3: ang manok na yon. Tapos piprito mo.
2: Oh, piprito mo. Tapos may kanin, di ba? Yes. Extra yun rice. Yun ang masarap. Mm-hmm. Oh, so once again, ginugutom lang po namin kayo. Hi, hello and good morning.
3: Magmula sa shop, ah. Napunta sa fried chicken.
2: Sa dim sum din.
3: Chimken.
2: Oo. Kasi sabi nyo nga kahapon, sweldo. Sana naman, dumating na po ang ating sweldo. Dahil nakalahati na po ng buwan.
3: Nahirapan naman mag-withdraw. Mag-online bank. Hindi, withdraw is okay. Pero mag-online banking, hirap daw sila kahapon sa isang banko, no?
2: Continuation pala ito ng banter kahapon. Ako si Sandro today.
3: Oh, yun na nga eh. Yun nga, hindi mo masilip kung sumweldo ka, kung magkano yung bawas.
2: Oo.
3: Tapos malamang-lamang. Yun. Pero ayun. Okay na yata ngayon. Nakabalik na sa servisyo, no?
2: Oo. Yes. Importante po eh mamanage ating mga pinag-hirapan.
3: Ano ba yun? Ano ba yung
2: sabi? Hindi ko alam. Hindi
3: marami,
2: sure.
3: Marami. Uh-oh. Even yung e-wallet kahapon, nahirapan din ako.
2: Mm-hmm.
3: Pati yung magpapasa sa na ako ng load.
2: Mm-hmm.
3: Yung ano na yon, app na yon, mm-hmm. Hirap din ako.
2: Mm-hmm.
3: So para may system maintenance, mm-hmm. Huwag naman sana kinatakot-takotan natin.
2: Nako,
3: so yung iba, yun. Syempre iba na yung naiisip, cyber attack. Pero yun nga, ang ating namang mga ang ating otoridad naman ay nakabantay dyan.
2: Correct. Oo, ayan. So once again, pag sinasabi po nating sweldo day, bukod sa gastos, bukod sa sale, importante nga po na invest natin ang ating mga pinaghirapan.
3: Ipon-ipon,
2: ang ating question of the day, konektado po ito sa mga pagkain na tinakam natin sa inyo kanina dahil mamaya nga po, makakusap po natin ang isang gastroenterologist. Paalala po sa mga estudyante tungkol sa street food, ang ating question of the day. Mahilig ka ba sa street food at anong street food yan? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Street food.
3: Dirty ice cream.
2: Bakit
3: sabing dirty ice cream?
2: O nga eh. Pero alam mo.
3: Manong sorbetero.
2: Manong sorbetero.
3: Wala
2: naman ako sa tono. Hindi ako mai-strike.
3: Tula naman to eh.
2: Tula naman to. Pero alam mo ate ma, nakagawa ko ng istorya sa Maypuhunan. Nagpunta ako ng Bulacan sa isang sorbetero. At pinakita nila sa amin ang step by the step. Paano gumawa ng ice cream? From the dirty ice cream style.
3: Bakit ba dirty kasi?
2: Hindi ko nga rin alam kung
3: dahil
2: ba dirty, malinis naman eh. Dahil siguro nasa street. Pero yung ano, ang kanyang estilo, isa talagang ang secret ingredient, ang X factor ingredient doon is pandan. Kailangan yung kumbaga yung pandan leaf, papakuluan mo yung tubig ng pandan leaf. Doon lahat ng extract yung flavor. Tapos tsaka ka na maglalagay ng mga iba't iba ube,
3: flavor.
2: Cheese, avocado. Tapos yung mga ube, yung mga avocado, galing talaga sa prutas. Galing talaga sa keso.
3: Talaga siya,
2: hindi siya powder. Hindi siya flavoring lang.
3: Isa ka pang gusto ay orange neon balls.
2: Neon balls. Quick.
3: Sa coiling.
2: Para pulay mo.
3: Neon balls. Yan. Yan ang mga tusok-tusok na tinatawag. Yung may kipag-unahan ka sa kawali. Ng fishball. Tapos diba gusto mo yun, yung medyo, yung matigas, yung lutong-luto.
2: Lutong-luto.
3: Medyo malutong.
2: Yun na nga.
3: Yan.
2: Ako naman, isaw. Chicken isaw. At fishball.
3: Barbecue.
2: Mas fishball over squidball.
3: Iba rin yung fishball.
2: Iba yung fishball eh. Yan. Ating paborit yung...
3: Iba kipag-unahan ka dyan.
2: Parehas tayo sa kwek-kwek.
3: Pero ano ba yun? Diba pag nakaparibot kayo doon sa kawali,
2: hindi
3: mo alam kung ako na ba yung tusok?
2: Ano ba nagkakahiya?
3: Ano ba tayo? May alternate ba tayo?
2: May etiquette ba?
3: Alternate ba? Kasi baka sabihin sa'yo, dupang ka. Ikaw lang ang bibili. Ikaw lang ba?
2: Ikaw lang ba?
3: Paano ba etiquette dyan sa kawali, Manong?
2: Siguro first come, parang first come, first go. Diba? Para sa traffic.
3: Kasi nakaganon ka. Ang tagal-tagal naman nito. Ilang ba order nito? Ilang stock ba order nito? Di ba may ganun kang iniisip?
2: Yan. Bawal ang double dipping, sabi nga ni Abby. Yun na siguro common etiquette. Pag kinagatan mo na, wag mo nang isasaw-saw ulit.
3: Pero shala-shala na ngayon kasi meron na silang parang paper plate.
2: Okay.
3: Parang yung dispenser, ay, naka-dispenser na siya, ha?
2: Oo.
3: Parang hindi na pwedeng sausaw, eh. Pinagbabawal na rin naman ng ating mga city hall, ng Environment Safety Division. Kasi nga,
4: Hygienic purposes.
3: Kumbaga, dinidispense mo na siya.
4: Correct.
3: Doon sa paper plate.
4: Yes, oh, kasi maraming factors. Yung pagluto, yung sharing ng pasensya na po sa term, sa saliva. Kaya ano po yan, kailangan po malinis po ang ating pagkain. Binabati po natin ang isang TNVS driver na si John Joseph. Nakikinig po siya ngayon. Happy birthday sa ating radio technician na si Harold Piozon. Happy birthday sa inyo at syempre sana street food din. Alam mo, may mga ibang event na street food ang kanilang ano, ang kanilang pa-cocktails. Sa mga wedding, kunwari imbis ng mga cheese, yung mga charcuterie, abang ngayon, street food.
3: Street food. Hindi tsaka syempre ang hiling natin. Mm-hmm. 'Di ba? Yung kumbaga yung kalinisan pa rin.
4: Exactly.
3: Kasi yung storage niyan, pwede kasing, alam mo yon, yung pinaglagyan sa gabi,
4: correct,
3: ay kung pwedeng takpan. Kasi dinadaga din yan, dinadaanan din yun ng daga, di ba? So,
4: yung tubig na ginamit, yung mantika, okay pa ba?
3: Kawali, hugas na hugas, yung ganun. Mm-hmm. Yun, wag lang itataob na lang.
4: Eh, lalo na ngayon, atimaan, dahil nga syempre, pagtapos ng eskwela, gusto mga estudyante, paalala po yan ng ating gastroenterologist kung paano maging safe pa rin habang kumakain ng street food. Kasi hindi naman maiwasan yan. Hindi mo naman yan mapagbabawalan, di ba? Hindi natin makokontrol lahat.
3: Tsaka iba nating kababayan, sa totoo lang, ulam na din. Di ba? Yung sweet ball, pwede nang iulam yan. Kikiam. Pwede nang iulam yan sa kanin.
4: Correct.
3: Kumbaga, pantawid gutom din. Mm-hmm. Hindi lang dahil nag-crave ka ng street food. Para sa marami nating kababayan, yan na po ay pantawid gutom, pananghalian, panghapunan. Di ba yung barbecue?
4: Correct.
3: Minsan di ka na magluluto, bibili ka na lang ng isaw-isaw. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm.
4: Ayun. At mamaya din po, makakausap din po natin ang ating kawani mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office na si GM Mel Robles para po sa kanilang tulong sa mga nasalanta ng lindol. At dahil nga po Pride Month today, makakausap po natin ang Commissioner on Human Rights. Commission on Human Rights. Ang Commissioner ng Commission ng Human Rights. Alright, so ngayon nga po, no, once again, ang ating question of the day, mahilig po ba kayo sa street foods at anong street food po yan? I-text mo na po yan at babasahin namin ang inyong mga comments. Ang oras, 11:15 ng umaga.
1: Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
3: Alright, so ngayong umaga nga po, para po talakayin ang Pride Month, makausap po natin ang Commission on Human Rights, Attorney Faida Maniri Dumarpa. Attorney Faida, good morning po. Bigs Bustos and Maan Makapagal.

0: University campus. Yes, ma'am.
1: Attorney Faye, so ngayon po, no, syempre, as we celebrate Pride Month, gaano po ito kahalaga? Especially in an evolving world na talagang mas nire-recognize po natin ito, nire-respeto din po natin, syempre, ang selebrasyong ito.
0: Mahalaga po ang Pride Month, no? Because ito po yung buwan na hina-highlight natin gaano kahalaga na dapat pantay-pantay ang karapatang pantao maging sino pa man po ang taong ito, no? It's we're supposed to be doing this sa ating araw-araw na buhay, but for June we try to highlight this to raise more awareness para po mas maroon magkaroon tayo ng mas maraming kakampi sa pagtatanggol at pagpaprotekta ng karapatang pantao ng bawat Pilipino, particular for the Pride Month, our LGBTQI+ community.
2: Yes. Pero ito ba, ano bang, saan ba nagmula ang Pride Month?
0: As to the...
3: yung history niya. Kasi diba 25 years ago tayo nagsimulang mag-celebrate?
0: Yes, yan, we've been I'm not certain, ma'am, if it has been 25 years. But as far as the commission po, no, ever since we've been celebrating, kasama po at kaagapay ng ating LGBTQI community ang pag-celebrate ng ating Pride Month.
1: Opo. So ngayon po, Attorney Faye, ano po ba ang mga karaniwang issue na kinakaharap pa rin po natin, ating mga kapatid, of course, sa LGBTQIA?
0: Of course, sir, no, before I answer your question, allow me to of course acknowledge marami namang mga positive developments going on.
1: Yes, opo.
0: Nonetheless, pinakamadalas po na kaso na naisasampa sa amin o reklamo rather would be discrimination. Nandiyan po yung sa paaralan. Yes, ma'am, paaralan, workplace, no? And even in public spaces, no? A person merely commuting minsan nakakatcall, no? Yung may mga ganong incidents po na nare-report. So, pinakamarami pa rin po talaga discrimination. That's still really the issue that we hope to be able to address, no? Soon, if not much sooner.
1: Pero you mentioned about progress. At least let's start off with a positive note. Ano na po yung mga progress siguro na na-achieve natin as a society?
0: I have to acknowledge some of our local government units. May mga nagpapasa na po ng mga anti-discrimination, no, na ordinances, no. So isang progress po iyon. Of course, andyan din po yung medyo, hopefully, no, yung ating comprehensive anti-discrimination bill, and if not, our SOGI equality bill. Medyo malayo pa lang
2: hindi
0: po
2: pa
0: tayo.
2: Maipasa-pasa.
0: Hindi pa din, but I think it's I consider a progress, sir, kasi hindi naman tayo tumitigil na ito ay patuloy na ipanalangin at i-appeal sa ating legislative department na ito'y maging batas, no? So these are, of course, may mga schools din. I've been to several universities, private universities na meron na silang mga tools, no, to assess and eliminate discrimination sa kanilang mga communities.
2: Uy,
0: no?
2: Diba sa graduation, ma'am? Yes. Diba dati naging issue yun, yung hindi pinapayagan na magdamit babae? No,
0: yes,
2: yung ating mga estudyante.
0: There was news about that, yes.
2: Oo, may mga paaralan pa rin po bang ganun?
0: I think just last may mga paaralan pa rin, no, na kailangan magpapalit yung estudyante, no. But karamihan po nito or these reported cases are private institutions naman to be sa ating mga state universities. They're very progressive right now, no. Inaallow naman po ang kanilang mga estudyante to express themselves according to how they feel.
2: Yun bang yun nga sabi niyo na catcall or discrimination sa isa restaurant, napahiya ka, pinapahiya ka. Marami ba rin nagsusumbong sa pulis natin? At least sa children na Women's and Children's Desk. Or nahihiya sila? Kasi karamihan pa rin naman, mga lalaki yung una mong
1: Tsaka usually, first respondent yan eh. Diba kapag nangyari sa community, either sa barangay or kung may nearby police station, doon munang pupunta.
2: Yes.
1: Opo.
0: Nagre-report po ang ating mga victims, no, ng mga ganyang incidents. That is based sa aming mga cases also before the commission. Kasi pag nafa-file po sa amin, makikita mo sa kanilang affidavit, sa kanilang reklamo na bago pumunta sa amin, sila po ay pumunta muna sa barangay, like you said, pumunta muna sa police, and probably unresolved, that's why pumunta po sila sa amin na. So,

0: Nagre-report po sila, no? Nagre-report po sila. There are cases na nare-resolve, and yung mga siguro hindi nare-resolve, yung po yung madalas nakakarating naman na sa amin.
1: Ito naging malaking issue sa atin ng CER, ha? Di ba?
2: Yes.
1: No comfort room?
2: Yes.
1: Ano nang napansin yung development dito? Kasi minsan, pag maliliit yung establishments, wala eh. Nakalagay lang na symbol, alam mo na.
0: Yes.
1: Babait lang.
2: All gender restroom.
1: Tapos walang all gender. Nalilito pa rin ang pagpasok ng ating mga kababayan sa LGBTQ. QIA plus community. Yun nga. So, pumanga ganun, ma'am. Ano yung development dito?
0: Na-notice ko, personally, in our airports, at least in our public places, may mga gender-neutral restrooms, no? Pero yung mga smaller establishments, like you said, no? Wala pa. This is also siguro something that can be advocated before the local government units, no? Kasi, of course, if you're a restaurant, no, for example, ma'am, hihingi ka ng permit to be able to operate, right? So, probably, magiging pwedeng i-advocate ito sa ating mga local government units na they can also request, no, their businesses within their cities or municipalities na to promote gender equality further, malaking bagay na sila ay maglagay ng gender neutral or all gender na comfort rooms.
2: Opo.
0: Sa kanilang mga guests or customers.
2: Opo, Attorney Faye, beyond that, napag-usapan nga po natin yung discrimination kanina. Usually, yung discrimination is siguro yung pang-aasar, yung pakikipagtalo, but discrimination also, may deeper levels po yan eh. Siyempre, sa mga ordinance like QC, di ba? Very supportive and progressive. Discrimination can also in forms of hiring, in terms of promotion, in terms of
1: sweldo.
2: Preference, sweldo, di ba? Gano'n po ito kahalaga ngayon na fair po ang treatment regardless?
0: That happens, no? Even in our monitoring, no? When we talk to the community, no, sinasabi talaga nila, and it's in our reports, it's in the data that we are able to collect whenever we go to the ground, no, na nangyayari po may disparity or may unequal, no, payment of salary or wages. This is important because isa po itong importanteng hakbang kung ang equal na trabaho, pinagtrabahuhan ng babae, lalaki, or a member of an LGBTQ community, kung equal naman ang trabaho, dapat equal din dapat ang sweldo or bayad, no? If you acknowledge that, at kung gagawin mo po iyon sa iyong sariling business, it's you respecting, no, and fulfilling and acknowledging that human rights are equal for everyone. So that's how important it is. Hindi siya bastang nagsusweldo ka lang. It's also you being a human being for your fellow human being.
2: It is also a related topic. Alam mo, Attorney, meron akong nakitang news kasi World Cup ngayon eh. So meron akong isang nakitang content online. Ito naman pagdating sa racial discrimination. Meron isang South Korean influencer na nagsiselfie siya. Nakagip dun sa likod niya na isang fan na of maybe Indian descent na nagkakaroon ng parang ginawan siya ng racial slur or racial parang gesture.
0: Okay.
2: So na-identify siya. It turns out na ano pala siya, executive siya sa isang bangko, kung di ako nagkakamali. Tapos siya ay kumbaga nagkaroon ng karumpatang kumbaga parusa. Pero kasi I say that is because it's related, diba, sa ating discrimination per se. It's because it is a way of thinking. It is because yung mga involuntary actions mo result to that. Diba? Parang deeper siya eh. Diba? So ngayon, Attorney Faye, siguro that's why I say that is, paano ba natin ma-shift yun? Diba? Ngayon na nagkakaroon tayo ng talks about respect, about inclusivity, pero hindi automatic sa tao yun eh. Paano po natin siya magkakaroon ng shift ngayon, Attorney Faye?
0: Sa end po ng Commission on Human Rights of the Philippines, that's why we have meron po kaming apat na primary na thematic concern, no? We have promotion, protection, no? Apat po yan, no? But allow me to focus on promotion. Priority po siya, isa po siya sa apat na P namin kasi promotion would be awareness, no? We continue, no? Ito lang pong June, no? We've had several SOGI sessions, no? Gender Equality 101 sessions. We've had dialogues even during the International Day of Idaho Hobbit, no? So tuloy-tuloy po. What I'm trying to say po is nagsisimula po yan sa pag-educate natin sa mga kababayan natin, no? Sa ating mga kabataan. Kasi Of course, kung hindi po nila alam na ang pagdediscriminate based solely on gender, for example, or on your race, for example, no, kung hindi nila alam na mali yon, then they'll be thinking all the while na it's okay, and they'll continue to do these mistakes along the way. But if we correct them by educating them and somehow maitanim natin sa kanilang mga isip kung ano ang tama, we're hoping na ito ay magsuspread sa kanilang generation, no? Na hindi lang sa isang tao. So tuloy-tuloy po, no? I think that's the key, no? Education, no? Ang matutunan ng lahat, kabataan, even ang ating mga elderly, na mali ang diskriminasyon, na tama pong igalang ang bawat isa sa atin, regardless kung sino po sila, no? Whether it be race, religion, LGBT, your gender preference, right. No? So, yun po siguro.
2: Totoo yan. Kasi it's, hindi lang informing eh. Kasi na-inform mo nga, hindi naman na naintindihan. Sasabihin lang ng tao, ay, bawal na yan ngayon. Pero bakit ka babawal? Diba? Quote-unquote. May mga derogatory terms din na na-associate with pagkaduwag. Diba? So, parang ngayon, hindi siya pwede. It's because hindi ibig sabihin nun, naduwag siya because of like this.
1: Nasabi
2: diba?
1: Mo yan. Oo, kasi diba? Minsan din, merong nagkaka-issue eh. Halimbawa, I think meron ito, waiter or restaurant staff.
2: Yes.
1: Para masabihan.
2: Correct.
1: Ng sir. Mama ko. Pero yun nga eh, ang akin lang, yung parang, say nagkamali.
2: Nagkamali, honest mistake.
1: Ang akin pa rin naman, yung pagiging makatao.
2: Yes.
1: Malasakit. Yun eh.
0: Yeah.
2: Naalala niyo na
0: it's a restaurant. I think here in Quezon City. I remember that.
1: Opo. Minsan kasi yung, well, di mo rin maano yung self-centeredness. Tama ba yun? Kasi nga, dahil nga yung discrimination na ganyan. So parang, nasaling agad yung iyong, damdamin because of that. So yun nga po, pwede bang magkasundo na hindi naman ibig sabihin na tawag ka ng sir, ma'am, ay nababastos na. O dinidiscriminate ka. Pwedeng honest. Minsan kasi, sa totoo lang din, di ba?
0: Alam, it happens.
1: Payag ba na ma'am siya tawag o sir itawag? Yeah. Mga ganon. Paano yung, yung ating pag-o-orient no, sa ating mga kababayan sa ganito?
0: Siguro po allow me to react muna no na sometimes yung specific incident that you gave us an example no we also have to be kumbaga more positive about how people would address us, like if very respectful naman a sir or a ma'am in good faith I suppose bilang tao pa din no bigyan din ng pagkakataon no na makausap and correct no it doesn't have to be negative initially or immediately no for example na address ka mistakenly and you don't like it, you don't have to react negatively kasi that's still respecting the human rights of the person you're talking to.
2: Exactly.
0: No, kahit nagkamali siya, if hindi naman siya meant to you know discriminate you to offend you, di ba? And doon naman po sa tanong ninyo kung paano natin address yung mga ganong situations na na-address mo ng mali, whether you mean it or not, no? We say this in our trainings, in our sessions, no? Hindi po masamang magtanong muna, of course, hindi masama. Kasi, in fact, it's a recognition and it's a way of respecting the person,
2: yes.
0: No? Kung how that person would like to be addressed, no?
2: Yes.
0: Example lang, pagpasok ko po dito, I was asked immediately, is it Faida? Is it Faye? And I said yes, no? Wala pong masama. So, I guess for everyone, it can be done just the same, no?
2: Right.
0: And if you're not sure, no? If you're not sure about it, then try to ask the name. Just the name, no? Faye, Nina, no? Migs. I don't think that's also disrespectful,
2: yes,
0: no? Because
2: yes.
0: That's your name, no?
2: Yes.
0: So I think that's how I would answer the question. Salamat po.
2: Bilang panghuling paalala na lang po, Attorney Faye, as we celebrate Pride Month, message po sa ating audience.
0: Salamat. Ang una po, ang Commission on Human Rights of the Philippines po ay patuloy, no, hina-highlight lang po natin na dapat po pantay-pantay ang karapatan ng bawat tao, no, regardless of religion, gender preference, race, no. Kung LGBTQI plus community ang kinabibilangan mo or otherwise, pantay-pantay po lamang tayo. At ang June po, ang Pride Month, ay isang buwan para po mas i-highlight natin. Ngunit dapat ay araw-araw po nating igalang at respeto ang bawat isa. On that note, allow me to invite everyone, no, na makikisama po kami sa Pride Month na mangyayari po sa June 27 sa University of the Philippines campus. Sana po ay kayo po, everyone, no, hindi po kailangan na member kayo ng LGBTQ plus community. If you have the same advocacy na pare-pareho tayong tao, pare-pareho tayong pantay ang karapatan, more than welcome po kayong sumama on the 27th. And if there's anything po, no, na may discrimination na naranasan kayo sa daan, sa eskwela, sa anumang lugar, bukas po lagi ang Komisyon ng Karapatang Pantao para po tanggapin at pakinggan, no, at ibigay ang karapatang assistance sa insidente or case na idudulog nyo sa amin, no? Meron po kaming Facebook, of course, Instagram, and even our email, all available on our website para po kami po ay inyong makontakt 24/7, no holidays.
2: Maraming salamat po sa Commissioner ng Commission on Human Rights, Attorney Faye Maniri Dumarpa. Assalamu alaikum. Peace be upon you. And marami po salamat sa pagtalakay po ng Pride Month and respect all around the world. Attorney Faye, marami po salamat.
0: Thank you so much.
2: Oras po, 11:37 ng umaga.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
4: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
11: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
5: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
11: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
12: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
11: Ang naninindigan para sa katotohanan.
13: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
11: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa tulong ng tamang health information.
14: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
11: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
15: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
11: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Alright, makakusap po natin ang ating kaserbisyo of the day. Muli, ating KOTD via Zoom mula po sa PCSO, mula po sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Hello and welcome to the program, GM Mel Robles. GML, good morning po, Migs Bustos at Maan Makapagal.
2: Hi, good morning sa inyo, Migs at Maan. At sa inyo mga taga-panood, taga-panig.
1: Opo, GML, syempre po last week niyanig nga po ang Mindanao. Ang General Santos ng magnitude 7.8 na lindol. Ano na po ang tulong po na naibibigay po natin sa ating mga kababayan?
2: Well, nung, when it struck, no, immediately meron tayong mga agents, PCSO agents on the ground. And the same day, actually, the after in the evening, nakapag-repack sila and nakapag-distribute on the same day, lalong-lalo na sa mga lumikas agad, no? Lalo sa land, marami talaga rin ang na-isolate, no?
3: Mm-hmm.
2: O, may mga areas talaga na immediately wala pang nakakapag-organize and yung ating mga agents to ng PCSO already able to distribute grocery and food packs para sa mga nasalanta.
3: Mm-hmm.
2: This week, nakapag-airlift na po tayo ng mga charity timba, mga emergency kits and medicines, evacuation kits din meron din po tayo sa tulong po ng Philippine Air Force. Nakapagpadala rin po tayo at kahapon nga po, nandito kami kasama ang Pangulo, nakapagbigay din po tayo ng mga patient transport vehicles o mga ambulansya dun sa mga government, local government units na provincial.
3: Mm-hmm.
1: Opo, charity timba, GML. Ano po laman nitong charity timba?
3: Gusto ko yun.
1: Oo nga eh.
2: Kaya po yung mga ready-to-eat meals, tutubigan lang po. Meron din lata, meron ding bigas na naka-vacuum pack.
3: No?
2: So, meron na siyang meatloaf, pero walang pork, of course. And corned beef din po. Laman yan.
3: Ito yung
2: tayo
3: parang
2: naglagay ng
3: yes.
2: Sardinas dahil marami na hong nagbibigay ng sardinas eh.
3: Yung mga easy open canto, no?
2: Opo.
3: Kumbaga pwedeng kainin na lang hindi nagluluto kasi problema ang pagluluto dyan sa lugar.
2: Opo. At meron tayong mga arroz caldo, champurado na tinutubigan lang po. Pwede na pong, nang mainit na tubig, pwede na pong kainin.
3: GM, kasi halimbawa nangyari last week Lunes, 'di ba, yung lindol. Pero Wednesday, Thursday naka-receive tayo ng report na marami pang mga liblib na lugar sa Sarangani ang hindi pa nahatira ng tulong. Kumbaga, syempre ang bagsak ng tulong ay nasa sentro, no? Pwedeng sa Gensan or sa Glan. Pero marami pa palang lugar na nasira rin kabahayan at wala ring makain. Yun nga, at hindi pa naabutan ng tulong. Yung ganun kabilis GM na pagpapaabot ng tulong sa mga liblib na lugar, yun po ba ay nasa priority?
2: Well, actually, ang priority to help as many, siyempre. No? Pero ang lamang ng aming mga agents who are locals, alam nila pa how to get through. Kunyari sa Glan, kami po unang nakarating doon na nakapagpadala kami ng mga relief goods doon and food packs. Even ahead of everybody, kasi local kami, yung mga tao. So nauna kami roon sa mga hard to reach. And of course, kami lang naman yung augmentation. Ultimately, it will have to be DSWD. We'll have to provide yung mas universal. At least kami po, pabigyan natin yung kagat, no? Na tulong na may bibigay. At may response agad ang ating pamahalaan para sa ating mga kababayan. Kami naman po, kung alin yung pinakamabilis na matutulungan, yun naman po ang aming parang triaging po. You have to have priorities kung sino at sino yun. Yung pinaka malapit mong matutulungan agad.
1: Opo. GM, tama po ba ito? May mga patient transport vehicles po kayo mula pa po galing po sa Cebu? Paano po niyo ito na-mobilize?
2: At transport po natin yan as soon as magkaroon ng lindol, eh, malapit lang po yan, mga 3 days lang po yan. Eh. Kaya nga ako naka-preposition kami sa Visayas and Mindanao, nasa Cebu na po yan, para kung magagali pa ho ng Manila yan, mga 2 araw pandagdag yan. So tama-tama, naka-preposition kami ron. Dahil tapos na po kami sa lahat ng mga munisipyo at mga syudad, no? Ang bibigyan na lang namin para makumpleto natin yung lahat ng local government units ay ang mga provincial local government units, no? Ang mga probinsya. Tama-tama yan. Dahil kaya pag kailangan lumikas ng mga tao, may magagamit po ang mga lalawigan doon.
3: Mm-mm. Ano po yung mga kasong natugunan po ng patient transport of vehicles? Ito yung mga nasugatan po, no, GM?
2: I'm sorry, we do not have the details kasi sila na yan. Hindi naman sila nagre-report sa amin. We presume na meron nun mga katulad nun ng Sarangani. Ano po? Yung Sarangani po, naapektuhan yung kanilang ospital. Mm-hmm. So sinasabi nila, dinadaan nila sa Jensen lahat ng pasyente nila at nagbigay po tayo roon. Kasi po, kung makikita nyo, nasa labas na yung kanilang ospital, yung ICU na lang yung medyo pipinasok nila dahil heavily damaged yung kanilang ospital. We presume na kayo po, nagagamit na nila yung mga ambulansyo nila para ilikas po sa Jensen yung mga pasyente nila.
1: Opo. GM, at this point, 1 week po after ng lindol, ano po yung tinututukan natin from PCSO?
2: Well, kami so far, we think as a first aid, as a first responder, we think we have fulfilled that. Habang nag-aaral po yung iba't nagpa-plano, we have given that stopgap measure po. And I think we are successful doon po. So, ito na papasok yung more sustainable, no? Like the SWD and also the LGUs. Kasi yung pahirap po kasi dyan, how to regroup it. Kaya nga po, ang una namin pinuntahan ang mga tao namin, pinuntahan po yung command center, no?
3: Mm-mm.
2: Not only to seek guidance, but also to give them assistance para kapag-trabaho sila. So unang-una yung command center ang puntahan, bigyan ng anong kailangan nila, then we get information on how to proceed. Yun po naman ang protocol na in-observe ngayon. Kaya mabilis din po kami, pero we serve that purpose of giving the immediate response.
3: Ayan, panghuli na lang, GM Med Robles. Mensahe po natin sa ating mga kababayan, baka may gusto pa rin humingi ng tulong sa ating PCSO.
2: Well, yan po, sa mga panahon ng sakuna, we are not that as much as equipped ng ibang agencies, pero what we lack there, we compensate with our speed and local knowledge, no? Kami po ay naghahanda naman talaga sa mga ganitong pangyayari. Maasahan niyo po kami na hindi po kami uurong sa pagtulong.
3: All right. Maraming salamat, GML, sa inyong pagsama sa amin ngayon.
1: Thank you po, GML Robles.
2: Salamat po.
1: Uh-oh. All right. So nakausap po natin si GML Robles, General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Okay, ano mo, Ate Maana, si Ate Nina nag-text siya. Ang favorite daw ng street food is fish balls, suka with sibuyas at sili. Puro to eh, si Ate Nina. Puro to eh. Kung baga gagawa siya ng sarili niyang sausawan.
3: Patikim naman yan.
1: Oo nga.
3: Oy, pero team Chopaw din siya.
1: Chopaw ka rin ba?
3: Meron siyang gusto. Favorite pagbilhan.
1: Oo, sa isang classic restaurant dyan sa Roas Boulevard.
3: Oo, ako naman. Oo. Meron din akong classic na Chopaw. Ito yung matagal na eh.
1: Ano yan?
3: Yung pangalan eh, tatlo. Alam mo yan, Manawe.
1: Pangalan diba? Ay tatlo.
3: Tatlo ang pangalan.
1: Oo nga, nasa Quezon Ab yan eh.
3: Kasi gusto ko yung buhaghag kasi. Yung tinapay nung
1: alam mo, nakalimutan ko.
3: Ayoko na parang siksik.
1: Alam mo, siguro nakalimutan ko na lasa nun. Siguro, no?
3: Ay.
1: Dala ka daw? Charot lang.
3: Oo nga eh. Namimiss ko na rin yun.
1: Grabe. Oy, Sandro, ako nakikinig ka.
3: Pa-shopaw ka naman.
1: Na-carry over yung usapang shopaw dito sa nagseserbisyo.
3: Ayun, baka na-order ng ng shopaw.
1: Oo. Ate Man, sino ba
3: teka lang,
1: eto,
3: may mga sumagot. Estrella Garcia, favorite ko ay fishball.
1: Mm-hmm.
3: Maraming flavor kasi ang sauce ng fishball. Marami ba? Diba anghang maanghang lang yun, matamis.
1: Merong sweet, merong tas, chili, sweet
3: gusto
1: and
3: mo,
1: chili.
3: Vinegar.
1: Oo,
3: vinegar
1: meron
3: lang,
1: din.
3: Suka lang.
1: Oo nga eh.
3: Oo. Oo.
1: Baka sa,
3: ano pa kaya yung iba? Baka merong ano, matcha flavor.
1: Fishball on matcha.
3: Si Celerio Mods, 8171. Team Fishball din.
1: Yes. At si Eliazar Isidro, ang masarap original na kikiam na made in Malabon. Sure daw na magugustuhan natin yan.
3: Yan.
1: Alam mo, pumunta ako ng Malabon, alam ni Gerson Cruz to eh. Tapang Kalabaw. Oo. Diba? Tama ba? O kung di ako nagkakamali, no?
3: Patikim naman yan. Yan yung kayo eh.
1: Oo, no? Yan ang native.
3: Sabi-sabi kayong masarap eh.
1: Yan ang native ng ano. Kabayo, sorry. Tapang Kabayo.
3: Kaya uy, wag naman. Tapang bakit Kabayo?
1: Yan ang native ng Malabon.
3: Wag naman. Oh,
1: yun ang ano, yung kanilang classic. Na baka binibreed talaga nila for
3: sabi
1: that.
3: Sabi nila, bakit sa Kalabaw, okay kayo. Pero pag sa Kabayo.
1: Binibreed nga daw talaga nila for that. Oh, hindi yung mga pinang-re-raise. Hindi yon. Iba yon. Binibreed nila for
3: parang
1: that.
3: Parang ano, okay.
1: Diyan sa Malabon. Well, that's a native delicacy.
3: Una, di pa ako nakakain ng Kabayo.
1: Oo.
3: Pangalawa, ayoko po.
1: Ayan na. So, syempre po ang ating usapin today. Mahilig po ba kayo sa street foods? Dahil makakusap po natin ang ating Dr. Servicio. Para po pag-usapan, no, paalalan po sa ating mga chikiting, syempre, pagtapos ng klase. Diba?
3: Mm-hmm.
1: Whether pang umaga ka, merong si Manong Fishball dyan. Pang hapon ka, meron ding Manong Fishball dyan.
3: Eh, tsaka, diba, dati, ano yung makukulay na ice lang, kus lalagyan ng kulay? Ano nga yun?
1: Snow cone?
3: Ice, oh, yun.
1: Snow cone.
3: Ice crumble.
1: Ice crumble. Oo.
3: Diba? Nung bata pa tayo, klase. Ganun. Meron pa ba ganun?
1: Meron pa. Nag-evolve na yan, yung ice crumble. Oh, ito na po. Mausap po natin ang ating Dr. Servicio.
0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Dr. Paolo Di Mapelis, isa pong gastroenterologist. Dr. Paolo, good morning po.
3: Good
1: Mix
3: morning.
1: Bustos and Man Makapagal.
3: Ano bang iyong
4: hello
3: team?
4: Po,
3: ano ka ba? Doc Paolo, team?
1: Team ano ka ba? Fishball o squidball?
3: Siopaw.
4: Kung bali nyo malinis, yun po ang ating team.
1: Yan.
3: Iyon na nga. Doc Pao, paano mo sabing malinis? Tapos natatakam ka na. Naamoy mo habang piniprito. Dumaan ka lang. Napa-fishball ka na. Doc Pao, paano malalaman na malinis? Sa tingin lang ba yun?
4: Okay, so ganito po. Actually, para po malaman natin kung malinis ang pagkain or hindi, ay napakahirap.
3: Mm-hmm.
4: Mahirap po talagang malaman. No? So that's why, kunyari, kami po sa healthcare, ang ginagawa po namin is pinapa-certify natin. Kunyari, di ba, ang mga business, may business permit yung mga yan.
3: Mm-hmm.
4: Pumukuha din sila ng permit from the DOH na malinis po yung mga, yung setup nila, ganyan. Tapos, ang isa po kasi sa pinakamahirap sa mga fishball, squidball, ay yung sausawan.
3: Mm-hmm.
4: Yun po yung isang pinakamahirap eh. Kasi po, the best way to kill bacteria is by cooking. Diba? Mm-hmm. Okay, naluto naman yung fishball, naluto yung squidball. So, okay na yan. Free yan from germs. Free from bacteria, virus. Pero yung mga sausawan, yun po kasi hindi tayo sigurado. Eh paano? Diba iba nag-double dip pa? Diba?
3: Oh,
4: parang pagkasausaw, nakagatan na, sasausaw ulit. So, ano po talaga po pwedeng pamugaran. So, long story short, wala pong way para masigurado nating malinis ang mga street food. Mm-hmm. Lalo na po yung mga may sausawan.
3: Oh, kasi ngayon, pero ngayon, Doc Paolo, may mga nakikita na ako na nasa ketchup dispenser. Yung mga sausawan, tapos may pa-paper plate na sila. Diba? Syala na. Tapos, yun, tataktak mo na lang yung sausawan. Eh, ganun siguro, ano, Doc Pao?
4: Yes, mas maganda po itong way of dispensing yung mga sauce at saka sarsa natin na magkakahiwalay na po ng container yung mga sarsa para mas iwas po tayo sa contamination.
3: Mm-hmm.
1: So Doc Pao, ngayon syempre, ano po ang paalala natin sa mga magulang na ipapaalala po nila sa kanilang mga chikiting? Eh, hindi naman may iwasan pagtapos ng klase. O baka bago magklase pag mag-crossover, yung pang-umaga siya pang-hapon, sigurado baka mag-fishball o mag-kikiam yan.
4: Okay, so una po sa lahat is kung kaya nating umiwas sa mga street food. Hindi ko naman po sinasabing bawal kumain ng street food. Pero syempre, huwag naman po masyadong araw-araw. Kasi kung mas madalas po natin itong ginagawa, mas mataas yung exposure natin, no? So, ang mga problema kasi natin sa mga street food, may taas po yung risk of number one ay food poisoning. Mm-hmm. At number two is yung, di ba, yung kinakatakutan ng marami, yung hepatitis A. No? Although sa totoo lang po, sa dami na nakita namin ni hepatitis A, konti lang naman po yung na-detect namin na galing sila talaga sa street food. No? Mm-hmm. Although it does happen na hepatitis A pwede po makuha sa street food. Yung iba po, mostly talaga food poisoning, no? Yung nagda-diarrhea, nagsusuka kasi may nakain na panisira galing sa mga street food. So, ang ma-advise po natin, number one is, wag naman po araw-araw. Kung ano lang, mga once in a while, para hindi ganun kadalas yung exposure natin. Pangalawa po is, yung mga bibilhan po ng mga anak natin, ng mga estudyante, kung kahit isa, dalawang beses, makita nyo lang man yung tindahan na to with your own two eyes. Para makita nyo kung malinis ba yung pagpaprepare nila, yung environment nila, hindi puro langaw, hindi puro ipis, hindi puro daga. At least makita po natin bilang magulang. For example, o meron kayong pinagkakatiwalaan na street food vendor, o bibilinan po natin yung anak, o yan, yung kay ka-earning, o dyan ka lang bibili. Kasi pinagkakatiwalaan natin. Okay? Kasi nakita na natin yung tindahan nila na malinis. Walang ipis, walang langaw, walang daga.
3: At saka pag once ka na nakakain at walang nangyari, Doc Pau, ano na yun? Guarantee
4: less,
3: na yun. Pwede na. Pero,
4: at ito pa po, isa pa po is dapat yung bata din, tayong consumer, ugaliin maghugas ng kamay. Kung wala mang hugasan ng kamay ay mag-alcohol. Bago po tayo mag-consume ng mga street food. Kasi kahit gaano man po kalinis yung tinitinda nila, eh kung tayo, madumi yung kamay natin. Minsan, napahid mo sa kung saan yung kamay mo. Hawak ka dito, hawak ka doon, hawak ng cellphone. Tapos, street food. Minsan, kakamayin yung mga cheese stick. Ayan, di ba? Kinakamay.
3: French fries.
4: So, hindi naman po French fries. Ayan.
3: Pero,
4: iyan din po, kailangan tayo naguhugas ng kamay.
3: Pero ito, Doc Pau, at least ito nga, piniprito muna. Yung mga kwek-kwek, kikiam, fishball, squidball, bago kainin, di ba? E paano yung mga banana cute, turon, maruya? Gusto ko yan, turon, maruya. Siyempre, di ba, pagkaprito ay ilalatag na doon. So, swerte ka kung pagkabili mo ay kakaprito lang. Or habang piniprito. Pero yun nga nakalatag na sila, Doc Pau. Paano yun? Tsaka ito pa, yung mga sagot gulaman, scramble, sabi mo yung mga ginagamit na yelo, no, tubig. Paano masisigurong malinis yun, Doc Pau?
4: Okay, so una is yung mga naluto nung umaga, naluto ng madaling araw, tapos hapon pa natin i-consume. Sa totoo lang po, hindi namin masyadong inaabiso yung mga pagkain na buong araw na naka-expose sa labas kasi nga po mas malaki ang chance na makakuha tayo ng sakit. Kung umaga nila linuto at umaga din naman natin makakain, that would be the best, no? Mm-hmm. Or kung sakali mang nabili natin ng hapon, kainin kagad natin, hindi yung iuuwi, tapos the next day pa natin kakainin, mas mataas po ang risk of exposure nito sa mga bacteria.
3: Mm-hmm.
4: No? Tapos, siguro doon din natin, at tulad yung nabanggit natin kanina, doon sa tindahan nila, doon sa stall nila, naka-cover ba? Nasa glass case, no?
3: Mm-hmm.
4: Kasi yung iba talagang exposed po talaga sa hangin, sa pollution, dumadaan yung mga sasakyan, yung usok, nausukan na rin yung mga pagkain, di ba? So, nakakatakot po yun. Tapos, yan po, agree po ako dyan, mahirap po talaga yung mga sagaw, gulaman at scramble, no? Kasi po, yung tubig at yung yelo, hindi po talaga natin mag-guarantee na malinis. At siguro po, tulad din po na nabanggit natin kanina, kung mag-guarantee naman natin na kanyari, na-try nyo na before, hindi naman tayo nagkasakit, baka naman malinis talaga yung ginagamit nila. Pero yun po, sa totoo lang, wala pong guarantee na malinis. No? You will have to take the word for it nung nagtitinda na hindi po malinis po yung mineral po yan. Nasa atin na po yung paniniwalaan natin sila.
3: Oh, yeah.
1: Alright, on that note, marami pong salamat sa ating Dr. Servicio for today, gastroenterologist Dr. Paulo De Mapelis. Doc Pau, marami pong salamat. Ingat po kayo.
3: Thank you.
4: Salamat din po, Ms. Nina and Sir Migs. Thank you.
1: Alright, thank you, Doc Pao. Thank you, Doc Pao, sa iyong serbisyo sa atin for today. Oh, maana, ikaw, team Tai Pao.
3: Pag may budget, Tai Pao.
1: Pag may budget, Tai Pao.
3: Asado kapag wala.
1: Oo, asado pag wala. Eh ako, lagi ako asado eh.
3: Oo, kahit saan.
1: Kahit saan.
3: Pero pag may sana makainan natin yung favorite nating bilhan. Natakamtuloy ako.
1: Order ba tayo?
3: Oh.
1: Bukas?
3: Order. Sama ano? Si Maring Ninya.
1: Oo. Order tayo.
3: Comfort food.
1: Eh di pwedeng ano lang yan, sa group chat lang yan. Dapat ano? Dapat lumabas yan. Diba si Abby, si Abby nagdidiwang.
3: Oo, mapalakpak na, wala pa man.
1: Mapalakpak na.
3: Palakpak lang naman yan.
1: Alright, June 16 na ba? Napakabilis
3: hindi
1: po.
3: Hindi masamang umasa.
1: Oo nga. Abby, remind mo na lang kami ah. May ano ba yon? Pwede ba iba-deliver yon?
3: Yung sa akin.
1: Oh, yung sa yun, pwede.
3: Alam ko, bibili ka sa kanila.
1: Oh.
3: E-wallet, bayad.
1: Pwede.
3: Tapos papapick up mo.
1: Oh, gawin natin bukas yan.
3: Ayan, ako.
1: Ayan, ha?
3: Sama ako dyan. Ha?
1: Muli, ako po si Migs Bustos ng Seserbisyo.
3: At ako naman si Maan Makapagal. Maraming salamat po.
1: Bye.
3: Bye.
1: Ingat.
0: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
6: Magandang Martes, Marites ang hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
3: Na kanina niya pa pong umaga kasama.
6: Yes, mamaya.
3: Grabe.
6: Mamarites natin kung ano ang nangyari kaninang umaga ng morning edition ng Hello Attorney.
3: Oo, hindi ako makapaniwala na mas bata, mas maaga ang naging usaping legal natin kanina umaga. But we'll give you more details about dyan maya-maya. But of course, syempre, hello po muna kami sa lahat ng mga kapamilya po natin ngayong nakatutok na at nanonood just sa Sky Cable Channel 26. Hello!
6: Hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ang mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa
0: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Mga kapamilya, kung kayo po may mga katanungan legal, ikasana po natin yan ngayon. Or forever hold your peace. Wow. Oh, wow.
6: Pwede rin.
3: Bukas na po aming mga hotlines para sa inyo.
6: Dito sa 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po.
0: Oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 106 ng hapon, natin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
0: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
3: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon is something na I think na-discuss na rin po sa DZMM sa ilang po mga programa po natin. Pero just a quick recap po, especially sa ating mga TFC viewers, yung mga kakabukas lang ng radyo-telebisyon, maingay po sa social media kamakaila ng isa pong post ng isang ngayon po'y byuda, nakikiramay po kami, kung saan pumanaw po ang kanyang asawa na nagkaroon ng brain hematoma. So ang kwento po dito mga kapamilya ay dinala po nila sa ospital ito pong asawa niya, pero wala pa pong 24 hours sa ospital, siya po ay pumanaw na. Ang bill po nila sa ospital, doon sa ilang oras pa lang ha, na nandun po siya, ay tumataginting na 200,000 pesos. Hindi naman po ganun kayaman ang pamilya. So maasa po sila na baka kahit papaano po, mabawasan po, makakuha ng discount sa ating po PhilHealth. Pumunta po sila sa billing section. Ang sinabi po ng ospital sa kanila, ospital ang nagsabi ha, na hindi sila pwede makapag-avail ng benefits ng PhilHealth dahil daw po wala pang 24 hours simula ng ma-confine o madala sa ospital ang yumao niyang asawa. So, nagkaroon po ng discussion dito, narespondihan na rin naman, nagbigay sila ng statement, nagbigay na sila ngayon, I think, ng assistance, nakikipag-unay na po sila doon sa kaanak. Pero ang takeaway po natin dito ay usaping healthcare, mga kapamilya.
7: ano po ba ang mga batas natin hinggil dito? Ano po ba ang mga binibigay sa ating benepisyo pagdating sa kalusugan ng ating pong konstitusyon?
6: Yan.
7: At pinakamahalagang tanong sa lahat, required ba tayong magbayad talaga magpa-membership sa PhilHealth?
6: Yan ang mga tanong ng aking partner. Simulan natin, partner, anong sinasabi sa ating konstitusyon? Sinasabi ng ating konstitusyon, lahat ng mamamayan, karapatan ninyo ang inyong kalusugan.
7: Mm-hmm.
6: At obligasyon ng gobyerno na magpatupad ng mga programa, serbisyo at iba pang mga infrastruktura na tumutugon sa inyong pangangailangan.
7: Okay.
6: Ngayon, puntahan natin yung batas na lumikha doon sa Philippine, or actually mas mahaba yung kanyang title, National Health. Okay?
7: Di ba universal, ano ito?
6: Universal Health Law, yan yung pinakabago.
7: Oh, I see.
6: Na installment.
7: Ah, okay. Okay, so, pero mga previous na mga batas yan, partner. Pero mga ano din ito, may kinalaman din ito sa ating healthcare, health programs.
6: Correct.
7: Para po sa mga mamamayan, partner.
6: Correct.
7: Okay.
6: Hanapin ko lang yung
7: exact na name niya.
6: Opo. Mm-mm. So, nandito yan. National Health Insurance Program of the Philippines. Ayon yan sa batas. Pero yung ahensya ng pamahalaan na nilikha nitong batas na ito, yan yung PhilHealth. So,
7: okay.
6: Ibig sabihin, dati, bago pa itong mga universal healthcare law, ay meron na tayong, or meron ang pinatutupad sa batas na mandatory at voluntary membership ng PhilHealth. Tandaan natin na ang PhilHealth, National Health Insurance Program. Ibig sabihin, pambansang programa para sa kalusugan. At anong uri ng programa? Health Insurance Program.
7: Okay.
6: So dito, partner, tinutugunan nito, partner, yung mga pagkakataon. At ito, hindi mahirap ma-imagine, partner.
7: Mm-mm.
6: Yung mga kababayan natin, minsan lang magkasakit dahil sa laki nang gagastusin, ginagastos sa pagpapagamot, operasyon, or kung ano pa mang kailangan, nalulubog sa utang. Nasasadlak sa kahirapan. Kahit na nga, sabihin na natin, karamihan may kaunting ipon, kulang po yan.
7: Ay, hindi, grabe, partner.
6: Kasi
7: gastos.
6: Yan ang nature, partner, ng insurance.
7: Mm-mm.
6: In general, hindi lang health insurance. Hindi po ba yung insurance, halimbawa, fire insurance.
7: Car insurance.
6: Car insurance.
7: Mm-mm.
6: Pag nangyari yung insidente, nagkasunog, nagkalindol, nagiba ang iyong bahay, yan ay insured ang iyong kumbaga bahay o property, sasakyan, kung sakasakaling yan ay kakailanganin ng malaking repair, kakailanganin palitan. Pero tandaan natin, ha, sa insurance kasi, pag sinabi nating mga acts of God, dapat malinaw po sa insurance ninyo
7: na kasama yun.
6: Kasama yun. Kasi minsan, yung acts of God may additional premium doon. Kasi nga, karaniwan, malalaki yun, partner. At kumbaga, naging issue lang ito, halimbawa, nung panahon ng Ondoy. Doon, marami nakadiscovery na yung kanilang insurance sa kotse
7: hindi pala
6: ay hindi pala
7: yun.
6: Covered ang acts of God. And therefore, yung nalubog mong kotse ay sarili mong bayad.
7: Okay.
6: Ganun din. Kapag pinag-usapan natin ng health insurance, para hindi ka magbayad sa panahon na pinakakailangan mo, na ospital ka, na ospital yung mahal mo sa buhay, yung beneficiary mo, para hindi maubos yung ipon mo, itong sistema ng insurance, nagbabayad ka lang ng premium. Pero
7: kada buwan?
6: Kada buwan?
7: O kada quincenas ba ito?
6: Kada buwan, partner.
7: Okay.
6: At yan ay, kumbaga, kapag nandun na yung emergency, medical emergency, meron kang mahuhugot, hindi sa sarili mong bulsa, kundi sa bulsa ng gobyerno. Pero, kasi ang tanong natin, mandatory o voluntary? Kailan ka ba mandatory? Kagaya natin, partner, empleyado tayo sa pribado at sa pampublikong sektor.
7: Opo.
6: Mandatory ang ating
7: contribution.
6: Pero hindi naman natin binubuno, binabayaran ng buo. Kasi doon sa mandatory, ayon sa batas, 50% babayaran ng employer, 50% lang ang sa empleyado.
7: Okay.
6: Kasi nga, yan yung mga itinatakda ng batas. Kung ikaw ay employed, whether in the government or private sector, kailangan i-cover ka, kailangan magbayad ka ng 5% ng iyong buwanang sweldo. At yung 5% na yun, 50%, 2.5 noon, babayaran ng iyong employer, whether gobyerno yan o private. At ikakaltas naman sa sweldo mo, 2.5%.
7: Okay, dami kong question.
6: Yes,
7: sorry,
6: partner.
7: Mga 10,000 ito, partner.
6: Okay.
7: Unahin natin ito. So, mandatory ang bayad po natin.
6: Yes,
7: balikan
6: partner
7: po natin yung sitwasyon dito po doon sa yumao po nating kababayan. 25 years siya, walang patid na nagbibigay ng kanyang kontribusyon sa PhilHealth. Wala pong itinulong ang ospital. And pasensya na po kayo, ha, PhilHealth, baka nanonood po kayo ngayon. Eh, ano po ba kayang mangyayari dito kung hindi ito nag-trending? Yun ang tanong ko eh. Kung hindi gumawa ito ng ingay, kung hindi nagalit mga kababayan natin, hindi ano ba talaga ang magiging dapat na aksyon? Dapat hindi umaabot sa ganitong punto. Pero ang question ko doon, 25 years, 5% ng buwan ng sweldo mo, ano mangyayari doon sa pera?
6: Okay,
7: namatay
6: nga,
7: na siya. What's gonna happen to
6: premium
7: those
6: one? Yun, oo, sa tinatawag nating health insurance coverage. Pero partner, kasi dito, I think nalinaw na ito. Dito rin mismo sa atin, sa ABS-CBN, sa DZMM, nilinaw na yan ng PhilHealth. Na mukhang ang hindi nakakaalam ay yung mismong ospital. Kasi
7: okay
6: nga, ang sinasabi ng PhilHealth, yung 24-hour rule na yun, ibig sabihin yung less than 24 hours hindi ka mako-cover, and merong ibang serbisyo, may ibang benepisyo na pwedeng mag-apply sa'yo, whether emergency cases yan,
7: okay,
6: emergency operation, emergency procedures, meron, hindi totally wala. So, kumbaga, nagkaroon lang ng confusion kasi yung mismong dapat may alam ng implementation ng program. Kasi yung mga ospital, whether private yan, partner, or public, partner yan ng PhilHealth. Kasi nga, siyempre, hindi ka naman pupunta sa PhilHealth para kumuha ng pambayad. Didiretso ka sa ospital.
7: Tama, tama.
6: At papakita mo, bibigay mo yung PhilHealth number mo, at dyan, babawasan nila yung iyong hospital bill ayon doon sa coverage mo. Pero kasi kagaya nito, kumbaga, in terms of the law, yung batas mismo na lumilikha sa PhilHealth at itong universal healthcare law, walang nakalagay dyan about the 24-hour rule.
7: Okay.
6: Lahat yan ay ayon sa PhilHealth Memorandum Circular. Kasi, kumbaga, inuutusan din ang ating PhilHealth Board na magpatupad, gumawa ng mga programa na tutugon sa mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan.
7: Okay.
6: At isa na nga dyan, yung 24-hour rule, yung iba, yung medical emergency, etc., etc.
7: Okay.
6: Kumbaga, mayroong mandato, malawak na mandato, gumawa kayo ng mga packages. Kagaya ngayon, di ba? Ayon lang sa board resolution ng PhilHealth, pwedeng itaas at itinaas nila, partner.
7: Oo.
6: Yung coverage, for example, ng dati, mas kaunting dialysis sessions ang covered ng PhilHealth insurance mo. Ngayon, dumadami na at hindi lang basta dumami, kino-cover yung buong cycle ng
7: Pati cancer treatments, tama ba ako?
6: Meron din, partner.
7: Okay.
6: At marami pa yung iba. At yung iba, itinataas nila yung, kumbaga, coverage or yung pwedeng ibayad ng PhilHealth doon sa ospital. Kasi kumbaga, hindi ka nasisigilin ng ospital dahil si PhilHealth na ang magko-cover nun based on your health insurance.
7: Bagayin natin po yung dalawang kategorya, yung mandatory members and
6: okay
7: voluntary members. Eh, meron po bang kaibahan po yan sa mga benepisyo matatanggap po nila?
6: Okay. Oo. So, ang kaibahan lang yan, partner, kasi yung voluntary, ibig sabihin, wala kang employer. Ibig sabihin, ikaw ay, halimbawa, self-employed, meron ka sariling negosyo. Yan, magvo-voluntary ka kasi wala naman yung makikihati sa'yo na employer mo na 50%, 50-50. So, kailangan mong bayaran yung buong 5%. Pero dito
7: okay
6: kasi, partner, merong mga income brackets, meron ding mga, kumbaga, hindi na natin pupuntahan yung detalye, pero ang bottom line, ang minimum contribution ay 500 at depende dyan.
7: Per month?
6: Oo, okay. 500 per month.
7: Bigat?
6: At yan, Oo. At ngayon nga, pinalawag na rin ng PhilHealth yung kung saan ka pwede magbayad. Dati kasi sa mga PhilHealth offices lang, mag-fill up ka nung PhilHealth form.
7: Hello, hassle? Kada yun. Buwan yun?
6: Kada buwan. At yung iba, ngayon, meron ng online partner.
7: Okay.
6: At kumbaga, ibang usapan din yan. Pero ang sinasabi natin dito, doon sa Universal Health Care Law, yung pinaka-latest installment dito sa binubuo nating healthcare framework or healthcare insurance framework, partner, halimbawa ikaw ay indigent, mahirap.
7: Opo.
6: Ikaw ay senior citizen, poorest of the poor. Sabi ng batas, universal, lahat-lahat sasakupin. Yung premium ng mga mahihirap, yung premium ng mga senior citizen, sasagutin ng estado. So yung hindi ka na kailangan magbayad kasi 'di ba kung ikaw ay voluntary, sagot mo lahat. Kung ikaw ay mandatory, 50-50
7: hati-hati kayo.
6: Doon sa pinakamahihirap, partner, sagot 'yan ng gobyerno.
7: Pero syempre with the appropriate documents. Yan kailangan mapatunayan ninyo kayo ay may certificate of indigency.
6: Yes.
7: Kayo po ay poorest of the poor para ma-avail itong mga ito.
6: At isa sa mga requirements ngayon na naka-enroll ka sa isang or yung pinakamalapit na healthcare, health center o hospital, whether public or private. Yan yung mga packages ng yakap. Kasi, partner, dati, kagaya nun, hindi na ko-cover, halimbawa, hindi ka na hospital. Kailangan mong ma-confine. Pero since then, marami ng circulars yung health, PhilHealth Board, pati na yung diagnostics, yung blood
7: Yung mga laboratory,
6: yung x-ray, kinocover na yan. So kumbaga, nakikita natin yung evolution ng batas at evolution din ng tinatawag natin universal healthcare. Kasi nga, unti-unti pinapagaan yung suliranin, yung burden na kailangan mong dumukot sa sarili mong...
7: Bigat niyan.
6: Kasi partner, yung iba... kung gaano ka seryoso to, magkasakit lang ikaw o yung isa sa mga kapamilya mo.
7: Ah, wala.
6: Babagsak ka na kung yung income mo, nandun ka lang nakakapit doon sa halimbawa, middle class, lower middle class, bigla kang magiging indigent, bigla ka na mababaon sa utang, bigla magpapariwara na hindi lang yung buhay mo, kundi yung buong pamilya mo kasi hindi mo na kayang tustusan, wala ka ng pagkukunan kasi naibuhos mo na lahat sa pagpapagamo, sa pagbili ng gamot. Ngayon, partner, hindi ito alam ng lahat. Meron pang programa ang PhilHealth, 10,000 for medicine.
7: Oh, what do you mean 10,000 for medicine?
6: Kailangan mo lang mag-enroll ng botika. Hindi ko alam lahat ng detalye, pero alam ko, halimbawa, meron kang maintenance medicine.
7: Oo.
6: Sasaluhan ka ng PhilHealth. Merong programa na kung di ako nagkakamali, 10,000 a year. So, sayang din yun. So, kung di nyo pa alam,
7: papakita mo yung PhilHealth mo.
6: PhilHealth at merong procedure kasi kailangan accredited din yung butika. Hindi pwedeng lahat ng butika. Kasi baka, syempre,
7: dapat PhilHealth accredited.
6: Oo, safeguards yan. Talagang merong pharmacist doon sa mga government.
7: It's 20,000 pesos
6: 20,000 pala.
7: Of outpatient medicines for members through gamot package. Mga
6: gamot
7: kapamilya,
6: package,
7: ha?
6: Exacto, partner.
7: Pag-usapan natin yan. So, para lang malino po, thank you, attorney, for pointing it out. So,

0: partner at
1: Okay.
0: kailangan mo lang meron kang PhilHealth. At tandaan natin, pwede ka maging mandatory, pwede ka maging voluntary, pwede ka rin doon sa universal healthcare law, lahat na sasagutin yan ng gobyerno para maka-avail ka nitong isa lamang yung gamot package, partners, sa maraming offerings ng PhilHealth.
1: Okay. Next question ko po bago tayo tumawid kay Hector. May message siya sa Viber, pero mahalaga lang po ito ngayong matanong. Paano po kung ayaw mo? Meron kang mandatory, meron kang voluntary. Paano kung ayaw mong mag-PhilHealth? Hindi ka po ba tatanggapin ng mga ospital kapag wala kang PhilHealth membership?
0: Hindi, partner. Pero okay, ang advantage na meron kang PhilHealth, meron kang parang ekstrang pagkukunan. Kasi pagka pumasok ka sa ospital, bayad mo. Wala kang insurance. Kasi parang ganun, di ba? Parang yung pagkakasakit, yan yung insidente na magti-trigger ng health insurance mo.
1: Okay.
0: So para hindi mo bayaran, minsan meron tayong tinatawag, hindi ko rin kayang paliwanag, yung zero balance billing,
1: yung yes,
0: iba pang mga packages ng PhilHealth. Pero yun po yung value na meron kayong, walang pilitan, hindi ka naman aarestuhin kung hindi ka miyembro ng PhilHealth. Gusto mong salohin yung sweldo mo, ayaw mo magbayad ng 500 per month,
1: pero
0: pwede rin yun. Pero sayang, kasi yung 500
1: grabe
0: mo, will go a long way. Yung 500 mo na yun, buwan-buwan, partner, sabihin mo na, magkano lang yun? 6,000 a year. Tama ba ang aking
1: ma? Pero kung may employer ka, may kahati ka pa.
0: Doon sa gamot lang, gamot package, sulit na yun. Kasi 20,000 a month. So pinalit mo doon sa 6,000 na utay-utay mo pang babayaran, 500, meron kang, sa gamot lang, pwede mo pang magamit yun sa hospitalization, etc., etc.
1: Okay, question lang dito. Example, marami po tayong nahihikayat ngayon. Okay, sige, let's invest on our health, maging voluntary member na tayo ng PhilHealth. Example po ngayon, June, ako po ay nagpa-member. Kailan ko po pwedeng gamitin ang mga benepisyo? Meron po bang certain number of months ka dapat na na-contribute na before you can use, avail their services?
0: Ang alam ko nga, partner, agad-agad.
1: Ah, okay.
0: Okay. So pero i-research ko kung ilan yung minimum contribution,
1: so
0: pero sa pagkaalam ko isang buwan lang, partner.
1: Oh,
0: kasi
1: okay,
0: tandaan natin, kagaya ng anumang insurance, kapag nabayaran mo na yung premium, yun yung trigger na meron ka ng health insurance coverage. Pero babalik natin yan, pagbalik natin mamaya, i-research ko lang.
1: Mabilis
0: kung, kasi baka partner naman nag-create tayo ng kumbaga expectation.
1: Excitement.
0: So, park muna natin yung question na yan. Partner.
1: Meron po tayo isang panghuling tanong bago tayo mag-commercial break, si Hector. Mm-hmm. Hindi po ba dapat may representative ang PhilHealth sa mga ospital?
0: Dapat, meron. Oo.
1: Ano nangyari? Bakit mukhang wala yata? Nangyari.
0: Hindi ko rin alam, partner.
1: Oo,
0: pero
1: oo,
0: kung tutuusin, kagaya nga niyan, partner, yung inyong, ito kasi, hindi po lamang yung PhilHealth doon. Lalo na po, kung kayo po, nakikinig, nanonood, kayo ay may employer, hindi kayo voluntary. Sa inyo pong opisina, sa inyong human resources department, dapat po merong, kumbaga, nag-aasikaso ng PhilHealth. Kasi minsan, pwede mong planuhin, halimbawa yung, halimbawa, manganganak. So, napaplano mo kailan papasok. Handa mo na yung PhilHealth forms. So, meron na dapat PhilHealth forms yan. Pipilapan mo, pipirmahan nung head ng opisina ninyo para ma-avail mo yung mga different, yung maternity package. Pero, kagaya nun, kung hindi mo yun nagawa, pwede yung gawin dapat sa ospital. Kailangan mo lang yung iyong PhilHealth number. Pero again, ginagawa po, pinapasimple lang po natin ito.
1: Pero may
0: pero
1: proseso
0: ideally,
1: kasi
0: yes. Kumbaga, wag ka. Pero yun nga, minsan emergency, pupunta ka doon. Kaya kailangan doon mismo sa ospital ay mayroong PhilHealth
1: representative
0: or office.
1: Or sana malami hotline na readily.
0: Correct.
1: Sasagot.
0: Sa tingin ko mayroong PhilHealth hotline. Pero syempre,
1: hindi, alam naman natin na there are instances talaga, partner, na katulad nung nangyari doon sa ating kababayan, nakikiramay po kami ulit. So ngayon po, partner, magbibigitaan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami nating questions ngayon dito. Usaping kalusugan eh. Ito talaga yung literal na sinasabi po namin, health is wealth. Malaki yung matitipid nyo kung kayo po ay healthy. Promise.
0: Tama.
1: Oo, kasi antindi po ng gastos pag tayo po itinamaan ng sakit. So, sa ngayon po, kung kayo may mga questions, ang hotline po namin, 0919-278-3000. Abangan po namin yung mga katanungan at tawag sa pagbabalik ng Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and

0: aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ang malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Pesa House.
4: Retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
1: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
6: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng mahalagang reports. Pagpataw ng sanction ng China kay DND, Department of National Defense Secretary Chodoro, tangkang pananakot lamang sa mga opisyal na nagtatanggol sa soberanya ng bansa ayon sa civic groups. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Attorney Liza. Mariing kinundiran ng iba't ibang civic groups ang ibinato ng sanction ng China laban sa Defense Secretary Gilbert Dibocedor Jr. na may isang tasang paglabastangan sa soberanya ng Pilipinas at pagkatanggong gipitin o takutin ng mga opisyal na nagtatanggol sa pamansang interes. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at iba pang mga bayang grupo, hindi lamang si Chodoro ang pinaratamaan na naturang hakbang, kundi maging ang mga Pilipinong nalilindigan para sa karapatan at soberanya ng bansa. Wala dapat aray na nadayuhang pamahalaan ang may karapatang tiktahan kung paano ipagtatanggol ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga karapatang teritoryal ng bansa. At ginit ng Pilipinas ay isang malayang estado na hindi dapat pasailalim sa anumang uri ng pananakot o panggigipit. Malalandang inanunsyo ng China's Ministry of Foreign Affairs ang sanction laban kay Chodoro at kanyang pamilya dahil umano sa irresponsible remarks laban sa Beijing. Sa ilalim ng parusa, bawal pumasok sa Chodoro at kanyang pamilya sa mainland China, Hong Kong at Macau. Nagpahayag din ang pagkabahala ng grupo sa mga ulat na nananatili pa rin sa loob ng lagun ng Bahag Dimasinlok, ang floating structure in China, sa kabila ng mga diplomatic protest ng Pilipinas. Hindi dapat anilang maliitin ang naturang presensya dahil maaari itong maging bahagi ng unti-unting ginagawang normal ang mga kilos na lumalabag sa mga karapatang soberanya ng bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, dating Congressman Mark Defensor, pinag-iisipan ng liderato ng Senado na kasuhan. Ano po kayang kaso ito? Malaman po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert?
8: Pinag-aaralan na ng liderato ng Senado ang posibilidad ng pag-isampa ng kaso laban kay dating Congressman Mark Defensor dahil sa pag-aanunsyo na may gaganapin na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isang events place sa Mandaluyong City ang kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gasalian. Pinag-usapan na nila ito ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee. Panlolokoan niya ang ginawa ni Defensor at hindi naman senador at hindi rin miyembro ng Blue Ribbon Committee kaya wala sa lugar na mag-anunsyo na may pulong ang komite.
9: Well, definitely, linoloko niya yung tao. At definitely, gumagawa siya ng confusion. No? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit nga lin-lin lang ang tao? So, kausap ko si Senator Erwin at tinag-aaralin din namin yung legal action dahil linoloko niya ang taong bayan. Hindi tama yan. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang titulo ng Senado, hindi tama yun dahil panluloko ang ginagawa.
8: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Pilipinas at Germany lumagda sa kasundungan matapos ang bilateral meeting at state visit ng Pangulo ng Germany sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
5: Attorney lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at Germany para sa lease and development sa bahagi ng Clark International Airport. Sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Frank-Walter Steinmeier ang pagpresenta ng mga pinirmahang kasunduan ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA at German-based aircraft maintenance company na Lufthansa Technik matapos magharap sa bilateral meeting sa Malacañang kasama ang kanilang mga opisyal. Sa ilalim ng lease agreement, papayagan ang nasabing kumpanya na i-develop ang 157,000 square meter na bahagi ng airport, suportahan ang maintenance, repair at pag-overhaul ng pasilidad sa paliparan. Sa joint press conference, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pagbisita ng Pangulo ng Germany. Napatunay anya ng tapat na pakong panatilihin ang momentum ng high-level exchanges sa pagitan ng dalawang bansa mula nang huwisang bumisita sa Berlin noong 2024. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mahalagang relasyon ng Pilipinas sa Germany, hindi lamang dahil sa lawak at dami ng kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor, kundi dahil naging matagumpay at nakatulong ang mga ito sa pag-unlad ng bansa. Kabilang narito ang peace and development, defense, maritime cooperation, economic cooperation, climate change, renewable energy at labor na naging sentro ng talakayan sa bilateral meeting. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa suporta ng Germany sa development cooperation at mga proyekto sa bansa, kabila ng kapayapaan at pag-unlad sa Mindanao. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
10: Maraming salamat, Christian Yusores, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
11: Nang magatubili. Batas na ang nagsasabi.
1: Hello, attorney!
10: Partner, may message tayo sa Facebook ngayon.
6: Yes, go ahead.
10: Sa live stream natin, si It's Me, Some Other Boy. Tutupo yan, isa po ako sa nakapag-register sa Yakap member sa PhilHealth. Mm-hmm. Libre po ang mga gamot.
6: Ayan.
10: So, ang tanong niya, paano po kung nagkasakit? Pwede ba i-avail for sick leave sa agency?
6: Oo.
10: Ah, pwede ba yun?
6: Sick leave, nagkasakit ka.
10: And then, okay. Pero I mean, PhilHealth, walang mga ganong benefits. SSS yata ang meron kapag nagkasakit ka.
6: Maternity yata yun sa SSS.
10: Maternity.
6: Pero
10: okay.
6: Hiwalay po kasi yung usapin na papayagan, paid leaves po yung sick leave. Ibig sabihin, hindi ka dapat babawasan ng sweldo kapag hindi mo pa naubos yung sick leave mo, syempre. Pero ibang usapin po yung nandun ka na sa ospital, magpapagamot ka,
10: mm-mm,
6: at may PhilHealth coverage ka, to the extent na covered yung iyong ikinukonsulta or pinapagamot, babayaran ng PhilHealth doon sa extent covered by your plan or insurance.
10: Pero
6: partner, dito si Ma'am C ay may tanong sa atin. Walang kinalaman sa PhilHealth pero may kinalaman sa HMO.
10: Yung
6: private health insurance,
10: mm-mm,
6: na provided by private companies. Sabi niya, good afternoon po, Attorney Noel and Miss Liza. Bakit po kaya sobrang laki ng difference ng singil pag HMO card ang gamit sa ospital? Tulad po nung kasabay ko, nagpa-biopsy, sa cash po, 6,500 lang ang siningil sa kanya. Sa akin po, palibasa, may HMO card ay 28,000.
10: Grabe naman yun.
6: Masyado po yatang naaabuso dahil ang katwiran po ay card naman. Sayang din po kasi yung matitira. Tama kasi yung ibang health insurance, cumulative, pag nagamit mo na, naubos mo halimbawa yung coverage mo, 100,000.
10: Wala na.
6: Pag nagamit mo yung buong 100,000, ubos na. Wala ka ng kahit, pag nagkasakit ka ulit, bayad ka na, cash out ka na. So dito ang tanong niya, sayang, pwede ba magamit ibang pagkakataon? Ayun pala, yun na pala yung buong niyang tanong.
10: Mm-mm.
6: Pero tama po kayo, pero ito kasi, hindi ko po talaga masasagot. Ang pinakamaganda po dyan, ay magtanong kayo doon sa mismong ospital at kung kinakailangan, magtanong kayo doon sa HMO. Bakit? Kumbaga, Kasi unang-una, hindi ko alam kung talagang pareho yung procedure.
10: Yun na nga eh. Yun na yung first question ko. Sana may breakdown. Correct. Kung bakit 28,000 ang binayaran mo. Baka naman may other charges ka.
6: Correct.
10: So, baka po, Ma'am C, pwede pong masagot din yung mga yon.
6: Oo. At kumbaga, kahit na itanong niyan sa amin, hindi ko rin masasagot. Talagang, kumbaga, yung policy ng HMO, yung policy ng ospital, kailangan ninyong alamin. Pero mukhang merong big question mark doon. Bakit nga hindi ano eh.
10: Diba? Kapag napatunayan na pareho kayo ng biopsy, may skin biopsy, merong biopsy sa liver, tama ba? Kami mga ganong klase. Anong klase ng biopsy to? At kung pareho talaga sila.
6: Bakit magkaibang presyo?
10: Diba? O baka naman mas sa... delicate ang situation mo. Kasi parang for example ako, nung, kasi po autoimmune ako partner and I spent more than half a million.
6: Wow.
10: Ubus ang insurance partner, kaya ito pag sinasabi ko health is wealth, ramdam ko sa bulsa ko yan. Kasi ang laki na naging bayad ko sa treatment over the years. So, nung nanganak ako, mas mahal ang bayad ko kung ikukumpara natin doon sa mga normal na mga healthy na mga mommies. Kasi nga, delicate yung situation ko. So, baka meron ding ano yon, meron
6: bukod
10: ding...
6: sa usual na maternity expenses or charges, eh meron pang ibang kumbaga pag-aalaga, gamot na nadadagdag.
10: But of course, we need more information. Yes. Pero nangyayari talaga yun, case-to-case basis talaga pagdating sa kalusugan. So, meron po tayo isa pang tanong dito, attorney. Teka, may question dito kanina Question po, dati po, pwede dependent ka ng employed na may PhilHealth contribution. Bakit ngayon po, hindi na pwede ang dependent? Katanungan po yan ni Lady Buggy.
6: Alam ko, batas qualified dependents, legitimate spouse,
10: tama,
6: na hindi miyembro. Kasi kung miyembro din, gamitin mo yung health insurance dahil member din siya.
10: Oo.
6: Children below 21 years old, legitimate, legitimated, acknowledged, illegitimate, or kahit na foster, ay qualified dependent.
10: Mm-mm.
6: Okay, ito, kung meron daw above 21 years old pero suffering from congenital disabilities, pwede pa rin.
10: Okay.
6: Sabi din, parents age 60 and above who are totally dependent on the PhilHealth member, qualified pa rin. So, hindi ko alam saan kaya nagagaling yung kanyang katanungan. Kasi ayon sa batas, yan ang, dun sa tanong mo kanina, partner, ang na sa liksik natin, kailangan na nakapagbayad ka at least 3 monthly PhilHealth contribution in a period, in a 6-month period. Kaya ang tawag dun sa rule, 3/6 or 3/6. Dapat nakapagbayad ka at least ng
10: 3 months
6: within a 6-month period prior to your date of confinement. So, pinag-uusapan lang dito ay kung nako-confine ka. So, yung ibang mga, kumbaga, permutations or combination ng iyong sitwasyon, hindi na po natin yung masasagot. Pero minimum of 3 in a 6-month period.
10: Oh, pero we do have the universal healthcare law, right?
6: Correct.
10: So, dapat meron din silang makukuha from there.
6: Pero kasi tandaan natin, partner, kung ikaw ay may employer, hindi nag-a-apply yung universal healthcare law kasi yun yung mga walang kumbaga kakayahang magbayad. Kaya sinasagot ng gobyerno. Kasi tama yung sinabi ni partner kanina. Utos na ngayon ng bagong, yung latest installment, lahat po ng Pilipino ay covered na ng PhilHealth. At kung hindi mo kaya dahil wala kang pagkukunan ng premium, gobyerno po. Dapat qualified ka para sagutin ng gobyerno yung iyong premium contribution sa PhilHealth.
10: Partner, meron po tayong katanungan ngayon mula kay Elias Francis. May kinalaman po ito sa ospital na hindi covered ng PhilHealth.
6: Meron bang ganun?
10: Alamin po natin ang kwento. Sir Francis, magandang hapon po sa inyo.
12: Magandang hapon po, ma'am.
10: Opo, sir, pakikwento, pakilinaw lang po ito po inyong katanungan. Sir, go ahead.
12: Simple yung tanong ko, ma'am, kasi ang alam ko may mga hospital na hindi accredited, hindi nagpapa-accredit sa PhilHealth. So, parang kung na-hospital kami doon, hindi rin ka na makaka-avail ng PhilHealth doon sa hospital na yon.
6: Ang pagkakaalam ko po, Sir Elias Francis, hindi... una-una, pareho kami ni partner, hindi ko alam kung meron talagang ganun. Pero minsan, na narinig ko na yan, Sir Francis, minsan sinususpend nila yung kanilang PhilHealth na affiliation dahil hinihintay nilang mabayaran. Kesa kasi, tandaan po natin, kapag binabayaran nila yung, kumbaga, parang nag-a-advance sila eh. Binibigay nila yung serbisyo at babayaran sila ng PhilHealth.
10: Mm-hmm.
6: Eh, marami nang naipon. So, syempre, bilang ospital, lalo na sa privado, umaasa ka sa income ng ospital. So, wala ka ng puhunan pang tuloy ng iyong
10: serbisyo.
6: Mm-hmm. So, doon, sa tingin ko po, baka ganun ang nangyari. Pero hindi ko po talaga kasi alam. Marari po nating tanungin yung mismong ospital. Sir Francis?
12: Opo. So, parang hindi na, pero hindi naman po talaga required or nire-require po yung lahat ng hospital na magpa-accredit ng PhilHealth.
6: Yan po, kailangan ko pong saliksikin, hindi ko rin po alam ang sagot. Pero ang hula ko po kasi kung tutuusin, yung extra income pa rin po yan for the hospital. So, ang nakikita ko pong advantage na kayo ay nagpapaang for the hospital to be accredited by PhilHealth, meron kayong income stream coming from PhilHealth. Pero again, hindi ko po masasagot. I-research ko po yan. Babalikan po namin kayo.
10: Pero ayun po, I mean, I was reading the advisory ba ito ng PhilHealth? Pero yun nga, parang highly recommended daw po na magtanong muna sa billing department prior to confinement
6: or pag-abilang services. Kasi kung hindi nyo magagamit yung PhilHealth, sayang po. Dilipat na lang po kayo sa may PhilHealth accreditation.
10: Sayang din po yung ano po, benepisyo kung tayo po ay miyembro ng PhilHealth, sir.
12: Opo, ma'am.
10: May katanungan pa po ba kayo?
12: Po yung gawin na.
10: Opo.
12: Mm-hmm. Wala na po, ma'am.
10: Okay po. Tawag lang ulit, Sir Francis, pag may mga katanungan po. Ingat po kayo, sir.
12: Thank you po.
10: Diyan napapasok yung bigger issue talaga. There have been issues na hindi nga nababayaran ilan sa mga hospital. But that's another issue that we cannot even discuss kasi labas na sa usapin ng healthcare law. Po. Pero again, as we always say sa program talaga, ang corruption minsan pag tinamaan talaga maraming natatamaang maliliit na mga kababayan po natin, no? Sayang ang buwis kung napupunta sa bulsa ng iba. Meron po tayong mga katanungan pa po dito, partner. Si Rinaldo Bonaobra, siya po ay overseas Filipino worker from 1991 to 2021. Umuwi na daw po siya kasi may sakit siya na gout arthritis. Pero hindi niya na nagamit yung PhilHealth noong OFW siya. Ngayon hindi na siya member ng PhilHealth. Simula nung umuwi siya ng 2021. Putol po ang message. Hindi ko alam yung question dito. Pero kapag ganyan...
6: Ang hula akong question niya kasi...
10: Paano yun? Eh,
6: nung tumigil na siyang maging... Kasi ang OFW po pwede maging voluntary member.
10: Oo.
6: Pero kagaya din po niyan eh. Kasi yun pong premiums natin, kinocover po tayo. Yun yung, kumbaga, signal na tayo ay PhilHealth covered. Kung hindi na tayo nagbabayad ng premium, yun ang problema. Kasi kumbaga, nung hindi niya kailangan, nagbabayad siya ng premium.
10: Oo.
6: Ngayon na kailangan na niya, hindi siya nakabayad ng premium, wala siyang mauhugot. Pero ito ang tanong. Kasi kung nawalan kayo ng trabaho, qualified ba kayo under the Universal Healthcare Act? Di ba? Kung kayo ba ay indigent, makocover na kayo ng PhilHealth under the Universal Healthcare Law, yun po ang itanong natin.
10: Meron pong tanong dito sa Grace Pedregosa, paano naman po, Attorney Noel, kung may PhilHealth number ka pero wala kang hulog lately?
6: Wala
10: tas
6: po.
10: Tapos na hospital ka.
6: Wala talaga.
10: Basta dapat, ang base sa iyong research, 3 months, may contribution ka dapat sa loob ng 6 months.
6: Halimbawa, medyo irregular kung ikaw ay employed tapos hindi nakahulugan, 'di ba? Yung iyong kinakaltas nga yung sweldo mo.
10: Mm-hmm.
6: Pero sabihin na natin ikaw ay voluntary member. Pumalya ka sa pagbabayad. Merong programa din ng PhilHealth partner na kailangan kang i-cover yung na mismo na contribution. Sisingiling ka lang ng PhilHealth with interest.
10: Oh, okay.
6: Pero i-cover pa rin. Pero kasi iba-iba, talagang tumigil na eh. Mm-hmm. So hindi ko alam paano 'yon itatrato. Kasi halimbawa, several years. Hindi yung parang pagpalya lang by a few months. Mm-hmm. Hindi ba? So, okay. At kung several years yun, ibig sabihin, ibabalik mo ba yung buong premium? Eh, malaki rin yung, halimbawa, 500 per month.
10: Naku,
6: over
10: eh,
6: 10
10: taon.
6: Years. Di ba? So, medyo mabigat. Mm-hmm. Eh, wala ka nang pambayad sa premium. Eh. Saan mo huhugutin yung
10: precisely.
6: Bulk na pambayad with mm-hmm. interest pa? Di ba?
10: So, ngayon, partner, magbibigay daan po muna kami. Bigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, may 10 minutes pa po tayo dito sa programa. Ano ang aming pong Viber hotline, 0919-278-3000. So huwag po kayo bibidiyo. Magbabalik po ang hello.
6: Attorney.
1: Hello, attorney. Sa DZMM.
13: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
15: Matinik! Manuper!
16: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
17: Hindi ako natatakot sa isarapin.
15: Matindi.
18: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita.
15: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
18: Mananagutin ko kanyan.
15: Walang kakabataan nag-iisang alamak.
16: Sino ka ba talaga?
15: Ramon Revilla Sr.
19: Bilib lang muna ko sa inyo. Mukuhian ka. Ito ka.
15: Alamak ni akima.
20: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
15: Sa sine mo, hari ka rito.
21: Matulong ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
0: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
2: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
22: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
23: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Partner, nalulunod na tayo sa dami ng tanong.
2: Actually, oo. Ay, meron po lang po tayong question dito, partner.
1: Yes.
2: Ay, medyo sensitive lang po ito. Walang kinalaman po sa PhilHealth.
1: Sa Viber hotline po natin.
2: Oo. So, ang tanong lang po niya, maituturing po ba na dismiss na ang isang kaso, in particular po dito, yung acts of lasciviousness, dahil sa juvenile laws, dating mga batas, na in effect, nung siya po ay 16 or 17 years old. So, yun pong edad niya nang siya po inakasuhan ng particular case na iyon. So, considering po na wala na kaming naging balita or any other court prosecutor summons, maituturing na po bang dismiss na yung kasong isinampalaban sa kanya? So, and will the lawsuit case filed against me reflect on my NBI record? Yun po yung exact question.
1: So, ang tanong niya, meron na ba akong criminal record? So, unang-una, hindi natin yan masasagot. Ang tanging opisina na pwede makasagot niyan ay yung Office of the City Prosecutor. Kasi doon, alimbawa, meron ka ng mga dating lumang notice. Nandun yung preliminary investigation number.
2: Mm-mm.
1: Kunin mo yon, magpunta ka sa Office of the City Prosecutor kung saan yan dating pending. Tanungin mo yung status. Kasi yun ang pwede mong pangkapitan.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, nakalagay doon, filed in the court branch, ganito-ganito, punta ka ngayon doon sa branch ng
2: and
1: korte.
2: And ask for the status.
1: Ask for the status kasi kung yan, pero ito kasi, kung hindi ka nakatanggap ng notice doon sa korte or doon sa prosecutor, talagang ang daming pwedeng nangyari. Pwedeng yan ay na-archive, pwedeng na-dismiss yan dahil based on non-interest, hindi na nag-a-appear yung complainant. Pero hindi
2: ba
1: ka
2: dapat
1: talaga,
2: sasabihan siya pag ganun?
1: Dapat, pero kasi nga, kung totally wala, hindi naman siguro yung ating si alias boy, hindi ka naman siguro lumipat ng bahay para maligaw yung dating notice na nakarating sa'yo dati. So yun, walang iba pong paraan. Ito yung lagi nating pinapaalala. Huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Paano kayo makakasigurado? Tanungin yung opisina ng pamahalaan na merong, kumbaga yung legal custodian ng records. In this case, yung city prosecutor. At kung doon nalaman nyo na i-file yan sa korte, kasi doon lang kayo magkakaroon ng hit sa NBI o ng criminal record kung yan ay naisampa
2: sa korte.
1: Sa korte. Pero kung hindi yan naisampa sa korte, wala.
2: Kung hanggang fiscal lang.
1: At kung gusto mong ma-check kung meron, mag-apply ka ng NBI clearance.
2: Oo.
1: Diba? So kasi syempre nakatakot. Ako, pag nag-apply ako, meron pala akong kaso, meron outstanding warrant.
2: Mm-mm.
1: Yun nga po, huwag po tayong matakot doon. Kasi nga, hanggang kesa magmukmuk tayo.
2: Buong gabi, dilat ka, iniisip mo.
1: Kasi minsan
2: diba?
1: Gusto mo mag-abroad, buong pamilya mo mag-abroad, pero hindi ka makakuha ng kung ano mang clearance dahil natatakot ka na pag kumuha ka, meron ka palang warrant of arrest. Unang-una, na-commit mo yon below 18. So, ibig sabihin, meron kang privilege mitigating circumstance, 1 degree lower, pero hindi ka naman agad-agad masisintensyahan.
2: Meron due process. Proseso.
1: Yung ang proseso sa preliminary investigation, di pa natin alam kung nakompleto. So, huwag kang matakot. Kasi kung natatakot ka talaga, magpadala ka ng kamag-anak mo doon. Siya mag-verify. I-authorize mo siya, kahit letter lang, letter of authorization, to verify the status of your previous case. Pwede po yun.
2: Mm-mm. And speaking of mga 16 and 17 years old, gagamitin ko na pong pagkakataon po ito, of course. Magpasalamat po sa lahat po ng nabanggit po namin kanina. Umaga pa lang po may mga usaping legal na po tayong ikinasa sa ilan po sa mga mababait at napakapogit bata po mga estudyante ng St. Mary's College Incorporated dyan po sa Quezon City. Yeah. Partner, ipakita mo na ang iyong ano.
1: Yan ang resibo natin. At nagbigay po tayo ng anti-bullying forum.
2: Yes.
1: At grabe yung mga bata, partner.
2: Grabe ang
1: gaganda
2: questions.
1: Ang mga tanong nila, alam mo na talagang nakikinig sila at hindi natutulog.
2: Opo. And thank you so much, Attorney Noel. No? Ang dami po, inisa-isa ni Attorney Noel ang mga DepEd Children Protection Policy
1: DepEd Child Protection Policy at Anti-Bullying Act.
2: Mm-mm. So, partner, congratulations.
1: Congratulations din, partner. Dalawa tayong, kumbaga, yung Hello Attorney, St. Mary's Edition. Kanina umaga nangyari po yan.
2: Opo.
1: At pareho po kaming lumabas doon na malaki ang ngiti dahil, kumbaga, yung mga pinagdadaanan po ng mga bata narinig namin at nakita po namin paano yung buhay na batas ay nagiging, kumbaga, na ilalabas sa detalye ng buhay ng ating mga kababayan.
2: Opo, at saka since binabanggit na rin po namin yan, so good afternoon, praise be Jesus and Mary sa St. Mary's College Incorporated. Pero
1: yes,
2: mga kapamilya, lahat po ng mga estudyanteng nanonood po ngayon, mga teachers, baka kami nanonood po ngayon dito, readily available po sa DepEd, sa website po ng Department of Education, itong Child Protection Policy.
1: Yes.
2: So para lang po alam din po ninyo inyong mga karapatan. At kung may mga katanungan, eh dito po, itawag kayo sa Hello Attorney. Ano?
1: Tama.
2: At mag-hello na po tayo ngayon sa ating po mga kapamilya. Meron pa tayong 3 minutes dito sa program.
1: Natanggap po namin yung excuse letter ni It's Me Wilotsky.
2: Meron sa school.
1: May summer classes daw siya. Okay, excuse ka na. Okay. Zach Tolentino, Estella Garcia. Gusto daw ni Estella Garcia yung denim jacket mo.
2: Thank you so much.
1: May kapatid daw ba yan?
2: Wala.
1: Zach Tolentino, Ray Santos.
2: Si Anthony De Ocampo, Maya Paugtu from Ocampo Family of Tarlac City. No, karing kayo po king Tarlac City. Yako po ating kupong baliking matatalaib. Tarlac City.
1: Aba, French.
2: Mimingat kayo po, kabalin.
1: Okay. Si Grace Pedregosa nandiyan na rin. Sarah C. from Los Angeles, California. Si Albie Four nandiyan na rin.
2: Si Uma Lohokan, ang cute ng makeup mo ngayon, Miss Liza. Thank you so much. Talagang nakita ko kasi mga bagets na sabi ko gusto ko kasing bagets ko sila, partner. Talagang na-inspire ako, partner.
1: Jovit Calvario and Social Life Posting. Hello,
2: si,
1: hello.
2: Yure Kakain nandito na po sa ating...
1: Henry Batara, talagang pinipili mo yung mahirap bigkasin, partner. Salamat.
2: Actually, gusto ko lang pahirapan sarili ko. I like a challenge.
1: Si Milesa, nandiyan na rin.
2: Si Jesus Ventura, hello po, Doktora Liza. Grabe kayo, yung doktor, papasok na niyan in 3 minutes. Ano tayo ngayon? Partner ni attorney. Sa sin, ano to? Okay. Okay,
1: nawala
2: saglit
1: yung
2: aming, lang.
1: Mm-hmm.
2: Oh, okay. Alright. Si, iba talagang aura mo ngayon. Ay, marami pong salamat. Si Louis Basco nandito na rin. Magandang hapon po sa inyo. Si Teresa Alianza ay nasa live stream din po natin. Teresa, thank
1: hello,
2: you so
1: hello.
2: Much for always watching. Si Social Life Posting. Everyday na nanonood si Social Life
1: Aba.
2: Posting sa atin. Ano na siya? Valedictorian. Ganon. Sa atin pong
1: 100% attendance.
2: Classmate. Pero partner,
1: yes,
2: meron
1: partner.
2: Lang po tayong mamayang konti na nahirapan ako kay Don. Ano bang gagawin natin dyan? Meron lang tayong ipapasok maya-maya na mahalagang impormasyon. Pero ipasok muna natin, mga pagbati po natin, no? Dito po sa iba pa po natin
1: Emil
2: makasama.
1: Bartolay, nandiyan, Ligaya Chingtan, Marvin Riabad, Tita Lina Ho, Tita Nona Damian, okay. Tita Maria Dulce Orate.
2: Sa ngayon po, partner, meron lang tayo ipapasok na balita.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Alamin po natin ang Flash Report natin ng ating pong Radio Patrol, Steve Ra. Steve, ano yan?
3: Liza, nag-aayon ng petisyon sa Koro Suprema ngayong araw ang Cayetano Block para hilingin na ideklarang null and void ang naging palitan sa liderato ng Senado matapos ngayong sesyon na pinangungunahan ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa petition for certiorari prohibition na iniyayan ng grupo ni na Cayetano, humihiling sila na maglabas ang Koro Suprema ng status quo ante order kaugnay ng mga pangyayari sa Senado noong June 3, 2006. Ipinanawagan din na ideklara bilang null and void ang deklarasyon ng quorum, ang pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Ang ngayon din ang pagkakatalaga ng mga bagong leader ng Senado ang gusto nila ibalik sa dating lideratong Senado kabilang sina Alan Peter Cayetano bilang Senate President, Lauren Legarda bilang Senate President pro tempore, Attorney Montales bilang Senate Secretary. Kabilang sa mga petisyon o petitioner ang magkapatid na Cayetano, Senator Legarda, Jingo Estrada, Bongo, Dodante Marcoleta, Aimee Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Attorney Jose Montales. Wala namang paliwanag kung bakit hindi kasama sa petitioner sina Senator Mark Villar at Senator Joel Villanueva. Abangan lamang ang ilang detalye. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Ras.
0: DZMM Radyo Patrol Flash, Report!
2: Alright mga kapamilya, ako'y kay bilis po ng oras. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumuntok dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
1: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
2: sagot ka ng batas.
0: Hello Attorney sa DZMM.

Magandang, magandang Tuesday afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Kamusta po? Alas tres na naman ang hapon. As usual, tayo na naman po ang mga magkakasama, ang mga nagmimeryenda sa mga oras na ito. Ay, napakasarap po ng natikmang kong karioka ngayong araw. Sa totoo lang, ang tagal ko nang hindi nakakain ng karioka. Pero talaga, nakadalawa ako. Maraming salamat kay Representative Franco Reyes. Siya ho talaga ang pusher namin dito ng mga masasarap na pagkain. Kayo, kamusta? Ano po ba ang merienda natin? Mainit po ba dyan sa lugar ninyo o makulimlim? Eh, ang panahon ngayon ay parang iba-iba na din. You know, hindi natin maintindihan. Pero sana po ay samahan ninyo ako hanggang alas 4 ng hapon. Dahil ngayon pong Tuesday. Oh yes, may mga patirintas po ang buhok ko ngayon kasi mahaba na yung buhok ko eh. Ay, mahaba na yung lagay na yun, ano, Mami Tess Villamin? Thank you yung mga nakatutok sa atin sa teleradyo at sa online. Napansin yung tirintas ng aking buhok, ano?

0: At ngayon nga pong araw ng Tuesday, June 16, magkatapos ng araw ng sweldo. Ay, kamusta? Meron pa ba? Baka yung iba'y ubus na, no? Eh, special po ang araw na ito. Marami ang nagbe-birthday. Una na dyan ay ang aking, ano, Opa Ryan Bang! Happy birthday, Ryan Bang! Sa aking dati pong kasama sa Radio Romance 101.9 na si Emily Barcelon. Happy birthday, Emo! Si John Bariwad, happy birthday din! At yun namang nakatutok sa atin sa San Bernardino, California. Belated happy birthday kay Akelina Baby Arumin. At ganun din kay Lizelle Santos. At sa aking pinakamamahal na mother-in-law, Mama Grace Castillo. Belated happy birthday. Hindi ko talaga kayo iiwan. Hanggang alas 4 po tayo ngayong hapon sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang na segment kung saan may makakausap po tayong kapamilya ho natin na merong mga challenges na pinagdaraanan dahil lahat naman ho tayo sa hirap ng buhay ngayon ay may mga pinagdaraanan. Ano? Kaya po malalaman natin mamaya ang kwento ng isang babae pong nakaranas ng nako talaga. Ito yung mga nakakagigil eh. Yung panloloko mula po sa kanyang live-in partner. At ano nga ba daw ang kanyang dapat gawin para malampasan nga ang trauma na ito at higit sa lahat ay yung sakit na kanyang nararamdaman at nakakaapekto na rin daw po ito sa kanyang mga anak. So kayo po mga kapamilya ay mamaya mabibigyan ho natin ng payo ang ating pong kapamilyang makakausap at matutulungan po tayo ng ating Tuesday psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. At kung kayo po ay may pinagdaraanan o nangangailangan po ng tulong, ha, maaari po kayong tumawag sa numero po ng National Mental Health Crisis Hotline. Yan po ay 0917-899-8727 para po yan sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa Smart subscribers. At dito naman po sa ating himpilan ay pwede po kayong mag-text or mag-Viber sa 0919-278-3000. At pag ganito pong araw ng Tuesday at Thursday ay ang ating pong public service sa ating mga kapamilyang may mga pangailangan po sa kanilang mental health condition. Yung ibang araw naman po gaya ng Lunes at saka ng Wednesday, tama ba? Yes, meron po tayong mga topics na may kinalaman pa rin sa mental health para po sabay-sabay tayong matututo eh ang atin naman pong pinag-uusapan sa anong feels mo. Diyan po may mga nakakasama tayong life coach at mga psychologist, psychiatrist din po. At pag-araw naman ng Biyernes ay pwede nyo rin hong ibahagi ang kwento ninyo sa amin. At kami na ho ang bahala dahil pag Friday ay meron po tayong drama ang ating Chang Emmy Presents. Pwede po ninyong ibahagi sa amin ang kwento ng inyong buhay or buhay pag-ibig or pamilya sa 0919-278-3000. Same number din po. At yun pong ating mga masisipag na kasama dito sa production. Ang siyang gagana po sa mga boses, oo, ng kwento ng inyong buhay. Na magsisilbi rin pong inspirasyon sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Yung mga nakatutok sa radyo, Team Radyo, kaway-kaway na. Maraming salamat sa inyo. Ang Team Radyo, mga nakatutok po sa DZMM 630 kHz sa AM band. Metro at Mega Manila. Kaway-kaway na rin po ang mga Team Cable. Yung mga nakatutok naman sa Teleradyo Cable Channel natin. At syempre, eto na mga Team Online. Always present. May 2,000 tayong plus na viewers. I thank you po sa inyo, ha? Ay, nandyan na si Mami Ligaya Ching Tan, Roberto Clemente, Miguel Andre, Mira, watching from Tayaga, Claver, Surigao del Norte, nasa bahay lang daw. We love you and God bless you, Chang. Same to you, mwa mwa mwa, chup chup chup. Si Estrella Garcia, Yoli Lu, 6011, Virgo Profogo, uy, si Darwin Kabalan. Namiss kita, Darwin, ha? At ang Kabalan, Lirio Cedillo, Riota, Taleshi, Cabalan, O'Hara, Rosario, family ng Barangay Katmon, Malabon City, kompleto talaga, no? Yes, si Mami Ligaya Ching Tan. Makulimlim na hapon naman dyan. Kila DZMM Teleradio version 2.0 dito po sa Quezon City. Maaraw po sa ngayon. Mainit ang sikat ng araw. Donald Figueroa Bagawisa. Napanood daw niya kagabi yung huling akyat sa tore. Or yung Millennial Tower ng ABS-CBN. Oo nga, ako hindi ko pa rin napapanood yun. Maganda nga daw, kaya naku, panoorin po natin. Marilyn Espinosa, watching from Singapore. Magandang hapon din to you. Kamusta? Ano bang pinagkakaabalahan natin dyan? Tita Lina Ho, ang team bahay ng Plaridel, Bulacan. Magandang hapon. Ano pong merienda?
1: Parang walang nakakaalam ng bigat na dinan.
0: Magandang hapon din kay Kelly Sheila Vera, 6253. Thank you, Mami Ligaya Chingtan. Eva de Dios, hello from Hong Kong. Uy, kamusta po kayo dyan sa Hong Kong? Si Tita Cory Alejandro, Tita Alicia Palomo, abay, si Nona Damian, at si Tita Babes ng Pasig City. Pleasant din. Uy, pero teka muna ha, bago lang po ang ating pag-uulat ng ating radyo Patrol. Thank you muna kay Miss Madel Zaide, ang head ng media relations ng Maynila Water Service. Water Services Incorporated. Oo, yung aking panawagan po kahapon. Ay, naku, nabigyan ng action agad. Alam nyo naman dito sa DZMM ang public service. Salamat po, natanggal na po yung nakaharang na mga tambak, na mga cement bag. Pero yun pong dalawang gilid po na iwan pa, hindi pa sinimentohan. Pero baka ho, habang nagpo-programa ako ngayon, ay sinisementohan na. Kaya thank you pa din, Miss Madel. Thank you po sa inyong lahat dyan sa Maynila at sa mabilis na aksyon. Carla Gabriel Lentejas, good afternoon po. Watching from, ano ba ito? Ang dami. Si Leon 2866 na watching ng, ay, oh, sige. Mga taga Isabela Province, si Riza Ramos, magandang hapon din to you. Kyle Edip Official, Miss John Gatbunton, yan ang mga present lagi, si Ramona, pareho tayong nakasalamin, Chang Ami, sabi ni Donald Figueroa Bagawisa. Oy, alam mo, pag malayo, nababasa ko pa eh. Pag yung malapit, hindi na talaga kaya ng superpowers ko. Magandang hapon sa mga taga North Caloocan! Kasama si Wifey ni Marvin Riabad, LV Viduan ang binangonan Rizal. Si ML Bartolay is in the house. Maulan daw sa South Caloocan, sabi ni Mommy Tess. Oy, ingat po ha. Oras natin 3:19. O, eto po, alamin po muna natin ang mga kaganapan sa labas ng himpilan, hatid po sa atin ng ating Radyo Patrol. Higit 100 Pilipino na ang apektado ng gulo sa Middle East ay nakauwi na po ng Pilipinas. Narito ang balitang kompirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
2: Kami, magandang hapon. Balik bansa na ang nasa 165 na overseas Filipino workers ngayon mula Kuwait sa sunod ang patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Dumating ang mga repatriates sa kain ng Cebu Pacific Flight 5J31 na lumapag sa NAIA Terminal 3. Dagdag sila sa halos 11,000 OFWs at kanila mga pamilya na ligtas na naiuwi mula nang magsimula ang gulo sa rehiyon. Pagdating sa bansa, tumanggap ang mga OFW ng food at financial assistance mula sa OWA. Ayon sa OWA, magpapatuloy ang kanilang repatriation efforts para sa mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Middle East. At yan, ang balitang gobyermado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Wait lang!
4: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
9: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
10: Ibahin mo ko!
8: Maaksyong tapatan.
11: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
12: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
8: Maaksyong barilan.
13: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
8: Punong-puno ng aksyon.
11: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
14: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
8: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
17: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
18: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
16: At masasayang usapan.
18: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
17: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
18: Leia?
17: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
20: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pangkakampi ng masang Pilipino.
21: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
21: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
22: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
3: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigonia alas
1: alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayang.

0: si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon! Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
1: kape.
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang suwabing bigotilyo.
2: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend din.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
4: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
1: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Nakakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
5: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hakbang ng iyo.
6: Kayo po'y nakikinig at nakatutok sa ako to si Chang Ami. Oy, may pahabol ng Melbourne, Australia, si Irene Libre 1592, si Sheila Arbuez, tama ba? Hi, Ninja Ami. Sir Manny Conanan, magandang madaling araw po sa inyo dyan sa Amerika, sa Virginia, USA. At hello din at magandang hapon kay Maple 630. At syempre, binabati ko rin si Doc Sara at si Dr. Jessica D ng Ideal Vision dyan sa UP Town Center sa Katipunan. Maraming salamat sa aking bagong eyewear. O, diba? O, ang ating pong segment na ikwento mo kay Chang ay sa mga oras po na ito ay tinatawagan ng ating production team ang ating pong CS. At mukhang nagkakaproblema ba sa linya, Jello? Sinasagot ka ba, Jello? Ayan, malalaman natin. Sige, antayin lang natin muna. Pero watching from, ano ba ito? Ah, Great Britain ba ito? Tama ba ako? Alex Ibanez, 4428. Magandang hapon. So dahil po medyo nahihirapan tayong makontak ang ating pong CS na makakausap sana natin ngayong hapon, ay kasama naman natin via Zoom si Dr. Catherine Tan, ang ating pong Tuesday expert na psychiatrist. Nandiyan na ba si Dr. Kat? Tingnan natin kung nandiyan na. Malaman natin. Nasa Zoom si Dr. Kat na? Okay, sige. Antayin lang natin na makapasok. At inaantay din po natin kung makakakuha

0: tayo ng magandang linya sa ating pong kapamilya na dumulog po sa ating programa dahil nga po siya ay may problema sa kanyang karelasyon. At itatago na lamang po natin siya sa kanyang pangalan na si Anna. So nasa linya na po ng telepono. Hi Anna, magandang hapon. Si Chang Amito, kamusta ka?
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Ang bata pa ni Anna, 25 years old, tama? Oh. Ay,
1: opo.
0: E ngayon ay ikakapanganak mo pa lang, tama? 4 months ago?
1: Yes po.
0: Hmm. Ano itong iyong pinagdaraanan sa iyong partner?
1: Ayun nga po, bago po ako manganak, nalaman ko po na yung babae po, nagloko po.
0: Nagloko?
1: 8 months na po akong, 8 months na buntis na po ako nun.
0: Mm-mm.
1: Nang nalaman ko yun.
0: Mm-mm.
1: Na may kinikita pala siyang ibang babae.
0: Okay.
1: Bali, hindi po kasi kami magkasama nun sa bahay.
0: Bali, maghiwalay kayo? Nung buong,
1: opo.
0: Buong siyam na buwan na pagbubuntis mo?
1: Bali po kasi, dati po kasi, meron siyang past na ano, nagkagulo po kasi dito sa bahay ng magulang ko. Bali, dito po kami nagstay dati.
0: Mm.
1: Bali, nahuli ko siya. May dating app siya. And muntik na silang magkasakitan ng kapatid kong lalaki dahil nga nahuli ko siya.
0: Mm. Kaya, ilang beses mo na siya nahuli, Anna?
1: Hindi ko na po mabilang eh. Pero dating apps po yun. Yung mga chat-chat ganon.
0: Mm. Hindi mo ba naisip na doon sa sinagot mo sa akin na hindi mo na mabilang ang ilang beses mo siyang nahuli, ay hindi mo ba naisip na baka red flag yun?
1: That time, yes po, naisip ko. Kaya lang po kasi nung mga oras na yun, may anak po kami. At saka galing kasi ako sa broken family. Wala akong tatay na kinalakihan. Kaya ayun ang isip ko yung anak ko.
0: Mm-mm. Pero sa ngayon ay tatanungin kita, Ann, ano ba ang mas importante sa iyo sa ngayon, Anna? Kasi nalaman ko na naiipit ka ngayon sa desisyon mo kung babalikan mo yung partner mo para sa mga anak mo o dahil sa kailangan mo siya para tumulong sa gastusin o tuluyan nang tapusin yung relasyon. So doon tayo mag-concentrate kasi doon ka nahihirapan, sabi mo nga, 'di ba?
1: Mm. Opo. Doon po, yes po.
0: Sige, sige, go ahead.
1: Sa sitwasyon po kasi ngayon, bali, bago po ako magbuntis, nagtatrabaho po talaga ako.
0: Ah, may trabaho
1: and,
0: ka.
1: Opo, paras po kami kasi sa call center nagtatrabaho. That time, before Tom, pinanganak ko, nahunan po kasi ako nung nagtatrabaho ako. Kasi panggabi, puyat, stress. Kaya pinili ko po mag-stop muna nung nabuntis ako ulit. Ito sa huli.
0: Bakit so, ka nagbuntis ngayon, ulit, Ann? Na po, alam mong nahuli mo na siya nung una, di ba? Nahuli mo
1: po,
0: na siya nung
1: chat-chat.
0: Una, tapos ilang beses. Bakit nagbuntis ka ulit? Bakit
1: yun
0: hindi
1: kasi,
0: yun nagsilbing parang lesson na?
1: Yun po kasi hindi na po namin sa pinlano.
0: Oh, dapat
1: pinoprotektahan yun.
0: Sa mga babaeng nakikinig ngayon, mahalaga na pinoprotektahan natin ang ating sarili. Hindi yun pagiging selfish, Anna. Pero kung alam mong wala nang kasiguraduhan or hindi ka na sure sa mga ginagawa niya, 'di ba? You have to protect, you have to learn how to protect yourself. Kasi yun yung laging natin naririnig na kwentong paulit-ulit na, sorry ha, but I will be honest and straight. Kailan tayo matututo? Diba? So, kailan ka matututo, Anna? When it's too late again. Mahuhuli mo na naman ulit siya. Tapos mag-aanak ka ulit ng pangatlo. Akala mo magbabago siya. Kasi pag nagkaanak kayo, feeling mo magbabago siya. Ganun ba? Yung totoo. Kasi gusto ko malaman talaga yung dahilan yan eh. Yung totoo, akala mo ba na pag nagkaanak ka, magbabago siya? Nagkaanak kayo?
1: Yes po.
0: Yun. Panahon pa ng face-to-face, Anna, naririnig ko na yan. Pero wala talagang nagbabago. Sad to say, ha? I mean, ma-religyoso tayong bansa, ano tayong pamilya, nagbibigay tayo ng pag-asa. Pero kapag may red flag na, at paulit-ulit na siya, you also need to protect yourself and your children, Ana. Diba? Kasi ilang anak ba ang kailangan bago magbago ang isang tao? At saka ang tao dapat magbago para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Pero kasi karamihan ng babae yan, hindi kita masisisi, Ana, karamihan ng mga babae, yun ang pakiramdam, magbabago ang isang lalaki kapag nagkaanak kami. So ginagawa nating weapon or tool yung bata. Pero hindi yung tama. Kasi lalo ngayon dumadagdag sa problema. Paano pag naging apat ang anak mo, tapos hindi naman pala talaga siya handa maging tatay, Ana, edi doon babalik tayo doon sa kinakatakutan mo na sinasabi mo ayaw mong lumaki na broken family ang mga anak mo. Pero ba't mo dinadagdagan? Diba? Tama ba ako mali?
1: Tama po.
0: Tapos nung June 10, nag-undergo ka ng counseling para sa iyong pinagdaraanan. Sumama ba yung partner mo? Nagbigay ba siya ng suporta?
1: Yun po, alam niya po. Pero ako lang
0: alam
1: po
0: lang
1: yun.
0: Niya, pero hindi siya sumama. Bakit?
1: Virtual po.
0: Oo, virtual. Kahit na virtual, tumabi man lang ba siya sa'yo? Inalam niya kung ano yung pinagdaraanan mo? Oo o hindi?
1: Tulog po siya nun eh.
0: Okay. So, dun pa lang, nakikita mo, Ana, may interest ba?
1: Galing po kasi siya sa trabaho.
0: Kahit ano pang rason. Kahit ano pang rason. Naku, Ana, eh bakit ka pa nagtanong sa amin kung anong gagawin kung ayaw mo rin naman din pakinggan yung sinasabi namin sa'yo na masakit na katotohanan? Paano kami makakatulong dun sa pagdidesisyon mo? Kung hindi magiging bukas ang isip mo at puso mo. Diba?
1: Opo.
0: So ano yung pwedeng mangyari para makapag-desisyon ka?
1: Bali po, hiniwalayan ko na po siya.
0: Oo. Kailan pa?
1: Bali ang set, nung ano po, pagkatapos ko pong manganak.
0: 4 months ago.
1: February po.
0: Oh, so ano yung naging setup?
1: Bali po nun, napunta-punta na lang po siya sa bahay. Nag-alaga ng mga bata. Ganoon na lang po, tapos uwi siya sa kanila. Ngayon po kasi, dahil ganito yung nangyayari sa akin, madalas siyang napunta. Kasi siya na talagang pinag-alaga ako. Ako nagpapa-check up.
0: O diba, parang ang hirap ngayon ng sitwasyon. Alagaan mo yung sarili mo, alagaan mo pa yung anak mo, pero siya, hindi ka naman niya inaalagaan, tama?
1: Opo.
0: So ang tanong mo ngayon, ang nararamdaman mo ay walang araw na hindi mo naaalala yung nangyaring panloloko, tama?
1: Opo. Opo.
0: Nakakalungkot talaga pagka ganito ang sitwasyon, ano? Ang hirap matulog. Hirap kumain. Pero kailangan ka ng anak mo, Ana. Eh, ang nalaman ko pa, madalas nagiging mainitin ang ulo mo at emosyonal ka. At yung mga bata, ang nakakaramdam nito, hindi nila deserve yun, Ana. Hindi nila deserve na sila'y mabuntungan mo ng nangyayari sa'yo na hindi maganda. Kasi hindi naman nila alam yun. Tsaka hindi nila kasalanan. Diba? So yung sitwasyon nyo ngayon, malinaw ba na napag-usapan ninyo na ganun na lang, wala nang mangyayari ng higit pa doon?
1: Ako po, sinabi ko na sa kanya yun. Pero siya pinapilit mo na ayusin. Kasi sabi ko, araw-araw ko naman yun maaalala.
0: Mahirap talaga yun. Yung magpatawad at makalimot. Napakahirap. Merong iba taon inabot. Ako taon ang inabot sa akin sa ganyan. Talaga. Kaya lang, naging madali lang para sa akin kasi siya na ang umalis. 'Di ba? Kasi ang hirap magpaalis ng taong mahal mo sa totoo lang. 'Di ba? Pero kung siya ay mag-uusang siya na 'yung umalis, mas madali 'yun para sa taong iniwan. Ewan ko lang, sa akin naging ganoon. So alamin natin kung anong payo pa ang maibibigay sa iyo ng ating psychiatrist. Kasama natin ngayong hapon si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon and happy Tuesday.
2: Hello, good afternoon, Chang Ami. Honestly, I don't think you need me for this afternoon.
0: Grabe ka naman! I always need you!
2: You mentioned face-to-face, so as ating viewers and listeners, very first ever TV experience as a psychiatrist was with
0: sa face-to-face, totoo yan. Diyan kami unang nagkakilala ni Dr. Kat. Doc, eto na naman tayo sa problema ng nakakalungkot talaga ng mga babaeng niloloko ng kanilang asawa, ng kanilang partner, na napakaraming red flag. Pero syempre, hindi naman natin masisisi si Ana dahil noong mga panahon na yun ay siya'y in love na in love. Ano, Ana? Magaling bang mag-gano? Kiss? Ha? Natawa ka? Natawa ka tuloy, Ana? Hindi, binibiro lang kita, Ana, pero alam mo, ang panggusto talaga namin ni Dr. Kat ay malampasan mo itong challenge na ito ng buhay mo. Di ba, Dr. Kat?
2: Yes, Chang Ami. So, Ana, at sa ating mga viewers and listeners nga, di ba yung lagi namin pinag-uusapan ni Chang Ami, yung mga generational trauma, and this is another very concrete example yung sa pinag-uusapan natin. So, like, what Anna pointed out, yung upbringing niya ay broken family. I wouldn't be surprised, very similar na pinagdaanan ito ng parents niya or somebody significant to her, na it's repeating again.
0: Mm-mm.
2: Kaya, yeah, so yung mga choices ni Anna is based on what she saw as an example when she was still a child. Na ganito yung halimbawa of being a couple, of being a family. Mm-hmm. Pero unfortunately, Anna does have the concept of a whole family. Pero dahil ito yung naranasan niya dati,
0: mm-hmm,
2: so it's something familiar to her. So whether conscious or subconscious, she makes decisions na very similar to yung anong experience niya dati. Very similar to ano yung mga ginagawa din ng parents niya.
0: Uh-oh.
2: Which is a broken family.
0: Yeah.
2: So very, very important na self-aware din tayo sa mga issues natin, sa mga baggages natin, para we can be fully aware sa mga life decisions natin. And try to stop the generational trauma.
0: Oo. Doon po sa mga first time pa lang na nanood or nakikinig sa ating programa ay baka hindi pa rin po nila masyadong nauunawaan itong generational trauma. Ito po yung madalas namin pinag-uusapan ni Dr. Kat. So ito po yung Dr. Kat, ito yung paulit-ulit nating sinasabi na maaring mga bagay, sitwasyon, pangyayari na nakita mo sa mga magulang mo. Tama po, Dr. Kat?
2: Yes, sa magulang ninyo, sa grandparents ninyo, na yung mga baggages, mga issues, mga mental health symptoms
0: na mga akala niyo normal.
2: Yes. Na kasi hindi naman wala naman handbook paano magpalaki ng bata.
0: Mm-hmm.
2: So ang ginagaya na lang natin ay how we were raised. Kasi nakita natin, okay, so ito yung, this is how I was raised and I'm living right now. So it looks like ito yung the best chance that my offspring would survive. Pero yun lang nga, the genes and then the environment and then the type of upbringing brings about similar issues for the generations to come.
0: Mm-mm.
2: Unless na aware tayo sa mga issues na to and we take effort to break them.
0: Yeah. So yun, Ana, ang pinakamaimportante is ngayon na pinag-uusapan natin ito, mahalaga na matutunan mo kung paano ihinto o i-break yung generational trauma na yon. Kaya ang tanong ko, nung bata ka ba, Ganon yung sitwasyon, yung tipong ibibigay ka sa tatay mo, siya mag-aalaga, tapos babalik dito, tapos yung nanay mo, ganon. Nakita mo ba yon growing up?
1: Bali sa mother side lang po talaga.
0: Mm. So wala talaga yung tatay mo noon?
1: Wala po.
0: Okay, kasi nga, yun ang iniiwasan natin na ulitin ulit kung ano yung mga pangyayari nung tayo ay bata pa na maaring nakita natin at inakala nating normal at inakala nating katanggap-tanggap at inakala nating tama. Kasi ngayon, Dr. Kat, ang sitwasyon ni Anna ay parang sinasabi niya doon sa kanyang partner na siya naman ang mag-alaga doon sa mga anak ninyo. Dalawa, di ba? Isang 3 years old, parehong batang bata pa. Pero yung 4 months old, nasa iyo, Anna.
1: Opo, parehas po.
0: Parehas nasa iyo. O, tuwing anong araw siya napupunta doon sa tatay at ano yung setup, paano, para mas maliwanagan si Dr. Kat?
1: Hindi po, dito lang po sa bahay.
0: Ah, so ang siya ang napunta dyan?
1: Opo, simula ng anak ko ako.
0: Okay. So pag nagpunta siya dyan, ibig sabihin ay bahay yan, bahay mo o bahay ng mga magulang mo?
1: Bahay po ng magulang ko, lolo't lola po.
0: Okay. So sumusunod naman siya kung anong mga batas dyan?
1: Apo.
0: Mm. Ganun daw ang sitwasyon, Dr. Kat.
2: It also makes me wonder, Anna, ano yung expectations ninyo sa magiging relationship ninyo? Kasi at the get-go pa lang, ang dami ng red flags. Ito, generally, this is what I tell all my patients. If you're asking a mental health professional about your relationship or your partner, that's a red flag. Kasi why are you consulting with a professional about your relationship? So at the very beginning, may problema na. And then, I have the same sentiments as Chang Ami, na please, for every woman out there, please do not use your children to quote-unquote weaponize your partner to stay with you. Are you able to provide a good life for your children? Or are you using it for reasons for yourself? That is not fair.
0: Yeah.
2: Pero so Anna, since ito na yung sitwasyon natin, and we want to learn from this situation, so I also generally tell my patients na pag sobrang challenging yung pinagdaanan natin na sitwasyon, it's meant to be a heavy lesson for you.
0: Mm.
2: So hopefully, you will learn from this and never forget.
0: Yeah. So malinaw dito, Anna, ang pinupunto ni Dr. Kat ay ma-prioritize mo ang sarili mo at yung mga anak mo at this point. Kasi kakapanganak mo lang, malaking bagay din yung postpartum depression. Siguro na pinagdadaanan mo din ngayon. Ano, Anna?
1: Ako.
0: Hmm. Kaya ang tanong ko din, yung lolo't lola mo ba ay nakasuporta sa'yo, si mama mo?
1: Sila po, pag hindi ko kayang mag-alaga, sila po nag-aalaga.
0: Hmm. Pero hindi natin pwedeng dapat sanayin sa ganon, Anna. Kasi
1: ako,
0: ikaw ang nanay. Ikaw ang gumawa nung bata. Hindi natin siya pwedeng ipasa. Kasi, ito yan, may sinabihan na akong taong ganyan dati. Pinasa din ang anak sa iba. Lola ang nag-alaga. Nung nagdalaga yung anak, ang tanong nung nanay, bakit hindi kaya ako dinadalaw nung anak ko? O bakit hindi ako kinakamusta? Eto, ano na to ha? Futuristic na to, Anna ha? Nakausap ko tong taong to. Sinabihan ko siya 15 years ago. Sabi ko, bawiin mo yung anak mo sa lola. Dapat ikaw ang nagpapalaki. So nung lumaki na yung bata at nagkaisip, hindi niya siyempre kilala yung nanay niya. So hindi niya dadalawin, hindi niya kakausapin, kasi hindi naman siya doon lumaki. So again, Anna, may cause and effect ang lahat ng bawat desisyon mo ngayon. Tama, mali?
1: Tama po.
0: Kaya ako tinatanong kanina kung ano ang priority mo. Tama ba, Dr. Kat? Meron ako talagang kaibigan ganun, sinabihan ko. pinamigay kasi yung anak. Tapos ngayon, nag-expect siya na yung anak ay magkaroon ng relasyon sa kanya when in fact, pinaalaga niya sa ibang tao.
2: It's so unfortunate. Kasi, Chang Ami, ako, I am child-free by choice. Mm. And it's because I had so much thought with my lifestyle, with the circumstances that I have, whether I'd be able to give a healthy, loving life if I bring in another life into this world. As opposed to, unfortunately, maraming cases naman na we bring in people into this world without a plan, without intent. Mm-mm. So, kasi nangyayari ay ang iniisip natin, blood is thicker than water.
0: Mm-mm. Tapos you kaya can do ibibigay mo sa lola. Ibibigay mo sa lola, diba? Lolo, tito, tita. Yeah. When in fact, Ana, responsibilidad mo yun. Diba, Doc?
2: Yeah. And what you're about to do is what your mom did to you. Diba? Like you pointed out, Anna, you grew up with your grandparents, eh? So it's very similar. So, considering, sana yung pag-plan natin when bringing one human into this world, 24/7 ang pag-alaga. It's either you have a partner na alam ninyo would be there, till death do you part, or you have a tribe, you have a full community to help you. Or sige, if you're financially able to pay for caregivers or under your direct supervision, kasi anuman mangyari sa yung anak ninyo sa yaya, syempre kayo pa rin yung legally responsible. So you should be able to provide all this when considering to bring a human being into this world. Pero paano pa dalawa?
0: Yes.
2: And so I hope consider this and also in the future and sana also for your future partner as well. So kung financially it's really, really difficult, maybe consider birth control.
0: Yeah.
2: Men can have vasectomy. Women, we have so much birth control options out there.
0: Mm-mm.
2: Sana think about na what can you provide to your kid. Hindi ibig sabihin porket you're the parent, you have the license to do anything to your child, including giving them a horrible life and a horrible future.
0: Ati, si Anna ay 25. So kabilang ka sa mga millennial pa ba ito o Gen Z? Ano ba ito? Oh. Millennial ka ba, Anna, o Gen Z?
2: Gen Z.
0: Eh, ang Gen Z pa naman ngayon, di ba? Very, very particular na gusto nila makapagbigay ng magandang kinabukasan sa bata bago mag-anak. Kaya natin itong ipinag-uusapan, Anna, is para ma-realize mo din at this point na having another child is not your priority at the moment. Tama? Oo. Kasi kailangan mong alagaan ang sarili mo at yung 4-month-old mo na baby at this point, ha? O sige, magbe-break lang tayo. We'll put you on hold, Anna. Huwag mo ibaba yung telepono, ha? At babalikan din natin si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Ay nako, ang hirap talaga kapag ang problema, Jello, ay pag-ibig. At kapag ikaw ay niloko, di ba, Jane? Buti na lang si Joris ay hindi nanloloko ng kapwa. Oh. Ay, talaga, Jello, tinignan mo ng masama, ah. Bakit ganyan? Magbabalik po kami, sandali lamang.
3: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM. sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
4: Sa tulong ng tamang health information,
6: iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin,
4: at pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
4: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
9: Anip sa tindig.
10: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
9: Ibang klase tumitig.
11: Alias Pretty Boy.
12: Agad narito ko, liligaya ka.
9: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
13: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
14: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
9: Yan ang tunay na astig.
15: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
9: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
16: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DZMM, Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
17: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
18: Manatili po kayong nakikinig.
19: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
20: Nagbibigay ng iba't ibang information.
19: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
21: Pag walang knowledge, walang power.
19: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa, Radio Patrol number 2, Claude Bitog, Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Nagbabalik po ang ako to si Chang Ami Irene Libre. Maraming salamat. Sabi niya, dami ko na namang napulot na aral at ang ganda po ng payo niyo kay Anna. Be always prepared and responsible, sabi ni Sheila naman. O balikan natin si Anna. Anna, bago lang tayo magtapos, mahalaga siguro na malaman mo din at this point na ang priority mo ay ang sarili mo, tama?
1: Opo.
0: Mahirap talaga yan sa una, lalo na ngayon, you're going through postpartum depression. Valid lahat yung nararamdaman mo. Kaya lang, ang concern mo talaga ay paano i-handle yung kasalukuyang sitwasyon mo. So Anna, ikaw ang makakaalam niyan. Ikaw ang, kumbaga, ay magtitimbang. Diba? Ano ba talaga ang mas gusto mo? Yung kaligayahan mo, kaligayahan ng partner mo, kaligayahan ng mga anak mo, kinabukasan ng anak mo, kinabukasan mo sa taong yan, o nakikita mo ba yung sarili mo na iba ang makakasama mo at the end, because that is another chapter, another challenge yan. So wag na muna tayo doon, Anna. Kasi at this point, ako, ang aking personal advice din sa'yo, wag mag-anak at wag na rin munang makipagrelasyon kahit kanina. Kasi kailangan mong alagaan ang sarili mo. Tingnan natin, si Dr. Kat, meron pa ho ba kayong gustong idagdag, Dr. Kat?
2: Well, may point naman din si Anna na she also has to receive resources naman din from her partner since siya din yung tatay ng kanyang mga anak.
0: Mm-mm.
2: So he has to give at least half of, di ba? Like the partnership. Na he also has to be part of raising the children.
0: Oo. May trabaho siya, Anna?
1: Nag-stop po ako. Simulan na
0: buntik si
1: po.
0: Partner. May trabaho ngayon?
1: Opo. Meron po.
0: Alam mo ba?
2: Anong trabaho niya?
0: Sa call center yata, no? Tama?
1: Opo. Paras po kami.
0: Oo. Alam mo, Dr. Kat at saka si Anna, na first time kong na-experience yan nung nagsampa ako ng annulment case, na ang babae pala, pag humingi ng expenses sa ng half ng kumbaga responsibilidad, yung sinasabi mo, Dr. Kat, kasama pala doon sa mga dapat i-provide din ay kung ang bata ay kunyari pupunta sa mall, magkakain, maglalaro sa isang gaming center, kasama pala yun. Pati kung kunyari pumunta sa park, may binili, lahat ng expenses na yon, Anna, ay dapat equally meron kayo parehong contribution.
2: Pero the basis din is anong kakayahan
0: din
2: ng
0: partner.
2: Lalaki.
0: Yes. Pero at this case, meron. Kasi nagtatrabaho sa call center, Dr. Kat. I work.
2: Although admittedly, call center is not enough.
0: Oo. Pero, kailangan. Oo. Kailangan gawa nila ng paraan. Because this is the consequence of their action of having a child. Yun.
2: Two children.
0: Anna. Two, for that matter.
2: Children.
0: Oo.
2: Yes.
0: Meron kang binibili ng gatas ngayon na dalawang bata at diaper pareho, Anna. So, after ng ating pag-uusap ngayong hapon, ay tanungin mo yung sarili mo ulit. Ano yung priority mo? Ano yung mas mahalaga at importante para sa iyo at this point, Anna?
1: Opo.
0: Kasi mahirap kapag very emotional din tayo sa pag-decision, di ba, Dr. Kat?
2: Yeah. And understandable din, Anna, na ito yung nararamdaman ninyo, not just because of yung mga hormonal changes that you experienced after birth. So when we're talking about postpartum depression, kasi it can come about usually from third month after birth until 1 year.
0: Yeah.
2: But also understandable that there has been a problem even before the birth, na even way back in 2022.
0: Yeah, yun yung katotohanan.
2: Yes. Alam din natin na the welfare of the child is actually very dependent on the happiness of the mother.
0: True din.
2: Which, kaya't ang laki ng role ng isang partner to have that solid family. Unfortunately, it looks like nga na both of them are not ready.
0: Mm-mm.
2: And the kids are affected. Kaya overall, mga circumstances like this na life-changing, we need to plan properly.
0: Yeah, plan properly talaga. Thank you, Dr. Kat. Yan po ang ating psychiatrist tuwing araw ng Tuesday. Dito po sa Ako To Si Chang Ami, si Dr. Catherine Tan. Thank you so much, Doc. And ingat po kayo.
2: You're welcome. I'm sorry I'm not smiling so much today. It's because okay. I'm very frustrated.
0: I know. Kasi talagang kadalasan ang mga problemang na idudulog po sa amin dito sa programa ay talagang may kinalaman sa relasyon, na merong isang nagtaksil at hindi naging responsible. Ano, diba, Ana? Kaya you are in our prayers at gagawan pa rin natin ng paraan na maikonect ka sa isang psychiatrist na pwedeng tumulong din sa iyo at maiproseso itong iyong pinagdadaanan. So, hindi dito nagtatapos yung aming pagtulong sa iyo, Ana, ha? And always remember lang na ang priority ay ang iyong sarili, ha? At this point, magpaganda ka, magpalakas ka. Tapos, kung kaya nang bumalik sa trabaho, balik na sa trabaho. Isipin mo kung paano mo pwedeng i-manage yung pag-aalaga sa bata at yung pagbalik mo sa trabaho. At mahalin mo ang sarili mo, Ana, ha? At darating din ang araw na malalaman din natin yung sagot sa prayers mo, kung kayo ba talaga nung partner mo o maaring iba ang nakalaan para sa iyo. So, at this point, yung sarili muna at yung anak. Ha, Ana? Mag-iingat ka. God bless you.
1: Apo, salamat po.
0: Ayan, yan po ang ating kapamilya na si Ana. Sana'y nakatulong tayo sa kanya kahit papaano.

RTM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Hindi ba pwedeng ano lang, mistisuhin lang? Kaya ano, kailangan ba talaga maayos?
2: Kailangan talaga ng palitada eh. Kahit ako, hindi na kaya ng camera eh.
1: Eh, yung mga nanonood sa teleradyo, nakikita yung pinagsasasabi natin. Pero yung mga nasa radyo, eh napakamisisuhin.
2: Dati kasi wala namang gantong kame-camera.
1: Oo, eh tsaka Willie Delgado Jr., ah. O diba? Mistisuhin yun. Mistisuhin yung ganun pangalan.
2: Ano kay itsura nun? Pag nakita mukhang kapre. Oh.
1: Ikaw na sabi niya, kuya.
2: Hindi, kasi nung araw ganun eh, diba? Laging ano, pagka nakikinig ka sa radyo, ini-imagine nung nakikinig, ano kay itsura nun?
1: Tsaka pagandahan ng boses. Oh. Diba?
2: Oh, nung araw kasi.
1: Oh, ganun. Diba? Pag pogi ang boses mo, in person.
2: Ano yun?
1: bakit kasi nang merong generasyon na mga announcer sa radyo na kalaunan ay naging TV personalities, may mga itsura eh, di ba?
2: Nauso kasi yan. Nauso na kasi yan panahon ni ano? Panahon ni Kabayan.
1: Ah.
2: O kasi dati si Kabayan sa radyo lang eh. Tapos, de siyempre, ang daing curious eh. Kaya nung mag-launch ng TV Patrol, si Kabayan, si Kakiko, si Mel, at saka si, sino may babae? Angelique Lazo. Ay, ganito pala itsura nila. Numakita sa TV. So, nagkaroon na ng ganong klase ng trend. Sumunod na si Larry Langit. Yan.
1: So, kailangan, pag maganda boses mo.
2: Hindi, kasi naman nun, magaganda talaga ang timbre ng mga boses.
1: Oh, ngayon ba?
2: Ngayon, puro mga boses palaka eh.
1: Quack, quack. Ay, teka muna, ano pala nangyari? Natuloy ba yung...
2: Ellen?
1: Hearing ba matatawag o press con?
2: Parehong hindi. Oo. Hindi ho press con yun, hindi ho rung hearing. Yun ho, pinasok na nung aming mga reporter, sabungan. Maingay eh. Maingay. Sabi ko, mag-arap ka kung merong Kristo dyan. maingay daw eh.
1: May ano pala, tupada.
2: Oo. Mag-arap ka kung may sisigaw dyan ng logis.
1: Ano, sampu siyam. Hindi ko alam.
2: Ayan yung mga sinisigaw sa ano. May mga senyos pa yun. Logis. Ganyan.
1: Ano, bakit gumagano?
2: Kayaan yun. Kasi dyan sa sabungan, dyan ang napaka... isa sa mga respetadong sugalan yan.
1: O
2: kasi ang tayaan dyan, tinginan lang eh. Walang ano dyan, walang yung ano?
1: Walang...
2: yung sabi mo, latagan ng taya.
1: Walang pecha.
2: Senyasan lang dyan. Pagka sumablay ka... pelgups ka sa labas.
1: Sino yung ano? Sino yung lalaban?
2: Ha?
1: Yung 18.
2: Ah, dami sabungero doon sa ano.
1: Ay, nako, kung ano talagang alam nyo. Teka, ito, kausapin natin. Dahil nga, bukas na pala, no, yung special session, ano, June 17.
2: Kahapon yan inilabas ng Pangulo sa pamagitan ng isang proclamation.
1: Oo, tanungin natin, kasi yung isang kapulungan, parang marami-raming mangyayari doon. Doon muna tayo sa kabila. Doon muna tayo sa mas malaking kapulungan. Dahil nga, tanungin natin, ano nga ba yung mga nakalinya? No, ano nga ba yung mga nakalinyang papaspasan? Isang araw lang ito, kuya. Ano?
2: Isang araw lang. Special ano lang.
1: So, kailangan lang talagang mabigyang daan yung mga third and final reading para ma-transmit na. O kaya kung meron ng bersyon sa Senado, masimulan na yung bicameral conference committee.
2: Malang mangyayari yan. Ano? And objection? None? Approved.
1: Alamin natin kung ano nga ba yung mga ipapasang mga panukalang batas na nabitin nga dahil na naabutan ng Senate adjournment ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Makakausap po natin via Zoom ang kinatawan po ng 1st District ng Lanao del Sur. At siya rin po ay House Assistant Majority Leader at Chairperson po ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms.
2: At ano tagapagsalita ng impeachment.
1: Ay, oo nga pala. Makakausap po natin via... hindi pala. Ano lang pala, no? Linya ng telepono. Makakausap natin sa linya ng telepono.
2: Ay, wala sa Zoom.
1: Oo, si Congressman Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia.
3: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Willie. At magandang hapon sa inyong mga tagapakinig.
1: Marami pa naman nag-aabang, Kuya Willie, doon sa Zoom niya.
2: Oo. Gusto makita yung tikas nitong si Kong Zia. Kahapon kasi, nung ilabas yung proclamation, nasa gitna ng
1: press conference
2: kami kahapon. Nung lumabas yung balita na nagpapatawag ng special session.
1: Mm-hmm.
2: So anong inaasahan natin, Kong Zia, dun sa special session? One day lang ho ito, di ba?
3: Oo, isang araw lang to. At saka yung mga nakalatag naman na request ng Malacañang na mga panukalang batas, karamihan doon natapos na natin, no? Ang inaasahan lang natin ma-ratify, sa pagkakaalam natin, meron din version ng Senate. Ito yung strengthening amending the AICS, no?
2: Mm.
3: Yung assistance doon sa yung binibigay na ating mga ayuda sa mga marginalized sector, itong AICS, no?
2: Mm.
3: Yun ang nira-ratify natin kasi what we know is meron na silang version sa Senate. But the others, tapos na natin, no? Hindi natin, sa ngayon, inaantay natin yung version ng Senate. Kung tapos na rin sila sa Senate, edi iraratify natin. So what I can tell you right now is yung AICS mararatify natin hopefully tomorrow.
2: Maganda-gandang balita yan.
1: Tsaka ito yung mga, diba, itong mga pondo ng gobyerno na ibinibigay sa mga kababayan natin, ito yung mga pag may pangangailangan. Kaya importante ito, kaya babalikan ko nga yung lagi kong sinasabi, asa na yung mga nagsasabi na ayuda na naman? Pero kasi nga kailangan, so ito yung mga kailangang ayusin. Ano pa po, Kong Zia, yung mga nakalinya?
3: Nakalinya yung last mile schools program, yung sa mga liblib na lugar na may mga kinakailangan ng mga facilities, no, mga school buildings, dahil alam natin na may mga sa iba-ibang lugar kasi, lalo na yung mga remote areas, conflict affected areas tulad sa amin, halimbawa sa lugar ko, may mga makeshift na mga classrooms diyan. So as a form of assistance at kailangan talaga natin i-double time natin yung pag-construct ng mga buildings, so kailangan yung last mile schools program. So isa yon. Pangalawa, yung support din natin sa mga senior citizen, di ba? So isa yun sa mga na-request na natapos na rin natin, na nire-request natin, nire-request ang Malacañang rather, na matugunan na rin ng Kongreso. So may mga dalawa pa na batas na nakalimutan ko lang yung dalawa, pero it's something to do with our health system. And isa naman yung sa anti-political dynasty, tatapos na rin natin dito sa House of Representatives yon. So we are waiting for the version of the Senate.
2: Kung siya, balikan ko yung last mile, bakit kailangan ng diyan ng whole of government approach?
3: Well, unang-una kasi we have to double time with the construction of the buildings, not only the buildings but even the necessary manpower, teaching force na kinakailangan, di ba? Kasi kailangan din natin i-beef up yung mga availability of items of teachers. Na not only teachers but even non-teaching personnel.
2: Mm-hmm.
3: Kasi if you're like, for example, sa mga eskwelahan, if you're putting up, let's say, school buildings that would cater not only basic but even senior high, you'd also have to allocate required number of teaching staff and non-teaching staff.
2: Mm-hmm.
3: So ultimately, that would also compel the DDM to create additional items. Now, kinakailangan din, if you create additional items, it will also have to be supported by a policy, which in this case, by legislation, magiging state policy na yan. So tuloy-tuloy, hindi na siya magiging administrative issue once lang.
2: Uh-huh.
3: Mas maganda na yung sustainable yung program.
2: Alright.
3: Matas talaga yung backup.
2: Ilang porsyento ba ng problema sa educational system natin ng
3: Nako, based doon sa EDCOM report natin, mga ilang porsyento na kinakailangan nandit ng classroom, no?
2: Hmm.
3: I think, just thinking at top of my head, mga nasa 44, kung ako nagkakamali, 1,000 needed classrooms na kinakailangan i-put up, di ba? Because of the, yun nga, isa sa mga nakita na problema sa EDCOM report, ay yung overcrowding ng classroom. So isipin mo, hindi rin kaya ng guro na mahirap na nga i-handle yung 10 estudyante, how much more kung nasa 60 pa yan, di ba? In one classroom. So talagang kailangan natin i-beef up din yung manpower support so yung support staff teaching, both teaching and non-teaching na mga items para talagang maganda yung pagpapalakad at the same time yung pagtuturo sa mga paaralan, lalong-lalo na dyan sa mga liblib na lugar.
2: Na-identify ba kung bakit humantong sa lumaki ng ganito ang percentage?
3: Well, unang-una, because sa ngayon, dahil nga may senior high, di ba, isa rin yan sa mga naging rason kung bakit nagkaroon ng mas nag-extend yung duration ng pag-aaral ng bata. Sa atin kasi high school lang eh. After graduating high school, talagang diretso ka sa college, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Ito kasi nag-extend, nag-additional tayo ng 2 taon para para ma-accommodate yung programa na bago, which is yung senior high and junior high.
2: Mm-hmm.
3: So talagang kailangan po lang tayo, if we continue on with this program, kailangan mo talaga ng additional teaching personnel, no? Hindi lang yun, but even the elective subjects that are being taught in K-12. So kailangan mo rin mag-hire ng mga elective, mga teachers na for a school na ina-adapt nila yung certain to. Kasi may menu kasi yan sa K-12 eh.
2: Uh-huh.
3: So if they're teaching, offering this this course, then you also have to hire a teacher knowledgeable of this subject matter. So isa yun sa mga naging reason kung bakit nakikita din natin na karoon ng overcrowding. Pangalawa, yung talagang sheer lack of classrooms and buildings, no? Isa rin yon sa rason kung bakit nagkakaroon ng overcrowding. Pangatlo is yung kukulang talaga ng number of guro, no? Kasi karamihan natin, nakita natin, marami ding sa teaching force halimbawa sa ating mga guro sa sector na yan, sa sector nila, na karamihan din ay nag-abroad, no?
2: Mm-hmm.
3: Isa rin yun sa naging rason na nakita natin doon sa EDCOM report na because of the because of employment, seeking employment abroad, lumiliit din yung population ng ating teaching personnel.
2: So sa last mile, kaya nang sagutin yung lahat ng kasulok-sulokang problema sa educational system.
3: That's what it intends to address para magkaroon ng access to quality education even if you are outside of an urbanized area. Kasi hindi naman lahat ng mga kababayan natin ay kayang manirahan sa isang highly urbanized na area.
2: Mm.
3: In fact, sa amin din, let me cite my own community. Conflict affected to. Di ba, remember mo nung Marawi Siege, marami ding mga eskwelahan dyan na nasira. So ito yung mga issues na ina-address nung Last Mile Schools Program, no?
2: Mm.
3: So yun ang in-anticipate natin, in-expect natin na ma-address itong programang ito.
2: Oo, kasi bakit ako nagka-interest dito sa last mile na ito? Kasi yung nakikita mo kadalasan sa mga napopo sa mga social media, yung mga bata tumatawid ng ilog, ilang kilometro yung nilalakad, makarating lang doon sa mga eskwelahan. Pati ba itong ganito napansin na dyan sa last mile kong siya?
3: Kasama yun sa mga sa statistics, no, na naging consideration. I'm just talking about the EDCOM 2.
2: Mm.
3: Part yan doon sa naging assessment. Yung location mismo, how far the community from that of the school. So kung a certain number of households living a certain community, ay kita mo kung saan sila pupunta, medyo malayo. Isa yun sa mga naging consideration na dapat paglagyan ng isang eskwelahan para hindi masyadong malayo. Now, when you put up the school, you don't put up just the facility.
2: Yes.
3: You also have to provide the teaching and the non-teaching personnel. Mm-hmm. So isa yun sa mga kailangan na masolusyunan at yun ang ina-address itong Last Mile Schools Program. Na para sa amin, kinakailangan mas maganda na maging state policy na siya. maging batas na ito. May basis na tayo to continue on with the program rather than just a mere administrative priority.
1: Mm-hmm.
3: Kasi doon tayo nagkakaroon ng mga gaps pagdating doon sa continuation ng programa pag-i-implement. So kung batas na ito, talagang wala nang choice. Halimbawa, ang ating government, but to number one, to allocate fund for the construction of additional buildings at the same time, to also allocate funds to create more items for teachers and non-teaching personnel for a specific community that are needing a classroom or a class or a school facility.
1: Oo, ay kita nyo na nga, sabi ko na nga ba itong special session, marami talagang kailangang batas na maipasa kasi may mga nagsasabi kong Zia na ito daw special session para lang makuha yung liderato ng Senado na papabor sa Malacanang. Ano pong take niyo?
3: Pala, nakalimutan ko rin yung amendment sa Tertiary Education Act. Isa rin yun. Yun ang actually yung inisip ko. Sabi ko may nakalimutan ko sabihin kay Willie at saka kay Sandro. Na parte yun sa mga i-request ng Malacanang na ma-ratify o magkaroon man lang ng version ng both houses para mapirmahan na ng pangulo.
1: Ayun na nga kung Zia, so nadagdagan pa. Ayun nga, so ano pong take ninyo dun sa nagsasabi na kaya daw may special session para lang

0: yung leadership issue sa Senado eh may nakabinbin na mga panukalang batas na dapat sana ay napirmahanan ng Pangulo.
1: No.
0: So, ninanais talaga ng administrasyong ito na matapos ito, na means set aside whatever is the internal problem in the Senate, set aside that with that of the priority of this administration. Kasi parte po ito doon sa LEDAC priority ng mga batas, ang mga panukalang batas, na nais na ng Malacanang pirmahan para at least man lang mabigyan natin ng tulong at assistance yung mga targeted sector tulad ng mga senior citizen, ating mga estudyante, ang sa health sector, pati na rin yung marginalized sector na nangangailangan ng tuloy-tuloy na tulong galing sa kanilang gobyerno.
1: Eh, teka muna, Kong Siya, kung may iseset aside, baka naman pwede wag na rin iset aside kung paano i-resolve yung problema sa Senado at marami rin nag-iintay.
0: Pero sa kanila po yun, kasi internal naman na dynamics yan ng Senado.
1: Mm.
0: Kaya tayo po, pabilang co-equal branch, ay minimaintain din po natin yung ating respeto sa kanila. Although, nakikisa po tayo sa ating taong bayan na sana ma-resolve na yan. Itong nangyayari ngayon sa Senado ay hindi maka-apekto doon sa tinatawag nating pinaka-primary na trabaho ng ating Senado, which is to legislate, no? At tayo naman ay ang gusto natin ay mas healthy, cordial at the same time mas harmonizing relationship between among the senators, no? Kasi ang Senado, kaya the people look up to the Senate kasi the Senate has been producing yung nga yung mga future presidents. In fact, ang tingin natin sa Senado, these are the venue where statesmanship are seen, no, for the longest period of time. So yun ang inexpect din natin sana na mangyari sa Senado, na matapos na itong issue na to, at the same time while they are also prioritizing it, kasi ito constitutional duty nila, itong impeachment trial na ito, iniinasan din natin na yung mga nakabinbin na ng mga legislation na parte ng LEDAC ay matapos na. Kasi, kumbaga, wala na dapat na tayong gawing rason para hindi na natin may at matulungan yung mga sektor na na-mention natin.
1: Oh. Mm-hmm. Nakakaawa din kasi yung ano, yung isang grupo, hindi mala ko sa Papa Prescon, wala makitang venue eh. Para magkaroon bala ng tamang lugar.
0: Tumawa nila yun, no?
1: Oh, tumawa ka, Kong Siya, ibig sabihin, sumasang-ayon ka sinabi ko.
0: Well, sa sense, nagsalita naman ng acting Senate President na hindi siya sanction, pati na rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee, nagsasabi na hindi naman sila nagpatawag ng committee hearing ng Blue Ribbon. So, hindi na din natin maintindihan kung bakit. Even dun sa mga membro na mention na umupo nung unang nagkaroon ng Blue Ribbon ng subcommittee, wala naman din silang nilabas ng kanilang pronouncement. Ang naglabas actually ng pronouncement na yan ay isang private individual, na dating congressman, si Mike Defensor.
1: Mm-hmm.
0: So kaya nga po, nakikinig din po tayo kanina sa panayam kay acting Senate President Sherwin Gatchalian that they're contemplating on filing a legal action, no, against those individuals na wala naman silang authority to represent the Blue Ribbon Committee on calling for a hearing na hindi naman nila sanction.
1: Di ba usurpation yung matatawag yun, usurpation of authority?
0: I think yun din yung narinig ko na they're also contemplating on filing usurpation of authority, no? So, titingnan lang natin kasi itong mga pagkaganapan nito, sabi nga nila, baka nang susunod na kabanata, di ba? So,
2: tsaka baka meron, tsaka Kong Zia, baka meron kayo masasuggest na restaurant para doon na lang sila kasi parang nagkagulo pa kanina.
1: hindi press ko yung ano eh, hindi press ko yung inabot, Kong Zia, nagmisto lang sabungan.
0: Ah, ganun ba? Ay, hindi natin kasi natabayanan eh, hindi kasi natin napanood. Medyo may mga ano din tayo, may mga sarili din tayong meetings ngayong araw, kaya hindi ako naka-Zoom.
2: Yung meeting niyo po ba yan ay yung pre-trial na, yung pinag-uusapan na, yung pre-trial na.

0: Oh, kahapon kasi, di ba, na kahapon din i-final yung ano, yung pre-trial brief sa Senate Secretariat.
1: Yes, kahapon po nag-submit ng ating Secretary General sa Senado. Sa Thursday, yun yung first day ng pre-trial conference. Tama po kayo, we are just having a meeting with the comms team, with our legal team, kung ito pong in preparation also for the pre-trial conference. Kaya nga po ako nasa labas kasi just excuse myself. Kaya wala akong Zoom ngayon. Kaya pumpat lang tayo ngayon. Pasensya na.
0: Teka, kung siya kahapon, habang nandun tayo sa press con, maganda yung idea na ano eh, isalin sa local dialect. Yung gagawing pagdinig. In fact, sabi ko nga kay Kong Siya kahapon, baka pwedeng isama dyan even yung mga merong hearing impaired. Yun ang gana nakikita natin sa mga newscast, sa mga TV, sign
2: language.
0: Mga sign language.
1: At saka may batas na yan. Actually, may batas na yan na kinakailangan, especially pag public information, kinakailangan meron talang sign language. Meron nang napasa na batas na dapat gawin yan. Okay. Ini-encourage yung lahat ng mga ano, news outfits, even especially if it's about national concern na pinag-uusapan, talagang kailangan may sign language para maintindihan dun yung mga medyo hindi nahihirapan or may kondisyon na hindi makapagsalita at hindi makarinig, no?
0: Kailangan so, kailangan pa bang i-manifest yan?
1: Para sa amin, isa yung sa pinag-uusapan namin at kasi gusto natin maka-reach out tayo as widest or the audience as possible, no? So ipa-part doon sa intention talaga natin na dahil itong pinag-usapan ng impeachment trial na ito ay para ito sa ang bayan dahil ang nagsasalita dito at nagbibigay sa atin ng utos ay ang konstitusyon. So kinakailangan maintindihan ng ating taong bayan, no? So kung saan man sila mas komportable at mas madali sa kanila intindihin yung napag-uusapan sa impeachment trial ninanais natin na ma-translate ito sa kanilang sariling dialect, no? So ito kaya nga kami isa nagkakaroon din ng meeting ko kasi tinitingnan natin kung paano natin yon may sasakatuparan, no, yung pag-translate ng mga pag-uusapan sa impeachment court.
0: Tama.
1: Yes.
0: One last point sa akin, Kong Siya. I understand tumakbo na sa Supreme Court itong grupo nina Cayetano. Anong comment mo rito?
1: Well, hindi ko pa actually nabasa yung eksakto na petition nila. Pero I learned na parang it has something to do with the quorum. Kung di ako nagkakamali. Well, they have the right to do so. Para kasi sa issue naman ng quorum, ginagamit natin yung Avilino Cuenca doctrine, no? Ang Supreme Court ang nagsabi niyan, ruling ng Supreme Court 'yan, although it was ruled a couple of decades ago, but it can still be effectively applied today kasi doon sa composition ng Senate even before up to now is wala namang major changes. That's why the doctrine can still be applied as when it comes to quorum. So kakarapatan po nila yan. In fact, ako personally, if you ask me, that would actually give us a more clearer understanding. If there's controversy regarding interpretation, I think it's especially if it's about constitutional requirement or constitutional provision, it's only the Supreme Court that can resolve that. So mas maganda na rin yan para at least makita natin kung anong magiging tugon ng Supreme Court. But as far as without the, for example, response of the Supreme Court, of course, the House of Representatives maintains our position that we recognize the election of Senator Sherwin Gatchalian.
0: Isang pabula lang, Kong. Nabanggit mo yung Avilino versus Cuenca. Doon sa threshold na ano, na 24, yung existing kasi ngayon, di ba, 24, dalawa na yung nalalagas eh. Labas sa kapangyarihan ngayon ng
2: Senado. Tsaka may sandigan bayan na
0: nasuspindi na yata si Jinggoy, di ba? Nowhere to be found naman si Bato. Kung gagawin sa 22, ano yan? Kinakailangan pa ng pag-usapan pa yan, imamanifest ninyo rin na ibaba yung threshold nung magiging 16. Baseline, yung base number?
1: Well, sasabi naman yun ng lead counsel natin, no, na hindi siya, si Congresswoman Jinky, hindi niya gagawing formal request ito. Pero ang basis kasi nung kanyang, ito, legal opinion naman niya, being a lawyer, ang kanyang legal opinion is that she subscribed to the doctrine. Kasi nga, yung coercive power na sinasabi, kung wala naman sa coercive power ng Senado yung nakaupong senador, in the event na kinakailangan ng boto, kung sino man yung ano nandoon basta naka you know, obtain sila nung quorum, pwedeng bumoto, no, or pwedeng mag-elect ng kanilang mga officers. I think that's the bulk of the doctrine is. Now, if we are to apply that same doctrine sa impeachment trial, kasi ang sinasabi sa Constitution is all members, no? May emerging kasi na school of thought ngayon na since it would be impossible, for example, for the two senators to be within the coercive power of the Senate para ma-secure ang kanilang boto, then ang interpretation ng karamihan sa ating mga legal community, even the former associate senior justice Carpio, ay dapat yung able to vote ang dapat na makaboto. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng non-responsive ang Senado. Kaya ang gusto natin is functional yung Senate. Ibig sabihin, kung ang current situation right now is that it's no longer within the reach yung coercive power ng Senate to obtain and secure votes for a certain number of senators in the case of the impeachment, magkakaroon daw ng sinasabi nilang hindi responsive ang Senado. Hindi siya makaka-render ng kanyang decision.
0: No.
1: Now, kasi kailangan 16 eh, 'di ba?
0: Yes,
1: kailangan 16. Now, yun ang emerging school of thought now, which basically is more practical kasi ang gusto talaga is functional. At saka hindi lang natin pinag-uusapan din ang impeachment. Kasi halimbawa, meron ding mga other exclusive powers, constitutional duty na binigay sa Senado na ang Senado lang ang pwedeng mag-exercise niyan at no other institution. Yung concurrence ng mga treaties, no? Kasi sinasabi din doon is absolute ano yung majority. So if we are strictly to implement yung all members, membership of the Senate, regardless whether they are beyond the coercive power of the Senate to seek to effect the validity of a certain decision of the Senate as a whole, baka ang mangyari is hindi na ma-concur yung mga treaties na kinangalang i-concur ng ating bansang Pilipinas. So parang ganun yung practicality yung kanilang naging decision. But then again, this would always be a subject matter that the Supreme Court can resolve, no? But I think the court will only resolve this if there are controversies na mangyayari.
2: So kailangan mangyari muna.
1: Kailangan muna mangyari.
0: Pero wala bang ano yan? Walang legal impediment yan? Kasi sa Constitution, all members eh.
2: Uh-huh.
0: Pero kung ano yung kung nagiging practice na dun sa actual na Senado halimbawa o sa Kongreso, kung sa Senate, 24 lang eh.
2: Mm-hmm.
0: Walang binabanggit doon na yung all members. Hindi ba nagkakaroon ng doon, confusion?
1: Yeah, kasi Bavilino versus Cuenco naman is applicable doon sa legislative function eh. Yun lang naman yung tinuturo doon. Hindi na anticipate kumbaga na this would happen na magkakaroon ng dalawang senador na beyond the coercive power of the Senate, kasi yung isa apparently is in hiding, the other one is solidly been detained and arrested. So hindi yun na anticipate, kumbaga hindi nakita yun na this can happen, no? That's why lumabas itong issue ng doctrine na 1949, para lumabas itong ruling ng Supreme Court, yung Avellino versus Cuenco, kasi nagkaroon din ng question of ano yun eh, question of quorum. So basically, ang sinabi, pag hindi naman sila bumoto, hindi sila nakaboto beyond the coercive power of the Senate, then maaring yung number of voting senators to declare a position vacant can be ano, can be exercised, no? Can be done by the Senate.
0: Oh.
1: Yun naman ang sinabi ng doctrine ng Avellino versus Cuenca. The only reason why this has been again, this has been discussed in relation to the impeachment court because we anticipate also that siyempre sitting senators yan, dalawa sa kanila ang mawawala. Now, may 16 votes ang kinakailangan, two-thirds of the Senate. So, which which number of the senators would you actually determine to arrive into the 16 votes that comprises two-thirds of as required by the Constitution? Is it the 24 all members or is it the active members who can actually participate physically during the trial? Yun kasi yung emerging na legal opinion ngayon, it is shared by most of our constitutional experts and even some members of former members of the Supreme Court, which our lead prosecutor, Congresswoman Jinky Luisro, also shares. No?
0: Mm-hmm. Okay, kasi may nagpalutang, may nagpalutang kasi dati. Hindi, it only applies dun sa kaso nung ano, nung Avellino versus Cuenco, sabing ganun. Pero teka muna, nagkaroon ng jurisprudence sa Supreme Court.
2: And tsaka ang pinupunto nga rin ni Justice Carpio, sa pagitan ng pagsunod doon sa itinatakda na konstitusyon at sa paggampan ng Senado sa kanyang kapangyarihan na magdesisyon sa impeachment trial, mas mananaig yung paggampan niya sa kanyang posisyon para magdesisyon sa isang impeachment trial. Mm-hmm. So, maaari mong i-let go yung dinidikta na 16.
0: Mm.
2: Diba, Kong Zia? Ganun yung argument ni Justice Carpio.
1: Yes, actually, isa yan sa ano, that's a fresh way of looking at it, no? Kaya nga sinasabi ko, this is an emerging school of thought. Mm-hmm. Kasi nga, nobody anticipated na kung kailan magsa-start ang impeachment, ay merong ano, mga senador na humaharap sa legal, ano, problem, no? Na
2: kasi kumbaga, nga naman,
1: mawawala doon. Hindi kumbaga beyond yung sinasabi doon sa doctrine ng Avellino, beyond the coercive power of the Senate. Ibig sabihin, hindi lang yan, hindi lang sa sitwasyon ng ganyan. Halimbawa, kung may man nagkasakit o hindi niya talaga kayang
2: gampanan
1: sa Senado
2: yung kanyang
1: talagang incapacitated, medically incapacitated siya. So, isa yun sa mga kategory na beyond the hindi mo po pwedeng pwestahin.
2: Alam nga naman, imbis na maging imbalido, mawala yung silbi ng Senado, mas gagawan mo na lang ng paraan para magampanan pa rin ng Senado yung kanyang mandato.
1: Yun ang sinasabi po, at nag-agree po kami doon, ang ating lead counsel na kailangan yung Senado, hindi neutered, no? Kailangan functional yung Senado. And the only way to function it, based on the current scenario that we are facing in relation to the present number active members of the Senate, is that mas practical na for the Senate to function because required talaga, indispensable para sa amin, indispensable talaga yung physical presence ng sitting senator to arrive into a sound judgment.
0: Right.
1: So how can you secure presence of these senators if they are barred from, you know, attending either legally or the other one is in hiding?
0: All right. Nako, Kong Zia, pwede pa sana natin pag-usapan 'tong kapag lubog na araw kaso baka kami na ma-impeach dito ni ano ni
2: Sige po. Maraming salamat, Kong Zia.
0: Kong Zia, thank you.
1: Salamat, Sir Willie. Maraming salamat, Sandro.
0: Maraming salamat po.
2: Magandang hapon po. Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House
0: impeachment trial ng House Prosecution Panel.
2: At saka yun nga, hindi ang gagawin na lang ng iba, kung merong mga kailangang desisyonan ang Senado, hindi na lang sila papasok. Diba?
0: Oo nga eh. Kaya diba? Tama yun din naman kasi, yun. Una, akma-akma din yung ano, di ba nung panahon ng Avellino, dalawa rin ang nawala nun eh. Di ba? Sino ba mga nawala? Si Soto. At saka yung isa. Ano pangalan ng isang
2: basta may isa
0: yun nasa Amerika. Yung nagpapagamot siya tayo nung time na yun. Eh ngayon, dalawa rin eh. Baka posible magtatlo pa. Ay kasi
2: may bulong-bulungan.
0: May bulong-bulungan.
2: Baka may isa pa.
0: Hindi lang isa. There's more.
2: There's more pa.
0: There's more and more.
2: Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ano oras na, Kuyang?
0: 10 minuto na, makalipas ang 5 ng hapon.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado, at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
4: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: Manatili po kayong nakikinig.
10: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
11: Nagbibigay ng iba't ibang information.
10: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
12: Pag walang knowledge, walang power.
10: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
4: Eh kuya, anong oras na ba?
5: 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Oras.
4: Eh, sunod na natin kaagad ito. Sunod na natin kaagad ito. Makausap po natin ang isa pong human rights advocate at isa rin pong public interest lawyer. Eh, pag-usapan po natin, no, himayin pa natin yung press con ba? Ano mga matawag doon?
5: Hindi naman Kristo itong kakausapin natin.
4: Hindi. At saka, basta bodyguards, ex-bodyguards to, no? Yung 18. 18 ex-bodyguards, bodyguards pa rin.
5: Bodyguards na lang siguro. Siguro ex-bodyguards.
4: Ex-bodyguards.
5: Kasi ayaw naman tanggapin ng ano na tawaging ex-marines eh.
4: Oo nga, ayaw din ano. At syempre, pag-usapan din natin, ito bang mga ganito? Ano ba pwedeng ikaso sa mga ganito? Nagpapanggap. Eh, makakausap po natin via Zoom si Attorney Antonio Bukoy. Magandang hapon po, Attorney Bukoy.
6: Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa panyaya.
4: Oh, eh attorney, ano bang pwedeng ikaso sa ganito? Eh, kasi nagpapanggap na ito ba ang Blue Ribbon? Ang hearing ng Blue Ribbon, ito'y investigative body, nag-iimbestiga ito. May investigation ba nagawa kanina? Parang nagbigay lang ng mga kanilang mga statement eh. Nagdagdag pa ha, nagturo pa.
5: Mukhang
4: may nilaglag pang ano.
5: Pero worse, there's more.
4: Bagong senador.
6: Yun ang kasing pinutukoy na hearing kanina. Ito yung sa grupo ho na nila Rodante Marcoleta, di po ba?
5: Opo.
6: Hindi ho blue, hindi ho hearing yun eh. Nagihong plataforma para makapag press con sila eh. Para mailahad nila kung ano yung panig nila patungkol doon sa 18. Ang tawag na ngayon diyan ay Maleta Boys. So, hindi ho 'yun ayon sa proseso ng Blue Ribbon Committee hearing. In the first place, hindi ho 'yan ang lehitimong Blue Ribbon Committee dahil iba na ho ang nakapoder ngayon eh. Ang nakapoder na po ngayon sa Blue Ribbon itong si Senator Erwin Tulfo ayon dun sa lehitimong balasahan na nangyari sa Senado nung si kasalukuyang acting Senate President and President pro tempore Gatchalian ay iniluklok na acting Senate President.
5: Oh.
6: Ngayon,
5: ano
6: ang pwedeng ikaso sa mga ito? Ito ay complex na pagkilos para sa destabilisasyon eh.
5: Mm-hmm.
6: Unang-una, kung pwede kong mamarapatin nyo, ipapaliwanag ko, ano, yun yung, para ho maging credible o kapanipaniwala yung testigo, meron hong pamantayan yan eh. Unang-una ho, ang testigo o mga testigo ay dapat may competence o kakayanan na tumestigo. Paano ho ba nasasabi kung may kakayanan yan. Nung ginawa nila yung kanilang sinumpang salaysay, 18 sila na iisa ang nakita, pare-pareho ang sinasabi. Hindi ho naman kung inyong tutunghayan yung nakaraan at yung sinasabi sa kanilang salaysay, iisa nakita ng 18 sa iba't ibang pagkakataon, iba't ibang oras at iba't ibang lugar. So hindi po pwedeng maituring sila na may competence o kakayanan. Pangalawang panuntunan ko, yung consistency o pagkakapare-pareho ng sinasabi. Kung inyong maiisipin, tutunghayan, yung una nilang sinumpang salaysay noong February 26, at ikukumpara doon sa kanilang sinumpang salaysay noong itong Hunyo, may dagdag bawas na eh. Sino yung mga dinagdag bawas nila? Unang-una ho, doon sa unang affidavit, hindi ho nila binanggit si Salvi ko na present sa kahit anong delivery. Subalit, sa pagliliwanag ho nitong si abogado nila sa isang press conference, binanggit ng isa o dalawang testigo na si Salvi ko kasama na nagtungo sa bahay ni Senator Legarda. Siya yung central figure dito. Paano mo siya makakalimutan banggitin sa unang panig nung una ka naglahad ng iyong sinumpaang salaysay? Then ngayon, sa nadulas yata, nabanggit na kasama daw. Tapos binawi nila. Hindi naman pala kasama nga, pero kaya hindi daw binanggit dahil hindi naman nakapag-deliver ng pera kay Senator Legarda. Dahil isinakay daw ulit yung mga maleta sa sasakyan nila. Pangatlo, dinagdag nila yung mga kasali sa impeachment. Gaya ho ni Congressman na Joel Chua, sinabi rin na dati nag-deliver, sinali siya nung nakasama na siya doon sa grupo ng mga public prosecutors. And yung unang sinabi, nag-deliver sa House of Representatives. Pero nitong huli, binawi, sinabi naman, townhouse daw. Sinali din nila si Senator De Lima, pero sinabi nila, nagkamali din daw pala. Unang binanggit, maleta, may binanggit pang supot. Pero ultimately, binawi nila, hindi raw pala kasali si Congresswoman De Lima. Ganun din po patungkol kay Senator Soto. Sinabi nila na dinalhan din ng maleta nung doon sa 2024, hindi naman siya senador nung 2024 eh. Bakit siya bibigyan ng maleta at binigay daw sa kanyang executive assistant na a certain mark, nung palang 2015, namatay na. Uh-huh. So hindi yung consistent, okay? Then binanggit din nila si Congressman Redon. Si Congressman Redon, hindi nila isinasali before, pero nung napasama na doon sa grupo ng public prosecutors, isinali na rin. So, consistency ho.
5: Uh-huh.
6: Ito pa, yung plausibility or maaaring maging posible yung sinasabi nila. Unang-unang butas ho dyan, ang sinabi nila, nag-deliver sila kay dating Speaker Romualdez ng 805 billion pesos. Yung 805 billion ho, ayon sa mga nakakaalam at sa mga eksperto, yan ay equivalent ng 800 metric tons. Paano mo itatransport ang 800 metric tons? Kailangan mo dyan crane o kailangan mo dyan backhoe para maikarga mo yan. At hindi pwede sa mga simpleng sasakyan lang. Kinakailangan mo dyan cargo truck para maikarga mo yan. Tapos sinabi nila, hindi rin kapanipaniwala, nag-deliver sa bahay daw ni Speaker Romualdez sa McKinley Road. Na sinabi naman, under construction dahil natupok yan dati. Kaya yung period na sinabi nila nag-deliver sila, imposible na may mayordoma yon dahil may mayordoma na humarap sa kanila dahil there were like 100 or 150 workers na nagtatrabaho dahil nga doon sa reconstruction ng bahay. Pangalawa, nag-deliver daw sa bahay sa South Forbes. Ayaw naman kay Speaker, wala siyang bahay doon. So kaninong bahay nila diniliver yon? And finally, nag-deliver daw sila sa Aguado, sa Malacañang. Paano ka mag-deliver sa Malacañang? Bahay daw yon ni Speaker Romualdez. Nasa Malacañang complex yun eh. So plausibility, kung posible ba na mangyari yung sinasabi nila. Marami ho, meron pang walang corroboration yan dahil nga iisa yung hindi nila mapaghati-hati yung 18 dahil mahirap po mag-corroborate kung ikaw ay nagburda ng kasinungalingan. Paano mo pagtutugma-tugmain yung salaysay ng 18? Either nahihirapan sila or hindi nila talaga kaya.
5: So yung buong picture nito, Attorney Bukoy, is kung tawagin eh, falso sin uno, falso sin omnibus.
6: Hindi lang ho falso sin uno eh, falso sin todo.
4: Lahat-lahat?
5: Lahat-lahat na.
6: Mahiho lahat eh. Dahil ho, pinagbalibaligtad ko na, binasa kong ulit-ulit yung salaysay, hindi ho talaga kapanipaniwala eh. Ngayon, kung hanggang ngayon noon, mula nung lumabas sila, ilan pa lang yung nagkaroon ng hiwalay na salaysay. May nagsasabi na isa pa lang ang nakapagawa ng salaysay. May nagsabi naman na lima. Out of the 18, apat na buwan ho nakakaraan. Bakit hanggang ngayon, hindi pa nila magawa yung nire-require, yung hinihingi ng batas, yung hinihingi ng ombudsman. Kasi ho, para sa akin pananaw as a trial lawyer of more than 40 years, kung ikaw ay naniniwala na matibay ang iyong katibayan, kung ikaw ay may paninindigan na tama ka, na ikaw ay nasa wastong katayuan, dapat hindi ka na nagpe-press con eh. Dapat paglabas mo, i-file mo na lang kagad diretso sa ombudsman.
5: Oo, kasi, hindi mo ba? Oo, kasi para hindi natin malaman kung anong motibo. Kasi anong nakikita niyo doon sa timing? Nagsagawa ng sabi nila press con, sabi nila hearing ng Blue Ribbon, tapos nasabay naman itong pagpa-file today ng petition ito yung company ni Alan Peter Cayetano. Anong nakikita niyo connection dito sa timing nito?
6: Iyan ho kasi ay yung kanilang yung minorya ngayon no, itong grupo ni Cayetano ho. Ito pinilit nila uli na magkaroon ng tinatawag nilang Blue Ribbon Committee or Blue Ribbon Committee hearing, rogue yan, dahil pinipilit nilang i-reassert na sila ang nasa tamang lugar kahit na ang lahat ay nagsasabing mali sila. Unang-una, ang kinilala na ng mababang kapulungan ay yung grupo ni Senator Gatchalian. Ang kinilala na ng Malacanang ay ang majority block ni Senator Gatchalian because of the notices that were sent. Yung pag-file ng petition naman, anong kaugnayan niyan? Kung inyong maaalala, yesterday, pinadala no ng notisya ng impeachment court ni Senator Gatchalian as presiding officer of the impeachment court ng notisya ang magkabilang kampo na mag-file ng pre-trial brief. At ito ay kinilala ng grupo ni Vice President Sara dahil tumugon sila doon sa notisya. So, ngayon, pinagpipilitan pa rin ni Senator Cayetano, dapat tanggapin na niya yan eh. Tanggapin na dapat niya yan.
7: Mm-hmm.
6: Ano po may petition na tinutukoy ninyo? Yung sa Supreme Court?
5: Opo, yung Supreme Court ngayon lang, ngayong araw na ito.
6: Yan o, last-ditch effort nila eh.
5: Okay.
6: That's a desperation move. Pero ang nakikita ko ho, wala hong patutunguhan yan. Sapagkat sa ganitong mga sitwasyon, yun ang tinatawag na macro political process, macro governmental process. Yan ho ay tumutukoy sa functions, powers and processes of each branch of government. Ito ho ay relevant pag ang pinag-uusapan ay ang political question issue. Pag political question which will address the wisdom process, internal rules of each branch of government, hindi ho makikialam ang Supreme Court dyan as a general rule unless there is a constitutional question. Pero ito ho malinaw eh. So it's a last-ditch effort ng grupo ni Senator Cayetano para to cling on to power.
7: Alright, sige po. Naku, sayang. Marami pa sana kaming gustong itanong, Attorney Bukoy. Next time po, sana nandito kayo. Ha? Live kayo namin dito sa studio.
5: Isahin natin itong 87 pages.
6: maganda
7: sige, simulan mo na.
6: Yung mukha niya. 87 pages na yan. Magandang pag-usapan yan.
5: Yan. Pero ho,
6: wala pa ako nakukuha ng kopya. Magkukuha ako ng kopya and then pag-usapan po natin.
7: Ayun. Sige po, marami pong salamat, Attorney Bukoy.
5: Thank you po, Attorney.
6: Maraming salamat din sa walang sawa ninyong panyaya.
7: Ayan po si Attorney Antonio Bukoy, isa pong human rights advocate at public interest lawyer. Naku kuya, ang bilis ng oras. No oras na?
8: 27 minutos, makalipas ang alas 5.

0: ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Sa tulong ng tamang health information.
2: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
3: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Walang kalma-kalma!
6: Lahat ng tao! Huwag natayo!
5: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
7: Tawad mo po!
8: Pagtatanggol ko kayo.
5: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
8: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
9: Yes! Giling mo, giling! Pinabili po kami!
10: Ayun oh!
5: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutukan kayo sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
12: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
13: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Limampu, kuya. Anong limampu na yan?
15: Ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at si Attorney Manases Carpio, nag-iingat pala ng 50 baril.
16: Dami.
15: At hindi ito nakalagay doon sa kanilang salin.
16: Ay, nako.
1: Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ay, partner. When is a hearing not a hearing?
1: When the hearing is not being heard.
0: When a hearing is something not worth hearing. At nagiging praise con lang siya, nagiging, ano ba tawag doon? Smear campaign?
1: Kaya nga eh.
0: Teka lang, ha?
1: Kaya nga. Two, eh? And ano pa, partner, eh, no? The hard part about this is, yun yung ipinupush ng na, ibang senador na yun ang legitimate hearing. And it confuses a lot of people.
0: Yes.
1: Diba? Na meron tayong dalawa ba talaga ang Blue Ribbon Committee natin? Dalawang hearing ba talaga ang magkaibang simultaneous na ginagawa?
0: Okay, well, si Alan Cayetano ay nag-aayon na pala ng petition sa Korte Suprema para mapigilan ano kahit pa paano yung inaasahang mangyayari bukas sa special session ng Senado na baka nga daw meron na silang sapat na bilang para officially maupo na si Senator Sherwin Gatchalian as Senate President dahil ngayon siya ay acting Senate President and Senate President pro tempore. Pero ang gusto ni Senator Alan Cayetano sa Korte Suprema ay ipawalang bisa daw yung naging quorum nila nung hinalal si Sherwin Gatchalian as acting Senate President. Kailangan daw ipawalang bisa. At wag nang
1: kilalanin.
0: Yes. Yung liderato na pumalit sa kanya. So abangan natin kung ano ba magiging aksyon ng Korte Suprema dito. Kung maalala nyo, mayroong high school teacher noon na naghain din ng petisyon.
1: At masipag maghain ng petisyon
0: si,
1: itong high school teacher.
0: Si Teacher Barry. Barry Tyam.
1: Oo.
0: Pero, inaroon din yun, ha? Binasura ng Korte Suprema. Dahil hindi naman daw direktang naapektuhan si Barry Tyam dun sa sigalot sa Senado.
1: So, ganun ba yun?
0: Yeah, so hindi daw
1: pero
0: siya direct.
1: Pero Pilipino ka eh.
0: Kaya ka. Ikaw ay isang taxpayer. You pay the salaries of these people.
1: Yes.
0: Bakit hindi ka directly affected?
1: Yes. O,
0: sabihin na natin na hindi ka naman senador, pero your interest is to make sure na the people you're paying the salaries for
1: is doing their job.
0: Yes. So, kaya kailangan dapat, sana binigyan din naman nila ng pansin. But dahil hindi nga po, ngayon, si Senator Cayetano na ang kumukisyon sa Korte Suprema.
1: Which I think is somehow, the decision will be a good one. Only because it will put jurisprudence doon sa question ng legality of how many ba talaga
0: constitutes a quorum,
1: diba?
0: Yes, in the Senate. Pero ito ang aalalahanin natin, mga kapamilya. Ang Korte Suprema ay medyo ilag na tawag dito, makihalubilo sa usaping pampolitika. Lalo na't ganyan ay internal rules dapat ng Senado yung pinag-uusapan. Dahil sila ang nagde-decide ano ba ang basihan para magkaroon ng quorum. So hindi na po dati natitiyak na sa puntong ito ay panghihimasukan ng Korte Suprema itong usapin ng liderato ng Senado dahil sasabihin nila hiwalay na sa ngayon kayo ng gobyerno. Dapat hindi na namin panghimasukan yon. But we will see. Kasi impeachment nga, pinanghimasukan nila. Ito pa kaya, question of Senate leadership. So we will await kung ano po ang magiging susunod na hakbang ng Korte Suprema. And in the meantime, kung sino man ang gusto magkaroon ng mga hearing-hearing ng Blue Ribbon na labas sa Senado, ay maghanap po kayo. Mag-book na kayo ng venue. Basta siguraduhin nyo lang na merong ano ba headcount nito.
1: Para kanina, mga 100 lang din daw ang inaasahan. At tapos ang mga nandoon naman partner, mga vlogger.
0: Vloggerist.
1: Mga supporters.
0: Tapos ayaw papasukin si pambansang ate, Senadora Amy Marcos. Nandun siya, ayaw siyang papasukin. Bakit kaya?
1: Kaya.
0: Ayaw siyang bigyan ng importansya. Anyways, so mga kapamilya, yun po ay masasabi nating hindi siya bona fide Blue Ribbon Committee hearing. Bagkus eh, parang naging hiring-hiringan lang daw. Sabi ng mga senador, ito daw ay isang sham hearing. So, marami po mga siyempre na nagbumabatikot. Kasi dating Congressman Mike Defensor, bakit tila parang inuupo niya yung sarili niya na Blue Ribbon Committee Chairman?
1: Siya pa nag-aanunsyo.
0: So, ganun na ba mundo ngayon? Ewan ko.
1: Kaya ito din partner yung yung 18 bagmen na ito. Na paulit-ulit naglalabas ng mga bagong statement na naman, not under oath, implicating many officials.
0: Ang dami. Sino pa yung dinagdag nila sa
1: listahan? Ngayon, si HR Chairman. Ay, si HR.
0: Comelec.
1: Si Comelec Chairman.
0: George Garcia.
1: Di ba? Kasama na rin sa na-implicate. Yeah. Pero hindi ito under oath, mga kapamilya.
0: Pati si Francis Escudero, sila dinamay na rin.
1: Di ba? So, dahil, so susunod pa si Senator Joel Villanueva, hindi malayong idamay na rin nila. Dahil
0: baka napipintong lumipat din.
1: So, tapos, paano? Di rin po meron si Mark Villar.
0: Aha.
1: So, dun sa request nila Alan Peter Cayetano, di ba? Sa Supreme Court. So, pati siya din ba may implicate? Kasi dati, hindi din naman nakasama dun sa in-implicate ng Bagmen yung mga congressman na
0: Laila Dilima,
1: bahagi ng prosecuting team.
0: Si Father Flavio Villanueva, sinama pa.
1: Ngayon, kasama na. So,
0: dami.
1: Maniniwala ba tayo dito sa pabago-bagong
0: kwento? Problema ng partner, pag biglang nasama yung pangalan ng kakanturing, tsaka Rica Lasso,
1: kaya nga. Na, diba? Hindi naman tayo nakatanggap ng kahit ano.
0: Bakit naman kasi, ano matawag dito? Where is that thing?
1: Kanina, habang hinahanap yung effects of partner, galing ako ng banko, di ba? Dahil may inayos ako, tinanong ko yung taga-banko. Magkano po kaya ang kasha sa isang maleta? Magkano po kaya? Sabi nila kasi pwede yung two-layer, so dalawang baliktaran, baka daw mga 40 kasha siguro,
0: so
1: 40 million.
0: So the bank can tell you na gano'n ang kasha sa isang
1: kasi maleta. Kanina may hawak na maliit na basket yung isang teller.
0: Pero check-in luggage to, hindi hand carry.
1: Oo, check-in luggage. May hawak siyang basket. Tinanong ko, magkano po kaya yan? 800,000 daw yung hawak niya nun.
0: Aba?
1: Kasha lang sa maliit na basket. So paano pa kaya isang check-in maleta, luggage na maleta?
0: Yung tipong 30 kilo allowance, baggage allowance.
1: Oo, sabi nila mukhang aabot ang 40 million pesos sa isang maleta.
0: So,
1: ang laki nun.
0: Yes. So,
1: hindi mo natin nakatanggap kung i-implicate tayo
0: doon. At ang tawag dun sa mga maleta na yun, basura, di ba?
1: Basura nga daw. Yung laman ng maleta.
0: Yes. Pero itong pag-uusapan nating basura, partner, tunay na basura ito.
1: Basura talaga?
0: Na itinambak sa harap mismo na opisina.
1: Ayos sa DENR!
0: Ng DENR sa Davao.
1: Oo.
0: Dahil po siya, hindi na daw nakakapag-collecta daw ng basura. At ano nga daw ba naging dahilan? Dahil ba na-terminate yung mismong solid waste contract?
1: Oo,
0: kaya ang naging pasya nung Davao Mayor, si Mayor Baste, Sebastian Duterte, ay dun daw niya pinatambak sa harap ng DENR Regional Office yung basura ng mga taga-Davao. Eh syempre, hindi naman nagustuhan ng mga taga-DENR yun dahil ano ba naman ang kasalanan nila dun, di ba?
1: At bakit kontrata sila naman ang ano yun.
0: Yes, so anyway, partner, matagal na natin silang yung inaanyayahan sa ating programa at tamang-tama naman dahil basura sa maleta ay hindi po yun ang ating pag-uusapan, hindi tunay na basura po sa Davao City. Makakapiling po natin via Zim Zim Zim
2: Papaya
0: si Attorney Norlito Eneran, ang Assistant Secretary for Legal Affairs ng DNR. Kasi kapiling po natin ngayon sa ating Zoom. Attorney, magandang hapon po, Tony Enrica.
3: Magandang hapon sa inyo, Sir Tony. Hello. At Ma'am Rica. At
0: nako,
3: maraming salamat sa opportunity na makapagpaliwanag po sa inyo dito
0: po
3: sa inyong humpilang.
1: Our pleasure, Attorney.
0: Bago po tayo pumunta sa usapang basura, kayo po ba, niyayanig po ba? Nakakaramdam po ba kayo ng mga pagyanig dyan sa regional office po ninyo? Saan ba kayo naka-base po ba?
3: Sir Tony, dito lang po tayo sa central office. Dito
0: akala ko sa Davao kayo. Central office.
3: Central office.
0: So hindi nyo pa nalalanghap yung basura dun sa Davao regional office nyo? Hindi pa naman?
3: Hindi pa po. Hindi pa tayo nakabisita ngayon dun sa ating regional office.
0: Ano po ba ang nire-report sa inyo ng regional office nyo? After po nung naging pagtambak ng basura sa harapan ng tanggapan nila, ano na po ang nangyaring sumunod dun na aksyon?
3: Well, ang sumunod na action is of course tinulungan ng ating regional office, yung ating LGU, dun sa problema sa basura. At ngayon nga is nakakapagtambak na dun sa landfill, kasi may bagong bukas na sanitary landfill na operated din ng ating LGU Davao City. Na-avert natin yung garbage crisis doon. But of course, meron tayong mga action, mga hakbang na ginawa doon sa ginawa naman pag-designate ng ating opisina bilang temporary waste collection point ng ating city government.
0: Temporary waste collection point. So, kailan po nahakot yung basura na tinambak sa harap mo ng regional office?
3: Simula nung kinabukasan lang po,
0: okay.
3: Simula nung naitambak yun, mga June 5,
0: nakakot agad.
3: Napakuha na natin agad-agad kasi may mga security guards tayo,
0: okay.
3: And then may mga nagbabantay din tayo sa lugar.
0: So yung landfill po, attorney, ay yun po yung naging issue, no? Na pinasara yung landfill. Ngayon, mayroon na hong ibang landfill na ginagamit?
3: Yes, tama po yan. At nung May 20 nga, 2026, nagkaroon ng insidente doon sa landfill.
0: Uh-oh.
3: At ito ay nagresulta nung mga pagkawala ng buhay ng ating kabubayan. Dalawa po yung namatay doon.
0: Ito yung trash slide.
3: Meron pang trash slide. Opo, meron pang isang nasugatan or nawawala. Dalawang nasugatan.
0: Opo.
3: So dahil dito at sa mga observations natin, minabuti ng ating opisina na temporary isuspend muna yung operation ng landfill.
0: Okay.
3: Kaya po, nung temporary natin pinasuspend muna yung operation, nagkaroon tayo ng mga direktiba na dapat gawin ang ating operator. So, pinaayos natin yung slope stabilization, pinalagyan natin ng buffer, yung agabundok na basura dun sa community. Kasi yung ating may mga bahay dun sa ilalim ng paanan ng basura eh. Kaya yun muna yung pinaayos natin.
0: Pero yung operation ng landfill, sakop po ba ng control ng LGU yan or ng National DENR ang may sakop nun?
3: Sa batas, sa RA 9003 or Ecological Solid Waste Management Act, ang ating LGU ang primary na government agency na nagpapatupad ng solid waste management.
0: Okay.
3: So sila po talaga. And in the case of Davao, sila din po ang nag-ooperate ng sanitary landfill.
0: Hmm. Eh, pero yung closure hindi nang galing sa LGU yung utos. Galing sa DENR. Yeah. Oo.
3: Galing sa DENR po kasi ang DENR may mandato rin na magpatupad ng solid waste management. So kami din po ang nag-i-issue ng ECC at iba pang mga permits doon sa operation ng sanitary landfill.
0: Kaya ho ba nagkaroon ng conflict dahil sa halip na yung LGU ang nasunod, yung DENR imposed its mandate or yung jurisdiction over the landfill?
3: Wala namang conflict, Sir Tony, kasi ang LGU is the operator.
0: Okay.
3: So, ang DENR naman po, nagbigay kami ng mga permits na nakasaad dun sa permit. Like for example, yung ECC.
0: Yeah.
3: Pag may mga hindi ka nasunod, pwedeng ipasara yung or ipasuspend yung operation.
0: Nang DENR ang magpapasara?
3: Yes, DENR po ang magpapasuspend or magpapastop
0: ng operation. Pero the LGU can contest that, ganon?
3: Yes, meron naman sila. Kaya nga po, immediately after the suspension ng kanilang operation, nag-file din sila ng motion for reconsideration for a partial lifting of the suspension.
0: Ayun.
1: Wala naman palang matinding away. Akala ko may matinding pag-aaway dito kaya ganun ang ginawa niya.
0: Well, Bastion. Parang ganun ang kanyang paraan para ipakita na hindi niya nagustuhan yung closure ng landfill.
1: Sir, so may temporary landfill po tayong ginagamit, no? Para doon po muna ilalagay yung mga basura. Pag naayos na po yung permit
0: permanent landfill?
1: Nung unang ginagamit natin, what's gonna happen doon sa ginamit nating temporary? Paano po yung pag-process ng mga basura doon, sir?
3: So yung unang lumang sanitary landfill, hindi na po pwedeng pagtapunan doon. Ngayon po, June 16, ay nag-open na po yung bagong sanitary landfill ng Davao.
0: Mm-hmm.
3: At doon na po pwedeng ilagay yung mga residual waste na galing sa mga komunidad natin.
1: Learning from ano po yung nangyari no, na mga trash slide nitong dun sa nakaraang landfill, ano po ang ginawa nating difference dito sa landfill na ito ngayon, sir?
3: Well, simula nung nangyari yung malaking insidente natin sa Cebu, yung Binalio Sanitary Landfill, sinundan ulit yan dito sa San Mateo.
0: Hmm.
3: And then nasunog din yung ating Navotas Landfill. So even before, nagkaroon na kami ng masusing pag-assess dun sa ating mga existing sanitary landfill. Pinatignan na namin lahat. Kaya nga marami tayong na-issue mga notice of violation sa iba't ibang mga sanitary landfill para ayusin yung operation ng bawat operator.
0: Okay. Meron ho ba kayong direktang komunikasyon ba kay Mayor Baste Duterte or hindi naman nag-uusap yung DENR National sa LGU ng Davao?
3: Well, yung ating regional office po ang direktang nakikipag-ugnayan sa ating LGU kasi sila naman po yung partner natin pagdating sa implementation ng ating batas patungkol sa sanitary landfill. In fact, bago natin pinayagan na magbukas yung bago, ay may mga conditions tayong nailagay doon, especially doon sa pagbigay natin ng ECC. So, maayos din naman yung coordination natin with the LGU.
0: So, wala na pong... Yes, so, wala na pong unresolved or pending issues na kailangang klaruhin ng Davao LGU with DENR. Na kumbaga, na-plancha na lahat.
3: Yeah. Pagdating sa sanitary landfill operation, medyo okay na tayo doon. Yung meron tayong issue ngayon is doon sa nanghihingi po tayo ng paliwanag doon sa ating LGU doon sa kautusan na gawing temporary waste collection point na nagdulot naman ng tinutuhanan ng mga kababayan natin na doon talaga itambak yung mga basura nila sa harap po ng opisina natin.
0: So may pending pa na hindi nila sinasagot ng LGU.
3: So may sulat po tayo na sana maipaliwanag sa atin at paano nangyari na tayo po ang ginawang temporary waste collection point.
0: Paano kung hindi sila sumagot? Gaano katagal na humabinigay na palugit sa kanila?
3: Nagbigay tayo ng 5 days to give us explanation. Kasi partner naman natin sila sila sa implementation ng batas.
0: 5 days
3: na ito.
0: Since when po, attorney?
3: Napadala namin kahapon po, June 15, 2026.
0: So, parang ano to eh? Parang impeachment.
1: Calendar.
0: 5 calendar days? 5 working days? Ano ba ang definition ng 5 days?
1: Bigyan natin dito, attorney.
3: Yeah, upon receipt naman yun, upon receipt. So kung na-receive siya kahapon, bilang lang tayo.
0: Na-receive ho ba? Baka sinabi ng LGU, hindi ko tanggapin yan kasi papel lang yan, tapong ko yan sa basura.
3: Meron naman nakatatak na receive ba officially sa Office of the Mayor.
0: So you expect a reply 5 days from now, which is like, kailan ho ba yan? Next Monday?
3: Mm-hmm. Yes, Sir Tony.
0: Ah, okay.
1: Sir, so hanggang ngayon tinatambakan pa rin po ng basura yung harapan ng opisina ninyo?
0: Hindi na.
3: So far, wala na po kaming na-receive ng mga reports na ganun.
1: Pero kung may standing ano pa pala na hindi maayos.
0: Sa kabuuan po, attorney, and because alam naman natin na there have been trash slides in other landfills like Payatas, Smoky Mountain, kaya po yung mga yon pinasara. And then this one happened, yung sa Binaliw, no? Yung pa yung pangalan talaga, Binaliw eh.
1: Mm-hmm.
0: And ang sanitary landfill ho ba, attorney, is that still a viable way of, how do you call it, waste management? Disposal?

0: So doon natin siya dadalhin.
1: Napansin ko lang kasi, attorney, na kapag yung garbage collection schedule sa kabundukan namin, sabi may araw na for biodegradable or wet trash, meron yung araw na hindi nagde-decompose, hindi nabubulok. Eh napapansin ko, hindi na rin naman nasusunod. Halo-halo din yung mga hinahakat ng mga basurero. Oh,
2: basta may basura, nilalabas lang yung basura, attorney.
0: Yeah. Sir Tony, alam niyo ba na sa batas, yung pagta-transport ng mixed waste ay pinagbabawal at criminal offense po yan. Yun nga lang,
1: sino nagmo-monitor?
0: Nahihirapan tayo mag-enforce at mag-monitor.
1: Ayun na nga, mahirap eh.
0: Kaya po nananawagan kami sa LGU kasi ang LGU naman yung mga kakontrata ng mga hauling operators na matulungan din kami sa ganitong enforcement and monitoring.
1: Actually, attorney, parang not to put the burden on the trash collectors, no? Feeling ko yung mga household, ano mismo eh.
2: Hindi rin sumusunod.
1: Yes. Kasi kung yung mga tao mismo, alam nila yung segregation, hindi na nila itatambak sa basurahan nila yung pinaghalong nagde-decompose at saka yung non-biodegradable. Kasi alam naman yung basurero pa ang mag-segregate nun habang itapon niya, ilagay niya sa truck. Tama. Yung homeowners po talaga, attorney, feeling ko ang pabaya eh.
0: Yan. Kaya po, Sir Tony, Ma'am Rica, nananawagan po kami, hindi lang po sa ating LGU, kundi sa lahat na rin, sa lahat na rin ng ating mga kababayan na pagdating sa usapin ng basura, talagang may ginagampanan din po tayong lahat. So segregation at source, yun pa rin yung mainam para mabawasan natin yung mga basurang pumupunta sa ating landfill.
2: Attorney, meron po ba tayong sapat na recycling centers o facilities sa buong bansa?
0: Yeah, may mga registered tayong mga recycling facilities or mga partners. So kung sufficient ito, yun ang hindi natin masasagot. Makikita na lang natin na ang dami pa rin pumupunta sa ating mga landfill.
1: Yeah.
0: So ibig sabihin yan, baka kulang pa ito. Kaya kailangan pa natin pag-intingin yung ating kampanya para sa mas madami pa yung private sector na pumasok dito sa ating
1: yung tawag kasi nila doon partner and attorney, di ba, yung materials recovery facility o MRF, no, para yung mga pwedeng i-recycle like yung mga plastics, ano pa ba, aluminum
0: bote.
1: Pwedeng actually sa ibang bansa pwede mong i-redeem yon for cash or coupons na magagamit mo sa grocery.
2: Mm-mm.
1: So merong incentive yung mga tao
2: to actually recycle
1: and segregate para yung mga recyclable maaaring magpagkakitaan pa. Eh dito, tapon lang ng tapon. Hindi naman naiisip din ng ibang tao na pwede mo pang actually
2: maibenta,
1: pero for a small amount. Sige, so attorney, kami, ay meron ka pang kahapon?
2: Attorney, tatalon ako on a different topic dun sa mga, dun sa mga, masasagot ni attorney yung mga
1: which one?
2: Puno, di ba?
1: Sa DNR, yung puputulin?
2: Yes, yung, natukoy na po ba natin kung sino yung in the middle of the night ay nagputol ng mga puno
1: sa Quirino
2: dun sa Salex? Opo.
0: Ayan, Sir Tony, Ma'am Rica, ito po yung ating iniimbestigahan pa ngayon. Although yung nakita natin is doon lang sa video ng isang vlogger, may mga nababanggit doon na isang contractor, and then may nakita din doon na tanong kung taga DNR ba or hindi. So ito po yung isa sa mga rason kung bakit nagpatawag ang ating secretary ng isang investigation. So ngayon po gumugulong na po yung mga pagtatanong, pag-iimbestiga para matukoy natin ano ba talaga yung nangyari sa gabing iyon.
2: Meron pong permit na ipinipresenta dyan, attorney, di ba, pag magpuputol tayo ng puno. Sa LGU po ba ibibigay yon ng DNR?
0: Pagdating sa tree cutting at saka earth bowling, dito po yan sa DNR. Sa aming regional office, meron kaming regional office dito sa NCR. And yung mga requirements for tree cutting and earth bowling, kasama dito yung consent ng ating mga local government units, kasama dito yung barangay, and of course yung city government.
2: So informed po sila, no, kung ano-ano, sino-sino mga puno ang matatanggal na nitong certain activity nito at this period.
0: Yes, yes ma'am. Alam nila kasi dumadaan po yung proseso na ito sa kanilang mga opisina.
2: All right.
1: Sige. Attorney.
2: Salamat, attorney.
1: Thank you so much. At sana nga po ang harapan po ng DILG, DNR Davao Office.

0: ay maging malinis na muli.
1: At bumangong muli?
0: Yes, oh, hindi na ho siya magiging temporary landfill. Ay, ano ba yan? Grabe, oh. Attorney, thank you so much.
2: Yeah, maraming salamat, Sir Tony and Ma'am Rica, sa pagbigay sa amin ng oras para maipaliwanag ito. Thank you.
0: Attorney Norlito Eneran, DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations. Dun sa calling card niyon, ubos yung space sa title pala. Ano?
1: Meron pa sa likod.
0: Back to back. Kumbaga sa printer, back to back ito. Sayang yung papel. Grabe. Anyway, so mga kapamilya, tatanggap ba tayo ng mga ulats? Hindi pa. Wala pa.
1: Mamaya-maya kukuha
0: tayo. Mamaya-maya po tayo ay tatanggap ng mga ulats. Pero meron pa po tayo isa pang guest dahil siya po ay for some reason or another ay hinatiran din po daw ng maleta. Bakit naman kasi siya nadamay pa? Ano ba kinalaman niya sa flood control? Comelec siya. Si Comelec Chairman George Garcia ay pinangalanan naman ngayon ng mga umunay bagman ni Zaldi Co. Nakasama daw siya doon sa mga pinadalhan ng mali-maletang basura o pera. For some reason or some other na hindi po namin mawari, why is Comelec now na in charge sa printing ng balota?
1: Mm-mm.
0: Ay in charge na rin sa maleta.
1: Mm-mm.
0: Ay nagkamali. Akala siguro
1: balota,
0: sabi,
1: maleta.
0: Atiran niya ng balota. Ito si chairman, maleta yung
1: narito
0: pinadala.
1: Narito nang narinig.
0: Oo, sabi, hindi maleta, balota.
1: Oo.
0: Ano ba naman kasi, may hearing problem ba?
1: Kaya.
0: Aha.
1: Hindi, sino may hearing problem?
0: Ewan ko, hindi
1: kasi
0: ko.
1: Kasi bakit bigla naging...
0: Papaya! Parinig niya, parinig. Grabe, oh, sobra. Because pinangalanan siya ng mga bagmen, ay kailangan po natin siyempreng kunan din ng panig si Comelec Chairman George Garcia.
1: Diba, tinatry ko nga rin i-connect the dots. Yung iba medyo nagigets mo pa na, baka kasi ganito, kaya ganyan, kaya may connect.
0: Pero how was he involved?
1: Yun
0: the Comelec.
1: Oo.
0: And, saan naman kaya niya gagamitin yung mali-maletang pera niya?
1: Mm-hmm.
0: Is it to buy his own vote counting machine? Ano ba?
1: Telko lang sila lagi ng pondo.
0: Yes, also, dinagdagan siya ng pera for some vote counting machines. Maya-maya po, tatawagan po natin si Attorney Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Kami po ng partner Rica, magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalagang mensahe at babalik po kami sa Issues Funny! Funny! Funny! Babawiin ko, hindi po kami magbabalik dahil nandito na kami! Ay, grabe! That is the quickest commercial break ever.
1: Uh-oh.
0: Hindi man lang kami nakatayo ni partner Rica para mag-jogging, but now we're back! And, syempre, at makakapiling na po natin nasa ating linya na po ng lalipon ng chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Chairman, how are you today?
3: Magandang hapon po, Sir Tony, at Ma'am Rica. Magandang hapon po sa ating mga kababayan.
1: Magandang hapon, Mr. Chair. It's been a long time.
0: When they say your name, ito daw ang kasama. Ay, grabe, oh. Bakit ganon, Chairman? Bakit kayo nasabit doon?
3: Actually po, Sir Tony, kung natatandaan po ng lahat nung una pa, diba po ako'y kasama rin doon? Isinama rin po ako doon.
0: Ikaw, kasama ka ba?
3: Opo, nagbago po ang kanilang statement at kaya nga po nakakalungkot na nakakatuwa naman yung kanilang mga pagbabago dahil nung una po apat na maleta eh. Ngayon po ginawa na lang po isang bag na maliit na black na 10 million daw.
1: Na-downgrade pa yung
3: nakupit pa, nakupit
0: feeling
3: pa.
0: Feeling ko binukulan ka pa.
1: Nakulan.
3: Pa, dapat po apat na maleta daw po eh. Ngayon po ay yun po.
0: Wait.
3: At hindi po, wala pong binanggit din na katulad ng dati, wala rin binanggit kung kailan na nangyari yung pangyayari yan. Hindi na po ako nagulat kasi nga po, dinawit na po nila ako doon kahit wala pong detalye, kahit wala pong sinabi. At kanina, ganun din po ang binigay na statement. So, alam niyo po itong lahat ng ito kasi nungalingan. Sir Tony, mamalika, wala po ako involvement sa flood control.
0: Ang layo eh, no?
3: Comelec po ako, Comelec.
0: Oo nga, layo.
3: Hindi po ako kontratista at niwala rin po akong, ang aking pong... Bago ako pumasok sa gobyerno, ako po yung isang practitioner. At the same time, nasa academe. So, walang-wala po akong involvement sa paggagawa ng kalsada o paggagawa ng mga flood control projects.
0: Hindi po engineer si Attorney George Garcia.
1: And hindi rin ma-engineer ang mga nangyari dun sa balota.
0: Actually, so sabi niyo nga po, Chairman, nung una pa lang silang lumabas, pinangalanan na kayo. Hindi ko kasi maalala din na sinama ka dun.
3: Nasa bandang huli po ako, dalawang talata lang.
0: Grabe.
3: Ang binigay ako po doon ay nabigyan sa harapan ng Midas Hotel. Alam niyo po, ang harapan ng Midas Hotel po kasi ay mismong Ross Boulevard.
0: Ross Boulevard.
3: Wala po yung,
0: yeah.
3: Opo, wala na po yung ano eh, may parking lang doon.
0: Yeah.
3: Parang doon pa lang, sabi ko, mag-aabutan ba kayo ng apat na maleta tapos eh, nandun ka sa tabi ng Ross Boulevard.
0: Mm. Oh.
3: So at the same time, ngayon po binago naman nila, nandoon naman po sa Makati.
1: Mm.
3: Dahil yung po yung street ng aming tirahan eh, yung Perea, yung corner de la Rosa na yon. So, nakita niyo po, iba dali po makuha kasi yung street namin dahil halos public na naman po kung saan ako nakatire. Ang akin lang po, pabago-bago statement, base sa kung anong dikta, kung sino man yung nagdidikta. At pagkatapos, ang ginawa ko po kasi nung una, hindi ako nag-file ng kaso. Sabi ko, naaawa ako sa ganito dahil alam ko,
0: mayroon
3: nasa likod niyan. At the same time, ay alam niyo na, kapag kami ipinangako, halimbawa, nag-imbestiga po ako at nalaman ko doon po sa lahat ng mga nag-aako sa isa lang daw po yung nagdadawi sa akin at pagkatapos po ay binanggit pa sa akin kung sino yung handler.
0: Aha.
3: Yung mga ika ay nasa likod may kanya-kanyang handler po pala yung mga ganyan. Handler for me sasisigurado na kung anong sasabihin at may nagsisigurado kung ano ang pagbabago ng mga sasabihin.
0: So yung handler natukoy nyo na kung sino?
3: Ay, opo, natukoy ko na po at hindi ko pasensya na hindi ko muna babanggitin
0: na si
3: Tony sapagkat mas maganda po muna na alam niyo po, naghihintay ang mga katulad na ganyan na magbigay ka ng counter-statement mo, parang kredibilidad ng isa versus kredibilidad mo ngayon. So, parehas na kami ngayon magsasabi. So, ang naghihintay sila na sasabi mo, tapos mag-a-adjust na naman base sa binanggit mo. So,
0: ngayon,
3: later po, kung sakasakali, hindi ko magpapala ko ng kaso, di babanggitin ko po yung mga pangalan yun. Kasama na rin kung alam ko rin po kung ano yung mga naiabot eh.
0: Pero kung, meron pang kung eh. Kumbaga hindi pa kayo desidido mag-file ng kaso.
3: Bilang isang abogado po kasi, kinakailangan maghintay ka ng mga iba pang facts eh. Kanina po kasi, yung mga binanggit, parang press ko eh. Parang press...
0: Hindi ko po
3: napakinggan. Kaya... na nabanggit lang po sa akin.
0: Yeah.
3: Maganda po kasi nung una, nung nagbanggit sila, hindi pa po napapanumpaan pala yon.
0: Wala.
3: Nung sila yung unang lumantad.
1: Hanggang ngayon naman ngayon, po.
3: Opo, hindi ko po malaman ngayon kung yung pong binanggit kanina ay napanumpaan din. So, paano naman po nyo papailan ng kasong perjury kung hindi naman po napanumpaan, halimbawa pala?
0: Kung hindi perjury, ano pong kaso? Slander po ba? Libel po ba?
3: Ay, pwede pong yung mga ganyan. Pwede po nating papapag-aralan yan. Ang akin lang po is may mga developments pa yan. Hindi po matatapos dyan.
0: So,
3: kasi alam
0: nyo,
3: kapag ka naglulubid ka ng kasinungalinga, ng buhangin, ika nga, minsan hindi pa matatapos yan kasi kinakailangan diin pa o may patutunayan pa sila ng mga bagay-bagay. Ang sa akin lang po, bakit naman po madadamay isang katulad ko? Sana naman po kung gusto nila magkaroon ng credibility yung mga statements na, huwag naman magdamay ng mga taong wala namang ka-involve. Pinag-uusapan, flag control eh. Pagkatapos election ako eh. So sana po kung election na lang ang pinag-usapan, baka damay talaga ako doon kung election ang pag-uusapan. Dahil yan po yung atin pong tungkulin. Pero yung flood control, wala pong ano eh, wala po talagang connection, napakalayo po. Suntok-suntok sa buwan.
0: Opo, opo.
1: Paano ka ngayon, paano nito ngayon, attorney? Magsasampa ka po ba ng kaso? Kasi may ilan na rin naman po na nagsampa na ng kaso dito
0: ayaw
1: sa
0: ayaw nga daw niya, hihintayin pa daw niya more developments.
3: Opo, may mga developments pa po yan kasi Ma'am Rica, bilang isang abogado kasi. Alam niyo, lalong-lalo na sa korte, nako. Ang pagsubok sa kredibilidad ay hindi pa pwedeng kredibilidad mo versus kredibilidad nila. Pag nagtanong ka na at pagkatapos na cross-examine mo na yung mga ganyang tao, yung mga ganyang bagay, dyan nyo mahuhuli ngayon. Pag pinagtugma-tugma na at pagkapagkatapos yung mga statements ay nagkatahi-tahi na, ayun po, napakahirap kapag lalo't hindi ka nagsasabi ng totoo.
0: Meron na kasi yung mga nauna nag-file ng libel and cyber libel cases. So,
3: opo.
0: So, sa tingin
3: gusto ko nga rin pong gayahin na sana sila. Pero kita nyo po, kung ako yung nag-file kagad nung una, tapos ngayon, nung una kasi sa apat na maleta, ngayon nabawasan. Ngayon nakupitan pa ngayon 10 million na lamang at pagkatapos black na bag na maliit. So, pero at least hindi na ako miyembro ng maleta club. Nandun na lang ako sa bag na maliit.
1: Sa bag na lang.
3: Na, opo, medyo masakit po rin yung akusasyon na ganyan. Kaya lang, at least po, kitang-kita nyo po yung pagbabago ng state. Bakit bigla naman lumabas ang pangalan ko? Samantalang noon naman pong nandun na sila nung isang linggo, wala naman pong pangalan ko. Parang nawala dun sa una nilang akusasyon. Ngayon, itinasok na pilit na naman akong isinama. So, nakakalungkot, pero ibig sabihin, pwedeng lahat, kahit sino, mabibiktima sa ganito.
0: Si Mike Defensor ba na nakasalamuha mo na ba yan ever sa iyong karera?
3: Meron po kasi, alam niyo po kasi meron pong mga cases kasi na nakapending sa amin sa COMELEC. Natatandaan niyo po yung sa tungkol sa mga donors, contributors, may mga ganun po kasi. Kaya nga po tinitingnan ko rin yung mga pangalan. Pero ito po ang magagaransa po. Kung ano man po yung nakapending sa amin, hindi po yan maaapektuhan yung mga ganito. Kung may mga involved man na mga tao, personalidad, na involved dito sa mga pagsisinungaling, pagbibigay ng mga masasamang ganitong klaseng informasyon o statement, hindi maapektuhan dito sa amin. We will decide the case based doon sa evidence as presented. At hindi po tayo magpapadala sa silakbo ng damdamin dahil lang dyan.
0: Feeling nyo, kaya kayo nadawit dito dahil nga po may hinahandle po ang COMELEC na kaso na election law violation si Mike Defensor?
3: Hindi ko po sinabi yon.
1: Or possible involvement po ba siya, attorney?
3: Meron po kasi kaming mga, inaalala niyo po, merong isang incumbent na senador na na-dismiss po yung kaso dahil nga po sa hindi nag-reveal ng pangalan ng mga donors.
0: Yes.
3: Pero yung po mga donors po kasi ay tinuloy po ni COMELEC ang kaso sapagkat hindi po nabago yung batas. Yung una, sabi, ang nabigyan ay hindi mananagot dahil nabago na yung batas. Pero yung mismo nagbigay, dahil nasa batas pa rin, ay kinakailangan mag-report. Kung hindi nakapag-report, ay haharap po sa kasong kriminal na si COMELEC pa rin ang magtatry nito at magde-determine kung talaga bang may kaso.
0: So yan. Kaya tuloy, nakikita medyo napagtatagni-tagnina ng mga nakikinig sa atin ngayon.
1: Na meron naman pala.
0: Kung anong posibleng motibo na idawit.
1: Kahit napaka-far-fetched.
0: Bakit? Kasi gano'n, no? The COMELEC is only in concern with balota,
1: not maleta.
0: Kasi kamali lang siguro, because the balota sounds like maleta. At bukod pa dito sa issue ng mali-maletamper, Chairman, ano po ba ang mga pinagkakaabalahan nyo sa COMELEC? Because baka nakakalimutan ng mga tao, ano ba yung mga election na pinaghahandaan nyo? Barm? Ano pa?
3: Ayan po, naku, mas maganda po at nabanggit nyo dyan na talagang dapat na mag-focus tayo. Una, kami po ay nag-commit, magkoconduct tayo ng special election sa Dasmariñas, Cavite.
0: For the...
3: Doon po sa binakantehan po
0: Barsaga.
3: Congressman Barsaga. Opo, ito po ay magaganap na ngayong August 29 kahit na naghahanap pa kami ng budget kung saan namin po pupulutin, pupuhanin.
1: Yung hingi bag, sir!
0: Hingi tayo doon sa Marines!
1: Yung
3: kulang po eh, kasi 10 million
0: lang. Kulang pa?
1: Maliit.
3: 200 million po yung kailangan namin eh. Doon sa kulang ng election sa
1: yun,
3: Cavite.
1: Yung maleta na yun.
0: For a special election, 200M?
3: Kasi naman po, ang botante po sa buong distrito ng Cavite, ng Dasmariñas, ay 450,000. Ganyan po sila kalaki. And therefore, ganyan po kalaki yung gagastusin po natin. After po noon, meron naman po tayong tinatawag natin na yung pumbang Samoro parliamentary election, kauna-unahan.
0: November po yun?
3: Sa ating bansa, kauna-unahan po yan. At mangyayari po naman yan sa September 14.
0: September.
3: Sa November 2 naman po, pagkatapos ng undas natin, ayun naman po ang ating tinatawag na barangay and SK election.
0: Ayun. Nalito na ako sa calendar kasi,
1: partner. Ang dami na kasi. Akala ko nakansin.
0: Hindi, palipat-lipat yung date. So yung SK nga pala ang sa undas, natapat.
3: Opo. November 2 po yun. November 2.
0: Pero yung
3: September 14, ang Bang Samoro parliamentary election.
1: Sir, yung sa, ano tawag dito, sa special election para kay dun, para dun sa nabakante ni Congressman Barsaga. Paano po mangyari yung balota dun? Dapat po ba mag-submit na sila ngayon ng ano? Or written po yan?
0: Ng sino mga kakandidato?
1: Oo.
3: Ang pagpa-file po ng candidacy ay atin pong dinetermine sa July 5 to 7. Malalaman natin kung sino magpa-file ng candidacy. At more or less po pagkatapos ito, ang mismong campaign period, baka po sa bandang Agosto na ng first week. So malalaman natin kung sino magpa-file ng kandidatura. Naitanong din po sa amin dati kung yan bang natanggal.
0: Ay, na pwedeng tumakbo ulit.
3: Pwedeng mag-file, pwedeng tumakbo. Ang sagot po dyan ay opo. Sapagkat hindi po yan perpetual disqualification to hold public office. Ito pong pagkakatanggal ay administratibo. At hindi po kasong kriminal.
1: Sabi pa rin pala siya tumakbo ulit.
0: Natuwa po ah. Natuwa po yung mga katropa dun sa sinabi nyo, Chairman.
3: Ay, wala po kami magagawa. Dito po yung ating batas. At doon naman po sa kung bakit pa kami magpapatawag ng special election, samantalang pwede naman na caretaker na lang. Maganda po talaga sana yun. Kaya lang po, Ma'am Rica at Sir Tony, may desisyon po kasi ang Korte Suprema nung isang taon lang sa kaso ni Hagidon versus House of Representatives na kung saan sinasabi na hindi na namin kinakailangan maghintay pa ng declaration ng vacancy mula sa mababang kapulungan o kaya naman po pagpapatawag ng special election, si COMELEC ay obligado, mandatorily, na dapat magpatawag po ng special election kapag kaganyang merong namatay, merong nag-resign o may natanggal na miyembro ng House of Representatives.
0: So yun. So sa ngayon hindi pa ho wala pang ano no filing of candidacies July ano tama ba?
1: July
3: 5 to 7 po. July 5 to 7.
1: Oo.
0: Nako eh alam mo matatabunan yun yung filing of candidacies. Alam niyo kung bakit, Chair?
1: Oh, yung impeachment. Opo.
0: Impeachment trial
1: tama,
0: July 6. So hindi po mapapansin yung filing of candidacies, baka makakalimutan yan dahil nakatutok lahat sa Senado.
1: Mm-hmm.
3: Pero wag po sanang kalilimutan ng mga kababayan natin sa lalo na po sa Dasmariñas na may election. Ang importante mag-participate sila sa halas. Sayang din po yung magagastos natin. At siyempre, para makapaghalal sila ng representante nila. At yung Pumbang Samoro, yung po yung apat na beses na nare-reset. Ito na po yung pagkakataon natin na ito'y ituloy na at all cost. At siyempre, yung barangay ng SK elections, upang kung dapat palitan yung mga leader natin sa barangay o dapat i-retain, pagkakataon din po natin ito.
0: Chair, ang special election po ba, pwede, posibleng ho din ba magkaroon ng failure of special election?
3: Kapag po nagkaroon ng mga tinatawag na halimbawa terorismo, violence, o kaya yung tinatawag na force majeure, kapag kayo mag-e-election, eh, bigla na lang
0: I hate that word.
3: Opo, yung...
1: Hilito tayo dyan yan.
3: Ano ba po, lindol, bagyo, o kaya naman yung pagtutok ng vulkan na maapektuhan yung pag-conduct ng election. Sabi po ng batas, pwede kaming mag-postpone na election, pero ito pong postponement ay hindi dapat tatagal lang ng 30 araw makatapos mangyari yung pangyayari na magpo-postpone ng halala.
0: So no other reasons except for those na binanggit nyo, Chair, na magkakaroon ng postponement?
3: Hindi po pwede yung mga ibang kadahilanan maliban sa nakalagay doon sa batas natin.
0: Okay. At saka yung pag-screen ng candidates, wala na pwedeng ituring na nuisance candidate sa ganitong special election.
3: Pwede pa rin.
0: Pwede pa rin.
3: Po, kaya lang, pwede pa rin may mag-file ng nuisance. Kaya lang po, alam nyo.
0: Eh paano kung yung tinanggal nga, magkaka-election, siya yung naging original nuisance? Paano nangyari yun?
3: Eh, ganito po. Basta sa amin, tatanggapin namin yung lahat ng certificate of candidacy. Kung biglang may magpapail ng mga kaso, di tatanggapin din po namin yung mga ipapail na kaso. Titingnan natin kung ano man ang merits ng kanilang sinasabi.
0: Oh my.
1: Pero pwede pa rin bumalik.
0: Kasi nga kaya ka nga tinanggal dahil ang turing sa'yo sa camera, nuisance ke. Tapos ikaw tatakbo, hindi ka
1: administrative nga lang.
0: Administrative
1: hindi naman perpetual disqualification.
0: Anyway, Jenny, dahil nga po siya punong-puno ang kalendaryo nyo all the way to November. Tapos dadawit ka pa sa mga maleta.
1: Bag na nga lang.
3: Sir Tony, bag po. Baka po hanapan ako ng misis ko ng maleta. Bag po ang sinabi.
0: Mali kasi yung title. Mali yung title kasi ng inyong opisina.
1: Oh.
0: It is the Elections with Commissions. Parang
1: ganun. Ganun pala.
0: Sorry, de, biro lang. Chairman, biro lang.
3: It's
0: Elections with Commissions, hindi commission. Grabe talaga itong Marines, whatever, underwater imaginations na ginamit nila. Bakit naman kasi dinawat nyo si Chairman. Chairman, thank you so much. At pleasure to be talking to you again after a while. Ang tagal na natin hindi nakausap si Chairman.
1: Opo.
3: Salamat
1: po,
3: Sir Tony Mamurica.
0: Thank you po.
1: Thank you, Mr. Chair.
0: Mabuhay po kayo. Thank you so much. Ayun, natutots tuloy ako.
1: Kinulimbat pa.
0: Yeah,
1: yung
0: binukulan.
1: Inaakusang,
0: so from four bags, from four suitcases to one carry-on. Parang siguro sabi siguro nung ano tawag doon, yung check-in counter, sir, overweight na kayo. Iwan nyo na dito yung iba.
1: Oh, wala.
0: So,
1: pero na naging bato pa.
0: Yeah. Oh, wow. Yun na nga, senador nga, naging bato pa. Sorry.
1: Nawala rin yung bato rin.
0: Sorry, that's not what I said. Anyway, so 6:15 na po ng gabi, mga kapamilya. Ako po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, ako po ay...
1: Mawawala.
0: Magka-transform because the encyclopedias and the vacuum cleaners and dishwashers, they're waiting for
1: kailangan mo ibenta
0: to add to cart now. Dev, para po sa inyo pong kabatiran, si Kakarento rin po ay hahalili po muli no, sa isa nating kapamilya anchor sa TV Patrol. So medyo maagal lang po tayong lilisan sa programa, but don't worry. Meron pa po tayo syempre pang mga reports at nandito pa naman si partner Rica para pa ipasok po.
1: Yes, I shall hold the fort while you're gone.
0: Hold the fort talaga. And the pit and the six, yes. Partner. 6:16 na po ng gabi. Magbabalik pa rin po ang Issues. Spotted!
4: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted.
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abria yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
8: Uy, kilig.
9: Sakay.
10: Cute ka pala, no?
8: Uy, kinikilig.
10: Ganda ko, no?
7: Sobra.
11: Yakapin mo! Ganon!
8: Totoo ba ang nadarama?
10: I love you!
11: Sorry, I don't love you!
12: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
8: Shucks, ito ba'y pag-ibig na?
13: I love you, I love you, I love you, I love you!
14: I love your braso. Ayan o, sobre.
8: Sine-kinig.
15: Saturday and Sunday.
8: Dito sa sine mo, Hari ka rito.
15: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
4: Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
19: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang disenan.
9: Ang disenan napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
20: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
21: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM.
22: Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?

0: Issue spotted.
1: And we are back on the final minutes ng ating programa. Kukuha pa rin po muna tayo ng ilang mga report mula sa ating mga radyo patrol. Unahin natin nag-viral na kalsada sa Dagupan matapos matenga ang konstruksyon natapos na ng DPWH. Narito ang balitang kumpirmado sigurado malamay nila hati na radyo patrol Bert Dizon. Bert!
2: Rika, natapos na ng Department of Public Works and Highways ang konstruksyon na natigang kalsada sa bahagi ng Barangay Arsadon, Dagupan, Pangasinan. Personal na inspeksyon na DPWH Secretary Vince Dizon ang natapos na kalsada. Nauna, pinututukan ng kalihimang pagkatapos ng konstruksyon matapos makarating sa kanya ang sumbong ng isang concerned citizen sa social media dahil ilang buwan ng pagkakatenga nito. Nag-viral rin ng video ng kalsada sa social media dahil sa itinaas na drainage system pero natirang nakatiwangwang ang gitna ng kalsada na hindi pa natapos. Nagpasalamat naman ng kalihim sa pasaparating ng isang concerned citizen sa social media kaugnay sa natenggang proyekto. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Isa pa mga dating player ng Ateneo Basketball Team, buong-buo na nakipagtulungan sa investigasyon ng CIDG. Ang balitang kumpirmado hatid sa atin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars!
3: Rika, makalipas ang halos maghapong pakikipag-usap ng mga dating player na Ateneo Blue Eagles sa mga tauhan ng CIDG, sinabi ni Attorney Vijay Topacio, Legal Counsel ng mga atletang sina Kimani Ladi at Dominic Escobar, na laging maayos ang takbo ng bahagi ng investigasyon ng pulisya sa pagkamatay ng dalawang student-athlete na sina Rene Materbonia at Divine Adili sa Dipocalao, Aurora. Buong-buoan niya nakapagtulangan at sumunod ang kanyang mga kliyente sa proseso ng investigasyon at nagbigay ng kanilang salaysay sa mga otoridad hinggil sa umunoy annual training nila sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tab Baldwin.
4: Na po lahat ng players natin dito sa investigation. They're cooperating po sa investigation and they fully cooperated actually. They gave their statements and yun lang naman po yung mabibigay po. Mahaba po. Marami po talagang questions. Okay, so I think maganda naman po. Marami po talagang tinanong yung ating kapulisan. Marami pong investigators.
3: Pero wala isa-isa man sa mga malalaro ang humarap at nagsalita ngayon sa media. Una na sinabi ng PNPPIO na nakatutok ngayon ang CIDG sa investigasyon at saka sila magbibigay ng dagdag detalye sa tamang panahon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Marlene, nag-resign na itong si Coach Tab Baldwin, di ba? Pero hindi pa rin siya nag-a-appear sa kahit anong mga subpoena sa kanya. Ano mangyayari doon sa mga subpoena para sa kanya? Siya ba tutuloyan pa rin iimbestigahan? Magkakakaso ba?
3: Tama ka dyan, Rika. Kahapon dapat nakatakdang humarap si IDG itong si Coach Tab Baldwin saka yung three others na kabilang sa top management ng Ateneo Blue Eagles. Pero hindi sa sumipot. Kaya ang gagawin na si IDG, within this week maglalabas sila ng panibagong subpoena para ipatawag itong si Coach Tab. Dahil nga yung kahapon, mga legal counsel, mga abogado lang ngayon sumupo dito sa CIDG na hindi pinahintulutan ng mga police o ng mga authorities dahil hindi naman daw kasama doon sa mismong training itong mga abogado nila. So this week, nasaan mag-alabos ulit sa panibagong subpoena. Kapag hindi ulit sumipot itong si Coach Tab Baldwin, magkakaroon ulit ng panibagong subpoena para bibigyan siya ng apat at pagkakataon na isuha ng subpoena ng CIDG. And then kapag wala talaga, at saka magkakaroon posibleng maharap sa ipakontempt ng korte itong si Coach Tab, o di kaya ay magkaroon siya ng kaso obstruction of justice.
1: Mm-hmm. Sa ngayon, wala ka pang naririnig kung magkakaroon ba ng PHDO para kay Coach Tab Baldwin?
3: Sorry, again, Bika.
1: Wala ka pang naririnig kung mag-i-issue ng PHDO para kay Coach Tab Baldwin para hindi siya makalabas ng bansa?
3: Actually, hindi lang na nung nakaraan, pinagbigyan na ng korte yung ILBO. Mm-hmm. Yung ILBO paalaban kay Coach Tab Baldwin.
1: Pero ILBO lang ito.
3: O, ilbo lang, pero wala kasi, wala pa kasing kaso eh.
1: Oo, so, pero hindi, yung PHDO, kahit walang kaso, naglalabas na sila ng PHDO.
3: Ayan ang i-update natin sa CIDG kasi bukas magkakaroon ulit ng panibago sa PINA para naman doon sa mga players no, nakasama mismo na Bartarbonia at ni Adili nung nangyari yung trahedya. Ngayon, after noon, inaasahan na magkakaroon ulit ng press conference sa CIDG. So bukas itatanong natin yan kung ano yung mga plans nila laban ito kay Coach Tab Baldwin Rica.
1: Alright, sige. Maraming salamat Marlene Padiernos at sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayan nga po ang mga nagaganap sa ating bansa ngayong araw na ito. Kaninang umaga, nagkagulo-gulo ang gulo-gulo ng mga nangyari nga po dahil ipinapalabas pa rin o sinasabi pa rin, itinutulak pa rin ng Cayetano Block ang kanilang tinatawag na sarili nilang Blue Ribbon Committee hearing. Pero paglilinaw lang po, baka nalilito po tayo mga kapamilya ha. Meron po talagang kinikilala na Senate Blue Ribbon Committee ngayon at ito po ay ang pinamamahalaan ni Senator Erwin Tulfo. Sa ngayon po, no, yan po ang ating legal at kinikilala ng ilan pang mga ahensya natin, maski ng kamara, ang kay Senator Erwin Tulfo. Pero ang dami nga naman kasi nating nakakitang nagagana. Parang showbiz na nga talaga itong Senetflix natin. Season 1, episode 15 na nga tayo, di ba? Pero parang patindi pa rin ang patindi. Kailan ba darating ang season finale? Yan ang tinitingnan nila na maari bang mangyari bukas doon sa special session. Kasi nga po bukas sa special session, inaasahan po na baka 13 ang senador na magpapakita dahil yung unang 11, yung SB 11 natin, solid block 11, nadagdagan ng isa nung pumunta nga po si Senator Chis Escudero at nagpahayag na nga rin po si Senator Joel Villanueva na sakaling mag-convene ng special session ng Senado ay a-attend po siya. So 11 plus 1 plus 1 is 13. Ayun na pala sa math. 13 na po yan. At kung tatandaan po natin, sa ilang beses po nating diskusyon na ginawa, kailangan lamang po ng 13 boto para makapag-elect ng panibagong Senate President. So, bukas na nga ba ang Senetflix finale neto mga nangyayaring drama-rama sa Senado nga po natin? Aabangan po natin yan bukas. Dahil alam naman natin, kahit naman yung mga LEDAC o yung mga priority bills talaga, ang dapat sana nilang pakatututukan, eh, sabi nga ni Sec. Ronald Llamas kagabi, the elephant in the room ay yun pa ring kaguluhan sa Senado. At kailangan nga po nilang tapusin yan dahil nalalapit na po ang impeachment ng Vice Presidente on July 6 at marami pa po silang mga nabinbin na mga priority bills. At abang po tayo ng abang sa mga nang mangyayari habang wala pa naman po for today. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi mga kapamilya. Kung ikaw ay nakauwi na, nakapag-out na, sige, go ahead at umuwi ka na agad. Dahil ako, eskierda na rin. Si Rica Lazo pa yun, nakasama-kasama po kanina ang ating si Tony Velasquez.
0: Issue Spotted sa DZMM.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Matulong ang DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
8: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S-Rental. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito po ang TZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 4:02!
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, June 17, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat sa 68 mga residente sa lugar na nakitaan ng mga bitak, pinalilikas ng PVOLTS.
1: 18 bagman ni Zaldico, kakasuwa ni Senador Kiko Pangilinan, Senador Jinggo Estrada, sinuspindi ng Sandigan Bayan.
0: Kampo ni Senador Alan Peter Cayetano dumulog sa Korte Suprema, sesyon ng Gatchalian Block, pinapawalang bisa.
1: Mga dating player ng Ateneo Blue Eagles sumarap sa PNP-CIDG, dating head coach Tub Baldwin, hindi sumipot sa imbestigasyon ng NBI.
0: Sa lalawigan, babaeng grade 8 student na naksak ng mga kaeskwela sa Cavite, 7 sugatan.
1: At sa balitang sports, kampiyonato ng PBA Commissioner's Cup, pag-aagawan ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra sa Game 7 ng Best of 7 Finals.
0: Good morning! Maganda madaling araw mga kapamilya! Wednesday po ngayon ha. Of course, kasama ang Team Pogi hanggang 5 in the morning. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, good morning, good morning. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Simulan na po natin ang balitaan. Bumagsak ang presyo ng langis sa unang araw ng trading sa world market matapos ang peace agreement ng Amerika at Iran. 8 pesos kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, habang mahigit 7 na piso sa kerosene. Mahigit 5 piso naman ang posibleng rollback sa gasolina. Kahapon, nag-rollback ang oil company sa presyo ng diesel at kerosene, habang nagmahal ang gasolina. Una nang inamin ng Department of Energy na posibleng umabot ng hanggang isang taon bago bumaba ang pre-war level ang presyo ng langis sa bansa. Ang DOE ang nagdidikta kung magkano ang itataas o ibababa ng presyo ng langis habang nasa State of National Energy Emergency ang bansa. Sinabi ng Energy Secretary Sharon Garina na posibleng umabot ng hanggang 3 buwan bago alisin ang State of National Energy Emergency. Hindi anya agad-agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo na may epekto pa rin sa presyo ng mga bilihin at serbisyo.
2: Basta AM, DZMM!
1: 4:05 ng madaling araw.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Naobserbahan ng PVOLTS ang ground deformation sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao na resulta ng magnitude 7.8 na lindol. Sinabi ni PVOLTS Director Teresito Bacolcol na base aerial at ground assessment na itala ang mga landslide, tension cracks, road subsidence at rockfall sa General Santos City, Glan at malapatan sa Sarangani at Davao Occidental. Nagkaroon din ng mga bitak sa General Santos Tiboli Road at Sarangani Davao Occidental Coastal Road. Pinililikas di Bacolcol ang mga residente sa mga lugar na nagkabitak-bitak dahil sa posibilidad na gumuho ito, lalo na kapag malakas ang ulan. Piniiwan ng PVOLTS sa mga residente sa landslide-affected areas na sumunod sa abiso ng LGU at maging alerto sa posibleng mga bagong bitak o slope movement sa bundok. Mahigit 6,000 aftershock na ang naitala ng PVOLTS kung saan halos 80 ang naramdaman. Samantala, umakyat na sa 68 ang patay sa malakas na lindol sa Mindanao. Sa report ng NDRMC, mahigit 1,300 ang sugatan at 33 pa ang nawawala. Mahigit 1,000,000 pamilya o 330,000 individuals ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol.
2: Basta AM, DZMM!
3: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Muling nagbuga ng abo ang Bulkan Canlaon ng 19 na beses sa dagdulot ng 18 volcanic earthquakes. Ayon sa PVOLTS, ang mahigit 3 oras ang pinakamatagal na ash emission na naitala sa bulkan kahapon. Nagbuga ng usok ang bulkan na tumaas ang hanggang 500 metro mula sa crater at hinila pa patimog kanluran. Umaabot sa mahigit 100 tonelada ng asupre ang ibinuga ng Bulkan Canlaon. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan.
1: Sa ibang balita naman, nagkaya ng petisyon sa Supreme Court ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano para questionin ang legalidad ng liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Manatandang dineklarang bakante ang mga pwesto sa Senado ng lumutang si Senator Francis Cudero sa sesyon noong June 3 at makabuo ng quorum ang Gatchalian Block. Inihay ng grupo ni Cayetano, kapatid nitong si Senator Pia Cayetano at Senators Loren Ligarda, Amy Marcos, Bongo, Ronald De La Rosa, Jingo Estrada at Kevin Villar, at dating Senate Secretary Jose Luis Montales ang petition for certiorari in prohibition at status quo anti-order. Hindi kabilang sa mga petitioners sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar. Hiniling ni Cayetano Black sa Korte Suprema na ideklarang null and void ang Senate session noong June 3, gayon din ang paghalal kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore at pagbakante sa mga pwesto sa Senado. Iginit ang mga petitioner na dapat payagan silang makabalik sa dating posisyon tulad ni Cayetano bilang Senate President hanggat hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema sa kanilang petisyon. Gusto rin ng grupo ni Cayetano na kilalanin ang kanilang grupo bilang mga leader at majority block sa Senado at bawalan ang Gatchalian block na magmando sa Senado. Hindi nila pwedeng gamitin ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na ginamit na batayan ng kampo ni Gatchalian. Samantala, pagbawi sa Blue Ribbon Committee at Senate Leadership ang tunay na pakay ng special session ayon yan sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado at Radyo Patrol, John Garner. John!
4: Sa kanyang Facebook Live, iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na malinaw para sa kanila ang dahilan ng pagkawag ng special session ng Pangulo. Yan ay para makuha umano ang Blue Ribbon Committee at Senate Leadership. Sabi ni Cayetano, kung makakakuha ang Gatchalian Block ng 13 boto para sa Senate President, ay sila na ang mamumuno pero hindi aniya mababago ang kanilang sakripisyo. Samantala, tumanggi naman si Acting Senate President at SP Pro Tempore Sherwin Gatchalian na sagutin kung maihahalal na ba siya bilang Pangulo ng Senado sa special session ngayon. Nang tanungin kung makakasama na nila sa majority block si Senator Joel Villanueva na nagsabing tiyak na dadalo sa sesyon ngayon, sinabi ni Gatchalian na hindi na muna niya sasagutin dahil hindi pa sila nakakapag-usap ng nasabing senador. Nagpatawag ng special session ng Pangulo noong Lunes para pabilisin ang pagpasa sa mga batas na nakapending sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. John Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Inaasahan ng palasyo na magiging maayos ang special session ng Kamara at Senado ngayong araw. Sinabi ni Palace Press Officer, Communications Undersecretary, sino? Claire Castro. Na nagpatawag ng special session si Pangulo Marcos Jr. dahil gusto niya na magkaroon ng kaayusan sa Senado at kailangan nilang magtrabaho. Dagdag pa ni Castro na magandang balita ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na handa sila sa anumang aksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Dapat anyang labanan ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang dirty tricks ng Cayetano Black at masolusyonan ang sigalot sa liderato ng Senado para sa taong bayan at hindi para sa pansariling interes.
2: Basta AMMM!
1: Pinag-aaralan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kasuan si dating Congressman Mike Defensor kaugnay sa inanunsyo nitong umano'y Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Sinabi ni Gatchalian na walang kapangyarihan si Defensor na magpatawag ng Blue Ribbon Committee hearing dahil hindi naman ito ang chairman, hindi rin miyembro at hindi rin senador. Pinag-usapan anya nila ni Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang posibleng paghabla kay Defensor dahil sa niloloko nito ang taong bayan. Sinabi pa ni Gatchalian na nalilito ang taong bayan sa ginagawa ni Defensor dahil inaakala ng iba na opisyal ang inanunsyo nitong Blue Ribbon Committee hearing.
2: Basta AM, DZMM!
0: Hindi natuloy ang Blue Ribbon Committee hearing na inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor sa isang events place sa EDSA, Quezon City. Walang senador ang dumating sa umano'y hearing at tumarap na lang sa media ang 18 bagman ni dating Congressman Zaldico. Sinabi ng 4 sa mga ito na nag-deliver umano sila na mali-malit ang pera sa bahay ni Senador Francis Escudero. Kumain pa umano sila ng hipon kasama ang mga kasambahay ng senador. Dati nang itinanggi ni Escudero na may kinalaman siya sa flood control scandal at pilabunaan ang tumatanggap siya ng kickback. Ipinakita rin ng mga bodyguard ni Kuo ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at misis nitong si Megastar Sharon Cuneta kasama mga empleyado umano ng Misibis Aviation and Development Corporation. Inakusahan din nila na tumanggap ng milyon-milyon pisong pera ang kolumnistang si Ramon Tulfo at broadcaster na si Arnold Clavio. Tumanggap din umano ng mali-malit ang pera si COMELEC Chairman George Garcia.
2: Basta AM, DZMM!
1: Kakasuhan ni Senator Francis Pangilinan ang 18 bodyguards si dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanila ng misis na si Sharon Cuneta sa umano'y kickback sa flood control scandal. Targetan niya na mga ito na dungisan ang kanyang pangalan matapos na mapaulat na uupo siyang chairperson ng Blue Ribbon Kusab Committee na mag-iimbisiga sa flood control scandal. Gita Pangilinan, walang basehan ang alegasyon at pagdawit sa kanya sa malemalit ang pera na dinala umano ng mga bodyguard ni Zaldico. Pumalag din ang megastar at tinawag na sinungaling at makakapalang muka ang 18 bodyguard. Sinabi ni Cuneta na ang pagbisita nila sa Marawi ang ipinakitang larawan sa press conference. Itinanggi rin ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang paratang at kinesyon din niya kung paano magkakasya sa supot ng milyon-milyong pera. Itinanggi rin ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia ang pagdadawig sa kanya kaugnay ng pagtanggap ng mali-malitang pera.
2: Basta DZMM!
0: Pinatawa naman ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 70 araw na suspension si Senador Jinggoy Estrada. Ito'y may kaugnayan sa kasong graft na kinakaharap ni Estrada dahil sa umano'y pagtanggap ng milyon-milyong pisong kickback sa flood control scandal. Ang kay Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Justice Geraldine Ekong na itransmit na sa Senato ang suspension order. Nilinaw naman ng Anti-Graft Court na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang guilty ang senador. Una nang naghain ng komento ang kampo ni Estrada kung saan giniit na hindi dapat siya suspendihin dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman.
2: Basta AM, DZMM!
1: Mahigit 200 kaso na may kaugnayan sa multi-billion pesos flood control scandal ang inimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na 125 kaso ang sumailalim sa fact-finding investigation noong 2025 pa lang. Nangungunaan niya ang Office of the Ombudsman para matiyak na may mananagot sa manamaliang flood control scandal. Nasampa na ng mga kasong plunder at graft ang ilang mga batas kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, gayon din ang mga dating opisyal ng DPWH. Sinampahan na rin ng Ombudsman ng mga kasong malversation ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya.
0: House Prosecution Panel inilabas sa mga bagong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam.
5: Hindi umano bababa sa 50 ang mga baril at armas na pag-aari ng mag-asawang Sara at Manscarpio na hindi nakalista sa kanilang salin mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, aabot sa 1,000,000 piso ang halaga ng mga ito na kinabibilangan ng rifles, revolvers, shotguns at pistols. Paliwanag ni Ridon, kalakip sa kanilang pre-trial brief, ang kanilang nadiskubre kung saan nakalagay ang pagkakaroon ng armas at baril ng mag-asawa sa listahan ng PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang din anya ito sa mga ipasasabpina ng mga ebidensya sa mismong paglilitis. Narito ang tinig ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: Dapat talagang declared yan sa salin po ng isang public official. Pangalawa, yung dami. Tama ba na ganun karami yung pag-aari ng mag-asawa o isang public official? Pangatlo, syempre, yung sa pinaho mismo ng value nung pong mga pag-aari po na ito.
5: Dagdag pa ni Ridon, kasama ang mga dealer sa iimbitahan sa trial. Kasama ito sa sisiyasatin kung ito ay sumasalamin sa net worth ng bise. Giit pa ng kongresista na impeach noon si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona dahil sa non-disclosure ng kanyang mga pag-aari kung kaya hindi anya dapat exempted si Vice President Sara Duterte mula rito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
7: Pamela Vasquez!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, kabilang sina dating Senador Antonio Trillanes IV at nagpapakilalang bagman ni DP Duterte na si Ramil Madriaga sa mga testigong gustong paharapin ng kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial. Base sa pre-trial brief ni VP Duterte, ipapatawag ang mga testigo kabilang sina Madriaga Trillanes para pabulaanan ang mga articles of impeachment at alegasyon laban sa Vice Presidente. Kabilang din sa mga testigo ng defense team ang dati at kasalukuyang opisyal ng NBI, gayon din ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman at iba pang ahensya ng gobyerno. Itinakda bukas ang pre-trial conference para sa impeachment trial na magsisimula naman sa July 6.
2: Basta AM, DZMM!
1: Sa ibang balita naman, humarap sa PNP CIDG ang ilang dati at kasalukuyang manalaro ng Ateneo Blue Eagles sa gitna ng patuloy na imbestigasyon sa pagkamatay ni na Rene Baterboni at Divine Adilis sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Nilinaw ni CIDG Director Police Major General Robert Murico II na inimbitahan ang mga player bilang research person kabilang sa mga dumalo. Ang mga dating Blue Eagles players na ikinuwento sa isang podcast sa team building activities ng koponan sa ilalim ni dating head coach Todd Baldwin. Una nang sinabi ng CIDG na sinisilip nila ang posibleng kriminal na pananagutan sa pagkamatay ni na Baterboni at Adili kabilang ang homicide at paglabag sa anti-hazing law. Samantala, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Dating Ateneo Blue Eagles head coach Todd Baldwin, no show sa NBI. Narito ang balitang kumpirma.

0: Jacinto ang nagpakita sa NBI. Ayon kay Attorney Raymond Ronald Rojas, nararanasan ngayon ni Soriano ang emotional distress kaya hindi nakadalo. Dumating naman sa NBI ang dating team manager na si Epin Kimbo at si Ateneo basketball player EJ Cahipe, pero hindi na niya idinetalye ang naging pagharap. Pero sinabi niya na nakikiisa siya sa pagluluksan ng pamilya Baterbonya at Adili, maging sa buong Ateneo basketball team. Isa umanong trauma para sa kanya ang mga nangyari at dadalhin niya ang alaala ng mga nasawing teammates habang buhay. Samantala, ayon kay NBA Director Melvin Batibag, na target nila na matapos ang investigasyon para makapaglabas ng rekomendasyon ngayong Linggo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
1: Tutut time, partner! Oras po natin, 4:21 ng madaling araw. Abay, ipadala nyo po, ha? Kung may mga mensahe kayo sa amin.
3: Ay, marami yan, mamaya.
1: Mm-hmm. Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Oh, siyempre, isa-shoutout kayo mamaya. Mm-hmm. Ng partner ko. Siya lahat yan.
3: Nag-miss ka daw nila mag-shoutout.
1: Ah, talaga ba? Oh. Ikaw ang na-miss nila. Ang tagal mong nawala eh. Nag-Mindanao ka eh.
3: Nagbabalik tayo.
1: Oo. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. State of Calamity, inirekomendang ideklara sa Negros Occidental dahil sa peste sa mga tubuhan.
4: At fire at earthquake drill sa mga kolehiyo sa Bicol, ipinag-utos ng CHED. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
4: Kilos, gising, bangon!
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
6: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
8: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
6: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
9: the Senate is under attack.
10: There was no NBI agent in the Senate.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
11: Kanina ay merong aarestuhin.
12: Bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
13: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oras po natin, 4:25 na po na madaling araw.
1: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Patay sa Malakas na Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 68 mga residente sa lugar na nakitaan ng mga bitak, pinalilikas ng PVOGs.
0: 18 bagba ni Rizal de Coca, kasuha ni Senator Kiko Pangilinan, Senator Jinggoy Estrada, sinuspinde ng Sandigan Bayan.
1: Kampo ni Senator Alan Peter Cayetano dumulog sa Korte Suprema, sesyon ng Gatchalian Block, pinapawalang bisa.
0: Mga dating player ng Ateneo Blue Eagles humarap sa PNP CIDG, dating head coach Tob Baldwin. Hindi sumipot sa imbestigasyon ng NBI.
2: Ulat. Panahon.
1: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon mula kay Ginoong Alzar Aurelio. Sir, good morning.
3: Good morning po sa ating lahat. Patuloy pa rin, inaasahan pa rin ang mainit at malisangan na panahon sa buong bansa dahil sa Easterlies. Itong habagat ay hindi umaabot o hindi nakaka-apekto sa bansa, kaya asahan pa rin natin ang mainit na panahon. Maliban sa mainit na panahon, may tsasa pa rin ng mga localized thunderstorms na kung saan magbibigay ito ng mga biglaang buhos na ulan. Sa oras ito, meron tayong namataan na low pressure area sa labas ng PAR na sa layong more than 3,000 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Kaya patuloy mo natin itong babantayan sa mga ngayon at sa mga susunod ng araw. Yan pong ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio, mula sa PAGASA.
2: Ulat kalusugan.
0: Sa ating pong ulat kalusugan, inirekomenda ng mga fitness expert ang 5 bodyweight exercises para mapanatili at mapalakas ang katawan ng mga nasa edad 50 pataas, 50 years old pataas, kahit walang gamit na weights. Ayon po sa mga eksperto, nakatutulong ang push-up, band-supported pull-up, split squat, at dead bug sa pagpapalakas ng mga kalamnan, balanse, koordinasyon, postura at core strength na mahalaga para maiwasan ang pagkadapa at mapadali ang pang-araw-araw na gawain habang tumatanda. Bagamat may limitasyon ng bodyweight training dahil hindi nadaragdagan ang bigat na binubuhat, nananatili po itong epektibong paraan para mapanatili ang lakas ng katawan, kalusugan ng mga kasukasuan at functional strength sa pagtanda. Yan po ating ulat kalusugan on a Wednesday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. Good morning. At maging isda. Good morning. Para po sa ating agribalita. Nagsasagawa ng drone at manual spraying ng mga insecticides ng Sugar Regulatory Administration sa mga tanimangan ng tubo sa Isabela at Negros Occidental na apektado ng mapanirang peste. Ayon sa SRA, malalawigin sa iba pang apektadong lugar sa Negros Occidental ang operasyon ng spraying para malabanan ang banta ng Red Strip Soft-Scale Insect o RSSI. Tinatayang mahigit 1,000 hektarya ng taniman ng mga tubo sa Negros at Panay ang napeste. Ang RSSI ay isang uri ng peste na sumisip-sip sa katas ng tubo dahil dito naninilaw, nalalanta at natutuyo mga dahon nito at nawawala ang tamis na taglay ng tubo. At yan po ang ating agribalita muli.
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Sa oras naman na 4:29, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Sugatan ang 7 grade 7 student matapos mag-abok at manaksak ang babaeng grade 8 student sa loob ng isang pribadong paaralan sa General Trias sa Cavite. Sa investigasyon, armado ng 7 pulgadang habang patalib, pumasok ang suspect sa classroom at pinagsasaksak ang mga biktima. Nakasalubog ng suspect ang isang guro. Sinabihan ng estudyante na itapon ang patalim bago siya inakap ng teacher. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni General Trias Police Chief Colonel Bismarck Mendoza na isolated case ang insidente at walang kinalaman sa bullying o gang war. Transferi sa paaralan ng suspect na umano'y nakararanas ng depresyon at hindi kakilala ng mga biktima. Ginagamot sa ospital ang mga biktima at tiniyak ng General Trias LGU na ibibigay ang lahat ng kakailanganing tulong habang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ang suspect. Sinabi pa ni Mendoza na aalamin nila ang posibleng pananagutan ng eskwelahan para sa ating mga kapamilya na nangangailangan po o mangangailangan ng tulong sa pinagdaraanang emotional or mental challenges. Maaari po tumawag sa crisis hotline ng National Center for Mental Health 1553-1800-1888-1553-0919-0-0917-899-8727.
3: Sa Oriental Mindoro, nagdeklara na ng state of calamity ang Puerto Galera dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Sa pamamagitan nito, mawabilis ang paglabas ng emergency response funds at luluwagan ang pagpataw ng mga penalty sa mga apektadong consumer sa lugar. Siniguro naman na hindi maapektuhan ang turismo sa lugar at mananatiling fully operational sa kabila ng deklarasyon.
0: Sa Negros Occidental, pinag-aaralan na ang pagdedeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng peste sa mga pananim na tubo. Ayon sa pamahalaang lokal, kinakailangan ng kompletong datos ng mga lugar na lubhang naapektuhan ng peste Red Strips of Scale Sec para sa deklarasyon. Base sa ulat ng Sugar Regulatory Administration, mahigit 2,000 hektaryang taniman ng tubo ang naapeste ng RSSI. Nakatakda na magpulong ang mga kinatawa ng Sugar Federation at pamahalaang lokal.
3: Sa Bicol, pagsasagawa ng fire and earthquake drill, ipinag-utos sa lahat ng kolehiyo.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Nardo ang balitang kumpirmado sigurado mula Bicol at ni Vince Villar. Vince!
4: Ipinag-utos ng Commission on Higher Education o CHED sa lahat ng kolehiyo sa Bicol na magsagawa ng mandatory fire and earthquake preparedness orientation and emergency drills sa pagbubukas ng klase ngayong 2026-2027 academic year. Ayon sa memorandum ng CHED, kinakailangan gawin ito sa loob ng unang 2 linggo pagkatapos magbukas ng klase. Bahagi ito ng national safety laws na nagtitiyak na handa ang lahat ng mga campus sa anumang mga panganib. Sa ilalim ng kautosan, kailangang i-orient ang mga mag-aaral sa lahat ng higher education institutions sa rehiyon ukol sa mga kritikal na hakbang sa kaligtasan, emergency protocols, evacuation route, at wastong paggamit ng pamatay sunog. Kailangan ding magsagawa ng simulation exercise upang matuto ang mga mag-aaral sa tamang duck, cover, and hold sa tulong ng Bureau of Fire Protection and Local Disaster Risk Reduction and Management Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Batangas naman, natagpuan ang isang malaking piraso ng debris na may mga foreign marks sa baybayi ng Sitio Talim, Barangay Luyahan sa Bayan Puyan ng Lian. Ayon sa Philippine Coast Guard, iniulat ng isang residente ang isang malaking metal na bagay na inaanod sa dalampasigan. Tinatayang 20 talampakan ang haba at 10.5 talampakan ang lapad nito at gawa umano sa aluminum. Isinasailalim sa translation ang foreign markings na ibig sabihin ay antenna, transmission window 5. Kasalukuyang nga sa kusodiyan ng PCG ang debris habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan nito at kung paano ito napadpad sa baybayi ng Batangas.
3: Sa gitnang Luzon naman, mahigit 4.5 milyong pisong halagang illegal na droga na samsam sa loob ng isang linggo.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula gitnang Luzon na titig Gracie Rotao. Gracie!
5: Sa pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 3 laban sa kriminalidad, nakasamsam na mahigit 43.9 milyon pesos na halaga ng ilegal na droga. Naaresto ang 243 wanted persons at na-recover ang 199 loose firearms sa buong Central Luzon mula June 7 hanggang 13, 2026. Kabilang sa mga naaresto ang 40 most wanted persons at 203 other wanted persons. Pinalakas din ng rehiyon ng kampanya laban sa mga loose firearms na nagresulta sa pagkakaaresto ng 37 na individual at pagkakarecover kusang pagsuko o pagkakakumpiska ng 199 na baril. Ayon sa mga otoridad, nakatulong ang operasyong ito sa pagpigil na mapunta ang mga baril sa kamay ng mga kriminal at magamit sa paggawa ng krimen. Binigyan din ng Police Regional Director na ang mga tagumpay na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Philippine National Police na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at makalikha ng mas ligtas na mga komunidad sa buong Central Luzon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Grace Rotao.
3: Maraming salamat, Grace Rotao.
0: Sa Cebu City naman, 3 timbog sa Sinalakay na drug den.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu City at ni Ani Perez. Ani.
6: Sinalakay ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug den sa Sitio Brupa, Barangay Sambag 2 sa Cebu City. 3 ang naaktuhan na gumagamit ng illegal na droga sa loob pero ang nagpapaktakbo nito ay nakatakas ng mangyaring operasyon. Nakumpiska naman sa operasyon ang 9 na pakete ng hinihilang shabu na may halagang 100,000 piso at mga drug paraphernalia. Napag-alaman ng otoridad na isang buwan nilang minamanmanan ang subject na dati nang nakulong dahil sa pagbibenta ng illegal na droga noong 2021. May pananugutan pa din ang mga nahuli at masasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samantala, patuloy ang hot pursuit operation sa subject. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
3: Alas 4.37 na po na madaling araw sa Lanao del Sur naman, arestado ang 16 na individual matapos masabat ng mga otoridad ang tinatayang 70 milyong pisong halaga ng mga smagal na sigarilyo sa Barangay Liangan sa bayan ng Pikong. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na may 3 bodega na malapit sa baybayin na ginagamit umanong taguan at babaan ng mga ipinupuslit na sigarilyo. Nadiskubre sa lugar ang halos 2,000 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo. Dinakip ang mga suspect matapos umanong mabigo na magpakita ng mga dokumentong magpapatunay sa legalidad ng kargamento. Nahulihan din sila ng isang M14 rifle habang 4 pang suspect ang nakatakas at ng 5 minor de edad ang na-rescue at nasa pangangalaga ng DSWD.
0: Sa Nueva Vizcaya naman, mahigit 300,000 pisong peking sigarilyo nasabat sa bypass operation.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Arestado ang 2 lalaki matapos mahulihan ng mahigit 350,000 pesos na halaga ng hinihinalang pekeng sigarilyo sa isinagawang bypass operation sa Puruk, Sampaguita, Barangay Tucanon, Aritao, Nueva Vizcaya madaling araw ng Lunes. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect sa mga alias na Mike, 36 anyos, at Neil, 44 anyos na kapwa residente ng Talavera Nueva, Ecija. Nakumpiska mula sa kanila ang 574 na rim ng iba't ibang uri ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 373,100 pesos, isang EUB at dalawang cellphone. Nabigo rin umano ang mga suspect na magpakita ng mga dokumentong magpapatunay sa legal na pagmamay-ari at pagbebenta ng mga nasabing produkto. Nahaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code kaugnay ng pagbebenta at pag-iingat ng mga undocumented at counterfeit sigareta. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Kay Pampanga, arestado 3 Koreano matapos madiskubreng gumagamit ng 2 minor de edad para sa illegal na gaming operation sa Angeles City. Nagtungo sa pulisyang ina ng mga biktima na umano'y nasa isang apartment na dayuhan para paglaruin ng online game para sa mga foreigner kapalit ng 500 piso. Natuklasang walang sapat na business at employment permits ang mga dayuhan. Naharap sa patong-patong na kaso ang 3 suspect habang pinaghahanap ang Pilipinong recruiter ng mga biktima.
0: Sa Leyte naman, naaresto na ng pulisya ang isa sa 2 suspect sa pananambang sa bayan ng Albuera na ikinamatay ng 2 biktima. Nagkasal ng hot pursuit operation ng Regional Task Force Camurayaw. Kaya naaresto ang suspect na nahulihan ng mga baril at bala. Patuloy naman pinaghahanap ang isa pang suspect. June 15 na magganap ang pananambang sa Barangay Salvacion kung saan 2 ang nasawi at 3 ang sugatan.
3: Diyan naman po sa Basilan, bahay, lupa at iba pa ipinamigay sa Lamitan City.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Basilan at ni Queenie Casimiro. Queenie!
8: Ayon kay Renita Belandres, 6 na taon na silang nagsisiksikan ng kanyang pamilya sa isang barong-barong sa Barangay Maloong Canal. Isa si Belandres sa 3 nanalo ng bahay at lupa sa raffle na isinagawa ng pamahalang lokal bilang bahagi ng Rose Caravan. Bukod sa bahay at lupa, namudmud din ng iba't ibang papremyo ang LGU sa mga maswerteng nabunot. Namigay din ang mga school supplies sa mga mag-aaral, seedlings at abono sa mga magsasaka, chinelas, towel, kumot, bigas at marami pang iba. May libreng medical at dental services din para sa mga nangangailangang magpakonsulta o magpabunot ng ngipin. Ito na ang 13 taon mula nang inilunsad ang ROSE o Reaching Out Serving Everyone Caravan. Kabilang din ito sa mga aktibidad ng Lami-Lamian Festival ngayong taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
3: Maraming salamat, Queenie Casimiro!
0: Abangan nyo po sa aming pagbabalik, Maritime Scientific Research sa Panatag Seoul, kinumpirma ng Chinese Embassy.
3: At halos 60 million pesos na halaga ng shabu at iba pang illegal na droga na sabat sa Pasay. Ang detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita Alas 4.
3: Kape, kape, kape, kape!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asamaan sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol, Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Happy 48th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
13: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
13: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
13: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Zebras, Robert Manosa, Radio Patrol Balita a las 4.
1: Oras po natin, kamamilya, it's 4:44, alas 4:44 na po na madaling araw.
2: Balik po tayo sa mga balita. Kinumpirma ng Chinese Embassy na nagsasagawa ng maritime scientific research on floating structures sa Panatag Shoal. Binatikos ng embahada ang Philippine government na ginagawang issue ang anilay normal scientific research activity sa teritoryong inaangkin ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Ang South China Sea Institute of Oceanology, anila, ang nagpadala sa lugar ng temporary scientific research facility para pag-aralan ang ecosystem at scientific forecasting sa Panatag Shoal na tinatawag ng China na Huang Yan Dao. Naghaina ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs sa China kaugnay sa illegal na floating structure nito sa West Philippine Sea.
1: Nababahala naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinasagawang marine research ng China malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, maaaring magkaroon ng implikasyong pangmilitar ang nasabing marine research. Nakababahalaan ito dahil anumang impormasyon na makakalap sa nasabing marine survey para sa scientific research ay maaaring magamit sa anumang bagay. Maratandaang nakita ang presensya ng movable floating platform ng China sa Scarborough Shoal na nasa 124 nautical miles lang ang layo sa Masinloc sa Zambales.
2: Nakauwi na sa Pilipinas ang 165 OFW na ni-repatriate mula Kuwait, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa OWA, bumiyahe ang mga OFW mula Kuwait patungo sa Saudi Arabia kung saan sumakay ng eroplano pauwi naman ng Pilipinas. Halos 11,000 OFWs at kanilang mga pamilya na ang napauwi mula noong Pebrero sa pamamagitan ng pinagsamang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ni OWA Administrator Patricia Yvonne Cunanan, na desidido ang gobyerno na pangalagaan ang mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo.
1: Arestado ang magamang nagpakilalang dental technician sa ikalasang entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI. Sinasabing hindi lisensyadong dentista at dental technician ng mga suspect na gumagawa ng jacket crown, dental restoration at mga pustiso. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung bakit halos kumpleto ang pasilidad ng mga gamit at permit. Iginabahala naman ito ng Philippine Dental Association at iginit na posibleng magdulot ng impeksyon, pamamaga at ibang komplikasyon sa pasyente kung mali at hindi malinis sa mga isinasagawang procedure ng mga suspect. Naharap sa kasong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 ang mga suspect.
2: Halos 60 milyong pisong halaga ng mga ilegal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Pasay City. Nadiskubre ng mga tauhan ng customs sa mga kontrabando tulad ng shabu, high-grade marijuana o kush, 100 piraso ng vape cartridges at na may halong liquid marijuana at opium poppy sa 14 na parcel na sinasabing naglalaman ng mga water filler, speaker at pagkain galing ng Amerika, Asia at Europa. Ang mga kontrabando na nabisto ang mga lamang ilegal na droga nang idaan sa x-ray screenings. Dinala na sa tanggapan ng PIDEA ang mga nasamsam na droga para sa pagsusuri at investigasyon.
1: Sa Maynila, arestado ang isang 28-anyos na food delivery rider matapos ireklamo ng umano'y panggagahasa sa kanyang 25-anyos na pinsan. Lumalabas sa investigasyon ng MPD, pinasok ng lasing na sospek ang biktima na nanutulog sa kanyang apartment sa Pasay at ginahasa. Inamin ng sospek ang panghalay sa biktima ng unit. Hindi kinumpirma kung siya ay nakainom. Nakapit siya sa Malate Police Station at naharap sa kasong rape na walang inirerekomendang piyansa.
2: Sugatan naman ang isang hold-upper matapos mahulog mula sa bubong ng isang lumang bodega habang tinatakasan ng mga pulis sa barangay Malanday sa Valenzuela City. Ayon sa pulisya, damataan ng suspect na si alias Rolly na lumalabas sa isang electronic service center, dala ang cellphone, tablet at camera bag na umano'y ninakaw. Tinututukan ng suspect ng baril-barilan ang mga pulis at tinangkang tumakas. Hinabol ng mga pulis ang suspek at tumakit sa bubong ng isang bodega ngunit nahulog. Agad siya na-aresto at na-recover mula sa kanya ang mga hinihinalang hinakaw na gamit. Napag-alaman ng mga pulis na wanted sa kasong robbery ang suspek sa Bulacan.
1: Kinilala ng pamahalang lungsod na Maynila ang isang kaonin ng Department of Environment and Public Services matapos itong isole ang napulot na wallet habang naglilinis po sa Quirino Grandstand sa Ermita. Ayon sa DEPS District 5, Natagpuan ng empleyado ang wallet na may lamang pera at mahalagang dokumento kasunod ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan noong June 12. Sa halip na itago ang mga gamit, agad niya po itong sinuko sa mga otoridad. Naglabas naman ang advisory Manila Public Information Office social media para matunto ng may-ari ng nawawalang wallet.
2: Very good.
1: Very good.
0: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, nanindigan si U.S. President Donald Trump na ipinag mabawalan ang Iran na magkaroon ng nuclear weapon na linsunod sa interim peace agreement sa pagitan ng Amerika at Iran. Nagbabala si Trump na muling atake ang Amerika sakaling ituloy ng Iran ang nuclear programs. Una nang ibinunyag ni Trump na pirmado na ang peace deal ng Iran at Amerika habang itinakda ang formal signing ceremony sa Biyernes sa Switzerland. Samantala, inatake naman ng Ukraine ang pinakamalaking oil refinery ng Russia. Pinangangamba makaapekto ito sa supply ng langis sa Russia. 60 June ng Ukraine ang pinabagsak ng Russia na nagtangkang umatake sa Moscow.
0: Showbiz balita, balita.
1: Ating alamin sa ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Jessica Luna, Jessica,
2: anong latest?
3: Kapamilya, ito na nga ang latest. Ipalalabas sa Cinema Ritrovato sa Bologna, Italy, ang restored version ng political drama film na Sister Stella L na pinagbidahan ni Vilma Santos. Nagdiriwang na ika-40 anibersaryo ang Cinema Ritrovato na kilala sa pagpapalabas ng mga restored classics gaya ng nasabing pelikula. Nakatakdang mapanood sa June 21 ang sangandaan na international title ng Sister Stella L. Samantala, sa iba pa nating chika sa umaga, ibinahagi ni Filipino-American actress Liza Soberano ang kanyang pinagdaanan sa pagsisimula ng karera sa Hollywood. Sa isang podcast, sinabi ni Liza na hindi naging madali para sa kanya ang pag-alis sa Pilipinas para simula ng bagong takbo ng kanyang karera sa Amerika. Ayon sa aktres, hindi niya maiwasan na masaktan sa mga sinasabi ng ibang tao na laos na siya dahil sa pagtanggap ng ilang influencer gigs. Bukod sa financial adjustments, patuloy na gumagawa ng pangalan si Liza sa Hollywood matapos ang kanyang debut noong 2024. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Jessica Luna, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat po ha, Jessica Luna.
0: Balita.
2: Ang ating pong sports balita ay atin the big man at DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, good morning!
4: Good morning, Robert at Steve, para sa ating balitang sports. Pag-aagawan ng defending champion TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra Gin Kings ang kampiyonato ng PBA Commissioner's Cup. Maghaharap ang TNT at Barangay Ginebra sa Do or Die Game 7 mamayang alas 7:30 ng gabi sa MOA Arena sa Pasay. Sinabi ni TNT import Chris McCullough na mataas ang kumpiyansa at momentum ng kanilang koponan at kailangan nilang talunin ang Ginebra sa Game 7. Kumpiyansa naman ang import ng Gin Kings na si Justin Brownlee na may ibubuga pa siya para sa huling laban sa serye. Samantala, 7 Pinoy sports legend ang mapapabilang sa Philippine Sports Hall of Fame. Kabilang dito sina 1996 Olympic Boxing Silver Medalist Onyok Velasco, PBA Legend Ramon Fernandez at Paralympics Bronze Winner Adeline Dumapong Atcheta. Itaraos ang Philippine Sports Hall of Fame Enshrinement Ceremony sa Sabado.
2: Congrats!
4: At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Thank you, Alfred! Oy!
5: Oy, paano?
2: Bye!
5: Hindi! Ay, hindi ba? Kailangan natin bumati, partner.
2: Ah, sige.
5: Nag-mention na sa ating Viber kanina. Sa ating Viber number na 0919273000. Ito na po ha, si Tita Lina ho, unang-una. Maraming salamat po. Good morning mula sa Perdel, Bulacan.
6: Good morning!
5: Tita Lorena Pascual. Tita Nora Daunian. Kay Maggie.
6: Good morning!
5: Sarap po yan sa Makati City kay Maggie de Manzana. Kay Sarah C. Happy Wednesday. Happy weekend eh. Happy Wednesday pa.
2: Hindi pa.
5: Happy Wednesday, Sarah C. Kay LC Balian Florentine.
6: Good morning!
5: Maupay nga aga. kay Cherry Diaz ng Malabon City, kape-kape-kape kay Romeo Valderrama. Good morning mula po sa Malacat City sa Pampanga kay Luis Cruz ng DOH Central Office sa Maynila. Good morning, Rowena Sempio. Awit ka po kayo maupay na aga mula sa San Orelas na Hush Northern Summer kay Fernando Legarejos II. Good morning, mula naman po yan kay mula sa Kabuyaw sa Laguna. Sa Barangay Mamatid. Oy, ingat po bago pumasok kay Dominic. Good morning! At siyempre, nag-message po sa ating YouTube.
2: Mm-hmm.
5: Kay Tita Flor, good morning! Kay Nicole, good morning to all viewers and listeners here in Balitas 4 with Team Poggy. Angela Lorenzo, good morning! Kay Bing Mana, magandang morning watching from Antipolo City. Kay Kyla, happy blessed midweek everyone. Kay Andre, magandang Wednesday, madaling araw, Pilipinas, GZMM. Kay Emma Isleta, mula namang Kalamba, Laguna at Mercy Key. Good morning! At syempre, pati ko lang parta ng good morning si Romeo Guion, kay Rolly Inagat Dinglasan, kay Danny Ka, Jane Handayan. At syempre kay Sir Sosimo Gasmin na nakikinig po sa atin mula naman po yan sa Pampanga. Good morning! Magandang morning po kay Rustom Sigara, kay Dudes 0908, Jonathan Angabani. Good morning! Kay Kulin Panulde, kay Jessin Zra 8894. Good morning!
2: Ayan o. Siyempre, magandang umaga rin po kay Ma'am Fesantia na everyday na nanonood at nakikinig sa atin. Good morning! Mabati mo na si Kuya ang Romeo, no?
5: Oo, siyempre.
2: Magandang umaga. Good morning! Meron pa dyan, partner.
5: Eto, good morning naman po kay Nanay Ineng. Dyan po sa Kabuyaw City, Laguna. Lagi po nakikinig sa atin ha, sa kanyang radyo, kay Patrick De Leon Sierda. Sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, kay Noel Galiano, Thomas Rivera Barion, kay Saturnino Lau ay Senior Ricardo Sempio, at syempre kay Angelo Redaha. Good morning din po kay
2: Kadino yan?
5: JJ Aguilar. At syempre kay Belen Ledesma, kay Bea Vlog, Mercy G. Good morning.
2: Aida Cubaco, magandang morning din. Mine Gale 014, magandang umaga. Bev Vlog 645, magandang morning. At syempre, good morning din kay Alba. Good morning. Mercy G. Good morning. At kaway-kaway din kay Belen Ledesma 2617, magandang umaga po sa inyo ha.
5: Good morning.
2: Thank you.
5: Good morning kay Sir Rafi and Ma'am Loida Gonzaga mula po sa Batangas. Good morning.
2: O, paano?
5: 457.
2: Susunod na
5: po ang pasada balita kasama si Daddy
2: Johnson Manabat at
6: sino, partner?
5: Sino? Ako ba? Ako muna. Steve Raz. Bye! Ingat po.
2: Bye!
5: See you tomorrow.
0: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Numero uno sa aksyon!
1: Magandang Wednesday! June 17, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
1: Sa ulo natin mga maiinit na balita ngayon!
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita! Pasada Balita!
1: Puerto Galera, isinailalim na sa state of calamity dahil sa problema sa tubig. State of calamity pinag-aaralan ding ideklara sa Negros Occidental dahil naman sa peste sa tubo.
2: Special session ng Senado at Kamara. Kasado na ngayong araw, ilang nakabimbing panukalang batas inaasahang matatalakay.
1: Sandigan Bayan, sinuspinde ng 90 araw si Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap na kasong graft.
2: Iba pang mababatas at mamamahayag idinawit sa flood control projects ng mga nagpakilalang bagman ni Zaldico.
1: Sa ating Pasada probinsya, dalawa patay matapos tambangan sa Leyte. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: Good morning, kapamilya. Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Isinailalim na po sa state of calamity ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Bunso dito ng nararanasang dry spell o dalawang buwan ng mababa sa normal ang pag-ulan dahil sa El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado na ang pangangailangan sa tubig ng mga residente kabilang ng inumin para sa pagluluto at sa hygiene. Nagpatupad naman na ng water rationing at iba pang emergency measures para matiyak ang sapat na distribusyon ng tubig. Huli namang nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente na magtipid sa tubig habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tito Alzar Aurelio. Magandang morning, Tito Alzar.
3: Good morning nga sa ating lahat. Inaasahan ang mainit at malinsangan na panahon ngayong araw sa buong bansa. Maliban sa localized thunderstorm na inaasahan din ng ito na magbibigay ng bigla ang buhos ng ulan. Lalo na nasa bandang hapon o sa gabi. Ito ay dahil sa easterlies na umabot sa silangan pa rin ng Visayas at Mindanao at dahil na rin na itong habagat ay hindi nakaka-apekto sa bansa. At sa mga oras ito ay may na tayong namataan na isang low pressure area. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa layong more than 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Itong low pressure area ay nasa dagat pasipo at may posibilidad na maging bagyo. Yan ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Thank you. Maraming salamat, Tito Alzar Aurelio.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Pinag-aaralang isailalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa peste sa tanim na tubo. Problemado ang mga magsasaka dahil sa pesteng red strip soft scale insect na nakakaapekto sa mga pananim. Sa initial na report ng Sugar Regulatory Administration, mahigit 2,000 hektarya ng taniman ng tubo ang inatake ng peste. Nakatakdang magpulong ang lokal na pamahalaan at mga stakeholders para talakayin ang problema. Noong nakaraang taon, nagdeklara ng state of calamity ang probinsya dahil din sa pag-atake ng naturang peste!
2: Muling isinilalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10:30 ng gabi. Bunso nito ng first outage ng 15 planta habang 12 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Sa Western Visayas, tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. 2 piso kada kilowatt hour ang nagtagsigil na katumbas ng 200 hanggang 600 pesos sa residential customers. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdagsigil sa kuryente ngayong buwan. Bunsod ng pagdagas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: Patuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 8 piso agad ang bawas presyo sa diesel, habang mahigit 5 piso sa gasolina at mahigit 9 na piso naman sa kerosene o gaas. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at ng Iran para itigil ang giyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, ayaw pa ring maging kampante ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa sitwasyon sa Middle East. Aminado rin ng Department of Energy na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa gitnang silangan.
2: Alas 5:05 na po ng madaling araw, kasado ng special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layong po nito mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ng commissional appointments at maaksyonan ng appointment at promosyon ng ilang miyembro ng gabinete, militar at foreign service. Sa Facebook Live, iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session si Pangulo Marcos para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero, depensa ni Acting Senate President Sherwin Gajalian, layo ng special session na tapusin ang mga nakabimbing panukala. Bagamat umaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksena ang gagawin ng Cayetano Block. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng 5 general.
1: Dumulog na sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at ang rigodon sa Senado. June 3, nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Iginiit ng Cayetano Block na hindi maaring gamitin sa rigodon ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum at walang senador na nasa labas ng bansa. Hiniling din sa Supreme Court na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon noong June 3. Bukod dito, hiniling din ng Cayetano Block na ipawalang bisa ang bagong patakaran sa proseso ng impeachment na makapaghalal ng presiding officer kapag hindi Pangulo ng Bansa ang nililitis. Kabilang sa petitioner sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghain ng petisyon si Mark Villar gayon din si Joel Villanueva na dadalo naman sa special session mamaya. Tinawag naman na ilang abogado na desperadong hakbang ang pagtakbo ni Cayetano sa Supreme Court.
2: Pinatawad ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 90 araw na suspensyon si Senator Jinggoy Estrada. Kasunod ito ng kasong graft dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula niya sa flood control projects. Sa inihayang komento noong June 15, iginit Estrada na hindi siya dapat masuspende dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong questionin ang investigasyon ng Department of Justice Office of the Ombudsman. Pero ayon sa prosekusyon, may criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information kaya maaaring patawan ng preventive suspension si Estrada dahil sa kasong graft. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practice Act at Plunder Law, inaatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ang sinumang incumbent public official sakaling sampahan ng valid criminal information. Nilino naman ng Sandigang Bayan na hindi nangangahulugang guilty na si Estrada dahil sa ipinataw na suspension. Sa pahayag, iginit Estrada na hindi niya gagamitin ang kamangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga alegasyon.
1: Idinawit ng mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico ang ilang opisyal at mamamahayag na umani nakatanggap ng perang kickback mula sa flood control projects. Sa pagharap sa media, inakusahan ng mga bagmen na nakatanggap ng mali-maletang naglalaman ng pera si Senador Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin sa press conference ang larawan ni Senador Francis Pangilinan at misis na si Sharon Cuneta kasama ang sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zaldico. Nangako si Pangilinan na magsasampa ng reklamo laban sa mga bagmen at naniniwalang may kinalaman na akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbestiga sa anomalya. Bukod sa mga mambabatas, inakusahan din si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na umani nakatanggap ng 10 million pesos sa bagmen. Pero kinwestiyon ni Garcia ang pabago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta. Inakusahan ding nakatanggap ng kickback ang mga media personalities gaya ni na Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero itinanggi ng dalawang mamamahayag na akusasyon at pinag-aaralan na ang pagsasampa ng reklamo. Pinag-aaralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magsampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee nang wala namang otoridad.
2: Basta pag may picture ka partner sa member ng mga bagman, lumalabas na nakatanggap ka na nun.
1: Eh paano kung nagpa-picture lang? Eh, kaya mo, celebrity ka, nagpapa-picture sa isa labas sa iba-ibang tao. Darating ang panahon na gagamitin yung laban sa iyo, so bawal na bang mag-picture ngayon?
2: Eh, daming nagpa-picture sa kanila. Halimbawa kay General Torre, kay megastar artista yun.
1: Oo, pag nakita ko si Ate Shawi, magpapa-picture din ako.
2: Eh, parang pag basta may picture ka sa kanila, parang nakatanggap ka na ng pera, ng maleta.
1: Oh, Diyos ko.
2: Sa ibang balita naman, mahigit 200 reklamong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects ang iniimbisiga ng Office of the Ombudsman sa unang 6 na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 100 reklamong iniimbisiga ng Ombudsman noong nakaraang taon. 4 na kaso ang isinampa sa korte habang patuloy ang imbisigasyon sa iba pang reklamo. Kabilang dito ang kaso laban kina Senador Jingo Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico. Gayun din ang mag-asawang contractor sina Curly at Sara Discaya. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na kailangan palakasin ang tiwala ng publiko at ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal sa patas at independent na imbestigasyon.
1: Oras natin, 5:12. Isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na mag-asawang Duterte ang milyong-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at ng revolver. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril kabilang na ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office. Para kay House Prosecutor Terry Redon, posibleng may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara, lalo't nabigo itong ideklara sa SALN ang mga pag-aaring baril. Baka naman nasa others din. Inaasahan pong maghaharap ang House Prosecution at ang Defense Team sa pre-trial bukas o pre-trial conference bukas. Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara. Nauna na iginit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din ang nakakulong at suspendidong si Senador Jingoy Estrada.
2: Pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR. June 4, niutos ng alkalde na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan 2 ang namatay. Binigyan ng lokal na pamahalaan ng 5 araw hanggang sa Lunes para magsumite ng paliwanag. Inimbisigan rin ng DALG sa posibleng pananagutan ni Mayor Baste.
1: Ay, wala muna maglilipat ng channel. Walang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang 6:02. ay sa mga gumagayak na hudyan papasok sa trabaho at eskwela, sa mga maghahanap ng trabaho at sa mga atin po ng special session mamaya, magandang morning.
2: Aatin kaya sila?
1: Diba? Sabi, mukhang meron daw dalawang sasama dun sa grupo
2: nung... yung mga ano, hindi kasali sa petitioner.
1: Sa Supreme Court, ano?
2: Oh.
1: Saka yung isa dun, nagpasabi na na
2: sure siya.
1: Pagka nagpatawag ng special session ng presidente, aatin siya. Tingnan natin, ha?
2: Abangan!
1: Abangan sa aming pagbabalik yung iba pang balita. Oras muna natin!
2: 5:15!
1: Sandali lang!
0: Papasada na ang Pasada Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DZMM.
9: Sa DZMM.
7: Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Passada balita! Passada balita! Passada balita!
1: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:17. Itinanggi ni Senator Mark Villar ang sinasabing panghihimasok sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang umano ng magkapatid na Mark at Camille Villar ang konstruksyon ng Niug Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan umano sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Pero, depensa ni Mark Villar, hindi niya ginagamit ang posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. Bukas din ng senador sa anumang lehitimong imbestigasyon habang wala pang pahayag si Camille Villar.
2: Nagpulong sina Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacanang. Sa bilateral meeting, natalakis ang issue sa depensa, maritime cooperation at climate change. Nangako ang German President na susuporta ng Philippine Coast Guard at magbibigay ng drones para magamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil apektado rin ng German o Germany sa tensyon sa karagatan. Bukas naman ang Pilipinas na lumagda ng Visiting Forces Agreement kasamang Germany. Noong 2024, bumisita si Pangulo Marcos sa Germany para sa working visit.
0: TZMM, numero uno sa aksyon. Pasada balita!
1: Sa iba mga balita, sinuspende ng 90 araw ang lisensya ng motorcycle rider na nag-counterflow sa Skyway. Nakuhanan pa ng larawan habang sinasalubong ng rider ay iba pang motorista sa Skyway Stage 3. Tukoy ng pagkakakilanlan ng rider na pinahaharap sa Land Transportation Office o LTO para magpaliwanag. Naka-alerto na rin ang motorsiklo habang umuusad pa ang investigasyon.
2: Alas 5:20 na madaling araw, arestado ang delivery rider na nanggagasa o nanggahasa ng pinsan sa Pasay City na timbog sa kanyang bahay sa Maynila. Ang suspect na inaming pinasok sa kwartong biktima tsaka ginasa matapos mag-inuman. Nakakulong ng suspect na naharap sa kasong rape at walang inirekomendang piyansa.
1: Sa oras nating 5:20, pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada balita! Probinsya! Pasada balita!
1: Sa ating Pasada probinsya, dalawa ang patay at tatlo ang sugatan sa pananambang sa bayan ng Albuera sa Leyte. Sakay ng kotse ang mga biktima at papunta sa ng poblasyon ng harangin at pagbabarili ng mga suspect sa barangay Salvacion. Inaalang pa ang

0: Napatay ang isang babae matapos saksakin ng live-in partner sa Santa Maria. Sinasabi kinumpulota ng biktima ang suspect dahil nabasang chat ng babae sa cellphone. Nagtalo ang dalawa hanggang sa bugbugin at saksakin ng suspect ang karelasyon na nakita pa ng anak ng biktima. Sumuko naman ang suspect na naharap sa kasong murder.
1: Sa Abra, patay ang magpinsan matapos makuryente sa kanilang bahay sa bayan ng Bangged. Sinasabing dumikit sa live electrical wire ang hagdan na ginagamit o ginamit ng dalawang biktima habang nag-aayos ng kanilang bubong. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima habang patuloy pang iniimbestigahan ang insidente.
0: Sa Oriental Mindoro, mahigit 4,000 halaga ng produktong petrolyo ang nasamsam sa bayan ng Pinamalayan. Naharang sa checkpoint ang tanker truck na nagbabiyahe ng petrolyo kahit walang permit mula sa Department of Energy. Bukod sa halos 6,000 litro ng gasolina, nakumpiska rin sa operasyon ang truck at iba pang gamit.
1: Sa Cebu City, tatlo naman ang natimbog sa loob ng drug den sa barangay Sambagdos. Naaktuhan pa ang mga suspect habang gumagamit ng ilegal na droga sa bahay. Nakumpiska ang mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu. Pero nakatakas naman ang nagpapatakbo ng drug den.
0: Sa Nueva Vizcaya naman, dalawang arestado matapos bahulian ang mahigit 3,000 pisong halaga ng pegang sigarilyo sa bayan ng Aritao. Narecover sa mga suspect ang mahigit 500 rims ng sigarilyo, sasakyan at mga cellphone. Nakakulong na mga suspect na nabigong magpakita ng dokumento sa kontrabando.
1: Ay tanghali na, bangon! Gisingin na mga dapat gisingin! 5:22 na! Sa oras natin yan, alamin po natin ang mga balitang nakalap na ating makasamahang radyo Patrol! Canadian, hinatulan ng kasong o hinatulan sa kasong qualified theft sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
2: Good morning. Isang Canadian national ang hinatulang guilty beyond reasonable doubt ng Regional Trial Court ng Balanga City, Bataan dahil sa kasong qualified theft. Base ito sa kasong isinampa laban sa Canadian national na nakilalang si Gabriel Daniel Todian dahil sa pagnanakaw ng halagang 26 milyong pisong assorted items mula sa isang kumpanya sa Subic Bay, Freeport. Ang Canadian national ay hinatulang mabilanggo ng hanggang 4 na taon at pinagbabayad ng 1 milyong pisong damage na bahagi lamang o fraksyon ng halaga ng missing assorted items kasama na ang legal interest na 6% per annum from the finality ng desisyon hanggang mapuli paid. Nag-atas din ang korte na si Todian ay dalhin sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa City to serve his sentence. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Tata Rod Eason!
0: Mahigit 300 na naresto naman sa magkakahiwalay na operasyon dyan sa Calabarzon. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuyang Noel, good morning!
3: Good morning, Stephen Jones. Walubawag sa 344 na sexual offenders ang naaresto ng Police Regional Office Calabarzon sa loob ng halos 4 na linggong operasyon sa ilalim ng Oplan Bantay Dangal. Ang kay PRO 4 Calabarzon Regional Director Brigadier General Hansen Marantan, 115 karagdagang suspect ang nadakip sa 122 magkakahiwalay na operasyon sa buong rehiyon mula Punyo a Uno hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga naaresto ang mga most wanted persons sa regional, provincial, city at municipal levels, gayon din ang iba pang wanted persons at mga nahuli sa warrantless arrest. Nanguna ang Laguna Police Provincial Office ang pinakamaraming naaresto na sinundan ng Rizal, Cavite, Batangas at Quezon. Ayon kay General Marantan, patuloy niyang paigtingin ang mga kampanya laban sa mga sangkot sa panggagahasa, sexual abuse at iba pang krimeng lumalapastangan sa dangal at karapatan ng kababaihan at kabataan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ng mga naarestong suspect habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. Easy, ma'am.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Duel Alamar.
1: Maraming salamat.

0: Salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas! Pasada balita na!
0: Tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita. Ang oras po natin, 5:26 na sa oras nating yan. Eto na po sila.
1: Metro Pasada!
0: Sa atin namang Metro Pasada, lalaking wanted sa kasong rape na aresto na sa Mandaluyong City. Talya ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Magandang morning, Zeus!
2: Good morning, Johnson. Sa lungsod na Mandaluyong, natunton ng pulisya ang 47-anyos na lalaking most wanted sa kasong panggagasa sa bayan ng Canavid, Eastern Samara. Batay sa impormasyon nakuha ng pulisya, sa bahagi ng Reliance Street, Barangay Highway Hills, nagtago ang sospek matapos maglabas ng warrant laban sa kanya ang Regional Trial Court Branch 4 ng Dolores Eastern Samar noong Abril. Matapos ang pagmanman sa aktibidad ng sospek, ikinasa ng Mandaluyong Police at Eastern Police District Tracking Team ang operasyon para isilbi ang warrant. Bukod sa kasong rape na walang piyansa, naharap din na lalaki sa kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nakapit sa Mandaluyong Police Custodial Facility ang sospek na nakatakdang ilipat sa piitan sa Eastern Samar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus! Lalaki timbog sa pagnanako naman ng motorsiklo dyan po sa Quezon City. Balita mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
3: Steve at Johnson, dinampot ang 22 taong gulang na lalaki sa follow-up operation ng Kamuning Police Station 10 matapos umanong tangayin ng nakaparadang nakapumotorsiklo sa Quezon City. Sinilalong ng Quezon City Police District ang suspect na si alias Joey, residente ng Rodriguez Rizal. Sa investigasyon, ipinarada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa kahabaan ng Sergeant Esquer Avenue, kanto ng South Madrinian Street sa Barangay South Triangle. Ngunit sa kanyang pagbalik nung mawala na ang motorsiklo, kaya agad niya itong inuulat sa barangay. Sa isalagawang backtracking ng CCTV footage, natukoy na mga operatiba ang kamag-anak ng suspect na positibong kumilala sa suspect bilang lalaking nakuha na ng kamera. Ginilin ng mga ito ng impormasyon sa kinuroroon na ng suspect sa Rodriguez Rizal. Dahil dito, nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect sa kanyang bahay. Hindi pa rin nababawi ng mga otoridad ang ninakaw ng motorsiklo. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Carnapping Act of 2016. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowan Cueto. Samantala, Amerikanong wanted sa pang-aabuso ng minor de edad na harang sa NAIA. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia.
4: Good morning, at Johnson at Steve. Agad hinarang ang isang 48-anyos na Amerikanong sinasabing sex offender ng lumapag sa NAIA terminal. Galing South Korea, ang dayuhan ng lumitaw sa database ng immigration officers na meron itong kinakaharap ng mga kaso ng pang-aabuso sa mga minor de edad at nakatulad na noong 1998. Hindi na pinapasok ng bansang dayuhan dahil sa pagiging undesirable foreign national nito para hindi na makapambiktima ng mga minor de edad sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Ay bangon! Gising sa mga may maagang pasok. Magandang morning. Tanghali na!
5: Baka alas 7 na.
0: Baka ang alarm clock pagod na ng kakasnus, ha?
5: Ano yung partner, yung alarm clock kasi niyan, kung halimbawa gigising ka ng alas 6:30, 6:10, 6:15.
0: Ikaw ba, ilan ba ang alarm mo sa umaga?
5: Nabubuking ako dito, ha? Mga tatlo lang.
0: Dalawa ako, dalawa.
5: Binawasan ako pa.
0: Pagka hindi nagising dun sa una, o kaya nag-snus yun sa una at napatay yung
5: five
0: unang alarm. 5 minutes.
5: Pero huwag naman sa sobrang 10 minutes, baka mali tayo.
0: Pag pagkaganon eh, napasarap uli ang tulog. Pagising niya, maliwanag na.
5: Nako, yari ka dyan. Yan,
0: medyo maliwanag na sa labas, oh.
5: Yari ka kay boss.
0: Ang pasok ninyo ay alas 7 or alas 6 at kayo manggagaling ng San Mateo Rizal. Ang pasok niyo sa Makati o kaya ay sa Maynila.
5: Nako.
0: Wala na. Abutan na kayo ng traffic.
5: Kung halimbawa galing ka ng Novaliches, dadaan ka ng Commonwealth ngayon, ngayong oras neto.
0: Ayan na.
5: Traffic na yan, partner.
0: Magandang morning sa mga taga Farview. Magkakain nasabay nga naman sa traffic dyan sa Commonwealth na yan. Ako talagang aabutin kayo ng siyam-siyam. Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin na dahil meron lang naman tayo ngayong 23 million live viewers ang nasa YouTube. Maganda umaga po sa inyong lahat. Hindi man namin kayo mabating 23,000. Ay, alam nyo na, kayo po yun.
5: Thank you.
0: Morning.
5: Good morning muna kay Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, kay Tita Nora Damian, kay Sarah Caesar, Zosimo Gasmin. Good morning po sa inyong lahat.
0: Ay mga abe, maaya pa abak ne. Kumusta na ho kayo? Nanong Burinyo? 531 na. Ay mga taga dyan ho sa Mabatang, Abukay, Bataan. Maaya pa abak mga abe. Sa aking ati Mercy Manabat Kayanan, maaya pa abak. Pati kay Kuya Robert Kayanan.
5: Ayun. At syempre, good morning, partner kay Jason Magallanes. Maupay na aga kay Sir sa mga taga Calbayog City sa Samar.
0: Ay, congratulations nga pala sa aking pamangkin na si Neil Osborne Manabas. Nag-graduate na po sa kanyang course na architecture. Magandang umaga and congratulations. Ay, sa ex pala, nagpapabati na magandang morning si Rhea Reyes. Magandang umaga. Nag-a-attendance check din si Elsie Balion Florentin. Watching Pasada Balita everyday. Oy, thank you po sa mga maagang gumigising araw-araw.
5: Almusal ay balita, tanghalian ay balita, at hapunan partner nila, balita.
0: Ang merienda ay saging na saba.
5: Ayan, sarap. May kasamang kape.
0: Kape. Teka, sa oras po nating 5:32 na ng tanghali, sa mga influencers po dyan, makinig ho kayo.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
0: Iba sa mga social media influencers, mm-hmm, may mga nagbibigay ng stars.
5: Meron.
0: Pagka halimbawa supporter ka o kaya subscriber ka, nagbibigay ka dun sa sinusuportahan mong influencer.
5: Parang pagka yun, partner, yung parang kinikita nila stars.
0: Tsaka yun ang paraan ng syempre pag-support at pagtulong sa mga influencers na yan. Ito po ang kwento. Sa oras po nating 5:33. Usap-usapan ng pangungupit ng 13-anyos na dalagita sa Hong Kong. Sa Hong Kong pala naman. Hindi naman pala sa atin. Para daw ho ibigay na donasyon sa influencers. Alam nyo ba na umabot sa 380,000 Hong Kong dollars, so mahigit 2 milyong piso, ang kinupit ng dalagita sa kanyang mga magulang?
5: Grabe naman nung
0: pangungupit.
5: Kakaibang pangungupit na yun.
0: Baga, in fairness dun sa influencer, baka hindi naman niya alam na kinukupit lang yung ibinibigay sa kanya, no?
5: Wala.
0: Hindi naman sinabi kung nakalagay sa maleta. Natuklasan pong 2 buwan na palang paulit-ulit na nangungupit ang dalagita. Kinukuha raw po ng dalagita yung susi ng vault ng kanyang mga magulang para kumupit nga ng pera. Sinasabing na-addict ang dalagita sa panonood ng live stream ng influencer na yon. At palaging nagbibigay ng tip bilang pagsuporta nga. Pero, napansin na po ng ina ng dalagita na parang nababawasan yung kanilang pera sa vault. Kaya kinumpront ang anak na umami naman sa pangungupit. Nagalit po ang ina kaya tumawag ng pulis at ipinaaresto ang anak dahil sa kasong theft.
5: Sabi din
0: nga naman, ano?
5: Para talagang magsisisi sa kanyang ginawa. Tsaka grabe naman yung influence ng influencer na yun. 2 milyon kamo, 2 milyong piso sa atin.
0: Oo.
5: Napakalaki naman yun kung yung sa influencer na yun.
0: Pagka ba ganong kalaki, ikupit pa ba ang tawag? O
5: pag nanakaw natin.
0: Siguro,
5: no? Pinakupit yun eh.
0: Pagkakupit kasi parang maliliit-liit lang eh, no?
5: 5 piso,
0: 10 piso.
5: 2 milyon, wala na, iba na yun.
0: Kasya na sa maleta yun pagka ganun kalaki. Ay mga bata ha,
5: wag po
0: lalo
5: ganun.
0: Kung ganyan naman na hayaan nyo na silang mag-influencer at yung mga yan, may kita naman din yan.
5: Correct.
0: Para ipangupit nyo pa, wag naman. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita.
6: Kakaibalita.
7: Kakaibang balita.
0: Ay, teka ha, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pa mga balita. At syempre, kumustahin po natin ang pamimigay ng ayuda ng Social Welfare Department.
5: Ayun.
0: Para ho sa ating mga kapamilyang apektado ng lindol. Di ba, ikay galing doon sa Sarangani. Kumusta bang mga kababayan natin doon? Ang pangangailangan nila ay ano ba?
5: Kailangan talaga number one dyan, tubig at tubig. Pagkain. Simple lang eh. Kasi pagka binigyan mo sila ng pera, parang hindi nila ma-appreciate.
0: Sana man nila ibibili ngayon sa panahon na sira-sira ang mga tindahan.
5: So hanggang ngayon, dahil wala pa talagang, wala pang kasiguridahan kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay, andun sila ngayon sa mga evacuation centers, sa mga open spaces, sa tent city ng binigay naman ng DSWD. Kailangan nila partner ang tubig at pagkain talaga. Malinis sa tubig ha. Kasi para masustain nila yung pang-araw-araw nila.
0: Oh, mamaya ho yan, alamin natin ang latest relief distribution ng DSWD para sa mga apektado ho ng magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Ay teka, magbe-break na ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita sa mga anak po dyan na nakabantay sa tindahan.
5: Ngayon.
0: Oh, alam nyo na ha.
5: Kuya J.R. Reyes, good morning.
0: Ay, mga pangungupit-ngupit na yan. Ipaalam nyo na't humingi na lang kayo, hindi yung nangungupit pa kayo dun sa pinagbentahan.
5: Okay. Bad po yun, bad.
0: Oh, magtataka yung mimiari ng tindahan, parang nauubos yung paninda, pero wala namang kinikita.
5: Wala na pala, nabulsa na ng iba.
0: Nakukupit pala. At teka, magbe-break lang kami sandali. Tatang Turing, magandang morning. Babalik pa ho tayo hanggang alas 6 ng umaga. Oras po muna natin.
5: 5:37 na po na madaling araw.
0: Sandali lang.
1: Pasada balita. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: TZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ay, balik ho tayo sa ating kwentuhan. Ito po ang Pasada Balita hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Johnson Manabad.
2: Ako naman po si Steve Raz. Good morning, kapamilya.
1: Sa atin ho mga kapamilya dyan sa Sarangani at sa iba pang mga lugar na apektado ho ng magnitude 7.8 na lindol. Sana po may kuryente na ba nung umalis ka dun sa kanila?
2: Dun sa General Santos City, merong kuryente na. Pero dun sa Glan, Sarangani, kung saan talagang naapektuhan ng lindol, yung ilan meron.
1: Ayun. O sana hinakakapanood na rin kayo ng balita. At ito ho ang update mula sa relief distribution ng DSWD. Gano'n ba karami na ang nahatiran ng tulong ng DSWD kung relief goods ang pag-uusapan at meron pa silang cash assistance sa mga apektado ho ng lindol. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Social Welfare Department. Nasa linya na po natin, ASEC. Magandang morning, si Johnson and Steve sa DZMM. Magandang morning, mga taga-DSWD.
2: Good morning po.
3: Hey, good morning, Johnson and Steve. Magandang umaga rin po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
1: Opo. Una, ASEC, meron pa hubang mga lugar na sa tingin po ninyo sa monitoring ng DSWD hindi pa nahahatiran ng assistance dahil sa baka isolated pa yung lugar or naabot ng lahat?
3: Well, batay po doon sa patuloy na isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations ng DSWD, tayo ay nakapagpaabot na ng tulong sa lahat ng mga lugar na naapektuhan. When we say assisted na yung mga LGUs, we've already provided family food packs doon sa mga local government unit kasi, di ba, Johnson? Ang role ng DSWD is to augment the resources of the local government unit. And then, tayo naman po tumutulong pa din sa mga LGUs in ensuring na nadidistribute ito, mga tulong na ito dun sa mga kababayan natin na naapektuhan. And based on our monitoring, lahat naman na po nung mga barangay na apektado ay nababahagina na po ng tulong. There were some challenges in the past few days dahil nga hirap pang puntahan, but we worked closely with the Philippine Coast Guard, Philippine Air Force para ma-airlift yung mga family food packs and non-food items. Again, ito ay dahil sa utos na rin ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom at wala pong maiiwanan.
1: Opo. Asek, yun ho bang warehouse ninyo sa Mindanao area or Sarangani in particular, or kung meron mang warehouse doon, naapektuhan ba ng lindol? At kung halimbawa ay outside ng Sarangani, saan ang gagaling ang supply?
3: Yung ating pong mga warehouses, yung mga major spokes natin, these are the regional, provincial warehouses, wala namang po naiulat na naapektuhan. Ngayon yung up to the last miles, ibig sabihin ito yung either Kalahisids Project or property ng local government unit na kung saan nga ay nagagamit natin through the use of relief positioning agreement. Wala rin naman pong naulat na nasira o naapektuhan. Dun sa tanong mo, Johnson, kung paano tayo nakakasupply, well, from those last miles ay ating pong dinadala hanggang dun sa barangay, no? But we work closely with the local government unit on that. Ngayon po, yung mga last miles natin, nare-replenish yung mga stocks nun. Nanggagaling rin yan dun sa mga spokes natin. And marami rin na po tayo mga family food packs nang galing sa Visayas Disaster Resource Center, dinediretso na rin po dyan sa Region 12 at sa Region 11 para ma-sustain yung relief assistance natin and matiyak nga natuloy-tuloy yung distribution po nito.
2: Mm-hmm. Good morning, ASIC. Si Steve Ras po ito. No? Nabanggit niyo po kanina na marami na nga po na nabigyan ng ayuda, family food packs. At ang tanong po ay hanggang kailan po ba kayang tustusan ng DSWD, yung mga apektadong residente po, lalo't wala pa kasing kasiguridahan kung kailan sila babalik sa normal na pamumuhay?
3: Yes. As of this morning, more than 303,000 family food packs na yung distributed dun sa mga pamilyang naapektuhan. Hmm. And itutuloy natin ito sapagkat batay doon sa assessment rin ng DSWD together with the local government units ay kinakailangan pa na i-assist natin itong mga naapektuhan. We're ready. On the part of the DSWD, we're ready. We have more than 4.7 million family food packs sa ating national stockpile. And kung kinakailangan pa ng karagdagang augmentation support mula sa ating pong pamahalang national ay gagawin po yan ng DSWD.
2: Kasi na, nung nasa Mindanao ako last week, ang ilan sa mga reklamo, particular dun sa Glan Serangani, eh kahit po residente sila doon, hindi sila nakakatanggap ng ayuda mula po sa DSWD. Ang tanong po nila, kailangan ba magpa-validate bago sila makatanggap ng ayuda o basta residente ka ron, may nakalagay na, may nakapwestong DSWD, pwede na po kayo kumuha ng ayuda?
3: Well, yes. Sabi ko nga, ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakay na walang may iwan ng pamilya. So, ang ginagawa po ng DSWD, ibinababa po natin sa local government unit yung mga family food packs, and then sila po ang nag-distribute dun sa mga barabarangay, no? Dun sa kanilang nasasakupan. But tumutulong na rin po ang DSWD kasi we recognize na kinakailangan na magtulungan para mas mabilis yung distribution. Halimbawa, Steve, no, nakita natin na may mga tao nga po sa gilid ng kalsada humihingi ng tulong. Now, what our regional office did was to talk to the LGU, nag-set up po ng isang distribution point para hindi po sila sa kalsada kasi siyempre mahirap din doon, ano, hindi rin naman ligtas doon sa gilid ng kalsada. So, nag-strategize sila, nag-identify ng distribution point. Kasi yung iba, nasa evacuation center naman, so mas orderly, no? Mas maayos na yung distribution. But in some areas nga na wala namang evacuation center, ay nagkaroon po ng common area for distribution. So ganun yung strategies na ginagawa po. In some naman, ay yung ating pong field office, kayo na rin po ang dumidirekta doon sa mga barangay office, barangay officials, para makapag-set up din ng distribution area.
1: So ang sinasabi nyo, ASEC Irene, ay kung meron mang mga kababayan tayo na hindi nakakatanggap ng tulong or relief assistance from DSWD na wala sa evacuation center, lumapit lang sa barangay.
3: That's correct. Yan yung lagi nating sinasabi, Johnson. Makipag-coordinate po kayo sa inyong lokal na pamahalaan para sa maayos and systematic distribution of relief items. Kasi syempre, napoprofile yan para mailagay din natin doon sa ating pong mga reports kung ilan ang natulungan, ilan sa mga apektado ang napatanggap na ng assistance at anong klase ng assistance. Kasi kami po, on the part of the DSWD, meron kaming family access card during emergencies and disasters. Yan po yung basis namin or reference sa mga ulat na isinusumite hindi lamang po sa amin po sa NDRIMC, but kayo din po doon sa iniuulat natin sa publiko. So, mahalaga na napuprofile natin, na mumonitor yung distribution.
1: Opo. Hindi naman sa ikangay, ASEC, baka wala na din sa control ninyo yung kung nakararating ba doon sa talagang benepisyaryo yung tulong nang galing sa inyong tanggapan. Alam naman ninyo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, si Kapitan ay minsan ay ibang tinitingnan, ibang tinititigan, baka sa inyo, naibigay ninyo yung tulong sa LGU, pero hindi nakararating doon sa mga beneficiaryong wala sa evacuation center dahil hindi ka panalig nung kapitan. Baka lang ganun ha. Anong pwedeng solution or monitoring para masigurong makapupunta or makararating sa beneficiaryo yung tulong ninyo?
3: Well, you let us know. Ngayon sa panahon na ito, at this age, ano, at this time and age, ginagamit na po natin lahat ang social media para ipaabot ang anumang hinaing o concern hinggil nga sa distribution ng tulong. Marami na po tayong mga natatanggap, nagpapadala sa Facebook page ng DSWD, no? Iniuulat na hindi pa nakakarating doon ang tulong. So, immediately na after receiving those messages, pinapupuntahan na po natin sa ating pong regional office. And agad naman po yan na na-actionan. So, again, if there are any other concerns na hindi na ipaparating sa kanila pong mga lokal na pamahalaan, maaari naman pong ipadala yan sa DSWD.
1: Opo. ASEC, yun hong binabanggit din sa mga balita na merong emergency cash transfer ang DSWD. Sino ho ang magkukwalify para makatanggap po nung assistance na yon?
3: Well, yes, we're moving towards the provision of emergency cash transfer na, Johnson and Steve, kasi hindi nga lahat ng kinakailangan ay nilalaman po ng isang family food pack or non-food item. Batid natin na kailangan din sa ayos yung kanila pong mga nasirang tahanan or yung kabuhayan or iba pang pangangailangan ng kanilang mga family members. So yung emergency cash transfers, since this is flexible, maaring gamitin ito ng ating pong mga kababayan and prioritize their specific needs. Now, who will be eligible? Okay, ang listahan po ng makakatanggap ay manggagaling sa lokal na pamahalaan kasi sila po ang nakakatukoy kung sino yung severely or slightly affected families.
4: Mm.
3: When we say severely affected, dyan pumapasok yung mga pamilya na totally damaged yung kanila pong mga bahay or totally damaged din yung kanila pong mga kabuhayan. Halimbawa, yung bangka nila na ginagamit sa pangingisda.
4: No?
3: Yan yung main source of income nila. Eh. So, they could be assessed as severely affected. So again, yung list na yon isusumite sa DSWD through our field office. At ang kawani po ng DSWD ay mag-validate. No? Iba-validate po itong mga listahan na natanggap vis-a-vis also the DROMIC report. Kasi dapat magtali yung total affected doon po sa isusumiting tala and then doon for the emergency cash transfer.
2: Sana partner ta ASEC lahat ay makatanggap, no, lahat ng qualified ay makatanggap. Pero ang tanong po ASEC, magkano po ba yung ibibigay pong financial assistance ng DSWD?
3: Okay. Ang emergency cash transfer kasi natin is 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days na tutulungan po natin sila. So halimbawa, halimbawa sabi mo na 500 pesos yung regional minimum wage rate. 75, you multiply that by 75%, and then kung halimbawa ang mapag-agreehan natin with the LGU is i-assist natin sila for 20 days, then you multiply that with 20 days.
4: Ah, para siyang ano, ASEC, parang cash for work program, pero in this case ay walang kinakailangang trabahuhin yung magiging beneficiaryo, kundi talagang tulong pinansyal sa kanila.
3: That's correct. Kaya 75%, kasi wala pong labor ano, in exchange dun sa financial assistance na ibibigay po natin compared to the cash for work na meron po kasi sila magtatrabaho sila. Oo, so that's 100%.
4: Opo. Eh paano po ang magiging paraan ng distribution? Kinakailangan ba nilang pumila sa LGU or sa DSWD or pwedeng online transfer na lang through e-wallets?
3: Well, for the emergency cash transfer, kasi ang ginagawa natin is manual payout. So, ibig sabihin, pupunta ko ang DSWD personnel dun sa lugar at magsasagawa ng payout. So, mag-identify po tayo ng isang payout site, pwedeng covered court, ay hihiramin po natin sa lokal na pamahalan at dun po natin ikagather yung pong mga affected families.
2: Pero ASEC, yung DSWD po ba nakaka-receive or nakakatanggap ng reklamo online sa mga residente po on the ground na sila ay hindi talaga nakakatanggap ng ayuda?
3: Meron po tayong mga na-receive in the past few days na pamilya na nagsasabi hindi pa sila nakatanggap, kaya ang ginawa natin dyan pinapuntahan agad po sa ating pong field office and agad po na binahaginan sila ng tulong.
2: Doon ASEC sa mga residente po na may kaanak na nasawi po dahil sa lindol, may specific na tulong po ba tayong ibinibigay sa kanila?
3: Yes, that's correct. In fact, nung last week, yung mga nauna na nating natanggap ng reports, nag-provide tayo ng medical assistance doon sa mga nasugatan, dinala sa hospital, buried assistance din doon sa mga family members na namatay bunsod nga po ng epekto ng 7.8 magnitude na earthquake.
4: ASEC, balikan ko lang yung kaninang computation na idinikta mo kay Steve Rasa, hindi ko kasi na-compute. So kung ikaw mo, 75% nung tama ba minimum wage doon sa region na yon, mga magkano average na matatanggap noon, tama ba, for 20 days?
3: Oo, halimbawa, 500, example lang, 500 yung regional minimum wage rate. You multiply that by 75%, so that's 375.
4: Uh-oh.
3: Now, halimbawa, you multiply it with 10 days kasi ito yung mapag-agree na number of days na tutulungan natin sila. Pwede kasing 10, pwedeng 20, pwedeng 30, up to a maximum of 90 days yan. No? Kasama na yung recovery and then kasama na ang response and early recovery. So kung sabihin na natin, 10 days, nag-agree tayo na 10 days tutulungan natin sila. So 375 times 10, yan po ay, magiging 3,750.
4: Okay.
3: Ngayon, halimbawa, 375, then nag-agree tayo na 20 days natin sila tutulungan kasi talagang
4: times
3: sobra
4: two.
3: Yung sira doon sa lugar, then that's 7,500.
4: Okay.
3: So, again, it will depend on the regional minimum wage rate and the number of days.
4: Opo.
3: Na
4: baka sa isang pamilya, ang tanong halimbawa, eh, capable naman kami halimbawa na, abaga, hindi naman ito cash for work, pero sa isang pamilya, ilan ang pupwedeng makatanggap ng emergency cash transfer?
3: Yeah, isang member ng family, kasi per family po yung yung unit of assistance natin.
4: At kung halimbawa ay kamag-anak ako ni Kapitan at inilista yung dalawang miyembro ng pamilya, pwede ba? Mabe-verify ba ninyo kung magkamag-anak o hindi?
3: That's correct. Mabe-verify po natin yan. Kaya talaga yung ating pong mga personnel ay pumupunta nga sa field para i-validate yung pong listahan na binibigay sa DSWD. Kasi syempre may mga guidelines, may mga panuntunan tayong sinusunod. At titiyakin din natin na we will faithfully comply with the provisions of those guidelines dahil these are public funds and we are also accountable to the utilization of the public funds.
2: Opo, Asik, baka lang po may mensahe tayo o babala dun sa mga, syempre, nasa posisyon, mga government official dun po sa mga apektadong residente. Kung halimbawa may mga pagkukulang sila sa pamamahagi ng ayuda, ano po ang ating babala doon?
3: Siguro, Steve, ang lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan, kabahagi, mga kapartner po natin sa serbisyo publiko, na tiyakin po natin na lahat ng tulong ay naipapabot sa mga pamilyang apektado. Ito po yung panahon na dapat nagtutulungan tayo at ipinapakita ang pagmamahal sa kapwa. Sapagkat sa panahon na may crisis, may disaster, may emergency, ang ating pong tulong o ating pong atensyon sa mga nangangailangan ay napakahalaga, kaya dapat po nagtutulungan tayo.
4: Opo. Asik, saan kinukuha ng DSWD yung pondo para dun sa relief distribution na yan? Sa AEX pa rin ba? Parang dun sa cash relief assistance ninyo sa transport sector or iba pa?
3: Ang source of fund naman para sa disaster operations ay ang quick response fund. Ang quick response fund po natin based on the General Appropriations Act 2026 ay nasa around 1.7 billion pesos which is replenishable. Based on the guidelines, pwede po tayong mag-request ng replenishment from the Department of Budget and Management in case na yung ating pong QRS ay naabot na natin o na gamit na natin ng 50% po nito.
2: And then yung siguro yung malinaw ngayon, yung pinakamalinaw talaga, ASEC, tuloy-tuloy na yung pamamahagi ng DSWD doon po sa mga apektadong residente kasi kumbaga maluwag na, bukas na po yung mga daanan papunta po sa halimbawa sa Glan Sarangani.
3: That's correct. In fact, nung mga nakarang araw nga po, over the weekend, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa Balut Island, sa Glan Sarangani, in other areas. Talaga namang tiniyak niya na nakakaabot na yung tulong ng ating pong pamahalaan dyan nga po sa mga lugar na in the past few days ay hirap pong puntahan. And inassure din po niya ang ating pong mga local partners na tuloy-tuloy yung assistance na ibibigay ng DSWD. And sabi ko nga po, yung ating humanitarian action and disaster response efforts ay nagpapatuloy without any delay. Kasi yan po ang instruction ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa DSWD, leave no one behind, ensure that prepositioned goods reach the affected families and individuals.
4: Asik, kailan ninyo target masimulan yung emergency cash transfer sa mga beneficiaryo sa Mindanao?
3: Well, Johnson, we're just waiting for the list to be submitted to our field offices. And once na ma-validate na po ito, we could immediately proceed with the distribution.
4: Sige, balitaan nyo kami kung kailan magsisimula, ha, Asik.
3: Yes, Johnson, imbitahan kita doon sa mga payout natin doon sa Mindanao.
4: Kung papayagan ako, ha. Asik, maraming salamat sa oras ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo, ha. Maganda umaga mga taga-DSWD. Ingat palagi.
2: Thank you, Asik.
3: Maraming salamat. Magandang umaga.
4: Thank you si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Hindi mo rin talaga maisantabi yung malaking question mark. Hindi ako kalapit ni Kapitan .
2: Kapitan pa lang yan, ha? Wala pa dyan yung mayor halimbawa.
4: Iba pa si Kagawad, ha?
2: Iba pa si Kagawad.
4: Kasi, kaya kung minsan may mga maririnig kayong reklamo or post sa social media na ba't wala pang natatanggap yung iba. Pero habang yung iba naman parang dalawa na yung nakukuhang tulong o relief assistance from the government.
2: Alam mo, partner, yung mahirap dito, yung inaabangan nila doon, mas excited sila pag dumarating yung vloggers.
4: Kumuryoso.
2: Oo, instead na government official sana o government agency yung hinihintay nila, para ma-excited sila pag-vloggers yung nandoon.
4: Bagay, kung kahit kanino namang tulong, kung kahit kanino mang gagaling, basta may tulong na makararating, sige. Eh, ang importante ho, merong gobyerno na nagbibigay ng assistance at walang tinitingnan or walang tinititigan kung sino yung maaabutan. Dahil lahat po nang yan, eh, pare-pareho namang biktima ng Lindol, kay kaalyado ka ni Kapitan, kaalyado ka ni Mayor or hindi, parehong tinamaan ng epekto ng malakas na Lindol. Oo, Pinklawan. Ano man ang kulay ng inyong pananaw sa politika, dapat ay makatanggap ng ayuda mula ho sa gobyerno. Naiinip na ako eh. Kaya sinabi kay Ma'am Pao na bumalik na lang.
5: Tapos
4: umataw kagad
5: sa
4: pero parang balita ko ibabalik daw. talaga ba? Okay. Baka kaya siguro pa na yung overtime ano?
2: Walang problema sa ninong ka.
4: Ayun. Agad-agad ah. Oy, papano? Papano? Muli maraming salamat ha sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
2: Sa alam po ni Christian Yosores, ako po si Steve Raz.
4: Walang BBT, walang maglilipad ng channel ha. Susunod ng Gising Pilipinas. Thank you. Bye. Miyerkules na ho ngayon, konting tumbling na lang, weekend na naman.
2: Miyerkules, abang mabilis na lang yan ha.
4: O bukas Thursday.
2: May special session mamaya, mag-abang ka.
5: Okay ka lang.
2: Bakit?
4: Bukas uli.
6: Good morning! Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Basta AM! MM!

0: Member KBP!
1: Wakey, wakey!
0: It's a Wednesday, 6:02 a.m. Bangun na, gising na, no ba?
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
3: dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
0: Gising na!
3: Gising na!
0: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Morning. Let's go, let's go. Arriba, arriba. Mr. Gising reporting. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising, Pilipinas. Dumulog na sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado sa petition for certiorari and prohibition. Iniling po ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigodon sa Senado noong June 3. Matatandang nakabuo ng quorum ang 12 senador sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Iginit ng Cayetano Block na hindi maring gamitin ang dating hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco sa rigodon dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum at walang senador na nasa labas ng bansa. Hiniling din sa Supreme Court na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon ng June 3. Bukod dito, hiniling din ng Cayetano Block na ipawalang bisa ang bagong patakaran sa proseso ng impeachment na makapaghahalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ng bansa ang nililitis. Kabilang sa petitioners sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bonggo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Senate President o Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghay ng petisyon sina Senator Mark Villar, ganun din sina Senator Joel Villanueva na dadalo naman umano sa special session ngayong araw. 5 minuto makalipas ay 6 ng umaga, kasado na ang special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layon itong mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa mga political dynasties. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete, Militar at Foreign Service. Sa Facebook Live, iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session si Pangulong Marcos para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero depensa ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, layo ng special session at tapusin ang mga nakabimbing panukala. Bagamat tumaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksenang gagawin ng Cayetano Block. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng 5 general. Idinawit ng mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico ang ilang opisyal at mamahayag na nakatanggap ng perang kickback mula sa flood control projects. Sa pagharap sa media, inakusahan ng mga bagman na nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senator Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ibinakita rin sa press conference ang larawan nila Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zal Dico. Eh, pero hindi pinaliwanag. Eh, anong papel doon? Bakit may picture? Ba't nilabas yung picture? Parang may malisya na nilabas, pero hindi naman in-explain. So, ano nga? Anong katiwalian doon? Kung nagpa-picture si Megastar at saka si Senador Kiko sa mga empleyadong yun. Nangako po si Pangilinan na magsasampa ng reklamo laban sa mga bagman at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbisiga naman sa anomalya. Bukod sa mga mambabatas, inakusahan din si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakatanggap ng 10 million pesos mula sa mga bagman. Pero kinwestiyo ni Garcia ang pabago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta. Inakusahan din nakatanggap ng kickback ang mga media personalities na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero itinanggi ng dalawang mamahayag ang akusasyon at pinag-aaralan ng pagsasampa ng reklamo. Pinag-aaralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng walang otoridad. Sinasabing marami pang pangalang ibubunyag ang mga bagman pero walang tinukoy na petsa. 8 minuto makalipas ang 6 ng umaga, pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 70 araw na suspensyon sa Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay po ito ng kasong graft dahil sa pagtanggap ng 573 million pesos o mano na kickback mula sa flood control projects. Sa inihayang komento noong June 15, iginit ni Estrada na hindi siya dapat masuspindi eh dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong questionin ang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Pero ayon sa prosecution, may criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information kaya maring patawan ng preventive suspension si Estrada dahil sa kasong graft. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ang sinumang incumbent public official sakaling sampahan ng valid criminal information. Nilinaw naman ang Sandigan Bayan na hindi nangangahulang guilty si Estrada dahil sa ipinataw na suspensyon. Eh nga na may preventive suspension yun eh. Sa pahayag iginit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: My flash report mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen!
5: Alvin, mga kapamilya, mula North Avenue muna hanggang Shaw Boulevard ang biyahe ng MRT as of 5:50 ngayong umaga. Kakaanunso lang ng MRT management na nagkaroon ng technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Kaya wala muna ang biyahe ng MRT na dederecho hanggat MRT Pasay. At tabayanan ng karagdagang detalye ng balitang ito dito sa DZMM. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Wala namang tumigil na bagon sa gitna ng magkabilang stasyon. Hindi naman ganun. Kumbaga hindi talaga natuloy, wala na nakakatuloy papuntang Pasay, Rowen.
5: Tama ka dyan, Alvin. Nandito nga tayo sa may tapat ng bus station kung saan isang bagon na nakatigil dito papuntang southbound. Sa ngayon, Alvin, na nakikita natin dito, nagbabaan na yung mga pasahero nag-aantay kanina doon sa may Bonnie station. Ngayon, nagbubukay na sila ng mga kanilang rider kasi wala talaga masakyan, Alvin.
0: Sige, babalikan kita mamaya, Rowen. Maraming salamat si Rowen Cueto. Thank you sa iyong...
4: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Ituloy natin ang mga balita sa oras na alas 6:00. Mahigit 200 reklamong may kaugnayan sa manumalyang flood control projects ang iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman sa unang 6 na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 100 reklamong iniimbestigahan ng Ombudsman noong nakarang taon. Sa ngayon, 4 na kaso nang isinampa sa korte habang patuloy ang imbestigasyon sa iba pang reklamo. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kailangan palakasin ang tiwala ng publiko at ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal na sapatas at independent na imbestigasyon. Sa ngayon, kinasuhan na si Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zaldico, ngayon din ang mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Discaya. Samantala, isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na sinasabing pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idiniklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mag-asawa ang milyon-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at revolver. Plano ng prosekusyong ipresenta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office. Pinaniniwala namang may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara, lalo't nabigo itong ideklara sa SALN ang mga pag-aaring baril. Inaasang maghaharap ang House Prosecution at Defense Panel sa pretrial conference bukas. Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gajalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara. Pero naniniwala si Senator Panfilo Lacson na dapat desisyonan ng Senate Impeachment Court ang issue dahil may posibilidad na babawasan ang bilang ng mga senador pero mananatiling 16 ang conviction threshold. Doon na iginiit ng kongresistang dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din na nakakulong at suspindidong si Senador Jinggoy Estrada. Itinanggi po ni Senador Mark Villar ang sinasabing panghihimasok nila ng kapatid na si Senador Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbisigahan na ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang ng 2 senador ang konstruksyon ng Nyug Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling na magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Hello? Pero depensa ni Mark Villar, aba hindi naman niya ginagamit ang posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. Bukas din na senador sa anumang lehitimong imbestigasyon habang wala pang pahayag si Senador Camille Villar sa usapin. Bumagsak ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa balita ngayon taon. Abay bakit? Sa Reuters Institute Digital News Report, 28% po ng respondents ang nagsabing may tiwala sa balita mula sa 38% noong 2025. Malaki po yan ha, 10%. Kaya dapat ang responsibilidad natin, kami mga lehitimong news outlet, ay galingan din po namin at ipakita sa publiko na kami po ay mapagkakatiwalaan. Bumaba rin sa 42% ang mga Pilipinong kumukuha ng source ng balita sa telebisyon mula sa 46%. Eh malamang nandun na sila sa social media. Ayun nga po, 58% naman ang sumasagap ng balita sa social media tulad ng podcast at artificial intelligence platforms. Pinaniniwala ang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita dahil sa gulo sa politika at pag-atake sa mga news outlet at mamamahayag. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 8 piso po kagad ang natapya sa diesel, habang mahigit 5 pesos naman sa presyo ng gasolina at mahigit 9 pesos sa kerosene. Nauna nang inanunsyo niya si President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang giyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, ayaw pa rin maging kampante ni na Pangulong Marcos, pati na rin po yung Department of Energy Secretary, hinggil po sa sitwasyon sa Middle East. Aminado rin ng DOE na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East. At tama po, sabi po ng DOE, 6 na buwan hanggang 12 buwan bago po maibalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo na naglalaro lang, bago po ang giyera naglalaro lang sa 50 hanggang 60 pesos kada litro. Eh ngayon may nakita ang diesel, 82 ba yun? O 70 plus ang kada litro, ano po? Yung gasolina, ganun din. Eh di, ibig sabihin, kailangan pa natin magtapyas ng mga 20 para bumalik sa dati. Ano? 20 pesos per liter, yan ang target natin, ha? Ay muli pong isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Mahigit 35 na kasi last time 35, siguro 37th day na po. Tuloy-tuloy na yellow alert o manipis po ang reserbang kuryente dyan sa Visayas. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10:30 ng gabi. Muso dito sa forced outage ng 15 planta habang 12 po ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Sa Western Visayas, tataas ng 2 piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. At tumbas ito ng 200 hanggang 600 pesos sa mga residential customers. Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Bunsod ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalyapo ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. 17 minuto makalipas ang 6 ng umaga, standby Radyo Patrol. Nilinaw ng PhilHealth na may package para sa mga miyembrong na-confine sa ospital na hindi aabot ng 24 oras. Kasunod po ito ng viral Facebook post ng misis na namatayan ng mister dahil sa brain hematoma. Lumapit ang misis sa PhilHealth para makakuha ng benepisyo ng mister at mabayaran ang 200,000 pisong bayarin sa ospital. Pero nagulat ang misis nang matuklasang hindi kwalipikado ang mister dahil na-confine lang sa loob ng halos 19 hours. Ayon sa PhilHealth, may benepisyong matatanggap ang stroke patients na namatay kahit hindi umabot ng isang araw sa ospital. O bakit hindi alam ng ospital? O di sitahin nyo yung tao nyo dun sa ospital? O di kaya yung sumagot mismo sa kanyang taga PhilHealth na wala siyang benepisyo? Can you imagine the anxiety? Yung sama ng loob nung ali, namatayan na nung mister, inintay na lang na mamatay dahil tanggap na nilang wala silang 4 million or 2 million only to find out na walang benepisyo sa PhilHealth. So bukod po sa sakit sa bulsa, masakit din sa damdamin nung ali. O paano yun? Wala lang. Sorry lang. O hindi nyo ba pwedeng kausapin yung ali? Oo, i-console nyo yung ali. Mag-sorry kayo dun sa ali at sa pamilya. Nakipag-ugnay na rin po ang PhilHealth sa pamilya ng yumaong pasyente para sa iba pang tulong. O kita nyo, kailangan nyo pang gawin yan. Kung ginawa ng maayos ng in-charge ang kanyang trabaho dahil meron naman palang pakete, o di hindi sana tayo umabot dyan. Aga-aga! Easy kasi. Alas 6:18.
6: Sabi ko.
0: Punta natin si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
7: Zeus? Alvin, ngayon nga pasado, alas 6 ng umaga, pangkalahatan pantahimik ang sitwasyon dito sa paligid ng Senate compound sa Pasay City. Ilang oras yan bago yung inaasahang special session ngayon ngang umaga. Nakapuesto pa rin, Alvin, yung mga barikada sa ilang bahagi ng Diokno Boulevard. Pero hindi naman nila tuluyang hinaharangan yung kalsada, kaya nakatatawid pa rin o nakalalagpas pa rin dito yung mga sasakyan na dito tayo sa may northbound na bahagi ng Diokno Boulevard. At tuloy-tuloy lamang dito yung usad ng mga sasakyan papunta sa ibang bahagi ng Maynila. Habang southbound naman ay tuloy-tuloy lamang din yung daloy ng traffic. Hindi pa nagbabago, Alvin, yung posisyon ng ilang barikada mula pa noong magprograma yung iba't ibang grupo rito noong Biyernes, Araw ng Kalayaan. Nakatayo pa rin yung mga tent ng iba't ibang grupo sa magkabilang bahagi ng kalsada, pero kapansin-pansin tila mas konti ngayon ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte na dito sa Senado nagpalipas ng magdamag. Yung ilan kasi, Alvin, na nakita natin na dito nagpapalipas ng magdamag ay sumama doon sa, napansin natin kahapon, ano, sumama doon sa may naging pagkilos naman doon sa may tapat ng EDSA Ortigas para doon sa sinasabing Blue Ribbon Committee hearing kung saan humarap yung 18 dating bagmen umano ni ex-Aco Bicol Representative Saldico. Ngayon naman dito, Alvin, unti-unti nang dumarating yung mga pulis na magpapanatili na seguridad dito sa lugar, pero wala pa niya silang impormasyon kung may mga grupo magpoprotesta kasabay ng special session ngayong araw. Sa kabila nito, handa naman niya sila tumugon sa anumang posibilidad. Ang natukoy kasi sa atin dito, Alvin, basta meron talagang sesyon yung Senado particular, ito nga nga sinasabing special session ay meron talaga mga grupo na nagtutungo dito, nagpo-programa o di kaya naman ay nagpo-protesta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMF.
0: Manong Rod, thank you, Zeus. Manong

0: Ano sa Balanga City, nanahulihan ng higit sa 1,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at naharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Isunod po natin si Kuyang Noel Alamar from Oriental Mindoro. Go Noel, good morning Noel.
2: Good morning, Alvin. Nasapat sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at Police Regional Office Mimaropa ang kinatayang 1.4 milyong pisong halaga ng produktong petrolyo at kagamitan sa isinagawang operasyon sa Barangay Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ayon sa CIDG Oriental Mindoro Provincial Field Unit, naharang ng mga operatiba ang tanker truck na ginagamit sa pagdadala at pamamahagi ng produktong petrolyo na walang kaukulang permit mula sa DOE. Nakumpisma sa operasyon ng humigit kumulang 6,000 litro ng unleaded gasoline, isang tanker truck at isang hose na ginagamit sa paglilipat ng petrolyo. Dinala sa kustodiya ng CIDG ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Noel Alamar. Isunod po natin si Rowan Cueto, yung lagay ng trapiko sa kaba ng EDSA northbound. Go, Rowan! Ako, inaputo. Hindi, kasi kanina nag-flash report si Rowan, may problema yung MRT, di ba? E, pakuha mo ulit si Rowan para ma-ano natin, ma-follow up natin sa oras na 6:23. Standby lang po, Attorney Cayosa, ha? Kayo po isusunod, ha? Pero kailangan ko mag-post for a commercial gap at makuha muna natin yung pag-uulat po ni Rowan Cueto. Pero bago yan, humarap po sa PNP CIDG ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Basketball Team kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro sa Dipahulaw, Aurora. June 8, namatay sina Rene Batarbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Sinabi ni PNP CIDG Director Major General Robert Morico na ibinahagi ng mga manlalaro ang sinasabing mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang training ng koponan. Inimbestigahan na ng PNP CIDG ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng mga biktima. Humarap din sa NBI ang ilang manlalaro ng Ateneo pero no show. Sina Head Coach Tab Baldwin at Assistant Coach Sandro Soriano. Pero humarap sa NBI ang abogado nina Baldwin at Soriano at nangakong mahikipagtulungan sa investigasyon. Iginit naman ang MVP Sports Foundation na limitado sa pagbibigay ng financial support ng kanilang papel sa Ateneo Basketball Team. Linaw din ang foundation na empleyado ng Smart Communications si Christopher Kimpo. Pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa sariling kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad. Punta na natin si Rowan Cueto. Go, Rowan! Rowan!
3: Alvin, dahil nga sa technical issue na nangyari dito sa MRT, ay marami ng pasahero mula sa MRT Bonny Station ang bumaba at kasalukuyan nagbubuk ng kanilang mga ng mga kanilang rider or mga masasakyan papasok sa kanilang school or sa kanilang trabaho. Marami sa mga apektadong pasahero ang napilitang mag-book ng mga ride-hailing service at motosiklo para makarating sa kanilang trabaho nga para maiwasang malate. Ayon sa ilang mga nakausap natin kung nagpasahero or nakapanayam, malaking abala ang insidente at ikinadismaya nila ang umano'y huling pag-aanunsyo ng MRT tungkol sa limitadong operasyon. Sa ngayon, traffic na dito sa pa-southbound lane ng MRT Bonny Station at congested na din yung mga sasakyan. Dahil dito sa mga aberyang ito, Alvin, hindi pa rin naglalabas ang MRT kung ano ba talagang dahilan. Pero sinabi nila, technical issue ang nangyari dito.
1: O tama, kailangan masagot nila Rowan kasi rush hour ngayon eh. Ibig sabihin talaga ngayon ang papuntang trabaho ng ating mga kababayan. Kaya kailangan natin yung MRT. Patawagan mo yung MRT ka mo. Anong ibig nyo sabihin ng technical? At mga ilang oras o ilang minuto ito maayos?
3: Kinontak na nga natin ang MRT, Alvin, pero humingi na tayo ng statement kung ano nangyari at tinanong natin. Hanggang ngayon, hindi pa sila sumasagot sa atin, Alvin.
1: Nga eh. Sino ba ang GM ngayon ng Eliza? Ang pangalan ng general manager? Ilagay mo nga dyan. Ano bang pangalan ng general manager ng MRT? Si Kapati pa rin ba? Ayun, si Michael Kapati nga, no?
3: Yes, si Michael Kapati, Alvin.
1: Hindi nasagot.
3: Hindi pa po nasagot
4: natin. Baka, baka

0: dito talagang dahil nga nakaparada na yung mga motorsiklo dito Alvin sa may harap ng Boni Avenue dahil sa mga nagbubuk na pasahero ay lalong bumigat yung daloy ng trapiko pa southbound lane ng ano ng EDSA dito ngayon Alvin.
1: O tama tama eh, kung hindi nasagot tawagan mo si Secretary Malamang, may nag-report na yan kay Secretary Lopez. O di kaya kina Maricara, tanungin mo dun kung anong reason kamo, ano yung sinasabing technical issue at kung mga anong petsa kamo maibabalik ang operasyon kasi hindi naman buo eh no. Ang nawala lang na operasyon Roen ay mula Boni hanggang Taft.
0: Hanggang Taft tapos simula northbound ng MRT hanggang Shaw Boulevard lang yung biyahe, Alvin.
1: Tama, tama. So mula SM North hanggang Shaw.
0: Yes, tama, Alvin. Oh. Southbound at saka northbound yan, Alvin.
1: Tama, tama. So ibig sabihin, yung mga papuntang Makati, Pasay, Paranaque, ay wala po kayo. Kailangan yung mag-bus o mag-motor o mag-TNBS kung may budget kayo para makapunta sa inyong destinasyon. O yung mga kumpanya dyan, ha? Malilate. Malilate muna yung mga manggagawa ninyo ay dahil nasira po yung MRT. Galing sila dito sa North, ha? Babalitan mo ako, Roen, ha? Nakukunin kita ulit pag may follow-up, okay?
0: Thank you, Alvin. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat kay Roen Cueto. Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
1: Si Attorney Domingo Igon Gayosa po, isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday.
3: Boses na gigising sa umaga.
2: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan, duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
7: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
5: Bago pa man sumikat ang araw,
8: kape.
9: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
10: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Magandang magandang umaga po at good morning.
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
0: Good morning. Joris, may galit ba sa akin yung AC? Ha? Andi ba ang tatay niyan ay kumpare ko naman? Ay, hindi pala. Kaibigan ko palang paliko pala kumpare. Eh, galit ba sa akin yung AC? Sinasapawan ako mo yan. Magandang umaga. Nasaan na si, ano, si attorney? Patawagan niyo na. Kasi may problema po yung Zoom namin eh. Kaya kahit mag-phone pa siya lang tayo. Tawagan niyo na. Kanina pa nag-aantay dyan si attorney. Nakakahiya. 6:32! Magandang umaga sa iyo, Ambassador Francis Chu, ha? Ambassador, wala pala tayo schedule ng lunch natin, ano? Busy-busy yan ng lolo mo, ha? Grace San Mateo, Ma'am Grace, magandang umaga sa iyo from Bacoor, Cavite. Ganon din si Paolo Baldi ng Virac, Catanduanes. At sa Maynila naman ay si Bosted Kua, na ang bati po ay Happy Hump Day. Ganon din itong si Richard Merck, nang aga rin gumising. Pagising ko, gising na rin. Hindi naman nagising, nagigising ako lasing ko. Naku, gising na rin si Richard Merck. O, pati si Ma'am Lina Ho. Ayan, ang dami pong gising na at this point. Pati po si Ma'am Ceci Lopez at si Bonbon Ramos. O, ayan, kabang-abang daw ang magiging pangyayari po sa Senado mamaya. At sila po ay nakaabang dyan sa Riyadh, sa Saudi Arabia, nag-aabang po ng development dito sa Pilipinas. Ganon din itong si Ma'am Cecil, binati ko po kanina, nanunod naman yan from San Diego, California. Kumusta na po? Ang capital ba ng California, Ma'am, ano, Cecil ay San Diego? O Sacramento? Ah, o tama, parang Sacramento nga po yung capital. Ha? Magandang umaga din sa iyo, Sir Butch Garcia ng Land Bank. Ayun, ang haba ng pila now. O kita mo, may photos dito na pinadala si Butch Garcia. Baka gusto nyo, ubigyan nyo kay Rowan, na ang haba ng pila now ng bus station sa harap ng Mega Mall. O, yan, mga ano natin to, mga friendship natin na nagbibigay po ng mga photo po sa atin. Thank you, ha, Butch. Ha. Sasabihin ko, ipo-forward ko kung kailangan pa nila. Kasi ang reporter namin na si Rowan, malapit lang din dyan sa may Boni Station. Ano po? So, maraming salamat po sa pinadala po ninyong photo o kung pwedeng magamit na reporter namin mamaya. Magandang umaga din kay Boss Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. O baka kung saan mga lugar, ano? Si Aris Cali na sa California naman, na pinapabati ng birthday ang kapatid niyang si Aurora Collins. At si Dave Amalosa, nandito lang yan sa Quezon City. At si Ma'am Elsie Balion Florentine. Ah, anyway, may problema po tayo sa linya, no, sa Zoom. Kaya nag-Viber call na lang po tayo kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Ginawa ng paraan. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning!
3: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
0: Apo, kukuha lang po kami ng insights, ano po, dun sa special session na ipapatawag po ng presidente mamaya. Ano po, anong expectation ninyo from the Senate and from the House of Representatives, Attorney Igon?
3: Well, mukhang ready naman hong dumalo yung ating mga mambabatas. Ang binabantayan siyempre yung mga senador kung ilan ang dadalo. Kung matutupad yung pangako ni Senator Villanueva, at least magiging 13 sila. Hindi rin natin alam kung meron pang iba dun sa minority block ni Senator Cayetano ang dadalo sa sesyon. Sapagkat trabaho ko nila yan eh. Obligasyon nila yan, hindi naman optional yan.
0: Pero ang anong position ninyo, Attorney Ego, na kung 12 lang sila, halimbawa na ipagpalagay natin, eh, hindi pupunta si Villanueva, o nangako na po, ano po? Kung 12 lang ba sila, ay hindi uubra na mag-special session?
3: Pwede ho naman, sapagkat ang kanilang sinasight, yung ruling ng Supreme Court sa Avelino versus Cuenco. At sa tingin ng marami, ay applicable pa rin yan sa situation sa ngayon. Though it is not exactly the same, pero yung rationale at saka yung spirit of the jurisprudence at ng ating konstitusyon, pareho pa rin.
0: Opo. Ang sabi po kasi ni Senador Alan Peter Cayetano, ang purpose lang ng special session ay palitan ang Senate President o maghalal ng bagong Senate President at palitan ang namumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa isip ko naman, kung may 13, inevitably, talagang pwede pong maghalal ng bagong Senate President, hindi ho ba, at magbago ng mga komite. Kumaga, yun talaga ang consequence pag nagkaroon ng 13, hindi ho ba?
3: Tama po, at naintindihan natin si Senator Cayetano, pero yan yung kanyang opinion at malinaw na ang kanyang pinoprotektahan, siyempre yung kanyang posisyon at personal na political agenda. Pero hindi niya pwedeng pagbawalan na mag-attend. Tungkulin ho ng mga senador na mag-attend sapagkat merong valid call for a special session. Kung titingnan natin yung nakalistang mga batas, importante naman mga yon. So hindi rin niya pwedeng sabihin yan lang ang dahilan. Maaring yan ang isa sa mga practical na resulta pag dumating ang isa pang senador. At maaring i-confirm nila, i-validate nila, i-regularize nila yung ginawa nung nakaraang linggo na nag-elect sila ng mga bagong opisyal ng Senado.
0: Opo, pero ito pong kampo ni Senator Cayetano ay pumunta na po sa Korte Suprema, hindi ho ba? So wala naman po yung impact sa special session dahil iba naman po yung kini-question po nila, attorney, ano po? And by the time na yan ay hatulan po ng Korte Suprema, yan po ba ay magiging moot in academic na kung by this time or today ay makahalal po sila ng mga bagong leader ng Senado? Hindi ho kaya?
3: Opo, pag nakahalal sila ngayon sa session na ito ng bagong leader at umabot dun sa 13 ang boto ng bagong presidente ng Senado at mako-confirm yung mga appointments ng mga committee chairs at saka yung Senate Secretary, edi moot and academic na yung petition nila na hinihain kahapon. Maari din na gagawin ng Supreme Court sabing moot and academic but for the future guidance, di-decisionan pa rin nila yon. Hindi natin alam kung gagawin nila yan o kaya mag-iwas pusoy na lang sila at sabihin na moot and academic na kasi regular naman na yung pagkahalal dun sa mga opisyal.
0: Yeah, I was about to say that. Ano, na kako, baka pwedeng decisionan na rin ng Korte Suprema kasi baka pwedeng mangyari po ulit, attorney. Hindi ho ba na pag may nangyaring ganito, dapat matik na alam natin na ganito. Hindi tayo nag-aalangan kung mag-a-apply ba yung Avelino versus Cuenco. Kasi ang sinasabi doon ng ibang kampo is, wala namang abroad eh. Ang kaso doon, malinaw na ang senador ay nasa abroad. Ito wala naman, nandito lang naman ah.
3: Maganda kung didesisyon nila yan para for future reference. But a conservative Supreme Court, maaring iwas controversy na lang sila kasi it's a highly charged issue. At saka yung argument na wala namang abroad, nasa abroad, mas malala yung sitwasyon eh kasi nakakulong yung isa, hindi makalabas, non-bailable. Yung isa naman nagtatago. So mas mahirap po yun tawagin na pa-attend sa Senate. So these are all mga speculative at this point, but maganda yung punto mo at sana nga ganun ang ginagawa ng Supreme Court para sa ganun magabayan at maiwasan at mabawasan itong mga bangayan at kanya-kanyang opinion ng iba't ibang partido sa politiko at mga kagaya din natin kayo sa media, mga abogado, di gawin na lang sana ng maging medyo proactive sana ng Supreme Court. Makakatulong yun sa ating bansa.
0: Opo. And on another issue, Attorney Egon, I wonder ano po ang position po ninyo doon sa kung saan ibabangga yung two-thirds pag kailangan natin ng conviction ng akusado sa impeachment trial nga kung ganyan ang sitwasyon na ang isa po ay suspindido bilang senador for 90 days at yung isa naman po ay hindi mahagilap. Kasi ang sabi ni Senate President pro tempore, as far as the Constitution is concerned, this is a ease. Ang kailangan mo to convict. Although, paano naman yun? I mean, parang unfair naman na ang pagbabatayan ay ang 24 kung ang dalawa sa kanila ay indisposed. Hindi natin mahagilap kung nasaan, hindi natin mapipilit na umattend ng sesyon o ng hearing.
3: Well, hanggat hindi ho mapapalitan yung ating constitution, yung provision na yan, na two-thirds of all members to convict, of the Senate to convict, yun ang masusunod. At hanggat hindi naglalabas ng desisyon o interpretasyon ang Supreme Court, sa isang valid case na idudulog sa kanila, ay yung simple wording ng konstitusyon ang masusunod. Pero pwede rin yan, kagaya ng ginawa ni sa Avellino versus Cuenco, merong idudulog na petition sa Supreme Court, eh baka maging practical din sila at interpret nila na two-thirds ng natitirang pwedeng bumoto. Kasi nga naman, very illogical, no? And very ironic yung pangyayari. But so far, yun ho kasi ang sinasabi ng konstitusyon. So yung ating saligang batas, yun ho ang mamamayani. Yung ang inaasahan natin diyan baka dadalhin sa Supreme Court, pero ang problema naman sa Supreme Court, mabagal magdesisyon eh mapepeting yung gawain sa Court kung mabagal din lang desisyonan ito.
0: Opo. So as it is, Attorney Cayosa, hindi applicable yung desisyon sa Avellino versus Cuenco dun sa usapin naman kung saan ibabangga ang two-thirds. Yung two-thirds na threshold, ibabangga talaga yun, i-interpret talaga yun batay sa provision ng konstitusyon, hindi doon by implication sa desisyon ng Avellino versus Cuenco.
3: Maaaring gamitin similar reasoning doon sa Avellino versus Cuenco. Kaya lang, kung titignan kasi natin yung dalawang kaso na ito, iba ito, impeachment court ito, impeachment ito, at saka qualified majority ang kinakailangan. Ito, yung Avellino versus Quorum lang ho, at saka pagpapalit ng liderato. So, hindi ganun kabigat. Ito ko kasi, pagtatanggal sa isang mataas na opisyal na meron ding sariling mandato na botohan din siya. So, ang intention talaga ng constitution, qualified majority. So, maaring kung pag-interpret ng Supreme Court, maaaring sabi nila, edi qualified majority nung natitira. Pwede rin naman yun. That's reasonable. But unless that is done by Supreme Court in a case, in a valid case brought before it, we go back to the wording of the Constitution. Two-thirds ng all members, two-thirds ng 24.
0: Opo. So mas mabigat po yun, ano? Ibig sabihin, mukhang walang kawala doon, yun talaga ang masusunod kahit hindi kasi kahit suspended yung isang senador at yung isa naman ay nagtatago sa 24 pa rin na bilang ibabangga ang two-thirds.
3: Tama ho. We cannot simply do away with the wording of the Constitution dahil by analogy ina-apply natin yung unang jurisprudence. Hindi kasi ho eksaktong parehong sitwasyon.
0: Opo, opo. Sige po, attorney. Mukhang nagagalit na po yung mga aso mo. Tapusin na po natin. Agugut. Thank you, attorney. Mabuhay po kayo. Ha? Maraming maraming salamat. Thank you.
3: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
0: Nagagalit na yung aso. Sabi nung aso, tama na yung ano nyo. Usapan nyo ito, naguguto. Magbe-breakfast na po yung mga aso ni Attorney Domingo Igon kayo sa isang constitutional law expert at past president po ng Integrated Bar of the Philippines. At teka muna, maraming maraming salamat muna. Sa Butch Garcia, thank you ah. Finorward ko na sa desk yung mga photos mo ng haba daw po ng pila sa mga bus station diyan po sa ano sa EDSA. Magandang umaga sa iyo, Julius Flores. Ayan, ah, listener daw ng DCMM. Ano daw sino ba palagi mo minimension na si Richard Merck? Si Richard Merck, yung singer. Yung palagi yan ng viewer namin yan si Richard Merck, ah. Ganon din kay Chris Aberin Igasiano. Ayan, nakamonitor din po sa atin. At syempre sa X, bago lang tayo mag-commercial, may isa pa po tayong guest, si Tito Montulfo. Kakausapin natin, isa po siya sa napangalan ng napadalan daw ng maleta ba ang pinadala di umano kay Ramon Tulfo? Maleta o sobre? Kasi ang mga bigating personalidad, mali-malita, eh, di ba? So ang mga media, ano lang, sobre lang o paper bag? Pag paper bag, medyo malaki din ha, kasi may mga sizes din yung paper bag. Magandang umaga sa iyo, Amy Hernandez, Ma'am Christy Galvez, good morning din po. Senate Flix na po mamaya, ay tama ha, maaga po yan. Oh, by the way, Camille, ilalive ba ng DCMM ang special session mamaya? Ayun, ilalive daw po, sabi ang special session. Eh, paano gagawin nyo? Magkahiwala yun. Anong unahin nyo, Senado o yung didiskartehan na lang? Ano? Kasi meron sa House, meron din po sa Senado. Ang mas exciting siyempre, yung sa Senado. Lalo na kung magkaka-13 po sila o baka 14 pa, Malamang maghahalal po sila formally ng bagong Senate President kasi Senate President pro tempore lang yung nandyan. Eh, di ba? Magandang umaga sa iyo, Mama Sara Concepcion, na pinapa-shoutout po sina... Sino si Siko? Oh, at Siko from Toronto, Canada at kay Ms. Elbe Benitez ng Tokyo, Japan. Yan. Jeffrey, nabati na kita, di ba? Si Mama Elsie Balion Florentine, nakakaawa naman po ang Cayetano and friends doing anything to stay in power. Easy. Ganon din si Josh Kyle Edip at si Sara Concepcion. Magandang umaga. O, teka muna, kailangan natin mag-commercial. Dahil sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Tito Ramon Tulfo. O, na inakusahan po na tumanggap din ng pera ng mga nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico. Sa pagbabalik po yan ng Gising Pilipinas Energy Energy on at Wednesday!
1: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning! Good morning!
3: Magandang umaga muna kay Edwin. Ba, naka-monitor pala yung makeup artist na si Edwin, yung hairstylist ha. Hanunood, kasama ko nanood mga taga Bicol, si JJ Pablo. Ba, Edwin, may pinapabati ka na ngayon ha. Dati sarili mo lang ha. Thank you Edwin, mag-ingat kayo dyan sa Bicol ha. Pa-shoutout daw si Kagawad Marlon Nacion. Alam po ninyo, hindi lang po, andyan na ba si Tito Mon? Alam dyan na, okay, sige, wait lang po ha. Si Alfonso Quizon, watching from Calgary, Alberta. Ang dami po from si Adelaida Ferramil from Rome, Italy. Ang Diyos ko, ang dami oh, from Cainta. Si Beth Adriano, si Andrew Calio from Antipolo. My goodness, ang dami nyo ah. Nakikimarites kayo ah. Oh, very good, very good. Dahil nasa Viber Audio na natin, si Ramon Tulfo, isang kolumnista at batikang mamahayag po na inaakusan po nung mga bagman na tumanggap ng paper bag. O hindi niyo pa ako sinasagot. Anong sabi kayo dito? Paper bag ba, Eliza, o maleta? Magandang umaga sa'yo, Tito Mon.
4: Magandang umaga, Alvin.
3: O, paano daw natanggap niyo? Maleta o paper bag?
4: Nung matanggap ko yung balita,
3: oh,
4: tiningnan ko yung Facebook.
3: Oh.
4: Halos maihi ako sa katatawa. Kasi unang-una nakita mo yung kuan ng tao parang nagkakuko ng raffle. Pag anunsyo niya yung pangalan ko, oh, parang tumatawa pa siya.
3: So ano sa palagay mo ang motibo ba't kayo dinamay? Kasali ba ito sa batikos din sa magkapatid na senador, yung kapatid mo sa Senado? Kung magkasinali ka na rin.
4: Mga binabatikos ko kasi ito si Levy Baligod, yung kabogado nila sa kanyang kabubuhan. Tapos ito namang si, dalawa lang yung nagmaaring nagturo sa dalawa, sa mga Marines na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado, na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator Dante Dinuguan Marculeta.
3: Talaga. So yun ang motibo dahil palagi mo binabati ko sa column mo, kaya ka narisbakan.
4: Ay kasi kita mo naman yung pagbanggit niya, parang natatawa pa siya. Kasi yung dating niyang boss ay PR, si Joey D. Guzman.
3: Mm.
4: Reputable na PR yan.
3: Mm.
4: Tapos nakikita kami, parang mga Thursday club, ganoon. Every Monday, nakikita kami niya, nagko-coffee kami. And we compare notes.
3: Mm.
4: Tungkol sa PR. Kasi nasa PR business na rin ako eh.
3: Ah, ganun. Oh.
4: Mula nung nag-retire ako from mainstream journalism, nag-PR ako, nag-PR ako. And tinutulungan ko si, kumbaga sa subcontract.
3: Mm.
4: Kasi si Joey ay, kumbaga sa contractor. Ako yung subcontractor.
3: Ah, ganun.
4: Ayan.
3: Hindi, pero teka muna, are you going to just laugh about this one or you're going to file charges?
4: No. Eh, paano yung gano'y nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.
3: Oh.
4: Actually, kung mabasa mo yung Facebook ko, sabi ko, I'm in good company. Kung totoo. Alam mo yung ginawa nila, yung kay, may ginawa din nila yung kay dating National Security Advisor, Eduardo Anyo.
3: Eduardo Anyo, tama.
4: Sabi niya, sinabi nila na supot daw yung natanggap. Noong nakausap ko si Anyo, sabi niya, insulto naman yan. Bakit supot? Yung iba, maleta. Akin, supot lang. Eh, National Security Advisor ako.
3: Oo nga naman. Eh,
4: para naman din, mababa naman ang tingin nila sa akin.
3: And so, anong basa mo? Sa palagay mo ba'y nagagamit yung mga taong ito ng kabilang kampo?
4: Definitely, definitely. At saka well-funded sila.
3: Sinong funder? Sinong funder nito? Sinong financier?
4: Alam mo naman na yung DDS, malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila. Yung mga trolls na yan, pag halimbawa binanatan mo o tinuligsa mo si Sara tapos sa Facebook, at saka libo-libo yung dadagsaan ka ng libo-libong mga komentaryo, mga trolls yun.
3: Mm.
4: At karamihan yan sa China.
3: Eh, hindi ho ba nakakatakot yun kung totoo ang sinasabi ninyo na nakikialam yung isang bansa at sumusuporta sa isang potential candidate sa pagka-presidente? Hindi ba nakakatakot yun na manghihimasok sila sa aktibidad natin sa loob ng Pilipinas?
4: Nakakatakot. In fact, nung special envoy to China ako, nung panahon ni Pangulong Digong,
3: oh,
4: ang palagi nilang sinasabi na dapat daw pag, kasi very friendly si Digong sa China, di ba?
3: Mm.
4: Eh gusto nila na ang pumalit sa kanya ay si Sara, yung kanyang anak.
3: Opo.
4: At palagi niyang binabanggit nung araw. Kaya yung magandang malaki, unlimited yung pondo niya. At saka yung mga trolls niya, unlimited yan. Ang daming trolls.
3: Opo. Eh ano sa palagay mo ang papel naman ni dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung parte kasi ng presentation para si former Congressman Defensor ang siya yung taga Kumpas eh.
4: Ay, di ko alam eh. Baka siya yung nag-recruit. Ito naman, sa tingin ko naman, yung kay Mike Defensor, ay utos naman ito ni GMA. E dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil si GMA at saka si Sara ay
3: aliado.
4: Magkaibigan. O, magka-aliado. Tandaan mo, nung panahon ni Pantaleon Alvarez na Speaker of the House.
3: Oo, tama.
4: Pinatalsik ni Sara si Alvarez at ipinalit ay si Gloria.
3: Mm.
4: Ayun, nakikita, you see the connection?
3: Yeah, yeah. Mm.
4: Ayun. Si Gloria din kasama din diyan.
3: Gloria Macapagal Arroyo. Para sa iyo, sa intel mo, si former Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya.
4: Oh, yes, yes. Oh, hindi lang tao, girlfriend pa nga yan eh, ni GMA ng araw eh.
3: Mario, malibel tayo.
4: Totoo yung sinasabi ko.
3: Paano mo naman mga
4: Tweety Birds ko nung araw?
3: Paano mo naman nalaman yun? O kung naging marami, boyfriend? O?
4: Alam mo mga Tweety Bird ko.
3: Oh. So hanggang ganyan lang dito muna, no? Tatawanan mo na lang. Haya mo, may part 2 pa yung expose laban sa isayo at sa mga kapatid. Pati si Senator Erwin, kasali ulit nung kahapon, di ba?
4: Hindi ko na alam kay Erwin, pero sa akin ako natatawa. Hmm. Eh kasi sabi ko, bakit naman, yun ang sabi nga ni Anyo, bakit hindi maleta, bakit supot naman, di parang nakakamenos naman. Yan naman. Parang nababa naman ang tingin sa akin. Ang siguro magiging proud pa ako pag sinabing maleta. Hindi naman supot. Supot. At saka kakasya ba yung dalawang milyon daw every week ang tinatanggap ko nasa supot.
3: Mm.
4: Yung bang supot ay kakasya sa yung dalawang milyon kakasya sa isang supot?
3: Mm.
4: At saka nasa mataong restaurant?
3: Mm.
4: Mataong restaurant yung yung kwa namin.
3: Yung binanggit?
4: Oo.
3: Mm. So anong hamon mo? Anong hamon mo? 1 minute na iwan ko, Tito Mon. Anong hamon mo dito sa mga bagman na nag-aakusa sa iyo?
4: Wala. Wala akong hamon. Kasi sumusunod lang ng mga utos eh. mga alipores yan eh.
3: Umaga may taga-kumpas. May taga-kumpas.
4: May taga-kumpas. Gayan. Yan ang mga si Baligod, si Attorney Pulpul Baligod, at saka si Senator Dinuguan Marcleta, at saka si Gloria Macapagal Arroyo. Ayan ang mga... kasi yan ang mga DDS eh.
3: Opo. O sige, di hanggang dyan muna tayo, Tito Mon. Naubusan akong oras ha. Maraming salamat po ha. Thank you po. Maraming salamat po sa oras.
4: Salamat.
3: Si Ramon Tulfo po yan. Isang kolumnista na ngayon ay PR. O yan ha, lumipat na ba? Hindi ko alam na lumipat na pala sa public relations si Tito Mon Bigornia. Alam mo ba yon?
5: Hindi eh.
3: Tawa ng tawa.
5: Oo nga, napansin ko tawa siya ng tawa.
3: At, so ayaw pero... niya ng supot. Oo, sabi niya, mas dapat maleta. Parang tsaka, na-minus naman siya sa supot lang.
5: At saka dapat in-specify.
3: Oh.
5: Supot ba yan ng pandesal?
3: Sobrang late. No?
5: Diba?
3: Okay, nag-message din po si na Camila, yung ating istasyon sa kinadating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si Attorney Baligod din at si Senator Marcoleta. Bukas po ating programa sa kanilang panig. Ito kasing si Tito Mon, pinangalanan eh. Pati mga chismis, pati mga marites, pinagbabanggit eh. Tapos tawa ng tawa.
5: May Tweety Bird daw siya eh. Siyempre, alangan namang hindi natin din pansinin. Bigyan lang halaga yung mga sinasabi ng Tweety Bird. Paano ba magsalita ang Tweety Bird? Tweet.
3: Pag nakakita ako ng bird, ang inisip ko marites eh. Mga marites yan, partner.
6: Yung mga ibong
3: pipit. Naku, mag-ingat kasi nasabi ko sa iyo.
5: Kay lupit.
3: Ay, si Grace muna ng video pinapabati si Nonoy Country na lagi po nakamonitor sa inyo. Okay? O mamaya na yung mga pabati dahil Radyo Patrol Balita alas 7. Yeah, simulan na naman siya. Sa pagbabalik ng
1: Gising Pilipinas!
3: Energy, energy!
0: Gising Pilipinas.
7: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Special session ng Senado at Kamara kasado na ngayong araw Malacañang nagbabala sa posibleng dirty tactic o eksenang gagawin ng ilang senador.
5: Cayetano Black hiniling sa Korte Suprema na linawin ang issue sa liderato ng Senado pero Senador Mark Villar at Joel Villanueva hindi sumama sa paghahain ng petisyon.
3: Iba pang mambabatas at mamahayag idinawit sa flood control projects kaso laban sa mga nagpakilalang bagman ni Zaldico inihanda ng ilang senador.
5: Senador Jingoy Estrada, sinuspinde ng 90 araw kaugnay ng kinaharap na kasong katiwalian.
3: Biyahe ng tren sa MRT3 limitado dahil sa technical issue. Mga pasahero napilitang mag-book ng ride-hailing app o magtiis ng pila sa bus.
5: Ilang dating basketball player ng Ateneo, ibinahagi ang mga karanasan sa training. Head coach na si Tab Baldwin, no-show naman sa investigasyon ng NBI.
3: 7 estudyante sugatan sa pananaksak ng babaeng ka-eskwela sa loob ng classroom sa Cavite.
5: Sa showbiz spotlight, Liza Soberano, inaming nasaktan ng masabihang laos.
3: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Miyerkules, June 17, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
5: Ako naman po si Doris Bigornia.
3: Detalye. Kasado na ang special session ng Senado at Kamara ngayong araw. Layo nitong mabigyan ng panahon ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete, Militar at Foreign Service. Sa Facebook Live, iginiit naman ni Senador Alan Peter Cayetano na nagpatawag ng special session para makuha ang Senate Presidency at Chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero depensa ni Acting Senate President Sherwin Gajalian, layo ng special session na tapusin ang mga nakabimbing panukala.
6: Obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate Presidency. It's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang.
8: Pinaka-importante yung five generals na i-confirm. Tapos yung mga bills na na-identify namin. And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake.
3: Bagamat tumaas ang magiging maayos ang special session, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat pigilan ang posibleng dirty tactics o eksenang gagawin ng Cayetano Block.
9: Kung handa po sila sa dirty tricks ni Senator Alan Cayetano, magandang balita yan dahil siguro nga po nakikita na natin even before kung ano ba talaga yung mga naging aksyon ni Senator Alan Cayetano, hindi lamang dito sa Senado, kundi pati sa House of Representatives, kung saan hindi niya rin binitawan agad-agad ang posisyon bilang House Speaker. Kahit na mayroong usapan, may term sharing agreement, hindi niya agad ito tinupad.
3: Umasa naman ang Armed Forces of the Philippines na magiging prioridad ng Senado sa special session ang kumpirmasyon ng limang general.
5: Dumulog sa Korte Suprema ang Cayetano Block para linawin ang issue sa liderato ng Senado. Sa petition for certiorari and prohibition, hiniling ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na ideklarang illegal at walang bisa ang sesyon at rigudon sa Senado. June 3, nakabuo ng quorum ang 12 senador. Sa kabinakante ang lahat ng pwesto sa Senado at inihalal bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President si Sherwin Gajalian. Hiniling din sa Korte Suprema na magpalabas ng status quo ante order para ibalik ang dating sitwasyon ng Senado bago ang sesyon noong June 3. Kabilang sa petitioners, sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Bongo Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Camille Villar at Senate Secretary ng grupo na si Jose Luis Montales. Pero hindi kasama sa naghahain ng petisyon si Mark Villar. Gayun din si Joel Villanueva na dadalo sa special session ngayong araw. Sa Facebook Live, iginit ni Cayetano na posibleng may pananakot at panunuhol kung may 13 boto na si Gajalian para maging Senate President.
6: Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong.
5: Para sa ilang eksperto, posibleng mawalan na ng saysay ang petisyon kung may maihahalal na Senate President sa special session.
10: Pag nakahalal sila ngayon sa session na ito ng bagong leader at umabot dun sa 13 ang boto ng bagong presidente ng Senado at mako-confirm yung mga appointments ng mga committee chairs at saka yung Senate Secretary, edi moot and academic na yung petition nila na hinihain kahapon.
5: Ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa.
3: Alas 7:08, pinatawan ng Sandigan Bayan 2nd Division ng 10 araw na suspensyon si Senator Jinggoy Estrada. Taog na ito ng kasong graft dahil sa sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback mula sa mga flood control projects. Sa inihaing komento noong June 15, iginit ni Estrada na hindi siya dapat masuspindi dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataong kwestiyonin ang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, inatasan ng korte na pansamantalang suspindihin ng sinumang incumbent public officials sakaling sampahan ng valid criminal information. Nalinaw naman ang Sandigan Bayan na hindi nangangahulugang guilty na si Estrada dahil sa ipinataw na suspensyon sa payag iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon.
5: Mahigit 200 reklamong may kaugnayan sa mga anomalyang flood control projects ang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sa unang anim na buwan ng taon. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 100 reklamong iniimbestigahan ng Ombudsman noong nakaraang taon. 4 na kaso na ang isinampa sa korte habang patuloy ang imbestigasyon sa iba pang reklamo. Kabilang dito ang kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating Congressman Zal Dico, gayon din ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Discaya. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kailangan palakasin ang tiwala ng publiko at ipakitang kayang panagutin ang sinumang opisyal sa patas at independent na investigasyon.
3: Alas 7 G's, ininawit na mga nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Dico ang ilang opisyal at mamamahayag na nakatanggap ng perang kickback mula sa mga flood control projects. Sa pagharap sa media, inakusahan ng mga bagman na nakatanggap ng maletang naglalaman ng pera si Senador Francis Escudero na nadawit na sa anomalya matapos sumama sa Gatchalian Block. Ipinakita rin ang larawan ni na Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga sinasabing empleyado ng kumpanyang iniuugnay kay Zal Dico. Nangako si Pangilinan na magsasampa ng reklamo laban sa mga bagman at naniniwalang may kinalaman ng akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee ng Gatchalian Block na mag-iimbestiga sa anomalya. Bukod sa mga mambabata, sinakusahan din si COMELEC Chairman George Irwin Garcia na nakatanggap ng 10 million pesos sa mga bagman. Pero kinwestiyon ni Garcia ang pabago-bagong pahayag ng grupo dahil nakalagay na ang pera sa mga bag sa halip na sa maleta.
11: Hindi po itong lahat ng ito kasi nung aling...
12: Wala po ako involvement sa flood control.
13: Ang layo eh, no?
12: COMELEC po ako, COMELEC. Hindi po ako kontratista. Wala po akong involvement sa paggagawa ng kalsada o paggagawa ng mga flood control project.
3: Inakusahan din nakatanggap ng kickback ang mga media personality na sina Ramon Tulfo at Arnold Clavio. Pero itinanggi ng dalawang mamahayag ang akusasyon at pinag-aaralan ng pagsasampa ng reklamo.
4: Dalawa lang yung maaring nagturo sa dalawa, sa mga Marines na yan. Si Levy Baligod, yung pulpul na abogado na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator... Dante Marculeta, yung DDS, malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila.
3: Pinag-aaralan din ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay dating Congressman Mike Defensor dahil sa pag-anunsyo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng walang otoridad.
8: Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon Hearing, hindi naman siya chairman, no? Hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? No?
3: Sinasabing marami pang pangalan ibubunyag ang mga bagman pero walang tinukoy na petsa.
5: Isasama ng prosecution team ng Kamara sa mga ebidensya sa impeachment trial ang mahigit 50 baril na pag-aari ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sinasabing hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mag-asawa ang milyong-milyong pisong halaga ng baril tulad ng rifle, shotgun at revolver. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng mga pag-aaring baril, kabilang ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosive Office. Para kay House Prosecutor Terry Ridon, posibleng may iba pang nakatagong ari-arian si VP Sara, lalo't na bigo itong ideklara sa SALN ang mga pag-aaring baril. Inaasahang maghaharap ang House Prosecution at Defense Team sa pre-trial conference bukas.
14: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare na cash on hand, cash in bank, no, sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
5: Nanindigan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian na kailangan pa rin ng 16 na boto para ma-convict si VP Sara.
8: No, everything is in my website, no? So merong hindi ko alam kung ano yung sa social media, but importante yun sa website.
13: So it's still 16 as yes. Far as you're concerned.
8: As far as I'm concerned, it's not as far as I'm concerned. In the constitution it's 16.
13: 16
8: yeah. Yeah. So all of those are in my website.
5: Nauna nang iginit ng ilang kongresista na dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa, gayon din ang nakakulong at suspendidong si Senador Jingoy Estrada.
3: Alas 7:15, pinagpapaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Davao City kaugnay ng utos ni Mayor Sebastian Baste Duterte na pagtatapon ng basura sa harap ng opisina ng DNR. June 4, iniutos ng alkalde na idagdag sa garbage collection point ang opisina ng DNR matapos pansamantalang suspindihin ang operasyon ng gumuhong New Carmen Sanitary Landfill kung saan 2 namatay. Sinabi ni DNR Assistant Secretary Norlito Eneran na binigyan ng lokal na pamahalaan ng 5 araw o hanggang sa Lunes para magsumiti ng paliwanag.
15: Pagdating sa sanitary landfill operation, medyo okay na tayo. Meron tayong issue ngayon is doon sa nanghihingi po tayo ng paliwanag doon sa ating LGU, doon sa kautusan na gawing temporary waste collection point. Okay. Na tinutuhanan ng mga kababayan natin na doon talaga itambak yung mga basura nila sa harap po ng opisina natin.
3: Iniimbisigahan na rin ng DILG ang posibleng pananagutan ni Mayor Paste.
5: Itinanggi ni Senador Mark Villar ang sinasabing panghihimasok sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang akusasyong hinarang ng magkapatid na Mark at Camille Villar ang konstruksyon ng Niog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng Riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Pero depensa ni Mark Villar, hindi niya ginagamit ang posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. Bukas din ang senador sa anumang lehitimong investigasyon habang wala pang pahayag si Camille Villar.
3: Nagpulong sina Pangulong Marcos at German President Frank-Walter Steinmeier sa Malacañang. Sa bilateral meeting, natalakayang issue sa depensa, maritime cooperation at climate change. Nangako ang German President na susuportahan ng Philippine Coast Guard at magbibigay ng drones para magamit sa pagbabantay sa West Philippine Sea dahil apektado rin ang Germany sa tensyon sa karagatan. Ayon kay Pangulo Marcos, bukas ang Pilipinas na lumagda ng Visiting Forces Agreement kasamang Germany.
16: I cannot see any disadvantage to that. With the volatility that is happening in the geopolitical world right now, the best path to stability is to have partnerships, is to have a wide base of alliances.
3: Noong 2024, nagtungo si Pangulong Marcos sa Germany para sa isang working visit.
5: Samantala, bumagsak ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa balita ngayong taon. Sa Reuters Institute Digital News Report, 28% ng respondents ang nagsabing may tiwala sa balita mula sa 38% noong 2025. Bumaba rin sa 42% ang mga Pilipinong kumukuha ng source ng balita sa telebisyon mula sa 46%. 58% naman ang sumasagap ng balita sa social media tulad ng podcast at artificial intelligence platform. Pinaniniwala ang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa balita dahil sa gulo sa politika, gayon din sa pag-atake sa mga news outlet at mamamahayag.
3: Time out. Ayusin mo kasi yung time check mo. Yan tuloy, nababawasin yung nagtitiwala sa atin. Baka mali yung oras mo. Anong oras na, Miss Beautiful?
5: Inaayos ko pa yung laman ng supot na natanggap ko. Ay, 7:20 na po ng umaga.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
17: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
2: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
3: Wala naman akong boyfriend din.
2: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malinis trumabaho.
1: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di tatata.
4: Ano?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
2: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
7: Leia?
6: De Guzman.
5: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisi

ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas...

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 8 piso ang bawas presyo sa diesel, habang mahigit 5 piso naman sa gasolina at mahigit 9 peso sa kerosene. Noon na lang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan para itigil ang giyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pero hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila nito, ayaw pa rin maging kampante ni Pangulong Marcos hinggil sa sitwasyon sa Middle East. Aminado rin ang Department of Energy na hindi agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil sa mga nasirang pasilidad at barkong na-stranded dahil sa giyera sa Middle East.
1: Binawi na ng MRT3 ang ipinatupad na provisional service bago mag-alas 7 ng umaga. Bago bawiin ang advisory, tumagal ng mahigit isang oras ang limitadong biyahe ng tren mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station. Kasunod ito ng sinasabing technical issue sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Nauna nang nagsorry ang pamunuan ng MRT3 sa Aberia at iniyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Pero napipilitan ang ilang pasahero na mag-book sa ride-hailing app o magtiis ng pila sa bus.
0: Pero naayos din ang partner, ha?
1: Ayos na.
0: Isa na ilalim sa state of calamity ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Puso dito na naranasan dry spell o dalawang buwang mababa sa normal ang pagulan dahil sa El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado na ang pangangailangan sa tubig ng mga residente, kabilang na mga inumin para sa panluto at hygiene. Nagpatupad na ng water rationing at iba pang emergency measures para matiyak ang sapat na distribusyon ng tubig. Muli namang nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na magtipid sa tubig habang naghahanap ng pangmatagalang solusyon sa problema.
1: Pinag-aaralan ng isa-ilalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa peste sa tanim na tubo. Tama, partner?
0: Tama.
1: Problemado ang mga magsasaka dahil sa pesteng red-striped soft-scale insect na nakaapekto sa mga pananim. Sa inisyal na report ng Sugar Regulatory Administration, mahigit 2,000 hektarya ng taniman ng tubo ang inatake ng peste. Nakatakdang magpulong ang lokal na pamahalaan at stakeholders para talakayin ang problema. Noong nakaraang taon, nagdeklara ng state of calamity ang probinsya dahil din sa pag-atake ng naturang peste.
0: Alas 7.25, humarap sa PNP-CIDG ang ilang dati at kasalukuyang membro ng Ateneo Basketball Team kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 manlalaro sa Dipaculao, Aurora. June 8, namatay sina Rene Batarbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Sinabi ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico na ibinahagi ng mga manlalaro ang sinasabing mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang training ng koponan. Iniimbestigahan ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law kapag kamatay ng mga biktima.
2: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as team building activity. It's a boot camp technically.
0: Umarap din sa NBI ang ilang manlalaro ng Ateneo, pero no-show sina head coach Tab Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Umarap sa NBI ang abogado nina Baldwin at Soriano at nangako maikipagtulungan sa investigasyon. Iginit naman ng MVP Sports Foundation na limitado lang sa financial support ang kanilang papel sa Ateneo basketball team. Nilinaw din ang foundation na empleyado ng Smart Communications si Christopher Kimpo, pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa sariling kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad.
1: Idinetalye ng ilang miyembro ng Ateneo basketball team ang nangyari sa team building activity sa Aurora kung saan namatay ang mga manlalarong sina

0: Rene Baterbonya at Divine Adili. June 8, inatasan ang mga manlalarong mag-jogging at dapat ay nakalubog sa dagat ang Tuhod o hanggang Baywang. Sinasabing nagtanong muna si Ateneo Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy para ilagay lang malapit sa dagat. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang nagbago ang kondisyon ng dagat at lumakas ang alon, kaya tinangay ang mga manlalaro. Ayon kina Kiefer Alas at Sam Reyes, naramdaman nilang hinahatak sila ng alon hanggang sa mahirapang lumangoy. Naligtas pa ni Team Captain Jared Bahay ang apat na teammates, pero bigong masagip sina Baterbonya at Adili. Sinasabing bloated na ang katawan ni Adili nang ma-recover, pero narinig ng player na si Ian Espinosa na may pulso pa rin ang manlalaro.
1: Yung first wave po talaga, kasi we were riding the wave and we didn't realize na hinahatak na po kami. Nung second wave po, dun na po talaga namin na-realize na
2: something was wrong, because yes, Kyle had already said na help na.
1: Opo. Ganon. Third wave po, that's when everyone started screaming na po. Coach Jolt was screaming us to go to the right, but kahit anong gawin po namin, like, di kaya po.
0: Dinala sa ospital sina Baterbonya at Adili kasama si Baldwin, habang nanatili sa resort ang isang coach at player. Ibinalik din ang cellphone ng mga manlalaro para matawagan at maabisuhan ang mga magulang hinggil sa insidente.
3: Sinuspind din ng 10 araw ang lisensya ng motorcycle rider na nag-counterflow sa Skyway. Ay, wag mong gagawin ito, bigon niya. Huwag ka mag-counterflow sa Skyway, ha?
0: Hindi.
3: Nakunan po ng larawan habang sinasalubong ng rider ang iba pang motorista sa Skyway Stage 3. Tukoy ng pagkakakilanlan ng rider na pinaharap sa Land Transportation Office para magpaliwanag. Naka-alerto na rin ang motorsiklo habang umuusad ang investigasyon.
0: Pasintabi po sa maselang balita. Sugatan ang 7 grade 5 student matapos saksakin ng babaeng ka-eskwela sa General Trias City sa Cavite. Sa investigasyon, naipuslit ng grade 8 student na suspect ang kitchen knife.
3: Hello.
0: Saka pumasok sa classroom at pinagsasaksak ang mga biktimang edad 10 hanggang 11 taong gulang. Ano ba yun? Natuklasan transferee lang sa paaralan ng suspect at hindi kakilala ng mga biktima matapos ang pananaksak. Naglakad palayo ang suspect, pero nakasalubong ang isang guro na nagsabing itapon ang hawak na patalim sa kaniyakap. Nasa pangangalaga ng City Social Welfare Office ang nanaksak na estudyante habang hinigpitan na ang seguridad sa eskwelahan.
3: Hindi bisibing hindi na detect dun sa gwardiya.
0: Hindi
3: na nakita ng gwardiya na may walang metal detector.
0: Malamang walang metal detector, nakalusot.
3: Issue din siya na security.
0: Ay, oo.
3: Yung issue na psychological, edi ipaubayan na natin sa mga eksperto.
0: Tama, yung security.
3: Yung security, saan naiwasan. Mariosep, ilan taon?
0: 14?
3: 14 years old?
0: Oo, tapos yung mga nasaksak, mga Jess.
3: Oh my goodness. Sa Laguna po, patay ang isang babae matapos saksakin ng live-in partner sa Santa Maria. Tinasabing kinumprinta ng biktima ang suspect dahil sa nabasang chat ng babae sa cellphone. Nagtalo ang dalawa hanggang sa bugbugin at saksakin ng suspect ang karelasyon na nakita pa ng anak ng biktima. Sumuko naman ang suspect na naharap sa kasong murder. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, inamin ng aktresa si Liza Soberano na nasaktan siya ng masabihang laos. Sinabi ni Liza na nasaktan siya sa mga comments sa pagiging laos dahil hindi na siya nakikita sa local entertainment. Matatanda ang lumipat sa Amerika ang aktres para sundan ang pangarap at bagong karera sa Hollywood. Ayon kay Liza, maaari sana siyang magstay sa Pilipinas para pagpatuloy ang successful path sa karera. Pero inamin na aktres na naramdaman niyang paulit-ulit ang ginagawa kaya nagdesisyong makipagsapalaran sa Hollywood. Noong 2024, bumida si Liza sa Hollywood debut bilang parte ng horror comedy film na Lisa Frankenstein. para sa Showbiz Spotlight. Ako si Ginyel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Dorias.
3: Thank you! Maraming salamat, Ginyel Krishnan. Adyan po mga balita o kabuuan ng mga balita ang itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
0: Ako po si Doris Bigonia.
3: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga. At maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas!
3: Energy, energy!
6: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Magandang umaga po sa lahat ng gising na on a hump day. Ang akala ko po talaga ay Martes pa lang. Oh. Ayun pala, Miyerkules na. Parang ayokong umusad yung Linggo pa. Parang gusto ko pang magtrabaho.
3: Kabaliktaran
2: is parang ironic?
3: Ironic, ironic. Marami po sa atin, mas marami sa atin ang pinadadali ang araw.
2: Hindi, gusto ko madali. Liloloko lang kita, partner.
3: Ako gusto ko araw-araw Biyernes.
2: So walang Monday, Tuesday.
3: Wala.
2: Ang kalendaryo mo, Friday.
3: Rekta.
2: Kumaga Saturday, Friday. Saturday, Sunday, Friday.
3: Friday. Rekta na. Tapos pagbalik mo mula sa Friday, Saturday, Sunday, Friday.
2: Yun lang yung sequence mo, tatlo lang.
3: Hindi magiging komplikado ang buhay kapag kaganoon.
2: Teka muna, batiin ko muna, partner, yung mga taga Chicago. Tama ba ang bigas ko, Chicago?
3: Chicago.
2: Chicago. Magandang umaga kay Angelica Jude Villaroya. Sabi niya, I'm one of your avid fans sa show, Angelica Jude Mercader. From Chicago, Illinois.
3: Yan. Oy, tama kami ha. Chicago po.
2: Chicago.
3: Uy, pakikumusta naman ako dyan kay Barack.
2: Taga Chicago ba si Barack? Di ba taga Hawaiian?
3: Hindi. Sala ni
2: Michelle.
3: Kumaring Michelle. Alam ko babalik sila dun eh. Para
2: so ibig sabihin, nung after naging presidente si Barack, dun sa Chicago nagstay.
3: Chicago kasi talaga sila.
2: Akala ko talaga Hawaii. Pero pinanganak siguro siya sa Hawaii.
3: Oo, parang gano'n. Yung magulang niya, di ba?
2: Okay. Si Ellen Nagit. Follow up daw ng kanyang pag-ibig contribution ay refund. Ma'am Ellen, may binigay na po ako sa inyo, tiyagain niyo po 'yon. Si Jacasinto na po 'yon. Governor.
3: Si Ruby, sabi niya, wait lang. Good morning daw, dapat po talaga may scanner o metal detector sa bawat school. Nakakatakot po yung pangyayari na 'yan sa school. Totoo. Partner, naalala mo meron din ganyan, baril naman ang dala ng bata at pumasok.
2: Di ba sa Amerika usong-uso 'yan?
3: Oo.
2: Naalala mo 'yon,
3: yung namamaril, yung ganyan. Yes. Pero para sa Pilipinas, hindi typical sa atin. Uh-oh. Kaya kagulat-gulat, kagilagilalas na nangyayari pala yan. Nalala ko yun eh. Bata rin, may dala siyang baril, pinagbabaril yung kanyang mga ka-eskwela. Samantalang yung gwardiya, nalusutan niya. Kunyari doon sa entrance ng eskwela, doon siya sa likod dumaan. Yeah. Nabukas.
2: Yeah. Kaya nakakalungkot lang po, 14. We're talking of 40. May sinabi pala silang serye na nasa Netflix daw na parang ginaya. Yung I don't know, hindi ko na, yung parang may instant justice na pinapanood mo ba yan?
3: Bago ba
2: hindi to? Hindi kasi ako nanonood ng mga Korean eh. Bago.
3: Korean.
2: Alimutan ko tuloy.
3: Hindi naman yan ang...
2: Hindi, bago bumusina, sagutin mo muna ako. Ano nga yung Korean na yun?
3: Uh-huh.
2: Ano pangalan nun, Izzy? Alam mo, hindi na rin sila nanonood kasi matatanda na rin ang mga yan, partner. Yung nandyan sa loob ng, sa labas ng booth, puro mga gurang na rin. Ha?
3: Aray!
4: Easy.
2: Si Sui Sares muna, magandang umaga sa'yo. The word of the day daw, balintunaan. Ironic, Happy hump day at belated happy birthday to Mirna Velasco. Oy, Mirns! Happy birthday! Go, partner. Andiyan na, tawagin mo na si Jai, ho? Andiyan na, kanina pa yung busina eh.
3: Na uubo ako, partner, ikaw na.
2: Ako na. Si DJ Jai, ho, nasa banda ba yun? Alam, malapit lang. Munoz Market. Jai, ho!
5: Hello, isang magandang hump day Wednesday morning. Gising Pilipinas, Kuya Alvin and Ate Doris at sa lahat ng mga kapamilya at kaservisyo natin. Live na live po, nag-iisang besi ng bayan at ang diyosa ng kalsada dito po sa Munoz Market sa Quezon City. At ready na ako para makipag beep, beep, beep, beep! para sa GMCMM ng DZMM. Ngayon nga po ay bubunot na tayo agad-agad kung sino ang maswerteng mabibigyan ng regalo dito sa ating bowl. Ayan, alugin natin ng very, very light, Kuya Alvin and Ate Doris. At syempre, eto na, makakatanggap siya ng transistor radio, ng merchandise at ng ating regalo na 1,500. Kaya naman agad-agad, it's your lucky Wednesday morning. Congratulations sa'yo, Janelle Ann Ferrer! Sino si Janelle? Hi, Janelle! Ayan! Hello! Magandang morning sa'yo, Ate Janelle!
1: Good morning po!
5: Good morning! Anong gusto mong sabihin, syempre, dahil ikaw ay makakatanggap ng merchandise ng Transistor Radio at tumataginting na regalong 1,500! Siyempre, meron ka rin Protect Freshness every day. Ayan, anong gusto mong sabihin ni Ate Janelle Ann Ferrer?
1: Maraming salamat po, lalo na kay DJ Jayo at sa DZMM.
5: Yes!
1: Kaya, size 30.
5: Correct. Ikaw ba, lagi ka ba nakikinig sa amin sa DZMM?
1: Lalo na sa mga live.
5: Ah, dahil nanunod siya ng mga live natin, siyempre. Ayan, anong gagawin mo sa 1-5?
1: Pambaon ng anak!
5: Pambaon ng anak. Back to school na po ba?
1: Yes po.
5: Yes, at siyempre naman, congratulations sa'yo. Yan, tanggapin mo ang aming regalo for you. Lagi kang tumutok at ipagkalat mo sa buong Munoz Market ang DZMM Talerazzo.
1: Oh, naman!
5: Yun! O mag-hi ka kay Ate, Ate Doris and Kuya Alvin.
1: Hi, Ate Doris and Kuya Alvin. Hello. Thank you.
5: Hello, Tao. Tumako naman tayo ngayon dito sa ating Protect Precious Every Day. Siyempre, kanina binunot ko na si Ate Imelda. At siyempre, ang isa pa nating winner ng Protect kanina ay si Ate Daisy. Tama? Ayan. Ate Imelda, dito kayo sa tabi ko. Ate Daisy, ano pong gusto niyong sabihin sa Protect?
4: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
5: Tama, maraming salamat po sa Protect. Sa Protect, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. It kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre pa, ito po ay afford natin starting 15.50 pesos only. Available po yan sa lahat ng leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day! Yay! Maraming salamat po. Ang dami ng tao dito sa Munoz sa Market sa Quezon City. Habang sila ay busy, hindi na natin sila inabala, pero maraming nagpalista. Kaya naman, maraming salamat kay Alvin at Doris. Balik sa inyo dyan sa studio. Ito po ang GMCMM with Beshi ng Bayan and Jossa ng Kalsada. DJ Jaihel Valle!
2: Thank you!
3: Thank you!
2: Maraming salamat sa napakataas na energy. DJ Jaihel, thank you. Ayun, partner, sabi ni Bimbo Papasin at ni Kokoy Legaspi na pareho na rin medyo ano na to, ha?
3: Gurangers? Ay. Sorry.
2: Medyo may edad na, pero nanunood.
3: Ang
2: pangalan pala ng sa Netflix ay Teach You a Lesson. Panoon mo nga yan, yaman din lang na nanunood ka.
3: Teach You a Lesson.
2: Teach You a Lesson.
3: Download natin mamaya.
2: Baka medyo, ano yan, hindi kaya violent yan?
3: Hindi, okay lang. Dinadialisis ako dun eh. So, okay lang ako.
2: Sige, partner, subukan mo. Joey Papa, maganda umaga sa'yo. Ganon din si Louis Basco. Nakita doon niya yung press con. Baka mamaya nag-deliver na rin ng maleta sa bahay ni Doraemon.
3: Doraemon yata.
2: Di ba na go?
3: Si Professor M, bakit ganun? 14-year-old na nanaksak. Di pwedeng kasuhan dahil minor. Yung driver na nakasagasa sa Tumalon galing sa overpass, may kaso. Sino bang mga... Huwag na po.
2: Hindi po ganun po, Dinik. I think kahit sa Amerika, ganun din ha. Na pag minor, hindi mo siya pwedeng ikulong.
3: Itatry ng juvenile court.
2: Yes. So sa atin, ganun din.
3: Correct. Ako, ang ayaw ko lang din doon sa sistema nila, kahit gano'n pa karumaldumal ang krimen, mayroong, may paraan eh, para mga 2 years lang makukulong, yeah. O after 4 years, eligible na for parole.
2: Or worse, silang ginagamit dahil yun alam na mababa yung parusa.
3: Yun na nga.
2: Diyos ko po. Alex Guda, Also to my sister-in-law, Maricris Vedan de la Peña, happy birthday. Ayan. Ma'am Luz de Leon, good morning. Uh-oh. At si Ma'am Ruby, dapat po talaga may scanner o metal detector sa bawat school.
3: Binasa ko na yan.
2: Ay, sorry naman. No, gobanan.
3: Maraming salamat po sa 28,000 na viewers natin sa YouTube.
2: 28,000 lang?
3: Ayaw mo pa. 28 nga eh. Nagmamadali na nga sila magbihis. Yung isa mali nga yung pagsuot ng medyas.
2: At least medyas lang. Oh. Yung iba brief eh. Alex Guda, happy 66th birthday to my good friend Robert Morales, who lives in California, USA. Asan ba yung palagi kung hindi nababati? Kasi nandun siya sa Instagram. Ayun, Ma'am Agnes Sabater Ison. Eh, wag na po kayo magtampo. Wag po kayo dyan sa Instagram. Dahil isa po yan sa hindi ko madalang kung buksan.
3: Lahat tayo
2: Alami
3: ganyan.
2: Ko na pong binubuksan. Oo. X, Messenger, YouTube. Wag po dyan. Wag po dyan, ha?
3: Gusto nyo pang naseserbo na kayo.
2: Ayan, nabuksan ko ngayon kasi siyempre nahiya na ako pa ulit-ulit. Eh. Si Carmel Ganabam. Ayan, from wintry Melbourne. Uy, winter ngayon sa Melbourne partner. Wow. Na TJ,
3: TJ Korea?
2: Hindi, isa pa, yung pupunta doon. Si Tito Tits.
3: Tito Tits.
2: Winter. Oh. Winter ang maabutan niya. Wow. Hijing Pahe. Natural po ang jokes din yung dalawa. Nakakatuwa.
3: Ay, maraming salamat.
2: Thank you naman.
3: At hindi po yung kabalintunaan.
2: Jing Subido, good morning. May sinasabi si Manabat. Nasaan na ba? Ayun, sabi ni Johnson Manabat. Maganda po yan. Yung teach you a lesson. Turuan ng leksyon ng mga bully. Aso tungkol sa bully pala ito. Sabi ng crew ko na sina Jeff Rio Florido at Joseph Desacula. Ah, talaga. So ano pala ito? Parang tinuturuan ng leksyon yung bully.
3: Puno, parang ganun din yan.
2: Kwentuhan mo ako, ako maganda.
3: Sige, parang yung adolescence, ganyan din. Tungkol din sa bullying.
2: Oo, pero iba yung ano nun, atake nun.
3: Ibang klase rin. Ang dami nilang ano.
2: Ba't kakaway ng kaway, Camille?
3: Bakit?
2: Awan ko ba dyan?
3: Aalis na ba tayo?
2: Oo. Ay, nandiyan na kasi si Attorney Mike. Attorney Michael Tew Jr., Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law para sa ating Impeachment 101. Pakinig po kayo kay Attorney Michael. Kailangan may matututunan tayo dito sa nalalapit na impeachment. Okay? Attorney Mike, magandang umaga po sa inyo.
3: Good morning, sir.
6: Magandang umaga, Alvin, Doris, at lahat po ng nanonood.
2: Unahin na natin yung mabigat-bigat ano na related sa issue ng impeachment. Nakausap din natin si Attorney Egon kanina, Kayosa. Ang stand niya, partner, para kagaya ng kay Gatchalian, wala po tayong magawa. Kahit suspended yung isang senador at yung isa naman ay hindi mahagilap, yung pagbabanggaan natin ng two-thirds ay ang 24 pa rin. Hindi 22. Kasi liliit yun eh. Pag binangga natin sa mas maliit na number. Mm-mm. What about you, Attorney Michael? What is your position?
6: Yes, I agree na ang nakasabi kasi sa Constitution ay two-thirds of all its members. So, 24 talaga ang base number.
2: Opo. Pero hindi po ba unfair yun? Kasi unang-una, kung suspended si Senator Jinggoy for 3 months, malamang sa malamang, hindi siya pwedeng mag-participate
3: sa proceeding. Sa proceedings.
2: Si Senator Bato naman, oras na lumutang naman siya, aarestuhin naman siya ngayon dahil may warrant naman siya. O di talagang for practical reasons, 22 lang po ang senador.
6: Yes, that is correct. Pero yung requirement naman talaga ay even within, whether it's 24, kasi kailangan pa rin maka two-thirds na vote. No? So important kasi yung vote na yan kasi ano lang sila, no? Kukunti lang sila ng numbers. So kailangan mo ng more than the absolute majority. So may polisiya yung Constitution talaga na napakataas na threshold na maabot bago mo mapatanggal ang isang impeachable officer.
2: Opo. So we stick with that unless, of course, the Supreme Court interprets it otherwise if someone brings it to court. Kasi wala pa namang nagdadala niyan sa Korte Suprema Attorney.
3: Wala pang kumukwestiyon.
6: Yes, I agree. Although, kasi part of the reason why walang nagkukwestiyon yan is because it's very clear na all its members.
2: Okay, sige. Let set that aside, dun tayo sa mga general things about the impeachment. Ano sa palagay mo, Attorney Mike, ang dapat maintindihan ng taong bayan as we start the impeachment hearing against the Vice President of the Philippines?
6: So, ang dapat maintindihan ng taong bayan ay unang-una yung nature ng impeachment proceeding, no? Kasi makikita nila na para siyang proceeding like a court, no? And which is correct because it is an impeachment court, mm-hmm. at meron siyang mga procedure na nagpapresenta ng ebidensya. Pero dapat maintindihan ng taong bayan na this is not just a legal proceeding. It is also equally a political proceeding, at ang purpose niya talaga, that's why the penalty is removal, is to make sure that the impeachable officer is accountable. No, so yung pag-appreciate ng ebidensya dito, although it's a court, ay hindi sobrang stricto tulad ng pag-appreciate ng ebidensya like a judicial proceeding. Kasi ang pinoprotektahan dito ay ang interest ng taong bayan doon sa performance ng trabaho ng kanyang inihalal. So ang pinoprotektahan ay interest of the public. So that's one. No, and then of course important dito yung role ng senator judges, because as in the previous impeachment proceedings, meron ipepresent na mga evidence and of course witnesses, and they can also decide as senator judges doon sa kung ano ang mailalabas, ano ang mapepresenta. So it should not be forgotten that these senator judges, although they are supposed to be independent, should act in accordance with the public interest. So and of course transparency. So the primary approach should be full transparency, so para makita ng taong bayan kung ano ba yung ebidensya laban sa nasasakdal.
3: Opo, pero para sa ordinaryong mamamayan, baba ko lang po, ano naman ang pakialam namin dyan? Ano naman ang ikabubuti o ikasasama niyan sa araw-araw na pamumuhay ko?
6: Napakalaki po ng pakialam at kinalaman nito sa ating buhay, dahil itong mga impeachable officers, lalong-lalo na itong nasa ehekutibo, no, yung presidente, vice-presidente, ay siyang mga opisyal na nagdedesisyon tungkol sa mga polisiya ng bansa, kung ano yung mga paggamit ng public funds, for example, at saan siya gagasta, no? In fact, isa yan sa mga grounds or articles of impeachment laban sa vice presidente. So ang punto dito ay kung yung mga opisyal na nagdedesisyon ng mga importanteng bagay na yan, paggamit ng pera, anong polisiya ang pinapairal sa bansa na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, ay hindi na ginagawa ang kanilang trabaho ng naaayon sa konstitusyon at sa interes ng publiko, no? So kailangan ito lang ang tanging paraan na mapanagot sila, at ang penalty ay removal. So importante siya dahil unang-una inihalal sila, so dapat bantayan din ng mga bumoto yung kanilang mandato na ibinigay sa mga opisyal na ito. Mm-mm. At ito yung kung meron bang katiwalian na ginawa habang nasa posisyon sila.
2: Maasahan ba ng publiko na ang vice presidente ay i-require na nandun din? Ano, siyempre, ikaw ang subject, ikaw ang gustong tanggalin. Kasi ang pinaka-ultimate na parusa ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Perpetual. Right? Oo. Iyan ba'y mapipwersa siya na nandyan ka habang binabanggit ang mga akusasyon laban sa'yo? O hindi, pwedeng abogado lang? As a matter of fact, pwedeng hindi siya pumunta for the duration of the hearing and until the a decision has been reached.
6: Yes, so meron siyang karapatan na hindi tumestigo. At kung titestigo man siya, ay tulad ng isang akusado sa isang trial, ay meron din siyang karapatan na hindi sagutin ang mga tanong na makakapagpahamak sa kanya. Ito yung tinatawag natin na right against self-incrimination. No? So we can expect actually, given itong approach natin, of course it may change na magbago sila ng strategiya, but so far ang nakikita natin ay hindi siya sinasubject to this proceeding, o ina-advise siya na hindi umattend. So we can expect the same thing.
2: Pero Attorney Mike, pwede siyang ipatawag ng sino mang judge, Senator Judge or the prosecution? Or bawal yun, hindi yun pwede? Kumbaga kukunin siya as a hostile witness?
6: Hindi, kasi siya yung nasasakdal, no? So meron siyang karapatan na manahimik.
2: Ah, ganun. Ah, akala ko talaga pwede siyang paupuin Attorney Mike. So, bawal yun.
3: Bawal pala. Hindi po pwede.
6: Mm-hmm.
3: At saka, Attorney, sa palagay mo, ano ang yung take naman doon na kapag hindi po siya umattend, hindi siya nagpakita, eh baliwanag natalo agad siya kasi hindi niya madidepensahan yung sarili niya eh. And then, kung magkaroon ng desisyon, saka po hahabol, sisigaw ng due process.
6: Yes, so hindi naman automatic na matatalo siya. In fact, yun yung naririnig natin sa kanila, no? It will still be, ang my burden po kasi dito talaga ay yung prosecution, no? So syempre, dapat matatayo o ang kanilang kaso even without the evidence of the defense, no? Kasi sila yung may pinapatunayan. So on the strength of their own evidence, no, ang sa kalakasan mismo ng ebidensya ng prosecution dapat pinagbabatayan ang conviction. So hindi naman automatic 'yon. Pero of course, kapag hinayaan nila na hindi masagot ang ebidensya ng prosecution, no, so mananatili siyang unanswered and therefore ikukonsidera yan ng senator judges kasi hindi mare-refute.
2: Attorney Mike, may tanong pa po ako sa inyo. Padaanin ko lang po yung isang
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Si Senator Alan Peter Cayetano tanggap na po na hindi na siyang Senate President matapos makausap si Senator Joel Villanueva. At yan po ay sa pamamagitan ng kanyang post sa Facebook na babasahin ni Bigonya. Papanong quote Bigonya?
3: Ito ba yung umpisa?
2: Yung may naka-highlight dyan sa'yo kasi mahaba. Ang haba po. Ano sabi?
3: And now, after speaking with Senator Joel Villanueva, it appears our colleagues on the other side will soon have the numbers to elect a new Senate President. I will not stand in the way of that vote. No leadership in a democracy is ever permanent. Every office we hold is alone, never a possession. To whoever this chamber lawfully elects, I extend my congratulations and my cooperation in advance.
2: Yan, kaya nasabi po na mukhang tanggap na ni Senator Cayetano na si Senator Joel Villanueva ay attend mamaya sa special session.
3: Uh-oh.
2: At dun ay magkakaroon ng eleksyon ng Senate President dahil papalo na po sila sa bilang na 13 na mayorya ng bilang naman ng mga senador.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report.
2: Okay, Attorney. So mukhang tanggap na ni Attorney tuloy ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po? So ngayon, pag may 13 sila mamaya, ay talagang yun, malinaw na majority. Uh-oh. Po, Attorney Mike.
6: Yes, that is correct. So, yun, all, ano na yun, majority na yun of all of its members to elect the Senate President. So, okay. They will have numbers.
2: Okay, yung nabitin kong tanong is, doon sa presiding officer, kasi partner, naalala mo, binago nila yung rule.
3: Ay, oo.
2: Na pwede silang mag-elect among themselves kung sino ang presiding officer, not necessarily whoever is Senate President.
3: Correct.
2: Tama?
3: Correct.
2: Okay lang yun, Attorney Mike? O someone, malamang may pupunta na naman sa court at sabihin, hindi, ang presiding officer lang dapat ay ang Senate President.
3: Oo.
6: Yes. In fact, baka parang kasama yan sa petition na ifinile nila, no, na pati yun ay dapat inisusyonan ng 13. Pero sinasabi lang naman ng Constitution ay sa kaso ng impeachment ng president, ang presiding officer ay Chief Justice. Wala siyang sinasabi kung sino yung presiding officer ng ibang official. Of course, that usually is the Senate President. But ang desisyon na yan ay nakalagak sa Senado as a body, no?
2: Mm-hmm.
6: So kung sino yung piliin nila, if they have the numbers to change the rules, will be allowed. So, it can be a person other than the Senate President.
2: Ah, yun ang position mo rin na pwede, halimbawa, ang mahalal na Senate President, si Senator Sherwin, who is not a lawyer, so pwede that they will elect among themselves na si, halimbawa lang, si Senator Cheese, halimbawa, or si Senator Pangilinan, kasi mga abogado yun, pwede yun.
6: Yes, pwede naman yun. Although I don't expect that to happen if talagang mahalal si Senate President or na Senate President si Senator Gatchalian, because of course they will give deference to their new leader, no? But to the question, yes, pwedeng iba yung presiding officer. Alvin Doris, sorry, meron lang akong i-clarify sa sinabi ko kanina. Yung impeachment rules ng Senate ay nagsasabi na pwedeng ipatawag yung impeached official to the trial. Pero yung sinasabi na karapatan ay pwedeng hindi mag-appear or mag-assert na hindi mag-testify yung official na yon.
2: Po, tama po. So, ibig sabihin, pwede siyang ipatawag pero may karapatan siyang tumanggi?
6: No. Correct. Yes.
2: Okay. Pero doon sa prosecution, hindi talaga siya pwedeng ipatawag ng prosecution as a hostile witness?
6: Not as a hostile witness. But of course, they can propose na pwede na ilista siya. So, I think magkaka-pre-trial conference, they can propose na ilista siya as a witness and the Senate might invite her as also as a witness, but she can refuse.
2: Okay. Thank you, attorney. Maraming salamat po. Ulitin pa po natin ito habang nausad. Sana po open kayo from time to time para sa ating Impeachment 101. Correct. To educate the public. Ano po?
6: Of course.
2: Thank you, attorney Mike. Mabuhay po yung UP, ha? Maraming salamat si attorney Michael Tew Jr., Assistant Professor, University of the Philippines, College of Law. Pardon, may isa pa akong flash report.
3: Go!
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: Parang din ang flash, as expected, yellow alert na naman, partner.
3: Ha?
2: May anunsyo na naman ang National Grid Corporation of the Philippines as of 8 a.m. June 17, 2026. Yellow alert na naman po sa Visayas Grid alas 3 ng hapon. Parang paga ng paga. Alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 na oras. Dahil nga po sa sisinghap-singhap na reserbang supply ng kuryente dyan sa Kabisayaan, kung saan 10 planta po ang nanatiling naka-forced outage at marami pa pong planta ang kulang-kulang ang produksyon ng kuryente. Kaya ang ending, manipis po ang reserbang kuryente sa Kabisayaan for today.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
2: But we need to say goodbye. Bigornya, I need to say goodbye to you.
3: I don't love.